0: Oh. Ay, samantala, yun. Yun ang ating announcement na yun. Sa with the grace of God. Kita mo na. Kung sino
1: susunod na ang tandem ng bayan with the one and only Robert Anzamano Mano and the one and only Mutiana Masa Doris Bigonia. Ako po si Alvin Olchico.
0: Doris Bigonia.
1: Ako po at kami po ay magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy Energy!
2: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Gising Pilipinas!
3: Ito po ang DZMM!

0: Miss Beautiful!
1: Sorry na miss ko yan.
0: Tutsu time na po.
1: Tutsu time natin ay 8:04 in the morning.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, patapang mapanuri walang takot. Una ang Basa, ang Temaro. Kasama ang mutya ng Basa, Doris Bigornia. At babalita ang Temaro, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng Bayan!
0: Magandang morning!
1: Na-miss ka namin.
0: Salamat.
1: Pero mabuti at andi dito ka na ulit.
0: Huwag kayo mag-alala. Yung pagkawala ko, isinama ko naman kayo sa dasal. Na? Kung saan ako nagpunta, lalo birthday ni Mama Mary kahapon.
1: Salamat, salamat partner. At alam ko naman na mataas ka doon. Malakas.
0: At may pasalubo ako sa iyo, partner. Ibibigay ko mamaya.
1: Aww, sweet. Thank
0: Magandang
1: you.
0: Umaga mga kapamilya. Tandem ng Bayan, of course. Of course, hanggang 9 in the morning po tayo. Ako po si Radyo Patrol Robert Bano at syempre, hindi mawawala ang nag-iisa. Ha? With a beautiful heart. Ha?
1: Pwede kaya yung hindi nagdadalawa.
0: Pwede rin. Good morning, partner.
1: Good morning, si Doris Bigornia po ilit itong kasama ninyo hanggang 9 o'clock. Huwag po kayong bibitaw. Lahat po ng mga naandyan at wala namang ginagawa, punta po kayo sa YouTube channel namin. Huwag po kayong tatamad-tamad. Ay.
0: Pwede rin naman yung mga transistor radio nyo, buksan nyo din po ha.
1: Yan.
0: Sa 630 kHz po ilagay. Ay, para po maghunta at magkwentuhan tayo hanggang 9 in the morning.
1: At hindi lang kwentuhan, dahil dito po sa ating programa, may serbisyo, mayroong kwentuhan. At higit sa lahat, mayroong balitaan.
0: Kala ko, higit sa lahat.
1: At higit sa lahat.
0: May baon akong chismis.
1: Ay, mamaya, bigyan mo ko ng chismis.
0: Yung pala, chismis pala. Ay, dako po. At sa mga nagtatanong, ano na bang meron sa ating bayan? Ano ba ang mga balita ang ating aasahan? Heto na po! Sa ating po mga balita, sa lagay muna po tayo ng panahon. Maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw dahil sa patuloy na pag-iral ng habagat. Asahan po ang pabugso-bugsong malakas na ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon, kabilang ang Zambales at Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Habang kalat-kalat na ulan ang mararanasan dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, Aklan at Antique. Bate po sa pagtaya ng pag-asa, posibleng matapos ang habagat sa ikalawang linggo ng Oktubre. Kasunod dito, ibinabala naman ang posibleng record-breaking na init at heat index dahil naman sa El Nino.
1: Bukas na ulit sa mga motorista ang lahat ng lane sa Tulaok at San Simon Interchange ng North Luzon Expressway o NLEX. Ilang araw na isinara ang ilang linya ng expressway matapos bahain dahil sa pag-ulang dala ng habagat na nagdulot ng matinding traffic. Kasabay naman ang pagbubukas ng lahat ng linya hanggang mamayang tanghali na lang ang libreng toll sa San Fernando at Pulilan.
0: Sumadsad na naman sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Kahapon, nagsara ang palitan sa 62 pesos and 62 centavos kada US dollar. Una nang inamin ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mahihirapang makabalik ang piso sa 60 peso level. Habang ibinabala ng ilang ekonomista na posible pang sumadsad ang piso sa 63 pesos kontra dolyar.
1: Umangat ang ranking ng Pilipinas sa International Education Assessment. Batay sa cycle ng Program for International Student Assessment o PISA, tumaas ng halos 20 points ang score ng Pilipinas sa science, mathematics at reading kumpara noong nakaraang taon. Pero malayo pa rin sa average ng Organization for Economic Cooperation and Development. Lumabas din sa assessment ang mga problema sa labas ng classroom tulad ng bullying at seguridad sa paaralan. Sinasabing naka-apekto rin sa pagkatuto ang ingay sa silid-aralan at distraction dahil sa digital device tulad ng cellphone.
0: At yan po ang mga balitang dapat alam nyo, ha? Antemano. Gusto mo yung partner?
1: Oh, na-miss ko yan. Oh, tama.
0: Yan po ang mga abangan pa natin at mga magde-develop pa na balita ngayong araw.
3: Connect ka dyan sa...
0: Ayan na. Akala ko to lang. Sabi ni Ed, 22.
1: Oh, kaya nga. Ano pala ibig sabihin?
0: 22 pala.
1: Linga kayo.
0: Alika nga dito. Sorry naman. Partner, may mga nagtatanong.
1: Oh.
0: May pasok daw. O wala.
1: Kaya na nga, ang nakakainit ang ulo si Alvin El Chico kanina ay nauminit ang ulo. Bakit? Ngayon nyo lang ina-announce ito. Hula ko kanina pa ito in-announce, kaya lang hindi nailabas agad. Alam mo naman ang komunikasyon, di ba? Ang daming-daming dinadaanan. Andun na yung mga magulang, andun na yung mga guro, andun na yung mga estudyante, tapos magpapauwi kayo. Tumitilambon. Alam mo ba, partner, tumitilambon?
0: Ano ba yun?
1: Yung ambon na parang tikatik lang.
0: Kala ko tumatak ang buong ambon. Ngayon ko lang narinig yan. Seryoso?
1: Inimbento ko lang yan.
0: Sabi ko na, vocabulary mo yan eh. Nabiktima ako doon ha. Paniwala. Ay, may salita akong hindi alam.
1: Tumitilambon.
0: Tumitilambon na pala.
1: Yan ang mahirap, partner. Sa totoo lang ha, ang bilis niyan sa maka-apekto sa mga bata natin.
0: Oo, totoo yun.
1: Makakasipon, tapos tuloy. Kaya mag-ingat po tayong lahat. Kaya mga magulang, ang mga bata, soli baon ulit. Wala na kayong pasok. Mali!
0: Wala na naman. Mali! Ay nako po sa mga taga Metro Manila, yan. Lalo na po baka panghapon yung mga anak po ninyo, ang mga babies ninyo ha. Ang wala pong pasok, all levels, public and private, ang Quezon City, Caloocan, Malabon at Manguinyong, Mandaluyong. Sa Bataan naman po, naku, nakita mo yung video ng flash flood sa Bataan,
1: kaya
0: partner?
1: Kaya nga, nakakatakot.
0: Hindi pa rin tayo tapos. All levels po, public and private, walang pasok sa Abukay, Hermosa, Limay, Mariveles, Pilar. Habang kinder to senior high school naman sa Orani. Sa Bulacan, ang walang pasok partners, all levels, public and private, Kalumpit, Tagunoy, Kempampanga, all levels, public and private, ala kayo po Lubken, Angeles City, Masantol, San Cebon, Santo Tomas, Mexico, San Fernando, Santa Ana, at King Candaba, mga piling paaralan po dyan sa Candaba.
1: Oh, gusto ko sana ng Ilocano din.
0: Oh, sige. Pagkasinan, partner.
1: Hindi, peke ako na Ilocano. Hindi ako marunong. Kaya ikaw na magbasa.
0: Ako na.
1: Ikaw na.
0: Sa Pangasinan po, all levels, public and private, ang Mangaldan at Kalasyaw. Sa Benguet, all levels, public and private, sa Kibungan. Sa mga taga-Zambales naman po, all levels, public and private, Botolan, Subic, San Marcelino. Habang sa Cavite, all levels, public and private, sa Carmona, Naik, at maging sa Tanza.
1: Partner, akala ko ba naman nabigyan na tayo ng konting reprieve o medyo makahinga-hinga tayo ng konti dahil humina nga ang mga pag-ulan at hindi naman tuloy-tuloy.
0: Mm-mm.
1: Pero andyan pa rin yung bahay. Nakita mo sa Longa po? Ay, naku, yung kanilang public market ay lubog.
0: Grabe, grabe.
1: Pambihira.
0: Hindi pa rin tapos.
1: Hindi pa tapos. Doon sa inyo sa Candaba?
0: May umuulan-ulan pa din doon, partner. May baha pa rin doon, ha?
1: Naku,
0: buti sa amin naman, sa bahay namin, sa barangay namin umatras na, pero sa ibang barangay meron pa rin partner. Kahapon naman, 'di ba, napakinggan ko rin sa inyo 'yung Batangas, 'di ba? Wala ring pasok, pero nasa Batangas ako kahapon sa San Jose. May binisita ko doon, ambon-ambon lang naman.
1: Walang baha.
0: Buti naman.
1: Sana ganoon na nga lang. Itong ganitong klaseng panahon na hindi naman kalakasan ng ulan, walang hangin, at hindi tuloy-tuloy, hindi mag-ipon ng baha, okay na tayo.
0: Tama.
1: Ang problema lang dyan, yung mga kapamilya natin, yung mga kababayan natin, na talaga naman salang ula. Mamaya ang mga basura ninyo andiyan dyan naman kaliwat kanan.
0: Kaya tinan nyo po yung nagiging effect, di ba? Di ba? Nababarahan. Ngayon, maghahanap ng daan yung tubig para kung saan siya aagos. Ang nangyayari po, napupunta doon sa mga community, di ba? Yung mga nasisira.
1: Sinasagasaan niya talaga. Kita mo, di ba?
0: Pressure.
1: Yung termino, sinasagasaan. Binawasiwas talaga nung tubig yung mga yung hara-hara sa kanyang daan. Kasi dati naman talaga kanya yan.
0: Sabi niya, tabi.
1: Akin ito At saka meron doon sa lugar namin, hindi ko alam po sinong henyo. Alam mo, nililitan yung ano, yung imburnal.
0: Bakit nililitan? Yung iba nga nilalakihan na dahil sa volume. Bakit yung nililitan, partner?
1: Ewan ko nga ba kung anong klaseng pagkahenyo ang umiral sa utak nila.
0: Nasaan niya? Nalikan nga. Nasaan ba yung...
1: kaya ganyan. Pero tayo, dahil ganyan din, kahenyo nga ang ating mga namumuno sa atin. Tayo na po ang mag-isang gumawa ng paraan. Sundutin niyo po, anong tawag doon, ang yehe? Yehe ba yun? Para bumaba.
0: Tama. Tsaka wag po talaga tayo magtapo ng basura. Hindi lang mga community naapektuhan. Alam ba, partner, taxi driver, naapektuhan ng baha.
1: Bakit?
0: Ito na, alamin natin ang report! Ilang taxi driver sa Pasay City abay idinadaing na po'y nawawalang kita dahil sa madalas na pagbaha. Ang detalye mula kay Radyo Patrol Zeus Legaspi. Detalye, Zeus.
4: Robert at Doris, hanggang 1,000 piso ang nalulugi kada araw sa ilang taxi driver rutang Pasay, Paranaque at Maynila, bunsod ng madalas na pagbaha sa mga kalsada. Yan ang sinabi sa Radyo Patrol ng ilang driver na nakausap natin kanina habang naghihintay sila ng pasahero sa may bahagi ng EDSA Taft Avenue. Anila, dahil sa bilis ng pagtas ng tubig sa Ross Boulevard, Taft Avenue at Alabang Zapote Road nito mga nagdaan Linggo, napipilitan silang maagang gumarahe para hindi masira ang mga sasakyan.
5: Nawawasan ng mga kita namin, ha? Siguro mga 7 to 1,000 nawawala sa amin dahil sa baha . Bali, wala kaming choice kundi hinito namin kung saan kami abutin na lang.
6: Pag uwi na lang namin, nawawala pa dahil kasi nga tumitigil kami sa pagbaha talaga, hindi na namin nilulusong yung taxi. Kasi, pag-ingat din na namin sa unit namin kasi pag nasira yan, mas lalo kami hindi makakabiyahe.
4: Yan ang mga tinig na Irvin at Rodolfo, mga taxi driver yan sa may bahagi ng Pasay City. Robert at Doris, bukod sa baha, patuloy ring hamon sa mga taxi driver yung pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Pagamat may hinaing sa pagtaas ng tubig sa mga kalsada, aminado mga tsuper na wala naman sila magagawa kundi kumayod sa mga araw na mas mabuti ang panahon para makabawi sa pagkalugi. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legaspi. Punta tayo ng Maynila, partner.
1: Okay, go.
0: Ito, ilang motorista sumabit sa nakalaylay na kable ng telco. Ang detalye mula kay Radyo Patrol Trish Alindo. Trish.
7: Good morning, Robert at Doris. Problema ng ilang motorista ngayong umaga, ang nakalaylay na kable ng telco dito yan sa kanto ng Gonzalo Puyat sa Rizal Avenue. Yung apektadong bahagi dito, Doris at Robert, yung kung manggagaling ka ng Karyedo at papunta kang Recto, ang ilang motorista nakuha ng tumama sa kanang helmet yung kable. Lalo na dun sa mga nakamotor na mabilis magpatakbo, hindi din kasi nila agad napapansin o nakikita yung kable kaya bigla na lang silang mapapahinto. Tila pagdaan naman sa butas ng Karayom yung eksena sa mga mas malalaking sakyan tulad ng mga truck at modern jeepney. Pansin ang pagsabit ng linya sa mga truck kaya mano-mano tinatanggal ng iba yung pagkalaylay nitong kable. Gaya na lamang ng truck ng basura ng Manila LGU na nakita natin kanina, Robert Doris, ginamit na ng kolektor ng basura yung signage para maitaas yung kable at makalusot. Ayon sa tindero na nakapwesto sa tapat kaninang alauna ng madaling araw, lumaylay yung kable matapos tamaan ng mahabang delivery truck At ayun nga, hanggang ngayon, hindi pa nasusolusyonan o natatanggal itong kable na nakalaylay dito. Bukod doon sa pagkasabit, buhol-buhol na rin, medyo buhol-buhol yung traffic sa kanto ng Gonzalo Puyat. Wala tayong nakitang tauhan ng MTPD sa lugar dahil U-turn slot ito, nagkakasulubungan yung mga dumidiretso parekto at yung mga lumiliko sa Gonzalo Puyat. Sa lagay ng panahon dito sa Maynila, Robert at Doris, patuloy yung nararanasang tatamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Kanina nga pasado alas 7, nakita natin meron ng gutter deep na baha sa Recto Avenue. Malapit yan sa Recto LRT Station. Kaya may mga commuter na sumilong muna sa kalapit na establishment. Dito sa binabaybay ko ngayon, bandang Rojas Boulevard, wala namang flooding. Pero doon sa naging pagpapatrol ng LGU, meron nang nakita ng gutter deep na baha, banda yan sa Taft Avenue. Particular yung sa may tapat ng NBI, sa may PGH sa Taft, sa Pedro Hill, at saka bandang General Malvar.
0: Mukhang nag-alarm na, mukhang na-receive mo na yung alarm, Trisha. Tama ba? Habang nagre-report, sabi ng NDRMC, eto pa!
1: Oo nga, humabol.
0: Humabol.
1: Oo. Pero Trish, meron ka ba nakikita dyan sa ngayon yung mga, kasi medyo late yung announcement ng no classes. Pauwi na ba yung mga bata, yung mga guro?
7: Sa ngayon, Robert at Doris, wala pa tayo nakukuhang opisyal na announcement mula sa LGU kaugnay ng cancellation ng klase. Kanina may mga napansin tayo around 7 a.m. nung magbanda tayo sa LRT station, may mga ilang magulang kasama yung mga sikiting nilang anak. Sinusubukan pa nilang suungin yung medyo gutter deep na bahay, pero so far sa cancellation per se, wala pa tayong nakuha na official announcement, Robert at Doris. Oo,
1: pati yung mga announcement doon, sa nabanggit mo yung NBI, yung maraming mga tanggapan ng gobyerno dyan along Taft Avenue, wala pa rin namang announcement kung may servisyo today o wala?
7: Wala pa, Robert at Doris. Kung ako nagkakamali, usually naggagaling yung cancellation na yan sa Malacanang mismo. Pero dito, tama ka, maraming tanggapan dito. May Supreme Court, may DOJ. Pero so far, wala pa tayong natatanggap na mga announcement o nababalitaan. Robert,
0: okay. Sige. Pero napakadilim kahit dito sa labas ng himpilan, din sa Quezon City. Oo nga, partner. Parang gabi na. Parang alam ko na kasunod nito, matinding baha na naman.
1: Huwag naman.
0: Ay, naku po. Trish, maraming salamat.
7: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Galindo, DZMM.
0: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Speaking of DZMM. Sabi ko nga, sorry, my fault.
1: Okay lang, okay.
0: Na-excite lang ako magdaldal kasama ka, partner.
1: Pababayaan kita magdaldal at magngak-ngak ngayong araw na ito dahil ang tagal namin hindi narinig ang pagngak-ngak mo.
0: Hindi, partner, speaking of yung mga humahabol ang cancellation, eto po, meron pa ulit, ha? Humahabol po all levels, public and private. Kansalado rin po ang pasok sa Navotas at Marikina.
1: Yeah.
0: Dagdag po yan sa mga binasa namin kanina.
1: Oo. Uwi na po kayo at mag-ingat lang laang po dahil nagsisimula na po yung mga hanggang bukong-bukong na baha. So mag-ingat po tayo.
0: Ang mga bata, huwag pong isuong sa baha. Bitbitin, buhatin.
1: Meron akong binasa kanina or topic din natin, yung leptospirosis. Pataas ng pataas.
0: Correct, di ba?
1: Pataas ng pataas. Oo, hindi po yan na huwag natin gawing biro, ano? Kasi po talagang delikado ang ganyang sakit. Kaya ang hirap partner eh, kasi nakapasok na yung ibang bata.
0: Correct.
1: Pagkatapos na uuwi sila, yan na namumuuna yung baha.
0: Sabi ng mga bata, nahirapan na nga po kami sa pagpasok. Sila manong jeepney driver, nagre-reklamo na nga po, ang baba na ng kita nila.
1: Kaya nga.
0: At ang dami na pong request ng mga jeepney driver at iba pa pong mga public transport sa LTFRB.
1: Tama. Kanina lang, sino yung nag-report? Yung mga taxi din. Di ba ikaw hahanap ka ng ibang paraan para ikaw ay makapunta sa paroroonan mo? Walang jeep. Dati-dati nakikipagbakbakan ka doon sa sa jeep. Eh wala, walang jeep na nagbabawas. Ang bus ganun din, kahapon kausap namin yung city bus.
0: Bawas sila ng biyahe.
1: Bumabawas na sila ng biyahe kasi bukod sa pagod na yung kanilang mga driver, eh walang kita.
0: Pwede ba 'yun, partner?
1: Oo.
0: Na magbabawas ka ng biyahe.
1: Hindi.
0: Eh 'di ba ito ang sinabi mo sa LTFRB na biyahe mo, tapos all of a sudden hindi nila kami magbabiyahe.
1: Hindi pwedeng pwede stop, totally stop. Kasi ano yun labag
0: public
1: sa
0: convenience. Diba? At para po masagot pa ang iba pa pong mga issue na yan, makakausap po natin ang masibag na acting chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, si Attorney Greg Pua Jr. Attorney Greg, magandang umaga po. Si Doris at si Robert po ito.
8: Magandang umaga po, Sir Robert, at magandang umaga po, Ma'am Doris.
1: Good morning.
8: Magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po sa inyo.
1: Good morning.
0: Ayan, good morning po, Sir. Attorney, kami po'y makikipagkwentuhan lang po sa inyo, ano, sapagkat ito po mga nakaraang araw ay nakausap po ng programa yung ilang transport groups, gaya po na nabanggit ng partner ko. Maaray na po kasi sila doon sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Sa panig po ng LTFRB, ano po, o sa transport sector, ano po ang maibibigay o may naibigay na ba na assistance o tulong para po sa kanila sa panibagong problema na naman po ito, attorney?
8: Opo, magandang umaga po, Sir Robert. Yes po, tuloy-tuloy pa rin pa naman po, meron po tayong programa sa LTFRB at DOTR na tinatawag po natin na fuel discount. Ito po yung dati pong 10 piso na in-increase po natin ng 12 pesos para po tulong sa ating mga jeepney drivers and UV Express operators. As to the other modes naman po, kami naman po ay nagpropose sa DOTR para po maipropose po sa Malacañang ng tulong para naman po sa ating ibang denomination such as the city buses and provincial buses po. Yung sa provincial buses naman po, alinsunod din po sa utos po ni Secretary Manoy Lopez ay nag-wave po, kinausap po nila ang dalawang expressway na ma-wave po, na ma-wave ang toll fee during this time of crisis po. Tuloy-tuloy po ang koordinasyon namin sa mga transport group, ano pa man po ang tulong within our power na maitutulong po namin para po maibsan naman ang epekto nitong pagtaas ng presyo ng krudo.
1: Opo, at saka attorney, ang ano nila, inaaray nila, nagbigay man ng kunyari ng subsidiya man yan, o ano, iba pang incentive para sa mga chauffeur at mga operator, hindi lahat ay sabay-sabay na bibigyan nito. Kumbaga, kunyari, ang naging concentration lang ay sa Navotas. Navotas lang muna. E paano naman kami na nasa Valenzuela?
8: Opo. Ma'am Doris, noon po tayo po ay may budget pa na fuel subsidy. Ito po yung isang bagsakang cash na binibigay po natin sa ating mga drivers operators. Opo. Sabay-sabay naman po itong ipinamahagi. Hindi naman po kami nag-stick lang sa isang lugar tapos sa susunod na lugar. Kinalat po natin ang ating pong mga sa ating mga regional offices, tapos dito po naman sa Maynila ay yung mga tao po natin ay kalat-kalat din po upang makapagbigay. Kung hindi naman po ay pwede naman po pumunta, kung hindi pa nakukuha ay pwede po silang pumunta po sila noon sa aming opisina at para po maibigay na po agaran doon ang mga subsidiya.
0: Opo. Attorney, isa pa, syempre kami bilang pasahero and then syempre mga driver din natin, ang hinihintay po dyan, may decision na po ba ang LTFRB kung dapat na ba namin dagdagan yung budget namin sa pamasahe, yan sa mga jeep, ganyan, sa mga nagpetition po sa inyo ng dagdag pasahe?
8: Opo. Doon po sa isa denominasyon na jeep, bus, TNVS. Yun po yung naging desisyon namin nung March na sinuspindi po natin. Tapos pagkatapos po nun, may mga

0: extraordinary effect naman po nung fare increase.
1: Opo, pero may malaking problema po tayo, partner, attorney, kasi meron kayong hirit na pagdagdag pamasahe. Eh kaso wala naman dagdag sahod. Yung minimum wage nga, hindi nagkakagulo ngayon, ano ba talaga? 65, 85, ewan ko, zero?
2: Huwag naman zero.
1: Huwag naman zero. Pero hindi pa alam ng dole, ano ba talaga? Dole? Meron ba o wala na dagdag sahod? Kasi kung ang mapapayagan naman o maaayos ng LTFRB ang dagdag pasahe para naman masatisfy yung needs ng mga chuper at ng mga operators, paano naman yung mga pasahero?
0: Tama po yun, Ma'am Doris. Yun po yung atin pong binabalanse. Ito nga po yung mahirap na trabaho ng namin sa LTFRB, yung pagbalanse po ng kapakanan ng atin pong mga kasamahan sa transportasyon at ang atin pong mga mahal na commuters.
2: Opo. At bukod dyan, Attorney Greg, syempre may mga pinag-uusapan. Kanina po nag-usap kami ng partner ko. Oh. Yun nga, may nagbawas na ng biyahe. Kapag ganyan po ba, okay lang po yun? Hindi na kailangan magpaalam sa LTFRB kung magbabawas sila ng biyahe. Dahil nga po, wala namang sumasakay. Halimbawa, lugi po sila, magbabawas sila ng biyahe.
0: Meron naman po na tayong percentage na allowable na hindi bumiyahe sa isang fleet po ng ating pong mga kasamahan sa transportasyon. Huwag lang po nilang ma-reach yun dahil it will be deemed an abandonment of their route which would cause po ng cancellation ng kanilang pong prangkisa or suspension ng kanilang prangkisa.
1: Ay, so paano po ang ating mangyayari na naman, attorney? Waiting game na naman tayo dahil pataas.
2: Walang tigil ang pagtaas.
1: Walang tigil ang pagtaas. Ano na? Opo.
0: Yes po, Ma'am Dor. Andi naman po tayo sa naghihintay lang po. Tayo po ay gumagawa rin po ng paraan. Nag-recommend na po tayo kay Secretary Banoy Lopez at nanirerecommendan rin naman po niya sa Malacanang kung ano po yung tulong ng gobyerno na pwede pong maibigay upang matulungan po yung ating mga kapatid na transportasyon, sa kapatid sa transportasyon, kung hindi man po natin maibigay pa yung inaasam po nila na increase.
1: Opo, pero real talk lang po, partner, attorney, matutulungan ba talaga? Baka naman pinapaasa lang po natin itong mga chuper at mga operator kasi yan at yan po ang nagiging problema nila. Bigyan ninyo ng konti, aba maya-maya, si Andy, ito, simbilis pa ng alas 4, tumaas na ang presyo ng krudo.
2: Kaya ang sagot nila lagi, not enough.
0: Opo. Naintindihan naman po natin sila, Sir Ma'am Doris and Sir Robert. Kaya nga po, kung mapapansin niyo po, dati po 10 piso po yung fuel discount natin pong binibigay. Tapos tinaas po natin yun sa 12. Ngayon po, i-re-recommenda po natin, inaaral natin kung kailangan pong itaas yung pong 12 para po mas maramdaman at mas matulungan po ang ating mga kapatid sa transportasyon.
2: Ayan. Opo, Attorney Greg, may binuksan kayo ng bagong 8,000 po na TNVS slots.
1: Ah, ganyan.
2: Oo. Ano po yung purpose dito at saan po mostly itong mga ito, Attorney Greg?
0: Sir Robert, ito po ay meron pong 7.5 sa Metro Manila. Inclusive po siya for plug-in hybrid and battery electric vehicles. Tapos meron po tayo sa Region 5. Doon naman po, hati rin. I think we opened 300 sa Region 5. Pero hati rin po yun, 150 na gas, tapos 150 po na EV. Meron din po sa iba't ibang probinsya po sa Region 1. Ganon din po, hati rin po yan. Hindi ko lang po matandaan ngayon. I don't have the record with me, Sir Robert, kung ilan po eksakto. Pero yan po ay matagal na rin naman po natin pinag-aralan dahil nga po doon sa kakulangan ng modes ng ganito po, ng TNVS dito po sa nasabing rehiyon. Meron po kasi tayong ginagamit na taxi availability index.
2: Opo.
0: Ginagamit po natin yan para sa TNVS at saka sa taxi. Tinitignan po natin dyan yung waiting time po ng ating pong mga pasahero na nagbubuk ng TNVS. What is the duration po ng kanilang paghihintay? Base po sa ating pag-aaral, medyo matagal pa po. That's why nakikita po natin na may kakulangan sa supply doon po sa doon sa denominasyon na yon, that's why we opened. And then in

0: compliance naman po sa atin pong sa binanggit po ng ating mahal na Pangulo, Presidente Bongbong Marcos during his SONA na i-increase po ang paggamit po ng electric vehicle by 2040. So on the part of LTFRB, binuksan po natin dito sa Metro Manila exclusive po for plug-in hybrid and battery electric vehicle.
1: Opo, so itong mga in-open natin na to, syempre kung imagine mo partner, 8,000 yung dadagdag, talagang yung booking siguro naman kahit papaano mas mapapaaga, no?
2: Exactly.
1: Mas yung rates inaasahan din natin na bababa. Syempre magiging lalo't kung EV sila, electric, 'di ba? Mas mura in-expect natin. Pero Attorney Greg, sino po ang mga pwede mag-apply dito at papaano, or meron na pong nakaalam kung sino po ang gagamit nitong 8,000 na slots po na ito?
0: Wala pa po Sir Robert. Anyone po na gusto po mag-apply, pwede po mag-apply kung ang aplikante po ay ang gagamitin po niya ay gasolina. Pwede po siyang mag-apply hanggang limang sasakyan. Kung ang gagamitin naman po niya ay electric, pwede po rin yan, 1 to 5. Pero kung i-apply niya po as fleet, pag fleet po, ito po yung minimum po ay 15. Nakasaad din po sa atin pong memorandum circular na kapag po ikaw, yung aplikante po ay pinili ang fleet at ang apply po niya ay more than 15, kailangan po niyang maglagay ng charging station within a public, hindi po dun sa kanyang grahe, dun sa mga daan po na every 15 units po, isang charging station.
1: Ayun.
2: Alright, pero attorney, sa ganyang klaseng plano na ilang libo ka mo ang idadagdag, hindi po ba ang equals niyan ay sisikip na naman ang ating mga kalsada equals traffic?
0: Opo. Ito naman po, ang atin naman po sa LTFRB, ang pinupush nga po na sana natin yung atin pong mga kababayan na may mga private vehicles po, we encourage them po to take a public transportation. Kaya nga po, pag mas marami, marami pong supply, mapapababa po ang pamasahe ko. Kasi kung papansinin po natin dun po sa TNVS, if there is lack of supply, nagsa-surge po kasi yung presyo. So if there would be enough supply po, ang nakikita po natin dito ay hindi tataas ang surge po.
2: So hindi lalayo doon sa ano, walang mang-iisa.
1: Habang mag-i-explain ni Attorney Greg, partner, medyo na-excite ako.
2: Bakit?
1: Siyempre, lagi ako sumasakay sa TNB. Yes, mabilis na ako makakabook. Yes, mas mura. Hindi ako mapapabaha. At saka pa-bear na kasi, partner. Tanda mo yan. Kapag bear, lalo na kapag December, napakahirap mag-book. Napakamahal.
2: Papasan hanggang langit. Hinihingi na. Maayos na sana agad.
0: Sir Robert, at saka pag hindi ka na po nagdala ng sasakyan, di mo na rin po problemahin ng parking.
1: Correct. Hindi na ako magbabayad ng magkano hourly sa parking na yan.
2: Oo, makikipag-away ka pa.
1: Makikipag-unahan ka.
2: Lalo na kapag kapas ko na, di ba?
1: Ay, partner, punta ka sa parking ng mga mall, di ba? Sumakit na ulo mo, nakapamili na't lahat yung kasama mo. Ikaw, ikot ka pa ng ikot.
2: Ikot ka pa ng ikot hanggang naabutan ka na ng pagsasara ng mall.
1: Grabe, ganun. Tsaka totoo yun, di ba? Yung iba, yung makasabaya mo na mamili, partner, nakauwi na, ikaw, ang tagal mo pa rin, book ka pa rin ang book, ang tagal.
2: Matagal.
1: 8,000 itong promise ng LTFRB. Until December, Attorney Greg, ma-distribute yan?
0: Tingin ko po mauubos. At titignan po natin, pagka na-applyan po lahat yung 8,000, kung kasi base po sa ating pag-aaral, kulang na kulang po talaga. So, tinitignan po natin yan. Pagkakulang pa, kung talagang kailangan pa, hindi naman po tayo magdadalawang isip na buksan ulit para po sa kumbinyente ng ating pong mga mananakay.
2: Basta ang ampunta lang talaga, ang application lang talaga ay sa LTFRB.
1: Ayan.
2: Baka may mga fixer na naman
0: wag na po kayong pumunta dyan.
2: Kaya nga, problema pa yan.
1: Kasi Attorney Greg, baka sabihin, hindi, may kakilala ko, dikit ako kay Attorney Greg. Sa akin ka magbigay, bigyan mo ko ng 50,000, ipaparehistro natin yan sa TNVS. Ganon, Attorney Greg.
0: Huwag po, kung hindi rin naman po kasing dikit namin ni Ma'am Doris, eh wag na lang
1: po. Oo nga, tama-tama. Okay. Naku, LTFRB lang po kayo magpunta, ha? Doon kayo magtanong, doon kayo magpa-process, di ba?
2: Huwag kayong magpapabudol. Usong-uso ang pagbubutol.
0: Online din po, Sir Robert, Ma'am Doris, gusto ko lang po sabihin. Online po, pwede pong online.
1: Ayun. Okay, sige, okay. Mag-a-apply nga ako. Ang operator ko po si Doris. Sabihin ko, ako po ang driver niya. Attorney Greg, maraming salamat po.
2: Maraming salamat, sir.
0: Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Doris at Sir Robert.
2: Good morning po. Good morning.
1: Thank you. Si Attorney Greg Pua Jr., ang acting chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Siyempre, pang usapan natin sasakyan na masa, LTFRB dapat talaga. Ang hirap din ang posisyon nila, partner. Yung kabilang side, yung kabilang kamay mo, hinihingi, taas pasahe. Sa kabilang kamay mo, mga pasahero naman, paano kami? Ay, di nakaganong ka na lang.
2: O, sa gitna pa, paano?
1: Tapos, umuulan, partner, nakaganyan ka. Baha!
2: May baha.
1: Sabi ka, baha na naman!
2: Ayan. Mali! Ganyan ang sitwasyon palagi. At ang, kahit naman umpisan, sige, magdagdag sahod. Inflation naman ang kalaban mo. Servisyo, tumataas din.
1: Correct.
2: Tapos, pagka nag-inflation naman, sige, dagdag pa pasahe sa jeepney o sa iba pang, sino itong batang to? sa mga iba pang mga transportasyon. Saan ka pupunta? Maglalakad na lang.
1: Lakad na lang tayo.
2: Magmula Paranaque hanggang dito, lalakarin ko na lang.
1: Exercise.
2: Grabe!
1: Ay nako, sa mga taga Maynila at San Juan City, kansulado na rin po ang pasok sa inyo, ha. All levels, public and private, Maynila at San Juan City. Miss Beautiful?
2: Yan, nang na-miss ko talaga dahil 8:40 na po ng umaga.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Tambalang matapang. Walang inuurungan. Doris at Robert, ang tandem ng bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Rain, rain, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: pot.
1: Nagbabalik balik po ang tandem ng Baya Partner. Batiin ko lang ha.
0: Oy.
1: Nang magandang umaga po. At may resibo, partner, nakatayo katabi ng TV. Nandun tayo dalawa
0: talaga,
1: sa TV.
0: Talaga?
1: Nanonood daw sila. Magandang umaga po, Ma'am Edenita Lumbang Kapulong. Maya Paabak po, maraming salamat.
0: Ano ang maraming salamat?
1: Dakal na salamat.
0: Dakal na nga salamat.
1: Munanake po.
0: Munanake po.
1: Samantala sa mga nagtatanong po, ha, kung may baha na ba sa Metro Manila, lalo na at babiyahe kayo. Ito na po ang sagot. Puntahan po natin ang kinaroroon ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, kumusta ang sitwasyon dyan sa Mandaluyong?
2: Robert at Doris, ano, as of 8:20 kanina, sa pag-ikot natin dito sa Mandaluyong City ay may nakita na tayong mga gutter dip, o yung ilan ay lagpas gutter dip pa na pagbaha. Particular yan sa may Boni Avenue corner F Ortigas. Talos hindi na madaanan ng light vehicles. Robert at Doris, ganyan din yung sitwasyon sa Boni Avenue corner Santo Rosario Street at sa ilang bahagi ng Maysilo Circle. Ganyan din yung taas ng tubig, ano, sa I. Lopez corner P. Lopez Street, Ballesteros Street, gutter dip na rin yung pagbaha dyan. Dahil sa pagtaas ng tubig, may pagbagal sa daloy ng mga sakyan mula Maysilo Circle papuntang Boni Avenue, ganun din papuntang Shaw Boulevard naman, Robert at Doris. Kanina, dun sa may bahagi ng Boni Avenue, dahil nga ito yung kalsada na madalas bahain dyan sa Mandaluyong City, nakita natin na may mobile pump na nakapuesto yung MMDA para matulong sa pagpapahuli. Tuloy naman yung nasa mahinang pag-ambon sa Mandaluyong City. Halos sa kahihina lamang yan, Robert at Doris, dahil kanina biglang bumuhos yung malakas na ulan dyan sa bahagi na yan ng Mandaluyong. Samantala, bunsod niyan itong orange rainfall warning ng PAGASA at sa nararanasan na rin na sama ng panahon, ay sinuspende na yung in-person o face-to-face class sa lahat ng antas sa mga pampublikong at pribadong paaralan dito nga yan sa lungsod ng Mandaluyong ngayong araw. Pansamantalang ipatutupad yung alternative delivery mode, yung modular at asynchronous learning o paraan ng pagtuturo. Ngayon, Robert at Doris, binabaybay na natin itong ilang kalsada sa San Juan City kung saan na mahirap pag-ambon na lamang din yung nararanasan sa ngayon at wala naman tayong nakita pang baha dito nga sa lungsod ng San Juan. Sa kabila niyan, ay nagsuspende na rin ng face-to-face classes sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong mga paaralan ang pamahalang lungsod ng San Juan City, gayon din ang Marikina City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legazpi. Yung truck naman na nasunog sa gitna ng Katipunan Avenue. Naku, hindi pa rin po naaalis ha. Alamin natin ang sitwasyon doon mula kay Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico?
3: Robert at Doris, magpahanggang ngayon ay sinusubukan pa rin ng mga tauhan ng MMDA na alisin itong truck na nagliyab ang mga gulong kanilang bandang alas 5 ng madaling araw dito yan sa pagbaba ng Luzon Avenue flyover patungo ng Katipunan Avenue. Batay sa investigasyon ng Quezon City Fire District, may narinig ang chopper ng truck na sumabog sa likuran kaya ito hininto ang pagmamaneho. Dito na niya nakitang umaapoy ang mga gulong kaya tinanggal agad ang tractor head. Mabuti na lamang ayon sa mga otoridad at mga tiles lamang ang karga ng truck at hindi mga material na flammable o yung madaling magliyab. Sa mga motorista na manggagaling sa Tandang Sora, Commonwealth at Luzon Avenue na tatahakin ang southbound itong Katipunan, tukod pa rin po ang andar ng traffic lalo na dito nga sa pagbaba ng Luzon Avenue. Dahil sa magpahanga ngayon ay nandito pa rin sa gitna itong truck na nagliyab ang mga gulong kanina. Ang lagay naman ng panahon dito sa bahaging ito ng Quezon City ay maulan. Kanina ay medyo malakas ano, yung ulan na naranasan dito sa bahaging ito ng Quezon City. Pero ngayon medyo humina na yung ulan. So manaka-naka yung malakas at mahinang pag-ulan dito sa Quezon City. At ipaalala na rin natin ano, sa mga presidente ng Quezon City na sinuspindi na ng lokal na pamahalaan ang lahat ng klase sa lahat ng antas ng paaralan dito sa kanilang lungsod dahil nga dito sa nararanasang yellow rainfall warning na kasi ang Metro Manila, particular na dito sa Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMS.
1: Maraming salamat, Tico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Dahil 8 o'clock.
0: Oh.
5: Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Alerto na po tayo, ha? Sa mga taga Visayas
0: dapat
1: at Mindanao Grid.
0: Oh,
1: alertong. Ito, alerto sa brownout.
0: Yan.
1: Yellow alert, red alert po, ha? Ang Visayas Grid, alauna ng hapon hanggang ang haba. 10 p.m. partner, 1 to 10 p.m.
0: ang
1: Visayas. Naku po, yellow alert naman, 10 p.m. to 11 p.m. Pagdating naman po sa Mindanao Grid, yellow alert po kayo, 1 p.m. to 9 p.m.
0: Agoy.
1: Ay, naku po. Mm. Yan po yung advisory mula sa NGCP at yan po ay dahil ibig sabihin po niyan, limitado yung ating supply ng kuryente.
0: Manipis.
1: Mataas ang demand, manipis ang supply. Kaya kung magkaroon ng aberya o mas sumaas pa ang demand, expect nyo na po yung brownout dyan sa inyo, lalo sa may Visayas.
5: Alerto sa brownout! Alerto sa brownout! Tandem! Tandem ng bayan!
0: Partner, paano?
1: Ano yun, partner?
0: Bago tayo umalis dun sa alerto,
1: ayan.
0: Paano naman yung mga apektadong residente?
1: Oh.
0: Paano naman yung mga apektadong mga negosyante?
1: Oh.
0: Eh, ilang buwan na yan na yellow, red. Oh, eh bakit ganun, NGCP? Department of Energy, bakit walang maliwanag na paliwanag?
1: Oh.
0: Lagi na lang ganun, derated. Ano ko ano man 'yun? Hindi ko alam ang spelling at manipis ang supply.
1: Mm.
0: Oh, eh bakit ang tagal-tagal na may ginagawa ba para itong mga planta na ito na pumalpak, sumablay, ay ginagawa niyo na paraan para sa makabalik, kumbaga ay bumangon sa pagkakapatay.
1: May deadline ba kayo para magawa 'yang mga 'yan at makadagdag sa supply natin ng kuryente? I-penalize nyo kaya lalo
0: kaya
1: kapag
0: nga,
1: hindi nag-ooperate na
0: alam
1: ganyan.
0: Alam mo dati na penalize na yan, pero wala rin. Walang epekto dahil marami silang pero yung mga tao kaawa-awa naman na araw-araw na ginawa ng Diyos ay ganyan na lang ang partner. Yellow,
1: diba, they deserve an explanation. Bakit laging ganyan? Bakit yung limitado lagi? Bakit kailangan naming injure lagi yung brownout na yan?
0: Kaya nga, ano, anyari ha?
1: Bakit?
0: NGCP.
1: Naku.
0: Kundi kaya sa Maynila nangyari yan, sa palagay mo hindi magwawala, maghuhurumentado mga tao na araw-araw meron kang ganyan, nandoon ka sa ano mo? Napakalamig mo na kwarto,
1: uh-huh.
0: 'Di ba? Dahil naiinitan ka.
1: Mm-hmm.
0: Tapos biglang alam mo yung tunog pag nawawala ng gumagano.
1: Parang humigop.
0: Oo. Ganyan na lang tapos sisigaw, ilang oras.
1: Sisigaw ka na lang. Ay! What brownout?
0: Oo. Ilang oras ka walang kuryente. Tapos kung ikaw pa ay may negosyo. Naalala ko yung interview natin noon o tayo ba o si Alvin ang kausap ko noon. Ang negosyo niya ay yung mga frozen pizza.
1: Oo.
0: Di nasira lahat.
1: Bahala ko pala magbukas ng...
0: Wag na!
1: Ano kaya... doon? Ice cream man, sorbetes, mga gano'n.
0: Wag na!
1: Baka yung pagkaganon mo, sabaw na pala. Ano yung iniinom mo? Ice cream to actually, lalusaw na lang.
0: Ice cream to naging gatas na lang. Kaya dapat hindi bukod sa pagpapaliwanag, kailangan gawan na po ng paraan kasi ultimo naman ng mga officials natin ay nagtataka na bakit ganyan ang nangyayari. Gawan ninyo ng paraan kahit utay-utay, ha? Utang na loob.
1: Okay.
0: Mali.
1: Okay.
0: Bakit ang kinabahan
1: ako? Kinabahan na ako, partner.
0: Kinabahan,
1: Alright. Ito po
0: ayan na, utang.
1: Utang, naniningil na si Judith, nagparinig na, tumawag na. Pero po sa mga taga Valenzuela at Pasay City, kanselado na rin po ang afternoon classes ninyo dyan, ha. All levels, public and private, Valenzuela at Pasay City. Partner, speaking of leptospirosis kanina, puntahan natin yung lungsod ng Maynila. Kasi itong kaso ng leptospirosis sa Maynila, lumampas na doon sa epidemic threshold na tinatawag. Ha? Para ipaliwanag po sa atin yan at ang ginagawa po ng lokal na pamahalaan ng Maynila, makakausap po natin ang officer in charge ng City Health Office at ang City Health Officer ng Manila LGU, si Dr. Grace Padilla. Dr. Grace, magandang umaga po, Doris at Robert.
0: Good morning.
6: Hi, good morning, Sir Robert and Doris. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Good morning.
6: Pati sa mga nakikinig sa inyo po. Good morning.
0: Opo. Eh, parang hindi yata good morning para sa mga taga-Maynila dahil nakakatakot po ang balita na lagpas na po sa epidemic proportion. Tama ba ang balitang ito?
6: Tama po, natama po kayo diyan dahil dahil sa yung pagmalawakang pagbaha nung August, nararamdaman na po ng City of Manila ang impact nito para sa mga kaso ng leptospirosis. Actually ngayon umuulan na naman din at bumahana naman din, no? So continuous po ang pag-ulan at pagbaha dito sa ating tinatawag na rainy season at kasabay diyan ay pagtaas ng kaso. So, last Monday po ay nag-report tayo kay Mayor Isko na ang mga kaso ng leptospirosis citywide, no, ay medyo mataas na at na-reach niya na yung epidemic threshold. So, ano ba tong epidemic threshold na to? Ito po yung point na magsasabi sa atin na talagang pumapasok na tayo sa pagiging epidemia. Although, ang leptospirosis naman po ay hindi naman siya ganun ka-contagious kasi parang risk naman kung hindi ka naman talaga na lusong sa baha ay wala kang risk, no? But doon sa mga na-expose or na lumusong, ayan, tumaas ang attack rate ng Manila, meaning ito yung mga tao na lumusong at nagkaroon ng sakit. Last week lang kasi merong attack rate kami na 1, ngayon naging 3 na this week. So, ibig sabihin talagang mataas po ang kaso natin dito sa Manila.
0: Opo, pero sa ganyang sitwasyon po, ano ang magagawa natin? Ikaw mo nga, ngayon nagsisimula na namang magbaha. Eh hindi naman maiiwasan na lumusong sa baha ang ating mga kapamilya. Lalo na po dahil nagkaroon ng mga class suspension habang ang mga estudyante po ay naandun na sa eskulahan.
6: Ayun na nga, opo. Bali, talagang ina-advise natin, no, since hindi naman natin maiwasan yung ganyan, pabugso-bugso, hindi na kanina maaraw, tas ngayon ay hindi, kailangan proteksyonan natin ang sarili natin, kailangan natin mga protective gear. So, bota, okay yung bota, meron tayong tinatawag na wader, no? Pero ang importante diyan pag tumaas ang tubig, huwag muna kayong lumusong. Hintayin niyo muna siyang bumaba.
1: Opo.
6: So at saka kung ganitong may pabugsong ulan, mag-absent muna sila kasi yun nga pag late yung hindi pa na declare, no, mas importante na maging safe tayo, wag na lang muna tayong pumasok ganyan.
1: Dr. Grace, dahil nga sinabi po ninyo na lampas na sa epidemic threshold, bigyan nyo nga po kami ng idea dyan sa mga ospital natin sa lungsod ng Maynila, so kumusta po ang accommodation dyan ng mga nagkaka-leptospirosis and definitely may mga dadalhin po dyan na hindi rin po mga taga-Maynila na may kaso ng leptospirosis.
6: Yes, open po naman ang ating ang mga hospitals dito sa Maynila. Meron po kaming 6 hospitals na talagang nag-accommodate. Manilan at non-Manilan ay ina-accommodate natin dito. At na-feel na nga natin yan dahil na-feel natin yan dahil dumami ang mga tumaas ang occupancy rate ng emergency room ng lahat. Actually, lahat ng ospital. Dito sa ospital na Maynila, almost 150 ang occupancy rate na natin. At ang ginawa ng mga hospitals natin, alam nyo naman, talagang ine-expect naman namin to na talagang tataas. So, pag mga tumataas ang kaso, nagbubukas din kami ng ng surge bed na tinatawag, yung bed occupancy namin, ay dinadagdagan namin para ma-accommodate yung mga nasa ER at iaakyat sa taas para hindi po sila nasuswamp sa ER. At the same time, meron tayong tinatawag na leptospirosis lane. So, yun po, mabilis kang ma-assess. Pag pag na-historyhan ka lang na nag-wade ka sa baha, dito ka sa lane na to, fast lane ka. Oo, hanggang sa ano. And sa mga severe, actually, dumadating dito sa OM, referral from other hospital ng mga severe. Meron po ang OM ng 15 hemodialysis units at yon po ay ginagamit natin sa leptospirosis. Oh,
0: marami na po bang kaso na tumutuloy sa pagdadialysis?
6: Opo, mga severe, 15 po ang nagdadialysis dito sa amin, 15 cases at a time.
1: Dr. Grace,
6: na leptospirosis.
1: Opo. Yung mga naipapasok sa mga ospital, yung mga residente mismo po ng lungsod ng Maynila, ito po mga estado nung cases nila, matindi na po ba? Or medyo nagpaparamdam pa lang yung mga sintomas at kaya't naagapan po?
0: Manageable pa ba?
6: Yeah. Yung may mga moderate cases kami na napauwi na rin. At actually, nakakatch namin dito kasi referral hospital lang ang OM at saka Santa Ana, sila po ang nire-refera ng mga severe cases na hindi kaya ng ibang mga hospitals.
0: Alright, okay. So makinig sa mga abiso ng ating mga health officers at kung makakaiwas sa paglusong sa baha, umiwas na po tayo.
1: Mahalaga po ang kalusugan.
0: Tama.
1: Tandaan po natin yan, sabi ni Dr. Grace. Dr. Grace, maraming salamat po.
0: Doc, maraming salamat
6: Thank you very much. Stay safe po kayong lahat.
1: Ayan,
6: thank
1: salamat you. Po. Si Dr. Po. Grace Padilla, Officer in Charge, City Health Officer ng Manila, LGU. Partner, may announcement lang ako bago tayo mag-bye-bye. Para po sa DZMM Serbisyong Kapamilya, abangan po ang DZMM Public Service Team sa Hagunoy, Bulacan. Mamamahagi tayo doon ha ng bigas, tubig at maghahatid. Siyempre, di ba wala? Champorado at aras kaldo. Para po sa mga pamilya, ang pansamantalang nanunuluyan sa Hagunoy Grandstand. Kita kids mga kapamilya at ugaliin pong makinig at manood sa DZMM para laging una sa balita. Una sa public service at batiin ko lang ng happy birthday si Mr. Virgilio Season ng California, USA. Ang pagpati po, pagbati na yan mula kay Tita Jean and Joy. Tito Jean and Joy Season ng Mandaluyong City.
0: Happy birthday!
1: Paano eksakto? 9 o'clock.
0: 9:00.
1: Kaya naman,
0: Oo
1: na kami. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Mag-ingat po ha. Maulan.
0: Oy, salamat, Steve Raz.
1: Oo nga, Steve. Thank you, Steve.
0: Okay, thank you.

boses sa gitna ng mga balita. Ang Bigonya at Manu Tandem sa DZMM

MMM numero uno sa aksyon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musli at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapahan at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.

0: in-enjoy namin ang partner kang bagong tugtugan natin for this morning. Gising na gising talaga. May pumipitik-pitik pa na ganun, partner, di ba? Tulad na lang ng mga batang kanselado na naman ang klase. On the way to the office, may mga nakita akong pauwi na, partner. Meron na mga yung doon sa etong mall malapit sa atin na may katabing-katabing eskwelahan. Nakita ko naglabasa ng mga bata.
1: Ay!
0: Para tumawid at maghintay ng opening ng mall. Ano ba yan?
1: Ah, okay.
0: Hindi ko alam kung maghihintay ba sila ng opening ng mall o maghihintay sila ng mga tricycle na masasakyan pa uwi.
1: Pag walang face-to-face classes, mall to mall.
0: Yun nga. Yun ang mahirap. Di ba, ako hindi, wala naman akong, yung pamangkin ko, hindi ko naman kasama araw-araw. So hindi ko alam, partner, ang nangyayari. Kapag nag-cancela ang klase ng mga bata na pumasok na school. Siyempre, mag-shift yan to alternative or asynchronous learning, di ba? Pero, pag ganun ba, agad-agad, like, umuwi kayo na ngayon, 7 o'clock, dapat pagdating yung 8 o'clock na sa bahay na kayo, mag-aaral tayo. Ganun.
1: Dapat ganun.
0: Oo, ganun
1: or at the very least, magse-set sila ng tamang oras, no, allowance, para makauwi sila. Or, to be very honest about it, dapat din yun na pinapasok to begin with.
0: Oh, eh, maaraw nga kasi kanina.
1: Walang araw kanina.
0: Sabi nila.
1: Oh, sa amin ha.
0: Sa amin din. Maulan.
1: Maulan eh.
0: Maulan talaga since madali umaga.
1: Kanina, ginulantang na naman ako eh.
0: Oh.
1: Nung NDRRMs.
0: Tanong, ganun talaga eh, no? Para sabihin na, orange rainfall warning
1: exactly.
0: Ng 820.
1: Diba? Kung nakikinig ako ng DCMM eh.
0: Oo. Kumpermado, sigurado, champurado, ariscaldo. Ano bang gusto ninyo?
1: Yeah, so today, kami po ni Rica ay medyo naninimdim na walang impeachment.
0: Pagkatapos ay gulatin kahapon.
1: Kasi po, kinumpute na po namin ito eh. Itong araw.
0: Di ba ang susunod? Naninigurado.
1: Oo eh. Pinangutang na namin ito.
0: Uy, totoo. Totoo. Pero wala pong impeachment ngayong araw dahil nag-giveaway tayo sa marking of, ano ba tawag nila doon? Marking of evidence o yung pag-present ng mga dokumento na kakailanganin para maging ebidensya sa mga susunod na araw ng
1: yan. Yes. Yan pinag-uusapan nila kahapon na sinabi ni Chel, as Congressman Chel Jok, no, na meron silang request for certification.
0: Request for admission.
1: Admission pala. Uh-oh. As opposed to?
0: Stipulation.
1: Yan. Diba? Ang galing mo na, ha?
0: Oh, shit!
1: ang galing mo kumuha ng kodigo, ha?
0: Hindi nga natin nakuha yung pang number 5.
1: Laki ng problema namin.
0: Oo, kahapon.
1: Attorney Sheila.
0: Magalbagalin mo lang, sister. Kasi nagsusulat kami, hindi namin ako yung 0.5.
1: Baka hindi pinunin ninyo alam pag may impeachment trial.
0: Uh-oh.
1: Hindi naman kami dito yung nandito lang at pakaangkaang at kung saan nagpupunta.
0: Nakikinig po talaga.
1: Nagsusulat po kami ng mga importante. Mm-hmm. No? Pati yung mga highlights at sidebars.
0: Mm-hmm.
1: Opo, kasi po, meron kaming overtime pay.
0: Lahat naman tayo ay nag-e-effort sa overtime pay na yan, partner, di ba? Kaya nga, lalo na yung mga chuper natin na talaga kailangan ng maiuwi sa bahay. Overtime pa ang ginagawa. At tayo mga apektado nitong pagbaha, pag-ulan.
1: Nakakasora na traffic sa Commonwealth at saka Quezon Memorial Circle at Quezon Avenue. Ako'y natutuwa naman, maraming mga MMDA traffic enforcers. Pero talagang grabe. Tapos pag nakita mo may mga malalalim na butas, syempre pepreno ka, di ba?
0: Dati wala namang butas.
1: Ay, meron. Hindi diba? Naman napakarami, pero matindi itong nasa Quezon Memorial. Kapag ikaw nakaldag dyan, ay nako, mahal po ang magpalit ng suspension.
0: Kaya nga.
1: Shock absorber.
0: Di ba dahil nga dito sa mga matinding pag-ulan at parang hindi na nawalang baha, naglalabasan yung mga bagong butas dun sa ating mga kalsada. Wala kang magagawa kung hindi mo yan nakita eh. Dahil nasari ka na tawag doon, wala namang butas na ganyan. Tapos nakita mo, konting puddle lang. Kala mo tubig lang.
1: Yeah.
0: Ay, baha na pala.
1: Ay, yung iba masyadong sensitive sa kanilang mga kotse. And I don't blame them, di ba? todo preno.
0: Oo.
1: Tapos kakaliwa o kakanan.
0: Oo.
1: Hindi ako susugod. Parang yun sinasabi niya. Lalong nakaka hetot-hetot.
0: Tama. Eh, paano kung dito mingin sa rear view at side mirror?
1: Ah, ito pa maganda. Oo. Basang-basa yung side view mirror
0: basang,
1: mo.
0: Basang-basang.
1: I mean, wala kang halos makita kasi... Oo. Tubig lahat eh. I mean, yung ulan, di ba? Mm-hmm. Oo. Kaya, meron po tayong produkto ngayon na pwede...
0: Nagbenta! Kailangan lang talaga ng racket ng lahat. Naka, kung saan-saan tayo napupunta. Dito na muna tayo.
1: Dali lang. Huwag natin kakalimutan ang mga graduating class of 1965. Ito po mga headlines natin ngayon. Ano? Dahil umulan, umaraw, may El Nino o La Nina, tuloy po ang pagbabalita ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Habag at patuloy na umiiral sa Luzon at Visayas, maulang panahon tatagal hanggang weekend.
0: Mga kaso ng leptospirosis sa Quezon City tumaas. Naga City isinailalim naman sa state of calamity dahil sa dengue.
1: Leptospirosis?
0: Ano ba yan?
1: May leptospirosis, may dengue pa.
0: Pati sa Manila nga daw, epidemic na ang lepto.
1: Ay, bayang ko, Pilipinas. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, tumaas noong Hulyo. Mga underemployed o may trabaho pero hindi naman sa patangkita, abay nadagdagan din.
0: Pagtalakay sa isyu ng confidential funds, tinapos na ng prosekusyon. Vice President Sara Duterte gustong paharapin sa impeachment trial.
1: Dating House Speaker Martin Romualdez hihilingin ng DILG na mailipat sa ospital sa Camp Crame. Mga doktor ng kongresista pinapaharap naman ng Sandigan Bayan.
0: Halos 2 bilyong pisong flood control project sa Davao City iniimbestigahan ng NBI.
1: At sa labas ng bansa, tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran mas tumindi at tumitindi pa. Saudi Arabia nagbantang gagantihan ng Houthi rebels sa susunod na missile attacks.
0: At sa entertainment news... Magbabalik sa entablado ng Music Museum si Mr. Pure Energy, Gary Valenciano, para sa bagong concert series nga po ng Gary V, Back at the Museum. 10 intimate shows ang ikakasanya sa venue simula October 1 tuwing Huwebes at Sabado hanggang October 31. Espesyal ang venue para kay Gary V dahil nakapagtanghal na siya rito ng 103 shows sa loob ng 4 na dekadang karera. Dito rin nakalagay ang ilan sa kanyang mahahalagang memorabilia gaya ng mga tropeo, outfits at mga costumes sa mga nakalipas na concert.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Time check pala yun, partner. Ako
1: take two, take two.
0: Kamali. O, asan ang aking showbiz? Di ko makita. Ikaw na lang po ang pumindot. Yan ang ating showbiz balita ng Balita Patan.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: Ang oras, alas 9:12.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Ayan, at gusto kong pindutin yung magandang bed natin kanina, pero hindi ako sure, partner. Yung bagong-bago nating tumataginting na bed... Ayan, eto pa rin. Nagpalit po kasi kami. So, meron kaming mga minor adjustments. May mga lugar na walang pasok dito po sa Metro Manila. All levels, public and private. Quezon City, Caloocan, Malabon, Mandaluyong, Navotas, Marikina, Manila, San Juan, Pasay, afternoon classes. Gayon na rin po sa Valenzuela at Las Piñas. Ang afternoon classes po ay wala ng pasok.
1: Sa Bataan naman po, all levels, public at saka private. Ano po, Abukay, Hermosa, Limay, Mariveles, Pilar, Orani. Sa Orani po ay kinder to senior high school lamang.
0: Ayan, dito naman po sa Bulacan, all levels public and private, Kalumpit at Hagonoy at sa Pampanga, partner.
1: All levels public at private, Angeles City, Masantol, San Simon, Santo Tomas, Mexico, San Fernando, Santa Ana, Candaba. Sa Candaba po, merong asterisk. sa mga piling paaralan lamang ano. Sa Pangasinan,
0: meron din all levels po, public and private.
1: private.
0: Public and private sa Mangaldan at Kalasya, wala rin pong paso.
1: Sa Benguet naman po, no? All levels public and private, Kibungan.
0: Zambales, all levels public and private sa Botolan, Subic at San Marcelino.
1: Dito po sa kapit lalawigan natin sa Cavite, all levels public and private, Carmona, Naik at Tanza. Makes me wonder bakit sila lang? Kukunti lang silang nag-suspend.
0: Baka hindi pa ganun katindi yung epekto ng baha dun sa ibang lugar partner.
1: Which is a good news yan, no? Maraming salamat po dahil sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis, alam na po natin na hangga't maaari, huwag tayong lulusong sa baha. Ngayon, kung wala na po talagang magagawa, kailangang lumusong sa baha for some urgent matters, pupunta sa palengke or what, ano po. Meron naman nabibili parang plastic, no? Na ilalagay mo sa isusuot mo na parang
0: parang medyas, yung mga ginagamit ng ating mga reporter na jumper, ganun.
1: Yun, parang ganun, no? Pero may mga mamurahin lang, di ba? Para natutupi naman yun. So pwede mong baunin kahit saan. Malaking-malaking bagay po yun.
0: Ano na talaga, no? Kanya-kanyang diskarte tayo kapag umulan. Dahil di natin alam kung saan tayo aabuti ng baha.
1: Yes.
0: Delikado nga ngayon yan.
1: May mga mumurahin ding boots na waterproof.
0: Talaga? Sa mabibili na mabenta natin.
1: Ito po, kung tatawag kayo in the next 5 minutes.
0: Call in the next 5 minutes. Meron tayo report sa ating Radyo Patrol. Higit 80 Pilipinong naipit sa panibagong pag-atake sa Black Sea. Nakatakdang bumalik sa bansa. Ayon po yan sa Department of Migrant Workers. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatin Radyo Patrol. Zeus Legaspi, go ahead.
3: Rika at Peter, nakatakdang umuwi sa Pilipinas sa darating na Biyernes o Sabado ang 82 Pilipinong naipit sa panibagong pag-atake sa mga barko sa hilagang bahagi ng Black Sea. Ito ang siniguro ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa isang panayam kagabi ng Hating Gabi. Ayon sa Kalihim, lulan ang mga Pilipinong tripulante ng 4 na barkong bumabaybay sa Black Sea. Sa September 11 o September 12, anya, ang flight ng mga tripulante pauwi sa bansa mula Turkey at Ukraine. Inaasikaso na rin yan ang DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang tulong na ibibigay sa mga OFW. Samantala, ngayong linggo na rin anya nakatakdang maibalik sa bansa ang mga 12 Pilipinong nasawi sa pag-atake sa Strait of Hormuz noong August 31. Kagabi, sinalubong ng mga opisyal ng pamahalaan ang 14 na Pilipinong tripulante na nakaligtas sa parehong pag-atake sa Strait of Hormuz. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Time check 9:16.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: 9:16 na nagmamadaling morning, pwede muna tayong huminga ng mabilis dahil maya-maya meron tayong guest.
1: Is live. In studio. Ayan. At despite itong hindi naman napakagandang panahon, talagang nagsadya siya dito. At marami po tayong pag-uusapan kasi nga po, yung nangyaring impeachment trial kahapon, bagamat medyo na nadismaya yung iba na, walang witness. Oo, pero napaka-ma-action po. At maraming mga tinalakay na sabi nga nila usually hindi na pag-uusapan. Kagaya nung binanggit ni Erwin Tulfo na kuya, sabi niya kay PO2, kuya, ano ba talaga ang gagawin natin dito? Dalawa nakapiit. Yung isa'y nagtatago. Yung isa'y naka-extended leave. Paano tayo magbobotohan ngayon na kailangan i-produce natin yung 16 na threshold ngayon based on a full 24 senator lineup? No, yun ang kine-question ngayon. So, doon nagkaroon ng balitaktakan kasama si Ate Pia.
0: It's been a valid point since even before the impeachment started, na hanggang ngayon nga po hindi pa rin nasesettle, kaya nga tatawag sila ng mga amici, friends, 'di ba? Amici.
1: Sarap doon, ha?
0: Oo. Gusto ko doon yung mga, ayan na lang. Puro pagkain hindi iisip. Bago po tayo huminga, kanselado na rin po ang pasok ng afternoon classes sa Muntinlupa City. All levels, public and private. Kaya wag nyo pong, kung kaya nyo pong i-check ang mga Facebook pages ng inyong mga paaralan. Kung wala kayo internet o kaya wala kayo sa GC kasi sinipa kayo nung hindi nyo friendly doon. May mga ganun pa. Pwede nyo po i-check ang inyong mga school Facebook pages para sa mga cancellation of classes. Dahil baka mamaya yung afternoon classes nga, partner, humabol.
1: Correct. Diba? Opo, opo. So mga magulang, kung hindi sigurado na baka lulusong sa baha ang inyong mga anak, you have to err on the side of caution.
0: Ayan.
1: Ayan. Meaning, huwag doon na papasukin. Okay lang yun. Oo. Ano ba naman yung isa pa? Limampung araw na nga.
0: Simula nagpasukan, mas maraming cancellation.
1: Sorry po. Masamang payo yun. Oh. Pero ito, masamang balita na lang pag-usapan natin. Kasi nga po, medyo ang Brent crude per barrel price po ng chinyek ko kanina mga 10 minutes
0: chinyek
1: ago.
0: Chinyek mo?
1: Ni-check ko.
0: Oo. Check-in.
1: Ni-check. Okay. Nako, masakit sa mata.
0: Mm.
1: Dahil kahapon, Tuesday, ano po? $97.18 per barrel. $97.18. Ngayon po, $99.47. In other words, isang singhut na lang, $100 na to.
0: So, alam mo na.
1: $100 per barrel, $99.47 as of 10 minutes ago. At ang piso nga po natin, narinig na ninyo to, paulit-ulit sa balita, sumadsad sa all-time low. At kahapon nasa 62.61 as of this time, ano? Ngayon, nasa 62.63. 62 pesos and 63 centavos per US dollar.
0: Mm.
1: So you have what you call a double whammy. Tumaas ang Brent crude again. Paulit-ulit. MOPS po ang batayan natin, ano. Pero global standard na itinuturing ang Brent crude. So it more or less tells you na kung ganito ang pagtaas ng presyo ng Brent crude, malamang sumunod yung iba. Opo. Okay. So 62.63, bumaba ang balor ng piso, 99.47, tumaas ang presyo ng Brent crude equals.
0: Ang sakit na agad next week. And we're coming from pagtaas na magkano sa gasolina? 4 pesos?
1: 5 plus, no?
0: Tandali, ito. Manigurado tayo. Gasolina, 2 pesos 50 centavos ang tinaas. Sa diesel pala yan. Andali nga. 4 na piso ang dagdag presyo sa gasolina, 2 pesos and 50 centavos sa diesel, at 1 peso and 70 centavos sa kerosene. Ito yung
1: context,
0: Tuesday, di ba? Itong pagtaas nitong Tuesday, kahapon.
1: Hindi pa kasali yung Miyerkules dyan, dahil tayo yung nagsisimula pa lang ng Miyerkules. Opo, so ibig sabihin nun, kung mag-a-adjust ng presyo ngayon, ito yung sinasabi ni Rica na ito ang itataas ng gasolina, krudo, at saka gas.
0: Oo, hindi, itong minention ko, ito yung kahapon.
1: Kaya nga, hindi. Hindi, considering yung mga movements ng Lunes at Martes. Hindi pa kasali ang Miyerkules. Ang Miyerkules nga po, at least yung starting ano niya, point niya, nasa $99 na nga.
0: Kaya nga, ngayon pa lang, nararamdaman nyo na ba na sumisikip na ang inyong mga pantalon kasi nagda-diet na tayo. Mahanap tayo ng ways para makatipid, partner, bawas ng kain, di ba? Hindi ka na-order sa labas, baon ka na lang, ganyan. Para meron tayong pambayad na extra sa gasolina, lalo na yung mga chopper natin, kawawa talaga.
1: Sabi nga nila, yung pag-iimpok, kinakarir yan. Hindi lang yung pag meron kang biglang, nilabas yung kalahati ng 13th month na, tsaka ka lang mag-iisip na, sasave ko yung 50%. Hindi po, kailangan, ano yan, all year round.
0: Kamiyak. Andiyan na nga ako. Kailangan mo mag-ipon. Huwingan muna tayo. Pabalik po ang programang Balita Patan ng oras natin.
5: It's 9:23. Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Balita Patan. Balita Patan. balitaan at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 to 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
12: Money, money, money!
11: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
12: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Tibay at lakas manindigan. Balitapatan. Balitapatan. Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Namiss ko yung The DZMM special coverage. Pero kasi wala nga po tayong special coverage ngayon.
4: Apo, ito ang DZMM regular coverage.
0: Pero ang impeachment pa rin po ng Vice-Presidente ang ating pag-uusapan. At kasama natin live on the studio ang ating spokesperson ng Senate Impeachment Court, Attorney Reginald Tonggol, joining us. Attorney, magandang umaga, Peter at Rica, sa programa.
13: Magandang umaga Balita sa inyo, Rica at Peter, at sa inyo mga takapahinig at mga manonood.
1: I thank you, Attorney. I'm not natutuwa kami at talagang very proud kami na nandito ka mismo sa studio namin.
13: First time ko rin po na ma-invite dito sa DZMM studio. Usually mga Zoom along lang po interviews.
1: Kaya nga kami natutuwa dahil kami nagagalak at mas mabait kami dito actually.
0: Mas malambing. Mas masayahin.
1: Okay. Attorney Reg, kahapon pinag-usapan namin ni Rica na yun nga, syempre na medyo na-disappoint kami na, ay, hindi magpe-present ng witness ang prosecution. So, ano pag-uusapan nyo? Ayun pala, marami palang napag-usapan na usually, hindi mapag-usapan dahil nga nakafocus lahat ng attention dun sa current witness kung sino man yun. Ano po? What do you think of the prosecution strategy na ginawa at binigkas ni Attorney Lorna Capunan without delving into the merits and demerits? Do you approve or at least do you feel na magiging effective nga yung kanilang hindi pagpipresinta ng 15 pa yatang witnesses? As she would say,

0: kanino man dapat ibigay. So, alam nila kung saan nila ginamit, but the prosecution is not adamant on calling them. So, yeah. Ang senator judges po pala, mataas sa kanila ang kagustuhang ipatawag ang dalawang ito?
1: Yes, because it has been a permeating and hanging issue on their minds. Mm-hmm. Paano ba nagastos yung ganong pera, no? Dahil sinasabi nga, tama ka doon, sinabi ng mga testimonya na binigay lahat doon sa mga Aquila Nolasco at saka La Chica. So, The senator judges kept asking the prosecution, hindi nga ba sila papatawag, di ba? Parang ilang witnesses na ganun yung mga tinanong nila Senator Erwin Tulfo, Senator Judge Rafi Tulfo, parang lahat sila yun yung issue nila. Sa kanila, bilang sila yung senator judges, sila yung magde-decide on the matter. Kung sa utak nila, hindi pa nila natatali yun, yung buong kaso ng Article 1 na yun, then the court might need to use its power to call them para maitali yon at mabuo yung buong kwento.
2: Opo. Kahapon, syempre, I think we will be unanimous in saying na ang pinakamalaking payanig sa panig ng prosecution ay yung binanggit ni Attorney Capuna na ipatawag o isubpina ang Vice Presidente mismo. Ang gusto kong malinawan, Attorney, is ano ba ang naging desisyon ng presiding officer ukol doon? Because I know na meron siyang sinabi na at a certain point, etc. If you can clarify that, sir.
1: Tama po. Nung tinanong siya kung di ba parang nagkabalikan sila ng kuro-kuro, sabi niya ni presiding officer, ngayon mo na ba pinapatawag? Are you requesting it now? Sabi nila Attorney Capunan, hindi pa at future time namin siya papatawag. So parang minamanifest lang nila ngayon na papatawag nila at a future time. This is in connection with the request for admissions that were received by the court para sagutin ng respondent nung umaga na yon. Kaya minamanifest yun Attorney Lorna Capunan. Pero kung maaalala ninyo, yung July 7 na hearing, meron na rin ganyang manifestation si Attorney Lorna Capunan. Uh-huh. At sinabi rin ng presiding officer na when the time comes, ang gagawin natin ay papakomentan natin sa kabila within 5 days yung request nyo for subpoena at testificandum sa respondent. And then, pag oral arguments din natin yung parehong panig regarding the matter. Katulad nung nakita po natin sa subpoena doon sa STECUM ng mga bank records at saka BIR at AMLC. So, yun yung magiging proseso when the time comes na i-request ng House Prosecution Panel yung appearance ng respondent. Kasi, katulad ng nasabi ko sa briefing ko kahapon, marami kasing nuances na nakatali dito. One, ano ba ang nature ng impeachment court? Is it a totally criminal? It is akin to a criminal case or is it a civil case or is it a sui generis? Kung sui generis siya, mas malapit ba siya sa criminal o sa... Kasi pag kailangan mo ng delineation, pag ganun, because ano bang mag-a-apply na rules doon sa right against self-incrimination? Naalala nyo yung sa Miranda rights na you have the right to remain silent. Anything you say will be taken against. So yun yung right against self-incrimination. So the respondent has the right to remain silent in a criminal case. However, kapag sa civil case, pwede kang ipatawag and you can only invoke that right per question. Mm-hmm. Pero pag sa criminal case, totally hindi ka pwedeng ipatawag at ipaupo doon. So, that's why may mga nuance na legal issue dito na kailangan magkaroon ng oral arguments for both parties.
2: Mm-hmm. Wearing your legal hat, Attorney Reg, ang sabi ni Attorney Sheila of the defense, sabi niya, relative to yung pag-subpina nga kay possible subpina kay VP, you know, sabi niya there is no compulsion provision at all and this right is fundamental and is enshrined mismo sa constitution. So napaka-powerful nung mga statements na yon. So ang tanong nga, wala talaga bang chance at all na makumpel ng impeachment court si VP Sara to appear before it.
1: Yan, hindi pa po natin alam yan, no? Hindi pa na-determine because it's up to the time na pag nag-request na at nag-komento at nag-oral arguments, doon pala magde-determine ang ating presiding officer or yung buong impeachment court kung anong school of thought ang mas papanigan niya na mas persuasive sa kanya. Mm-hmm. Kapag ang decision ng impeachment court ay ito ay hindi kriminal at ito ay civil na kaso, then ipapakompel siya, ipapaupo siya, and the respondent only has the right to refuse answering questions that might incriminate her. Pero kapag ang leaning at ang pinaniwala ang school of thought ng mga senator, judges, ng presiding officer is yung position na yan ni ng respondents counsel na ito ay akin to a criminal case at total compulsion is not allowed, no, in a criminal case, then dun madedetermine natin kung ano talaga yung tatahakin itong kwento ng impeachment proceedings na to.
0: Kasi now that you're mentioning the intricacies nung yan ngang maaring pagpapatawag kay Vice President Sara Duterte, if ever she would take the stand, malaki din po pala ang chance na she can just say na hindi ko yan pwedeng sagutin, that might be incriminating to me. But then again, yung word na incriminating, may kaakibat din naman yan na side B, di ba, na incriminating kapag meron ka pang isang kaso pertaining to the same issue. Di po ba? Eh kung wala namang other cases aside from that, aside from the accusation doon sa impeachment impeachment hearing natin ngayon, wala pa. Can she answer that? Kung may dumating man pong kaso or may kasabay na, pwede bang hindi niya yon sagutin?
1: Ang right against self-incrimination po, hindi lamang po dun sa present na kaso, no? Any possible future cases na pwede mong kaharapin, pwede kang mag-deny or refuse to answer a question. Kunwari, pag tinanong sa'yo, kinuha mo ba yung damit ni Rica? So, iisipin ko bilang tao, no, parang pag sinagot ko ba yun na kinuha ko, ibig ba sabihin ninakaw ko yon? So baka kasuhan ako ng pagnanakaw. So i-refuse ko na sagutin yon because that is a high right under the Bill of Rights na bawal mong i-incriminate ang sarili mo, o pilitin ka ng estado na incriminate ng sarili mo. Kasi ang lagi natin tatandaan, ang Bill of Rights kasi ginawa as a self-limitation or restriction to the state, the powers of the state. That's why the private individual can refuse answering the questions of the state, and the state has to rely on the strength of their evidence para magkaso sa atin, no, para mapanalo ang kaso, and not on the weakness of the defense of the respondent. Yun ay elementary sa aming mga abogado because of that right against self-incrimination. That's why kay hindi talaga kung yun yung papanigan ng korte na this is akin to a criminal case, na may mga cases na kasi diyan, Cabal versus Kapunan, which is a civil forfeiture case, na sinabi doon na kahit ito ay civil forfeiture, this is akin to a criminal case because kinukuhanan ka namin ng ano eh, no, ng pera, and possible na makakasuhan ka ng graft and corrupt practices act, so it is akin to a criminal case. Sabi ng Supreme Court, hindi pwedeng i-compel yung isang testigo doon. So that is one of the jurisprudence na saying na kapag proceedings akin to a criminal case, you cannot be compelled to testify. So yun yung ano stand naman ng ano, sa stand naman ng House Prosecution Panel, no, we have the leeway because this is a sui generis matter, dapat payagan dahil merong right of to information ng mga tao, may right to accountability ang estado para ipa-account yung mga public officers niya. Yun naman yung ina-expect natin na magiging line of argumentation sa pagtutunggalian ng school of thoughts na yan.
0: So marami pala tayo talagang pag-uusapan dito, kasi kung ihaharap si Vice Presidente Sara, ganyan ang kanya iisipin, marami siyang pwedeng sabihin na hindi ko to pwedeng sagutin. And because of that, wala rin tayong makukuha from her.
1: kaya napakagandang manood tayong lahat kasi natututo tayo sa mga batas. Kami, pinag-aralan namin to ng 4 taon and even after law school, nag-aaral kami during the practice, doon namin nalalaman paano ganito pala ina-apply itong batas na to. So tayo naman, nakikita natin itong once in a lifetime event, tong impeachment. So magandang manood lahat lahat tayo dahil mm-hmm. yung kaalaman natin sa batas na dadagdagan. Mm-hmm. So katulad nung mga ganyan pagpapasagot sa isang tao, no, parang ibang-iba ito doon sa legislative process ng investigation sa mga mm-hmm. Blue Ribbon Committee na pwedeng ipatawag at sabina tapos compel you to answer. Iba tong impeachment proceeding kasi mm-hmm. nga ito tinatanggal ang isang respondent na na-elect ng maraming milyong-milyong mga voters. So sagradong ano to proseso kaya kailangan yung due process mailatag ng maigi, yung fairness at mm-hmm. integrity ng buong proceeding mm-hmm. ay mailatag na maigi para matanggap nung magkakabilang panig yung kung ano mang desisyon yun, favorable man o hindi sa kanila.
2: Diyan ba papasok yung primus inter pares? Dahil binoto siya ganun. Dahil naalala ko si Chief Justice Corona, di ba? Nag-appear siya eh.
1: Mm-hmm.
2: Or pina-appear siya.
1: Mm.
2: How do you differentiate that, attorney?
1: Ayun po doon sa mga sinabi ng mga sila, Attorney Tranquil, na lagi nyo ring guest dito, no? Na previous defense lawyer, tsaka si Attorney Judd Roy, yung pag-appear po ni CJ Corona at that time wasn't advised by the lawyers. Mm. Ayaw nila as much as possible invoking the right against self-incrimination, but it was the former Chief Justice who insisted on sitting at magbigay ng kanyang testimonya. Kaya ibang-iba po yun kasi nga voluntary po yun. It's up to the person personally to volunteer her testimony, his or her testimony doon sa case na kinakaharap niya.
2: Yun, parang against the advice of my ganon. Okay. Sige, pag-usapan natin itong ano, mas masarap na usapan. Amicus curiae. Kasi magkakaroon daw ng consultation with the friends of the court, no? Ang presiding officer relative to the 2/3 conviction threshold. Tama po ba?
1: Tama po kayo.
2: Okay. So, ang tanong dito, ibig ba sabihin, based on the kung ano man yung sasabihin o suggestion o recommendation nung amici curiae na yun, yun na po ba yung masusunod or magbobotohan pa rin ang mga senator judge?
1: Magbobotohan pa rin po, no? Ang nangyari po kasi under Rule 22 at saka Rule 6 po, ang presiding officer lamang ang pwedeng mag-decide ng mga interlocutory at saka mga evidentiary motions na ganyan. Kaya nakikita nyo siya nagde-decide, nagsusustain. Ngayon, kung any senator judge would like to question that order of the presiding officer ng July 6 na, for example, on the 16 at vote threshold, kailangan itong pagbotohan ng mga senator judges. So, kahapon, hindi natin nakita yung pagbobotohan because it was deferred. Sinabi ng presiding officer, wait muna, wag muna tayo magbotohan. Kailangan pag nagbotohan tayo, learned yung ating pagboto, yung opinion natin, yung explanation ng vote. So kailangan natin marinig yung mga eksperto sa batas kasi not a lot of the senator judges are lawyers. So and even if kahit lawyers yan, may magkakaibang paniniwala yan. So pakinggan natin yung mga amici curiae na para mabigyan tayo ng mga persuasive na mga arguments regarding each other's position. Kasi ang position ng presiding officer, Bayan versus Zamora applies, the Supreme Court decision, that is the law of the land for the matter. So kailangan itong i-apply 16 ang 2/3 ng 24 kahit matanggal ang isang senador doon sa Bayan versus Zamora na wala si senator Gloria Macapagal Arroyo at that time para sa concurrence ng treaty. Kahit 23 na yung senador noon, sinabi ng Supreme Court doon, hindi, 16 pa rin dahil kailangan mo i-count yun sa 24. So yun yung in-apply ng presiding officer, naninindigan siya doon hanggang ngayon. The other senator judges feel na parang, wait, let's soften that stance because of these supervening circumstances. Yeah. May mga senators tayo na hindi umaattend, yung sa clamor ng publiko na merong bakit daw pagbobotohin pa o ika-count sa boto yung mga wala naman, mm-hmm. na hindi naman nag-take ng oath. So, yung mga nuances na yon parang how will it affect the voting threshold? Kaya nagkaroon ng ganong action si Senator Judge Erwin Tulfo. So, that is the difference between yung functional na tinatawag nilang reading of the Constitution and the strict wording na mga constructionism ng mga tao, ng mga legal luminaries na dapat kung ano lang nakalagay sa Constitution, wag na natin i-interpret to.
0: Yeah. Ano ba yan? Oh. Ang gulo-gulo na!
2: Teka.
0: Kaya kailangan talaga natin ng friend eh.
1: Kaya kailangan nyo rin na abogado kasi pag malinaw yan, wala lang abogado sa...
2: Bakit po na importante o mahalaga na inahadil, kinonsulta ng presiding officer ang both defense and the prosecution on that particular question?
1: Kasi po, kailangan gabayan ng ating presiding officer yung magkaparehong panig para hindi po sila mag-against doon sa gagawing actions ng korte na yon. Kailangan i-handhold ng presiding officer parehong panig na itong mangyayaring ito, bibigyan namin kayo ng karapatan, ng opportunity na magbigay rin ng inyong mga argumento through an oral argument after natin marinig ang amicus curiae na mga tatawagin natin.
2: Parang jury choice.
1: Tama. Parang pina-sidebar sila para sabihin yung process how it will go.
0: Pero ano po ba ang magiging ang pagdedesisyon na nila dito? Kasi kahapon sinabi ni Senator Irwin, no, hindi ko ini-insist yung 16 pa rin. Ang sinasabi ko, ang pagdesisyon na natin ay yung baseline of 24 ba dapat or dapat kung ilan lang ang present. But will the math also math? Is the math matting pag ginawa ba natin na babawasan natin ang baseline, 2/3 automatic pa rin ang magiging formula natin?
1: Tama, kasi sa Constitution, may mga number of voting na ninilalaan specifically. May mga sinasabing provision sa Constitution na majority lamang. No? Ibig sabihin na majority, 50% plus 1. Meron naman sinasabi doon na 2/3. Meron din sinasabi in certain instances, 3/4. Of the members. So, doon sa mga fractional na mga votation na yon, ano yon, nakataga yun sa bato. Pero, yung baseline, saan mo siya kukuhanin? Maminus mo ba yung mga nawalang mga senador? Pag sabi nila, pag may namatay daw, kumari mabomba yung senado, mamatay yung ano, paano yun? Hindi, pag yung 2/3, hindi na mabibilang yun. Those are the arguments na maririnig natin sa mga amici curiae. Ano ba yung interpretation na pinakamalapit doon sa interpretation ng framers of the Constitution? Dahil halos wala na rin sila, no? Ano ba yung legal na argumento sa magkabilang panig? Kaya maganda na marinig natin yung mula dun sa mga eksperto. Kasi hindi naman sila mga eksperto doon sa pag-draft na yun ng Constitution.
0: Because my next question would be, sino itong magiging amici curiae natin? We still have some framers of the Constitution na buhay pa naman hanggang ngayon, di ba? Sila ba yung dapat tawagin? The original framers ng Constitution natin? Or who are unbiased enough na nakadikit talaga ang kanilang pag-aaral doon sa Constitution? Ano po bang requirements for them to be the amici curiae?
1: I asked the presiding officer yesterday and then he said na ang leaning niya ay mga Supreme Court justices na retired na, at saka yung tama ka dyan na as much as possible Supreme Court justice na naging framer ng Constitution. Yun yung parang pinaka-preference. Next is constitutionalist na Supreme Court justices na retired na. So yun yung mga gusto niyang maipatawag kasi sila yung mga nagpakadalubhasa dyan eh. By sitting in the Supreme Court before, maraming mga constitutional issues silang nabasa at saka napagdebatehan with their fellow justices. So he wants to pick the minds of these legal luminaries na naging eksperto dun sa topic na to ng Constitution.
2: Pero ano po ang gut feel ninyo, Attorney Reg, na pagkahaba-haba man daw ng diskusyon sa Korte Suprema pa rin ang tuloy?
1: That is really the track na gusto sana ng ating presiding officer. That's why nung mga early days po, nung July 6, July 7, tinanong ni Senator Judge Alan Cayetano at saka Senator Judge Ping Lacson, is this a definitive ruling? Ini-interview ako before, parang tinatanong din ako dyan ng media, and then he really said in open court na this is a definitive ruling because he wants all this issue to be a justiciable issue already. Ibig sabihin po ng justiciable issue, it's ripe for the consideration of the Supreme Court already kasi meron ng controversy na actual na nangyari. Hinihintay namin na may mag-akyat sa Korte Suprema within the last 2 months pero wala namang pong nag-akyat. Kaya po, this is where we are now. It's the senator judges who themselves ask the question to appeal the ruling of the presiding officer. So, isa pa yan sa mga tatalakayin din nila, no? Kasi, pwede pa bang i-apela ng after 2 months ang desisyon ng presiding officer? Or should it be within the day, within the time frame? Yeah, may nagsasabi rin po kasi na school of thought na dapat supultory yung rules of the Senate na nakalagay doon kapag may objection ka or gusto mong ipareconsider yung isang action ng Senado, kailangan magawa mo yon on that same day or at least the next day.
2: Yeah.
1: So, 1 to 2 days lang. Nakalagay naman sa ating rules of court na supultory applicable din that any motion for reconsideration should be filed within 15 days. Yeah. And it's only the senator judges who can ask for a reconsideration of the ruling of the presiding officer. Mm-hmm. Eh, lagpas na rin po yung 15 days. Mm-hmm. So, pwede pa po bang ibahin yung isang ruling na yon after the time has lapsed for them to do so? Yeah. So, isa pa yan sa i-determine ng ating mga senator judges kung meron silang kapangyarihan to do that under their plenary powers.
2: In retrospect, Attorney Reg, no? Kasi ginawa ng presiding officer yan, if I am if my recollection is correct, no? Day 1 pa lang yata.
1: Day 1 po, July 6 po. Oh. Sa opening statement.
2: Yes, correct. So, do you think in retrospect that was quite premature?
1: Isa po yan sa malaking debate ng team, no, ng presiding officer nung ginagawa po yung kanyang opening statements, no. Pero kasi ayaw po ng presiding officer na magkaroon ng elephant in the room, mm-hmm, na parang sa kalagitnaan ng proceedings, doon biglang may magre-raise ng issue. Ano ba talaga? Or during the final voting, doon biglang ire-raise to. At it will stall the proceedings further. So, kaya gustong itahakin o take head on ng ating presiding officer yung issue na yon on the very first day pa lang para there will be enough time for any party to raise it to the Supreme Court and the Supreme Court to be able to deliberate on it, na habang umaandar yung proseso ng trial, nagde-deliberate yung Supreme Court doon, hindi nakakaantala. Mm-mm. Tapos pag lumabas yung decision ng Supreme Court na yon, and then malalaman na natin bago mag-final voting yung ating mga senator judges. Mm-hmm. But it didn't happen that way. Kaya 2 months after, ito po tayo, we're still revisiting the two-thirds.
0: But isn't it that the, just thinking about it lang ngayon, ah, the proper daan talaga natin pagtahak nitong issue na ito, kasi binabangga din yung overreach ng judicial branch kapag nag-decide sila on a sui generis power ng Senate, 'di ba, na sila as an impeachment court can be the one to decide on this. So kaya din ba hindi agad nagsalita ang Korte Suprema, dahil number one, wala nga nag-raise nitong issue sa kanila, or kasi nga dahil power talaga ito ng Senate to decide upon it.
1: Na magandang argument 'yan, no, Ma'am Rica. Pero ang Supreme Court kasi, any court, as much as possible, passive siya. So ibig sabihin ng passive, mm-hmm, hindi siya magbibigay ng advisory ng hindi na any opinion pag walang controversy talaga. So kailangan merong rights na natapakan na, no, ng isang tao, kaya yun, para mapakita mo yung standing mo sa korte na merong kang karapatan na mag-file ng petition na 'to. So isa 'yun sa mga panuntunan ng Korte Suprema before it goes into tackling the issue. Kaya kailangan may kaso. Doon lamang natin malalaman na parang yung power niya under the Constitution, kasi may expanded judicial review na siya, na pwede under grave abuse of discretion resulting to lack or excess of, mm-hmm, jurisdiction, yun yung Rule 65 na petition, mm-hmm, for certiorari, kailangan may mag-file ng ganon. At kailangan yung mag-file, magpatunay na merong grave abuse of discretion resulting to lack or excess of jurisdiction bago mag-act yung Supreme Court.
0: So, maari din pala sabihin ng Korte Suprema na no, hindi kami magsasalita tungkol dito dahil hindi namin nakikita na may violation.
1: Correct, ng grave abuse of discretion. Okay. Or sasabihin niya, walang grave abuse of discretion kasi power nga yan. Katulad ng sinabi mo kanina, power lang isang co-equal branch yan, labas kami dyan. That's a political question. Yun yung naririnig yung political question.
2: Okay, last two points mula sa akin at Atty. Reg. Number one, tungkol nga dun sa conviction threshold, ano po, I think para kung magkakaroon ng survey dito ang mga iginagalang at nirerespetong mga survey companies, ano po, palagi ko maang malalabas hindi dapat talaga maging 24 ang basehan ng two-thirds. Ano po? Kasi there is no way, logically, na makakapag-participate itong mga nasa labas ngayon. Except perhaps for Loren na pwede pang habulin siguro yung mga na-miss niya. No? Pero it has got to be 20. And two-thirds of 20 is 13. O, nabanggit ko lang.
0: Na magaling ka mag-mat?
2: So, anyway.
1: Yun po yung yun yung Sabayan versus Zamora na gusto sana natin yung mga kritiko nung ruling na yun ng presiding officer is not to tackle the ruling as it is. Yeah. They have to tackle the ruling of the Supreme Court, not the presiding officer, kasi ina-apply lang ng presiding officer yung doctrine under Bayan versus Zamora. So, ang dapat yung mga legal experts na nasabi nila na against sila doon, na dapat pababaan functional, ang itackle nila are the yung logical thinking ng Supreme Court in applying the two-thirds of all the members, same wording applicable in the accountability of public officer under Article 11. Parehong wording po yung mga nakalagay na yon. So, kung kinonstrue yun ng Supreme Court na kahit na wala ng isang senador dahil naboto na siya bilang vice-presidente, na 23 yun, diba? So, dapat bilangin, wag mo bibilangin pa rin sa 23, sa 24 pa rin. Kasi yun yung strict na reading ng Supreme Court. So, yun yung i-tackle nila yung, or i-criticize nila yung decision na yun ng Korte Suprema. Kasi yun lamang po yung pinagbasihan natin.
2: Of course, hindi naman na-predict o na-forecast ng mga framers ng Constitution. Diba na?
1: Issue. Tama ka rin po.
2: One day, sabi ni Nostradamus, four
0: shall be gone.
2: one last Attorney Regia. Mukhang yung Article 2, which is unexplained wealth, may provide the inflection point in this impeachment trial. Your take on that?
1: The impeachment court considers all the articles equally. Dahil ito po ay prerogative ng House of Representatives na patunayan lahat nila ng artikulo. Hindi nagkakaroon ng opinion yung impeachment court na ito mas malakas to, dapat dito tayo mag-decide, diba? Or ito yung i-highlight natin. Because that is the prerogative of the House Prosecution Panel kung ano yung i-highlight nilang mga artikulo. Kunwari, yung sa Article 4, they listed several witnesses there, pero ang inaupo nila tatlo lamang. So, ibig bang sabihin noon, dapat kakitaan ng impeachment court na hindi nila gaano binibigyan ng importansya to. Hindi po pwedeng gawin yon ng mga senator judges. Kailangan pa rin nilang itackle yon na parang importante to equally with Article 1, Article 2, and Article 3. Pero kung historically yung ibabase ninyo yan, no, Sir Peter, yung mga previous impeachments like yung kay Presidente Erap at saka Chief Justice Corona, laging yung issue lagi ay napupunta doon sa unexplained wealth. Yeah. Di ba, naalala nyo yung mga mansion dati ni Erap, di ba? Yung Jose Pidal account. Uh-huh. Pagkatapos kay Chief Justice Corona naman, yung mga condominium units Sal-N. Yan, di ba? Yung Sal-N yan, na mga assets na hindi na ilagay doon. So, kung sa pantanang publiko, ito po yung importanteng mga topics, yung Article 2. Then, siguro dahil tao rin yung mga senator judges, I'm sure baka ganun din yung pakiwari nila sa ganto. Pero, sa kanilang being objectively, kailangan pantay-pantay nilang pag-desisyonan yung mm-hmm. mga articles na yun. Mm-hmm.
0: And that is why you were the spokesperson. Kasi ang linaw nung pagkaka-explain ni Attorney. Maraming salamat sa inyong panahon, Attorney. Wow. Thank you for your time dito sa pagsama niyo po sa amin.
2: The defense rests, you know.
0: No, but this is no excuse. Medyo kumain tayo ng oras. Kaya Kabayan with Danny Bainafe, pasensya na po. Aminsan na namin makasama si Attorney Tonggol. Maraming salamat sa inyong panahon, sir. Kabayan with Danny B.
2: Susunod na.
0: Nakasama niyo po Rica Lazo.
2: Peter Musngi po.
0: God bless everyone. Ingat.
2: See you tomorrow.

0: good morning sa ating mga televiewers, kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman ho ang programang Kabayan, 10:05 na ho ng umaga. Ako po si Danny Buenafe. Ah, kamusta ho kayo? Maulan na naman. Ah, meron na naman tayong habagat. Ah, kaya marami na naman ho ang walang klase. Aba, all levels sa Metro Manila ho. Quezon City, Caloocan, Malabon, Mandaluyong, sa Navotas, Marikina. Manila, San Juan, Pasayo, mamayang afternoon classes, Valenzuela, mamayang hapon, Las Piñas din, Muntinlupa at Paranaque. At ibang lugar din, Bataan, may ilang lugar dyan, all levels, public and private, sa Bulacan, ilang levels din dyan, public and private, all levels, I mean, Kalumpit, Hagonoy, tapos sa Pampanga, all levels, public and private, Angeles City, Masantol, San Simon, Santo Tomas, Mexico, San Fernando, Santa Ana, Candaba, ilang lugar sa Pangasinan, Benguet, Zambales, Cavite. Kaya standby lang ho kayo dito sa DCMM para from time to time magbibigay ho kami ng update kaugnay ho nitong mga nararanasan natin, ha. Siyempre, ilang beses na nag-uulan at saka minsan malalakas ha. Kaya nakakaano ho ito. Nakakaasiwa at baka magbaha na naman, kaya kawawa ang ating mga estudyante. Pero itong binaybay ko yung Commonwealth, abay, napakarami pa rin ho, traffic pa rin. Siguro dahil late na rin ho yung announcement ng no classes. Ayun, di ba? So for today, dapat may impeachment trial hearing pero wala ho ngayon. Marking lang ho ng mga exhibits, ng mga ebidensya hanggang bukas. At binago na, may mga bago na schedule ang prosecution. Parang they let go na. In-announce na nila kahapon. Let go na ang 15 witnesses so far na natitira dyan sa Article 1 dyan sa misuse ng confidential funds. At tutuloy na sila sa Article 2. Yun yung... Diba? Ill-gotten wealth. Anyway, puntahan muna natin itong mga balita, ha? Mga kapamilya, binahaho ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa malakas na pag-ulan kaninang umaga. At dyan sa Quezon City, gutter deep, ang baha sa intersection ng Mindanao Avenue at North Avenue, northbound ng Aurora, Araneta. Habang kalahati naman ng gulong ang baha sa Biak na Bato, gayon din sa NS Amoranto. Sa Maynila, gutter deep din ang baha sa Rojas Boulevard sa may UN Avenue, Calao Maria Rosa, Osmeña Pedro Hill at RMB V-Mapa. Sa Mandaluyong, kalahati na ang tuhod sa baha sa Boni Avenue corner Ortiga Street. Habang gutter deep naman ang baha sa C3 Road corner NLEX Connector sa Caloocan City. Gayun din sa Marcos Highway sa Marikina City. So, bisitahin mo ang mga social media accounts ng MMDA para sa kumpletong listahan ng binahang kalsada. Okay, nagbabadya na namang ang magka-brownout ngayong araw sa Visayas. Nako, ano ba naman ang bago dito? Ilang araw na yan, ilang linggo na nga. Dahil sa kulang na supply ng kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, 9 na oras, naku po, itataas ang red alert mula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Kapit mga kapamilya dyan sa Visayas, itataas naman ang yellow alert o manipis ang reserbang kuryente mula alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Apaliwanag ng NGCP, 33 pa ang palyadong planta. Nako, ang dami naman, 33, habang 13 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Isasama na ang health proxy sa membership form ng PhilHealth. Sa budget hearing ng Kamara, sinabi ni PhilHealth Vice President for Member Management Group, Joseph Lachica, na in-update na ang membership at registration form para isama ang health proxy ng miyembro na pwedeng gumawa ng desisyon para sa kanila. Target ng Health Insurance Corporation na ilabas ang bagong membership form sa katapusan ng buwan. Una nang ipinatupad ang ganitong sistema sa ilang lungsod at munisipalidad dahil sa sinasabing kakulangan sa batas kung saan pinapayagan ang mga queer couple at solo parent na gumawa ng desisyong medikal para sa kanilang mga partner. Meron pa tayong mga balita. Ikinalugod ho ni Pangulong Marcos ang pag-angkat ng ranking ng Pilipinas sa International Education Assessment. Sabi ng Pangulo, napatunayan nito kung gaano kagaling ang mga estudyanteng Pilipino. Tiniyak din ng Pangulo na itutuloy ng pamahalaan ang pagtatayo pa ng mga classroom, pamimigay ng computer at internet at iba pa. Batay sa cycle ng Program for International Student Assessment o PISA, tumaas ng halos 20 points ang score ng Pilipinas sa science, mathematics at reading kumpara noong nakaraang taon. Okay, at ito sa mga DZS sa ating announcement para sa DZM Servisyong Kapamilya, abangan ng DZMM Public Service Team sa Hagonoy, Bulacan po. Mamamahagi ko tayo ng bigas, tubig at maghahatid ng champorado at aros kaldo sa mga pamilyang pansamantalang nanunuluyan sa Hagonoy Grandstand. Kita-kits mga kapamilya, ugaliing makinig at manood sa DZMM para laging una sa balita, una sa public service. Pasadaan muna natin ang ating mga Radyo Patrol Reports. Unang-una, Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng edukasyon matapos umangat ang bansa. Yan yung report natin kanina. Umangat ang bansa sa ranking ng PSA. Yan ang ibibigay na balita mula kay Christian Yozores. Christian, go!
1: Magtsaga ng Radyo Patrol!
2: Itiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagsisikap ng administrasyon para mapanatili ang gumagandang performance ng education system ng Pilipinas. Di matapos umangat ang marka ng bansa sa Program for International Student Assessment o PISA noong 2025 kung saan tumaas ang rating ng mga estudyante sa pagbabasa, mathematics at science. Batay sa report, nalampasan ng Pilipinas ang ranking ng halos 20 bansa pagdating sa science, mathematics at reading mula sa mababang ranggo nito noong 2018 at 2022. Sa isang pahayag, nangako ang Pangulo na ipagpapatuloy ang mga nasimulang hakbang ng pamahalaan para patuloy na umangat ang sistema ng edukasyon sa bansa, pati na ang kalidad ng pagtuturo sa mga kabataan. Kabilang na rito, ang pagtatayo pa ng mga dagdag na classroom, pamimigay ng internet service, computer, school supplies at dagdag na libro para sa mga eskwelahan at mga estudyante. Ayon kay Pangulong Marcos, ramdam ang napakagandang resulta ng kumakakaisa ang bawat sektor sa pagtupad sa layuning mapaganda ang buhay ng mga mag-aaral. Ipinunto rin ng Pangulo ang pagkakahanin ng Pilipinas sa mga bansang may pinakamabilis na pangangat ng education system na sa mundo at may pinakamatatag na pagmatagalang improvement sa pagbabasa. Sinasalamin niya nito ang kagalingan ng mga Pilipinong kabataan, masisipag na pagtuturo ng mga guro at suporta ng komunidad at pamilya para mapaganda ang kanilang kinabukasan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yozores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yozores. Panukalang batas na naglalayo na gawing 5 taon ang termino ng barangay at SK officials, hindi lalabag daw sa konstitusyon ayon kay Senator Chis Escudero. Alamin natin ang balitang yan, kumpirmado mula kay Robert Mano. Robert.
3: Siniguro ni Senator Chis Escudero na hindi lalabag sa konstitusyon ang kanyang isinusulong na 5-year fixed term sa mga opisyal ng barangay at sanggunian kabataan mula sa 4 taon tungong 5 taon. Sabi niya ito o sinabi niya ito sa period interpellation ng panukalang batas. Paliwanag ni Escudero ang nadeklara ng Supreme Court na unconstitutional noong June 2023 sa kasong Makalintar versus COMELEC ay ang pagpapaliban ng eleksyon. Hindi naman niya pagpapaliban ng eleksyon ang pakay ng kanyang panukala kundi ang pag-fix o pagbabago sa bilang ng taon ng panunungkula ng mga barangay at SK officials at magiging epekto lang nito ang pag-uurong ng eleksyon. Kaya kay Escudero, maraming pakinabang sa kanyang isinusulong. Isa rito ang pagkakaroon ng matitipid na 20 billion pesos na gasto sa kada barangay at SK elections. Anya, kung 3 taon lang ang termino ng barangay at sanggunian kabataan officials, makakatatlong eleksyon sa loob ng 10 taon. Pero kung gagawin lamang itong 5 taon, 2 eleksyon lang ang sa loob ng 10 taon, kaya may 20 billion pesos na matitipid. Sinabi rin ni Escudero na maitutugma ito sa requirement ng DILG sa mga barangay na magsubmit ng pang-5 taon na development plan. Maipaparehas din ito sa termino ng mga village leaders sa mga bansa sa Southeast Asia na karamihan ay 5 taon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Thank you very much, Robert Mano. Ito pa, habol na report, Office of the Ombudsman kontra sa hiling ng kampo ni Romualdez na pananatili sa hospital confinement. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Nico Bagzik. Nico?
2: Danny, haharangin ng prosecution team ng Office of the Ombudsman ang nais ng kampo ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na manatili sa hospital confinement matapos arestuhin sa kasong plunder at ma-confine sa Cardinal Santos Medical Center noong Lunes. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, hindi lamang isang doktor kundi team of government doctors ang hihilingin nila sa korte na sumuri at tumingin sa kalusugan ng mambabatas para makapagsabi kung ang mga sakit na inisa-isa ng kampo ni Romualdez sa kanyang hospital arrest manifestation sa Sandigan Bayan ay kakailanganin ng confinement o maaari namang magamot sa nawala sa ospital. Dagdag pa ni Clavano, kung maaari namang mamanage ang mga sakit ni Romualdez sa labas ng pagamutan, ay maghahain-an niya sila ng agad na motion para mai-transfer sa regular na detention facility ang kongresista, katulad na lamang ng iba pang akusado na nahaharap sa mga kasong walang piyansa o non-bailable. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagzik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagzik. DOJ, ginagalang ang pagtutol ng ombudsman sa hospital arrest ni former Speaker Romualdez. Yan naman ang balitang ibibigay sa atin ni Steve Raz. Steve?
4: Yes, Danny, ginagalang nga ng Department of Justice ang magiging desisyon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng mga kasong nasa jurisdiction nito. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paula Martinez, ito ang posisyon ng ahensya matapos sabihin ni Assistant Ombudsman Migo Clavano na kukontrahin nila ang motion ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na payaging isailalim sa hospital arrest. Inihay ng kampo ni Romualdez ang motion habang inihintay ang pagdilig sa mga kasong plunder na kinakaharap niya. Sinabi ni Martinez na ang Ombudsman at Office of the Special Prosecutor ang mga may hawak sa naturang usapin kaya nire-respeto ng DOJ ang anumang magiging aksyon o desisyon ng mga ito. Maratalang nagtatanggap ni Romualdez ang arrest warrant habang naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center dahil umano sa health concerns. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat Steve Raz at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella, DZMM. Numero uno sa aksyon.
0: Ang oras natin, 10:18 na ho ng umaga.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Nagbabalik ko tayo sa programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap natin sa linya ng telepono dahil ito, naglipa na ho ito mga hacker, no? Ito mga scammer ho sa online. At ako nga mismo ay nabiktima nito. Anyway, makakausap po natin ang Executive Director ng Cybercrime Investigation at Coordinating Center, CICC, ng DICT rin siya, di ba? Walang iba kundi si Yusek Renato Aboy Paraiso. Yusek, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
6: Magandang umaga, Sir Danny. Magandang araw po sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig.
0: Yes, okay. Hindi magandang umaga sa akin eh. Dahil I was a victim anyway. Kailangan ko rin ng tulong. At saka para rin mabigyan, mabigyan din ng alert ang ating mga kababayan. Talaga marami ho nabibiktima lately. Ito hong magte-text sa'yo, di ba? Nakala mo, kaibigan mo. And then biglang ang mangyayari, siyempre magre-respond ka, di ba? Parang merong big magbibigay daw sa'yo, ilalagay sa GCash. Ganun yung una sa akin. Ako muna. Uh-huh. And then yung iba ko rin kaibigan na penetrate niya ho yung aking social account. So ibig sabihin, lahat ng kaibigan ko tinawagan, yung iba tumawag, pero yung iba na-victimize din. So Yusek, how can we, ibig sabihin, meron hong mga questionable na iba pang siguro na forward sa inyo, yung mga GCash na pwede pa ba mahabol yun kung meron naman reference number?
6: Ganito, Sir Danny, maganda ho yung tanong. No? Unang-una ho sa ating mga kababayan at syempre gamitin ko na ho yung dinudulog sa atin ni Sir Danny. Tama po, dapat po ang una yung tatawagan bago kayo tumawag sa CICC, bago kayo tumawag sa police. Tatawagan niyo muna po yung mga e-wallets niyo o yung mga banko niyo para po i-hold yung transaction. Kaya naman po, Sir Danny, kung halimbawa po na i-transfer yung pera niya sa ibang banking institution or sa ibang e-wallet, ang obligation ho ng inyong tinawagang e-wallet, tawagan din po itong mga to para ma-hold within the banking system yung pera. Ang nagiging problema dyan, Sir Danny, kung halimbawa medyo nahuli tayo sa pagtawag, na-withdraw na po yung pera, doon napapasok yung mga law enforcement. Titignan natin. At dahil naman ho doon sa bagong batas natin sa PASA, makikita naman ho natin kung sino-sino yung mga may-ari ng mga account na yan. At presumably, sila po yung gumawa sa inyo nito.
0: Oo, kasi for now, parang duda rin. Kasi yung wife ko, naniniwala na ako naman yung nagte-text. Diba? Kaya pinadala ko sa inyo na copy ng ating transaction ng GCash na merong reference number at may pangalan. Ha? So sabi niya, baka naman mga fictitious na yun. Kaya nga, yung sabi mo, yung fear doon, baka ma-withdraw na nila. Pwede pa ba mahabol yun? At saka talagang, ano ba yun, tunay na tao ba talaga yan? Or paano nila, baka ibang tao, baka nag-iba lang ng GCash account? Pwede ba yun?
6: So sa GCash po, alam ko po ang sistema nila. At ito ho ay constantly pinag-uusapan natin sa GCash paano ma-improve. Ano? But to be fair, hindi na sa GCash, pati sa ibang mga e-wallet. Mayroon silang function na pag hindi verified yung account mo, pwede kang makatanggap up to a certain amount lang.
0: May limit eh, di ba?
6: Oh. May limit lang. Pero gusto mong tumanggap na mas malaki, kailangan i-verify mo yung account na yun. Base doon sa nabi na ibinigay nyo, pinapatawag natin si GCash at base doon sa Apasalonga at saka sa ating data sharing agreement with the BSP, pwede mo natin makita kung sino yan para makapag-usap tayo ng investigasyon. Ngayon, kung makita natin kung sino yan at meron, kasi pag bina-verify mo yan, Sir Danny, nagsasubmit ka ng ID mo eh. So, yun yung presumption na kinikreate mo na ikaw yung may-ari ng account, you have control over that account, and presumably, ikaw yung nag-withdraw ng account.
0: Yeah, kasi nangyari ASEC sa akin when they first texted me, ito yung ano, I was driving in one of those unguarded moments mo na parang relax ka tsaka parang parang kumpiyansa ka dahil kaibigan mo to. So nag-text sa'yo, sabi niya, may papasok kaming account dahil sa senior citizen ka naman, GCash mo. Okay lang naman ibigay ang GCash, di ba? To GCash. Nung nagtatanong na nga siya, nung sabi niya, hindi ko may pasok, sir, sabi niya, ganun. Medyo ako naman parang too trusting pa rin. So binigay ko naman yung isa kong account. Sabi ko, ang fear ko doon na penetrate nila kasi may lumalabas na mga Facebook na eh. Kasi mga kaibigan ko nagte-text na later on. Pero nakuha na nga yung amount kasi nga sabi mo nga may limit, di ba? Normally 50k ang limit, di ba?
6: Unverified yata, less. Sir Danny,
0: pero dapat may OTP, di ba? Hindi naman ako nagbigay ng OTP pero napasok niya eh. Ganun?
6: So ganito ang mangyayari, Sir Danny, no? For your yung problema ho sa GCash, kaya ho natin matrace yan. Pero ho, yung kailangan natin at sana maintindihan mga kababayan natin, pag i-trace natin kung paano na penetrate na hack yung mga phones natin, kailangan namin makita yung mga device. We have to do a forensic investigation on the devices itself. Doon natin makikita kung kasi baka usually anong nangyayari, Sir Daddy, mayroong mga ang tinatawag natin yung mga Trojans dyan eh, na parang may pinadala
0: sa hindi. Anong tawag niyo? Anong tawag niyo doon?
6: Trojans.
0: Yung Trojans.
6: Pag clinic mo yung halimbawa doon sa message, may clinic ka doon, meron ng application yun yung magse-self-install doon sa device mo at it would grant access to your device.
0: Okay.
6: So, kailangan natin makita yun, Sir Danny. Kasi yun yung usual. It might be something else. Ano ba? Pwede nyo naman, hindi kayo nagbigay ng OTP. Tinitingnan natin baka yun yung usual suspect. Usually kasi, pag halimbawa, remote yung pagka-control. Ibig sabihin sa ibang device lang yung kinokontrol yung mga applications mo. Pero in this particular case, kung hindi kayo nagbigay ng OTP, we're suspecting, my suspicion would be, it gained access to your device. So, nakikita yung mga
0: Kasi binigyan niya ako ng parang tutorial na ito, pasok mo sa ganito. Ako naman willing victim ba, parang ganung unguarded mo. So sabi ko, teka, ba't hindi mo maipasok? Sabi ko, tagal na natin nag-uusap. Yun na nga, tapos na-penetrate niya. So alam ko, napasok niya yung parang lesson learned sa akin dito, ASEC. Dapat, nung apakatapos ko, yung na-victim na ako, at least yung na-victim pa kasi yung wife ko, who is in the US, ha, ASEC. Na naniwala din na ako yung nagte-text sa kanya na kailangan ko yung GCash. Pero ibig sabihin, talagang sinabi niya, tumatawag siya sa akin, tapos sinasabi daw nung kausap niya doon sa text, wag ka na tumawag dahil mahina signal ko. Tapos pinapakita talaga yung picture na nagda-drive ako. Siguro nakunan niya na ako, yung nagda-drive nga ako nung una. Ganun eh.
6: So, like I said, my suspicion is they gained access to your device. So, ang nakakatakot si Danny, pag na-gain access to your device, pati yung camera pwede buksan na. That's without you knowing.
0: You know, tingin ko naayos ko na kahapon yung camera, lahat yung pati yung ano yung telepono na clear na, na may tumulong sa akin dito na taga MM din, pero ibig sabihin when I get back sa bahay eh kasi sinabi na ng maid namin na nagte-text yung ano ko dahil nagpadala ro siya yung wife ko from the US. So yun na nakita ko, tapos ito nandito yung mga pangalan. Ewan ko lang pwede pa ba natin yung pinadala ko sa inyo ngayon, na pinadala ko ni Camille sa inyo na dalawang transaction, is that something na pwede pa rin natin i-pursue yung transaction na yun para mahabol man lang?
6: Sir, dalawang
0: yung isang 50 at saka 40, nakita nyo ba?
6: Yes, Sir Danny, no? So dalawa yung sagot ko dyan. Yes, pwede pa natin i-hold yung transaction if it's still within the banking system. At the more complicated, yes, is pag na-withdraw na, pero makikita natin kanino yung nakapangalan yung account, doon napapasok ang ating mga kaibigan sa law enforcement. So either way, we still have a recourse. Ang talagang pinaparating ho namin, especially with our partnership na ni Director Matibag, hindi na ho sila pwede magtago at hahabulin. Kami ho ang mag-aanmas sa kanila at si Melvin ho ang hahabul at hahabul sa kanila.
0: Pero may coordination ba kayo, ASEC, sa mga kunwari NBI? Pero pinatibri ko na rin ho kila Agent Malyari sa tulong na rin ng ating reporter doon na pwede, kung pwedeng habulin nga. Kasi kung na-withdraw na nga sila, pwede pa nilang matugis yan kung sakali napunta yung pera. Yes, the transfer?
6: Yes, sir. Sir Danny, ang nangyayari kasi, ito, maging makakatotohanan ako.
0: Sige, marami please. Marami kasi nakikinig sa atin at marami rin siguro na nangyaring ganyan, di ba, sa kanila.
6: Sir Danny, sa totoo lang, gustong-gusto namin kung ipupursue nyo ito. Ang katotohanan nito, may magic number na ini-employ yung mga scammer na yan. For example, yan, sabi nyo, 50,000, 40,000.
0: Oo.
6: Yung ibang kababayan natin na merong nasa antaso ng kalidad ng kabuhayan kung ninyo, ayaw na i-pursue kasi hassle sa kanila. Kino-compute nila yung magagastos nila pag pinursue nila to. At as against na lesson learned na nga lang, sasabi nga natin, tuition fee na lang para sa kanila to. Do you know yung nangyayari, Sir Danny? Parang alam ng mga scammer, ano yung number na hindi ka magpo-pursue?
0: Or hindi ka favorable sa kanila yun. Pero ako kasi gusto ko i-pursue kasi sabi ko, alam mo sa akin yung akin yung kung ako yung na-victim, yung pera hindi na masyado sa akin, pero yung pati yung wife ko, pati yung ako mismo naging victim na dapat eh. Ako nga nagre-report everyday nga dito na sabi, taga-media ka, and then you are the one victimized, di ba? Parang doon ako naiinis, di ba? Parang ikaw pa yung naging victim, kaya gusto ko i-share yung information that I went through para at least maintindihan na ng mga viewers natin. Kasi may mga kaibigan din ako na nagpadala sila sa G

0: Ngayon, tinawagan na namin video ko. Sabi niya, sir, mahahabol ho yan sa GCash na. Eh, someone from GCash din, meron na rin nagpo-post sa akin. So, ang inaano ko lang, yun nga, sabi mo, you're encouraging mo na, ituloy natin yan kasi meron tayo mapapanagot kasi para hindi lang statistic to, di ba?
1: Tama po. Ito, hindi lang yung recovery. Ano ba, ma-recover man
0: natin. Sana nga, ma-recover yun. Oo.
1: Kung ma-recover man natin yan, sana nga ho, ipursu pa rin natin, Sir Danny. Yun nga yung inaano natin. Because,
0: Eh sana nga kung if you can help me or yung aking ano yung nare yung iba pang na victim na victimize ganun. No.
1: Parati ho tayo nandito Sir Daniel, like I said parang this is something that we want because most of the time po wala ano hindi tayo nagpo-progress but if we would progress with this mas maganda ho talaga ang we commit na dire-diretsuhin ho natin to Sir Daniel kasi naniniwala tayo na parang masyado nang garapal yung mga scammer na to mga
0: or else they will continue doing it eh di ba gusto ko meron tayong mapanagot meron talagang maaresto na ito yung gumawa para at least pag nakita nila eh merong kahit sino di ba pag na-aresto na nadadala eh di ba
1: at saka makita ng mga kababayan natin it's functioning the mechanism the laws in place are functioning kasi yun nga yung siguro iniisip nila hassle baka wala ring mangyari. Diba? Give us a chance to disprove that notion. Give us a chance na patunayan sa inyo na may mga bago tayong batas na nagbibigay sa atin ng kakayahan habulin itong mga to.
0: Kaya nga, ikaw, in your case, as ikaw naman ang executive director nitong CICC na malaking ahensya naman, so ibig sabihin, nandiyan na sa iyo yung dalawa, if ever, what you need. Kasi yung device ng aking misis na sabi mo kailangan nyo rin, eh nasa US, paano ba yun? Pwede ba? Pati yung device ko rin, pwede. Yung device ko rin, nag-victim ako, pero iba naman account, hindi GCash.
1: Tama naman po. Basta, andyan ho kayo, andyan yung... mga credentials yung if you want para makita natin
0: sige,
1: kung paano nangyari yan your device din. Pero in the meantime, tawagan natin yung mga banko na pinag...
0: Tulungan mo ako, Yusek, sa ganun.
1: Pasapasahan ng pera. Kasi I'm guessing may iba-iba mga banko na involved eh. Okay. Kasi sabi nga nyo nga, from the bank to GCash and GCash to wherever else, tingnan ho natin. Tapos tingnan natin kung sino yung nag-withdraw. Tapos dun ho magsisimula yung mga kaibigan natin sa law enforcement. Para ko malaman ko sino to at kami naman kung ano ho talaga para kung nasa loob pa ng banking system para ma-preserve na nandoon pa siya sa loob ng banking system natin at may balik pa yung pera.
0: So with what I gave you, Yusek, this is first na kasi yung yan din transaction na questionable na yan, pinadala ko na rin sa GCash yung kaibigan ko. So they will give me a feedback. Sabi ko nga, i-guess kita nga. So siguro they might be monitoring also. Gusto ko lang, the more na agencies involved, syempre mas mapabilis at saka habol ko talega mahuli rin. Hindi lang ma-recover yung pera. Pero ano ba ang tingin mo? So ibig sabihin, ipopost nyo ito na itong mga binigay lang namin na mga transaction na questionable.
1: Ganito Sir Danny, no? We would give you
0: ano an assessment. Magiging next, parang moving forward?
1: So, ang mangyayari ito, we would give you an assessment na kung sapat ba yung information na nakita natin from doon sa mga bako na ipasa nyo. So, makikita natin sino yung mga, una-una, sino yung mga may-ari ng account, sino yung mga ari ng numbers na yon, mabangga natin sa SIM card registration. Then we would ask, based on that report, we would know ano pa yung mga kailangan namin sa inyo. Like, for example, we would ask you to surrender your Or be here for us to do a forensic examination on your device itself para makita natin paano na-access naman yung mga devices nyo para magamit yung mga accounts nyo para makapangloko po ng iba because it's tied up to kung sino yung whether it's a syndicate or an individual na gumawa sa inyo nito.
0: So ibig sabihin, ito subject for forensic examination din to katulad ng ano ko, mobile ko. Kung sakali, para maano nyo, matrace yung mga tawag sa akin.
1: Sir Danik, ang maano kasi makita natin yung buong sindikato eh. Kasi the financial side is one thing yung nakapag-transfer kayo ng pera. And we know naman paano kayo nabiktima because you received a text or a message from your friend na na-hack din. So mas maganda sana kung... And we believe that it's a common modus operandi na kung makakita natin sino yung nakahack sa inyo, sino yung nakahack sa friend nyo, isa lang din ho yung sindikato na to na nabiktima din sa ibang kakilala nyo.
0: Normally, ganyan lang sila, no? Para nasa isang war room lang yan, no? Nag-ooperate.
1: Hindi... Isang call center.
0: Yun yung gusto kong maano, kasi yan talagang gagawa natin na malaki story na ano na, di ba? Nahulog na sa, ano, di ba? Sa kamay ng mga otoridad. Pero for now, ibig sabihin,

0: And yun doon sa binigay ko na let's say questionable transaction sa GCash na pinadala ng Miss Cruz, may pangalan dyan ha, di ba? Nakita mo, Yusek? May pangalan at may reference number. Yung ba, malalaman mo na kaya kung anong status no? Kung nandyan pang pera o kung nandyan, ma-hold nyo kaagad?
1: Tama po, Sir Danny. Hanggang mamaya malalaman nyo.
0: O, may bibigyan mo akong feedback?
1: Opo. We'll give you a feedback mamaya kung ano na yung status niyan, kung nandiyan pa yan, kung na-transfer yan sa ibang sa ibang mga accounts at kung napahold natin. And the key thing is mapahold natin within the banking system, Sir Danny. Ibig sabihin, kahit magpa-transfer, transfer pa yan sa iba-ibang banko, as long as hindi we need it through. Yun ang importante. Yung may mahahabol pa natin yan.
0: So, ibig sabihin, kung naka-hold yung money, marirecover natin. Pero kung ina-transfer na, matitrace pa rin natin kung saan niya tinatransfer. Parang gano'n?
1: Oo.
0: Okay, ni-withdraw na.
1: Pag withdraw na, yun yung makikita natin sino yung nag-withdraw ng pera.
0: So matitrace nyo yun?
1: Napapasok yung law enforcement natin kasi traditional investigation na yan. Pero ang goal natin sa CICT tsaka sa BSP, under the APASA, is within the banking system. Kahit, halimbawa, 10 banko pa pinagtalunan niyan, Sir Danny, pero hindi yung wini-withdraw physically. Kaya pa natin pahol dyan, kaya pa natin ma-recover yan. Yan yung layunin ho, no, Anti-Financial Account Scams Act, or your APASA law natin.
0: Kayo din ba, mayroon kayo tie-up with the central bank? Maano ba yun?
1: Yes po.
0: Kaya nga, so ibig sabihin, kasi may sinasabing wife ko na pwedeng isolidin niya ng central bank sa'yo eh. Kasi pera na, parang ganun, may ganun ba na possibility?
1: Sir Danny, pag ganimbawa, yun nga ho, kaya nga layunin ng APASA, pag ganimbawa, yung banko naging remiss na tumawag kayo ba, anong oras ba ngayon? 10 o'clock, tumawag tayo ng 10 o'clock, na i-withdraw yung pera ng 11 o'clock. Dahil hindi mo sinabihan ng banko nyo yung lahat ng financial institutions na pinagdaanan niya na i-hold yung transaction, doon pwede i-solid ng banko yung pera. Kasi liable.
0: Kasi ibig sabihin, kung sino yung source ng pera na pinanggalingan na pinatransfer sa GCash, kunwari BDO, ganun. Yun, pwede mabalikan yun.
1: Tama po. Kasi yun yung...
0: Kung may remiss, kung nag-remiss. Okay. So siguro to i-guide mo na lang kami sir pagkatapos yes, siguro off ka mag-usap tayo Yusek para at least malaman ko. How will we go about this kasi at least ma-recover 'di ba yung pera and then gusto ko talaga ma-apprehend ito yung sinong gumagawa na yan eh.
1: Ako.
0: Oo.
1: Yan ang exciting news mentor dahil to be honest that magandang balita ho for us yan. May magpupursuho ng mga kasong yan.
0: Yusek, kung sakali, if ever, mag-usap tayo, may papadala kang tao para tignan yung ano ko?
1: Pwede,
0: Ganon? Just in case, I can meet up with him when anywhere, kung para at least ma-review lang niya yung expert ninyo, para at least
1: Sir Danny, malapit lang kami sa inyo, ha? Dito lang kami sa may Studio 7, along edge sa Corner Borromeo.
0: Lapit lang pala, dito lang. Dito lang kami sa Mother Ignacia, kaya pala. Dapat pala, nag-drop by ka na lang dito eh. Sige, anyway, di ba, like ka naman sa MM Studio?
1: Yes po.
0: Hindi, anyway, basta minsan mag-ano tayo kasi talagang mga ganito, nakakainis talaga itong mga scammer eh. Gusto ko talaga magbigyan ng leksyon.
1: Nararamdaman ko rin yan.
0: Sige. We'll keep in touch. Anyway, you have my mobile if ever ipapadala ko sa pod staff ko.
1: Yes, sir.
0: Okay.
1: Yes, sir.
0: Salamat. Thank you
1: salamat
0: very much, Yusek.
1: Okay.
0: Okay, yan ho si Yusek Renato Aboy Paraiso, Executive Director ng CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Update lang ho dun sa mga nabibiktima ho nitong mga hacker. Okay, mag-gagap lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Tuloy-tuloy pa rin ho ang programang Kabayan.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
7: Private Confessions. Private Confessions.
6: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat.
7: Private Confessions.
6: Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Bakit RitePoint ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan right med.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
16: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Balik tayo sa ating programang Kabayan at sa puntong ito ay pasok natin itong mga reports sa legal counsel ni Vice President Sara Duterte, tinalaga bilang tagapagsalita ng Office of the Vice President. Ang report na yan mula kay Zeus Legaspi. Zeus?
2: Matyaga ng Radyo Patrol!
17: Dani, inanunsyo nga ng Office of the Vice President o OVP na itanalaga nito bilang tagapagsalita si Attorney Paolo Panelo, ang legal counsel ng pangalawang pangulo. Ayon sa OVP, saklaw ng responsibilidad na abogado ang pagharap sa media at pagkatawan sa mga paniniwala at posisyon ni Vice President Sara Duterte. Inaasahan niya makatutulong ang appointment ni Attorney Panelo bilang tagapagsalita upang maging mas marinaw at madaling maintindihan ang pagbibigay ng impormasyon mula OVP. Si Panelo, ang abogado ni VP Duterte sa kanyang pagsampa ng patong-patong na kasong perjury laban sa umano'y dating bagman na si Ramil Madriaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Thank you very much, Zeus Legaspi. PNP General Hospital nakahanda na sakaling ilipat sa PNP custody si ex-speaker or former speaker Martin Romualdez. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Marlene Padiernos. Marlene, go ahead.
18: Dani, handang tanggapin ng Philippine National Police General Hospital sa Campo Corame si dating House Speaker Martin Romualdez sakaling aprobahan na ng Sandigan Bayan ang paglilipat ng kanyang kusubiya mula sa Cardinal Santos Medical Center. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr., nakahanda ang posibilidad at mga tauhan ng PNPGH na magbigay na kinakailangan medical care ni Romualdez habang nanatili itong nasa kusubiya ng PNP. Kasabay nito, tiniyak din niya na walang magiging special treatment sa mga batas at susundin din ng PNP ang itinakdang proseso sa pagkapatupad ng warrant of arrest anuman ang posisyon o katayuan ng isang individual. Nauna nang sinabi ni Remulla na hihilingin ng DILG sa Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat si Romualdez sa PNPGH sa Campo Corame. Maaari pa rin umanong bumisita at magbigay ng medical treatment sa kanya ang kanyang mga pribadong doktor kahit nasa police hospital na siya. Samantala, habang inihintay naman ang magiging desisyon ng Sandigan Bayan sa hiling na paglilipat, sinabi ng PNP na manatili nakaantabay ang PNPGH para sa medical care, seguridad at custodial arrangement ni Romualdez. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Thank you very much, Marlene Padiernos.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Basta AM DZMM.
0: Okay, dahil patuloy pa rin tayo nakakaramdam ng mga pag-ulan, bunsod nitong si Habagat, eh nako, itong problematic ng mga areas, lang Pampanga, Bulacan, ah, di ba? Ah, ilang parte ng Tarlac, pati nga dito sa area ng Paranaque, di ba? Sa mga sa south area. Anyway, itong Hagonoy, Bulacan, eh ilang araw na ho ito kahit no umaraw ng mga ilang, di ba? Mga ilang araw din umaraw eh, di ba? Yung haring araw talaga matindi. Eh, hindi ho, yung baha, hindi ho talaga nagsusubside. So, makakausap ho natin ngayon via Zoom ang isang residente ho ng Barangay San Sebastian dyan sa Hagonoy, Bulacan. Walang iba kundi si George Pablo. George, good morning. Sa programang Kabayan, si Danny Buenafe.
15: Good morning po, Sir Danny.
0: Oh, maraming salamat, George. So, ikaw, nasaan ka ngayon? Nandiyan ka mismo sa Hagonoy, Bulacan?
15: Yes po, sa Barangay San Sebastian po, Hagonoy, Bulacan.
0: Okay, so naka-solarize kasi yung likod mo, pero ibig sabihin yung area mo ba binaha?
15: Medyo mataas po kasi yung tuntuluyan ko ngayon, pero yung sitwasyon po sa daan at sa labas ay mataas po ang tubig ngayon.
0: Okay. So ilang araw ng ilang araw ng baha diyan sa inyo? Talagang matagal na, ibig sabihin noon pa magkasi dalawang serye na itong Habagat eh.
15: Opo. Actually, sa sitwasyon po ngayon, yung level po ng tubig ay halos magdadalawang buwan na po na hindi po bumababa yung laki po ng tubig dito sa aming barangay. Lalo na rin po sa kabuuan po ng bayan po ng Hagonoy.
0: Oo. So yung Hagonoy, alam ko pati yung mga kalumpit, di ba? Yung mga paumbong, pati yung malolos, marami rin diyan yung talagang lubog pa rin sa baha. Yung bang barangay San Sebastian, isa talaga sa mga ilang bang mga kalapit na barangay din ang lubog pa sa baha diyan, George.
15: Actually, kung tutuusin po, out of 26 barangay po ng sa bayan ng Hagonoy ay nakalubog po sa tubig ngayong
0: 26 barangays?
15: Yes po.
0: Okay, so anong meron pa bang mga nandoon sa mga evacuation center o yung mga nagsibalikan na rin at tumira pa rin sa bahay kahit baha?
15: Ayun nga po, dahil nga po sa pabugso-bugso pong panahon, as far as I know po, marami pong evacuees ngayon doon po sa Hagonoy Grandstand po kung saan po. Doon po nag-evacuees yung mga residente na lubang apektado po ng mas panahon at mataas po na pagbaha.
0: So ikaw, George, ano ba ang trabaho mo? So apektado ka rin. Paano ka nakakabiyahe? Meron ba kayong bangka ang kailangan sakyan?
15: Actually, ako po ay kasalukuyan din pong SK, chairperson
0: SK. Okay. So ngayon, confined ka lang dyan sa mismong barangay ninyo?
15: Opo, pero kumbaga po, tayo pa rin man po ay tuloy-tuloy sa pagserbisyo. Kumbaga po, lagi po tayong kinakailangan ng ating barangay. So ganun rin po, tuloy pa rin po kahit po gano'ng kalaki yung tubig, patuloy po tayo lumulubog kasama po ang ating mga kabarangay at kababayan. So ayun, kapag kailangan po sa aming barangay ay patuloy po tayo sa pagsaservisyo.
0: Diba, George, alam ko yung Hagonoy is also part of the catch basin eh, diba? Parang diba, bumababa yung tubig galing sa river yung Pampanga River ba? Na somehow parang laging high tide eh. So kaya matagal talaga mag-subside ang tubig, diba, George?
15: Opo. Ayun po, sa sitwasyon nga po namin ngayon, gawa na catch basin na din po yung bayan namin. Ayun, may mga pagkakataon po talaga na pag sa schedule po ng high tide kapag gabi, madaling araw. Siguro isa din po yun sa rason. Dahil nag-aabot na po talaga yung high tide ng gabi sa madaling araw. Kaya ayun po ang nagiging resulta ng sitwasyon na halos dalawang buwan na pong nakalubog.
0: Wow, kaya nga. Nakakahawa naman. So, sa ngayon, kamusta ang lagay ng panahon? Umuulan ba dyan habang nag-uusap tayo?
15: Actually, medyo paambon-ambon po, makulimlim, pero yung laki po ng tubig, sapul po ngayon sa kalakhan ng tubig. Ayun, katulad po sa kung ano po yung pina-flash ngayon sa ating pinhalos, ganyan din po yung sitwasyon ngayon na nararanasan ng aming barangay.
0: Kaya nga, nakakaawa eh. So for now, yung ibang evacuation center, di ba, mga eskwelahan yan, so walang mga paso, karamihan ng mga, mga estudyante dyan?
15: Yun nga po, Kadani, isa po yan sa pinakamabigat na danas na nararanasan po ngayon ng bayan namin. Marahil siguro po sa ibang lugar, nakakaranas po ng suspension kapag kunyari po higupit index o kapag po kung may bagyo. Pero dito po, nakakalungkot man sabihin, pero naging normal na po, nagsususpend yung mga klase dahil po high tide. Ngayon po, sa totoo lang, halos isang buwan na pong walang klase o face-to-face class po.
0: Isang buwan na?
15: Ang priority po ng mga elementary school at high school dito po sa aming bayan. At nagre-resulta po yun sa talagang malaking problema po pagdating po sa edukasyon po ng mga kabataan at mga bata dito po sa aming bayan. Dahil bukod nga po sa nararanasan ng mga estudyante na pasakit na, yun nga po, lubog po yung mga dadaanan papasok, mismo pong mga pasilidad po at ng mga paaralan mismo rin ay nakalubog po sa baha.
0: So, talking of baha, so may mga ginagawa na yatang intervention. Alam ko, bumisita dyan si DPWA Secretary Vince Dizon, di ba? Nung nakaraan lang, kailan lang. So, meron bang mga balita o feedback sa'yo, mga, let's say, mga official dyan, mga barangay or mayor nyo dyan, kung paano i-address tong problema ng baha? Kasi dalawang buwan na kayo nakalubog eh.
15: Nung nakaraan nga po August, ayun po bumisita po si Sec. Dizon sa aming bayan at ayon po sa LGU ng aming bayan, kasama po ng Tindig Hagunoy, ay naglatag po ng long-term and short-term solution po ukol sa pagbaha. So sa amin naman po bilang residente ay kahit papaano ay development po to sa lumalalang problema.
0: Ano yung short term? Ano yung short term? Para at least yung mga nakikinig. Ano yung short term na pwedeng magawa ngayon na pwedeng, pag sinabi short term, in a matter of weeks or months, nandyan na, pwede nang hindi kayo bahain?
15: Pasensya po, di po ako makapagsabi ng factual dahil kumbaga labas lang po ng parang
0: parang narinig mo lang na mayroong gagawin.
15: Meron pong nilabas na framework. Pero naglalaro po yun sa pagsasaayos po ng mga dike, pagsasaayos po ng mga nabugtang pilapil. Kumbaga doon po ngayon.
0: Pumping station, mga ganon? Oo.
15: Yes. Ganong mga interventions po ang tinitingnan at yung sa mga as far as I know po sa long-term solution po na pinaghahandaan ay pag-aayos ng mga mega dike, yung mga pag-aayos din po ng river system na may kinalaman po sa Pampanga hanggang Manila Bay dahil isa rin po yun sa mga factor kung bakit po nalulubog yung bayan namin. Pero in relation po doon ay patuloy din po ang panawagan ng aming mga kababayan na bagamat may ganito na pong mga development ay nawa po ay patuloy po sana aksyonan mula hanggang Malacanang ang lumalalang problema at danas po ng aming mga kababayan dahil ay katulad nga po ng sinabi ko halos dalawang buwan na pong hindi po
0: lumitaw
15: o kalsada dito sa aming bayan at patuloy po itong nagpapahirap sa mga kababayang Hagunowenyo po na araw-araw po sinusuong yung pagbaha.
0: So halos lahat ng kalye dyan, dyan sa mga barangay ninyo ay hindi madadaanan ng normal na mga vehicles?
15: Opo, halos. Kasi ang totohanan po, marami pa. Yung mga purok po talaga sa barangay namin na napakalalim katulad ng Peralta, Bukit at Sukoldulo na Sukolbukit, ang transportasyon na po na ginagamit ay bangka. Kung hindi po, yung mga tikling po, yung kung alam niyo po yung tikling, yung matataas po na inassemble na tricycle kasi kung yung mga regular po na tricycle na mabababa ay hindi na po possible.
0: Improvised, no? Improvised na tricycle yes, na nakaangat siya, di ba? Na para hindi siya bumigay sa mga baha, di ba? Hindi siya di ba? Ayun na nga, tumirik sa baha, tama?
15: Yes, Sir Dan.
0: Oo. Eh so, ibig sabihin, ikaw na rin, George, ang chairman dyan ng SK. So, kamusta naman ang lagay ng mga kalusugan ng mga kabataan natin? Meron bang pagtaas ng kaso rin ng mga leptospirosis? Kasi kailangan sumusulong sa baha.
15: Ayun po yung binabantayan rin po natin sa ngayon. Sa kabuti ang palad naman po, wala pa naman pong kaso ng leptospirosis na naitatala dito sa aming barangay. At siguro sa koordinasyon din po ng aming MHU o yung mga health centers po dito sa aming bayan ay nagsusupply po ng doxy o yung mga gamot po preventives para sa leptospirosis.
0: Okay. So for now, yung mga estudyante ninyo, ngayon walang pasok, di ba? Sa area nyo ngayon, Bulacan, kasama kayo, no? Di ba?
15: Wala, yes po.
0: Okay. Yung bang sa Hagunoy, alam mo naman kasi nadadaanan din yung MacArthur Highway. For now ba, baha MacArthur Highway?
15: Yung sa kaalaman ko po, medyo hindi ko po sure kung possible po siya, pero ang ma-assure lang po yung mayorya po ng dinadaanan dito po sa papuntang Hagunoy ay lubog po talaga sa mga.
0: Okay. Eh, pero at least yung report na narinig namin, eh yung NLEX, di ba? Yung San Simon na naging ilang oras na nakalbaryo ng mga bumibiyahe dyan sa papuntang North at saka pabalik ng South, di ba? Eh talagang binaha. So, okay na raw yata ngayon ang NLEX, no? So, may mga ibarami pa rin lugar talaga dyan sa Bulacan ang talagang lubog pa rin. Di ba? Ang alam ko, George, dyan din nakaplano ang paggawa ng International Airport sa Hagunoy, di ba?
15: Opo, sa Bulacan-Bulacan po.
0: Ah, Bulacan. Yun, pero malapit sa inyo yun, di ba? Oo.
15: Opo, dahil meron din pong ilan na nababasa rin po ako ng mga pag-aaral na tinitignan din po yung angulo na malaki din po yung factor na mga sa mga ginawang reklamasyon sa patuloy po na paglubog ng bayan namin dahil medyo malapit din po sa bayan namin sa Malahagunoy hanggang Bulacan-Bulacan po.
0: So ibig sabihin yun din naman naririnig mo na nakadagdag ito sa let's say yun na nga yung kaya pagkalubog ng ilang mga barangay na matagal bago ko mag-subside.
15: Opo, dahil ayun, may nababasa nga rin po ako na mga independent study na mula sa ating mga talagang may alam po sa nangyayaring reklamasyon, lalo po doon sa ginagawang airport na pinaniniwalaan po na may contribution po to kung bakit patuloy na lumulubog yung bayan po namin. Kasi katulad nga po nasabi ko, hindi rin po nalalayo yung bayan ng Hagunoy mula po sa Bulacan-Bulacan. Pero, saan po tayo ngayon sa lukuyang tinatawag na Bulacan Airport.
0: Pero kamustahin ko, George? So, ibig sabihin, maraming araw din na kunsilado, no? Suspendido ang klase. Yung, di ba, ang sinasabi nila, kung hindi pwede yung face-to-face, yung blended learning. So, kunwari, sa labas, o sa, ang gusto ko lang malaman, yung connectivity nyo. Maayos ba ang connectivity nyo? Kung, let's say, sa bahay na lang sila, para at least, di ba, off-cam na. Yung ibig sabihin, online na lang learning, basic learning. Pwede ba yun? Okay lang ba ang signal dyan?
15: Sa totoo po, yun po yung malungkot na katotohanan.
0: Challenges. May mga challenge yan. Oo.
15: Sa crisis po ng edukasyon natin dahil naniniwala po tayo na bagamat nga po ganun, yun po yung nagiging alternative learning system po, alternative mode po ng learning ng ating mga kababayan na mag-aaral. Pero syempre lahat naman po ay hindi po lahat ay may access sa mabilis na internet, hindi po lahat ay may access sa maayos na gadget e na po na matuto sila kumpara po sa modality po syempre ng face-to-face. So bagamat po nabibigyan ng ganito pong solution kung paano kapag nisususpend po yung mga klase. Pero kung titignan po natin sa mas malaking larawan na hindi po nun natutugunan yung problema sa edukasyon dahil po sa mga pagsuspend dahil sa baha. Kasi nga po, hindi naman po lahat ay may access sa gadgets po na kinakailangan sa pagsuswitch po ng online learning po.
0: Pero sa ngayon, kamusta naman George ang ano ninyo, ang supply ng kuryente? Wala naman brownout?
15: Minsan po nagkakaroon po ng mga brownout sa puro kapag usually po kapag sobrang lakas po ng hangin, sobrang lakas ng ulan, lalo po sa mga kabukiran po ng mga poste. Sa katotohanan lamang po noong nakaraang taon po nakakalungkot po na balita na meron pong namatay dahil din po sa pagkakakuryente.
0: Sa kalumpit, na interview ko yun yung 'di ba yung sa kalumpit nangyari yung kailan lang 'di ba mga few weeks ago.
15: Sa Insel Dali. Nung sa amin din po last year, dito po mismo sa barangay sa po namin, gawagin po dahil sa baha. And then syempre ayun nga po sa failure po na bumagsak ng poste at kuryente. May kaso din po ng pagkamatay. Actually, marami na rin pong ganong kaso na pagkamatay na may kinalaman po sa pagbaha. Kaya hindi na lamang po siya, hindi na lang po nature na problem or disaster yung nararanasan namin. Literal po talaga na sumasakop na siya sa malaking problema po ng mga kababayan namin kasi apektado po sa edukasyon.
0: Oo, tama.
15: Yung pang-araw-araw na buhay, pangkabuhay, kalusugan. Kumbaga, sabi ko ang ano nga po namin dito ninanakawan po kami ng hindi naman po yung phone ng mga ninakaw sa flood control. Ninakawan na rin po kami ng pagkakataon na mabuhay ng normal.
0: Okay. Nako George, ingat kayo dyan at sana eh, medyo gumanda na ang panahon at humupa naman ang baha dyan, no? At at least narinig ng mga ilang mga otoridad natin yung mga delubyo, yung inyong problema, yung kalbari nyo dyan. Maraming salamat George sa oras.
15: Yan, maraming salamat po Sir Danny.
0: Okay. Salamat. Okay, yan ho si George via Zoom. George Pablo, residente ho ng Barangay San Sebastian sa Hagunoy, Bulacan. Magpasalamat lang ho kami dito sa mga 14,000 YouTube live viewers ng DDCMM Teleradio. Maraming salamat. Ito kay Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Alfonso Quizon, Adelaida Ferranil from Rome, Italy. Ito naman si Alfonso Quizon from Calgary, Alberta. Ba? Talaga namang worldwide. Mariano Quiambao from Pasadena, California. Si Licasa Masoso, Alisaka Masosa ay gising na po. Ayun, happy Wednesday. Sabi niya si Beth Adriano from Cainta naman. Si Andrew Carlo Calio from Cogeo, Antipolo, Rizal. Si Rowena Alonzo mula naman dyan sa Sipokot, Camarines Sur, North Villazar. At saka si Elsie Balion Florentine nanonood at si Sosimo Gasmin. Ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ako bukas para dito sa programang Kabayan. Pero wag ko kayong alis. Susunod na ho. Nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Bustos. Bye-bye. See you tomorrow. Ingat po.
16: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
2: Ito po ang DZMM!

0: Ito po ang DZMM bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:01 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo. Minya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseservisyo, Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Wednesday, September 9, 2026. Aba, nasa kalagitnaan na po tayo ng linggong ito. At 107 days before Christmas. Naimbag abigat. Welcome back to us, Ading Migs.
1: Welcome back to us this week, Manang Ninya. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po, sana po safe kayo. Kung nasaan man po kayo, nasa bahay ba, nasa traffic, yung mga nanay po kanina na naghatid sa eskwela, at few minutes later, aba, isuspended na.
0: Yun na nga. Kasama ka ba doon? Naghatid, naghanda everything. Tapos maya-maya, alam mo, sinabi na yun nung anak ko eh, kahapon pa lang eh.
1: Na-foresee niya.
0: Oo. Sabi ko, hindi, huwag kang ganyan. May pasok ka bukas, may test ka, mag-aral ka. Ngayon, siya yung tama, di ba? Suspended pero kasi, na naman,
1: grabe. Pero kasi in fairness talaga kahapon, medyo consistent yung pag-uulan kahapon. So parang naramdaman ko nung gabi, parang instinct lang na nako, baka mamaya, baka bukas masuspend. Eh nung madaling araw, nung minomonitor natin, pag naalimpungatan tayo, parang wala naman.
0: Di ba?
1: Parang wala.
0: Parang nawala rin ngayon ah.
1: Oo. Tapos biglang nung nagising ako ng mga 7, past 7, aba yun na nga, at sa Quezon City yung minomonitor natin, nagsuspend na nga. Hindi ako nagkakamali around past 7 in the morning.
0: So ngayon, parang yung pagsundo sa mga bata sa schools, no, yung iba ay may time. Katulad ngayon, yung anak ko kaninang mas bata, ang schedule niya, sunduin daw ang grade 3 ng 9:15, ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung ngayong grade 7 ko, tsaka grade 11, de 8. Oh my gosh.
1: Grade
0: 7 and grade 10.
1: Oh, grade 10.
0: Pasensya na. Grade 10. Sa dami ng mga iniisip na grade.
1: Nga
0: mamaya pa lang sundo, 12:15. Kasi parang pero, bawat grade iba-iba oras. Ay, siguro nauna ka kasi kinder ka eh.
1: Hindi, kasi yung amin, sa aming grade 1, assessment
0: one.
1: Week.
0: Ano ibig sabihin?
1: Assessment week, kumbaga by class number. So kami, nauna na kami nung Monday. So today talaga, si Margo, at least yung kanyang surname, yung kanyang category sa surnames.
0: B eh.
1: Tapos na.
0: So wala ka talagang...
1: Wala talaga.
0: Ka na hindi kayong pabalik-balik. Alam mo, ang hirap talaga. Ito na naman po tayo, ano? Talagang hindi maiiwasan. Siyempre, number one, safety ng ating mga estudyante.
1: Yes,
0: at siyempre, mga teachers and school personnel.
1: Mm-hmm.
0: Kasi minsan naiisip ng estudyante, wala namang ano, baha, ganyan. Pero yung pala yung mga teachers, tsaka for example, yung security, yung mga school personnel, sila kasi, kahit daw, minsan kahit online, required sila na nasa school. Nasa school pa rin yung mga teachers eh, kahit nag-online class po kayo. Oo. Kunyari, masama yung panahon, online na lang. Kailangan pumasok sa school kasi gagamitin rin nila yung wifi, etc.
1: Yes,
0: diba? At saka hindi mo rin alam, baka yung iba rin sa kanila,
1: hirap din sa bahay, kaya mas okay
0: din na
1: sa school.
0: Pumasok.
1: Yes,
0: Pero paano kaya natin yun mababalanse? Kasi nga, sabi na nga natin, bumababa ang kalidad ng edukasyon. Although may good news, nabasa ko dun sa parang may tweet si ano eh, or may sa stories, mamaya hanapin ko, si Tutsi Angara, yung asawa po ni DepEd Secretary. Na parang tumaas yung kaalaman ng ating mga estudyante sa math, one of the three subjects that she mentioned, ano. But you know, still, 'di ba, while may ganung good news, karamihan pa rin sa ating mga estudyante nagsa-struggle pa rin po. Reading, math, science, and then
1: comprehension.
0: Tapos ngayon, ano, wala na namang pasok.
1: Yun na
0: so
1: nga,
0: parang ang feeling natin talagang nakukulangan na tayo. Parang kawawa na, dehado yung ating mga estudyante.
1: Oo nga eh. Tapos kung meron ako mga nakamit na mga parents from Pasig kahapon, sabi nga nila, at isa kanilang eskwelahan sa August, parang kung di ako nagkakamali, 6 face-to-face school days lang yung kanilang mga anak noong August. The rest, dahil
0: diba?
1: Nga sa mga class suspension, pag nasususpend ang klase, pwedeng walang pasok, pwedeng may synchronous learning, 6 days out of sabihin mo ng 26 days. 26 or 24 to 26 days, 'di ba? So 1/3 lang yung kumbaga experience sa mga bata. Hindi lang naman yan po yan sa classroom eh. Kumbaga natututo din po ang mga bata sa kanilang environment, sa kanilang mga peers, yung mga maliliit na bagay na mga na-experience sila in school, at least in traditional schools. Uh-huh. Kumbaga nawawala po yun dahil nga sa pag-suspend ng mga klase, dahil sa mga malalakas na ulan, at ang mga epekto nga po nito, pwede nga perwisyo number one, traffic, baha number one. Diba?
0: Oo. Eto partner, nahanap ko na yung post. Actually, it's a news report. Good news naman po sa kabila nitong agam-agam na mga magulang na wala na naman pasok, kulang na naman sa ano, diba?
1: Eh, wala namang rebate sa tuition. Diba?
0: Oo. Pwede bawasan yung tuition.
1: Diba?
0: Sa mga nag-tuition.
1: Oo.
0: Totoo. Or dagdagan. Ako papayag na ako mag-Saturday classes kasi sobra na eh. Oh, mag-makeup, I'm fine. Oo, kasi dehado talaga yung mga anak natin na ganyan na lang, puro online, puro walang pasok, etc. But anyway, meron pong silver lining sa gitna ng lahat ng ito. Apparently, partner Migs, highest PISA performance sa Pilipinas sa reading, math, and science na itala compared sa noong 2022. So itong PISA partner, actually, I don't know if yung anak mo nagtitake nito. Lahat ng estudyante pinagtitake nito eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yung assessment specifically for reading, science, math, and other subjects. Ano? But itong PISA kasi is the Program for International Student Assessment. At ayon po sa resulta ng 2025 assessment, ayon po sa DepEd, nakakuha ang Pilipinas ng scores na 373 sa science, 371 sa math, at 367 sa reading. Iyon yung tatlong binabantayan kasi natin eh. At ang good news, mas mataas po ng 17 points sa science, 16 sa math, at 20 sa reading compared noong 2022. At mas marami rin daw Pinoy learners ang umabot sa level 2 o basic level ng skills na sinusukat ng PISA. Yun. Mm-hmm. Yung PISA nga po yung Program for International Student Assessment. At least we've seen an improvement. Yes.
1: But sana ma-sustain din. Yan ang
0: sana.
1: Ano. Sana hindi yung kumbaga one hit wonder, 'di ba? Hindi yung ngayon lang, sana patuloy ang progression.
0: Oo, kailan we won't stop, we should not stop kasi talagang very very basic 'tong mga subject na 'to at pag nahuhuli tayo dito eh malaking ano 'yan eh malaki ang resulta niyan sa kinabukasan ng ating mga kabataan, ng mga pamilyang Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba?
1: Actually,
0: ano 'to?
1: Ito Atenins, ito listahan lang 'to
0: listahan.
1: No, ng mga walang pasok as of 11 a.m. sa Metro Manila, all levels, public and private, Quezon City, Caloocan, Malabon, Mandaluyong, Botas, Marikina, Manila, San Juan, Valenzuela. Pag sa Pasay, Las Pinas, Muntinlupa, Paranaque, afternoon classes lang po yan. Sa Bataan po, all levels public and private, sa Abucay, Hermosa, Limay, Mariveles, Pilar, sa Orani po, kinder to senior high school. Ito po sa Bulacan, all levels public and private, nako, suki po, Kalumpit, Hagonoy. Sa Pampanga, ito rin po, all levels public and private, Angeles, Masantol, San Simon, Santo Tomas, Mexico, San Fernando, Santa Ana, at sa Candaban naman po, sa mga piling paraan.
0: Ayon.
1: Piling paaralan. Yan. Pangasinan naman po, tapusin ko lang Atenins, all levels public and private, Mangaldan, Calasiao, sa Benguet, sa Kibungan po yan, all levels public and private, sa Zambales, all levels public and private, sa Botolan, Subic, San Marcelino, at sa Cavite, all levels public and private, Carmona, Naik, at Tanza.
0: Ayon. Well, ayan talaga, ganyan talaga ang buhay. And sabi ko nga, ano, hopefully we can talk to DepEd sooner than later para malaman natin ano yung nag-contribute bakit gumanda ang performance ng ating mga estudyante sa kabila po ng lahat ng ito. At ano pa yung pwedeng i-improve. Oo,
1: all right.
0: And partner, sabi ko nga, life goes on.
1: Mm-hmm.
0: And minsan, love wins, di ba,
1: yeah,
0: partner?
1: Love wins,
0: di ba?
1: Congratulations.
0: Congratulations po sa bagong kasal na si Brian Po Liamansares at si Attorney Margarita Gutierrez. Ayan po, naku, paki-erase. gusto ko i-erase yung sarili ko. Wala kasi akong picture nung
1: Okay lang yun.
0: Anyway.
1: Ayan, kasi videos mo naman yan.
0: Of course.
1: Magandang establishing.
0: Exclusive videos.
1: Ayan,
0: o, diba? Congratulations. Si Brian po ang congressman ngayon, party list ng FPJ Panday Bayanihan. Mm. And remember, nag-guest siya dito.
1: Oh, yes.
0: And
1: but
0: then,
1: si Yusek March din.
0: Si Yusek March ng DOJ. At finally, ay nag-aido na sila kahapon, September 8, birthday po ni Mama Mary.
1: Mm-hmm.
0: So, congratulations po. Kita po natin, may pagka-star-studded ang kanilang, hindi may pagka-star-studded in the world of politics and showbiz, partner. Siyempre, una dyan, ang ating yung batang FPJ na si Coco Martin, di ba? Di ba? Yung ang probinsyano natin. Mm. So, Coco Martin tsaka si Julia Montes ay ninong at ninang. Pinakabatang ninong at ninang. At tsaka, syempre si Brian po, anak ni former Senator Grace Po. And si Attorney Marge ay anak naman po ni former Ombudsman Merceditas Gutierrez. And yan nga yung kanilang anong tawag siya? You may kiss the bride moment na medyo kilig-kilig, di ba? And then, partner, yung mga, mention ko lang yung mga ninong at ninang dyan sa kanilang wedding na isinagawa kahapon sa Green Hills. Kaya kung napansin nyo at nasa Green Hills kayo kahapon na matindi yung security, kasi nga po, ay matindi rin yung mga nandyan kahapon sa Santuario San Jose, dyan po sa Green Hills. Okay, so ilan po sa mga ninong at ninang sa kanilang kasal? Uy, si Tita Cory Vidanes ng ABS-CBN, syempre ay kasama sa mga ninong at ninang. Makikita nyo rin po yung First Lady, of course, Liza Marcos, kasama rin po dyan. Si Tutsi Angara ay ninang din. At si Audrey Zubiri, Mayor Joy Belmonte ay isa rin sa mga nagninang dyan. Kasama sa entourage si Sandro Marcos at saka si actually yung spokesperson ng Ombudsman si Attorney Mico Cavano. Okay, tapos sa mga lalaki naman, ang nakita ko dyan, ayan, pakita nga natin yung photos. So, I'm sure ma-identify niyo po yung iba dyan. Andyan po si Senator Tito Soto, Senator Frank Drilon, Speaker D, andyan din po si Ramon Ang, andyan din po si Lance Gokongwe, at iba pa. Ayan, makikita nyo dyan. Talagang nandyan lahat kahapon eh. Gusto ko nga mag-interview partner.
1: Pwede.
0: Pero syempre, ayan, joke lang.
1: Personal time.
0: Of course. And nandyan din si Miss Tessie C. Coson ng SM. Ayan, at iba pa. So, but very solemn, partner. May live music and then andun lahat ng friends. Ang daming part ng entourage. Proof na marami talagang friends in and outside of politics and showbiz. At pati yung director nga namin na si Direk Chito sa PTV4 ay nandyan din.
1: Oo.
0: So, yung mga naka-work ni Yusek Marge. At naka-work ko rin kasi siya, partner.
1: Kasi
0: her being the Yusek ng DOJ. So, congratulations sa bagong kasal.
1: Si Father Tito Kaluwag.
0: Yes, Father Tito Kaluwag. Actually, nung nagko-communion kami, nagtinginan kami ni Father Tito. Parang, hi, Father
1: marami
0: Tito.
1: Malamang marami siyang kaibigan din dyan, Father Tito.
0: Yes. And alam mo naman si Father Tito, popular yan sa mga... Sa atin eh. Ikaw, di ba, siya ba nagkasal sa'yo?
1: Siya ang nagbinyag sa aking dalawang anak.
0: Di ba? Ang swerte mo.
1: Yes.
0: Pag si Father Tito talaga. Mm. Iba kasi yung dating, tsaka yung mga homies niya.
1: Yes, De, tsaka si Father Tito naging
0: tsaka, kung may personal relationship
1: niyo. Yes, he grew to be a friend yan, si Father Tito.
0: And even here,
1: yes,
0: pag gine-guess natin po siya, ay available siya, and then marami po tayong natututunan sa kanya.
1: Yes.
0: Marami siyang nabibigay na words of wisdom and inspiration po. So once again, congratulations po sa bagong kasal. si party list FPJ, no? Panday Bayanihan, Congressman Brian Po Liamanzares, and Attorney Yusek ng DOJ, Margarita Gutierrez.
1: Congrats!
0: Congrats! All the best! Okay, partner, ating question of the day. O, eto po ha. Sali po kayo sa aming question of the day. Kasali ka na rin ba sa tinatawag na squishy trend? Alam niyo yung mga ini-squeeze po natin.
1: Oo nga eh. Ikaw ba, partner? Saan ba natin ginagamit yun? Kapag kunwari...
0: Diba dati parang stress ball lang yan ng mga matatanda?
1: Stress ball.
0: Oo, lagi ka. Pero alam
1: ano
0: mo, partner?
1: Ano ba ito squishy trend?
0: Sa totoo lang, alam mo, noong una talaga, ako rin talaga eh. Sabi ko, ano ba anak? Bakit puro na lang squishy ang pinapabili mo?
1: Okay.
0: Tapos eto pa, yung anak ko, yung isa na sobrang obsessed noon pa, bago pa lang nyari lahat to, siya ang gumagawa ng sarili niyang squishy.
1: Okay.
0: Si Senator Cheese Escudero raw po ay meron daw hawak na squishy kahapon sa trial. Ayan, nasaan? Yung ba yung butter? Sikat yan eh. May ganyan din ako. Yung talaga nalagay niya doon. Ano kaya? Talaga strategic ba yung paglagay ni Senator Cheese?
1: Oo nga.
0: Kasi nga, cheese. Although butter yan, di ba? Oo nga naman. Talaga naman si Senator Cheese. Meron talagang sense of humor sa gitna ng mga ganitong klase ng usapin. Kitang-kita mo yung kanyang yellow na squishy, if I'm not mistaken. Iba yung shape lang do, kasi yung butter talagang rectangle siya. Ito parang... mukhang ano to ha?
1: Actually,
0: ito
1: sa,
0: ba yung mga
1: TikTok,
0: cheese ng mga friend? Brie ba yan or
1: sa
0: what?
1: Sa TikTok, marami din eh. Kapag sinearch mo ang squishy trend sa TikTok at sa mga Gen Z, marami din mga content at video dito. Pero kasi nga, no, sabi mo nga kanina, stress ball. Yan naman talaga ating ginagamit kapag siguro when we are in mental or physical stress. Yes. Di ba? Oo.
0: And our kids talagang, ako kasi partner, ikaw ba yung mga anak ko, ilang taon? Anong
1: six
0: age ba? Do they like squishies right now? O medyo bata pa?
1: Wala pa doon. Wala pa.
0: Pa sila doon.
1: Nasa slime
0: pa
1: lang si Margo eh.
0: Nasa slime pa lang. Okay, partner, yung slime at squishy, similar yan.
1: Similar.
0: They're very similar. Yung nilalagay mo sa loob ng squishy, yun yung parang slime.
1: Yes, oo.
0: So can I tell you, isang araw, yung mahal kong kunyari, may, alam mo naman yung mga beauty product, 'di ba? Yung mga gel, moisturizer, shampoo at naubos. So, ikaw, nasaan nila man yung mga 'to? Pinaglalagay ng anak ko sa loob ng isang squishy na gawa niya. So ngayon ang trend pa, partner, may squishy, sisirain nila yung squishy na yan.
1: Yung squishy.
0: At ilalagay nila yung sarili nilang gustong ilagay sa squishy. Pwedeng foam. Yung mga foam, partner, yung ginagamit nyo sa pang-ahit. Gusto nila yan.
1: Shaving cream.
0: Nilalagay nila yan. Atas nalagyan nila. Minsan may beads yan. Minsan may maliliit na foam na balls. Or whatever. Ayan, may glitters. Alam na alam ni Rels, malamang ikaw, Rels, ay gumagawa rin ng squishy sa edad mong yan, no? Nanunood daw ng ASMR. O kung hindi man, nanunood. Napaka ano kasi, partner. It's very, very satisfying.
1: And yun baka ang soothing.
0: Soothing. Tsaka yung, alala mo pati yung clicker, yung pag nagtatype ka sa, ano, di ba, yung mga keyboard. Nauso naman yung clicker din. Isa rin yun. Tsaka yung mga ibang pindot-pindot noon pa.
1: Oo, kasi syempre, kumari kapag mga nasa office job, kapag gumagamit ka na computer all day, nakakapagod din yan eh. Diba yung kapag talaga sanay sa keyboard, nakakapagod
0: Pero ngayon, uso na uli. Kasi na gusto nilang pakinggan, yung feeling, yung ganyan. Kasi pag sa phone, diba, wala kang nararamdaman eh.
1: Yung
0: diba,
1: electronic
0: screen lang.
1: Na yun eh.
0: So, parang bumabalik nga tayo sa dati.
1: Sa analog.
0: Oo. May mga nagpapabili dyan ng Walkman, bumabalik ang CD.
1: Ba, Discman ha?
0: Diba?
1: One Discman.
0: Diba, gusto ko sabihin sa mga anak ko, yung mga bumabalik, sabi ko, napagdaanan na namin yan. Nahirapan na kami no eh ngayon kasi parang sila naman dahil sa sobrang dali siguro ng information, makakuha ng music or movies, everything is so easy.
1: Yun ang normal.
0: Yeah, hinahanap nila yung parang
1: nakagawian dati. Kasi that is out of the ordinary.
0: Yes. And siguro yung feeling
1: novelty
0: na.
1: Novelty kasi yun eh.
0: Oo, yung feeling na.
1: Vintage.
0: Hahanapin mo, hahawakan mo, nakikita mo, hindi dependot.
1: Yes.
0: Siguro hinahanap nila yun. Na pag ako tatanungin, okay na ako kasi napagdaanan ko na yan. Nahirapan na ako dati sa kakahanap ng CD. At nakakagastos, pumupunta tayo dyan sa ano, diba? Na mga nagbebenta. Hindi sa Green Hills, ha? Tatawat. Wala na yun, diba?
1: Wala na. Tower Records na lang.
0: Naalala mo yun?
1: Wala
0: na.
1: Tower Records. Diba?
0: Naalala ko yun. Tsaka yun yung parang meron kang mga, pag nagpunta ka doon, diba? Parang pareho kayo ng gusto eh.
1: Sorry, bago tayo mag-up. Ang version natin, hindi, medyo hindi ko napanahon yung mixtape. Ang
0: hindi
1: version natin.
0: CD, CD.
1: Ano na, burn. Burnan kita ng CD.
0: Naalala mo yun na parang pag may kaibigan ka, bibigyan ka ng compilation ng mga kanta.
1: Oh,
0: na may meaning.
1: Mahal yun. Mahal
0: diba?
1: Yun.
0: Oh. So bakit kaya ako binigyan ng mga ganitong kanta? Pinaghihirapan yun, di ba? Record, press, whatever. Dati inaantay mo. Parang natato. Sino ba mga binigyan mo yan, partner?
1: Baka ano, di ba? Mga kaibigan lang naman.
0: Yeah, kahit sino, di ba? Friends, best friend, special friend, MU, di ba?
1: MU, I love
0: diba?
1: It.
0: Oo,
1: MU ako, pa ba? May MU pa ba?
0: Alam mo, asawa ko, iba binigay sa akin eh. Mga libro eh. So, ang ending namin, pinag-uusapan namin, mga libro.
1: Gusto ko sana tanungin.
0: Game of Thrones,
1: gusto
0: partner.
1: Gusto ko sana tanungin, so nabigyan ka rin dati ng mga na-burn, mga na-compile.
0: Nung mas bata ako. No, hindi niya ka panahon. Eh, kasi nag-work na kami noon eh.
1: Yes.
0: Parang hindi na uso eh. Nung college and high school.
1: Yan.
0: So, ngayon hindi na po. Although, bumabalik rin, partner ha. And do you notice na yung mga anak natin ngayon, they like old songs. And minsan iniisip ko, wow, talagang pinapakinggan nila, aside from Michael Jackson, and other old songs talaga, partner. The Cure. Yung anak ko, biglang wow, 10 years old.
1: Si Margo nga.
0: Ang background niya, The Cure.
1: Si Margo nga.
0: Sabi ko, paborito ko yan ng bata ako.
1: Na-appreciate yung still haven't found what I'm looking for.
0: O, diba?
1: You too.
0: But kasi nga, sa sobrang dali ng information, at daling makakuha ng music, para sa kanila, it's not because luma yung kanta eh. It's because gusto nila. It doesn't matter kung anong generation yan lumabas. Para sa mga kabataan ngayon, parang napapansin lang namin, pag siya, uy, kanta ko yan ah. Sasabihin mo, anong kanta ko rin to. Hindi lang naman to sa'yo eh.
1: Galing.
0: Hindi man lang to generation.
1: Galing.
0: Oo. So ngayon kasi sa dali ng pagkuha nila at napapakinggan nila, na-appreciate nila kahit yung mga old songs, which I love.
1: Good.
0: Kasi pareho
1: that's
0: kami
1: good.
0: Ng gusto, di ba?
1: That's good.
0: Sabi ko nga sa, uy, talaga?
1: Yeah.
0: You're cool. Alright. Magbabalik po tayo. Dito lang po sa Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos. Ang oras natin, 11:25 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex! Magbabalik ang Nagseserbisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
5: Ng DCM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng araw dito ay. DCM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid ka bond!
9: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: O ha, makisali po kayo. Kayo rin ba ay naa-addict na rin sa mga squishy, mga stress ball at iba pa? Baka meron po kayong mga gadgets dyan na feeling nyo ay nakaka-satisfy or nakaka-baba ng stress. Ayan. Whether it's a squishy or whatever. Diba yung clicking-clicking nga sabi natin kanina. At ngayon po makakausap po natin si Professor Carlo Pilapil. Siya po ang head psychologist ng Exalt Psychological Clinic. Alright, magandang umaga po sa inyo, Professor Carlo.
1: Magandang umaga po sa ating tagapakinig at sa inyo din po, dyan po sa studio.
0: Hi, Prof. Ayan, kumusta naman ang mga squishies? Ikaw rin ba ay may squishy?
1: Yeah, meron po mga nagre-regalo na estudyante. Kasi baka na-stress daw po ako as a professor. So, isa po yun sa nire-regalo na pinakamadala sa ang mga teacher po.
0: Oo, alam mo ba, sir, prof, no, Mix, can I just tell you?
2: Yes, go ahead.
0: Sometimes, ninanakaw ko yung squishy ng anak ko. Minsan meron ako sa bag na squishy. Hindi niya alam. Sa dami ng squishies niya, di ba? Okay. And

0: affected. Ano po, instead na nag-iisip tayo ng mga balita, baka kung ano-ano, when you do that, na progressive muscle relaxation or squeezing something, you're doing it to your entire muscle groups, you are distracted. O nakakapunta yung inyong mind doon sa pag-release ng tension na nag-ipon sa katawan. The second one is, at least you're telling to yourself na, okay, I can do something that I know, deliberate, and something na I am in control. And the other thing is, you're becoming more aware po na yung katawan nyo napapagod din. So for example, yung sa paa nyo ngayon, ano, pagka pinunta nyo ang focus sa inyong paa, you start to notice na baka napapagod na din siya, lalo na dun sa mga naka-high heels. Ano, sa later part kasi, paghapon na dun na lang natin mararamdaman na nakakapagod yung likod, lalo na sa mga tumatanda. Pag ginawa po natin itong tension release of these muscle groups, including that squeezy, that becomes parang innate to us to also become mindful pagkapagod na yung katawan natin. So yun yung long-term effect naman po ng paggamit ng squeezy, no, sa kamay, na nararamdaman na okay, baka pagod na yung kamay ko, kasi alam ko kung kailan siya pagod, alam ko kung kailan siya tense, alam ko kung kailan siya relax. So that signals us na okay, it's time for us to do a bit of break, or at least mag-distress muna po tayo.
1: And Prof. Carlo, no, sa younger people, like for example, the younger kids now. Kasi nung una ako, hindi ko maintindihan ba't yung anak ko pabili ng pabili. Last year pa, actually. Tapos ang ginagawa po ng mga younger kids ngayon, let's say 12 and below, no, they are buying a squishy, for example, and then sinisira nila yung squishy. And then gagawa sila ng bagong squishy, using different materials around them, or iba-ibang squishy. Minsan lalagyan ng beads, lalagyan ng foam, ubos na nga yung moisturizer at lotion namin sa bahay, kung ano-ano pong nilalagay nila. So parang may creative process eh. I mean, for the younger ones po, aside from, pag tinanong ko yung 12-year-old ko na, ano ba, what is it? Sabi niya, oh, it's so satisfying. Pero at the same time, nakita ko na nagkikreate din siya ng kung ano-ano iba-iba. And then, talagang discussion yun with friends, ha? Minsan, nasa ano sila, nasa chat. Nagpapakitaan sila ng squishy kung anong nagawa na nila. Tapos, minsan, may ganito pa, Prof, exchange ng squishy.
2: Oh, wow!
1: Oo. Pagpasok sa school, exchange gift sila. Opo.
0: Yes. So, we can see two behaviors po dito. Ano, the first one, I think, the explanation bakit sila nag-try maging creative doon sa paggawa nun. Kasi doon sa influence din po ng popularity of, I think, yung mga slimes. Ano po? So makikita natin doon sa social media, maraming creations of slimes. Nagulat ako na iba-ibang kulay. Pero hindi lang yun eh, yung textures po. Ano, again, yung tactile stimulation na meron. And for people who grow sa technology, they're always highly stimulated. So pansinin niyo po, dati we can watch in YouTube mga 20-minute video of particular instruction. Yung gusto natin 10 seconds na lang. So kaya yung mga TikTok, mga Reels, lahat yun paunti nang paunti lang, paikli nang paikli. The problem is not our ability to focus, but the problem is our brain being overly stimulated. So yung act of touching squeezy toys, or yung slimes, yan po, yan ay parang steaming or self-stimulatory behavior. It helps us regulate yung emotion and yung attention levels natin. Kasi dahil sana yung mga bata na overly stimulated, if they are online, pag wala silang ginagawa, they are understimulated. So you would imagine they would want to touch something which provides the necessary sensory input to help them focus at mas stimulate din. So yung creative process, idinadagdag na nila kasi probably it's, meron kasi tayong law of diminishing happiness. Ano, kung isa lang laruan mo everyday, mapapagod ka din, parang hindi na siya nagbibigay ng kasiyahan. So probably that explains kaya gusto nila na merong creative process. So nagbabago-bago parang hindi sila napuport sa...
2: Parang marginal utility pala yan eh. Diba, Prof?
1: Ano naman yan, partner? Kapag ano kain naman ka, yan? Kapag Professor Migs.
2: Sa economics yan eh. At ininsi, kapag kumakain ka ng burger araw-araw, yung day one satisfaction mo, kapag araw-araw ka kumakain, it will not be the same. Kapag sa day 7 ka, kung paulit-ulit ka na kumain. Parang related ah.
1: Oo. Tapos ako may, yung kwento nyo po doon sa kailangan iba-iba, kailangan nilang ma-stimulate. I would also compare it to pag ang mga kabataan ngayon, pag nanonood ng mga short videos or reels, di ba, nagsuscroll up ka lang.
2: Doom scrolling
1: ka, scroll up. I would imagine sa squishy, bored na sila agad sa isang klase ng squishy. So create sila ng create iba-ibang squishy, iba-ibang feeling, iba-ibang, 'di ba?
2: Itsura.
1: So ganun kasi sila ka overly stimulated. Ano, Prof, what do you think?
0: Yes, tama po. Ano? So kumbaga they wanted to induce changes para ma-sustain yung unang level ng stimulation nila nung first time nila nagkaroon ng squishy toy. So they try to put more stuff, no? Kaya papansin niyo, lahat 'yon halos tactile, hindi lang siya sa kulay, again the texture, o iba siguro cologne, no, yung smell, no. And of course, the technology that we have now, yung Facebook, TikTok, no, this is the way of our kids or Generation A to actually socialize. No? And if they're not connected sa online, and yung nabanggit nyo na nag-share sila, that also promotes yung social relationship. No, that is needed for each of them. So parang kailangan nila na makapag ma-stimulate but at the same time they wanted to socialize. Ano po?
1: It's very, very interesting. Ano? This is medyo new rin kasi for other people. Like some people alam na nila, some people getting to know or discovering it pa lang. Pero for some of our kids, it's been there for a while actually. More than 2 years ago, may ganyan, gumagawa na ng squishy-squishy yung anak ko. Tsaka nag-umpisa pa yan, hindi lang, or even 5 years ago, I remember, yung nausong stuffed toy na sobrang soft tas bumabalik. Diba?
2: Mm-hmm.
1: Yung squishy mallows ba yon? Oo, yun yung mga nauna pa. That's like, before pandemic pa yon, partner Migs, usong-uso na. So ngayon parang nag-evolve lang siya eh. And ako naman, sa tingin ko, alam mo ginawa ko, Prof, nung natuwa nga ako, uy, create siya ng create at hindi siya nag-iPad, binigyan ko nga ng maraming squishy. at DIY squishy. Na kahit na minsan sa tingin ko, naku, ang kalat naman ito. Mas gusto ko nang nagaganon siya kaysa sa nag-iPad siya. But anyway, Prof, ang daming comments eh, nakakatuwa. Si Jay na It Sabe, sabi niya, ang isa sa mga kanyang stress reliever, bubble wrap.
2: Old school.
1: Diba?
2: Old school.
1: Diba ang satisfying yung binuputok mo yung bubble wrap, mm-hmm, no, Doc?
2: Mm-hmm.
1: And then,
0: yes,
1: Prof.
0: Yes, po.
1: Ano kayo?
0: Yes, po. Para siyang, ano, yung nabanggit niyo, 5 years ago. Actually, 10 years ago, kung maalala niyo, naging popular yung mga fidget spinners naman. Ano?
1: Yes,
0: yung iniikot.
1: Yes.
0: No, yan. So, something na kinakalikot, something that is stimulating for people. Yan po.
1: Opo.
2: Alright.
1: Bubble wrap, ito si Vanessa Torres. Wala akong gusto ko yung coconut oil peanut squishy. Okay. Mm-hmm. Tapos, ito naman si Estrella Garcia. Hello, lagi po nakikinig sa atin. Yung cushion naming Yogibo, sarap kurut-kurutin habang nasa harap ng TV at yung stress relief raw niya, yung paggaganchilyo.
2: Mm-hmm.
1: Oo nga. Oo, si Marilu.
2: Ayan, si Marilu, I do self-massage different parts of my legs, arms, shoulders, at nare-relieve daw siya. Ayun, alright.
1: Si Vanessa, sabi niya, maganda yan. Squishy kasi nakakapag-strengthen din siya ng hand grip. From Vanessa Torres. And Marison, sabi rin niya, I'm 66 years old and my squishy is my kapok pillow that has seeds inside that I squash or squeeze. Since childhood days ko pa ito, I think ang modern term now is squishy. Actually, alam ko yun, yung parang may seeds sa loob or something. Yung sa Japanese, actually, may unan rin sila na. May, parang may ganun, no, Doc, Prof. Carlo.
2: Beans.
1: So, actually, I think every generation has their squishy.
2: Own version.
1: What do you think?
0: Yes, has their own version po. Ano? Kasi, this is integral po sa atin na kailangan natin na something na, again, something that is easily accessible. I think that's one. Instead of using cellphone, no, so mababansin nyo, wala naman po cellphone dati. So, ngayon, mas kinakalikot natin yung cellphone kasi it's highly available. So, I think it's a good also way of, again, introducing or reintroducing something that is basic for everyone. And we're happy. At least, nagta-transition nga po na mas nagiging creative yung mga tao, no, yung mabata. Yeah.
1: Pero last question, Doc. Yung bang pagiging very popular ng mga ganitong toys and mga gadgets at mga squishies ay sign na sobrang stressed and overwhelmed na ang mga tao ngayon, regardless of age.
0: I think the stress really is there, and this really has been parang ano po eh, parang crucified all along. Because in reality, stress po is a helpful response of our body to survive. So that means pagka we are under stress, no, that means there's something that we need to solve. So if we have a mindset na pagka stress tayo, it means there's something that we need to do to improve, then that's a better mindset. Ano po, meron siyang sineshape within us. Pero to answer the question na parang stress ba tayo ngayon, I think there's so many reasons why we can be stressed, but there's also so many reasons for us to be thankful and to de-stress as well. So kung available yung mga stressors, marami din po available, equally available na pangbaba ng stress po natin.
1: Ayun. Like si Partner Mix, tumatakbo ng madaling araw. Mga tai-chi-tai-chi, di ba? Stretching, tama. Ganyan,
2: oh, that's
1: diba?
2: Our time for ourselves para mawala po ang ating mga pang-araw-araw na iniisip.
1: Alam mo, isa pa sa akin, tumingin ka sa ano?
2: Kawalan.
1: Sa sky. Sa kawalan eh. Kawalan? Kanta ba yan? Or sa kalawakan. Wag lang yung sa araw. Wag sa araw. Sa blue sky kung ayun, meron man.
2: Oo nga, oo nga.
1: Or sa, oh, basta sa distance.
2: Ka.
1: Sa distance. Parang
2: from a distance.
1: Doc, maraming salamat, Prof.
2: Thank you, Prof.
1: Prof. Carlo
2: Prof.
1: Pilapil.
0: Maraming salamat po ulit. Thank you, Prof.
2: Thank
1: maraming
2: you, Prof.
1: Salamat. Uy, sa ating pagbabalik, Partner Mix, makakasama naman natin ang chairman ng COMELEC. Walang iba kundi si Chairman George Garcia tungkol po sa BARM elections, BSKE at filing ng COC. Ang oras po natin, 11:46 ng umaga.
3: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM! Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM!
1: Manila LGU nag-deploy ng libreng sakay para sa mga commuter sa gitna ng malakas na ulan. Ang detalye hatid ni JM Pineda mula sa PRTV News. JM.
10: Yes, niya, nagsagawa nga kaninang umaga ng libreng sakay ang Manila LGU para sa mga commuters na papunta o pauwi sa bahagi ng Quezon City na nagagaling pa sa Maynila. Tugon niya dahil sa walang tigil na buhos ng ulan at pahirapan makasakay sa mga pampublikong sakyan. Umarangkada ang libreng sakay mula sa P.O. Campus Street at binagtas nito yung kahabaan ng Taft Avenue hanggang sa may Manila City Hall. Diretso yan papuntang Quiapo, Espanya, kung saan may mga estudyante rin kanina naghihintay. At matapos niya, no, magkatapos naman yan sa may bahagi ng Welcome Rotonda, papasok yan ng Quezon City. Parehong ruta rin niya ang dinaanan ng libreng sakay, pabalik naman doon sa PO Campus Street. Patuloy naman ang nabantayan ng Manila City Disaster Risk Reduction Management Department sa ang mga lugar na madalas bain sa Maynila. Sa ulit panahon naman niya, sa ngayon ay panakanaka na lang ang ambon dito sa kahabaan ng Maynila. Yan muna ang latest. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
1: Maraming salamat, J.M. Pineda. At ngayon naman po, makakasama natin via Zoom, walang iba kundi ang chairman ng COMELEC, Chairman George Garcia. Magandang umaga po sa inyo, sir.
11: Magandang umaga po, Ma'am Nina at Sir Migs. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin.
2: Morning, sir.
1: Okay, sir. After four postponements po pala, no? Correct me if I'm wrong. Yung una pong parliamentary elections dyan sa BARM ay finally will be held sa September 14.
11: Tama po kayo at syempre po yan ay matinding niya inaasahan ng mga kababayan natin sa Bangsamoro. At sinasabi natin, yung mga nagpapakalat ng fake news pa dyan sa Bangsamoro, tuloy na tuloy po ang halalan natin sa darating po na September 14. Wala na po makakapigil po nito.
1: Okay, so totoo na po. Bakit nga po ang dami bang postponements? Naka-apat po tayo, Chairman.
11: Meron po kasi mga bagay na naging dahilan, tulad halimbawa nung naging desisyon ng Korte Suprema kung saan ang Sulu ay sinabing hindi po dapat miyembro o kasama at kabilang sa Bangsamoro at natanggal po ang Sulu. Dahil po dyan, nagbago po ang komposisyon ng mga probinsya na kabilang sa Bangsamoro. At the same time, yung mga tinatawag po na seats o upuan o yung mga parliamentary districts ay nagbago rin dahil yung mismong seats na dati ay naka-assign sa Sulu ay kinakailangan i-redistribute po. At the same time, meron din po mga ilang akda o naging ordinansa o batas ang Bangsamoro na kinwestiyon sa Korte Suprema at ito po mga ito ay dineklara na unconstitutional ng Korte Suprema.
1: Po, so wala na ang Sulu, no, doon sa BARM section.
11: Hindi na po siya kabilang. Okay. Hindi na po siya part ng Bangsamoro. Region 9 na po ang Sulu ngayon.
1: At final na po ang ating mga balota.
11: Ay, lahat po yan ay nasa mga nakadeploy na po. Nasa opisina ng mga local treasurer natin, sa batas po natin, pagka mga balota sa treasurero po natin, yung mga ilang election paraphernalia naman tulad ng mga makina, baterya, iba pa mga kagamitan, nasa local COMELEC po. Yan po lahat ngayon ay nasa mga munisipyo na, 105 municipalities and 2 cities sa buong Bangsamoro.
2: Opo. Sir, pagdating naman po dito sa barangay SK elections, ito na nga po, no, 5 years SK XX term to 5 years. Ito na po ang latest update. So ano po nga, paano po natin ito ma-expound para po sa ating mga mamamayan, sir?
11: Alam niyo po, dapat din nating maunawaan at kinikilala naman po ni Commissioner Elections po yan. Nung tayo po'y dumalo sa pagdinig ng Senado at nabababang kapulungan, sinabi natin, ang pag-fix ng ating pong termino ng barangay NSK at pag-set ng date ng halalan ay isa pong sole authority, prerogative ng ating pong Kongreso. Si COMELEC, bagamat kami ay plenary ang kapangyarihan namin sa pagkukondak ng election, kami po ay tagapagpatupad lamang ng ating mga batas sa halalan. And therefore, ang ating Kongreso ang magsasabi kung 3 taon ba ang termino ng barangay NSK o ito ba ay 4 taon o ito ba ay gagawing 5 taon katulad ng panukala sa kasalukuyan. In fact, ang panukala sa kasalukuyan, hindi lamang 5 taon gagawin ang magiging termino ng isang halal na barangay at SK. Kung hindi, meron din po na provision na 2 consecutive terms lamang sila. Ibig sabihin, sa halip na 3 consecutive terms dati, ngayon ay 2 consecutive terms na lamang na nangangahulugan na parang 10 taon ang isang barangay and SK kung sakali sila ay muling mananalo. Subalit kaakibat po ng pagpifix ng termino na yan, mula 4 taon sa kasalukuyan, papuntang 5 taon sa panukala po nila, ay kinakailangan mag-reset daw po ng ating halalan bilang insidente o consequence nung pagpupospo o pagpifix ng termino ng barangay SK officials.
2: Opo. So sir, kung di po ako nagkakamali, ang election po is November 2. Tuloy na po ba ito, sir?
11: Well, sa kasulukuyan po, ang batas natin, ang eleksyon to dapat ituloy ni COMELEC ng November 2. Ngayon, kung may papasok po na bagong batas na ito'y ipagpapaliban at ipifix yung termino ng mga barangay and SK, hindi po matutuloy ang November 2. Yan po ngayon ang inapruwahan ng mababang kapulungan kahapon at siyempre patuloy ang debate naman sa Senado at maaaring may mangyari na development naman sa Senado sa susunod na linggo.
1: Mm-hmm. Okay, ito po yung katatapos to ng holiday, kumbaga November 2, ano?
11: Tama po kayo pero... at si COMELEC po ay sumulat sa ating pong kagalang-galang na Pangulo, lumihan po tayo, nire-request natin na baka pwede yung November 3, kung matutuloy man ang election ng November 2, ay ideklara din na walang paso upang pagkatapos ng undas ay hindi kaagad luluwas yung mga kababayan natin o babalik sa kanilang mga trabaho para siguradong sila ay makakaboto sa November 2 at more or less yung pagbalik nila sa mga lugar, pinanggalingan nila o trabaho ay November 3 na.
1: Opo. Yun nga po, baka dapat ano mas late pa kasi syempre usually bumabalik po yan November 2, tama? So gusto niyo po maging November 3?
11: Ang November 3 po dapat ideklara din na walang pasok. Yung pong date na November 2, yan po yung nakapik sa batas. Batas po ang nagsabi niyan and therefore wala pong kapangyarihan si COMELEC na baguhin yung date kung kailan isasagawa ang BSKE.
2: De, tsaka November 2, Atinins, Sir George, that's a Monday eh, ba? Diba? So baka may implication din ba yon kung kunwari i-move mo ng few days? Usually, di ba, pag kunwari national elections, Mondays din yan eh, di ba? Di ba, Sir George?
11: Yung pong panukalang batas ngayon sa Senado at sa Kongreso, ang sabi po nila, kung mapagpapaliban ang election sa November 2 at ito'y gagawin na lang sa 2028, dapat daw po ay ikalawang linggo na lang na Nobyembre para hindi daw po ito nagkakaproblema dahil nga sa undas yung November 1. At alam niyo po, kalimitan dito sa ating bansa, ang halalan ay Mayo. May dahilan po kasi yung kasi pag Mayo ay summer at summer vacation din. Ngayon po, dahil ang eleksyon natin dito sa BSK ay November, tag-ulan at kalimitan may pasok pa mga bata kaya yung mga eskwelahan ay ginagamit pa rin.
1: Nako sir, maraming salamat po sa inyong oras at balitaan niyo po kami sa mga susunod na araw no o linggo tungkol po dito sa BARM elections at saka sa BSKE. Maraming salamat Chairman George Garcia ng COMELEC.
2: Thank you sir.
11: Maraming salamat po, magandang umaga po.
1: Ayan partner, kasi alam mo strictly kailangan tayong mag-end ng 11:57 dahil meron kaming handog na bagong-bago para sa inyong lahat.
2: Pero ngayon susunod po muna headline ngayon kasama si na Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
1: Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. See you tomorrow. Bye.
12: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Ito po ang DZMM. DZMM.
13: Every day na nasa DZMM ako ay memorable.
14: Cool feeling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: usapan.
1: Kung hindi ka sigurado, punta ka sa DZF. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
2: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
3: Mastang

0: hanggang sa kasagsagan ng Super Bagyo Nando ng DZMM
1: sa Metro Manila. Narinig na lang nila na nagre-report ka on the situation.
2: May nakikinig sa'yo, kapamilya, nagmamalasakit sa tweet-tweet na.
3: Patuloy pa rin kami pinatangkilik ng maraming tao.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, oy, alas 12 punto.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon.
1: Paano tayo nagkaroon ng wage order 28 nang hindi pa pinapatupad yung wage order 27?
2: Tama.
1: At paano naging 60 pesos na lang yung 85 pesos na naipanalo na po ng ating mga manggagawa?
0: 60 pesos na pantapal sa naudlot na 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila isinulong ng DOLE. Mga manggagawa, umalma!
3: Ilang lugar sa Metro Manila binaha dahil sa patuloy na pag-ulan. Presyo ng gulay at isda tumaas dahil sa habagat.
0: Mga bus at jeep na nagbabawas ng biyahe dahil sa mahal na diesel binalaan ng LTFRB. Fuel discount na mas mataas sa 12 pesos inaaral.
3: Lalaki pinatay sa saksak sa Tarlac dahil sa umano'y maingay na tambutso ng kanyang motorsiklo.
0: Dating House Speaker Martin Romualdez pinahaharap sa Sandigan Bayan bukas kaugnay ng hirit na hospital confinement. PNP General Hospital handa na sakaling ilipat si Romualdez.
3: Pelikulang Tayo sa Wakas ni na Bel Mariano at Donny Pangilinan ipapalabas sa Netflix.
0: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernaez.
3: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon.
4: Alerto sa baha! Alerto sa baha!
0: Mga kapamilya, binaha po ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa malakas na pag-ulan kaninang umaga. Sa Quezon City, gutter deep na ang baha sa intersection ng Mindanao Avenue at North Avenue at northbound ng Aurora Araneta. Habang kalahati naman, nanggulong ang baha sa NS Amoranto. Sa Maynila, gutter deep na rin ang baha sa Roas Boulevard sa may UN Avenue, Calo Maria Orosa at northbound at southbound ng Rizal Avenue Arpapa. Habang half gutter deep naman sa Espanya Boulevard corner Antipolo Street. Gayun din sa kahabaan ng Taft Avenue mula NBI hanggang UN Avenue sa Ermita at Abad Santos corner Tayuman Street sa Mandaluyong. Kalahati ng tuhod po ang baha sa Boni Avenue corner F. Ortiga Street, habang gutter deep naman ang baha sa C3 Road corner NLEX Connector sa Caloocan City. Gayun din sa Marcos Highway sa Marikina City. Sa Valenzuela, 8 pulgada ang baha sa Marulas. Gayun din sa Governor Pascual Avenue, MH Del Pilar Street at Rizal Avenue sa Malabon. Bisitahin po ang social media accounts ng MMDA para sa kompletong listahan ng binahang kalsada.
3: Kanya-kanyang diskarte ang ilang commuter na stranded sa gutter deep na baha sa Maynila. Balita mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish.
5: Rica, pinagpatong at pinagdikit na kahoy at batong nilagay sa gilid ng sidewalk malapit sa kanto ng Escoda sa South Avenue sa Maynila para makatawid ang ilang commuter na walang bota. Umabot kasi hanggang gutter ang tubig kaninang umaga matapos bumuhos ang malakas na ulan. Parang tila sa jeep yung sistema roon dahil bago magamit ang makeshift na tulay, nagbibigay muna ng barya mga dumadaan bilang dagdag tulong sa mga nagbabantay o umaalalay, pero giti lang hindi naman umano pilit ang pag-abot ng pera.
6: Ngayon, magkano pong babayaran para pumakatawid?
7: Kahit magkano, kahit dalawang kilo.
6: Kung anong pwedeng i-offer. Magkano pong nilagay niyo, ma'am, sa bote?
8: 3 pesos lang, pero alam ko kasi tatawid lang naman ako. Okay. Pero alam ko malaking tulong sa kanila.
5: Samantala, sumampa kanina sa malaking truck ng libreng sakay ang ilang pasaherong walang masasakyan. Tumitigil kanina sa bawat kanto ng South Avenue yung truck at mag-iikot sa iba pang bahagi ng lungsod. Binaha kaninang umaga yung ilang parte ng ermita gaya sa bungad ng Calo Avenue at Taft Avenue, kabilang yung kanto ng TGA, yung Paura, Pedro Hill at Quirino, ngunit ngayon ay passable na sa mga motorista. Nang madaan naman yung mga yung Radyo Patrol alas 10 kaninang umaga, pumupa na rin ang baha sa kahabaan ng Espanya Boulevard. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
3: Maraming salamat, Trisha Lindo.
0: Sinuspindi ang klase sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa nararanasang ulan ngayong araw dulot ng habagat. Kanselado ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa Maynila, Quezon City, Pasay City, Las Piñas, Marikina, Mandaluyong, San Juan, Navotas, Muntinlupa, Parañaque, Valenzuela, Caloocan at Malabon. Nagsisuspende rin ang face-to-face classes sa ilang lalawigan.
3: Magpapatuloy ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw dahil sa habagat, habang magpapaulan din sa hilagang Luzon ang trough o buntot ng dating bagyong Pilandok. Asahan ang pabugso-bugsong malakas na ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon, kabilang sa Bataan at Zambales, gayon din sa Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kalat-kalat na pag-ulan naman ang mararanasan dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, Aklan at Antique. Inaasahang magpapatuloy ang maulang panahon dahil sa habagat hanggang weekend. Nagbabala naman ang pag-asa sa posibilidad ng record-breaking na init dahil sa El Nino sakaling matapos na ang habagat sa ikalawang linggo ng Oktubre.
0: Pinaghahanda na ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang posibleng pagtaas ng level ng tubig sa Marikina River. Balita mula sa Marikina, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
2: Jeff Patrick na nanatili sa 13.5 meters ang level ng tubig sa Marikina River na pasok pa rin sa normal level. Ito ay sa kabila ng orange rainfall warning na pag-asa at panakanakang pag-ulang nararanasan sa lungsod o naranasan sa lungsod kanina umaga. Pero kahit normal pa ang antas ng tubig sa ilog, puspusan na ang paghahanda ng lokal na pamahalaan. Naabutan ng Radyo Patron sa Bayan Bayanan Access Road ang mga tauhan ng Marikina Local Government Unit na nagbabantay sa antas ng ilog. Inatasan na rin ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways na iparada sa mas mataas na lugar ang mga bako na ginagamit sa dredging ng Marikina River. Sa A. Bonifacio Avenue naman, naabutan ng Radyo Patrol ang mga tauhan ng Marikina Parks Development Office na nagpuputol ng malalaking sanga ng puno habang hindi pa matindi ang sama ng panahon. Bukod sa trimming operation, regular din ang nila ang pagpapalalim ng mga creek sa lungsod para maiwasan ang pagbaha. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
3: Sa ibang balita, kinwestiyon ng grupo ng mga manggagawa ang inilabas na panibagong wage order ng Department of Labor and Employment. Sa harap ito ng issue sa hinarang na 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila na nakabinbin pa rin sa Pasig Regional Trial Court. Sa ilalim ng Wage Order 28, inirekomenda ang 60 pesos na dagdag sahod. Sa panayam ng DZMM, kinwestiyon ni Trade Union Congress of the Philippines spokesperson Carlos Oñate ang panibagong wage order na mistulang tinapyasa ng naunang dagdag sahod. Giit ng grupo, hindi na kailangan ng bagong wage order at dapat tindigan na lang ng dole ang posisyon ng Office of the Solicitor na walang jurisdiction ang korte sa usapin ng dagdag sahod. Batay sa kwenta ng TUCP, nasa mahigit 2,000 piso na ang nawala sa dagdag kita ng mga manggagawa mula nang harangin ang wage hike nitong Hulyo.
1: Ang punto lang natin dito, kung yung legal na Wage Order 27 hindi mapatupad ng DOLE Secretary Francis Tolentino, bakit pa tayo pupunta sa Wage Order 28? Paano tayo nagkaroon ng Wage Order 28 nang hindi pa pinapatupad yung Wage Order 27?
9: Tama.
1: At paano naging 60 pesos na lang yung 85 pesos na naipanalo na po ng ating mga manggagawa?
3: Pinangangambahan naman ng TUCP na magresulta sa mas marami pang petisyon laban sa aumento sa sahod ang naging aksyon ng DOLE.
1: The mere fact na naglabas ang DOLE ng panibagong Wage Order 28, parang may implicit na admission na doon na may problema.
9: Correct.
1: Sa Wage Order 27. E di kay questioning na naman.
9: Tama.
1: Hindi lang ng dalawang construction company. Sa balita namin, may mga iba pa na private employer.
3: Tumaas ang presyo ng gulay at isda sa ilang palengke sa Metro Manila. Sa Pasay Public Market, 170 pesos na ang kada kilo ng repolyo. Ang gulay Tagalog gaya ng talong nasa 120 pesos na. Habang ang siling labuyo, 300 pesos na mula sa dating 150 pesos. Tumaas na rin ang presyo ng isda, partikular ang bangus dagupan na 240 pesos per kilo at tilapia na 150 ang kilo. Ayon sa mga nagtitinda, matumal tuloy ang bentahan dahil sa dobleng taas presyo dahil na rin sa masamang panahon.
9: Dahil kumusta, baka stranded po yung mga biyahero, hindi po makatawid. Tapos, plus po yung nasirang mga tulay. So, nagmahal po lang. Dito po sa bandang Bulacan, Pampanga, sa Batangas pa rin po.
0: Nagbawala naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga kumpanyang nagbabawas ng biyahe dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi sa DZMM ni LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Pua Jr. na may itinakdang bilang lang na pinapayagan sa pagbabawas ng biyahe. Kaya kung sumobra ay pwedeng magresulta sa suspensyon o kanselasyon ng kanilang prangkisa. Una nang sinabi ng ilang jeep at bus operator na nagbawas na sila ng biyahe para makatipid sa konsumo sa diesel.
10: Meron naman po na tayong percentage na allowable na hindi bumiyahe sa isang fleet. Huwag lang po nilang ma-reach yun dahil it will be deemed an abandonment of their route which would cause po ng cancellation or suspension ng kanilang prangkisa.
0: Inaaral naman ng LTFRB ang posibleng pagtataas pa sa 12 pesos na fuel discount na ipinatutupad ng pamahalaan para mas maramdaman ng mga chauffeur at operator. Samantala, kalaboso ang dalawang lalaki matapos tangayin at ibenta online ang e-trike sa Balate, Maynila. Sinasabing ipinarada ng biktima ang kanyang e-trike sa pay parking area pero nadiskubring wala na ng balikan. Nahuli naman ang mga suspect sa follow-up operation bagamat nagkaroon pa ng habulan ng arestuhin. Nabawi na ang nanakaw na e-trike na naibenta online sa halagang 14,000 piso. Inaalam naman ng pulisya kung may iba pang kasabwat sa krimen.
3: Nagliab ang container van sa bahagi ng Luzon flyover sa Quezon City kaninang madaling araw. Sa video, kitang galing ang apoy sa mga gulong ng sasakyan. Wala namang nasaktan dahil agad na nakalabas ang driver ng truck. Pero bumagal ang usad ng trapiko sa lugar kaninang umaga dahil hindi pa naaalis ang container van sa kalsada hanggang 6:30. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagliab ng sasakyan.
0: Patay ang 17-anyos na binatilyo matapos bugbugin at saksakin ng grupo ng mga kabataan sa Capas, Tarlac. 17 saksak ang tinamon ng biktima mula sa 4 na sospek na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Habang nakaligtas naman ang kasama nito, sinasabing nagalit ang mga sospek sa maingay na tambutso ng motorsiklo ng biktima. Nasa kustodiya na ng Capas Police Station ang 18-anyos na sospek na kinasuhan ng murder. Kinasuhan din ang dalawang 17-anyos na sospek na nasa kustodiya na ng DSWD. Habang hindi naman nakasuhan ang 14-years-old na sospek.
3: Mahigit 61,000,000 pisong cash at halaga ng alahas ang natangay sa pawn shop sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Ang mga kawatan, sinasabing dumaan sa butas ng sahig. Balita mula sa Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
11: Ayon sa Nueva Ecija Police Provincial Office, nadiskubre ng branch manager ng pawn shop ang pagnanakaw nang buksan niya ang establishmento dakong 8:35 ng umaga. Natuklas ang gumawa ng butas sa ilalim ng sahig ang mga suspect na direktang konektado sa kanal para makapasok sa loob ng pawn shop. Natangay umano ang cash at mga alahas na nasa pawn shop na tinatayang nagkakahalaga ng 61,992,000 pesos. Patuloy ang pagsusuri ng mga CCTV footage sa paligid ng pawn shop habang nagsagawa rin ng crime scene processing ang Scene of the Crime Operatives o SOCO. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy at ma-arrest ang mga responsable sa pagnanakaw. At yan balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
3: Maraming salamat, Cesar Galassi.
4: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Para sa isang eksperto, hindi maaaring ipatawag si Vice President Sara Duterte para tumestigo laban sa sarili sa impeachment trial. Pero sa sinabi sa DZMM ni Attorney Michael Yusinko, maaaring voluntaryong humarap ang Vice Presidente para sagutin ang mga alegasyon. Nakaatang naman anya sa defense team at hindi sa prosecution ang hamong mapaharap si VP Sara kapag sila na ang maglalatag ng ebidensya.
12: It is on her defense team. Present her. Put her on the stand and be a witness para mapaliwanag niya bakit ba siya nagbanta, ano nangyari doon sa confidential funds, anong paliwanag yun doon sa ASALN niya, bakit wala yung mga iba't ibang kayamanan doon.
3: Ipinauubayan na ng House Prosecution Panel sa Senator Judges kung kakatigan o hindi sakaling hilinging ipatawag ang respondent na si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sinabi sa DZMM ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na bagamat karapatan ng bise na hindi dumalo sa paglilitis, pupwede siya mismo ang mag-waive nito tulad ng ginawa ni dating Chief Justice Renato Corona para pabulaanan ang mga ipinupukol sa kanya. Naniniwala rin si Attorney Capunan na walang dahilan si VP Sara para igiit ang right against self-incrimination kung naniniwala ang bise na inosente siya sa mga akusasyon laban sa kanya.
13: Kung mali yung paratang sa inyo at feeling mo na ikaw ay nagiging victim ng political vendetta or misinformation or tinatarget yung violation ng human rights mo or yung buhay mo mismo, no? Will you invoke the right to remain silent? You will use all means, witnesses, documents to prove your innocence.
3: Ikinalugod naman ang prosekusyon ng pagtalakay sa vote threshold sa impeachment. Pero ayon kay Attorney Capunan, nakatuon ngayon ang kanilang panig sa bigat ng kanilang ebidensya.
0: Pinahaharap ng Sandigan Bayan si dating House Speaker Martin Romualde sa pagdinig bukas kaugnay ng kanyang urgent motion for hospital confinement. Sa inilabas na court order, inatasan si Romualdez na humarap sa korte. Ipinapasumpi na rin ang mga doktor ng mambabatas para ipaliwanag at isumite ang mga medical report sa pagdinig. Sa inihaing motion, sinasabing nakararana si Romualdez ng alta presyon, unstable angina, coronary artery disease at iba pang sakit. Nauna nang binigyan ng 2 araw ang prosekusyon para maghain ng tugon sa urgent motion for hospital confinement ni Romualdez.
3: Handa ang Philippine National Police General Hospital sakaling aprubahan ng Sandigan Bayan ang paglipat kay dating House Speaker Martin Romualdez mula sa pribadong ospital. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na may sapat na pasilidad at personnel ang PNPGH para magbigay ng atensyong medikal kay Romualdez habang nananatili sa kustudiya ng pulisya. Una nang sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, nahihilingin nila sa anti-graft court na ilipat si Romualdez sa ospital sa Camp Crame.
0: Tiniyak ng liderato ng Senado na ipagpapatuloy ang reforma sa edukasyon kasunod ng PISA report. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Maro. Robert.
14: Jeffrey, ikinatuwa ni Senator Sherwin Gadzalian ang pag-angat ng mga Pilipinong mag-aaral sa pinakabagong resulta ng Program for International Student Assessment o PISA 2025. Ayon kay Senate President Gadzalian, dapat itong ipagmalaki dahil patunay itong nagbubunga ang mga reforma at learning recovery initiative sa edukasyon. Pero binigyan din ng senador na hindi dapat huminto ang mga reforma. Kailangan nga niyang mapanatili ang momentum para maging pangmatagalan ang pagbuti ng learning outcomes ng mga mag-aaral. Kabilang sa kanyang binigyang prioridad ang pagpapatuloy ng learning recovery programs tulad ng academic recovery and accessible learning o aral program sa pagtalakay sa 2027 national budget. Sinabi ni Gadzalian na dapat patuloy na bigyang prioridad ang mga reformang magpapatibay sa pundasyon ng edukasyon mula early childhood development hanggang teacher education. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Maro, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Maro. At susunod, ilang ospital sa Maynila nagdagdag ng kama para sa mga pasyenteng may leptospirosis.
3: Daan-daang ektarya ng mga taniman sa Cebu City apektado ng El Nino. Tutok lang dito sa Headline Ngayon.
4: Headline Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
16: Tuloy lang sa activities on the go.
15: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
17: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
15: Let's go!
16: Make your move, baby.
17: Arthrisin, get going!
18: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
20: Ring, ring, go away!
21: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
20: Cough, cough, wet away! Yay!
21: Pambatang lagundi, Plemex!
22: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
4: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline Ngayon!
0: Oras po natin, 12:23.
19: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Alerto Servisyo! Alerto Servisyo!
3: Kapamilya, may payo po ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga kapamilya nating na biktima ng scam sa mga e-wallet platform. Sinabi sa DZMM ni CICC Executive Director Yusek Renato Paraiso na dapat unang tawagan ang mga e-wallet platform para ma-hold ang transaction. Sakaling na-withdraw naman ang pera, huwag pong mag-alala dahil pwedeng matukoy ang user na kumuha ng pera. Posible aniyang napasok ng tinatawag na Trojan ang device ng mga biktima kaya na-access ng mga scammer ang bank at e-wallet app kahit walang binibigay na one-time password o OTP.
24: Hindi na ho sila pwede magtagot. Kami ho ang mag-a-unmask sa kanila at si Melvin ho ang hahabol at hahabol sa kanila. Kung napahold natin within the banking system, ibig sabihin ho, kahit magpa-transfer, transfer pa yan sa iba-ibang bako as long as hindi wini-withdraw. Yun ang importante. Yun yung may mahahabol pa natin yan.
0: Dinagdagan na ang bed capacity sa ilang ospital sa Maynila dahil sa patuloy na pagdami ng pasyenteng tinamaan ng leptospirosis. Sinabi sa DZMM ni Manila LGU Officer in Charge City Health Officer Dr. Grace Padilla, may 6 na ospital sa lungsod na patuloy na tumatanggap ng mga pasyente. Gaya sa ospital ng Maynila, nakaramihan ay niya sa mga dumadating na pasyente ay may malalang kaso na ng leptospirosis. 15 ang nagdadialysis na.
2: since hindi naman natin maiwasan yung ganyan, pabugso-bugso, hindi na kanina maaraw, tas ngayon ay hindi, kailangan proteksyonan natin ang sarili natin. Kailangan natin mga protective gear. Bota, ang importante dyan, pag tumaas ang tubig, huwag muna kayo lumusong.
3: Mahigit 800 pulis mula Davao Region ipinadala sa BARMM para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa Lunes. Balita hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
5: Idinaos kaninang umaga ang send-off ceremony sa Camp Quintin Merecido sa Davao City sa 869 na police personnel na idineploy sa Bangsamoro Region para sa BARM elections. Kabilang dito ang 500 bahagi ng Special Electoral Board at mahigit 300 magbabantay sa seguridad sa lugar. Idedeploy ang mga police sa Special Geographical Area, Maguindano del Sur Police, Maguindano del Norte Police at Cotabato City Police Office. Sa talumpati, pinayuhan ni COMELEC 11 Regional Director Attorney Remlani Tambuang ang mga pulis ng ibayong pag-iingat sa kanilang deployment. Ayon sa PRO 11, 73 lugar sa BARM ang itinuturing na election hotspots. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
3: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
0: Hindi lang supply ng tubig ang nanganganib dahil sa El Nino sa Cebu, pati mga taniman apektado na rin. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
6: Yes, Jeff, tinatayang nasa 138 hectares ang na mga taniman sa Cebu City ang apektado ngayon ng El Nino. Ayon sa City Agricultural Office, 8 na lamang sa mahigit 40 irrigation system ang gulay, mais at iba pang pananim. Hinikayat naman ng Agriculture Office ang sanggunian panlungsod na maglaan ng sapat na pondo para sa posibleng ayuda sa mga magsasaka. Naghahanap din ang lungsod ng alternatibong mapagkukunan ng tubig para matugunan ang epekto ng matinding tagtuyot. Ang Cebu ay kabilang sa mga lugar na matinding tinamaan ng El Nino ngayong taon. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
3: Hinatulang guilty ang tatlong sangkot sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
7: Rika, hinatulan ng korte ang tatlong akusado sa magkakahiwalay na kaso ng ilegal na pag-iingat ng baril, bala at mga pampasabog na may kaugnayan sa pamamaril kay dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo noong March 4, 2023. Kinilala ang mga nahatulan na sina Jorek Garrido Labrador, Joven Calibo Javier at Benji Rodriguez, kung saan nasamsambulan sa kanila ang isang 45 kalibreng baril, 2 magazine, 14 na bala at 2 hand grenade. Sa desisyon ng Manila Regional Crime Court Branch 40, inatulan si Labrador ng 8-10 taong pagkakulong dahil sa ilegal na pag-iingat ng baril at bala. Samantala, reclusion perpetuo naman ang binataw kina Javier at Rodriguez dahil sa ilegal na pag-iingat ng mga pampasabog. Ayon kay Justice Spokesperson Polo Martinez, naharap din ang tatlo sa hiwalay ng mga kaso ng murder, frustrated murder at attempted murder sa RTC Manila Branch 17, kung saan kasama rin sa kasong ito si dating Congressman Arnulfo Tevez na itinuturong utak sa pagpatay kay Degamo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz.
0: Dumistansya ang Department of Foreign Affairs sa pahayag ni Defense Secretary Gilberto Chedoro laban sa China habang nasa defense dialogue sa South Korea. Balita mula sa Balacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
8: Jeff, ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, nirerespeto nila ang pahayag at pananaw ni Defense Secretary Gilberto Chedoro Jr. sa insidente, pero tumanggi ng magbigay ng karagdagang komento o reaksyon. Magugulit ang sinita ni Chedoro ang mga opisyal ng China matapos ang abutan ng isang note na naglalaman ng pagkontra ng Beijing. Sa 2016

0: EZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: Ikinokonsidera ng Senate Impeachment Court na ang korte na mismo ang magpatawag kina Colonel Raymond Lachica at Dennis Nolasco bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magugunitang makailang ulit na lumutang ang pangalan ni Lachica at Nolasco sa mga nakalipas na pagdinig na itinuturing na missing link sa umano'y maanomalyang paggasta ng milyon-milyong pisong confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President. Sinabi sa DZMM ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol na marami pang gustong linawin ang Senator Judges para mabuo ang naunang testimonya ng mga naging testigo ng prosekusyon. Una nang binitawan ng prosekusyon bilang witness sina Lachica at Nolasco. Wala pang pahayag ang depensa kung ipatatawag ang mga ito.
3: The percentage of them being called is very high. Bilang sila yung senator judges, sila yung magde-decide on the matter. Kung sa utak nila hindi pa nila natatali yon, yung buong kaso ng Article 1 na yon, then the court might need to use its power to call them para maitali yon at mabuo yung buong kwento.
1: Sa labas ng bansa, nananatili ang banta ng terorismo sa Amerika 25 taon matapos ang 9/11 attack. Ayon sa Federal Bureau of Investigation, patuloy na nagpapalakas ng puwersa ang mga terorista gamit ang online at social media matapos ang pag-atake ng Al-Qaeda network. Higit 2 dekada na ang nakalipas. Noong September 11, 2001, hinijack ng 19 na terorista ang 4 na commercial plane. 2 rito ang pinasabog ang Twin Towers sa New York, isa ang nagpabagsak sa Pentagon sa Washington, habang isang eroplano ang bumagsak sa Shanksville Field sa Pennsylvania. Matapos lumaban ang mga pasahero para pigilan ang mga hijacker, naibangga ito sa US Capitol o sa White House.
4: Showbuzz ngayon!
5: Showbuzz ngayon!
2: Sa wakas, ipapalabas na sa Netflix ang hit film ni Nabel Mariano at Donnie Pangilinan na Tayo sa Wakas. Mayo ngayong taon ang unang ipalabas sa mga sinehanang pelikula na nakapagtala ng record-breaking opening sales na 12 million pesos. Una nang inanunsyo na ito ang huling proyektong pagsasamahan ng Tambalang Don Bell sa ngayon, kaya sa mga hindi nakaabot sa sinehan, simula bukas, mapapanood na ang Tayo sa Wakas sa Netflix. Samantala, ni-reveal na ni Alex Gonzaga sa netizens na Isaac Gerard ang pangalan ng kanyang newborn baby boy.
1: At yan ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernandez.
2: Hanggang bukas, ako naman po si Rica Lazo. Susunod na ang pagpapatuloy ng MMK Dog Tag.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:35.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
3: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Mag-iingat kayong mag-ama sa biyahe, ha? Kakausapin niyo rin ba si Lemuel pagdating niya sa Maynila?
5: Oho, Itay. Magkatulong po kami ni Itay na magpapaliwanag sa kanya.
6: O sana naman eh, paniwalaan niya mga sasabihin.

0: Aba?
1: Ba?
0: May dalawang lalaking bumaba sa motorsiklo. Itay yung mga mensahero yata eh. Magtatanong siguro sa atin.
2: Sino mo ba si Esteban Dumanais?
1: Ako yun. Bakit?
2: Ikaw pala. Pasensya na. Napag-utusan lang kami para singiling ka sa kataksila mo sa samaan.
3: Pakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
4: Ang nakaraan. Mabilis na bumubuti ang kalagayan ng baliw na ina ni Lemuel. Ayon sa mga doktor, hindi magtatagal at tuluyan na itong gagaling. Samantala, lakas loob na ipinagtapat ni Blanca sa binata ang lihim niya tungkol sa kanyang tatay, na ito ay dating rebelde. Natanggap din yun ni Lemuel, ngunit saka naman na paglaruan ng mga pamangkin ni Blanca ang dog tag. Nakita ni Lemuel na ang dog tag ay sa kanyang itay, na napatay noon sa labanan. Galit na humihingi ng paliwanag ang binata. Charo, nabigla kaming lahat sa pangyayari. Parang pare-pareho naming nalulon ang aming mga dila at di namin naipaliwanag ng mabuti kay Lemuel kung bakit nasa pag-iingat ng aking ama ang identification tag na iyon ng kanyang itay. Galit siyang nag-alsabalutan at hindi pinakinggan ang pakiusap kong pag-usapan namin iyon ng maayos.

0: Mabuti na lang at nalaman ko na ang totoo, Tito David. Maliwanag na sa akin ang lahat. Ama ni Blanca ang rebeldeng nakapatay kay Itay.
1: Pero kung totoo man, sa aking palagay, hindi dapat madamay ang relasyon nyo ni Blanca.
0: Hindi ko na kayang mahalin ang babaeng anak ng taong nakapatay sa sarili kong ama.
1: Alalahanin mo, sundalo ang Itay mo. At tapatay siya sa isang lehitimong labanan.
0: Lehitimo? Rebelde sila, Tito. Paano magiging lehitimo ang pakikipaglaban nila sa gobyerno?
1: May ipinaglalaban silang prinsipyo. At sa isang gera, hindi itinuturing na krimen ang pagpatay sa kaaway.
0: Hindi ko matatanggap ang kanyang katwiran. Kahit ano pa ang sabihin nyo, hindi ko matatanggap na maging asawa kong babaeng anak ng kriminal na pumatay sa itay ko.

0: sabihin niya sa akin ang totoo, Itay. Kayo ba nakapatay sa ama ng nobyo ko?
1: Anak, hindi ako. Maniwala ka sana sa akin, hindi ako.
0: Nasusuklam ngayon sa akin si Limuel dahil sa dogtag ng itay niya. Kung bakit kasi hindi pa niya itinapon yon, hindi na sana naging ugat para mangyari ito.
1: Hindi ko maatim na itapon. Naging mahalaga kasi sa akin ang maikling paalala niya sa akin matapos siyang babaril ang mga kasamahan ko.
0: Kung ganun, hindi nga kayo nakapatay sa kanya.
1: Hindi ako, anak. At ngayon ko lang ito sasabihin. Sa buong panahon nakasapi ako ng mga rebelde, hindi ko nagawang pumatay ng sundalo. Oo, may prinsipyo nga kaming ipinaglalaban. Pero ayokong pumatay ng kapwa ako Pilipino.
0: Kung gano'n, Itay, samahan ninyo ako sa Maynila. Tulungan ninyo ako magpaliwanag kay Limuel. Mahal ko siya, ayoko mawala siya sa akin.
1: Pero anak, paniniwalaan kaya niya tayo?
0: Kailangan maniwala siya.
1: Nakita ko sa mga mata niya ang di masusukat na pagkasuklam. Muhin-muhin siya sa akin. Pakiwari ko'y hindi kami na kaya tanggapin.
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
5: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
10: Private Confessions. Private Confessions.
9: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat.
10: Private Confessions.
9: Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
13: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
14: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM
16: MMK sa DZMM.
17: Charo, mukhang magkasalungat ang tinatahak ng kapalaran namin ni Lemuel. Habang nakakatanaw siya ng pag-asa para sa kanyang ina, ako naman ay nagsimulang dumilim ang mundo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na iyon, Charo. Napaluwas na sana kami sa Maynila, nang dumating sa amin ang isang trahedyang mahirap tanggapin.
18: Kumusta na po kayo, Inahe?
0: Mabuti naman, anak.
18: Sabi po ni Doktora, kung magtutuloy-tuloy daw po ang pagbuti ng kalagayan nyo, eh makakalabas na kayo dito.
0: Saan ako titira? Paglabas ko rito.
18: Sa akin, oh. May inuupahan ho akong maliit na bahay, malapit sa pinagtuturoan kong school. May trabaho na ho ako, Inahe. Teacher na ho ako.
0: Teacher ka na pala. Salamat sa Diyos. Pero, di mo ba ako ikahihiya?
18: Bakit ko naman kayo ikahihiya? Nanay ko kayo. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Kung wala kayo, hindi ako magiging tao.
0: Pero, ako'y...
18: Inahe, wag ho kayong mag-isip ng ganyan. Isa pa, magaling na kayo. At ang parting ito ng buhay natin, kalilimutan natin. Basta, paglabas nyo rito, magsisimula tayo ng bago.
0: Siya na pala. Nasaan yung babaeng minsan isinama mo rito?
18: Kasi ho eh.
0: Gusto ko ang babaeng yun para sa'yo, anak. Bilang isang ina, nararamdaman kong magiging maligaya ka sa babaeng yun. Nakita ko, mahal na mahal ka niya.
18: Nay, kasi po...
0: Bakit? Nagkatampuhan kayo? Makipag-ayos ka sa kanya, anak. Alam mo, nakikita ko ang sarili ko sa kanya noong panahon namin ng itay mo. Mahal na mahal ka ng babaeng yun. Maniwala ka sa akin.

0: Flora, aalis na kami ni Blanca. Bahala ka na muna rito habang nasa Maynila ako, ha?
1: Oh, sige. Oh,
2: nga, inay. Titingnan na rin po namin yung lote sa squatter na gusto kong bilhin.
1: Mag-iingat kayong mag-ama sa biyahe, ha? Kakausapin niyo rin ba si Lemuel pagdating niya sa Maynila?
2: Oo, inay. Magkatulong po kami ni Itay na magpapaliwanag sa kanya.
0: O sana naman eh, paniwalaan niya mga sasabihin ko.

0: Aba?
1: Ba?
0: May dalawang lalaking bumaba sa motorsiklo. Itay yung mga mensahero yata eh. Magtatanong siguro sa atin.
1: Sino mo ba si Esteban Dumanais?
2: Ako yun. Bakit?
1: Ikaw pala. Pasensya na. Napag-utusan lang kami para singilin ka sa katak sila mo sasamaan.
0: Itay!

0: magbabalik ang
1: Maalaalam Kuya sa DZMM.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
0: Hello, attorney!
1: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-Strenda. Una sa balita, una sa public service.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Maalaala mo kaya sa DZMM.
5: Charo, dahil sa pangyayaring iyon, ay personal naming nakilala ang mayor sa aming bayan. Dahil siguro sa awa sa amin, ay nag-alok ito ng tulong upang mabigyan ako ng teaching assignment sa sarili naming bayan. Tinanggap ko yon, Charo, upang hindi ko na maiwan sa probinsya namin ang aking ina. Wala nang dahilan ang mga rebelde para pag-isipan pa kami ng masama dahil wala na ang dating miyembro nila

0: Ang tagal ng leave mo, Olga. 2 weeks ba yun?
1: Oo. 2 weeks na akong nawala. Sinamahan ko muna ang kaibigan ko. Saka, baka hindi mo alam, ha? Nag-resign na rin si Blanca bilang teacher dito sa school natin.
0: Ha? Huh? Bakit?
1: Eh kasi doon na lamang daw siya magtuturo sa probinsya nila. Sa Barrio Kidulog, Prieto Diaz ba yun? Sursugod? Yun. Gusto sigurong samahan ng nanay niya. Balo na kasi.
0: Balo?
1: Mm-mm.
0: Buhay na buhay si Mang Teban, ha?
1: Wala na. Patay na si Mang Teban eh. Kaya nga, bigla akong nag-leave kahit bagong bukas pa lamang ang klase. Dinamayan ko ang kaibigan ko sa pagkamatay ng tatay niya.
0: Paano namatay si Mang Teban?
1: Adi, binaril.
0: Sinong bumaril?
1: Aba, walang ebidensya eh. Baka raw mga dating kasamahan. Eh, gano'n naman talaga ang mga rebelde, di ba? Hindi nila mapatawad ang kasamahang nagbabalik loob sa gobyerno. Eh, tinuturing nilang taksil sa samahan ng sinumang kumalas.
0: Wala na pala ang tatay niya.
1: Papaluwas daw sana silang mag-ama ng barilin si Mang Teban. Kakausapin ka raw sana eh. Kasi sumusumpa raw si Mang Teban, Manuel. Hindi siya ang nakapatay sa itay mo.
0: Babalik ako sa Kinulog. Makikipagkita ako sa kaibigan mo.
1: Aba, Manuel, yan ang pinakatama mong gagawin bago pa mahuli ang lahat.

0: Nagulat ako sa pagpunta mo dito sa Sursogon, Limuel. Akala ko hindi na tayo magkikita muli.
1: Alam ko na lahat, Blanca. Sinabi sa akin ni Olga.
0: Nang araw na napatay si Itay, paluwas na kami ng Maynila noon. Kakausapin ka sana niya eh. Ipaliliwanag niya sa'yo kung paano napunta sa kanyang dogtag ng Itay mo.
1: Hindi ka na dapat magpaliwanag. Naiintindihan ko na. Isa pa, sabi nga ni Tito David, napatay si Itay sa isang lihito mong labanan. At hindi maituturing na krimen ang pagkapatay sa tatay ko. Pasensya ka na. Pinanlabuan lang kasi ako ng isip.
0: Nalulungkot din ako sa nangyayari ito sa atin, Limuel. Siguro isa sa dahilan to kung bakit nagpalipat ako ng teaching assignment dito sa bayan namin. Gusto ko maturo ng mga bata habang maaga. Yung para maituwid ang kanilang mga landas. Para maging maganda, magkaroon ng pagbabago. May iba pang paraan, di ba?
1: Hayaan mo. Tutulungan kita sa mga plano mo niyan, Blanca.
0: Anong ibig mong sabihin?
1: Kung mapapatawad mo pa ako, magpapakasal tayo. At gusto kong dito na rin tayo magtulong. Sabay nating imumulat ang mga kabataan na hindi pag-aaklas ang sagot sa problema ng bayan.
0: Limuel, totoo ba sinasabi mo sa akin?
1: Totoo. Ang mga pamilya natin ay parehong biktima ng walang kabuluhang gera ng Pilipino laban sa kapwa Pilipino. At sana, sa munting kakayahan natin ay makapag-ambag tayo tungo sa hinahangad nating pagbabago.
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio.

0: Atin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Charo, pinatawad ko si Lemuel at di nagtagal ay nagpakasal kami. Pagkalipas ng 2 pang taon ay ganap nang gumaling ang kanyang ina. Ngayon ay kasama naming naninirahan dito sa Barrio Kidolog, Prieto Diaz, Sorsogon, ang aking biyanan at tinutulungan kaming alagaan ang aming 3 naging anak. Dito na rin sa Sorsogon nagtuturo si Lemuel, Charo. Sa aming pagtuturo sa mga bata ay dahan-dahan na naming ikinikintal sa kanilang isip na hindi solusyon ang anumang armadong pakikibaka laban sa gobyerno, anuman ang hinaing ng taong bayan, dahil walang buting idinudulot ang digmaan. Hanggang dito na lamang, at maraming salamat sa pagbigay daan mo sa aking liham. Gumagalang, Blanca. Acceptance of what has happened is the first step to overcoming the consequences of any misfortune. Pagtanggap sa mga pangyayari sa ating buhay, gaano man iyon kapait at kasakit, upang ang buhay ay patuloy na dumaloy hanggang maabot ang ating mga pangarap. At sa isang tapat na nagmamahal, walang hindi magiging katanggap-tanggap. Hindi mo lilingunin kung saan siya nanggaling. Sa halip, sasamahan mo siyang tanawin ang marami pang bukas na darating. Yan ang kabuuan ng kasaysayan ni Blanca na pinamagatan natin Dog Tag. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, kapamilya.
1: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oros po natin. 101.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!

0: Magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapamilya. Ngayon po ay September 9, 2026. It's a very weird Wednesday. Pagdating po sa parahon, hindi po namin naiintindihan ano po ang nangyayari ngayon kasi dito po sa Metro Manila, mga kapamilya, no, yung mga nakikinig po sa probinsya. Kanina pong umaga, ang bumulaga sa amin ay napakalakas pong ulan. Nabaha po maraming kalsada dito sa Metro Manila. Pero ngayon po, as I look to my left, ang taas po ng sikat ng araw kung kailan po nagsuspend na ng klase. Grabe yung mga nangyari today. Wednesday parang po, mga kapamilya. Kumusta naman po lahat ng mga nakatutok po ngayon dyan sa Sky Cable Channel 26? Kumusta po ang hump day Wednesday po ninyo? Regular programming po tayo ngayon dahil hindi po muna sila magsasagawa ng day 24 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Usually kasi 3 days po yan per week, ano? Monday to Wednesday. Pero sa ngayon po ay may mga kailangan po silang mahalagang pieces of evidence na mamarkahan. Kaya today is another day for us para po makapag-usap, makapag-kamustahan, and of course, makapag-aralan naman po tayo ng mga panibago pong batas na dapat po nating malaman for today. Napansin po ninyo ngayon, as usual, wala na naman po ang ating pong partner na nagsasabing, kasama ko ngayon ang aking napakagandang partner, Liza Aquino. Wala po siya for today's video. Naka-leave po ang aking napakabait na partner. Napakaganda. Tapos napakabait na partner. Attorney Noel, habang wala ka dito at di ko makapag-comment pabalik. Love you, partner. But syempre po, pero po tayo equally, napakabait din po na makakasama sa studio dito. Nagko-comment ako yun, mabait din naman talaga ako, sabi naman niya. Siya po ang sasagot po, no, ng iba po sa inyo mga katanungan legal dito po sa Hello Attorney. Pero syempre, hello po muna as well sa lahat mga viewers po natin dyan sa I1TFC, the Filipino Channel Worldwide. Hello po sa inyong lahat. At syempre, hello din po sa lahat ng mga kapamilya po natin na sa kalsada nakikinig po dito sa
1: TTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Dito po yan sa Metro and Mega Manila, mga kapamilya. Kung kayo po may mga katanungan, ikasana po natin yan habang regular programming po tayo, ano? Kung kayo po may mga nais po itanong, idulog dito po sa aming programa, ito po ang aming mga hotlines, pakilista na po. 0919-278-3000. Ulitin ko lang po ang aming numero. 0919-278-3000. Maaari rin po kayo makipag-checkahan sa amin live sa aming pong landline. 892-44101. Locals number po, local numbers po namin. 5671, 5672, at 5673. Ulitin ko lang po, ha. 8924-4101. Local numbers. 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
2: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
0: Sa oras po na 1:05 lang hapon, natin na pong alamin ang ating Wednesday lesson.
1: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney!
0: Mga kapamilya, atin pong makakapanaya, makakasama live na live dito po sa studio si Congressman, pag-kongresista, pamalakasan ang suot eh. Ang atin po nag-iisang regular na po nating partner dito, Attorney Francisco Jojo Flamiano. Hello sir, welcome back!
4: Isang kakaibang Wednesday afternoon, partner. Magandang hapon po, mga kapamilya. Tumingin ako kaliwat kanon, sabi mong congressman.
0: Presiding officer, yes.
4: Parang wala naman.
0: Pero ang ganda ng barong mo, ha?
4: Salamat, salamat.
0: Oh, ayan, hindi lang nakikita ng ating mga kapamilya, pero ang nakaburda po dito, I think, kalesa, tsaka jeepney.
4: Jeepney, yan.
0: Ang ganda!
4: Yung mga, syempre, yung mga kakikilanlan sa ating mga Pinoy. Yan. May kailangan na puntahan mamaya, partner, kaya medyo nakaganito lang.
0: Oo nga, ang ganda
4: sa pagpasensyahan na.
0: Buti nga yung mga sasakyan dyan ngayon, hindi sila nagbabanggaan, nag-o-overtake.
4: Hindi naman.
0: Mukhang
4: yun,
0: mga disiplinadong motorista sila dyan sa barong.
4: Nakuha mo. Behave na sila actually.
0: Usually kasi yung mga jeep partner, alam mo na yan. Mga hari na kalsari yan.
4: Singit dito, singit doon.
0: So,
4: behave sila dito, partner,
0: dyan.
4: Kasi alam nila nasisitahin ko sila.
0: Alam nilang batas trafiko dyan. Alam nilang one way sa ano. Joke lang. Ganda talaga ng barong today,
4: salamat,
0: partner.
4: Salamat.
0: So talaga namang
4: bubulong ko sa'yo mamaya kung saan ano, kung saan ko nabili.
0: Gusto ko rin, actually. Magsusot ako niyan dito. Kasi minsan si Attorney Noel nagbabarong din eh. Sabi ko, saan thesis depends mo, professor? Sa'yo, congressman. Sa kaya, professor, sabi niya, ang hirap talaga mag-absent, no? Si Liza talaga, ibabardagol niya ako on air. Yes! That is how much I love you.
4: Napupulutan sa on air.
0: Para lang sakali, mag-isip-isip siya, ayoko na mag-absent. Ganun.
4: Correct, correct.
0: Hindi, joke lang. But anyway, anyway po, mga kapamilya, ating pag-uusapan for today, as we all know, Attorney Jojo, ang kanya pong area of expertise ay isa po doon, ay family law. Mm-hmm. So ating pong pag-uusapan ngayon, of course, yung mga may pamilya po dyan, eh ano po bang sinasabi ng batas pagdating po sa pagdidesisyon ng isang pamilya, mm-hmm. no? Especially mm-hmm. po yung mga may mga anak po dyan. Mm-hmm. Ano po, o sino po ang mananaigang desisyon kapag po hindi nagkakasundo ang mag-live-in partner o ang mag-asawa? So ito po ang ibibigay po sa ating tips ngayon ni Attorney Jojo Flamiano. Pero to answer the question, sino nga ba ang masusunod sa ganito pong mga sitwasyon, Attorney?
4: Oh, sa pangkalahatan partner, kumbaga general rule, dapat pareho.
0: Yun.
4: Yung mag-asawa.
0: I like that.
4: Kasi sinasabi nga sa family code, dyan yung batas natin sa Article 68 na dapat yung mag-asawa, they should observe mutual love, respect, and support.
0: Oh, I like
4: so
0: that.
4: Kasama dyan, syempre, yung pagdidesisyon sa pamilya, lalo na pag may mga anak na sila, dapat sila pareho yan. Desisyon na nila dapat pareho yan na sila mag-uusap at kung ano man yung napag-usapan nila, napagkasunduan, yun yung i-implement nila. So sa aspeto, syempre sa aspeto ng pagpapalaki.
0: Yes, tama.
4: So sa
0: disiplina
4: umpisa pa lang,
0: sa bata.
4: Disiplina, lalo na partner, no? Ano yung ipapainom halimbawa na milk formula?
0: Oh, diba? Oh, pati vitamins na.
4: Vitamins, sino ang magiging pedya?
0: Okay.
4: 'Di ba? Ano yung relihiyon?
0: Oo. Oh.
4: Lalo na kung medyo magkaiba halimbawa yung mag-asawa o yung mag-partner, no? Syempre sa edukasyon, saan mag-aaral?
0: Mm-hmm.
4: Sinong maghahatid, sino magsusundo, etc.
0: Tama.
4: Hanggang syempre sa paglaki partner, kasama yan kung ano yung pwedeng isasuggest. Mm-hmm. Kailangan suggestion ng partner, yung
0: oo.
4: Kurso. So lahat yan partner, mula umpisa, ikaw nga mula sa pagkabata hanggang sa dumating sa age of majority o hanggang sa makatapos, in fact, yung kanilang anak o mga anak, kailangan ikaw nga teamwork pagdesisyonan. Pero alam naman natin,
0: doesn't diba? Happen that way,
4: yes,
0: partner.
4: Oo, yun ang ideal, pero ang realidad, sa maraming pagkakataon, yan talaga partner. Yan yung mga unang nagiging challenges ng mag-asawa o na magkarelasyon.
0: Ang problema kasi dito, partner, meron din kasi sumisigit ang mga third party po dyan. Itago natin sa mga pangalan ng mga biyanan po natin.
4: Yes, ma.
0: Mga in-laws, may sundot-sundot yan. Noong kapanahonan namin noong 1970s, gusto namin dito lang, dapat ganito lang. Eh, alam naman natin na changing times na rin
4: nagbabago.
0: Tayo. So,
4: yes,
0: nagkakaroon ng sometimes
4: at may pagkakataon,
0: problema.
4: Tama, partner. May pagkakataon din, partner, na bukod sa mga ilos, may mga nakikialam din. Itago na lang natin sila sa mga katawagan na kumare, kumpare, diba? O kapitbahay, na mas magaling pa sila, diba? Sa pagpapalaki ng mga anak. Ano? So, kumbaga, halimbawa kung hindi magkasundo at madalas naman yan. At yung partner sa malungkot na sa maraming malungkot na pagkakataon, itong ganitong mga issue, yung hindi pagkakasundo kung paano palalakihin ng mga anak, ito yung isa sa mga major causes or ugat ng paghiwalay.
0: Oh,
4: o kaya naman ay yung pagpa-file ng pagpapawalang visa ng kasal.
0: Annulment
4: or nullity of marriage. No? So, yan partner. So, sa pangkalahatan, anong sinasabi ng Family Code of the Philippines, yan yung batayang batas natin dito, partner. Sa pangkalahatan, dapat yung mag-asawa o yung mag-partner ang magdidesisyon. Dahil teamwork, di ba? Pero halimbawa, kung sakaling hindi sila magkakasundo, lalo na partner sa issue ng saan titira, halimbawa, saan pag-aaralin yung mga anak, o paano yung pagdidisiplina sa mga anak, at kung ano yung relihiyon o yung faith na gagamitin ng kanilang anak. Sinasabi sa batas, partner, Article 211 yung partner ng Family Code, in case of disagreement, so ito po yung exception. Pag hindi nagkasundo, ang exception, ang masusunod, ayan, maraming tataas ang kilay dito.
0: Oo.
4: Ang masusunod ay yung tatay.
0: At lumipas na nga po isang oras sa talakayan dito sa Hello, Attorney. Salamat po sa panonood. Goodbye. In-extrawal na agad to. Okay.
4: Tatay partner sa mag-asawa.
0: Okay.
4: Lilinawin lang natin. Lilinawin natin bago isaran ni partner yung programa.
0: Commercial break na natin to. Ayoko na yung naririnig.
4: Oo nga.
0: Understandable,
4: partner. Understandable. Ramdam namin yan kahit ako nasa parte ng tatay. We feel you, ika nga. No?
0: Yeah.
4: Siyempre, ang next question yan, bakit naman ganun? Na bakit in case of disagreement, bakit yung yung tatay o yung desisyon ng tatay ang kailangang manaig. Sa mga mag-asawa, partner, ha, mamaya pag-uusapan natin dun sa mga hindi kasal, sa live-in relationship. Mm-hmm. Sa mag-asawa po, sinasabi po ng batas na ang in case of disagreement, yung tatay, ang desisyon ng tatay ang masusunod. Pero may remedy naman, partner, yung nanay. Kaya lang medyo gagasta in the process or kailangan pupunta sa korte.
0: Ha? Ikukorte yes. Nyo pang mag-asawa ito?
4: Yun nga. Sa totoo lang, partner, ang realidad dyan, di ba yan yung ideal, nasa batas, ang realidad dyan, kapag ang isa sa mag-asawa ay nagkorte na, yun, kumbaga, mag-ano na yan, magkakaroon na ng lamat, ika nga, parang salamin na pag nagkaroon ng lamat, hindi na mababalik yan. So, it will definitely cause a strain doon sa marriage o sa relasyon ng mag-asawa. So kahit sabihin natin na manalo halimbawa ang isa o in this case yung mother or yung wife, no? Ang maaari talagang masakripisyo diyan, collateral damage lalo na yung relasyon nung mag-asawa.
0: Okay, pero ito po bang entertain po natin yan para po sa mga nanonood na kikinig, no? I need to ask this question. Paano po kung mga maliliit na bagay lang ito? Mm-hmm. So, yung mga trivial mga concerns kung ano pong school niya, tama, or ano pong dapat niyang kinakain. Mm-hmm. Pati po bang ganong klase ng issues? Inaano sa korte? Pupwedeng saluin ng korte?
4: Pwedeng.
0: O namimili sila?
4: Hindi naman, partner. Actually, walang binabanggit, partner, doon sa provision, no, sa Article 211 kung anong klase ng hindi pagkakaunawaan. Walang nakalagay doon kasi, partner, in case of disagreement. Ibig sabihin, maaaring sabihin man natin na maliit o malaki yan, at the end of the day, kung merong hindi pagkakasundo, kung ayaw, kumbaga kung tutol yung nanay o yung wife doon sa naging desisyon ng tatay, pwede niyang dalihin niyang mga yan sa korte.
0: Okay.
4: At ang korte naman, ang magiging basihan niyan, partner, ay hindi kung ano yung kagustuhan ng nanay o yung tatay, kundi kung ano yung dapat o kung ano yung best interest ng anak o mga anak.
0: Opo.
4: Kumbaga yun ang magiging basihan, partner, ng hukuman, hindi yung ano ba yung mas maganda rito na o mas matimbang nakagustuhan yung sa tatay o sa nanay.
0: Mm-mm.
4: Kasi at the end of the day, partner, kailangan siguruhin ng korte na yung kaayusan ng minor de edad ng anak ang mapoproteksyonan at all costs. Kumbaga, hindi yung masabi na natin, maraming pagkakataon, hindi yung pride, di ba, ng mga magulang.
0: Tama.
4: Kailangan, ang bottom line nito, anong mas makabubuti doon sa anak o mga anak. At yun yung magiging desisyon ng korte.
0: Paano po yung mga live-in partners, attorney? Mm-hmm. Kasi ito, at least merong malinaw sa rule book. Mm-hmm. Kapag ganyan, lalaki yung masusunod. Pagkasal kayo, or kung ayaw ng babae, yung legal remedy, dudulog ka sa korte. Paano po pag live-in partner?
4: Yun, kapag live-in relationship partner, ibig sabihin, hindi kasal.
0: Yes po.
4: At alam naman natin, kapag hindi kasal, ang parental authority o yung pananagutan, ang merong pananagutan, pag-aalaga sa mata ng batas sa anak ay laging nasa nanay.
0: Okay.
4: Mm-hmm. So, kumbaga yan yung sinasabi natin. Yun. So, yan yung sinasabi natin na yung relasyon ng tatay doon sa kanyang anak kapag hindi kasal, doon sa kanyang partner o doon sa nanay ng bata, ng kanyang anak, broken line yan, partner, hindi straight line. Remember, yung sa relasyon ng magnanay.
0: Oo.
4: In a live-in relationship, straight line yan, partner. Ibig sabihin, nanay to, yung anak niya, straight line yan, may direktang relasyon sa batas.
0: Tama.
4: Siya yung may parental authority. Lahat ng desisyon tungkol dun sa anak niya, sa kabutihan ng kanyang anak, siya ang magdidesisyon doon. Yung tatay, dahil broken line lang, partner, unang-una, syempre, kailangan mapatunayan ng tatay na siya yung tatay. Mm-hmm. So, kailangan ma-establish yung paternity.
0: Okay.
4: So, paano ma-establish yung paternity? Madali lang naman yan. Halimbawa, kung yung tatay, pumirma doon sa Certificate of Live Birth, doon sa page 2, na ina-acknowledge niya na kahit hindi sila kasal, nung nanay ng bata, ina-acknowledge niya yung anak. At generally, pinapagamit niya yung kanyang apelido. So, yun yung pinaka mabisa.
0: Mm-mm.
4: Pangunahing paraan para mapatunayan yung ma-establish yung kanyang paternity. At meron pa naman ibang mga paraan. So kapag na-establish na yung partner, ibig sabihin ba nun, pwede na siyang makapag-desisyon para dun sa anak niya? Ang sagot, hindi pa rin partner.
0: Oh,
4: hindi pa rin. Kumbaga, okay, pwede siyang mag-advise. Siya, ang tatay dito ay isang dakilang advisor.
0: Okay.
4: So ibig sabihin, pwede niyang, lalo't kung nagsasama sila, partner, no? Kung magkasama, live-in relationship, nagsasama. Sa mata ng batas, kung ano yung, of course, alam naman natin na sa live-in relationship, para magsawa din yan, eh, di ba? Kung ano yung decision ng isa, po, kung ano yung maganda para sa anak nila, di decision na nila pareho.
0: Nasa isang bahay din naman sila. Eh.
4: Pero in case of doubt, kabaliktaran, babae, doon sa mag-asawa o doon sa kasal, ang kabaliktaran, in case of disagreement, ang masusunod dito ay yung desisyon ng nanay. Dahil yung nanay lamang ang may sole parental authority doon sa kanyang anak. Dahil nga, hindi sila kasal noong tatay.
0: Pero po, papaano po kung sa sirkumstansya na mas malaki ang kita ng lalaki, breadwinner po siya, tapos live-in sila, pero siya ang nagpapasok ng pera sa bahay, wala pa rin pong bigat iyon sa mata ng batas, pag live-in?
4: Sa mata ng batas, partner, wala pa rin.
0: Okay.
4: Wala pa rin. Kasi talagang sinasabi dito, partner, ang pinakamabigat na ikangabatayan dito, sino ba yung merong legal na karapatan o obligasyon?
0: Sa bata.
4: Kasi karapatan, may obligasyon din sa bata. So parental authority talaga, partner. Ang parental authority sa live-in relationship o dun sa mga hindi kasal, nasa nanay talaga yon.
0: Okay.
4: Nasa nanay. So dun sa example mo, kahit sabihin natin na ang tatay ang bumubuhay talaga sa magnanay, eh kapag hindi nagkasundo yan sa kung anong mga bagay tungkol sa kanilang anak, mananaig pa rin yung sa nanay. Of course, hindi sinasabi sa batas, partner, na diretso, pero pwede naman laging pumunta yung tatay sa korte para questionin yon.
0: Okay.
4: Pero ika nga, hindi sila on equal footing, partner. Ika nga, medyo subordinate o pangalawa lamang yung karapatan niya dahil hindi nga siya, wala nga siyang parental authority.
0: Oo. Tsaka iba din kasi ang batas natin dito sa Pilipinas, napaka-conservative ng ating bansa. Talagang kung kakayanin lang i-encourage ang mga taong magpakasal, lalo na kung nagsasama sa bahay, yan talaga ang pinananawagan ng batas natin ngayon.
4: Yun talaga, partner.
0: Wala nga tayong divorce, eh.
4: Correct.
0: At napakahirap magpaanal.
4: Totoo.
0: And speaking of annulment, anong mangyayari sa setup sa bata kapag po naghiwalay ang dating kasal? Sino ngayon ang may main custody ng bata kapag po ganun? So nakasal sila, naghiwalay sila, may anak sila.
4: Yes.
0: Kanino dapat mapuntaan sa batas?
4: Yes, depende sa edad, partner.
0: Oh,
4: depende sa edad, partner. May sinasabi sa batas, sa family code, na yung tender age doctrine or rule. Ibig sabihin niyan, kapag ang bata ay less than 7 years old, ang default, ika nga, sa pangkalahatan, dapat ang kustodiya ng bata na less than 7 years old ay nasa nanay.
0: Okay.
4: Bakit? Kasi sa ganyang panahon o yung mga age na yan, maraming natural requirements yung bata na tanging o mas makakapag-provide dyan yung nanay. Lalo na siyempre, partner, kung sanggol yun. Diba? O kung yung bata ay, o kung yung nursing mom, halimbawa. Diba? Halimbawa, kung
0: nagbe-breastfeed
4: pa, halimbawa, tapos unfortunately, nagkahiwalay sila.
0: Mm-mm.
4: So, titignan talaga ng batas doon dahil nursing mom, yung wife, eh chances are talagang mabibigay sa kanya yan.
0: Okay.
4: So sa pangkalahatan, partner, ang general rule dyan, kapag doon sa tender age doctrine, maia-award talaga yung custody sa nanay.
0: Pag 7 years old pababa.
4: Yes, yes.
0: Pagpataas na po.
4: Pagpataas, titignan na dyan yung best interest ng mga anak o ng anak.
0: Mm-mm.
4: So kumbaga, titimbangin na dyan ng korte, ng hukuman, kanino ba dapat yung kustodiya? Pero pag sinabi naman natin, partner, na kustodiya, hindi ibig sabihin na, limbawa, inaward sa nanay yung kustodiya, ibig sabihin hindi na makikita ng tatay.
0: That's not how it works.
4: Yes, so, kasi
0: pwede pa rin yung puntahan.
4: Yes, in other words, partner, ang sinasabi lamang ng batas dito, kapag ang kustodiya ay binigay sa isang magulang, sinasabi lang dito na mas maraming oras, mas maraming araw, ang ibibigay, ang ilalaan para dun sa limbawa sa nanay. Pero yung tatay may visitation rights. Halimbawa, 5 days halimbawa. Yes, oh, 5 days sa nanay, weekend, 1 or 2 days dun sa tatay. Pwede niyang bisitahin o kaya naman pwede niyang kunin dalhin sa kanyang bahay. So visitation rights 'yon, partner. So laging ganun, tandem 'yon. Custody tsaka visitation.
0: Pero
4: rights.
0: Hindi po pupwede, no? Let's talk about that po. Eh, hindi naman po pupwede na sasabihin naman nung tatay, eh, 2 days a week ko lang naman nakukuha yung anak ko, so dapat hindi malaking sustento ko dyan.
4: Ah, mali yun.
0: Okay. Mm-hmm. Louder,
4: yes.
0: Attorney.
4: Yes, mali yun, mali yun. Kumbaga partner, yun. Ito, yan, sa mga kalalaki yan, to importante to. Kasi, totoo yan partner, minsan yan yung isa sa mga misconception na tipong, hindi, 2 araw lang naman sa akin, hindi yung kung ano lang yung 2 araw, yun lang dapat ang ibibigay ko dahil sa kanya naman. Hindi partner, kasi hindi commensurate, o sabihin, hindi pantay, o hindi ibabase kung kanino yung custody o yung visitation rights.
0: Hindi nakadepende doon yung...
4: Hindi nakadepende doon yung pagbibigay sustento. Ng sustento. Kasi okay. Partner, ang elemento o ang batayan ng sustento ay una, magkano yung pangangailangan more or less ng mga anak o anak. And then, babalansin yun, magkano ba yung kita?
0: Yun, nakadepende doon.
4: Nakadepende doon yung nila. Partner. So, okay. Ibig sabihin, maraming pagkakataon na kahit halimbawa, yung tatay, 2 days na lang makukuha, pero mas kumikita siya, mas malaki yung kita niya, posible na baka 60% ng support ay bibigay niya, 40% doon sa mother.
0: Oo. Can you request that sa court if ever na ayaw nung lalaki, ayaw niyang i-disclose magkano'ng kinikita niya dahil kailangan niya yun pang-jowa niya sa kabila niyang mga lugar-lugar na ginagawa. Paano po yun?
4: Pwede yun partner kasi kapag ang issue partner ng support at usually partner pag may issue ng custody, kakambal niyan yung support eh. Oo. Dahil pag-uusapan din talaga dyan na magkano ang ibibigay, may karapatan ang hukuman na alamin o i-require yung tatay o yung parties involved, lalo na pag tinanong halimbawa o sinabi ng halimbawa ng wife o no ng strange wife na ay ganito po kita niya eh, pero
0: ko,
4: bakit
0: mataas posisyon
4: mataas ang pwesto pero bakit o ganyan lang ibibigay niya.
0: Tama.
4: So pwedeng i-require halimbawa ng korte na magbigay halimbawa ng payslip.
0: Ah, pwede i-compel ng court na mag-produce sila
4: yes,
0: ng ganito
4: partner.
0: Mga
4: yes,
0: records
4: partner.
0: Nila.
4: Pwede, pwede yan.
0: Okay.
4: Pwede yan, partner. Kumbaga, everything is on the table kapag napag-usapan yung issue ng custody at support.
0: Okay.
4: Kasi, limbawa, syempre, madalas naman, partner, sitwasyon natin, syempre, yung nanay na kung saan nasa kanya yung custodian ng mga anak, syempre, yan siyang maghihingi talaga ng support, lalo na kung hindi siya naghahanap buhay o kaya naman yung hanap buhay niya ay hindi naman permanente. So talagang syempre malaki yung burden o yung pangangailangan ng financial support. So siya talaga yung hihingi dyan. At syempre kailangan niya rin patunayan kung magkano yung pangangailangan at kung magkano more or less yung kayang ibigay.
0: Okay.
4: Kasi hindi naman syempre partner pwedeng, kaya nga tawag ng biro-biro nga natin, hindi naman pwedeng pilipitin ng liig ng korte yung tatay na magbigay ng isang amount na hindi naman niya talaga kaya.
0: Oo.
4: So, balancing act talaga yung partner. Pangangailangan ng mga anak vis-a-vis yung kita ng tatay. Pero hindi ibig sabihin partner na dahil mas malaking kumita halimbawa yung tatay, siya lang 100% magbibigay ng support. Kung may kita naman yung nanay, may portion din.
0: Meron po tayong question po dito ngayon mula kay Gabriel Ponsaran. Pero Sir Gab, magbibigay daan lang po muna kami sa ilang mga paalala. Ready mo na ang puso mo, attorney. Hindi, joke lang. Madali lang naman yung question niya. About din sa custody, about sa topic po natin for today. And if you guys have other questions po sa ating programa, ang topic po natin ngayon, sino nga po ba ang masusunod kapag hindi magkasundo ang mag-asawa pagdating po sa pagdidesisyon sa kanilang mga anak? Ang amin pong hotline 0919-278-3000. Shoutout ko na rin po ang aking partner si Attorney Noel Del Prado. Gusto lang niya sabihin, nakabarong din daw siya today. At nakikinig siya sa atin ngayon. We were just saying good things about you, partner. Sabi namin, napakabait mo at napakabogi mo talaga, partner. Ano? We'll see you again tomorrow. Love you, partner. Pero syempre sa kayo po, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. So huwag po kayong bibitin. Babalik po ang Hello, Attorney.
1: Hello, Attorney. Sa DZMM.
0: Oras po natin, 1:26.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Yung Tumaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
7: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya kapag na-expose sila dito. Nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. Kaya kung lumusong ka sa baha, may sugat man o wala, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital para sa prophylaxis na doxycycline. Isang paalala mula sa Department of Health.

0: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Rain, rain, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
7: Nagbabalik po, Hello Attorney, sa oras pa ng 1:30 ng hapon. Liza Aquino pa rin po inyong makakasama ngayon. Kasama ko rin po si Attorney Jojo Flamiano for today's video. Pero sa ngayon po, bago tayo magpatuloy sa ating po

0: September 12 at 13 itong BRICS Summit sa India kung saan inimbitahan ang Pangulo. At sa event na yan ay muli maikipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga business leaders sa kanyang biyahe sa India ngayong weekend. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA spokesperson Assistant Secretary Annalyn Ratonel na bukod sa pagdalo sa summit, kasama rin sa pakay ng Pangulo ang pag-follow up sa mga pangakong pamumuhunan sa Pilipinas na mga kumpanya sa India. Ang tinutukoy ng opisyal ay ang mga business engagement ni Pangulong Marcos noong bumisita ito sa India noong Agosto ng nakaraang taon. Matatanda ang iniulat noon ni Pangulong Marcos na nakakuha ng halos $500 million na halaga ng direct investment pledges ang gobyerno mula sa naturang biyahe na maaari pang umabot sa $5.6 hanggang $5.7 billion kung isasama ang potential investment na may mga kinilaman sa sektor ng teknolohiya, kalusugan at renewable energy. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Samantala, bumuti na ang kalidad ng hangin sa Metro Manila. Ayon po yan sa DNR, narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
2: Good news nga ito dahil generally good na ang kalidad ng hangin sa Lakang, Maynila. Base yan sa pinakahuling datos ng Environmental Management Bureau ng DENR-NCR ngayong araw, September 9, pinakamataas sa kanilang ambient air quality monitoring ang sa C4 Road, Barangay Tanyong, Malabon na nasa 35 AQI na pasok pa rin sa good remark ayon kay Jovel Riganto, ang head ng ambient air unit ng EMBDENR-NCR. 80% ng pollutants sa hangin ang mga sasakyan, tinunda naman ng pabrika at konstruksyon ng mga kalsada. Sa Quezon City, nakalatag na ang air quality sensor sa bawat barangay upang agad na maabisuhan ng publiko na magsuot ng face mask para maiwasang makalanghap ng maduming hangin kapag nakapagtala ito ng unhealthy remark sa lungsod. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Panghuli po natin balita ngayon, mga kapamilya. Motion para sa paglilipat ng kustodiya ni former Speaker Martin Romualdez. Posibleng hindi pa maisumite sa Sandigan Bayan ngayong araw. Bakit po kaya? Alamin po natin yan sa balitang hatid ni Radyo Patrol Marlene Padyanos. Marlene.
3: Laisa, wala pang kasiguraduhan kung kailan may susumite ng Philippine National Police ang kanilang motion sa Sandigan Bayan para sa hindi na mailipat sa kustodiyaan ng pulisya si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyko, nakahanda na ang magiging kwarto ni Romualdez sa PNP General Hospital at makikatugugnayan na rin anya sila sa Cardinal Santos Medical Center. Pero hindi pa nila maihahain ngayong araw ang naturang motion sa Sandigan Bayan.
4: Initially, we are coordinating with the Cardinal Santos and then the fighting of the yung to take custody of the person of the former speaker. But before that, there will be a hearing tomorrow. Here yung motion ng former speaker for hospital stay or arrest. So yun muna siguro ang maano natin before if ever we will be granted by the court. Tsaka po natin yan yung to be transferred sa General Hospital.
3: Samantala, welcome naman para sa PNP ang itatalagang mga doktor ng korte para magkaroon ng hiwalay na paglusuri sa kalusugan ni Romualdez. Kasabay nito, tiniyak din ng pambansang pulisya na wala magiging special treatment sa dating House Speaker. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padyanos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padyanos, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
6: Usapang ligaw.
7: Usapang ligaw.
6: Usapang batas.
7: Usapang batas.
6: Komplikado yan.
7: Komplikado yan.
6: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
1: Alright, mga pamilya, balik na po tayo sa ating regular programming. Attorney Jojo Flamiano, meron po tayong katanungan natanggap ngayon. As promised po, ay babasahin na po natin. Ito po ay galing kay Gabriel Ponsaran. Ask ko lang po, what if wala pong capacity or capability yung nanay na alagaan yung anak na below 7 years old? Automatic po ba na sa tatay ito mapupunta? Maraming salamat daw po.
8: Ayun, kay Gabriel,
7: Oo, ang choice naman talaga dyan, ang mga

0: logical choice dyan ng korte talaga, yun, maganda yung punto niya, partner, no? Kasi general rule lang naman yon na sa nanay dapat below 7 years old. Pero halimbawa, yun nga, kung ang nanay halimbawa ay disqualified o may problema. Mm-hmm. Halimbawa, nananakit yung nanay. Although medyo extreme ito, partner, no?
1: Oo.
0: Nananakit yung nanay o kaya naman.
1: O walang pera, walang kakayanan.
0: Pero kung walang pera lang, partner, hindi yun magiging ano. Actually, hindi malaking batayan yon.
1: Ah, really?
0: Yes, oo. Okay. Hindi magiging malaking batayan yun, partner. Dahil nga, yung tatay naman na hindi mabibigyan ng custody ay required pa rin na magbigay sustento ng financial support. Okay. In fact, sa maraming traditional na pamilya, partner, di ba? Ngayon na lang naman talaga, di ba? Sa generation natin, ninyo, na ang mag-asawa na. Oo, na mag-asawa, di ba, yung naghahanap buhay, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero, di ba, sa mga dating panahon na usually ang nanay nasa homekeeper, di ba? Mm-hmm. Dahil it's a career in itself, di ba? Mahirap gawin yun,
1: yes,
0: di ba?
1: Oh.
0: So, sabihin, hindi naman sinasabi ng batas na dahil walang source of income yan, eh, madi-disqualify na siya dahil doon. Hindi yon. Hindi ganon. Ang mangyayari dyan, kahit na walang pera o kakayahang buhayin ng nanay, yung kanyang batang-batang anak, pwede pa rin mapunta sa kanya yon, lalo na't kung sa best interest ng bata yon. Ang mangyayari talaga dyan, yung tatay na siyang may kakayahan, siya ang magpo-provide talaga noong financial support.
1: So dumarating lang sa punto na pwede nating i-classify na hindi kaya ng nanay kapag po may ano po ang mga elemento dapat.
0: Yun, yung kung
1: nananakit.
0: Ano talaga. Oo. Kumbaga, ito 'yung sinasabi ko nga na extreme cases na halimbawa, yung nanay ay wala sa sariling katinuan.
1: Okay.
0: Halimbawa, may mental deprivation o may mental incapacity, 'di ba? May mental health issue.
1: Mm-hmm.
0: Nananakit halimbawa ng anak.
1: Okay.
0: O pwedeng kahit sarili niya, maaring sinasaktan niya.
1: Okay.
0: Kung may existing at mapapatunayan na may issue ng drug addiction.
1: Oh, okay.
0: Yun,
1: all right.
0: Yun. So, ito, partner, yung mga extreme cases lamang kung saan nadi-disqualify ang nanay. Pero, yung issue halimbawa, partner, na walang pera o walang hanap buhay yung nanay, hindi nakaka-disqualify yan. Partner, isa pa, no? Ito, Nobel case ito, no? Na dinesisyon na ng Supreme Court, tatandaan ko ito. Kahit sabihin natin, partner, na yung hanap buhay ng nanay, may isa kasing kaso, partner, no? Hindi ko na lamang natatandaan yung pangalan ng kaso na ito. Na sinasabi rito, partner, na yung nanay ay gusto ipa-disqualify ng tatay dahil yung nanay ay sex worker.
1: Okay.
0: Sex worker, no?
1: Uh-oh.
0: So sinasabi ng tatay, immoral po yung nanay niyan . So dapat immoral yung ex ko na yan, yung nanay niya. So hindi pwedeng sa kanya mapunta.
1: Ano sabi ng korte?
0: Ang sabi ng Korte Suprema dito, hindi porket sex worker yan ay nadadala niya na hanggat basta hindi niya dinadala yung kanyang profesyon. At makikita naman, at nakita naman, partner, no, dahil meron namang mga court social worker talaga na magche-check.
1: Oo.
0: 'Di ba? Lumalabas dun, partner, na kahit na yun ang kanyang hanap buhay lang yung partner, pero pagdating naman niya sa bahay, siya ay responsabling nanay.
1: Full-time mom.
0: Yes, ginagawa niya yung obligasyon niya.
1: Okay.
0: Wala naman siya tinuturo na kung anong kalaswaan sa anak, etc. So, binigay pa rin sa kanya, partner, yung custody. So, hindi porket involved sa ganyang masasabi natin na quote-unquote immoral na profession ay makakapag-disqualify na yon automatically.
1: Okay.
0: So, titingnan pa rin talaga, partner, yung actual. Ano ba nangyayari sa bahay?
1: Oo. And ano po ba, again, babalik tayo. Mm-hmm. Ang ano po bang best interest dapat para sa bata? Babalik tayo dun sa tanong na yun
0: talaga, partner. Mm-hmm. Yan ang pinaka-ikang kung masasabi natin na threshold. Yan talaga yung batayan dyan. Hindi talaga sa kung anong kagustuhan ng nanay o tatay.
1: Mm-hmm.
0: At the end of the day, ang mas matimbang talaga dyan o susukatin dyan ng korte, ano yung mas makakabuti doon sa bata.
1: Meron po tayo isa pa pong katanungan po dito. Si Choco Martin ay may tanong. Pagdating sa pangangailangan ng bata, sagot pa rin po ba yun ng tatay? Kasi naranasan ko po na si nanay lang talagang sumasagot sa pangangailangan ko noong bata pa po ako. Naku, ikulang po tayo ng detalye, sir. Nasaan po ba si daddy po ninyo? Ano po ang dahilan ba ng kanilang paghihiwalay? Baka,
0: at kung sila ba'y kasal partner o hindi.
1: Opo, so nakadepende po doon. Kasi there are others na hindi rin talaga tumatanggap ng sustento kasi gusto nilang fully ma-detach yung bata doon sa tatay. May mga ganun din akong kausap na
0: may
1: mga
0: ganun din na sitwasyon.
1: May mga ganung sitwasyon. Ang daming ibang-ibang circumstances po tayong lahat, mga kapamilya. Meron pong tanong dito si Louie Basco, what if po kung may kasunduan at pirmado, kaso hindi po umabot ng isang taon? Ah, wait, teka lang. Medyo kulang yung question mo, Louie. Kulang ka, Louie. Joke lang. Dagdagan niyo pa po ng context yung question po ninyo. Medyo hindi ko po naintindihan. Si Eliazar Isidro, partner, sabi naman niya, kaya mahirap lumagay sa magulo pag nagpakasal na, hindi naman yun sinasabi na lumagay na, medyo
0: nalilito din po sa tahimik, partner.
1: Oo.
0: Totoo naman yun, partner. Well, sa kahit ano namang sitwasyon sa buhay, partner, laging may mga challenges eh.
1: Oo.
0: Diba? So, hindi lang naman sa pagpapakasal yan. Pero, syempre, yung pagpapakasal, talagang super major decision yan.
1: Ay, it is.
0: Na kailangan
1: nang
0: gawin.
1: Oo, hindi lang siya, may mga iba kasi nagpapakasal for the sake of lang eh. Parang, kasi ko nang mag-white wedding dress. Gusto ko nang same day.
0: Gusto lang maranasan yung dream wedding ba?
1: Oo. Hindi po, kailangan talaga ngayon, kung magpapakasal ka sa panahon ngayon, gusto mo talaga magpakasal.
0: At mahal gusto mo magpakasal mo, partner, doon sa taon na yun ha. Kasi yung iba, per se, gusto lang magpakasal, sabi mo nga, para maranasan yung
1: feeling,
0: yung feeling ng bride na walking down the aisle, no? Pero sabihin, pag magpapakasal tayo, siguraduhin natin na gusto natin magpakasal doon sa taong gusto natin pakasalan.
1: Makasama buong buhay.
0: Yes, partner. Oo. Kasi, sabi nga, tayo, partner, nagtatrabaho tayo. May makainisan nga lang tayo na co-worker natin, nakakainis na eh, di ba? Can you imagine, 8 hours a day mo makakasama. Yung asawa, 24/7 yan.
1: Oo. Diba? So, pipili ka talaga ng tao. Kailangan na pumili. Mamahalin mo, marerespetuhin ka, respetuhin yung isa't isa kasi mahirap talaga yan. Sagrado ang kasal, hindi natin dapat yan pinapasok dahil lang sa mga mabababaw na mga dahilan.
0: Yes, partner. At napaka-tricky niyan, partner. Kami, lagi kami tinatanong.
1: Oo nga, family lokay. Nag-handle ka ng anak.
0: Pero ang lagi kong pauna dyan, partner, kami ay humahawak. Sabihin na natin, may kaunting expertise sa issue ng family law. Pero hindi kami love expert, ha? Iba po yun. Iba po. Kasi akala nung iba, mga love gurus kami.
1: Oo, hindi. Yan. Kasi kayo'y maalam sa batas.
0: Pag tinatanong sa akin, attorney, ano bang ingredient talaga ng
1: long-lasting marriage,
0: successful marriage? Ang sinasagot ko lagi eh, hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin alam.
1: Wala namang manual to it.
0: Sabi nga nila, wala namang matalino o hindi masyadong matalino sa pag-aasawa. Kumbaga, mukhang great equalizer din siguro natin pwedeng tawagin, partner, yung ano, yung pag-aasawa kasi hindi nakadepende yung success niyan doon sa success mo sa buhay o yung sa tayog ng kaalaman mo. Walang ganun eh. So,
1: mahirap dyan.
0: Sabi nga nila, partner, parang DPWH daw yung pag-aasawa. You have to work in progress lagi. Although iba,
1: meron ako ghost na joke lang, joke.
0: Meron pang isa doon, DPWH. Yung biro lagi ito, partner, usually ng mga lalaki na napapagalitan ng mga misis eh. Sabihin, para ka naman DPWH, bakit? Eh masyado lagi kang mapaghukay.
1: Mapaghukay ng mga nakaraan.
0: Pero mas uso yung ghost ngayon, totoo yan.
1: Oo, uso yung ghosting ganun. Yes, nako. Ang dami po tayong mga message dito, pero someone said po na ang galing niyo pong paliwanag, Attorney Jojo. So, hanapin ko lang. Ay, ito, si Michelle Lularte. Hi, to Attorney Jojo.
0: Kakilala ko yan, Michelle Ularte.
1: Okay. Michelle, yung pala, opo, napakahusay nyo daw po magpaliwanag.
0: Salamat sa aking kaibigan.
1: Grabe ka. May rami naman nagsasabi dito na magaling ka magpaliwanag.
0: Salamat po. Salamat.
1: Kasama na rin po ako doon. Maraming salamat. Ang dami ko natutunan, di ba? Alam na natin yung mga karapatan po natin dito, lalo na sa mga nanay at tatay po dyan. Siyempre, pag-iisipan mo na rin kung magpapamilya ka, di ba?
0: Yes, ito and it's not too late, partner, di ba? It's not too late na matututunan mo pa rin, di ba?
1: Every day is it's an opportunity to learn and grow and mature. And every day, yun pong binibigay na Hello Attorney, mga kaalaman para po sa ating lahat. O, di ba, mga kapamilya? Ang dami po natin natatanggap ng mga mensahe po dito. Sa ngayon, si Miguel Matthew ay nandito na rin, si Ronald Cayan. Maraming maraming salamat po sa pagtutok sa amin. Sa ngayon po, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan po ulit, ang aming pong hotline 0919-278-3000. So, magpo kay BBT, magbabalik po ang Hello Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Nagbabalik po ang Hello Attorney sa oras po na 1:48 ang hapon. Liza Aquino pa rin po at kayo po ay nakikinig pa rin po sa DZMM Radyo Patrol sa S30. Dako lang tayo ulit dito sa live stream po natin. Attorney Jojo, si John Paul Nimes, may joke noong araw naman, ma'am sir, na ang karaniwang dahilan daw ng pag-aaway ng mag-aasawa ay mga TV network. Bakit pati ang ABS? Dahil ang lalaki mahilig sa alak, babae sugal, babae naman chismosa. Ganun ba noon? Hindi ko alam eh. Hindi ko naranasan to
0: sa TV networks partner, pwede. Kasi diba, dati may mga network wars, diba? At bawo si Mrs. ang preference, ganito. Si Mr. ganito ang preference, diba? So, totoo naman
1: pero
0: partner.
1: Pero joke lang
0: eh.
1: Naman daw yun. Mga ganyang usapin lang.
0: Oh.
1: Pero hindi naman, ako hindi ko naranasan yun eh. Although may mga ganyan nga mga sinasabi na mga lalaki, iniiwan nilang asawa nila kasi bungangera daw. Mm-hmm. Eh, ang tanong ko lang dito, hindi ba pinakasalan nyo yan?
0: Mm-hmm.
1: Hindi nyo alam? Anyari?
0: Mm-hmm.
1: Bakit hindi nyo alam na bungangera? For sure naman, at before the marriage, nagsama na kayo, di ba? Mm-hmm. Dapat medyo may
0: tingplado nila. O dapat nakilala, di ba, partner?
1: Oo, yan ang kahalagahan ng makikilala.
0: Yes, partner, no? Kasi di ba, sa mga, sa pang-araw-araw naman na buhay natin, di ba? Kasama doon lagi, yung kahit anong gusto natin gawin, may due diligence. Ibig sabihin, halimbawa, partner,
1: mm-hmm.
0: uso ngayon, syempre, bibili tayo online. Titignan muna natin, di ba? Yung seller, teka, mapagkakatiwalaan
1: scammer
0: ba to?
1: Scammer ba to? Eh.
0: Diba, scammer ba to? Diba? Mm-hmm. So, titignan muna natin, ilan na nabenta nito, may ilang reviews to, okay ba yung reviews? So, due diligence.
1: Tama.
0: Diba? Inaaral natin,
1: oo.
0: Kinikilala natin yung tao. Eh, sa pag-aasawa pa ba, partner? Siyempre, dapat kilatisin natin yung tao.
1: Lako diba? Kasi so, naman, may mga nagsasabi naman kasi love is blind.
0: At totoo rin naman
1: na
0: yan.
1: Pag naman na in-love na, kibs na. Kung yes. Anong
0: tsaka,
1: pag-uugali.
0: Tsaka partner, ito, ako personal ko sinasabi to sa mga kliyente namin na lumalapit sa atin.
1: Oo, o sa law firm mo.
0: Oo. Mm. Aminin man natin to partner o hindi, parte ng kultura natin, although ngayon nababago na naman, parte ng kultura natin partner, ang tawag ko dito, niro-romanticize lagi ang pag-ibig, ang relasyon o pag-aasawa. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, yung mag-boyfriend pa lang, nakikita na halimbawa na yung lalaki, responsable. Okay, wag na yung pinagsasabay yung girlfriend. Responsable, halimbawa, na mahilig uminom.
1: Oo, may bisyo,
0: nagsisinungaling, etc. Sa ibang kultura partner, red flag na yon. Ibig sabihin, kapag may nakita sila ng ganun, ay nako.
1: Nako,
0: mag-walk away
1: kasi,
0: na kami.
1: Diba? Sabi nila, kaya kong baguhin yan.
0: Yes,
1: pag
0: yes.
1: Pag minahal ko yan ng tama, mm-hmm. Hindi na yan iinom ng
0: yes.
1: Anak. Hindi yun totoo.
0: Oh, so, gagawing personal na misyon. Hindi po kayo misyonero.
1: Hindi
0: po kayo misyonero na gagawin nyo yan. Pangalawa, partner, sinasabi rin ng mga nakatatanda sa atin na kasama sa pagmamahal yung pagsasakripisyo. Kung ano yung hindi kayang ibigay ng girlfriend mo, boyfriend mo, ikaw na yung magpupuno dyan. Yung iba nga sinasabi,
1: hindi.
0: Para maging responsable. Hindi, totoo naman yung, na pag, para maging responsable yung boyfriend mo, magpakasal kayo. Magbabago yan. Pero to partner, nagbabago ah.
1: Mm-mm, for the worse.
0: Change, oo. From bad to worse.
1: Oo.
0: Diba? Ganun talaga. Hindi,
1: they're not gonna change, really. Hindi, oh,
0: hindi talaga.
1: Partner.
0: Hindi at talaga. May scientific basis po yan ah. Hindi po namin gawa-gawa lang ni partner Liza yan.
1: Oo.
0: Kaya nga po, isang paraan ng pagpapaulang bisa, yung Article 36 ng Family Code, yung psychological incapacity. Ibig sabihin po nun, may mga kaugalian na kinamulatan o kasama sa kinalakihan ng asawa na naka-contribute doon sa pagiging irresponsible niya o dahil o sa hindi niya pagganap sa kanyang responsibilidad.
1: Bilang asawa.
0: Bilang asawa. At may scientific basis yan, partner. In fact, may mga pinipresenta na expert witness, usually.
1: Yes, so, clinical
0: psychologist, di ba? Ang pinipresenta dyan. So, hindi po ito haka-haka.
1: Mm-mm.
0: Ito po ay may scientific basis na kapag kinamulatan ng isang tao kapag pinalaki siya ng ganitong klase o kaya naman namulat siya sa ganitong environment, yung kanyang kinamulatan na yon o yung kinalakihan, bibit-bitin po niya yan hanggang sa kanyang pag-asawa, hanggang sa siya po ay tumanda na.
1: Actually, totoo
0: so, hindi pwedeng basta-basta sabihin mo na, hindi, dahil mahal ko yan, babaguhin ko yung tao na yan. Hindi po nangyayari yung
1: usually medyo, it's embedded deep into their values and
0: yes,
1: their,
0: and the psyche yung sinasabi.
1: Oh, psyche nila. They're, mahirap yan. Ito pala yung ibig sabihin ng ABS-CBN. Sorry naman guys. Alak, babae, sugal, chismosa, bungangera, nager.
0: Ayun
1: ABS-CBN.
0: Pala.
1: Kaya doon naghihiwalay
0: yung... Oo nga pala yun. Pasensya na po at hindi namin nag-gets
1: kagad. Yun yung joke.
0: Agad.
1: Okay. Halatang hindi kami masyadong online at hindi kami masyadong malabas sa ano.
0: Yeah.
1: Si Kelly Sheila Vera sabi niya, magaling daw po kayo magpaliwanag.
0: Salamat po.
1: Attorney Jojo, ito hindi mo na siya kilala.
0: Mukhang baka malayong kaibigan o kamag-anak partner.
1: Si It's Baby Lotsky, nakakatawa talaga minsan si attorney. Oo, lalo na pag nakabarong siya. Parang ang weird talaga, nagjo-joke siya pero nakabarong siya. In a very formal way siya nag-ano. Teka, si Estrella Garcia na dito na, Joya de Asis. Hi, Joya! Thank you so much for your message last night for helping me. Sino pa na dito? Si Louis Basco, Ryota Takashi, si Sarah C. Namiss tayo ng mga tao. Ang dami lang nagme-message ngayon dito sa live stream po natin. But of course, I'll give you the opportunity as well, attorney. Baka may mga nais ka pong batiin dyan. Yung inyo pong mga mamahaling mga mahal. Mga mahal mo sa buhay, partner. Yung asawa at mga anak, go ahead.
0: Ayun, syempre partner.
1: Gusto ko yung nag-hang siya.
0: Oo, yung nag-iisang mahal ko at asawa, si Jess. Hello kay Jess, sa dalawa kong chikiting na nasa bahay.
1: Hello.
0: Si Miko at si Zoe.
1: Nasa
0: si
1: bahay?
0: Kasi diba nag-ano.
1: Suspended.
0: Actually, yung bunso ko, nakapasok na. tinuloy na yung exam, okay na rin para makaraos sa exam.
1: Sa Quezon City ano?
0: Sa Quezon City. Oh, mga 7:30 na po nag-announce
1: Nakakatawa nangyari sa akin kanina. Hinatid ko sa Azilian, lakas ang ulan.
0: Totoo.
1: Eh bahain pa naman doon sa area niya. Sabi ko na ako patay tayo dito, sana maging okay na. Paghati na paghatid ko, pag-uwi ko ng bahay, suspended.
0: Correct.
1: U-turn tayo mabilisan. Nako, ano ba naman 'yan, ang hirap-hirap.
0: Yung sa bunso ko naman partner, dahil may exam day nila ngayon, talagang ang mga magulang, kami mga magulang nag-request, pwede po ba na ituloy na lang? Total, nandiyan na sila para makaraos sa first day ng exam.
1: Oh, ano? Elementary ba, partner?
0: Yes, grade 2, partner.
1: Ha! Bunso. Tinapos na nila.
0: Tinapos na.
1: Awa ng Diyos, hindi naman kayo naipit sa baha or
0: hindi
1: traffic?
0: Naman. Maikli lang naman yung kanilang exam.
1: Oh, okay.
0: So, mga 10:45 nandiyan. Tapos partner, idagdag ko lang din ba, shout out lang doon sa aking happy birthday actually ngayong araw dun sa aking pinsan si Doktora Ana Loris Nastor. Yan, happy birthday. And
1: opo, yung
0: kanina
1: birthday
0: partner yung bumati sa akin. Hello kay sa mga BFF po namin kay Michelle at Errol Olarte at sa kanilang nag-iisang magandang chikiting si Emishka.
1: Hello, hello po sa inyo. Salamat po sa panonood. Ibulong nyo na sa akin bakit siya nakabarong. Hindi niya pa nire-reveal sa akin ang party na kanyang pupuntahan later. Nagpatala si Atty. Noel ng picture ngayon guys. Naka long sleeves talaga siya. Nag-message siya, partner, nakabarong talaga ako ngayon. Tapos nag-selfie siya, nakaputi siyang barong na may black na, alam mo talagang parang ano, legislator, ganun.
0: Correct.
1: Presiding officer. Sabi ko, alam mo, pwede ka na mag-senator judge.
0: Pero hindi kami nag-usap ni Atty. Noel.
1: Oo nga, nakabarong kayong dalawa. Pero bagay, in fairness naman. So may hearing ka, no?
0: Hindi, may meeting lang ako.
1: Kala ko hearing. Kasi po si attorney talaga ay everyday po. May mga hearings po talaga siya sa court. Siya talagang tamang taong kinakausap natin dito sa ating usapin ng pamilya. Ganon. Kasi po, kabisado niya yan. At marami siyang hinahandle ng mga kaso po dyan. So, alam niyo na, attorney Jojo Flamiano, pag kailangan po ninyo ng tulong. Pero sana hindi natin kailanganin. No? We have to choose wisely.
0: Wisely. Totoo yan.
1: Kung sino binoboto niyo sa eleksyon, kung sinong papakasalan ninyo, who you'll spend the rest of your life with. Kasi ang election, after 6 years, pwede mong palitan pag hindi magandang relasyon nyo with your
0: lifetime
1: government.
0: Lifetime commitment. At sinasabi na yung partner, pag kinasal na kayo, hindi nyo na po pwedeng ibalik sa nanay ang inyong asawa.
1: Binalik ko, partner.
0: Nga.
1: Oh, magastos lang.
0: Tinanggap naman. Tinanggap naman yata. Tinanggap naman.
1: Sabi ko, thanks, no thanks. I would like to move on with my life. Joke lang. Pero mahirap talaga guys ha. So you have to
0: choose wisely, sabi ko.
1: Pray very hard before you make any decision. Very important decision in your life. Kasi po ang mga bata po talaga ang maapektuhan sa mga bagay po na, you know, magiging choices natin. Lalo na pag tayo yung mga magulang na ano. Paalala yan natin sa inyo ni Mami Liza. Gano, ano. Marami dito sa mga ano natin eh. Sa mga live streamers natin yung ano eh. Mga bagets pa eh. Kaya hindi ako magsasawang magpapaalala na mag-isip po tayong mabuti before we do anything, before we decide on anything.
0: Yes, mga timely reminders, partner.
1: Oo, kasi tayo medyo matanda na tayo, partner.
0: Hindi. Kalabaw lang daw.
1: Nilaglag ako.
0: Kalabaw lang daw tumatanda,
1: partner. Ako po, Attorney Giorgio, thank you so much for your time.
0: You're most welcome po.
1: Opo, at sana makita po namin kayo ulit dito. Opo, at marami pong natuwa sa ating huntahan for today. Maraming salamat din po mga kapamilya sa lahat po na tumutok sa ating Wednesday program. At syempre po, bukas po, regular program po tayo ulit. Kung kayo po may mga suggestions sa mga gusto po ninyo maging topic natin dito sa Hello Attorney, pwede nyo po yung ipadala sa aming hotline ha, 0919-278-3000. Attorney, maraming salamat po ulit. Thank you guys so much. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala dito po sa Hello Attorney. Hatid po namin ang mga batas sa madaling maintindihan. Susunod na po, Doc Dennis Ngo at Tita Winnie Cordero sa DZMM. Aksyon ngayon. See you tomorrow. Bye!
2: Hello, Attorney! Sa DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa loob ng 40 taon noon, ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin, alas dos.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis.

0: ng September. Ano may binagadagad? Para di ko manaramdaman yung 1 and 2 and 3 and 4. Naku, pero tayo po dito ay tuloy-tuloy po na umaagapay yung mga aksyon sa inyong mga panawagan hanggat sa abot ng aming makakaya. Kasama po ninyo ang nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
1: Magandang hapon, mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon. At ito ang Action ngayon.
0: Okay, today merong nagre-reklamo dahil may nagsusunog ng tanso sa ilalim ng Tulyahan Ugong Bridge sa Caloocan City. Caloocan ba 'yon, yung Tulyahan Bridge?
1: Baka baka yung
0: sa, the
1: river.
0: Sa
1: ang alam ko kasi yung river eh. Baka may kan you know, parang sa Pasig din ganun.
0: Oh, okay, sige. Eh mamaya po ang tawag dito. Masama ba 'yon? Yung magsunog ng sa tanso.
1: Binasa ko siya nung nakita ko itong kasong ito dahil yung copper mismo, copper ang tanso, hindi ba?
0: Oo.
1: Hindi naman siya eksaktong masyadong may effect sa katawan natin kung puro ang tanso.
0: Okay.
1: Kaso itong tanso na isinusunog nila, kaya na sinusunog, pwedeng wires ito, Tito Winnie. Wires.
0: Diba?
1: Sa loob ng ating charging cable.
0: Yes.
1: Ano nakabalot sa wires sa tansong ito? Plastic? PVC? Goma? Yun, pag sinunog, may effect sa ating environment.
0: Yung iso mismong wire.
1: Yes.
0: Ang sinusunog.
1: Kaya yun ang gusto kong tanungin. Ano ang sinusunog?
0: Uh-oh.
1: Yes, dahil sabihin natin maraming nawawalan ng linya, hindi ba? Mga kable.
0: Actually, ninanakaw.
1: Ninanakaw.
0: Kasi nga may tanso.
1: Yun ang hinahabol, tanso. Kaya sinusunog nila para makuha yung tanso labang. Hindi naman kailang yung plastic eh. Yung nakabalot eh.
0: Eh, hiwain mo lang naman
1: ang
0: yun.
1: Ang trabaho kaya, di tapon mo lang sa apoy, di matutunaw, matitira lang yung
0: gusto
1: bakan.
0: Gusto mong kumita na pera, di ba?
1: Oo. Eh, di mas mabilis.
0: Ayaw mo nang magtrabaho, anak na to.
1: Eh, kaya nga nagnakaw eh.
0: O siya, so mamaya po malaman po natin ang hinaing na ito ng isang residente. May connection sa kalusugan.
1: Yes,
0: ang
1: meron.
0: Kanyang concern.
1: Mm-hmm.
0: So malaman po natin ang magiging solusyon mula naman po sa NPD, Northern Police District. Maya-maya lamang po.
1: Oh, yes.
0: Samantala, mayroon pa rin po tayo siyempre ng klinika sa Istrenta.
1: Ayan, related yan sa ating paksa ngayon.
0: Akban ba ito?
1: Ang pag-uusapan natin ay COPD or Chronic Obstructive Pulmonary or Lung Disease.
0: Ayan.
1: Yung iba COPD, yung isa COLD. Pareho lang naman.
0: Parehas lang.
1: Kasi minsan, pag sinabi kong pulmonary, hindi lang naintindihan ng tao.
0: Pag sinabing lung.
1: Opo. Pag sinabi kong lung disease, alam nila.
0: Okay. So baka may mga katanungan po kayo tungkol sa baga ang ating pag-uusapan. Isipin nyo na po yung ipadala mamaya at sasagutin po ni Doc Dennis ang inyong mga katanungan. Samantala, happy birthday muna, Avelina Pasawa. Hello po. Happy birthday, Mami Avelina.
1: Yes.
0: Yan po ay butihing ina ng ating kasama si John Paul Pasawa.
1: Yes.
0: John
1: JP.
0: Paul. Hey, JP. Happy birthday. Magpagaling ka.
1: Tawag ka sa akin, JP.
0: Ayan.
1: Tawag ka sa akin.
0: Tawag ka daw kay Doc.
1: Oo. Te-text ka, magme-message ka. Basta, kausapin mo ako.
0: Oo, sige JP. At kay Mami Avelina, happy birthday
1: po. Happy birthday, ma'am.
0: Okay, eto na po ang ating...
2: Litong-lito?
3: Litong-lito?
2: Gulong-gulo?
3: Gulong-gulo?
2: Pinagpapasapasahan?
3: Pinagpapasapasahan?
2: Pinapaasa?
4: Oras na para sa Aksyon at Solusyon.
0: Meron nga po lumapit sa ating residente ng Appleville, Tulyahan Road, Caloocan City. Tulyahan Road.
1: Road.
0: Hindi pala Tulyahan Bridge.
1: Mm-mm, hindi bridge.
0: Kasi nakalagay dito, bridge.
1: Yes, bridge.
0: At saka ugong. Diba? Sige. Ang alam natin. Tingnan nyo nga, nakalagay yun. Yung pala, ito ay sa
1: Caloocan City.
0: Caloocan City, pero... Hindi ko alam. Nagsusunog daw ng tanso sa ilalim ng Tuliahan Ugong Bridge. Mm-hmm. Okay, malaman natin ang geography.
1: Geography ng Caloocan ba ito?
0: Oo nga.
1: Ano bang relationship ng Tuliahan Road at sa Tuliahan Ugong Bridge?
0: Okay, so nandito si Mang Ernie Masarate. Hello, Mang Ernie.
1: Magandang hapon po.
3: Yan na po.
0: Hello.
3: Hello po.
0: Hello, yes. Mang Ernie. May secretary pa si Mang Ernie.
1: May receptionist siya. Na-contact na natin. Sige.
0: Mang Ernie, magandang hapon po. Nasa action kayo ngayon.
3: Magandang hapon po.
0: Oo, action ngayon. Program po kayo ng DZMM. Kasama po ninyo, Tita Winnie Cordero at saka si Doc Dennis. Okay, matanong lang namin yung ano ha, yung lugar. Okay, kayo ay nakatira sa Tuliahan Appleville Tuliahan Road, tama?
3: Opo.
0: Tuliahan Road sa Caloocan City po ito.
3: Opo.
0: Oo. Bakit ang inyong location ng pagsusunog e Tuliahan Ugong Bridge?
5: Ay, yung nakalagay.
3: Andito po nakalagay yung po nakasulat sa tulay.
0: Yun ang nakasulat sa, pero sa bandang Caloocan pa rin po 'yon.
3: Boundary po ito. Boundary ng Balansuela, Caloocan.
0: Oo nga eh. Parang ang layo. Kasi pag sinabi mo, Ugong de Pasig, di ba? Okay. Well, anyway.
3: Doon sa kabila.
0: Ayun. Tuliahan, Ugong, Bridge.
1: Ah, siguro itong junction. Maaring junction
0: ano
1: yan, Tito.
0: Ano ba? Ano pa nung junction eh? East to ano?
1: Ayun nga. Hindi. Kabila. Tuliahan si Caloocan, Balansuela side ang Ugong. Pwedeng ba ganun?
0: Hindi ko alam. Okay, basta. Paano niya? Ano pong, okay, number one, gaano kayo kalayo sa inirereklamo ninyong pagsusunog?
3: Tabi lang.
0: Katabi lang.
3: Dito po kami sa puno ng tulay.
0: Sa puno ng tulay nakatira. Okay. Nakilala niyo po ba itong mga nagsusunog na ito sa ilalim ng tulay?
3: Opo, marami po ito kung saan lugar nang gagaling.
1: Hindi taga Rit, hindi taga Ugong, hindi taga Tuliahan Road.
3: Meron taga Balansuela, may taga Tuliahan.
1: Pero dyan sa ilalim ng tulay nagsusunog sila. Saan galing yung mga sinusunog nila? Paano mo alam na tanso sila, Mang Ernie? Paano mo alam na tanso ang sinusunog nila?
3: Wire po ng tanso, wire yung ginagamit sa kuryente.
1: So wiring talaga.
0: Oo, wiring talaga. So tawag dito na, kung sa may pangyayari po ba, Mang Ernie, na sinita niyo sila?
3: Oh, maraming beses na.
0: Pero
1: ay, ano sagot?
3: Galit pa sila.
0: Okay, sige po. Tawag dito, nasa linya rin po natin. Nasa linya natin, Mang Ernie, ha? Huwag kayo aalis, ha? Ang officer in charge ng Public Information Office ng Northern Police District, si Police Lieutenant Rachel Raymundo. Hello, Ma'am Rachel. Magandang hapon po.
1: Good afternoon.
6: Hello po, ma'am. Good afternoon po.
0: Hi, Lieutenant.
6: Ako, ma'am, good afternoon po.
0: Ayan, si Doc Dennis kasama rin natin, ha. At tapos si Mang Ernie Masarate, yung residente ng Appleville, Tuliahan Road, sa Caloocan City, nasa linya rin po natin. Lieutenant Rachel, alam niyo po ba yung mga ganitong aktibidad na nagsusunog ng mga wire dito sa lugar na ito? Hello, ma'am?
6: Hello po, ma'am. Opo, ma'am. Nakatanggap na po kami ng informasyon tungkol po sa reklamo po ng ilang residente po dyan sa may Tuliahan Ugong Bridge.
0: Ngayon?
6: Opo, ma'am.
0: So, anong action na po ang ginagawa ninyo kung marami, may mga natatanggap na po pala kayong mga reklamo? Ano po?
6: Opo, ma'am.
0: Hello, Lieutenant. Naririnig niyo po ba kami?
6: Opo, ma'am.
0: So, yun nga po. Ang sabi ninyo, may mga reklamo na po kayong natanggap tungkol po sa pagsusunog na ng mga wiring na ito na masama sa kalusugan. Di ba, Doc?
6: Opo,
1: yes.
6: Ma'am.
0: Oo. Ano na nga po ang ginawa ninyo?
6: Opo, ma'am. Nakipag-coordinate na po ang kapulisan po natin sa barangay. para po ma-validate po yung report. At matulungan na rin po at mabigyan po ng action yung mga tubong po ng ating mga residente.
1: Anong action pwedeng gawin, Lieutenant? Anong action pwede?
6: Nag-iikot na rin po ang ating mga kapulisan ngayon po doon sa nasabi pong lugar.
0: Okay, yun nga po. May tanong nga po si Doc, Lieutenant Rachel. Ano po ang maaari nating ipataw na kaparusahan kung meron mang violation sa ginagawa nila?
6: Opo, ma'am. Marami po tayong pwedeng i-consider po regarding po dito sa insidente na po na to.
1: Okay.
6: Una po, pwede po nating kasuhan yung mga tao ng theft. Kung ito po ay yung sinulog po nila ay hindi po sa kanila.
0: Mm-hmm.
6: Pangalawa po, yung sa RA-7832 o yung Anti-Theft Rage Act. Kung ito pong mga sinulog po nila is pagmamayari po ng electric company. Mm-hmm. Pangatlo po is yung Clean Air Act. And yung pang-apat po is yung ordinansa po na city.
0: Ordinansa ng city. Okay.
1: Pero yung health-wise, Lieutenant, dahil meron tayong health officer naman dyan, ano, sa Caloocan.
0: Threat to the
1: kasi this is pollution, this is also pulmon. May problema ito sa hangin natin. Eh. Meron na nga tayong poor air quality index. Kasabay pa nito pagsusunog ng mga wiring. Sir, ma'am?
6: Yes po, sir.
1: Opo.
6: Yes po, sir. Isa rin po ito sa kinakonsider po natin. Yung Clean Air Act po.
0: Clean Air Act. Okay, Lieutenant Rachel, medyo concerned lang ako sa, immediate response ninyo, Lieutenant. Kasi, una, kailan pa po ba kayo nakatanggap ng ganitong reklamo?
6: Sa ngayon po, ngayon lang po din po
0: ngayon
6: namin
0: ito
1: na lang. Itong tawag namin.
6: Pagkakasayan po kami sa barangay po. Tapos, ang report po sa amin ng barangay is wala pong reported incident sa kanila regarding po sa insidente na yan.
0: Okay. Tanungin natin si Mang Ernie. Mang Ernie! Hello? Mang Ernie, nagsumbong po ba kayo sa barangay?
5: Opo.
0: Ano po? Mang Ernie, nagsumbong ba kayo sa barangay?
5: Matawag. Opo.
0: Opo,
5: tumatawag kami.
1: Anong tugon sa inyo? Anong sagot ng barangay?
0: Sino po, bago po yung tugon, sino po yung nakakausap nyo sa barangay? Hello, Mang Ernie?
5: Yung XO po.
0: XO?
5: Opo, anong pangalan? Dito, minsan hindi inaabutan. Minsan kinukumpis kanila yung tanso.
0: Okay. Mm. So meron ng operasyon na ginawa ang mga barangay.
5: Opo.
0: Kaya lang pabalik-balik.
5: Wala pa, ulit-ulit lang din po eh.
0: Ayun. Oh. Yun daw po, Lieutenant Rachel, ang nangyayari.
6: Opo. Yes, ma'am.
0: Oo. So ano gagawin natin, ma'am?
6: Hinihikayat na lang po namin yung mga residente po dyan na pagtumbong o mag-report sa pinakamalapit na police station.
0: Alam nyo, okay. Lieutenant Rachel, hold on. Okay yan. Sige, maganda yan. Ano? Siyempre, para community involvement. Pero, hindi ba, pwede po bang magtalaga na mga police na magbabantay?
1: O magronda.
0: Sila mismo ang magroronda. Para, anong tawag dito, hindi na makapanunog. Kasi deterrent yun eh. Pag nakita nilang may bantay.
1: May police visibility, hindi ba?
0: Yes,
1: titulinin, di ba?
0: Exactly. Eh, hindi na magsusunog. Pwede po, pwede
6: yes,
0: ho kaya? Pwede.
6: Yes po, ma'am.
0: Okay.
6: Yes po, ma'am. Isasama po namin yan sa iikot po yung area po na yan. Iikotan po yan ang ating mga kapulisan na sumasakop po dyan sa lugar na dyan.
1: Opo.
6: Bali, dalawang police station po dyan. Boundary po yun ang Valenzuela and Caloocan.
0: Oo. Ikot. Sana ano, medyo mag-standby mo din sila for a few hours siguro, no? Para, kasi syempre pagka nakita nilang wala na, ay babalik na naman.
6: Yes po, ma'am.
0: Okay.
6: Bali, gagawin na po namin itong araw-araw na pag-iikutan po dyan sa lugar na yan, ma'am.
0: Ayan.
6: Yes. Para po maligtas na rin po natin yung mga residente natin.
1: Okay, kasi kayo na rin nagsabi, Lieutenant, ang mga wires na ito ay hindi naman acquired through legal means.
0: Oo nga.
6: Yes po.
1: Di ba?
0: But
6: yes po, sir.
1: That's a different, ano na rin, kung sino ang nag-acquire noon, sila rin nagsusunog. Kasi makuha, gusto lang nila makuha yung laman, yung tanso.
0: Okay. Sana makahuli tayo, Lieutenant Rachel, para meron tayong example. Alam mo yun?
1: Para masampulan.
6: Yes po, ma'am.
0: Sige.
6: Mas maganda po dun, ma'am.
1: Tama.
0: So, we Apo, expect ma'am. That you will do efforts para mangyari lahat ito, no, Lieutenant Rachel?
6: Yes, ma'am. Makakaasa po ang mga residente po dyan ang Caloocan.
0: Okay. Sige po. Okay. Sige, medyo.
6: Yes po, maraming salamat po.
1: Thank you, ma'am.
0: Thank you. Lieutenant Rachel Raimundo po yan, ang officer in charge ng Public Information Office ng Northern Police District. Si Mang Ernie.
1: Mang Ernie.
0: Okay. Nag-promise naman yung pulis dyan sa NPD na mag-iikot, magbabantay at manghuhuli, ha?
7: Opo, ma'am.
0: Okay, sige. Thank you.
7: Maraming salamat po, ma'am, sa inyo.
0: Ay, no problem. Thank you rin, ha? At patuloy po rin kayong magbantay at magsumbong, ha? Mang Ernie. Okay, thank you po.
7: Okay po, maraming salamat.
0: Okay, bye-bye. Si Mang Ernie Masarate po yan.
1: Isang residente dyan sa Appleville, Tulyahan Road, Caloocan City.
0: Ang ganda na pangalan niya eh. Motorsiklong ano, no?
1: Hindi naman. Masarate. Nawala yung E tsaka E. Maraming bawel na nagkagulo, Tita Winnie.
0: Pero hindi maganda yung sinabi ni Police Lieutenant Rachel Raimundo na may community involvement.
1: Tama. Diba? Kasi ako, ang tingin ko dyan, maliban sa kalusugan, dahil yun na nga, yung usok na yan, nakikita ko sa mga video na pinapadala natin kung mga nakikinig sa radyo, ay puti at medyo itim na usok. Para tayo nagsusunog ng goma, which is bawal, hindi ba? So, ano ba ang nasa usok na ito? Ang usok na ito may hydrogen chloride, may carbon, may hydrogen, na siyang, again, particulate matter, Tita Winnie, na hindi natin nakikita, dom usok ito, pwedeng pumasok sa kaloob looban ng ating baga.
0: Teka, sandali. So, yung usok na nakita natin na umiikot-ikot sa ere, may ano? May laman?
1: May particulate matter. Eh, bakit
0: ka di ba ano? Nalusaw na yun?
1: Hindi. Kaya nga, nakikita natin. Kasi, di ba, matter takes up space.
0: Yes.
1: So, may nakikita tayo. Parang usok. Parang volcanic eruption.
0: Oh.
1: Di ba? Usok.
0: Oh.
1: Pero kung in-microscope mo siya, ano makikita mo? Glass. Di ba? Glass pebbles, maliliit, buhangin, at iba pa, may sulfur granules.
0: Oh.
1: So, may epekto to sa kalusugan at maliit siya.
0: At bukod dito, huwag tayo magnakaw, mga tol.
1: Oo. Kasi, di ba, sino ba nagsusunog ng wiring dyan?
0: Eh, ano, wag na. Lahat naman, ang dami naman bawal na ginagawa ninyo. Bako, sige, pagka kayo nahuli ng NPD, ewan ko lang kung mapapakinabangan ninyo yung mga tingga.
1: Parang yung nangyari sa Commonwealth, hindi ba?
0: Diba?
1: Yung naalara mo, yung tumawag sa atin, may isang segment na nawala dyan.
0: Diba? Wag na po. O siya, magpa-follow up po tayo, baka pagka may nahuli ng NPD dyan sa nanakaw at nagsusunog ng mga kable ng kuryente. Samantala, sa ilang sandali lamang po yung magbubukas ng ating klinika sa East Renta. Kaya nga po nabanggit natin itong pagsusunog na ito dahil ang ating pag-uusapan ay
1: COPD or Chronic Obstructive Pulmonary or Lung Disease.
0: Yan, baka may mga katanungan po kayo tungkol sa baga, sa lungs. I-text nyo na po ang inyong mga questions sa ating DZMM Radio Patrol sa East Renta, DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
1: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671-5672 or 5673.
0: Diyan lamang kahit magbabalik pa rin po ang
1: Aksyon Ngayon!
4: Yung mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis. balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrosin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gata ba nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
13: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
14: Ako to, si Chang Ami.
13: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Uuulaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ay, teka muna, Doc Dennis. Eh, kasi nung Sabado, ang guest ko ay yung Manila International Book Festival.
1: MBF, yes.
0: Oo.
1: Nag-start
0: 2026,
1: today.
0: 2026, yes. Ngayon, gusto ko lang ibida kasi may mga maglo-launch ng kanika nilang mga libro. Itong kasama natin si Bimbo Papasin.
1: Okay, yes.
0: Yung dyan sa news, meron din siyang libro.
1: Kailan na ang book signing launch, niya?
0: Diba? Sandali. Hinahanap ko.
1: Alam mo, mag-attend ako, Tita Winnie.
0: Talaga.
1: Pumunta ako bukas.
0: Ay, ito, ang mga libro niya. Bibo, kailan ka ba maglo-launch? Yung March of Valor under ABC Books at Race Against Extinction ng Johnny and Hansel. O, ayan, ayan. Hanapin niyo po ang booth ni Bimbo Papasin. Diyan po siya, ABC Books, para ho matunghayan niyo ang kanyang launching. Nakakainang
1: hindi na sinulat kung anong function room o anong aisle.
0: Wala eh.
1: Kasi usually,
0: sinabi.
1: Mga pupuntahan kong mga magsasign, alam ko anong function room at anong aisle at ang oras.
0: At hindi lang yan. Meron yes. pang isa. Wonderfully Made Philomena under Duyan Books. Naku naman
1: sa
0: to.
1: Kanya rin.
0: Sa kanya
1: sa tatlo.
0: Rin. Ang dami niya, alam mo, sobrang ano, sobrang proud ako to kay Bimbo Papasin kasi kasama ko yan sa Umaga kay Ganda. Mm. At nakita ko, nung unang panahon pa Bimbo, kung paano siya kasigasig talaga sa pagsusulat. Tama na siguro sa tatay.
1: Bukas, pupunta ako.
0: Ayan, congratulations Bimbo and all the other authors. Sana maka, and illustrators, sana makahanap kayo ng ano.
1: Magagaling na publisher.
0: Collaboration.
1: Collab. Siya.
0: At meron na palang tinatawag na ano, importation ng mga libro.
1: Ay, marami tayong
0: exportation ng mga libro.
1: Well, for one, si Professor Danton Remoto does a lot of it.
0: Talaga
1: meron
0: ba?
1: Siya mga production, meron siyang libro na published by Penguin.
0: Tapos, iba-ibang sinasalin sa iba-ibang lingwahe.
1: Yes,
0: kung saan
1: and Filipino author.
0: Diba? Ang galing! Hindi natin kasi nahahighlight ang libro masyado.
1: Well, oo. Kasi ako, yun ay nagbabasa. Ayoko ng digital.
0: Gusto mo meron kang
1: amoy ng papel.
0: Ganyan. Oo nga.
1: Di ba?
0: Kesa yung ano, nasa screen ka lang na ganyan.
1: Talagang
0: ganyan.
1: Dapat meron akong tina-turn na page.
0: Eh, paano pagka ano, natapos mo na?
1: Anong dyan? Meron akong lugar talaga.
0: Talaga
1: na
0: ba?
1: Na naka-section sa kanila.
0: Well, good for you. Pero sana po kahit na anong, kahit sa anong paraan, eh, maging ugali rin po natin ang pagbabasa.
1: Yes.
0: Diba? Ay, oras natin, Dok.
1: Ang oras natin, alas 2:26.
0: Sa oras na yan, bigyan daan po natin ang mga balita. Todo-todo pagbabalita ng Radyo Patrol. Una sa Hanay, idinepensa. Idinepensa ng Malacanang ang desisyon ng Pangulong Marcos Jr. na italaga si dating Senator Manny Pacquiao bilang chairman ng National Anti-Poverty Commission. Balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang ni Radyo Patrol Cristiano Sores.
16: Itawin ni dinepensahan ng Malacanang ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na italaga bilang chairman ng National Anti-Poverty Commission ang Pinoy boxing legend at dating Senator Manny Pacquiao matapos umani ng mga kwestiyon at reaksyon mula sa ilang kritiko. Binigyang diin ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro kung paano nakisalamuha at dumamay si Pacquiao sa mga komunidad, lalo na ang mga nasa laylayang sektor na sumasalamin anya sa katapatan at hihintong tumulong sa mga mahihirap at dahilan kaya sa itinalaga. Nininaw naman ni Castro na walang nabanggit na negatibo kay dating NAPC Chairman Lopez Santos na pinalita ni Pacquiao. Gayunpaman, tipid ang Malacanang kung nagbitiw sa pwesto o tinanggal si Santos bilang pinuno at lead convener ng komisyon. Si Pacquiao ang ikatlong kaalyado ni Pangulong Marcos na natalo noong halalan na kanyang inappoint sa pwesto matapos ang one-year ban rule kasama sina Cabinet Secretary Benhur Abalos at Labor Secretary Francis Tolentino. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Thank you sa iyo, Christian Yosores.
1: Department of Health pinaalalahanan na walang tatanggihang pasyente sa mga ospital. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado, Radyo Patrol Robert Manon.
17: Nanawagan si Senate Committee on Health Vice Chairman Senator Bongbo sa DOH na dapat walang pasyenteng tatanggihan lalo na ang mga mahihirap at walang ibang matatakbuhan kundi ang pampublikong ospital. Sinabi ito ng senador sa pagdinig ng Senado para sa panukalang budget ng Department of Health para sa susunod na taon. Suportado nito ang panukalang pondo ng DOH pero ihinidyang dapat tiyakin ng national government na ang pondo sa health ay talaga magagamit sa kalusugan ng mga Pilipino. Kaugnay nito, dinilak naman ng DOH na tuloy-tuloy ang operasyon ng mga programa para padaliin ang proseso ng pagkuha ng medical assistance sa mga pasyente na nangangailangan. Kabilang sa tiniyak ng DOH ay ang pondo para sa operasyon ng malasakit center sa buong bansa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
0: Apat na dayuhan na sangkot sa iba't ibang krimen, pinadeport ng Bureau of Immigration. Balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Steve Raz.
18: Ipinadala na pabalik ng Japan ang apat na Japanese na umano'y sangkot sa iba't ibang krimen kamilang sa pinadeport ng BIC na Oi Riho at Moriyama Yu dahil sa overstaying, kawalan ng tamang immigration documents at pagiging undesirable aliens. Ayon sa BIC, sangkot umano ang dalawa sa telecommunication fraud, online gaming fraud at isang incident may kaugnayan sa kidnapping. Kasama rin sa ipinadeport sina Daisuke Ikeno at Hamay Daisuke na idineklarang undesirable aliens dahil sa mga puganti umano sa Japan dahil sa warto pares kaugnay ng kasong pagnanakaw. Sumakay ang apat sa Japan Airlines flight patungong Narita, Japan kasama mga tauhan ng Japan National Police Agency. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, patuloy na palalakasin ng ahensya ang pakikipagtulungan sa mga law enforcement agency ng ibang bansa para hindi maging kanlungan ng Pilipinas ng mga pugante at dayuang sangkot sa illegal na gawain. Sinabi rin ng BI na isinigaw ang deportasyon alinsunod sa Philippine immigration laws at mga itinagdang proseso sa pakikipaugnayan sa mga otoridad ng Japan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Thank you, Steve Raz!
1: Department of Energy nagsampa ng kasong estafa laban kay Congressman Leandro Leviste at dalawa pang dating opisyal ng Solar Philippines.
0: Ayan, matutunghayan po natin ang balitang yan ni... Sino ito?
1: Ni Bert Dizon.
0: Bert Dizon, yes, Bert.
19: Tita Winnie, Doc Dennis, kinumpirma ng Department of Energy sa DZMM na nagsampa na ang ahensya
16: ng supplemental complaint laban kay Batangas Representative Leandro Leviste at sa dalawa pang opisyal ng kanyang kumpanya. Ayon kay Attorney Gabriel Corpus, ang karagdagang kasong estapa sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code ang isinampa ng DOE na inihain mismo ni Energy Secretary Sharon Garin noong September 8 sa office

0: respondent ang mga energy rights. Nagresulto mo na ito ng kakulungan sa supply ng kuryente na naging sanhi ng pagtaas ng presyo ng kuryente sa spot market. Inireklamo rin ng ahensya ang paggamit ng iba't ibang kumpanya para makuha, mailipat at mapagkakitaan ng mga government-granted energy rights. Itinuturo ng DOE si Leviste bilang pangunahing nagkokontrol sa mga kumpanyang sangkot sa umunoy modus. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bertizon CZMM.
1: Maraming salamat, Bertizon.
2: Ilan lamang yan sa mga importanteng balitang dapat nating malaman sa oras na ito. Abangan ang iba pang balitang iahatid ng ating kasamang si Tony Velasquez sa kanyang headline sa hapon, alas 4.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maaasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nems Turla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Bukas na ang klinika sa East 30 sa Aksyon Ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-alaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi nyo, Doc Dennis, handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
2: COPD, Chronic Pulmonary Obstructive. Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD. Pag sabing chronic,
1: matagalan.
2: Obstructive,
1: barado.
2: Pulmonary, syempre, sa baga. Mm-hmm.
1: At
2: no?
1: Ito ay itinuturing isang sakit.
2: Sakit.
1: Dahil sa loob, sabihin natin sa usapang COPD, may dalawang branch yan o dalawang uri.
2: Okay.
1: Yung isa, chronic, matagalan na bronchitis o bronchitis.
2: Okay.
1: Yung isa, emphysema.
2: Ayun nga.
1: Emphysema. Yung pangatlo, mixed ng dalawa.
2: May bronchitis ka na, may emphysema ka pa?
1: Yes. Mixed.
2: Okay. Pwede ba sabihin, Doc, before we go to the particulars, ano, na mag-uumpisa ka muna ng emphysema bago ka magkakaroon ng COPD?
1: Pwede. Sabihin natin, meron kang emphysema lang, meron kang bronchitis lang, hindi chronic.
2: Oo.

0: pwedeng acute, di ba? Data, pag paulit-ulit, hindi na gumagaling. At meron kang hindi iniiwasang mga trigger o mga gawain o bisyo na hinahayaan mo lang.
1: Okay.
0: Kasi nag-okay ka, balik bisyo, ayan na. Papunta doon.
1: So, pwede rin bang sabihin na pagka nagka-emphysema ako, diretso ako agad ang ending ko COPD?
0: Pwede. Dahil emphysema, pag nandun na, walang balikan.
1: I whether you like it or not,
0: oh, yes.
1: Pass your papers.
0: Yes,
1: ito.
0: Kasi emphysema, ano pag ibig sabihin yan, para kang lobo, parang supot.
1: Okay.
0: Binuka mo ng husto na hindi niya ma-collapse na ulit.
1: Yun na nga. So, napunta na tayo. Ano ba nangyayari sa baga? Sa respiratory system? Kasi sistema
0: tama,
1: yan eh.
0: Tama.
1: Diba, Doc? Hindi lang naman tungkol sa baga ang paghinga natin.
0: Yes. O, ano ang sadya ng pulmonary system? Ano ang sadya ng baga natin? Hindi ba ang puso natin? Nagtitibok, nagtatapon ng dugong may dalang oxygen.
1: Okay.
0: Tama? Bumabalik sa puso na walang oxygen na. Kasi kinonsumo ng katawan eh. Unoxygenated, walang oxygen. Oxygen na dugo, pumabalik sa puso.
1: Correct.
0: Para magpagasolina, para magpahangin.
1: Okay.
0: Saan siya pupunta? Pabaga. Sa loob ng baga, hahanginan ulit yung mga dugong na walang oxygen.
1: Kaya yung puso malapit sa baga?
0: Kapitbahay niya.
1: Oo nga, magkatabi lang
0: yes.
1: sila. Ah, okay.
0: So, pagpunta sa baga,
1: doon siya nagre-replenish.
0: Oo naman.
1: Dito sa kanyang yes. ano, helm.
0: Yes. Dahil ang pasok natin, ang hinihinga natin,
1: okay.
0: ay oxygenated. Oxygen. Anong inilalabas natin? Hangin, ina-expire
1: CO2.
0: Natin? Carbon dioxide. Ganun din. Kaya tayo humihinga. Dahil gusto natin lagyan ng oxygen ang bawat selula or molecule ng red blood cell.
1: So, konektado pala
0: yes.
1: ang paghinga natin sa magandang pagtibok din ng puso.
0: Tama. Tama.
1: Okay.
0: Kaya nga, pag na-oxygenate na, babalik ko sa puso, hala, pwede mo na itubok yan. Pwede mo na ilagay. Ipadala sa ibang lugar ng katawan natin.
1: Galing ano?
0: Yes!
1: Sobra. Okay, so what consists of our respiratory system?
0: Ang respiratory system natin, bibig, ilong, at itong major airway. Diba?
1: Okay.
0: Bago siya pumasok, meron tayong tinatawag na larynx,
1: okay.
0: voice box.
1: Uh-oh.
0: Diba?
1: Uh-oh.
0: Tapos papasok sa main bronchus, itong trachea.
1: Ito.
0: Ito.
1: Tubo dito.
0: Tubo. No?
1: Na magkadikit sa
0: esophagus.
1: Lalamunan.
0: Lalamunan. Diba?
1: Okay.
0: So, pagdating sa gitna, siya po ay hahati sa kaliwat kanan.
1: Yun.
0: At itong bronchus, nagiging bronchus. Primary bronchus, kumbaga parang nag-split, no? Ang letter Y. Itong bawat split na yan, split lang, maraming pa hanggang sa loob-looban ng baga natin. Into we call it many generations of bronchioles.
1: But you know, why is it, do we have two bags of lungs?
0: Oh yes, para sabihin natin, pwede tayong isa lang.
1: Yun nga si Pope Francis, di ba? He
0: yes.
1: lived for so many years. Isa lang ang baga.
0: Siyempre, meron adjustment na mangyayari. Ano? Pero we can do without one.
1: Parang si kidney?
0: Oo.
1: Ah,
0: pero dapat perfect ang function ng isa.
1: Ah, okay.
0: Di ba?
1: Okay.
0: Hindi porket sabihin natin, ito medyo may damage, naaalisin ko na.
1: Hmm.
0: Pero dapat siguraduhin natin, okay yun isa.
1: Bakit nagkakaroon ng sakit sa baga?
0: Ano ba ang pinaka-primary risk factor at pinaka-major cause nito?
1: Ano?
0: It's always about tobacco smoking and vaping.
1: Talaga.
0: And vaping
1: na ngayon.
0: And vaping because
1: okay.
0: meron tayo ngayon. Ano? Pero ano ang issue sa chronic obstructive pulmonary disease?
1: Ano?
0: Ito ay persistent. Nandyan pirme.
1: Okay.
0: Hindi ito parang tinamaan lamang, na-impeksyonan lang. Pwede ka maging mas grabe, pero hindi ka nababalik sa dati.
1: Wow. Oo.
0: Okay?
1: Uh-oh.
0: Hindi ka babalik sa dati.
1: Uh-oh.
0: So, ano ang problema dito? Hindi mo mailabas yung hangin.
1: Okay.
0: Hindi mo mai-expire. Hindi mo malabas. Kaya yung mga tao may COPD, pag gusto nilang huminga at maglabas ng hangin, may pursed lips. Yung parang akala mo pipito, tapos iba-blow off nila. At parang pinipiga nila yung baga para mai-express out lang yung hangin. Dahil kung hindi ko inilabas yung hangin,
1: kasi
0: paano ako tatanggap ng bagong hangin?
1: Bagong hangin. Uh-oh.
0: Kaya nga, ang pinaka-manifestation at pinaka-sintomas nila, hingal na hingal ako.
1: Dahil shortness of breath.
0: Yes, because every breath that I can take in ba?
1: Uh-uh.
0: Ay kakaunti, kakapiranggot lang. Hindi uh-uh. sapat. Uh-uh. Hindi kagaya sa normal breathing natin, Tita Winnie. 20 on the average per minute.
1: Okay. Let me ano, kasi hindi bago sa akin tong COPD na to. Mm-hmm. Ma, alam mo yan, ha? Nanonood ka sa akin ngayon.
0: Hindi binanggit ang pangalan.
1: Si tatay ko kasi namatay doon. Okay. May sinabi yung doktor na hindi rin maganda yung sobrang oxygen.
0: Una ba?
1: Pwede rin daw magkaroon ng overload ng yes. oxygen. Kasi nga daw, sabi mo, hindi rin niya mailabas.
0: Tama.
1: Parang naiimbak lang ng ganun.
0: Okay. Bakit hindi dapat nag-oxygen
1: bakit?
0: Supplementation?
1: Bakit? Bakit?
0: Ano ang nagsasabi sa utak natin? Hoy, huminga ka.
1: Eh di, brain. Yung lungs?
0: Yes. Okay. Ano sa mga particular chemical na magti-trigger sa utak, huminga ka.
1: What?
0: Hindi oxygen na mababa kung hindi mataas na carbon dioxide.
1: Ah, kasi kailangan mo na siya i-expel.
0: Yes.
1: Ah, okay, okay.
0: Kaya
1: okay,
0: nga,
1: okay.
0: Pag binigyan mo ng maraming oxygen, na pure oxygen, ang feeling ni utak, ang feeling ng katawan mo, marami akong oxygen. Baka makalimutan mong huminga.
1: That's why,
0: yes. Kaya kinocompute natin kung ilan ang oxygen na pwedeng ibigay sa'yo. Ano ang gagamitin natin aparato. Di ba? May nakikita ka, parang dalawang butas lang ng ilong nang nakalagay. Meron naman iba, parang nakamaskara. Meron iba, nakamaskara na may supot. Meron iba naman, nakasuksok na sa bibig.
1: Okay. Pag naka-intubate na.
0: Well, depende yan kasi kaniyang CO2 requirement. Okay. Di ba? Kino-compute yan dahil alam natin sa pamamagitan ng intubation, ang bubaging or ventilator, maidi-deliver yung sapat na percentage na hinihingi ng katawan ayon sa dugo. Yung tinatawag natin ABG, narinig mo yan, Tita Winnie? Arterial blood gas.
1: Meron ngang iba, Dok. Well, you said this COPD, you did not say this yet. COPD is a lifetime disease.
0: Yes, it's a lifetime disease and we have to adapt to it. Meron tayong mga adjustment na dapat gawin.
1: Paano ang treatment nito?
0: Well, ang treatment nito, pwedeng oxygen therapy.
1: Okay.
0: Pwede tayong gumamit ng bronchodilator, pampabukas ng daanan ng hangin.
1: Uh-huh.
0: Pwede rin gamitan ng inhaled or mga steroids. At may mga iba-ibang mga gamit, mga gamot, mga laba, lama.
1: Ito ba ay isang death sentence?
0: Hindi naman. Hmm. Pero syempre, meron itong ibang mga effect sa ibang organ systems. Hmm. Puso, kapitbahay niya.
1: Yes.
0: Diba? Kapump mo yun eh. Kaya dapat okay ka sana para hindi ba stress si puso. Now, bago natin sabihin chronic bronchitis, mabilis yan eh. Meron requirement yan.
1: To differentiate, identify.
0: Oo, okay, kasi baka sabihin mo, ay ubo ka ng ubo, may chronic bronchitis ka, may COPD ka. Ganito yan. Productive cough, maplemang ubo.
1: Okay.
0: Nang tatlong buwan, sa loob ng isang
1: taon. Ubo talaga.
0: Tapos maraming lumalabas na plema.
1: Okay.
0: Maski na anong kulor, pwede.
1: Okay.
0: Okay? Itong 3 months of productive cough should occur in 2 consecutive years.
1: May ganun pa?
0: Yun, pwede mo nang i-categorize meron kang chronic bronchitis.
1: Okay. Chronic bronchitis muna?
0: Yes, which is a branch of
1: COPD.
0: COPD.
1: Ah, okay. But pagka may sinabi ka ng chronic bronchitis, lifetime na rin yun?
0: Yes, kasi bakit ka ba nagkakaroon ng pagproduce ng plema, ubo? Dahil madalas nga, it's about tobacco smoke or second-hand extreme smoke. Or, bakit natin pinag-usapan itong pagsusunog
1: exposure
0: ng copper? Industrial hazard. Exposure and occupational hazard.
1: Oo nga, kasi yung iba nagsasabi, bakit ako magkakaroon nito? Hindi naman ako naninigarilyo.
0: Pero ikaw ay nasa isang klaseng minero, coal miners.
1: Yun namang ano, paano ma-identify yung emphysema sa bronchitis?
0: Meron tayong test.
1: Okay.
0: Meron tayong test. Ang emphysema kasi naglolobo. Diba? So, pwede tayong magpa-CT scan, makikita
1: paano
0: natin.
1: Paano naglulubo? Hindi na lumiliit. Di ba lumiliit yung
0: magkakaroon ka ng tinatawag na barrel chest.
1: Barrel chest?
0: Dahil lalaki na itong dibdib mo. Dahil
1: ay, hindi.
0: Sa... Hindi. Hindi yung dibdib sa harap, ha? Yun lalagyan ng hangin.
1: Dita.
0: Kumbaga, parang inopen mo, so nag-accommodate yung iyong baga or chest cavity.
1: Okay.
0: Lalagyan ng baga. Hindi ba itong ating ribs? Ang tawag ribs sa Tagalog? Ribs.
1: Ribs. Basta okay? Ribs.
0: Meron tayong distansya.
1: Tadyang.
0: O tadyang is... O, pwede. O, tadyang, no? Ribs, no? So, meron tayong distansya bawat rib.
1: Oo, meron.
0: Meron, di ba? Pero alam mo ba, kung ikaw ay may emphysema, meron kang barrel chest, marami kang hangin, mas buka siya, mas open.
1: Eh, may ano yan eh, may buto eh. Paano yun?
0: May buto at may muscle sa in-between, intercostal muscles. So, magikita natin yung tinatawag na widened intercostal spaces.
1: Nay? May ganun?
0: Eh dahil i-accommodate.
1: Kasi bakit ba? May pressure?
0: Eh nag-emphysema ka eh. Pirmi kang naka-open. Pirmi kang naka-lobo. Gamitin natin ang gulong. Dati ang gulong may interior.
1: Oo naman.
0: Diba? Pag yung interior nagbaga, nagbagsak, parang baga, nag-collapse,
1: okay.
0: Eh di flat tire ka rin.
1: Naka-flat, oo. Diba?
0: Eh kung sumobra yung...
1: Ay, masasabog ang ano.
0: O di yan, parang sabog, pero nakabukas, bukas, bukang buka ang baga mo.
1: Anong cause nun? Ganun din yung
0: smoke? Emphysema, because, yes, you damage what? Structurally, the alveolar wall. Ano ba alveolar wall? Yun ang functioning unit ng baga. Ito yung lalagyan ng hangin na supot, na manipis, na siya'y pwedeng i-absorb ang carbon dioxide. Doon ako nag-o-oxygenate. Doon ko pinapalay, ginagawa yung tinatawag na gas exchange.
1: Okay. Ang pagka nagka-COPD ka ba, how do you differentiate COPD to cancer? Lung cancer?
0: Well, lung cancer, sabihin natin, may nakikita tayo mga image sa X-ray,
1: may growth,
0: sa X-ray, sa CT scan.
1: Uh-uh.
0: Pero hindi lahat ng may imaging structure ay cancer.
1: Ayun.
0: Alam natin, meron tayong density.
1: Uh-uh.
0: Diba? Dinidescribe natin.
1: Yes.
0: Density.
1: Size.
0: Size.
1: Uh-uh.
0: Location.
1: Yes.
0: In relation to blood vessels.
1: Uh-uh.
0: In relation to bronchus o yung main airway.
1: Uh-uh.
0: Then, alamin natin, hindi naman porket may nakita tayo, cancer ka agad.
1: Correct.
0: Yes, may density. Eh malay mo, ito ay sabihin natin, peklat.
1: Peklat
0: ng dati mong impeksyon, tuberculosis.
1: Ah, nagkakapeklat ba?
0: Fibrosis. Dahil lumaban siya.
1: Oh,
0: nag-inflame siya.
1: Oh,
0: ginamot mo.
1: Oh.
0: Eh hindi ako nakaperpektong gumaling ba? Eh gumaling ako pero nagkaroon ako ng kalyo. Fibrosis.
1: Pero hindi naman yung nakakatakot.
0: Hindi. Dapat alamin mo. Kasi ang imahe niya sa X-ray at CT scan, halos sabihin natin, may pagka-pareho.
1: Ispat-ispat kasi.
0: Yes.
1: Ganun.
0: Kaya pwede natin suriin. Alamin natin, ano ba siya? Diba? Eh may history ka pala ng tuberculosis.
1: Hindi ibig sabihin na pagka meron kang ispat na ganyan na nakita sa X-ray, meron ka ng lung cancer.
0: Wala. Na masasabi lang natin na may isang tissue na abnormal ay sa pamamagitan ng sample.
1: Eh, biopsy.
0: Biopsy.
1: Ah, okay. Yun. At sa biopsy, hindi naman agad-agad malignan?
0: Wala. Maraming klase.
1: Ayun.
0: Maraming klase. Okay. Kung malignan siya, maraming uri.
1: Okay.
0: Maraming types. Siyempre, okay. Alamin natin anong type ka. Kung meron.
1: Okay,
0: sabi natin, halimbawa, no? Bakit natin pinag-uusapin natin lung cancer? Kasi ito ay isang risk na pwedeng magwakas mula sa COPD.
1: Ah, okay. So, from COPD, pwede akong mag-elevate to lung cancer, ganun?
0: Not to all.
1: Pwede.
0: Pwede.
1: Ah, okay.
0: Pwede. Kaya dapat alamin natin.
1: Okay.
0: Detalyado tayo eh. Yes, meron tayong nakikitang abnormality, pero hindi porket may nakikita tayong abnormality, ayan na. Lahat ng bukol ba? Eh, masama? Hindi. Meron tayong tinatawag na benign, meron tayong tinatawag na malignant. Under malignant, pwede natin gamitin pa ng branching. Alamin natin. Oh,
1: meron
0: alam
1: pa
0: natin.
1: Palang ganun,
0: eh, syempre,
1: yung branching.
0: Eh, dapat alam mo kung anong klaseng i-tissue ang cellula niya.
1: Oo, para sa treatment.
0: Oh, alam natin.
1: Yeah.
0: Ah, kailangan mo radiotherapy, chemotherapy, o surgery. Ano ba klase? Baya suero, baya inom, Marami.
1: Ate, hindi naman siya ibig sabihin mamamatay
0: no,
1: ka
0: no,
1: na.
0: No, no, no. Anong gagawin mo? Hindi mo pa alam. Wala tayong alam.
1: Exactly.
0: Diba? Hmm. Bakit ka gagawa ng konklusyon dahil meron kang nakikita sa X-ray?
1: Yes.
0: Diba? Hindi. Kaya nga tayo nagpapasuri. Magpakonsulta tayo. Alamin natin ang detalye bago tayo gumawa ng sarili nating kwento.
1: Totoo yun. May tanong tayo, sabi ni at Andrew Prince SSS from YouTube. Matagal na po ako stop sa sigarilyo.
0: Mm-hmm.
1: Ano po ba pagkain para mapalakas ko ang aking baga? Mula stop ko, tumaba naman po ako at medyo hingal na ako. Age ko po, 51.
0: Okay, ganito yan. Ilang taon kayo naninigarilyo, yun din ang ilang taon na dapat tinigil mo. Para ma-equal mabalik mo ang pulmonary function mo. Now, sinabi niya may kaunting hingal siya. Meron kang, ayon sa kanya, kay Andrew Prince, sa tingin ko, may katagalan ng paninigarilyo niya. So, okay. Dapat sana nagpa-spirometry siya. Isang yun parang makina na siya ilalab sa body box, papaupuin ka sa laboratory, tapos isusuksok pa isang parang pipa.
1: Napunta ko dyan.
0: Parang, hinga malalim.
1: Yes,
0: buga. Ganyan.
1: Yes,
0: so, makikita natin ang linya. Makikita natin yung pasok ng hangin sa'yo at paglabas mo. Equal ba? Tama ba? Yun ang gusto natin makita. Doon magsasabi o makakapagsabi na ikaw ay, huy, meron kang chance. Meron ka ng COPD o wala pa.
1: So para kailangan mo na yung extra precaution.
0: Yes.
1: Bakit ba, Dok? Teka lang, John, ha? Bakit ba, Dok, sinasabi nila, pag tumigil ako, maglalabasan mga sakit.
0: Hindi.
1: Hindi.
0: Gumagawa lang kayo ng kwento at rason para ipagpatuloy ang paninigarilyo. Huwag po. Wala ho. Yung iba nga sasabihin, kaya nga tumigil ako sa exercise, tumaba ako. Wala. Walang rason yan. Paano, may tanong siya, paano ko gawin o para maging magsigla ang aking baga?
1: Pagkain.
0: Wala, pagkain na. Normal diet lang, walang bisyo. Yun
1: exercise siguro,
0: yes,
1: no?
0: Of course.
1: Uh-huh.
0: Alam mo, kung pwede lang, pwede tayong mag-swimming. That's the best. Yeah. Pero syempre, hindi naman kabilisa maghanap ng swimming pool para makapaglublob.
1: Uh-huh.
0: Dahil maganda ang function ng baga sa loob ng swimming pool.
1: Tubig.
0: Oo, dahil kasi kung nandito lang sa leeg ang tubig, huminga ka lang sa swimming pool ay nakakapag-pulmonary rehabilitation ka na.
1: Wow. Ako, maghanap ka na, Andro. Maghanap ka na ng swimming pool. Si John, maaari din bang maging cause ng stroke?
0: Dahil
1: ang
0: magiging stress ito sa puso.
1: Oh, yeah. Ano po, tawag dito, tatay ko, ang daming komplikasyon eh. Meron sa puso, meron sa, ano ba yung, later on na lang,
0: yes,
1: yung sa kidney.
0: Ano yan eh? Package deal yan, Tita Winnie.
1: Yeah.
0: Isa-isa eh. Dala-dala yan eh.
1: Si Mark ng QC, ano po ipinagkaiba ng COPD sa asthma?
0: Ang COPD permanente, persistent, pirme-pirme nandyan. Ang asthma ay isang klaseng inflammation, isang uring hypersensitivity, may trigger, biglaan, pwedeng mag-okay, pwedeng mawawala. Hindi yan always nandyan. Pero pag COPD, forever ka na. Asthma, kapag meron lang, sabihin natin, hindi okay, hindi hiyang, kayo ay magkakaroon ng sintomas ng hirap sa paghinga.
1: As parang allergic reaction,
0: yes,
1: din yun eh.
0: Yes.
1: Pero Dok, kapag may asthma ka na, pwede ka bang magkaroon ng COPD?
0: Hindi naman siya, yeah, sabihin natin asthma equals or progress to COPD. Hindi naman.
1: Hindi naman.
0: Oo.
1: Okay. Next. Okay, para sa, and of course, parang given na yun.
0: Oo naman.
1: Para maging, para maprotektahan ang ating
0: baga.
1: Ang ating respiratory system na siyang nagsusupply. Ngayon ko lang nalaman yun. Nagsusupply ng oxygen sa puso.
0: Yes.
1: Diba? Ano ba yung mga sumusunod na dapat gawin daw?
0: Well, syempre, walang bisyo, walang sabi natin paninigarilyo.
1: Kalak ba walang hangin?
0: Walang hanging masama. Pero sabihin natin ganito yan, kayo ay nanigarilyo. Medyo sabihin natin bawasan na at kung kayang itigil, tigil na. And then, equal sa 10 years of smoking, dapat 10 years of no smoking, malamang babalik ang original pulmonary function natin. But, sabihin natin, nandyan na. Huwag na tayo mag-progress. Meron tayong mga paraan magkonsulta dahil ayaw natin mag-exacerbate. Yung COPD kasi, nandyan na, pirmi na, forever na yan eh. Pero huwag natin dagdagan pa dahil hindi ka nga minom ng gamot, hindi ka handa sa mga, yun, wala kang pakialam,
1: right.
0: Nagpapagod ka in everything, walang pahinga, eh nagkakaroon ng komplikasyon. Siyempre, hindi na siya aatras sa okay na okay, pero pwede siyang umabante sa pangit na kalagayan.
1: Ayan. Meron pa tayong pahabol ng mga tanong. Si Eric, Dok, hirap ako huminga kapag nakakaamoy ng usok ng sigarilyo at usok mula sa mga sasakyan. Ano ba kaya problem? Talaga naman ang hirap ko huminga. Bakit natin sisinghutin yung usok ng sasakyan?
0: Oo,
1: ano?
0: Kaya ito yan eh. Ito ay isang uring hypersensitivity. Binanggit mo yan dito, Winnie.
1: Yeah.
0: O sabi natin, hindi yan asma kaagad. Ano? Sabi natin, hyperreactive airway disease. Kasi may babaho, may irritant. Siyempre, hahatching ka, uubo ka. O sabi natin, medyo kipo, mahirap humigop ng hangin. Pwede. Siyempre, umalis ka sa lugar na iyon. Di ba? Sabi nga Titi Winnie, ba't mo lalanghapin yung...
1: Pero, Dok, kung si itong si Eric ay nahihirapang huminga nang walang usok, walang irritants,
0: yes.
1: Patingin ka na sa doktor.
0: Yes, pa-check
1: Eric.
0: Tayo. Halimbawa, no? Kailan tayo magpapacheck? Dati, nakakapag umakyat ka ng pangalawang palapag, okay ka lang.
1: Okay.
0: Ada, nakalimang hakbang pa lang. Hingal ka na. Medyo... hindi yata okay ah. Or dati nagagawa mo yung dating activities of daily living mo, bigla mabilis ka hingali, magpagurin, medyo nababawas ang timbang mo, nawawalan ka ng gana sa pagkain, magpatingin po tayo.
1: Meron kang sinabi kanina, dagdagan mo nga doon, exercises sa lungs.
0: Yes.
1: Yun nga isa, paglublob mo sa swimming pool, gano'ng katagal ka doon?
0: Well, sabihin natin, yung ginagawa nila, mga 20 to 30 minutes.
1: Nakalublob ka lang?
0: Lublob, pero humihinga ka.
1: Pero hindi ka nagsuswimming.
0: Well, kung magkaya mo mag-swimming, di sige, mas maganda. Di ba?
1: Okay.
0: Kasi full body exercise ang swimming eh. Dahil, hindi ba, may pressure laban sa baga. So, paghinga mo, in-exercise mo ang iyong pulmonary muscles.
1: Ano pang exercise? Maliban
0: sabihin
1: sa
0: natin,
1: tubig?
0: Well, proper nutrition.
1: Nutrition
0: is very important. Regular physical activity. Hindi yung biglaan.
1: Correct.
0: Okay? Hindi biglaan. Number four, bakuna. Vaccination.
1: Sa ano?
0: Flu,
1: sa pneumonia.
0: Pneumonia. Chete, dalawang klaseng pneumonia vaccine, yung conjugate at polysaccharide.
1: Very good. Ako makalwayin na bitin. Nasa Facebook at TikTok si Doc.
0: Pwede niyo akong sundan sa Facebook at TikTok. I-type lang at i-search ang ating username at Doc Dennis Official, mga kapamilya. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa iba pang mga payong medikal o ang makabuluhang hunta na may kinalaman sa kulusukan, mag-message lang po kayo.
1: Ayan. And with that, less than 1 minute to go, kami po yung papaalam na. Bukas po ulit, may Biyernes pa tayo, mga kapamilya. Ako po, ang iyong lingkod, Tita Winnie Cordero.
0: Ako po, si Doc Dennis, ang iyong kapamilya.
1: Para sa
0: Aksyon Ngayon!
1: Ingat po!
0: Bye-bye!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
3: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: ito po ang DZMM kasapi ng KBP Kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, isang minuto makalipas po ang ikatlo ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
2: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
3: ako to, si Chang Ami.

magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Tayo po'y araw na ng Wednesday, September 9, 2026. At 107 days to go before Christmas. Kamusta po ang ating mga kapamilya? Siyempre dito po sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Oo, ay maulan po ba dyan sa lugar ninyo? Eh mag-ingat po kayo dahil dito po sa amin sa Metro Manila sa Quezon City ay diniklara walang pasok, tama Mayor ha? Oo, dahil nga medyo kaninang umaga ay malakas po ang naging pag-ulan. At dito naman po sa ating programa, sa ako to si Chang Ami ngayon pong araw ng Wednesday ay ang ating Anong Feels Mo segment. Pag-uusapan po natin kung humupa na ang baha, paano muling babangon ng ating mga kapamilya kung wala nang natira? Dahil paghupa na ang baha, hindi ibig sabihin ay tapos na ang ating pagsubok na pinagdaraanan para po sa marami nating kababayan. Doon palang magsisimula o nagsisimula ang mas mahirap na bahagi ng pagbangon. At paano nga ba sila magsisimula ulit kung nasira na yung mga bahay, gamit, damit, appliances at kabuhayan, lalo na kung wala munang trabaho o kita ang ating mga kapamilya habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at gasolina. Sa ganitong sitwasyon, paano natin matutulungan ang mga taong halos wala nang natira para sila po ay makapagsimula muli? Kaya kayo, kapamilya, ang tanong, paano ka bababangon sa life? Hinaharap mo ba ito o tinatakbuhan? Yan pong ating bibigyang atensyon ngayong hapon sa ating pong Anong Feels Mo? Pwede po ninyong ipadala ang inyong kasagutan sa ating Viber number. Pwede pong i-text or i-Viber sa 0919-278-3000. At pwede rin sa ating sa Team Online. Yes, sa ating chat box. Pwedeng-pwede, nariyan po tayo sa YouTube, ganun din sa Facebook. At tayo po'y mag-a-attendance check na sa ating mga kapamilya. Nariyan na si Mami Tess Villamin, Donald Figueroa Bagawisa, si Miguel Andre Mira, si Ate Belen Ledesma. Hello po at magandang hapon sa inyo dyan. Ay, ang bilis ng mga takbuhan ng mga messages ha. Si Mami Ligaya Chingtan at ang mga Aminatics, magandang hapon po. Happy midweek, sabi ni Ati Tess Villamin. Yes, salamat. Happy new hair to you too. Oo nga po. Eh, maraming salamat nga pala kay Master June ng Parcero Salon sa akin pong hairstyle. Ayan, talaga tanggapin na natin ng katotohanan na hindi ho pwede magpahaba ng buhok si Chang Ami. Si Tita Winnie lang pwede. Ako hindi pwede. Kasi sinasabi ng mga tao, pag mahaba daw yung hair ko, parang hindi ako. O,

mamaya po abangan ang question of the day ng May Manika sa DZMM promo sa programang Issue Spotted para po sa pagkakataong manalo ng 1,000. Kaya tumutok na sa 630 kHz sa inyo pong mga radyo para sa kabuuang detalye. Abangan nyo po yan maya-maya. Magandang hapon, Australia Garcia. Naku, sabi niya nakakaawa talaga yung mga binabaha. Madaling sabihin pero laban lang po at ipagpe-pray po namin kayo. Yes, totoo, madaling sabihin yung tayo ka lang, bangon ka, laban pa. Pero pag talaga hong wala at natangay ang lahat, napakahirap pong magsimula muli. Marvin Riabad, magandang hapon. Edna Domingiano, 9162. Si Richard Eliazar, 411. Good afternoon from Santa Rosa, Laguna. And happy birthday to our apo na si Brianna R.D. Letran. Happy birthday sa akin din pong kaibigan na nasa Hawaii. Si Gina Han, happy birthday. Si Ronald Kayan, F7D, etchang ami mo lang yan. Solve na. Ay, grabe naman. Ha? Grace Groyon, good afternoon. Kay Jenny Reno, 5947. Maria Dulce Orate, sabi niya, dapat harapin lang kung anong hatid ng buhay, manalig lang tayo sa Diyos. Totoo din naman. Kailangan din samahan ng prayers. Hello din kay LV Vidua. Happy 99. Sabi niya, naku, may mga nag-add to cart na ba dyan? From Binangonan, Rizal. Kamusta po mga kapamilya natin dyan sa Binangonan? Si Nona Damian, waiting na for Coach Rainier. Ay, opo, siya ang ating mga kasama ngayong hapon. Then sa Kabalan, O'Hara at Cedillo family ng Barangay Katmon, Malabon City. Tita Cory Alejandro, happy Wednesday din po sa inyo. God bless you and your family always. Siyang, kamukha mo yung sa inside out si Riley. Oo, parang ganito yung kanyang buhok, ano? Thank you, Chloe X Mario. Happy birthday din kay Avelina Pasawa. Pagbati ng kanyang anak na si John Paul Pasawa. Si JP. Oh, JP, we miss you. Kalakas ka and we'll see you. Si Louie Basco. Ganda ng bagong hairstyle ni Chang Ami. Salamat, pose. Watching from Dubai naman, paki-greet ng happy birthday ang aking magandang pamangkin na si Mariah Micah Arshaga sa Santo Tomas, Pangasinan. Yan po ay galing kay Dimitri Silvestre 24. Love, love, Maria Dulce Orate. At syempre si Australia Garcia Naria na rin. O mamaya po ang iba pang mga pa-shouted out at katanungan nyo sa ating sagot pala sa inyong sa aming katanungan. Ala, nalito na. Sagot ninyo sa aming katanungan.

0: Department of Agriculture humingi ng dagdag pondo para palakasin ang palm oil production. Narito malitang kumpirmado sigurado mula Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, detalye.
1: Chang, magandang hapon. Humingi ang Department of Agriculture ng hindi bababa sa 300 million pesos na pondo para sa palm oil development sa 2027 para mabawasan ang pag-asa ng bansa sa imported palm oil. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Teo Loral Jr. sa budget hearing sa Kamara na halos 90% ng palm oil requirements ng Pilipinas ay inaangkat. Target ng DA na mapalawak ang local production at makapag-develop na hanggang 300,000 hectares ng palm oil plantations, at bagamat malaking achievement na kung umabot sa 100,000 hectares pagsapit ng 2028. Sinabi rin Teo Loral na maaaring gamitin ang local palm oil hindi lamang sa food at industrial products kundi bilang potential feedstock para sa cleaner fuel. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Samantala, pamilya ng namatay na Navy trainee sa Zambales nagpasaklolo sa National Bureau of Investigation. Narito po ang balitang kumpirmado. Sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
2: Sangami tumatangis na dumulog sa National Bureau of Investigation ang mga magulang ni Aldwin Dunluan, ang naval officer candidate na si Eldo na namatay habang nasa pagsasanay sa Zambales noong July. Sa panayam sa kanyang mga magulang na sinaginang Stella Marie at Arnold Dunluan, sinabi nilang pumunta sila sa NBI para formal na hilingin ang investigasyon sa pagkamatay ng kanilang anak. Ayon sa kanila, duda sila sa pagkamatay ng kanilang anak na nakapasa sa mahigpit na medical screening ng Philippine Navy pero pumanaw matapos sumabak sa training wala pang isang buwan.
3: Ang pinagtataka namin, he entered yung training center full of life, ang lakas niyang bata. Coating one of yung sinabi niya ng doktor nung tinatanong niya yung mga ibang Navy officers na nagdala sa kanya anyways, ano ba talaga ang tanong? Bakit siya lang? Ang kalakasan ng bata, 25 years old at the prime of his strength, bakit bigla-bigla ang pag in just a few days nung pumasok sila physically fit?
2: June 26 nang manumpa si Aldwin at mag-umpisa sa training sa Naval Station Lobihildo Ganchoki sa San Antonio, Zambales at pumanaw noong July 26. Base sa ipinakitang death certificate ng pamilya ni Aldwin, septic shock ang ikinumatay niya pero duda rito ang kanyang pamilya. Panawagan ngayon ang pamilya ng Navy trainee ang hustisya at maayos na investigasyon sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanilang anak.
3: We hope that the truth will come out. Sana the Navy, family na rin nyo, sabi nyo si Aldwin. So you should help na i-protect din or yung pa-family nyo si Aldwin para makamit niya ang justice kung there's justice that is needed.
2: Una nang sinabi ng Philippine Navy na iniimbestigahan nila ang pagkamatay ng nasabing trainee pero iginiita na walang indikasyon ng foul play dito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Sa ibang balita naman po, PNP naglabas ng mga larawan na magiging kwarto ni ex-speaker Martin Romualdez sa PNP General Hospital. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
4: Siyang ami, isang malit na kwarto ang may mga rehas sa pinto ang inihanda ng Philippine National Police para kay dating House Speaker Martin Romualdez. Dito inaasahang ipipiit ang dating speaker sakaling ipag-utos ng sandigan bayan na ilipat siya sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Tinawag ng PNP ang naturang air-conditioned na silid na secured room na mayroong decenteng hospital bed at sariling palipuran. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, hindi binanggit ni PNP spokesperson Colonel Allen Rico kung sa kaparehong silid na malagi noon sina dating DPWH Secretary Manuel Bunawan at Sergio Rodante Marcoleta. Pero nilinaw niya na pare-pareho ang mga kwarto sa PNP General Hospital at walang executive suite doon. Binigyan din niya na ang pagibigay ng medical na atensyong medical sa mga PDL na mayroong iniindang karamdaman ay hindi special treatment kundi bahagi ng kanilang responsibilidad sa PNP. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat Marlene Padiernos at maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Kayo po'y nakikinig sa ako to si Chang Ami at sa ating pong anong feels mo, pag-uusapan natin kung humupa na ang baha, paano muling babangon ang ating mga kapamilya kung wala nang natira. At ang katanungan naman natin sa ating mga team online, ikaw kapamilya, paano ka babangon sa life? Hinaharap mo ba ito o tinatakbuhan? Pwede po ninyong padalang inyong opinion at mensahe sa 09192 783,000. Pwedeng text, pwede sa Viber o sa ating pong mga live chats sa ating pong team online sa YouTube at ganun din po sa Facebook. Hello and good afternoon muna kay Emilia Samson, Virgo Profogo, Mercy G, si Leon 2866 at si Brian Untalan at si John Steven Villaflor at sabi ni Dave David 9459. Chang, kamukha mo si Ami Perez. Yes, nagbalik na po siya. Emilia Samson, Nona Damian, magandang hapon. Oras natin, 3:18 ng hapon. Magbabalik po ang ako to si Chang Ami. Sandali lamang. Ako to si Chang Ami.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
8: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
8: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Kayo ay
9: ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako To, si Chang Ami.
9: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
13: Good afternoon.
0: Kapag pagod na ang Kami po'y nagbabalik dito po sa Ako To, si Chang Ami. At para po sa ating anong feels mo, pag-uusapan po natin pag humupa na ang baha, paano ba muling babangon kung wala nang natira? Kasama po natin ngayon sa Zoom ang ating pong life coach mula sa Limitless Life Coaching. Wala pong iba kundi si Coach Rainier Grospe. Coach, magandang hapon.
14: Magandang hapon, Chang Ami. Belated happy birthday. Hello po mga kapamilya.
0: Thank you.
14: Na-miss kita, Chang Ami.
0: Oo, na-miss din kita, Coach. Pasensya na dahil halos parang magtatatlong linggo yata ako nagkasakit. But I'm well and good somehow, getting there. Oo, pinapalakas ang ating immune system. Grabe. Kung ako nagkakamali, di ba taga Pampanga ka, Coach?
14: Yes, Chang Ami.
0: Kamusta kayo dyan sa lugar niyo?
14: Ang daming baha, pero thankfully dito sa kung saan ako nakatira ay hindi naman kami affected nung
0: kayo
14: flood.
0: Kayo
14: inabot. Tinatawag nga ng ang tawag nga sa Pampanga ay catch basin kapag kapag umuulan talagang bahain talaga dito. Pero maraming mga lugar na first time binaha dito sa amin, hanggang Main Street first time 'yun, pero
0: ayun,
14: buti na lang hindi umabot sa bahay namin. Mm-hmm. But then pahupa na, pawala na yung baha, kaya ito pinag-uusapan natin ang recovery naman.
0: Recovery. Ito talaga ang mahirap. Ako na-experience ko yung baha nung ako ay nakatira pa sa nung kami ay nakatira pa kasama ko yung mga magulang ko, bata pa ako noon. Mga hindi ko na matandaan kung ilang taon ako. Iniisip talaga mga parang nasa elementary ako noon na nakatira kami sa Kainta. Yun din yung first time na na-experience namin na talagang ang baha, nung pagising namin, yehey, syempre walang pasok, masaya ka bilang grade 6 students, diba? Pero nung nakikita mo nang umaakyat na at tumataas na yung tubig baha, tapos umaabot na dun sa garahe ninyo, yung garahe pa namin parang pasulong na paakyat na ganyan kasi nga parang nalaman na ng tatay ko na baka magbaha, parang biniready na niya na ganun. Nung nakikita na namin yung tubig, tapos parang, umaabot na dun sa garden, yung mga pananim ni mama, nasisira
14: parang hindi na. Parang nakakatuwa.
0: Hindi na nakakatuwa. Kasi ang natira lang sa bahay nun ay ako, mama ko, at yung tatlong kapatid ko, ay yung dalawang kapatid ko na babae din, na mas bata sa akin. Abay sa grabe nung sa pagmamadali, nabuhat namin yung piano at naipatong namin sa silya ng dining chairs namin. Ganon, grabe yung adrenaline namin. Talagang nagkatarantahan. Pero ang mahirap sa lahat ay yung after, Coach. Yung ang kapal ng putik na hindi kaya ng walis tingting, gagamitan mo ng pala. Hihiram ka ng pala sa kapitbahay. Mm-hmm. Yun nga lang, ang maganda, may bayanihan, di ba? Ang hirap. Mm-hmm. At ito'y ilang taon na nating dinaranas paulit-ulit. Sabi nga rin ni Jello na taga Bulacan. Napapatungo na lang siya at sinasabi niya habang iniinom niya yung favorite niyang soft drinks. Sabi niya nako Chang, yan po'y paulit-ulit na nangyayari sa amin sa Bulacan. Paano? Ang hirap mong sabihin na magre-recover ka. Bubuo ka na naman ulit, hindi ba? Lalo na kung walang natira, Coach.
14: Yes, sobrang hirap nung lalo na sa mga kapamilya natin na first time na na-experience to. No? Maraming mga kapamilya natin ngayon lang binaha at hindi nila alam yung gagawin, hindi nila alam yung aasahan at hindi nila alam yung i-expect kung ano yung mangyayari. And kung iisipin mo, parang ang daming nawala. Sabi mo nga, Chang Ami, itong paghupa ng baha, hindi ibig sabihin tapos na yung disaster. Marami sa mga pamilya natin, nag-uumpisa pa lang talaga yung pinaka-challenge, which is yung pagbangon. So, unang-una, siguro, huwag natin i-pressure yung mga tao na bumalik agad sa dati, na sige lang, maglinis ka lang, ganun, alisin mo lang yung puti. Tapos move on na tayo kaagad, di ba? Kasi kapag ibang usapan siyang kapag nasira yung buong bahay mo, nawalan ka ng bahay, mga appliances mo, di ba? Nabasta lahat yan, electronics yung mga yan. ultimong mga damit, hindi kapag matagal na nakababad sa tubig ang mga damit, nasisira, nasisira yan. Ang mga din. Documents
0: oo.
14: Mo,
0: oo.
14: Pwedeng yung trabaho, Chang, hindi ka yeah. na nakapagtrabaho. At, yan. So, ang daming nawala.
0: Totoo. No?
14: So, ang masabi ko, hindi ang pinaka-goal natin kapag umuhupa na yung baha, hindi talaga yung fully recovered or rebuilding talaga.
0: Mm-mm.
14: Meron tayong tinatawag na tatlong phase ng recovery. Mm-mm.
0: Okay.
14: No, unang-unang phase natin is survive, pangalawa, stabilize, and pangatlo, rebuild.
0: Uh-uh.
14: Kapag sinabi nating survive during recovery phase, ang kailangan mula lang nating isipin ay mag-survive, paano tayo mag-survive ngayong araw na to?
0: Yeah.
14: Paano tayo makakatawid sa bukas? Ayan, yan muna, no? Huwag muna yung next week, huwag muna yung next month, ito muna ang araw na to. So, basic needs muna tayo, ligtas ba yung bahay na babalikan natin? May mga pagkain ba tayo? May tubig ba tayo na may inom? Yung mga gamot, lalong-lalo na po, yung mga kapamilya natin na may maintenance na.
0: Oo, may sakit,
14: yun yung
0: lahat.
14: Mga unahin.
0: Oo.
14: Yes. Oh. Yeah. Unahin natin yung mga yan. So, may matutulugan ba tayo? So, yun, basic needs to survive mga kapamilya. And after nun, siyang Ami ay stabilize.
0: Yeah.
14: No? Kapag na nararamdaman mo na nakakapag-survive ka na araw-araw, alam mo na saan kukuha ng pagkain, stabilize mo na kung ano yung nasusurvive mo, yung meron ka. Tapos ano pa yung kailangan para maibalik o para gumana ulit yung araw-araw na buhay. Yan. No, nawala yung mga documents mo, yung mga ID mo, nawalan ka ng nasira yung cellphone mo.
0: Oo, kasi pag nabaha ka, parang yung utak mo nabaha din eh. 'Di ba? Parang
14: correct,
0: ang gulo, gulo-gulo. Tapos pag titignan mo yung bahay mo, hindi mo alam kung anong uunahin mo, maglilinis ka ba o iiyak ka? 'Di ba? Iiyakan mo, although sasabihin ng iba, material na bagay lang 'yan, pwedeng pagtrabahuhan ulit, pwedeng bawiin. Pero kung wala kang option or wala kang opportunity na kagaya ng iba, mahirap eh. Kaya tama 'yung sinabi mo na dapat isipin mo muna, una is to survive. To know your basic needs, 'di ba? Tatawid ka muna sa pang itong susunod na araw, tapos yung sumunod na araw, hanggang sumunod na linggo, sumunod na buwan. Take it, ano, sabi nga nila, one day at a time, hindi ba?
14: Para, one day at a time.
0: Yes, hindi rin medyo sabog. Kasi pagka ganyan, aminin natin ha, talagang sabog yung pag-iisip mo. Kasi yun, manghihinayang ka, di ba, maiinis ka, may masisisihin ka. Yan yung mga emosyon na naramdaman namin nun eh. Di ba, sisisihin mo. At sasabihin mo, sino magbabayad ng lahat ng ito? Hindi mo naman pwedeng sabihin. Di ba, hindi mo pwedeng questionin si Lord at sabihin mo, o di mangungutang ka na naman. Yun ang isa pa. Diba? So, rebuild. Kasama yun. Tama?
14: Yun yung pangatlo. Survive, stabilize, tapos rebuild tayo dahil unti-unti natin, sabi mo nga, nicely put yun, ano, yung parang binaha din yung utak natin.
0: Oo.
14: At minsan iiyak ka na lang habang naglilinis ka, umiiyak ka. Ito yung maganda na mention mo kagad siyang Ami is to give space din doon sa nararamdaman natin habang nasa survival mode tayo. Diba? Kung galit tayo, kung malungkot man tayo, lahat yan, normal po yan. Kaya minsan unfair kapag sinabi mo sa mga kapamilya natin na, oh, bangon ka na.
0: Oo,
14: parang ganun.
0: Hindi ganun yun kadali.
14: Yes, ibang-iba talaga yung impact ng, yun nga, wala silang choice na kung hindi, alam mo yun, yung bumangon, pero paano, di ba? Hindi nila alam kung paano. Kaya nandito na tayo, pinag-uusapan natin yan. So, pinakahuli yung rebuild chang is doon ka niyan maghahanap ng trabaho, negosyo, appliances, yan, savings, renovation ng bahay. At kadalasan itong tatlong phases na to chang, yung survive, stabilize, rebuild ay nag-overlap minsan. Na minsan habang naghahanap ka ng pagkain, kailangan mong maglinis, minsan habang kailangan naghahanap ka rin ng trabaho at the same time. So minsan nag-overlap sila. but release the pressure, mga kapamilya. Kung magsusurvive ka lang today, malaking bagay na yan para sa ating recovery.
0: At saka, mahirap din yun, lalo na kung ang ilan sa ating mga kapamilya ay nabubuhay doon sa tinatawag nga nilang daily basis lang, yung kanilang sinusweldo. Hindi sila regular na merong bayad na leave, hindi ba? Kagaya namin, sa work namin, no work, no pay.
14: Yes.
0: So, pagka ganun, diba? Ang hirap. Ano bang uunahin mo? Maglilinis ba ako? Magiging padre de familia ba ako dito? Maglilinis ako? Or magtatrabaho ako? So, ang hirap kung anong uunahin mo. Kaya tama yung sinabi mo, yung tatlong phases na yon, pwedeng mag-jumble siya, pwedeng mauna yung rebuild, tapos tsaka mag-stabilize, diba? Yung survive, diba? Ganon. So, depende rin sa role mo sa pamilya, I guess.
14: Yes, oo.

0: Eh sabi nga ni Jaja Myong, ang hirap pag wala kang ibang option na pwedeng lipatan. Yan din, di ba? Lalo na kung yung bahay na bili mo na at kilalang kilala na yung lugar ninyo na bahain, ang hirap ibenta ang property na ganun. Yan na, realidad yan. Di ba, coach?
1: Yes, kasi yung kung saan tayo nakatira, hindi lang sinasabi yun yung address natin, hindi lang yun nagre-represent sa kung saan tayo lumaki o kung saan tayo. Minsan, kung saan tayo nakatira kaya hindi natin siya maiwan, ay dun yung mga kamag-anak natin, dun yung comfort zone natin, tapos doon yung kabuhayan natin, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na bakit pa sila nagsistay dyan. Alam naman nilang every year bumabaha na, di ba? So, hindi po pwedeng ganun dahil kung lilipat naman sila, no, sa ibang lugar na hindi bumabaha, minsan saturated na yung lugar na yun, katulad ng Maynila. No, sa may saturation na, tapos mag hindi lang basta-basta rebuild yung gagawin nila, back to zero talaga sila kasi hanap sila ng kung saan mag-aaral, kung anong kabuhayan naman yung meron doon. And para sa mas maraming mga Pilipino ay mahirap po yung ganun. So hindi lang basta, kumbaga, Chang Ami, buong buhay yung nire-recover natin dito. Mm-hmm. Hindi lang basta-basta yung bahay na nabaha.
0: Totoo yan. Sabi naman ni Australia Garcia, napakahirap po talagang bumalik sa normal. Kaya dapat pa konti-konti yung gagawin, hindi dapat gawin sabay-sabay lahat. And then, importante yung magpahinga muna. Ayun, nakalagay, sabi ni Australia. Paano pagka ganun? Yung, syempre may feeling ka, gaya nga sabi ko sa'yo kanina, parang na-overwhelm ka sa kailangan mong gawin, simulan, maglilinis ba ako, trabaho ba muna? Diba? Ang hirap talaga sa totoo lang, coach.
1: Kasi yung pressure na mag-move on ka agad or yung mag-recover ka agad, dala yan nung ano eh, yung pinag-uusapan natin na madalas dito sa programa natin, yung tinatawag natin na resilience. No, so mahilig tayong magsabi na matatag tayo, tapos kaya natin yan, bumangon tayo, kaya ang tendency, maganap ka agad ng trabaho, maglinis ka agad ng bahay, yan, para makabalik na, para makapag-rebuild na, tapos kapag nakapag-rebuild ka na, eto yung proof mo na matatag ka, pero hindi. Katulad nga ng sinabi ni Estrella is, matatag ka rin kapag nagpahinga ka muna, kapag humingi ka ng tulong, kapag naiyak ka, ayan, so hindi ibig sabihin na medyo nanghihina yung loob mo, o kaya nagagalit ka, is hindi na resilience yun, no? So maraming mukha yung resilience natin. Ang mas helpful na maging mindset natin for our recovery phase is, hindi ko kailangang ayusin ang buong buhay ko ngayon, kailangan ko lang alamin kung ano yung susunod kong gagawin. Yun muna, no? Kung ano yung susunod natin gagawin. So, pwede kasing sabay eh, pwedeng malungkot ka, pero may ginagawa ka, may progress ka every day. Ayun.
0: And importante, so, yung may progress every day. Basta hindi kailangan biglain, mga kapamilya, di ba? Kahit na, kunyari, kung ang bahay po ninyo ay tatlong palapag at inabot hanggang pangalawang palapag, ganun na ang mga baha ngayon. Coach, hindi na dati na sa loob ng bahay hanggang ano lang, bukong-bukong mo. Hindi eh, ngayon umaabot na, pati ref nakikita mo, lumulutang. Di ba? Nakakalungkot, pero yun po talaga ang tunay na nangyayari ngayon dito sa atin. Yung kawalan din ng disiplina. Tapos, magsisisihan. Sabihin dun sa kapitbahay, ikaw kasi, nakita ko, nagtatapon ka dyan ng mga kung ano-ano. Nag-aaway. Kasama rin yun eh, di ba? Doon sa feeling na kailangan may masisi. Kasi wala silang maanong parang, sino ba ang accountable dito sa lahat ng ito? Di ba? Kaya nagsisisihan.
1: Part ng ano? Parang psychological part ng psychological process natin na maghanap ng sisisihin doon sa nangyari na doon sa nangyari. Parang stages of grief yan eh. Parang may in denial ka muna, pinabahaba talaga sa amin, ganun, tapos mag-anger ka, anger stage, no? Itong anger stage na to, yung sino ba yung sisihin ko, yung sarili ko ba? Dahil pinili ko na dito ako manatili, dito ako tumira. Tapos sisihin ko ba yung kapitbahay ko kasi nagtapon siya ng basura, ganun. But it all boils down to meron tayong part doon sa kung bakit binabasa lugar natin, maybe, no, meron tayong pagkukulang yung sustainability.

0: ability yung paggamit ng plastic, yung dami ng basura natin, meron tayong contribution doon, no? At minsan sinisisi din natin syempre yung mga may yung mga namumuno sa atin, yung mga government projects, yung mga dapat sana ay mga pang long term, no, yung nag yung solution oriented talaga ng mga projects natin, so na hindi natutupad. So bahagi ito at palagay ko ay walang tama, walang mali na kung sino yung sinisisi. Kung ina-acknowledge mo, meron tayong pagbabago. At lalong-lalo na kung merong pagbabago sa sarili natin at sa pamilya natin, lalong-lalo na meron tayong lumalakas yung loob natin na maningil ng mag-demand ng mas magandang serbisyo sa buong komunidad natin, no? Kasama na dyan yung mga kapitbahay natin at yung mga namumuno sa atin.
1: Yeah. Parang nung Monday ba yun? Tama ba? Monday nga ba? Tinignan ko nga sa mahiwagang notebook ko. Nung pinag-usapan namin ng grief, di ba? Pinag-usapan din namin yan. Teka, nasaan na ba? Hindi, last week, Teacher Tina, nung Thursday, na iba't ibang klase nga and understanding grief. Kasama pala din ito. Para ka din talaga ngang may stages of grief kapag ka ikaw ay nakaranas ng nawalan ka ng bahay, nawalan ka disaster, ng gamit, disaster, nasunugan ka man, or binaha ka. Hindi ba? Meron talaga din ganong pakiramdam . Sabi mo nga, merong sunod-sunod dyan . May anger, merong pagsisisi. Sino ba ang accountable, hindi ba? Nako, sa ating po mga kapamilya, kausap po natin si Coach Rainier Grospe, ang ating life coach. Babalikan po natin siya maya-mayang konti. Kung kayo po ay may katanungan, ay pwede po kayong mag-text sa amin sa 0919. Tama ba? Nasaan na? Ayun, 2783,000. Nakalimutan bigla. At syempre sa ating mga team online, ay nariyan po si Ronald Kayan, si Malu Gakad. Maraming salamat. Si Australia Garcia, sabi naman niya, napakahirap bumalik sa normal, kaya dapat pa konti-konti. Yun, nabasa natin kanina. Si Jaja Myong, sabi niya, dati pag umuulan, iniisip mo lang masarap matulog. Totoo. At kung anong merienda mo, hindi ba? Kung lugaw ba, arroz caldo o champurado. Pero ngayon, ang una mong iisipin, kung babahain ba ulit kami sa lugar namin at maglilimas na naman. Totoo yan. O yun pong iba pa hunin ninyong mga reaction. Mercy G, Tiger Lily, si Richard Eliasar. Sino pa ba ito? Baka may nakalimutan ako. Si Roberto Clemente. O mamaya po'y babasahin natin ang inyo pong mga comments sa ating pong pinag-uusapan ngayong hapon. Sa anong feels mo? Yes, Josh Kyle Edip Official. Nandyan ay si Sir Manny Conanan. Magandang madaling araw po sa inyo dyan sa Virginia, USA. Sabi niya, nung nagtatrabaho pa ako, wala akong limit sa pagbili ng kung ano-ano. Pero nang mag-retired ako, nalaman ko na kailangan lang ang dapat ang bilhin. Kaya kung bibili kami ng bahay sa atin, it must be planned. Oo, totoo po yan. O babalikan po natin ang ating mga kapamilya sa Team Online. Ito po muna ang pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Malacañang dumistansya sa umano'y espesyal na trato na ibinibigay o treatment na ibinibigay kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos ipa-aresto ng Sandigan Bayan. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang, atid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
2: Dumistansya ang Malacañang sa mga kritisismo na tila may special treatment na ibinibigay kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng pananatili nito sa isang pribadong ospital kung saan din sa kinasuhan o kinahanan ng mugshot at booking procedures. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi mapipigil ang mga doktor kung ano ang nakikita nilang kondisyon sa kalusugan ng isang akusado. Gayun din na hindi rin anya mapipilit ng DILG o Philippine National Police na daninagad ang akusadong nasertipikahan ng mga doktor na hindi pa nararapat alisin sa nasabing ospital papunta sa ibang lugar kung saan ito dapat makusodiya o makulong. Nasa pagtingin anya mismo ng mga doktor ang bola para sa dapat na kinalalagyan ngayon ni Romualdez at binigyang diin na bigyan ng benefit of the doubt ang mga doktor kasabay ng pag-asang nagsasabi ng totoo ang mga ito hinggil sa tunay na kondisyon ng kalusugan ng dating House Speaker. Nakita naman anya ang lahat ng ginawa ng PNP at BILG na agad pinuntahan si Romualdez sa ospital para isilbi ang kanyang warrant of arrest. Sa ngayon anya ay naghihintay na lamang ang PNP at BILG ng susunod na mangyayari at ano ang magiging lagay ng kalusugan ng kongresista bago nila ito may presenta sa Sandigan Bayan para sa return of warrant at kung saan pasilidad ito dadalhin ng korte. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusore, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusore. Sa ibang balita naman po, pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, hindi dapat matigil sa kabila ng umano'y pananakot ng China. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Steve Rest. Steve, magandang hapon.
3: Iginitay sa Maritime Advocacy Group na dapat ipagpatuloy ng Pilipinas sa mga patrol sa West Philippine Sea at huwag hayaang ang umunay pananakot ng China ang magdikta kung saan maaaring magsagawa ng lehitimong operasyon ng bansa. Ayon kay Jose Antonio Goycha, chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, mahalagang panatilihin ng Pilipinas ang kapayapaan pero hindi rin dapat umatras sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng umunay posibleng pagpaputok ng flare ng China patungo sa isang Philippine Coast Guard aircraft habang nasagawa nito ng patrol malapit sa Panganiban Reef o Mischief Reef. May naturing muna itong pananakot sa mga tauhan ng PCG na nagsasagawa ng kanilang tungkulin sa karagatan. Binigyan din ng grupo na mahalagang lugar hindi lamang dahil sa usapin ng teritoryo kundi maging sa mga Pilipinong mangisda na umaasa rito para sa kanilang kabuhayan. Babahali rin ng grupo sa namataang Marine Scientific Research Vessel na sa Bulinao, Pangasinan na sinasabing may kakayang mangalap at magsuri ng datos mula sa seabed o ilalim ng dagat na tinawag bilang spy ship. Una ng sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jing Tariela, na illegal ang sinasagawang research ng nasabing barko dahil wala itong pahintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Ras. Abangan pa ang ibang balita mamaya kasama si Sir Tony Velasquez sa Headlines sa Hapon.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Sandali lamang.

0: ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Ring, ring, go away.
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Anong feels mo? Pag-usapan natin.
5: Good afternoon. Good afternoon.
6: Happy birthday!
1: Binabati po muna ng happy, happy birthday ang aking kaibigan na si Hazel Lava. Happy birthday sa lahat po ng mga nagbe-birthday today. At belated happy birthday din sa aking kaibigan na si Gina Han na nasa Hawaii. Oh, dun sila ganun ang banggit. Yes. So, sa ating po mga kapamilyang nakatutok po ngayon, pinag-uusapan natin sa ating anong feels mo kapag humupa na ang baha, paano muling babangon ang ating mga kapamilya kung wala nang natira. Sabi ni Ronald, naku, marami kasi ang natao na ayaw gawin ang tama, kaya yon baha noon, panahon ng matatanda, walang baha kasi disiplinado ang mga tao noon. Naku, ayan, nakukumpara na tuloy. Kita nyo, kasi nga, wala tayong disiplina. Yung pagtapo ng basura, isa rin yan sa mga problema. Sinisisi natin sa iba, pero tayo minsan hindi rin natin ginagawa. Kaya nga ang tanong, Coach Rainier, bakit pag nasa ibang bansa, masunuri naman ang Pilipino ah? Diba? Sumusunod naman, Coach Rainier. Bakit pag dito, pagdating sa atin, okay, lahat ng mga pasaway moves, alam natin eh. Op, walang nakatingin. Yes, tapon ako dyan, diba? Op, yung kapitbahay ko hindi nakatingin. O, itapon ko doon sa side niya yung basura. Toong hirap, totoo din. Alam mo, it's high time na we should really master that, yung pagkakaroon ng disiplina. Mm-hmm. Kasi mapag-iiwanan tayo, Coach.
7: Ito yung ano, yung kailangan siguro natin sinasabi na i-master ay yung malasakit, kumbaga. Hindi lang
1: yes,
7: yung
1: totoo yan. Yung
7: malasakit sa komunidad, sa environment, sa kapitbahay, ganun. Hindi lang yung sarili natin, yung iniisip natin. No, pa-joke na sagot dyan kasi wala pang ano, wala pa daw online shopping dati.
1: Yun nga. Pero alam mo, ito ha, totoo to, meron ding isang nakapagsabi sa akin na foreigner na ang observation niya, ang sinasabi niya ay wag naman magagalit yung iba, pero ito yung nakita niya, na sinasabi niya na talagang sa totoo lang daw ay hindi natin talaga tunay na mahal ang bansa natin. Kasi mas nandun pa din, nangunguna pa din yung pag-admire natin ng mga imported na mga produkto. Yan, isang halimbawa yan. Ay yung pagbili ng, kasi pagka ganito, lalo na pag American brand, alam natin, matibay yan. Tapos, aanuin na natin, yung sarili nating produkto, ipuput down pa. Sasabihin na, hindi, paggawa yan sa ganito, ampaw yan, yung mga ganyan. Kasi yung nakausap ko, ang sabi niya, sa kanila daw talaga, natandaan nila kung anong ginawa ng Hapon sa kanilang bansa, or I mean, ng mga Japanese nung time na yon, during the war.
7: Kaya,
1: yes. So yun ay tumatak sa puso't isipan nila, bata pa lang sa eskwelahan, pinapaalala, sinasabi. Kaya din, tunay nilang minamahal ang bansa nila at pinoprotektahan. May sariling identity kung ano ang produkto nila. Sabi mo na sa telepono, yun ang susuportahan nila, yun ang bibili nila. Hindi yung American brand, kumbaga, ganon.
7: Yes.
1: Kung anong sasakyan, nagawa sa bansa nila, kahit panoorin mo sa lahat ng telenovela, yun lang ang ginagamit sa pelikula at hindi ibang brand na American or European. Yun yung tunay na pagmamahal, hindi ba? Wala rin kasi talaga tayo ganun. I mean, meron iilan, hindi lahat tayo ay may iilan, baka naman magalit yung iba, pero dapat talagang mahalin na natin ang Pilipinas. Maging matalino na tayo, 'di ba?
7: it's high time to reflect. Ano ba yung ano? Ano ba yung pag sinabi nating mahal ko yung bansa ako, maka-Pilipino ako, nationalista ako, 'di ba? Ano ba yung ibig sabihin nun? No? Parang it's high time na we reflect din kung ano yung ibig sabihin sa atin nun bilang mga Pilipino. Kasi totoo 'yun, no, na nagsisimula doon sa pagmamahal sa bansa at tumatagos 'yun doon sa ano eh, parang nagiging cultural na siya, parang nagiging kultura natin, nagiging ugali na natin. And yung sa culture natin, part 'yan yung policy implementation natin. Halimbawa, bawal magtapon ng basura, bawal umihi dito, o kaya dapat segregation muna bago collection ng basura.
1: Kulang
7: ba
1: din sa implement? Ano, diba? Tama ka, yung implementation at yung talagang pagsunod din ng mga taong namumulis, 'di ba? Yung mga enforcers eh dito, matatawa ka eh, una pang lumalabag ay ang leader nila sa sa traffic, 'di ba? Ay, wag naman pong ano, diba? Pero nakakagulat 'yun. Kasi you have to walk the talk. Ang hirap nun eh. Kung ikaw ay unang pasaway, kaya tuloy sasabihin ng iba, ah, kaya nga daming kamote rider din na ganyan at sila din yung mga pasaway. Kasi hindi rin na-implement ng tama. I remember, eto, sasabihin na naman nila, nagkukumpara, bawal yan. Nagpunta kami mag-asawa ng Taiwan. Sa eroplano kasi, pagpababa na, para hindi sumasakit yung tenga ko, kumakain ako ng gum. So nakalimutan ko, nakaland na kami, nakuha na yung maleta, nag-iintay na kami para sa sasakyan namin. Naggagam ako. May lumapit sa akin, "Excuse me," sabing ganon, "Are you eating gum?" Sabi ko, "Yes, sir. Throw it now." So pinatapon sa akin. So, tinamaan ako hanggang dun sa basurahan at itinapong ko doon. Nilagay ko sa tissue, tinapong ko.
7: Okay.
1: Yung ganun na talagang may implementasyon, di ba, gagawin ang batas, may maninita talaga. Dito, hindi ko alam, coach. Napapagod na rin yata lahat ng tao, di ba? Wala talagang ganun eh.
7: Kaya yun yung explanation, bakit sumusunod tayo sa ano, sa batas ng ibang bansa, parang marunong, mababait tayo, marunong tayong sumunod sa ibang, kapag nasa ibang bansa tayo, pero dito hindi. Dahil nga dun sa implementation, kapag nakikita mo na yung may authority sa'yo ay ginagawa yun, parang, di ba, parang mas madali.
1: May inganyo kang sumunod, oo.
7: Hindi natin sinasabing tama, pero parang ang tendency ay sila nga hindi sumusunod, bakit ako susunod, ganun, 'di ba? So kawalan 'yun ng self leadership. Oo, pero may impact at meron pa ring impact. Hindi natin pwedeng alisin na yung mga kaya tinawag na leader, kasi dapat sila yung manguna sa atin, 'di ba?
1: Oo. Sabi nga ni ano mahirap mahalin ang Pilipinas kasi pakipot daw po, ano ba? Sabi ni Mami Tess Williamin, kaya guys, next time matuto na tayo. Oo din. Kailangan daw, pag bumoto tayo, may character check. O yan, alam nyo na yan ha. Dapat sa darating na ano. Pag Pinoy, sabi ni Ronel, mabait sa ibang bansa, pero pag nakauwi na ugaling arrogante na. Naku, sad naman. Di ba pag gaganon? Yun.
7: May mga ano, meron ding ano eh, no? Nahawa, parang na-adapt na mga ugali yung mga Pilipino doon. No? Nagiging masunurin nga sila, pero minsan nagiging individualist din sila na kung ano yung Western culture nila doon. Pero yun, tayong pinag-uusapan natin ay tayo may mga Pilipino, kailangan mahalin natin yung bansa natin at para lesser na yung impact sa atin, di ba, ng mga disaster, ganyan. So, gawin na lang din natin yung alam nating narapat.
1: So, maganda yung mga nabanggit mo, coach, kanina na sabi mo nga, kailangan, this is a good time to reflect. Isipin natin yung three phases na binanggit ni coach na survive, stabilize, and rebuild. And also to give space sa ating mga feelings at emosyon na nararamdaman dahil parang ang binaharin yung ating mga utak. At meron din tayong stages of grief na pinagdadaanan at yung pagbabago ng ating sarili ay mahalaga din at kailangan na nating simulan bago pa maging huli ang lahat. Coach, hindi ba?
7: Yes. Dahil ang recovery, ang kasama dito siguro sa recovery natin is learning and yung recalibration na tinatawag natin. Kailangan tayong mag-recalibrate ng mga plans natin, ng ugali din natin, di ba? So, kailangan din natin yung parang reflection, ano ba talaga yung magagawa ko, no? Hindi ko man hindi man ako makabili ng bagong bahay, pero ano man yung ano ba yung pwede kong gawin para mas maibsan ito sa mga susunod na panahon.
1: Naku, maraming salamat. Very well said, Coach Rainier. Thank you. At doon sa mga interesado to follow you sa iyong mga SockMed, saan po ba?
7: Yes, hanapin niyo lamang po ako sa mga social media platforms at hanapin ang @Life Coach Rainier. Pag-usapan natin doon ang iba't ibang topics about mental health. Thank you, Chang Ami. Thank you, mga kapamilya.
1: Maraming salamat. Yan po si Coach Rainier Grospe, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. At ako po muli, ang inyong Chang Ami. Maraming salamat sa pagsama niyo po sa atin ngayong hapon. At hanggang bukas po ulit, susunod ng headlines sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez.

0: everyday na nasa DZMM ako ay memorable.
1: Cool feeling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCFM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mastan.

0: Oras po natin, 4 p.m.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikasyam ng buwan ng Setyembre taong 2026. Sa ating po mga headlines ang hapon. 60 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila na pantapal umano sa naudlot na 85 peso wage hike pinalagan ng mga grupo ng mga manggagawa. Mainihaing reklamo ng mister ni Vice Presidente Duterte laban sa ilang mambabatas at kawanin ng gobyerno kaugnay ng pagsisiwalat ng kanilang bank record, inirekomenda ng Quezon City Office of the City Prosecutor na ibasura. Impeachment trial ni VP Sara posibleng matapos sa Disyembre ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Dating Speaker Martin Romualdez pinaharap sa Sandigan Bayan bukas kaugnay sa hiling na hospital confinement. Magiging kwarto ni Romualdez sa PNP General Hospital ipinasilip. Mahigit 10 milyong pisong halaga ng shabu na diskubre sa kahon ng wedding gown sa Port of Clark sa Pampanga. At iconic love bus nung dekada si Tenta binuhay at magbibigay ng libreng sakay sa ilang piling ruta. Kumusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, pinalagan ng grupo ng mga manggagawa ang panibagong wage order ng Department of Labor and Employment. Gayong nakabinbin pa sa Pasig Regional Trial Court ang issue sa hinarang na 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Sa ilalim ng Wage Order 28, inaprobahan ng Wage Board ang 60 pesos na dagdag sahod. Sa panayam sa DZMM, kinundi na naman ni TUCP Spokesperson Carlos Oñate ang bagong wage order na mistulang tinapisan pa ang naunang aumento sa sahod. Giit ng TUCP, tindigan na lang ng dole ang posisyon ng Office of the Solicitor General na walang jurisdiction ng korte sa usapin ng dagdag sahod. Base sa kwenta ng TUCP, mahigit 2,000 piso na ang nawala sa dagdag kita ng mga manggagawa mula nang harangin ang wage hike noong Hulyo.
1: Punto lang natin dito, kung yung legal na Wage Order 27 hindi mapatupad ng Dole Secretary Francis Tolentino, bakit pa tayo pupunta sa Wage Order 28? Paano tayo nagkaroon ng Wage Order 28 nang hindi pa pinapatupad yung Wage Order 27? At paano naging 60 pesos na lang yung 85 pesos na naipanalo na po ng ating mga manggagawa?
0: Pinangangabahan ng TUCP na magre-resulta sa mas marami pang petisyon laban sa aumento sa sahod ang naging aksyon ng Dole.
1: The mere fact na naglabas ang Dole ng panibagong Wage Order 28, parang may implicit na admission na doon na may problema sa Wage Order 27. E di kikwestiyonin na naman. Tama. Hindi lang ng dalawang construction company, sa balita namin, may mga iba pa na private employer.
0: Halos doble na ang itinaas sa presyo ng gulay at isda sa ilang palengke sa Metro Manila. Sa Pasay Public Market, sinabi ng mga nagtitinda na tumaas ang presyo ng halos lahat ng gulay, kabilang na ang repolyo, mga talong at sayote, maging siling labuyo na 300 pesos na mula sa dating 150. Tumaas rin ang presyo ng isda, partikular ang bangus dagupan at tilapia. Ayon sa mga nagtitinda, ramdam ang matumal na bentahan dahil sa dobling taas presyo dahil na rin sa masamang panahon, habang naka-apekto rin ang delay sa delivery dahil naman sa mga pagbaha. Dinagdagan ang bed capacity sa ilang ospital sa Maynila dahil sa patuloy na pagdami ng mga pasyenteng tinamaan ng leptospirosis. Sinabi sa DZMM ni Manila LGUOIC Health Officer Dr. Grace Padilla na may 6 na ospital sa lungsod na patuloy na tumatanggap ng mga pasyente gaya sa ospital ng Maynila. Nakaramihan anya sa mga dumarating na pasyente ay mga malalang kaso na ng leptospirosis. 15 ang nagdadialysis na. Una nang inanunsyo na sumampa sa epidemic level sa mga kaso ng leptospirosis sa Maynila.
2: Since hindi naman natin maiwasan yung ganyan, pabugso-bugso, hindi na kanina maaraw, tas ngayon ay hindi. Kailangan proteksyonan natin ang sarili natin. Kailangan natin mga protective gear. Bota, ang importante dyan, pag tumaas ang tubig, huwag mo muna kayo lumusong.
0: Mga kapamilya, muling binaha ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa malakas na pag-ulan kanina umaga. At dahil dito, maraming lokal na pamahalaan ang nagsuspindi ng face-to-face classes ngayong araw, kabilang ang Maynila, Quezon City, Pasay City at iba pa. Pero ang ilang estudyanteng maagang pumasok dismayado sa late umanong anunsyo, kaya ang ilan sa kanila napilitan pa rin lumungsong sa baha. Ang ilan naman naglagay ng mga pinagpatong-patong na kahoy sa gilid ng bangketa para makatawid ang commuter kapalit ng barya. Nag-alok din ng libreng sakay ang lokal na pamahalaan sa mga stranded na pasahero. Nadagdagan pa ang bilang ng mga namatay dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Ang balita mula sa Camp Aguinaldo at ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene!
3: Pinag-uulit datos ng NDRRMC, umabot na sa 44 ang naitalang nasawi, kung saan 32 dito ang binaberifika pa ng ahensya kung may kaugnayan sa masamang panahon. Pinakamarami sa mga nasawi ay naitala sa Cordillera Region, Sinanda ng Calabarzon, Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Nimaropa at Negros Island Region. Nakapagtala rin ang ahensya ng 5 individual na nawawala, 2 sa NCR, 2 sa Calabarzon at 1 sa Central Luzon. Nasa 18 individual naman ang napuor sa sugatan sa kasasagan ng pananalasa ng bagyo at habagat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos.
4: Ulat, ulat, panahon, panahon.
0: Mga kapamilya, huwag pa rin po niyong kalimutan na magdala ng inyong mga kapote at payong dahil inaasahan na hanggang weekend pa ang maulan na panahon sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa habagat at buntot ng dating bagyong Pilandok. Pabugso-bugsong malakas na ulan ang nararanasan sa ilang bahagi ng Central Luzon, kabilang sa Bataan at Zambales, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kalat-kalat na pag-ulan ang nararanasan sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, Aklan at Antique. Ibinabala naman ang pag-asa ang posibleng record-breaking na init dahil sa El Nino sakaling matapos ang habagat sa ikalawang linggo ng Oktubre. Sa iba pa nating balita, pinaharap sa Sandigan Bayan si dating Speaker Martin Romualdez sa pagdinig bukas kaugnayan ng kanyang urgent motion for hospital confinement. Sa inilabas na court order, inatasan ang mambabatas na humarap sa korte habang ipinasupina rin ang kanyang mga doktor para ipaliwanag at isumite ang medical report. Sa inihaing motion, sinasabing nakararanas si Romualdez ng alta presyon, unstable angina, coronary artery disease at iba pang sakit. Una nang binigyan ng 2 ang prosecution para maghain ng tugon sa motion ni Romualdez. Handa naman ang PNP General Hospital sakaling ilipat sa kanilang kustudiya si dating Speaker Martin Romualdez mula sa pribadong ospital. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na may pasilidad at personnel ang PNP General Hospital para bigyan ng atensyong medikal si Romualdez habang nananatili sa kustudiya ng PNP. Ipinasilip din ng PNP ang magiging kwarto ni Romualdez sa PNP General Hospital. Ito ay air-conditioned, may dissenting hospital bed at may sariling banyo. Itinanggi ng Malacanang na nilaglag ng administrasyon si dating Speaker Martin Romualdez matapos arestuhin sa kasong may kinalaman sa flood control scandal. Balita mula sa Malacanang at ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
5: Tony, ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi maituturing na panlalaglag ang ginawa ng administrasyon kay Romualdez dahil may pinagbasiyang mga ebidensya naman ng Office of the Ombudsman sa isinampang kaso. Binigang diin ni Castro na neutral o nasa gitna ang Pangulo sa isyong ito at tungo lang titingin sa proseso, batas at hindi sa mga gawagawang ebidensya. Sa batala, suportado naman anya ng Pangulo ang naunang pahayag ni Romualdez na nagsabing hindi siya mananahimik lang at hindi magsisilbing fall guy, kundi isisiwalat ang mga taong may pananagutan sa maanumalyang paggamit ng pondo ng bayan sa flood control projects. Ayon kay Castro, dapat naman talagang may managot, kaya kung sino man ang mga may nalalaman at may ebidensya ay makabubuting dumantad at magpresenta.
6: Hey, hindi ko gusto yung word na nilaglag. So kung may mga kritiko na nagsasabing nilaglag, hindi namin nais gamitin ang word na nilaglag. Dahil ito naman po, according to the Office of the Ombudsman, meron silang nakitang ebidensya. So walang dapat nilalaglag dito.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore, D.
7: DZMF.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
4: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Ipinauubaya na ng House Prosecution Panel sa mga Senator Judge ang desisyon kung papayagan ba o hindi sakaling hilingin nang ipatawag si Vice Presidente Duterte sa impeachment trial. Sinabi sa DZMM ni House Private Prosecutor Lorna Capunan na bagamat karapatan ng Vice na hindi dumalong sa paglilitis, pwedeng siya mismo ang mag-waive nito tulad ng ginawa ni dating Chief Justice Renato Corona para pabulaanan ang mga ipinupukol sa kanya. Naniniwala rin si Attorney Capunan na walang dahilan si VP Sara para igiit ang right against self-incrimination kung naniniwala ang Vice na inosente siya.
8: Kung mali yung paratang sa inyo at feeling mo na ikaw ay nagiging victim ng political vendetta or misinformation or tinatarget yung violation ng human rights mo or yung buhay mo mismo, no? Will you invoke the right to remain silent? You will use all means, witnesses, documents to prove your innocence.
0: Ikinalugod naman ng prosecution ang pagtalakay sa voting threshold sa impeachment. Umaasa ang Senate Impeachment Court na matatapos ang impeachment trial ni Vice Presidente Duterte bago mag-Desyembre. Balita mula sa Senado at inirado patrol, Robert Mano. Kuyang Robert.
9: Tony, ayon kay Senate President Will Gastanian, dahil sa bagong timetable ng trial ay umaasa siyang mapapabilita ang proseso at pagsabi na Desyembre ay mayroon na silang verdict sa kaso. Sinabi ni Gastanian na malaking bagay ang pagbabawas na prosecution ng kanilang mga testigo matapos na hindi paharapin ang 15 natitirang mga testigo para sa Article 1 o ang hindi tamang paggamit ni Vice President Duterte sa confidential funds. Depende naman anong ito sa bilang pa rin ng testigo at mga ebidensya na ipipresenta naman ng depensa oras na matapos ang presentasyon ng prosecution para sa 4 na articles of impeachment.
10: Depende sa prosecution, depende sa defense, depende kung sino representa na. So, yun ang target. With this new timetable, we're hoping na matapos to by December.
9: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano! Inirekomenda ng QC Office of the City Prosecutor ang pagbasura sa mga inihaing reklamo ng mister ni Vice Presidente Duterte na si Attorney Manasses Carpio laban sa mga mambabatas at kawarin ng gobyerno kaugnay na pagsisiwalat sa kanilang bank records. Sa inilabas na resolusyon, sinabi ng Quezon City Prosecutor na ang mga kinestiyong kilos ng mga respondent tulad ng pagsubpina sa report ng Anti-Money Laundering Council ay ginawa kaugnay ng kanilang tungkulin at hindi maituturo na immoral. Sa inilabas naman pahayag, nilinaw ng abogado ni Carpio na si Peter Paul Danao na ipinababasura ang reklamo dahil sa kawalan ng jurisdiksyon at hindi pa natatalakay ang mismong merito ng reklamo. Ihintayin muna nila ang kopya nito at gagamitin ang lahat ng remedyo para kinwestiyon ang resolusyon. Sa ngayon, nananatiling anyang opsyon ni Carpio na muling ihain ang reklamo sa Office of the Ombudsman na kinikilala mismo ang resolusyon bilang tamang forum. Kabilang sa mga respondents sa reklamo, si House Justice Committee Chair Jerby Luistro, House Senior Deputy Minority Leader Lila Dilima, Banco Central Governor Eli Remolona Jr., Securities and Exchange Commission Chair Francis Lim, AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, at iba pa. At kaugnay niyan, kinumpirma ng Department of Justice ang pagbasura sa reklamo ni Attorney Manasses Carpio laban sa ilang mga mambabatas at opisyal ng gobyerno. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve!
11: Yes, Tony, ayon nga kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, Office of the Ombudsman ang may tamang jurisdiksyon para dinggin at aksyonan ng reklamo ni Attorney Manz Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng umunoy pagsisiwalat sa mga bank account ni Carpio at ng Vice Presidente. Nilino naman ng DOJ na without prejudice ang pagkakabasura sa reklamo, ibig sabihin, maaari pa itong iyain muli sa Ombudsman na siyang may tamang jurisdiksyon sa naturang usapin. Ibig sabihin niyan, hindi binasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang reklamo dahil sa mismong nilalaman o merito nito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Tumaas ang ranking ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o yung PISA. Batay sa assessment, umangat ng halos 20 points ang score ng Pilipinas sa larangan ng reading, science at math. Pero malayo pa rin ito sa average ng Organization for Economic Cooperation and Development. Sa kabila nito, itinuturing na welcome development ng Senado ang pag-angat ng estado ng mga Pilipino mag-aaral. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na patunay itong nagbubunga na ang mga reforma at learning recovery initiatives sa sektor ng edukasyon. Iit ni Gatchalian, dapat ito ipagpatuloy at bigyang prioridad ang mga reformang magpapatibay sa pundasyon ng edukasyon mula early childhood development hanggang teacher education. Susunod, Alex Iyala na guest sa isang morning show sa Amerika. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras po natin, 4:17.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Headline sa hapon!
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
14: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
13: na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

Venganza. Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issues Spotted. Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon.

0: Nagbabalik po tayo sa headlines sa hapon. Nakauwi na sa Pilipinas ang 14 na tripulanteng nakaligtas sa pag-atake sa kanilang barko sa Strait of Hormuz. Balita mula sa Mandaluyong, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
1: Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 14 na seafarer ng crude oil tanker na inapasok sa Strait of Hormuz noong August 31, 2026. Dumating sa Naiya Terminal kahapon ang mga tripulante kung saan sinalubong sila ng Department of Migrant Workers at OWA. Agad silang isinailalim sa medical at psychosocial assessment at tutulungan sa pagproseso ng kanilang mga benepisyo. Ayon sa DMW, bahagi ito ng agarang suporta ng pamahalaan sa mga OFW na dumaan at sa traumatic na insidente, habang tinutulungan silang makabalik sa kanilang mga pamilya at normal na pamumuhay. Una nang iniulat na dalawa sa kanilang mga kasamahan ang nasawi dahil sa pag-atake at sumiklab na sunog sa barko. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, TVNN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero!
2: Traffic Report!
0: Kumustahin natin ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi ng EDSA. Yan ang Radyo Patrol Report ni Jam Garner. Jam!
3: Kumusta ang aasahan sa EDSA northbound, particular mula sa Taft Avenue hanggang sa Magallanes. Umpisa naman ang build-up ng mga sasakyan bago mag-ayala hanggang Buendia. Paglagpas dyan, muling bubilis ang sasakyan hanggang sa Boni, pero babagal ulito hanggang sa Cubao. Samantala, nagpapatupad naman ang pansamantalang road closures at traffic rerouting sa ilang bahagi ng Maynila ngayong araw para sa ikalawang araw ng bar examinations. Apektado ang mga kalsada malapit sa University of Santo Tomas at San Beda University, kabilang bahagi ng Dapitan, Pinoval, Espanya, Menjola at Legarda. Pinapayuhan ang mga kapamilya nating motoristang umiwas sa mga naturang lugar at asahan na mabigat na daloy ng trapiko hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Paalala rin po sa ating mga kapamilya, bawal po sa mga kalsada ngayong Miyerkules mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 5 at 6, habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner! Tuloy po tayo sa iba pa natin mga balita. Nagbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga operator na pampublikong transportasyon na nagbabawas ng biyahe dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sinabi sa DZMM ni Acting LTFRB Chairman Greg Pua Jr. na may takdang bilang lang ang pinapayagang hindi bumiyahe sa isang fleet. Kaya ang susobra pwedeng masuspinde o makansela ang prangkisa. Una nang sinabi na ilang jeep at bus operator na nagbawas na sila ng biyahe para makatipid sa konsumo ng diesel. Na inaaral naman ng LTFRB na itaas pa ang 12 pesos na fuel discount para mas maramdaman ng mga chauffeur at operator. Ay, good news po sa mga commuter, magbabalik na simula bukas ang iconic na Love Bus. Pero sa pagkakataong ito, electric bus na ang papasada para magbigay ng libreng sakay. Sa pangunguna ng MMDA, magsisimula ang operasyon ang alas 6 na umaga. Tatagal ito hanggang alas 9 ng gabi mula Robinson's Galleria patungong MMDA Office, Arcovia City, C5 Bridgetown at Eastwood, Quezon City, bago bumalik sa Galleria. Sinabi ni MMDA Chairman Attorney Don Artes, pinabiyahe ang mga Love Bus sa mga nasabing lugar na kukonti o walang bumabiyahing pampublikong transportasyon. May 6 na electric buses na sa ngayon kayang magsakay na hanggang 36 na pasahero bawat unit. Plano ng MMDA na dagdagan pa ito ng 12 bus at magbukas pa ng ibang ruta. Ang Love Bus na sumikat noong dekada 70 ay isinulong naman ng administrasyon ni Pangulong Marcos Sr. Inaalam na ng Philippine National Police ang eksaktong lokasyon ni dating Congressman Zal Dico at ni Senador Bato de la Rosa. Balita mula sa Camp Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajerdos. Marlene!
1: Patuloy ang pagpugis ng Philippine National Police sa malalaking personalidad na may kinakaharap na pananagutan sa batas, tulad din ng dating Congressman Zal Dico at Senator Ronald de la Rosa.
4: ayon kay PNP Chiefful General Jose Melencio Nertatus Jr., patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga international law enforcement partners para matukoy ang eksaktong kinabaonan ni dating Congressman Zal Dico. Pakikipag-ugnayan din anya ang pambansang pulisyo sa French authorities sa pamamagitan niya ng Interpol para sa pagtuntun sa dating mga batas. Samantala, sinabi naman ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, napuspusan din ang kanilang paghahanap kay Senator Ronald De La Rosa na itinutuling ding flight risk ng pulisya. Pero nilino niya na wala pang indikasyon na kalabas ito ng Pilipinas at nanatili pa rin sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajemos. Dumistansya ang Department of Foreign Affairs sa pahayag ni Defense Secretary Gibo Teodoro laban sa China habang nasa defense dialogue sa Seoul, South Korea. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, iginagalang ang pahayag at pananaw ni Teodoro at hindi na magkukomento ukol dito. Bago gunitang sinita ni Secretary Teodoro ang umunoy kawalan ng mabuting asal at respeto ng mga opisyal ng China, matapos siyang abutan ng note, laman ang pagtutol sa 2016 Arbitral Award habang nagsasalita siya sa pulong. Mahigit 10 milyong pisong halaga ng shabu na isinilid sa loob ng kahon ng wedding gown. Balita mula sa Maynila, hati ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert!
5: Yes, Tony, nasa Batang Bureau of Customs sa Port of Clark ang mahigit 1 kilong shabu na tinangkang ipuslit sa bansa at inilagay sa loob ng kahon ng traje de boda o wedding gown. Aabot sa mahigit 10 milyong piso ang halaga ng ilegal na droga na galing Mexico City sa Mexico at nakatakdang ipadeliver sa Mandaluyong City. Dahil sa bigat ng kahon, sinuri rin ang packaging at dito na natuklasan ang 4 na transparent plastic pouches na nakatago sa cardboard sidewalls ng kahon. Nagpositibo sa laboratory analysis at confirmatory testing ng PIDEA Clark ang mga sample. Naglabas na ng warrant of seizure and detention laban sa shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariffs Act kaugnay sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Hinatulang guilty ang tatlong sangkot sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Nabilang dito si Joric Garrido Labrador na pinatawan ng 8 hanggang 10 taong pagkakakulong dahil sa ilegal na pag-iingat ng baril at bala. Reclusion perpetua naman ang hatol kina Joven Calibo Javier at Benji Rodriguez dahil sa ilegal na pag-iingat ng mga pampasabog. Naharap din ang tatlo sa hiwalay ng mga kaso ng murder, frustrated murder at attempted murder. Kasama si dating Congressman Arnolfo Teves na itinuturing na utak sa pagpatay kay Degamo. Mahigit 61 milyong pisong halaga ng cash at mga alahas ang natangay na mga kawatan sa isang sanlaan sa Kabanatuan Nueva Ecija. Ayon sa pulisya, dumaan sa kanal ang mga suspect at binutas ang sahig ng pawn shop. Nagsasagawa na ng backtracking ang mga otoridad sa kuha ng CCTV para matukoy ang mga suspect. Hinabol at kinuyog ng grupo ng mga wild bees o mga bubuyog ang isang lalaki sa San Fernando, Camarines Sur. Naglilinis lang at sinubukang alisin ang biktima ang sanga ng kahoy nang biglang habulin at atakihin ng mga bubuyog. Sa video, kita ang pagtakbo at pagsigaw ng biktima ng kuyugin ng mga insekto. Tinulungan siya ng isang miyembro ng Public Safety Office pero maging siya, inatake rin ng bubuyog. Natigil naman ang pag-atake ng mga insekto nang buhusan ng tubig ang biktima. Wala pang impormasyon sa lagay ng biktimang sungatan. Mga kapamilya na guest sa isang morning show or sa CBS Morning sa Amerika, si Filipina tennis star Alex Ayala kasunod ng kanyang makasaysayang laro sa US Open. Sa panayam, inamin ni Ayala na may kaakibat na pressure ang pagiging kinatawa ng Pilipinas pero itinuturing niya itong pribilehyo. Maasa naman ang 21-anyos na atleta na maging inspirasyon ng kanyang paglalaro sa mga kabataan na abutin ang kanilang mga pangarap. Matapos ang bigong pag-usad sa US Open, sunod na sasabak si Ayala sa Singapore Tennis Open ngayong buwan. Yan ang headline sa hapon na papanood ng DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan ding napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas ako po, si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
6: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Nakita kong pumapasok kanina. Nakita ko po, hindi pa siya naka parang black and white. Parang may nakita ko naka black and white tas halos kasabay ko pumasok kanina. di abangan na lang natin si Maan makapagal pagdating niya. Kasi parang nakita ko siya talaga. Baka naman nag-CR lang. Wala pa siya talaga. Hello? Sino yung nakita ko? Kasi ho, minsan po kasi, magkasunod kaming dumarating ni Maan Makapagal dito sa studio. Akala ko talaga kanina may kasalubong kasamay ako. Hello? ayan, sabi ko sa inyo, nakita ko nga siya. Baka nag-CR lang sandali. So, tama rin yung description ko, naka-black and white.
1: So, parang may milagro na ginawa.
0: Nakita ko na nga, kasi nga sabi ko, parang may kasabay ako kanina. Kaya nga.
1: Doppelganger.
0: Dami nila.
1: Kololo.
0: Uy, kinabahan naman ako doon. Nakala ko nga, wala ka pa.
1: Uy, teka lang. Ay, yung bilis ng araw, no? Oo, weekend na naman. Ay,
0: ano
1: ba?
0: Na ba ngayon Friday? Ano ba ngayon Friday? Ay, hindi. Wednesday pa lang.
1: Ginugulo lang kita. Pero tagal. Ano ba? Mabilis ba yung panahon o matagal?
0: Hindi kasi para walang impeachment partner kanina. Kaya feeling natin pa-weekend na. Kasi ganun yung pakiramdam. Pag walang impeachment, hindi pa-weekend na yung feels.
1: Hindi, tsaka hindi tayo nagpa-primer. Na. Diba? Wala na kaya.
0: Yeah. Kayaan.
1: Usog-usog.
0: Ayan.
1: Ayun. Hindi ako masentro sa camera. Diba? Sorry. Hinahabol ako ng camera.
0: Kaya feeling ko, feeling natin pa-weekend na. Kasi nga.
1: Tumagalan yung camera.
0: Kasi nga, doon ang impeachment ngayon kasi nga marking of evidence lang ngayon eh, diba?
1: Yes.
0: Ng mga documents, ganyan.
1: Paghandaan nyo yung ano ba? Magdamagan ba yun?
0: Hindi sa October pa eh.
1: Yung magdamagan. Magdamagan daw.
0: In a month's time.
1: Oo. Pwede bang ano? Yung walang uwian, ganun. Mm. Diba?
0: Gusto mo ba?
1: Sila. Nagugulo lang po kami.
0: Pero ang daming nangyayari. Ano? Ang daming ganaps, ano?
1: Kaya nga, gusto ko weekend na. Tagal.
0: Pero yun nga, ano, nananatiling tanong ngayon, paano nga baboboto yung mga senador? Diba? Paano boboto yung... Ilan nga ba yung kailangan para masabing 2/3 ng mga senador ang bumoto?
1: Kasi ngayon, kahit yung mga legal luminaries, di ba? Political scientists ay, debate din sila. Magkakaiba din yung pananaw. Merong nag-i-stick dun sa sinasaad ng konstitusyon. Meron na mga parang, pwede yan. Mabali. Kasi may mga factors dapat isaalang-alang, di ba? Yung mga ganon.
0: Ito yung mga panahon na masarap ko mausap na mga bar top notcher.
1: Diba? Ginusto mo ba abogado?
0: Actually, sinasabihan nga ako sana ba?
1: Ngayon.
0: Tsaka si Dean Nel, sinabi rin, alam mo sana it's never too late na maglo.
1: Talaga ba?
0: Sabi ni Dean Nel, minsan nakakausap si Dean Mel.
1: Sa bagay.
0: Alam mo, feeling ko konti na lang. Kasi si Dean Mel, tsaka si...
1: konti na lang.
0: Attorney Rico Domingo, nagsabi din, alam mo sana pwede ka try mo kaya. So pag isa na lang. Isa na lang talaga.
1: So isang tao na
0: isa
1: lang
0: na to. Lang. Ang mabuti na lang, ngayong hapon, itong si Larrell at saka si Abby, may na-contact na bar top notcher.
1: Oh, yes.
0: Diba? So, yun po yung makakausap natin. Makakausap po natin via Zoom si dating Senate President at bar top notcher, Aquilino Coco Pimentel III. Magandang hapon po.
2: Magandang hapon, Sandro, Maan, sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin.
0: Sir.
2: Hindi pa parating yun naman akong kausap.
0: Pero yun nga, ngayon lang namin nabigyan.
1: Bago ng bago kasi itong si Sandro po .
0: Ngayon na po namin nabigyang diin.
2: Parang ngayon lang tayo nag-interview Sandro talaga.
0: Hindi, tsaka, nga, parang nag-cover din ako nung siya yung Senate President. Sa Senado nga pala ako nag-cover nun.
1: Isa na lang daw ang kailangan niya, Sen, para... yun nga, mag-abugas siya siya. Eh, dalawa na raw ang, humihimok sa kanya na maging abogado. Baka ikaw na yung pangatlo na hinahanap niya.
0: Ay, nako. Pero ito yung
2: Sandro, it's never too late.

0: At saka, nabalitaan nyo ba yung parang isang lolo o lola nakapasa ng bar exam? So it's never too late, Sandro. At kung makapasa ka ng bar exam, manyunyus ka pa.
1: Oh, di ba? Mga ilan po ba? Mga ilang best ka ba pwedeng kumuha ng exam, ng bar?
0: Tatlo, and then required ka mag-refresher. Pero so, ibig sabihin naman na theoretically, only.
1: Oh, only. Yung iba nga, hindi talaga sumusuko. Maraming take. At nung finally, nakapasa, talaga namang tuwa nila, di ba?
2: At saka wala to kung first taker, second taker, third takers, di ba?
1: At kahit hindi ka mag-top. Oo. Sen.
0: So theoretically yun. So I encourage, hindi lang si Sandro, lahat ng mga nakikinig sa atin na nagiging komplikado na yung mundo at ang bansa natin. We are governed by so many rules. So mabuti na rin yung familiar tayo sa mga batas.
1: Tama.
2: Para nakaka-pressure. Alam mo,
1: para may authority ka din magsalita, di ba?
2: Nakaka-pressure, partner. Alam mo, pag-usapan na lang natin yung...
1: Nakaka-pressure?
2: Ano ba?
1: Mag-enroll ka na ba? Mag-enroll ka na ba?
2: hindi to problema eh. Pero parang ito ay, kumbaga kailangan ng pagpapasya ng Senado bago makausad. Eh, ano nga po ba? What constitutes? Ano nga po ba yung makapagsasabi kung ano yung 2/3 of all the members ng Senado para bumoto sa impeachment, sir?
0: Maganda yung kinote mo yung nasa constitution eh. Of all, diba? Sabi doon eh. So, walang conviction unless ang bumoto sa conviction or guilty ay 2/3 of all the members of the Senate. So, linagay pa yung all eh. So, pwede kasing sabihin na lang yung 2/3 of the members of the Senate. Pero sinulat 2/3 of all the members of the Senate. So, kung ganyan ka magsulat, anong gusto mong paratingin, di ba?
1: So, anong iniisip ng mga framers ng constitution ng time na yan?
0: kung in-emphasize mo pa, binigyan mo pa ng diin na all the members of the Senate. So ibig sabihin nun, kung ilan ang members ng Senate.
1: Uh-huh.
0: Okay, normally, sabi ng ating constitution, ang Senate ay composed ng 24 members.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so, tao lang yan. So mayroong posibleng mamatay while in office. Meron posibleng mag-resign due to any reason, pwedeng health reason, pwedeng in-expel ng Senado for disciplinary reasons, pwede rin yun. Pwede rin, let us say, meron kang protesta natanggal ka, talo ka sa protesta mo, so tanggal ka rin sa Senado. So, yun. So, ang tanong natin, sa ngayon, ilan ba ang all the members of the Philippine Senate sa ngayon. Mm-hmm. Hindi, wala namang nangyari dun sa sinabi ko, di ba? Diba? Wala namang nangyari dun sa mga reasons na pwede kang magbawas sa bilang eh. So, 24 ang senators. Okay, ngayon, sabi ko dun sa researcher ninyo, aralin niyo yung provision. Ang sinabi dun, when sitting for this purpose, kunyari impeachment judges kayo, senator judges kayo, when sitting for this purpose, kailangan under oath or affirmation, manunumpa ang isang senador. So, ibawas natin sa bilang ng all the senators, yung mga senador na hindi nanumpa bilang senator judge. O, i-apply natin ngayon yun sa situation ngayon. Sa 24 senators natin ngayon, ilan ang sa kanila ang nakapag-sumpa bilang senator judge? Ang sagot, 24 din. So, 2/3 of 24.
1: Eh, bakit kasi...
0: Wala ko ibang conclusion eh. Sabi, of all the members. Sabi ng Constitution, 24 members. Okay, may additional requirements sa impeachment. Kailangan ka manumpa bago ka maging senator judge. So, ilan sa kanila na 24 na senador ang nakapanumpa? 24 din. O di, wala na tayong kung conclusion, 2/3 of 24.
1: Eh bakit kasi yung mga framer ng constitution, hindi na lang sinabing all working, present and working senators?
0: Pwede yun. Pwede, sa, pwede na yun sa future. May lesson tayo rito. Pwede natin sabihin by yung mga majority of the members of the Senate who can be subject to compulsory process by the body.
1: Mm-hmm.
0: Pwedeng gano'n. Yun yung pag-tweak ng Avelino versus Cuenco. Pero siyempre, ano yun eh, legislative body yun eh.
1: Mm-hmm.
0: They were doing their legislative work, hindi ito tungkol sa conviction sa impeachment.
1: Eh ganito rin yung Bayan versus Zamora ba yun? Mm-hmm. Yung kinu-code
0: legislative
1: din,
0: work.
1: Oo, legislative work din yun eh. Oo, dun sa VFA yun eh, Visiting Forces Agreement. Oo, pero so, kinu-code yan ni presiding officer.
0: Oo. Kung legislative work, policy ang pinag-uusapan.
1: Oo, pero kung sa impeachment,
0: trial, sir? Itong impeachment trial, kaya nasa separate article yan, Article 11 yan, eh, ang ginamit na word data, conviction pa eh. Oh, so, mm-hmm. iba pinag-uusapan dito, hindi policy.
2: Mm-hmm.
0: So, posibleng ginawang stricto talaga, mas stricto tayo sa conviction kasi nga, matataas na opisyalis ng gobyerno lamang ang ini-impeach.
1: Mm-hmm.
0: Tapos tingnan mo pa yung impeachment, very very public ang impeachment. So although sasabihin natin hindi ito criminal case, this is maybe the most important administrative case, pero nakataya yung mandato mo, kasi dalawang elected officials ay impeachable, presidente at saka vice president.
2: Mm-hmm.
0: So ang mandato mo galing sa taong bayan, nakataya. And then reputation. Oh, sometimes a reputation mas mahalaga pa sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: So this is, although sui generis nga, walang katulad na proceedings, marami siyang feature na masasabi nating criminal. Malapit siya sa criminal case.
2: Mm-hmm.
0: Ginamit pa nga ang word na conviction, hindi ba?
1: Mm-hmm.
2: Pero San Coco, paano po kung hindi naman nakapag-participate from the very beginning, lalo na si Senador Bato de la Rosa, hindi siya nakapanumpa bago magsimula itong impeachment court?
0: Hindi ba siya nakapanumpa?
2: Uh-huh.
1: I think...
2: Oo, kasi yung nagkaroon ng change ng leadership, yun yung start.
0: Factual na lang yan. Mm-hmm. Factual na lang. Pag hindi nakapanumpa, hindi ka makaupo bilang senator judge. So, mm-hmm. I will deduct you from 24.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: O kaya,
0: ang aking working assumption is we have 24 senators na pwedeng umupong senator judge, kailangan manumpa muna bago ka umupong senator judge.
2: Mm-hmm.
0: So kung nakapag numpa ang 24 pa rin tayo. Mm-hmm. Kasi titignan nyo ganito ah. Kunyari decision day na. Imagine mm-hmm. niyo yung decision
1: yes,
0: day na.
1: Opo.
0: Okay. Let's assume na nakapanumpa si Senator Bato at member kasama siya sa 24. Decision day na. Paano kung pumasok siya?
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, paano kung na-absent naman yung isang senador dahil sa sobrang sama ng pakiramdam niya?
2: Mm-hmm. Yun arrested siya. Okay. Kung may sakit, so hindi siya physically nandun.
0: Sa entire proceedings, present siya. Nagkaroon siya ng pakiramdam niya na paninikip sa kanyang dibdib. Baka suspected heart attack. E napumunta siya ngayon sa hospital on decision day. Hindi siya sumipot.
1: Mm-hmm.
0: O ano. Ganun talaga yun na pag hindi ka pumunta on decision day, wala kang sinabi, hindi ka magsalita, kahit present ka pala pero tumahimik ka lang, ayaw mo magsalita, not guilty yun.
2: Mm-hmm. Eh tapos ito
0: pa. Ang binibilang lang natin, ang kailangan lang natin bilangin yung magsasabi ng guilty.
2: Uh-huh.
0: Yun lang ang bibilangin natin. Huwag na natin bilangin yung iba pang side comment.
2: Uh-huh.
0: Kung ilan ang nagsabing guilty, kailangan 2/3 of all the members of the Senate.
2: Mm-hmm. Eh paano po yung sinuspindi naman ng Sandigan Bayan dahil nga may kinakaharap na plunder?
1: Yun nga, kapag paano yung mga kasong kinakaharap, Sen?
0: Well, nakapag-oath sila eh. Bilang
1: tsaka
0: senator
1: hindi pa
0: judge,
1: naman so, ano, convicted. Tama ba yun?
0: Dahil, oo, tapos malay mo maka-bail. Ano, so isipin yung naka-bail na yung tao, suspended, di pa rin siya pwede magtrabaho. Malay mo ma-acquit before the judgment day. So hindi natin pwedeng i-assume yun na ano. So para sa akin, ha, kasi senator judge siya eh. So sinabi kaya nga hindi mo hindi pwedeng bulabugin ang impeachment process through pagkukulong ng mga senator judges. Mm-hmm. Kasi useless 'yun. Ano 'yun? Hindi sila makaboto, therefore not guilty 'yun.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. At ito pa yung isa pa ang nakikita kong posibleng mangyari dahil po may maugong ano na may isang senador di umano na naghahanap ng anong tawag dito, yung asylum,
1: political asylum.
2: O hindi po ba yun din at granting na ito'y pinagbigyan, hindi po ba ito rin maaring maging rason para hindi makumpleto yung 24?
0: Well, sa mata ko, senador pa rin siya eh. Mm-hmm. Kasi pwede naman siya umuwi rin dito. Saka mm-hmm. nakapagtanumpa siya bilang senator judge.
1: Mm-hmm.
0: Therefore, wala siyang diferensya sa senator judge na walang ka-issue-issue na absent on judgment day.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na yung senator judge, gusto niyang bumoto ng guilty.
1: Aha.
0: Pero naramdaman siyang paninikip ng dibdib. Nagpumunta na lang siya sa ER ng hospital kasi magpa-check up siya. Sabi niya, baka heart attack ito. So, siyempre, prioritize niya muna yung kalusugan niya or condition ng katawan niya na absent siya ngayon. Although guilty sana ang boto niya, anong bilang nun?
1: Mm-hmm.
0: Walang bilang yun. Oh. Hindi mabibilang sa guilty yun. As if not guilty yun.
1: Oo. Sen, ano ang danger kapag mid-trial ay, yun nga, binabaan natin yung threshold. Anong epekto nito sa mga susunod kung babaliin yung konstitusyon?
0: Well, delikado kasi magugulat. Even yung impeached official, magugulat siya. Kasi from the very start, alam, ang pagkaintindi niya, sigurado ako sa rules, sabi niya, they need 16 guilty votes to convict me.
1: Mm-hmm.
0: Sa umpisa, from the very start, kahit hindi pa sinabi ng presiding officer yun, yun yung usual interpretation ng words na two-thirds of all the members of the Senate eh.
2: Mm-hmm. Eh, pero Sen Coco,
0: so medyo delikado yun na parang you can be accused na teka muna, binabago natin ang rules, substantive rule ito ha, kasi threshold ng conviction ito eh.
1: So kada kada impeachment, say may mga susunod na impeachment cases para ganito ulit bago-baguhin
0: yung... Okay, wag na muna natin problemahin yung susunod na impeachment cases kasi pwede kasing iklaro yung rules doon.
1: Oo.
0: Ang focus natin itong current impeachment case kasi noong umpisa 16 ang talagang iniisip natin na target vote for conviction, 16.
2: Mm-hmm. Eh pero Sen Coco, balikan din po natin ano yung mismong words na nakalagay dun sa konstitusyon na two-thirds of all members of the Senate. Eh pero bakit po kaya din two-thirds yung inilagay? Bakit hindi, kung ang gusto talaga mangyari ng framers ay two-thirds, bakit hindi na lang po 16 yung kanilang inilagay?
1: O, kasi baka...
0: Kasi sinabi ko sa inyo yung mga dahilan kung paano magkakaroon ng vacancy sa Senado. 24 ang ating ine-elect. Inahalal natin 24. Tao lang tayo, posibleng mamatay. Posibleng mag-resign. Posibleng merong walang disiplina, in-expel nila doon kasi nanggugulo. Tapos, merong additional requirement sa impeachment kasi hindi yan legislative work, hindi yan policy work, kailangan manumpa ka as senator judge. So, mag-assumption tayo na merong hindi nakapanumpa bilang senator judge, hindi siya counted.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi ka senator judge, hindi ka nga nag-oath. Senador ka, pero hindi ka senator judge.
1: Mm-hmm.
0: So yun po yun. So yun yung reason noon bakit flexible, hindi sinabing 16. Kasi nga, yun, alam naman ng mga framers ng Constitution na tao lang tayo, yung nangyayari sa atin eh.
1: Mm-hmm.
0: So pwede magkaroon ng vacancy. Pwede magkaroon ng vacancy.
1: Sen, sino ang may last say o decision no sa voting threshold? Ito bang Senate Impeachment Court o pwedeng tignan din o pumasok ang Korte Suprema no at bisitahin muli no kung may constitutional challenge nga, Sen?
0: Well, yung Senate Impeachment Court na magde-decide yan sa dulo. Sa dulo ng kanilang decision, sasabihin nila kung whether removed from office ba? So, having, sasabihin ng Senate Impeachment Committee, having X number of votes for guilty or for conviction, therefore, the impeached official is removed from office and perpetually disqualified from public service. Sila ang magsasabi niyan, huwag natin masyadong involve ang Supreme Court kasi nga, impeachable officials din ang mga Supreme Court justices eh. So ayokong involve masyado sa proseso ang mga taong posibleng apektado ng proseso kasi pwede nilang gawing mahirap gawin yung proseso para protektado din sila eh.
1: Oo. Pero kung paano kung say yung impeachable official nga ay dumulog, no, sa Korte Suprema?
0: Correct. Magpakita naman siya ng grave abuse of discretion. Ibig sabihin nun na Supreme Court, tulungan niyo ako, emergency case ito kasi pinipersonal na ako ng mga senador na hindi naman nila nakuha yung 2/3 of all its members pero ini-imagine nila na pinipilit nila na nakuha nila.
1: Mm-hmm.
0: So, punta ka na dun sa grave abuse of discretion pero ayokong i-encourage na involvement ng Supreme Court at sila ang magsasabi sa Senate ano ang posible ninyong gawin. Impeachable officials din po sila.
2: Kasi
0: ilimit natin, i-minimize natin ang role sa impeachment process ng mga impeachable officials.
2: Actually, Sen. Coco, nung binasa ko nga po itong Avellino versus Cuenco na 1949 pa naisulat ang desisyon, nakalagay po doon, no, isa doon sa mga dissenting opinion ay yung pagsasabi na hindi dapat ito pakialamanan ng Korte Suprema dahil nga legislative work yung kanilang ginagawa na hindi saklaw ng Korte Suprema. At yun nga, yung being co-equal branch, meron silang pamamaraan na sarili nila na gumawa ng sarili nilang rules kung paano ito ipatutupad, kung paano gagawin yung kanilang trabaho. Sa tingin nyo po ba, posibleng hindi rin makialam sa puntong ito ang Korte Suprema, lalo na't ito'y isang kapangyarihan na inaatas sa Senado ng mismong konstitusyon at sa kanila lang mismo itong pagiging ang impeachment court?
0: Posible. Lahat posible. Pero siyempre, this is a free country. You can always go to the courts to ask for a remedy.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung korte naman, posible sabihin nila na political question yan or nasa jurisdiction yan ng Senate as the impeachment court with the sole power to try and decide the impeachment case. Kasi hindi nila pwedeng i-review eh, na alam mo, parang ina-appeal mo yung, kunyari na-convict ka ng 16 votes. Oh, pwede ka ba mag-imagine ng issue at takbo ka rin sa Supreme Court, ipa-review mo, ipapa-review mo na, may 16 na sabi guilty ako, pero wala namang kalaman-laman ng desisyon nila, wala namang ebidensya, so takbo ko Supreme Court, parang appeal, wala, sabi sole power to try and decide eh. So, posible yung sinabi mo Sandro na yung political question doctrine or pwede rin sabihin nila ng Supreme Court na Article 11 klarong-klaro dun na the sole power, wala sa aming power yan to review a conviction or an acquittal in an impeachment case.
1: Ito naman,
0: so,
1: Sen.
0: Yan, medyo hindi muna ako magpipredict kung anong resulta kasi, pero ang masasabi ko lang, this is a free country, anyone can run to the courts.
1: Sen, ito may tanong dito. Baka kaya sinadya ng mga framer na ilagay ang 2/3, hindi yung 16 ah, para flexible daw na kumbaga kung pumagbago pa yung actual membership.
2: Oo. O kaya madagdagan pa, maamyendahan yung saligang batas at madagdagan.
1: Hindi kaya ganun
2: pa.
1: Daw yun. Kaya hindi talaga 16.
0: Because given human circumstances, posibleng not all the time 24 ang ating senador.
1: Mm-mm.
0: Nangyari ba yan sa ating history? Oo, may senador na tinanggap ang kanyang appointment as cabinet secretary, di minus one.
1: Oh,
0: may senador na nag-resign. Kunyari hindi siya napalitan, di minus pa rin yun. So, sana hindi mangyari ito, but of course, we are only human, sabi ko nga. We all will die. So when a senator dies in office, hindi na siya senador, minus, may ma-minus mo rin 'yon. So yun po 'yun. Tama po yung paraan kung paano sinulat, kasi may pag sinabi mo 16, eh 16 'yun, kahit na may apat na senador na nag-resign na o namatay na, di 16 out of 20 'yun. Mm-hmm. So tama po yung pagkasulat nila na it is a super majority, pero fraction siya, percentage siya nung total membership, kasi total membership can't change. Pero wag naman natin masyadong magawing madali ang argument na total membership has changed. Buhay pa lahat ng 24, sasabihin mo hindi ka bibilangin doon, hindi ba unfair sa senador yun?
2: Or hindi kaya, Senkoko, yung fastest route kaya para masolusyonan ito, manindigan ang impeachment court kung ilan talaga yung senator judges na boboto, para from there doon natin kukunin kung ano yung 2/3. Hindi po kaya pwedeng
0: ganun? Kaya nga maganda yung ginawa ni Presiding Officer Senator Chis Escudero. So umpisa pa lang, sinabi niya, ito yung way of thinking ko, ha, as the Presiding Officer. Ito yung way of thinking ko na 16 ang aking threshold. So, kinaro naman niya from the very start. Pero ngayon, si Senator Erwin Tulfo, gusto niyang balikan yung issue. So, okay na po yun. I think maganda yung timing, kasi siguro tayo ngayon nasa, ano na tayo, halos gitna na siguro tayo ng, malapit na sa gitna ng impeachment trial. So, mabuti na nag-invite sila ng mga legal experts na bibigyan sila ng advice kung ano gagawin nila, kung ilan yung threshold. So, tama yung perfect timing, tapos tama ang ginawa ng presiding officer na sinabi niya sa kanyang colleagues ano yung way of thinking niya. But that, hindi ibig sabihin nun na yun na yung ano, that is not the decision of the Senate. Way of thinking yun ng presiding officer. Sinasabihan lang niya yung mga kasama niya na, ako pinili yung presiding officer, ha, ganito ako mag-isip, ito yung aking pilosopiya tungkol dito sa impeachment.
2: Hindi naman po Amici Curie kayo, sir, baka naman kayo
1: kayo ba'y maimbitahan? Meron bang invitation?
0: Huwag na nila ako invite, kasi sinabi ko na sa programa ninyo ano yung stand ko. Alam niyo na. Alam niyo na yung stand ko. Medyo strict ang aking strict interpretation ako. Kasi nga inamitan na ng all its members, kasi mayroong ibang provision ng constitution na sinasabi lang the 2/3 of its members. Ito in-emphasize 2/3 of all its members. May siningit pa na salita, eh. So ano yung sabihin, no? Medyo pinupukpok na mas stricto ito tungkol ito sa impeachment. Ang ating pinaalis sa pwesto ay matataas na opisyalis ng gobyerno, dalawa dito, may mandato pa sa taong bayan. So yun po yun. So yung medyo in keeping with the spirit of the provisions, medyo ayoko rin masyadong madali ang reasoning na magma-minus tayo ng mga senador nabuhay pa na hindi pa nag-resign.
2: Opo. At saka ibabangga rin natin siya, no? Kasi yung sa Kamara naman, mas madali dahil mas maluwag. 1/3 lang yung kinakailangan na boto para ito matransmit sa Senado. Pero pagdating na doon sa botohan, mas hinigpitan dahil nga yung importansya nung pag-aalis o pag-acquit ng isang impeachable public official.
1: Yes, kumbaga ay hindi rin basta-basta.
0: Correct. Madali kayong makasuhan for accountability, kaya mag-iingat kayo sa kilos ninyo, kayong mga matata, ganoon yun. Pero dahil seryosong usapan ito, hindi rin naman ganun kadali na paalisin kayo sa pwesto. Pero nag-i-explain ka, di ba? Nag-i-explain ka, eh. May trial ka, eh. Very public trial.
2: Ay, yun din pala, no? So yun yung importante talaga na humarap ka rin para nga rin maipagtanggol at maipaliwanag mo yung sarili mo. Eh, pero that's for another day, Senkoko. Maraming salamat po.
1: Thank you.
0: Anytime, thank you. Bye-bye.
2: Ayan, dito para na rin tayo palang nag-law review.
1: Oo, hindi. Tsaka ano, naumpisa na natin yung oral argument. Sorry.
2: Oo nga. Na, simulan na natin ang oral
1: nagsimula
2: argument.
1: Nagsimula na po sa amin.
2: Ayan po si Aquilino Coco Pimentel III, dati pong Senate President at isa pong bar top notcher. Partner, oras na.
1: Ang oras, 3 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
3: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula 1 hanggang 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
4: Tony Velasquez sa Issues Spotted. Issues Spotted.
5: Lunes hanggang Biyernes, 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
6: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
7: Money, money, money!
6: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
7: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6 na minuto, makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: ATM. ATM.
3: Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
4: Anong take mo?
0: Sige, basahin daw muna natin, partner.
4: Uy, pero may
0: announcement. Oo nga. Ano ba yan?
4: Abangan ang question of the day ng May Manika sa DZMM promo sa programang Issue Spotted para sa pagkakataong manalo ng 1,000 piso. Tumutok na sa 630 kHz sa inyong mga radyo para sa kabuang detalye. Uy, 1,000 pesos din yun.
0: Uy, alam mo, naabutan ko na yung 1,000. Parang almost full tank na ng ano mo, sasakyan mo.
4: Uy, kung magka 1,000 ka, yan, habol ka sa 997. Ano yung check out mo?
0: Wala. Ako hindi. Baka sa last day na ako. Kasi 3 days pa naman siya eh. So, baka...
4: Pero kasi minsan nauubusan. Ako kasi pagkain na naman ng pusa, kapusaan. Eh, minsan nagkakaubusan din ng stock. Kaya pa, yun nga, kung gusto mo rin mauna ng bumili.
0: Kasi gusto ko muna ng Mark Safe 99 sale. Mark Safe. Oy, kumuha tayo muna ng report, partner. Sino yung nakalinya sa ating ngayong hapon?
4: Eto, kakainom ko lang ng doxycycline. Dahil nga may natapakan ako. Eto, kaso ng leptospirosis sa Maynila, makit pang bilang. Batay sa huling datos ng Manila Health Department. Ang detalye hatid ni JM Pineda mula sa PRTV News. JM.
5: Yes, maano, nagdagan pa nga ng higit 40 ang kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila. Ayon yan sa Manila Health Department. Nasa 1,094 na ngayon ang mga tinamaan ng naturang sakit mula panong January. Aabot sa 4% ang fatality rate nito habang nasa 3.4% naman ang attack rate nito. Batay sa computation ng Health Department, kada 100,000 Manilenyo ay may 3 apektado ng leptospirosis. Kung bibilangin naman yan, sa 1.8 million na residente ng Maynila, aabot umano sa umigit kumulang na 50 ang tinatamaan ng leptospirosis kada araw. Isa o dalawa naman ang namamatay dahil dito. Mm-hmm. Matatandaan na nagdeklara ng epidemya ang City of Manila noong September 7 dahil sa biglaang pag-angat ng bilang ng mga tinamaan ng leptospirosis, kung saan pumalo ng 3.48% ang surge ng sakit kumpara noong nakaraang linggo. Sabi ni Manila Mayor Isko Moreno, tinutugunan nila ang problema para hindi na lumalak. At nagbigay na rin nga siya ng kanina ng mga libreng antibiotics sa mga vendor ng Manila LGU. Pakontra nga yan sa leptospirosis. At yan muna ang latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
4: Maraming salamat, JM Pineda.
0: Uy, babalik po ang ATM.
4: Anong take mo?
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag naasiman ka, akin ka.
6: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilili lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
2: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
10: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM.
3: ATM. Anong take mo sa DZMM?
0: Eh, itong weekend partner, isa nga sa mga pinag-usapan ano, dahil nga lumabas yung warrant of arrest laban kay VP Sara Duterte, yun din ano, yung issue rin ano, ng kung meron bang immunity from suit ang Vice President, isa rin yan sa mga naging law questions.
4: Oo, debate.
0: Oo, ng debate. Eh, it turns out, wala nga, kasi hindi rin naman sila pumunta sa Korte Suprema para questionin yung legalidad ng pagkakaroon nga ng kaso.
4: Meron pang lumabas na VP double Sara. Jeopardy daw yun.
0: Oo. O isa kasi, din yun.
4: Oo, kasi nililitis na sa impeachment, nililitis, meron pa siya nga kaso.
0: Eh, magkahiwalay pala yun. Yun nga yung paliwanag ng mga abogado na tika-ibigan.
4: At sa criminal, ano lang.
0: Oo, yung criminal aspect yung nasa QCRTC, yung pagiging fit niya in office, yun naman yung pagdedesisyonan sa impeachment.
4: Sa applicable lang din, ang double jeopardy
0: kung parehong,
4: sa criminal court
0: kung parehong QCRTC. Hi. Oh, anyway, ito naman kausapin naman din natin ano dahil alam mo yung pinaka consumed na social media posts over the weekend ayun na yung eksena sa QCRTC.
4: Trending.
0: Trending at yung pinapagalitan nga si ano si
4: Attorney
0: Powaden, di ba? Tapos sabi niya, sinong mananagot, di ba? Kung may mangyari sa akin doon, ganyan.
4: Tapos may mga ano, takot daw.
0: Oo.
4: Ang Vice Presidente.
0: She fears for her safety.
4: Oo.
0: Diba? So, alamin naman natin ano, kung ano naman ng sa lente naman ano, ng mga akadema. Itanungin natin ano, si Professor Edmond Tayaw, isa pang professorial lecturer mula sa San Beda University Graduate School of Law. Magandang hapon po, Prof.
13: Good afternoon.
14: Hi, magandang hapon. Magandang hapon din sa ating mga taga-pakinig.
0: Eh ano pong take nyo nung mga nangyari na itong weekend? Diyan nga sa QCRTC branch, 83 ba? Tama ba? 83 yung branch. Kung saan nga po naglabas ng warrant of arrest laban kay VP Sara Duterte. At nung Saturday morning, pumunta na rin doon si VP Sara.
4: Oo, at yung mga eksenang sumunod, ay napanood din naman natin.
14: Well, actually, mixed reactions, no? Mixed reactions in the sense na, well, I'm, yung reaction ko more of amusement eh. Kasi yung reaction ni VP Inday, siguro dapat tinanong din natin siya, no? Bakit nung, ang tawag dito, kinasuhan ng kanyang ama at dinala sa ICC, ang argumento nila eh, bakit daw doon palilitisin ang dating Pangulong Digong, may mga korte naman daw tayo at functioning naman daw at reliable ang ating mga korte. O ngayon na siya ang umaharap sa kaso, biglang hindi na reliable yung mga korte, no? And sabi nga niya, no? She doesn't feel safe. Naalala nga namin yung mga EJK victims eh. No, pareho din siguro kung makakausap lang natin sila sa ang tawag dito sa kinaroroonan nila, sasabihin din nila na hindi nga siguro sasabihin nila hindi lang hindi it's not only that they don't feel safe, they were never safe kasi namatay nga sila. Ano? So, you know, consistent ito sa mga Duterte, no? At bit-bit din ito ng mga DDS, no? Double standards. Kapag applicable sa kanila, kapag pabor sa kanila, eh okay yan. Kapag hindi pabor sa kanila, eh nako, eh talagang lahat ng klaseng batikos eh madidinig mo, ano? So, yun ang problema. Dinadaan lahat sa drama, no? Ang tawag dito, lalo na halos nagkasabay ang paghain ng warrant of arrest sa kanila niyang dating speaker. Eh, ngayon, sinasabi nila, puro drama daw itong pagkatahuli kay dating speaker. Eh, hindi ba drama din yung gusto niya mangyari doon sa warrant of arrest? If you notice, she was being advised to pay the bill, no? Para hindi na siya kailangan makulong. Pero alam mo yung nagtagal pa talaga siya doon sa korte, no? Para ipakita na willing siyang magpahuli, and in fact, patingin ko gusto niya magpahuli. Nagdalawang isip lang siguro kasi naisip niya hindi komportable sa loob. So, nag-bail siya, no? But at the same time, despite all the legal arguments na keso hindi tama yung ganon, siya ay impeachable official, and so on and so forth, the fact that she opted to bail is on also an admission or recognition of the jurisdiction of the court. So I wonder what they're going to do, because apparently, ang daming lumalabas sa social media na ang tawag dito, sinasabi na they will consider, no, other legal relief, no, questioning jurisdiction of the court that issued the warrant of arrest, no. So yun yung mga siguro dapat nating tingnan mabuti, no, kasi alam mo masyado tayong naliligaw ng mga ang tawag dito, naliligaw at inililigaw ng mga pronouncement ng iba't ibang grupo, lalong-lalo na ng grupo nila. You know, immediately when this news of warrant of arrest, no, was reported, kung napansin ninyo, meron ding lumabas na social media post, no, almost immediately after, na nilift down ng korte yung warrant of arrest. Mm-hmm. Oh, so again, this is consistent with the with this strategy, no?
13: This song is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
14: Was this unusual claims, no? Tall tales, no? Ganun din yung nangyari nung dinala sa ICC ang dating Pangulong Digong, no? Lumabas yung mga post, yung mga declaration na uuwi na daw, no? Ang dating pangulo. So dito natin makikita yung ang tawag dito, consistency ng mga Duterte, no? Kasama na yung mga taga-suporta nila. Mm-hmm.
13: At ano rin pong take ninyo dito nga nung lumabas na meron ng warrant of arrest na nanggagaling dito sa QCRTC Branch 98, na yung mismong judge, ano, si Judge Maria Angelica De Ramos, eh nasubject sa bashing. Talagang kumalat yung pictures niya online at kung ano-anong pinagsasabi ng mga netizens. Eh, ano pong take nyo doon, Prof?
14: Hindi ba't consistent din yan? Ginawa din nila sa ICC. Hindi ba't ang dami ding lumabas ng mga posts laban doon sa prosecution, at ang dami ding lumabas na posts na sinisiraan ng ICC, na mabubuwag na daw ang ICC, and so istilo nga ng mga Duterte yan, no? Istilo nga ng DDS yan, ng kanilang mga taga-suporta, no? And I have to include, no, if you notice, consistent din yan sa estilo ng China, no? So ang dami-daming mga pronouncements, ang dami-daming mga pahayag na kung tutusin, these are all tall tales, no? These are all with this ang tawag dito extraordinary claims, no? So kaya meron kang pattern na makikita eh, however you try to ignore it, you're not going to miss it actually, no? So in other words, the fact na ganito yung klase ng reaction na nakikita natin, hindi ko maintindihan bakit yung iba sa atin sumusuporta pa din at naniniwala pa din, no? Hindi natin sinasabi dito, no, na walang ibang mga opisyal ng gobyerno na nangaabuso at involved sa mga katiwalian, pero hindi din ibig sabihin nito na malinis ang mga Duterte katulad ng ang tawag dito, katulad ng mga sinasabi at kiniklaim nila, no? In fact, that's the very reason why they've been wanting to overthrow the president, no? Because they're emphasizing dapat daw malinis ang gobyerno at malilinis lang ang gobyerno kapag ka bumalik ang mga Duterte sa gobyerno. Eh, hindi ho totoo yun. Sistemiko ang problema ng gobyerno natin, no? At wala ka sigurong mapipiling naging administrasyon o naging pangulo na masasabi natin na talagang out and out or entirely, no, free from scandals, no, o pang-aabuso sa pwesto.
4: Eh, lumabas din yung balita kasi na hindi siya nakuhanan ng mugshot. Pero kasi, at nagdala ng litrato. Pero ang sabi naman, ito kasi ay posting of bail. So wala daw talagang mugshot.
13: Kasi daw wala daw sa mga pulis ang kustodiya niya.
4: Kumbaga hindi ito yung standard booking procedure dahil hindi naman ikukulong. Ano ba ang tama, Professor?
14: I wouldn't really say that that's the normal procedure because, well, sa totoo lang, hindi pa naman ako nakuha ng mugshot, ano? So I wouldn't be, I wouldn't say I'm an authority to say na dapat ganun, ano? Pero sa pagkakaalam ko, kapag ka ikaw ay isang akusado, no, at ikaw inaresto, no, nauuna yung aresto bago yung bail, eh. Kaya ka nga nagbe-bail dahil ikaw ay inaresto, ano? So you know, being as it may be, saying that on the other hand, still sa akin what's more important is how she reacted, no, to this warrant of arrest, no? Yung pag-deny mo na ikaw ay nagkasala, yung pag-deny mo na ikaw ay may maling ginawa, that's entirely different, no, compared to your every effort to demean, no, and belittle, no, and discredit the very institutions that are supposedly very fundamental to a democratic society like ours. Sa kanila kasi kapag ka hindi na pabor sa kanila, di bali lang sirain yung institution, ano, manaig lang yung kanilang interest.
13: Pero yun nga, Prof, can we say na nabigyan siya ng special treatment, lalo na ang ipinupunto rin kasi ng ibang netizens, aba, pwede na pala mag-bail pag Sabado. May bukas na palang korte pag Sabado.
14: Most likely nabigyan talaga ng special treatment yan. Kasi ano naman ang i-expect mo? Talaga namang laging naghahanap ng special treatment yan sila, eh, no? Again, no, sorry, pero kahit saan mo tingnan, tingnan mo na lang itong tawag dito, mga bodyguards niya. Sabi niya hindi siya safe. Ilan ba ang bodyguards niya? Sa totoo lang, hindi pa ba sapat yon para siya ay maging safe? And mind you, yung mga bodyguards niya na 300 mahigit, hindi naman siya nagpapasweldo niyan, eh. Taong bayan na nagpapasweldo niyan. And you can just, and again, this is consistent with the behavior, no, of the vice president. Kung natatandaan ninyo, nung magsisimula ang impeachment trial, hindi ba't gusto niya magkaroon ng, ang tawag dito, sariling catering yung
13: sa impeachment court, opo.
14: Yung defense panel niya. Oh, eh, oh, okay lang naman yun. Okay, dapat lang naman sigurong pakainin at i-accommodate, no, ang kanyang mga tao. Pero yung sasabihin mo na dapat Senado ang sasagot nun, eh anong tawag mo doon? hindi ba special treatment yun? Hindi ba pang-aabuso yun? At ito din very much consistent with her demand, no, to be able to use, no, the presidential plane to regularly be able to get to Davao, no, at the start of their term of office when they were elected in 2022. It lahat ng special treatment makikita mo talaga, no, sa kanya, no. So parang prinsesang prinsesa, parang reynang reyna ang dating, eh. So in other words, hindi na ito bago. Kaya sa madalit sabi, hindi ko maintindihan bakit tinitingnan pa natin, bakit binibigyan pa natin ng halaga yung mga sinasabi nila.
13: Eh yun na nga, eh kasi nga maalala ko nga pala, sinabi rin ni VP Sara noon na kaya sila nagre-request ng catering, ng sarili nilang catering sa Senado habang isinasagawa nga itong impeachment trial para sa depensa at doon sa kanilang mga witness. Eh kasi nga daw, baka daw po lasunin, baka daw po hindi sila safe. So parang ganun din yun, di ba, Prof?
14: Pagpalagay mo na, no? May kasabihan tayo sa English, hindi ko lang alam kung paano sabihin sa Tagalog to, no? Mendicants can't choose. In other words, kung ikaw yung may kailangan, eh hindi ka pwedeng mag-demand, no? Ngayon, kung meron ka rin namang kakayanan na i-provide yun, eh bakit ihingin mo pa sa Senado? Kung gusto mo palang maniguro na safe ang mga tao mo, eh hindi mo ba kayang gawin yon na ikaw na ang... ang tawag dito, you be the one to make sure that you know, your people will be safe, no? Whether by way of what they eat or whether by way of their security, no? Bakit ihingid mo pa yan sa Senado at i-demand mo pa? Kumbaga parang sinabi mo na pupunta kami dyan sa bahay mo, kung pwede, pakainin mo kami ng maganda, ng maayos, no? I-demand mo, ikaw na nga yung mangiistorbo, magde-demand ka pa ng kung ano ang gusto mo. Anong tawag mo doon? Hindi ba't yan pang-abuso? Iyan pa lang, napakasimpleng bagay pa lang, eh. Ang tawag dito, abuso na ang dating, eh. Ano pa ang i-expect mo when it comes to holding public office?
13: Alright, sige po. Siguro abangan na lang din natin kung mangyayari sa susunod na kabanata. Maraming salamat po, Prof. Edmond.
4: Thank you, sir.
14: Maraming salamat din. Okay.
13: Ayan po si Professor Edmond Tayaw, isa pong professorial lecturer mula sa San Beda University Graduate School of Law. Paano? Susunod na ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo at nandiyan yung question of the day bawal pala, baka makapiright tayo. Pwede ba 'yon, yung promo natin, yung pera sa radyo? Abangan na lang natin 'yan, ha. Paano?
4: Bukas ulit. Bye.
13: Bye.
15: ATM. Anong take mo sa DZMM?
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This? Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat
2: kabanggi.

0: Oo. Ah. Wala. Wala pa. Siguro pag nakaganto.
1: Which?
0: May kamukha
1: na siya. Is there a senator judge who resembles the ducky? Kaya na bahala. Kaya na bahala mag-ganotan. Maghambing. Mm-hmm. Hindi po kambing. Maghambing. Mm-hmm. Kay ducky. Mm-hmm. Anong lugar ba may mga ducks, partner?
0: Naku, huwag mo kung alamin yun. Kanang kaliwa nga. Hindi ko alam yan pa kayang mga sikat na ganyan, partner. Alam ko lang yung sa ano, wait, di ba ang balot duck yon?
1: You're getting warmer.
0: di ba? So, pwede ba doon?
1: You're getting warmer. Yes, grabe. It's a guessing game. Hindi niya matatalo aking partner. My partner has the radar instincts of...
0: Hindi ko alam yan.
1: Alam ng partner ko. Saan may mga ducks?
0: Di ba? Doon ba yon? Sa Patero. Sa Patero siya maraming yun, di ba?
1: We're not mentioning any names.
0: Ay, di ba? Okay, sige.
1: Ay, kapa.
0: I-enjoy ko na lang yung mga balot natin.
1: That is true. That is true.
0: Ang init. Ba't mainit?
1: Because you're a kotse girl. You're a kotse car girl. You're sleeping in your car.
0: Init.
1: Kaya mainit.
0: Oo.
1: Mainit ba? Hindi naman.
0: Parang kulang yung electric pad ko. Wait lang.
1: Sige, you, tawag dito. Taasan ng, bago ba yan, yung electric fans mo? Parang hindi ngayon ko lang ata nakita.
0: Oo. Hindi, nagamit po na ata to before.
1: Isa'yo.
0: Oo.
1: Kasi ako meron na kong...
0: Mas gusto mo yung malaki.
1: The traditional electric fan. Ika nga ng mga lumang tao, ventilador.
0: Ventilador. Ventador yung sinasabi ng tita ko dyan eh.
1: Ventador?
0: Oo. Di ba iba pa yun?
1: Parang sports car yun.
0: Ah, talaga? Ventador. Yan. Kasi yung mga traditional ventilador
1: Lamborghini natin. Ventador.
0: Wow, I don't know.
1: Ito ventilador lang. Yung may hélice.
0: Oo.
1: Hélice
0: talaga. Kasi social na yung mga ventilador yun. Hindi na
1: bladeless
0: ventilador eh.
1: Bladeless. Bladeless na ang mga fan.
0: Correct. Bilog na lang.
1: Kaya kung gusto niya yung mga fan na high-tech. Kasi sabi nga nila, mga ventilador, delikado yun. Lalo na kung may mga bata, susuksok nila yung mga daliri nila sa tawag lang yung parang pinaka-grill.
0: Yung vent. Yung grill.
1: Kaya naka-invento sila yung bladeless na ng mga fan. Mahal yun, eh.
0: Those
1: are expensive.
0: Totoo.
1: Pero marami yung mga cup knock-off.
0: Ginaya-gaya.
1: Hawig na hawig yung yuhugis, eh.
0: Oo. Pero ang singlakas din ba?
1: Hindi ko pa nasubukan.
0: Singlakas pero dising mahal?
1: Kung kasing lakas pero hindi kasing mahal, magaling.
0: Di ba?
1: Pero gaano katagal din ang buhay siguro?
0: Yun nga.
1: Matibay ba? Aabot din ba ng mga 2-3 taon?
0: Tama.
1: Kasi kung kahit naman gano'n na mura pero masira ka agad, mahirap nang bumili ng gano'n. Mas gusto po nga yung bumili ka ng medyo mahal pero matibay.
0: Totoo din naman
1: tatagal,
0: yan.
1: Tatagal.
0: Oo.
1: Ganon din sa mga relasyon mo ba, partner?
0: Ay naman, oo naman.
1: Tatagal, matibay din. Parang pinag-uusapan nyo kasi bago tayo pumasok dito yung mga matibay ba?
0: Oo naman. Kaya nga konti ng relasyon ko kasi lahat yan matagal.
1: Ayun. Ah, narinig niyo yan, mga kapamilya.
0: Oo.
1: That is something that is needs the evidence.
0: Papatunayan pa pala.
1: The evidence notwithstanding. Uh-huh. Ay, grabe. Oh. So what happened today, partner? May mga nag-cancel na naman ng mga pasok today.
0: At ang nga nakakalukot nga, partner. Narinig nakapasok
1: yung,
0: na.
1: Narinig ko yung kwento mo eh.
0: Diba?
1: Lumabas ng school, pumila sa labas, sa mall.
0: Uh-huh.
1: Ano yun?
0: Kasi diba, meron dito yung malapit lang dito, diba? Malapit.
1: So tumawid.
0: Oo, tumawid.
1: Pumila sa mall.
0: Sabi nila, tinignan ko yung oras, alas 8 pa lang. So, basta doon sila nakapila.
1: Hindi umuwi.
0: Diba?
1: Bakit hindi sila umuwi?
0: Hindi ko alam kung ayoko naman silang
1: husgahan.
0: Baka naman kasi tumawid para pala pipila doon sa may tricycle-an kasi.
1: Sakayan.
0: But hindi naman lahat doon sa tricycle papunta.
1: Diba? Parang halata mo kung saan...
0: Kaya nga.
1: Pumupuesto.
0: Do you remember, partner, there was one time na pinagbawal talaga ang mga naka-uniform sa mall. Diba? There was a time na
1: kaya nga may baong civilian clothes yung mga bata para kapag umis ka po sa school, may pamalit.
0: Diba?
1: So, did they change clothes?
0: Hindi. Ito ko, tumawid lang sila eh. Alam, nagtawiran. Kaya yun nga rin ang gusto nating malaman. Kapag nag-cancela ba ang mga pasok ng maaga na nandun na sila sa school,
1: okay,
0: magkakansela, syempre magsiswitch ka into an alternative learning method. Diba?
1: Pag-uwi mo,
0: di ba?
1: Okay.
0: Sasabihin ba nila yan? O, umuwi kayo agad.
1: Para mag-lesson tayo.
0: Oo. 8 o'clock, magle-lesson tayo. 9 o'clock. Ganun ba yan?
1: Kung makauwi sila kagad.
0: Oo.
1: May sundo ba silang, or masasak kyan sila pa kuwit.
0: Ayun nga, umaraw naman din itong
1: umaraw din kalauna,
0: 'di ba?
1: Alam mo, kanina yun din na pinag-uusapan namin dun sa kabilang newsroom, no? Kasama si Tito Ariel Rojas. Dahil nga sa parang ang nangyayari tuloy, bakit nga daw masisisi yung mga LGU na late na nagdedeklara ng suspension ng klase. At ang

0: Sabihin naman ng LGU, kaya hindi kami makapag-announce kaagad. Mm. Dahil hinihintay namin yung abiso ng PAGASA. Mm. Ang PAGASA naman, sinasabi nila, eh naglalabas na kami ng mga bulletin, madaling araw pa lang, may mga bulletin na ng mga rainfall warning and all that stuff. Sabi ko, ang problema kasi sa mga rainfall warning, hindi naman kasi sabay-sabay lahat ng mga lugar sa Metro Manila ay nakakaranas ng parehong buhos na ulan.
1: Tama.
0: Ako sa kabundukan namin, ni Paring Dani, kung minsan mahina, katamtaman na ulan, yung pala, malakas ang buhos ng ulan sa Maynila, for example, Valenzuela.
1: Saka kasi, di ba, targeted yan, di ba? Geo-targeted yung mga NDRRMC warning, itong lugar na to, ang makakaranas niyan, kayo yung makakatanggap ng orange rainfall alert, yellow alert, red alert, di ba? Pero kung hindi ka nga naman taga ganon, o yung sa'yo ba hindi? Although,
0: sa akin, Metro Manila, nakalagay ata, buong Metro Manila, pero hindi ko alam kung may nakalagay na, kunwari, Quezon City, ganitong lugar.
1: Oo, meron naman nakalagay, Quezon City, Metro Manila, Bataan, ganon.
0: Kasi nga, parang sabi ko, no, meron diskusyon lang namin ni Tito Ariel, na sa halip na sa pag-asa ka lang naman na asa, dahil ang sinasabi ni Tito Ariel, bilang isang trained meteorologist, ang pag-predict ng buhos na ulan, lalo na kung ito ay dala ng habagat, monsoon, di ba? Southwest monsoon, mahirap daw i-predict yun, partner. Mm. Dahil ang monsoon, very erratic ang galaw ng air current at pati yung moisture na dala niya. So, hindi mo malalaman kung saan to dadaan at saan niya ibabagsak yung, yung dala niyang ulan. Hindi yun kaagad-agad mape-predict, partner. Nagbabago yun. Say maybe in a span of 30 minutes, nagbabago siya eh. So, ano ho ba naman ang mahirap na kung kunwari yung LGU, you're composed of several barangays, na yung mga barangay mo ang nakaka-observe on the ground kung talagang mabigat na yung buhos ng ulan, bumibigat na yung buhos ng ulan, at kayo po ay talagang likas na bahain. Di ba yun ang mas mabisang paraan na
1: kayo
0: sila
1: na ang
0: mag-observe?
1: Oo. Pero kaya nga, di ba, iniwan ng DepEd in the hands of...
0: Dinevolved to the LGU.
1: Para nga, kayo na ang magdesisyon ng agaran.
0: Pero may LGU kasi, gusto pa nga nilang isa, parang i-base yung predict, yung kanilang desisyon sa data daw ng PAGASA.
1: Ano ba? So, alam mo, ito, it might be hindi naman ganun kalaking bagay, no? Pero, nakaka-apekto kasi siya sa pag-aaral ng mga bata, di ba?
0: Yung safety nila.
1: Yung safety nating lahat, no? Pero, kung magagawa naman natin ang paraan, huwag na nating i-blame sa iba.
0: Yes.
1: Let's take charge of what things
0: example,
1: we can control.
0: For example, I blame Jello because Jello is giving me some kind of... pagkapa ito. Let's not blame Jello. Sige. Okay. Anyway, sa mga kapamilya, today ay meron tayong mahalagang pahayag. Ito po ay pahayag na hindi po gagawin ni Ken Don, hindi po gagawin ni Biohazard Man, at hindi rin gagawin...
1: Ang dami pangalan ng Biohazard Man.
0: Si...
1: Patient Zero, Biohazard Man. Tapos si Jello lang
0: pero,
1: tayo.
0: Pero tandaan nyo ha, these are only aliases.
1: These are not their real names.
0: These are not the real names in the acknowledgement receipt, the Biohazard Man. So, meron po tayong mahalagan na anunsyo mamaya, mga kapamilya, na kinakailangan po nyo abangan dahil ito po ay makapagbibigay po ng dagdag na swerte sa buhay po ninyo.
1: Wow! Nagpupungsoy ka na rin ba ngayon, Kakan?
0: Not so much.
1: Akala ko nagpupungsoy ka na rin.
0: But this is AX po ito. Hindi pa na AX. Mamaya po, ilalabas po namin ni Partner Rica kung ano pong pahayag po ito na siya pong makakapagbigay po ng karagdagang swerte po sa inyo pong mga buhay. What is the pleasure of the Supreme Commander?
1: There is already some reporters lined up.
0: Ngayon ba? Babasahin ko na ba ito? Mamaya pa naman. So tanggap po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga radyo patrolalalalal! Kampuni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy ay magsasampa ng kaso laban sa ilang mambabatas, partner. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila at ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Yes, Tony, nakatakdang magsampa ng kasong libel at cyber libel ang kampo ni KOJC Pastor Apollo Kibuloy laban kina Senator Risa Hontiveros, ML Partilist Representative Laila De Lima at Akbayan Partilist Representative Percy Sedania. Ayon kay Attorney Ferdinando Pasio, Legal Counsel ni Kibuloy, pinalalabas kumano sa mga public statement na tatlong mababatas sa social media at traditional media na para umanong guilty o nakatulan na ang pastor sa mga kasong kinaharap nito kabilang ang pedophilia, rape, acts of lasciviousness, kahit dinidinig pa ang mga kaso sa korte. Dagdag pa dito, Pasyo, na hindi sa clause sa ilalim ng parliamentary immunity ang mga ganitong pahayag ng mga mambabatas. Samantala, kinumpirma naman ito, Pasyo, na napag-uusapan na nila ni Kibuloy ang nakabindi na extradition request ng Amerika at pinag-aaralan na ng kanilang kampo ang mga posibleng legal strategy. Iginiit naman ito, Pasyo, na haharangin nilang extradition request ng Amerika dahil may nakabinbin pang kaso si Kibuloy sa Pilipinas sangayon sa 2025 Rules on Extradition at Presidential Decree Number 1069. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon, partner.
1: Mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte tutungo sa Quezon City RTC sa Biyernes. Ang balitang kumpirmado hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
0: Kelly. Wala pa si Kelly. Wala ata si Kelly, si Robert yung nakasalang.
1: Sige, dito muna tayo. Pax Silica Project susuriyan ng Senate Committee of the Whole. Ang detalye hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
3: Tatalakayin ng Senado bilang Committee of the Whole ang panukalang Pax Silica Project hinggil sa pagtataguyod ng semiconductor at artificial intelligence processing plant sa New Clark City sa Tarlac. Isinulong ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na ang siya rin nagbigay diin na mahalaga ang Pax Silica Project at malawak ang saklaw na usapin kaya dapat pagbuhusan ng atensyon ng buong Senado. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchaliana sa Committee of the Whole, matatalakay ng husto ng mga senador ang maraming agam-agam sa proyekto at magkakaroon sila ng isang committee report lamang sa Committee of the Whole. Ang Senate President ang magiging chairman at miyembro ang lahat ng senador. Nagtalaga na rin ang mga vice chairpersons para sa pagbusisi sa Pax Silica. At yan ang palitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
0: Salamat sa ating mga Radyo Patrol na pumasok at sa Radyo Patrol na Tama hindi may. Pumasok.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Nagkukumahog si Biohazard Man na ilagay na wala pa si Kelly.
1: Oo, na-excite si tayo kay Kelly. Pasensya na Kelly.
0: Keep calm and Kelly on.
1: I was gonna say that.
5: Aba, sorry. I'm so sorry, but that's the saying. Keep calm and Kelly on.
1: Bakit may lahi ka bigla?
5: I'm not a big racist.
1: Bakit bigla na turn
0: ano
1: off?
0: Ano ba? Partner, ikaw talaga ha?
1: Si Kelly na nanayibig si Kelly.
0: Dahil po si Kelly ay wala.
1: Oo.
0: Kailangan na ipasok na namin ito.
1: Ano itong ipapasok natin ngayon? Ito po yung kaswertehan. Papasa,
0: wala ba itong magandang music?
1: Oo.
0: Wala itong magandang music? Wala.
1: Ay, kantahin mo na lang yung bagong music natin.
0: Hindi pwede.
1: Pinapractice mo yan.
0: That's not allowed.
1: Oo.
0: Pero ito po ha, mga pamilya, bago po tayo mag-commercial, ito po ang sinasabi kong abangan nyong mahalagang pahayag. Abangan ang question of the day ng May Money Ka sa DZMM promo para sa pagkakataong manalo ng tumataging ting na
1: 1,000 pesos!
0: Manatiling nakatutok sa DZMM sa East 30 sa inyong mga radyo para sagutin ang question of the day at i-text ang inyong mga sagot sa
1: 0919-278-3000. Ang unang texter
0: may tamang sagot.
1: Pipiliin natin.
0: Yes.
1: Gara.
0: Pero abangan nyo mga kapamilya ang tawag ng DZMM staff kung kayo po ang maswerteng makatatanggap ng
1: 1,000 pesos!
0: Grabe na ito!
1: Huh?
0: Zabra.
1: Bakit nabato kayo? Akala ko yung kaching yung matatanggap ko. Alam kaching kasi may 1,000 pesos. There you go!
0: I'm sorry, dapat pala ito.
1: Oo. Yeah! Yes. Kawawa naman yung nag-text, nadagukan. Ikaw talaga. Naulanan ka ba ngayon, partner? Ayan, ganyan si naman tayo.
0: Si Kelly kasi eh.
1: Oo. Magalit natin si Kelly. Tatawagan niyo ako mamaya pa ako eh.
0: Surely. Anyway, so bago po tayo magpatuloy, kailangan muna namin ni partner Rica magbigay daan sa ilang pumahamalagang mensahe. At maya-maya po, makangamusta po tayo dun sa Department of Health, tama ba?
1: Yes, sa ating Epidemiology Bureau, dahil nga partner, lumapas na sa epidemic levels ang kaso ng leptospirosis sa Manila at sa Quezon City.
0: Okay, pero so, epidemic, ibig sabihin, lumawak yung dami ng kaso, pero hindi ito nakakahawa.
1: Oh, hindi ka
0: tulad dati ng epidemic.
1: Ang leptospirosis.
0: Kaya nga. Diba? So mamaya, kakamustahin po natin si Dr. Gerna. Gerna. Manatag, no? Ng DOH Epidemiology Bureau. Magbabalik po kami ni Partner Rica sa ilang sandali po lamang. Dito pa rin po sa Issue Spotted! Spotted! Spotted!
4: Talakay ang hitik sa Issue ng Bayan! Issue Spotted! Issue Spotted! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: May money ka sa DZMM. Question of the day. Sino ang kasalukuyang kalihim ng DPWH? A. Vico Soto, B. Claire Castro, C. Vince Dizon. Money, money, money. Para makasali, i-text lang ang DZMM 630 space pangalan space area kung saan kayo nakikinig space letra ng inyong sagot at isend sa 0919-278-3000. Sali na para may money ka sa DZMM.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Umahan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
9: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya kapag na-expose sila dito. Nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. Kaya kung lumusong ka sa baha, may sugat man o wala, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital para sa prophylaxis na doxycycline. Isang paalala mula sa Department of Health.

0: balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Masayang kabanding.
1: Masayang kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. Issues Spotted.
2: Ay, narinig mo yung metal sink pa ng tubig, partner. Eh, hindi natin malaman.
3: Dala ng baha.
2: Lalo pag dumada ka sa baha. Pag natalsikan ka lang ba ng tubig ba, does that also count na exposed ka
3: kung
2: na?
3: Kung papasok yata yun sa
2: mata yung, or ilong or bibig.
3: Orifice.
2: Kung baga parang meron kang guest.
3: Sa butas.
2: Meron kang guest tapos sinabing, please, step into my orifice. Parang gano'n.
3: office.
2: Anyway, so makakapiling po natin, nasa linya po natin, telepono, siya po ay Assistant Secretary at siya po ay Concurrent Director ng Epidemiology Bureau ng Department of Health. Makakausap po natin siya patungkol nga po, no, dun sa idineklarang epidemic level ng leptospirosis sa Maynila at sa Quezon City. Nasa linya po natin telepono si Dr. Jerna Manata. Dr. Manata, magandang gabi po, Tony and Rica.
4: Hi, magandang gabi po, Sir Tony and Ma'am Carla po.
2: Rica po.
4: Si maraming salamat
2: opo. Opo.
4: Sa pagkakataong ito.
2: Opo. Yes, ma'am.
3: Our pleasure, ma'am.
2: Ang leptospirosis, kapag sinabing epidemic level, ano ho ba ang threshold ng epidemic level?
4: Okay po. Alam po natin na yung Metro Manila at saka yung Quezon City ay nagdeklara po na yung kaso nila post-Habagat, lalong-lalo na po ngayon, ay naka-reach na po nila yung threshold. Now, tinitingnan po natin, Sir Tony at saka Ma'am Carla, kung yung mga nagdaang kaso nila bawat buwan at bawat week, previous year and then yung nakaraang mga taon pa rin po. And we can even have that 3 years prior to this year, even 5 years prior to this year.
2: Uh-huh.
4: Now, nakikita po natin yung trend na ito, halimbawa, last year ay ganito lang kadami. Pero ngayon, kung kinocompute po natin yan, naku, sobrang-sobra na po talaga yung dami na yan. Kaya, naikukumpara po natin yung pattern o yung trend po. So, meron po tayong sinasabi na computation or formula for that. And through our trained epidemiologists and also our disease surveillance officers, na-produce po natin yung pattern na yon. Kaya meron tayong sinasabing alert threshold at saka epidemic threshold.
2: Uh-huh.
4: So kaya po, they were able to analyze and decide kung we are at this stage na po.
2: Okay, pattern po, ano ang sinasabi nyo?
4: Opo.
2: Ano ho ba ang observable pattern nitong pagdami ng leptospirosis cases? Concentrated po sa isang lugar, parang ganon?
4: Opo. So, ngayon po, nakikita natin yung parang pattern o yung dahilan ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis. So, tinitingnan po natin, Sir Tony, bawat linggo at saka lalong-lalo na kasi yung kailan natin ini-expect na from the time na na-expose ka sa contaminated water, kailan pwedeng mag-develop. So, kaya tinitingnan natin yan as much as possible on a weekly basis.
2: Okay.
4: Now, ang na-observe natin sa ating country,
2: mm-hmm.
4: at we will focus also yung specific areas,
2: mm-hmm.
4: ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis ay nakikita natin yung pattern na nakadepende sa panahon at uri ng exposure. Nung bahagi, unang bahagi ng taon, mas maraming kaso yung ating nakikitang may agriculture-related exposure. Now, sa kasalukuyan, habang tag-ulan na nga at may pagbaha, 63% po talaga ng ating mga kaso ay may flood-related exposure. Kaya ito yung ating nakikitang pangunahing contributor sa patuloy po na pagtaas ng kaso, lalong-lalo na dito po sa Manila at sa Quezon City.
3: Opo. Dr. Jerna, magandang afternoon, ay magandang hapon
4: yes,
3: po. No?
4: Po.
3: Si Rica po ito.
4: Opo.
3: Ma'am, yung sinabi niyo pong agriculture-related. No, naintindihan po namin yung sa flood-related kasi dito talaga maraming baha. Pero yung sa agriculture-related, sa mga palayan po ba yan?
2: Sa bukid po ba yun?
3: Ganyan.
4: Yes, ma'am. Oo. Thank you also for emphasizing that one. Kasi base po sa ating datos, mataas po ang porsyento ng ating mga farmers na hindi naman related talaga doon sa mga habagat at sobrang pagbaha. So yun po yung ating nakikita sa ating pag-analisa sa ating mga datos.
3: Kasi yun lang din po naisip namin, akala ko doctor na dahil sinasabi malinis yung dagang bukid, 'di ba? Kinakain nga daw yun. Meron pa rin pala doon sa
2: may dala silang leptospirosis bacteria. Ganun.
4: Yes po, Sir Tony at Ma'am Carla.
2: Rica po, Rica. Rica.
4: Ma'am Rica.
3: Opo. Okay
4: po. Ito po yung ating minomonitor kasi minomonitor naman natin lahat ng munisipyo sa ating bansa at saka tinitingnan natin ano yung most possible source of their exposure. Kaya yun, kasi minsan po may mga daga din naman po sa palayan na nagdadala rin po ng bakterya na yan. Kaya yun po ang ating nakikita.
2: Opo. Alam mo, ngayon lang po namin na tuklasan na doktora na ang magbubukid pala ay maaring lantad din sa leptospirosis.
4: Opo, lalong-lalo na kung yung area nila ay merong mga daga na nagdadala po ng bakterya. Pero sa sa ating observation ay
2: mababa.
4: Hindi ganoon po kadami.
2: Ayun.
4: Oo, ang ating nakikita.
2: So it's the flood related. Kasi nga
4: isa
2: po no.
4: Sa ating minomonitor.
2: Yes. Ngayon, dahil nandiyan na po at nagdeklara na epidemic level outbreak ng leptospirosis sa Maynila at Quezon City, ano ho ba ang hakbang para and how do you say it? Para maibaba?
3: Oo.
2: Or ma-declare na tapos na yung epidemic?
4: Opo. Yes po. Ang mga ginagawa together with our local government authorities and our officials, yung ating mga LGUs na affected, naka-alerto po ang ating departamento, lalong-lalo na sa dalawang area na to, at nakatutok tayo sa pagpapabilis po ng pagbigay ng agarang supply, although may supply naman talaga po ang LGU ng Manila at saka yung QC.
2: Mm-hmm.
4: But we were able to augment, and earlier nga this morning nagkaroon din ng follow-up meeting with the director of the DOH Metro Manila together po with our honorable mayor Isko, and then our team din. So pinabilis po ang pagbaba ng supply ng ating mga doxycycline sa ating mga health centers.
3: Mm-hmm.
4: Meron din po, Sir Tony, sa ating mga hindi lang sa health centers, yung may mga yakap clinics at saka yung sa ating mga evacuation sites.
2: Apa.
4: Para libre po yung ating mga gamot na para mapigilan yung pag-develop ng sakit.
3: Opo.
4: Pangalawa, inatasan din ng ating DOH ang ating mga hospitals, lalo-lalo na yung ating mga DOH-retained hospitals at pampublikong hospital, na nagawa naman po nila talaga na patuloy yung ating pagtatag ng leptospirosis fast lanes.
2: Fast
4: upang
2: lane.
4: Mabilis na masuri, opo, at magamot ang ating mga pasyente. Nakahanda rin ang ating mga dedicated leptospirosis bed.
2: Okay.
4: At ang ating kailangang mga gamit kung severe na po yung yung leptospirosis na nandun sa ating mga hospitals para maagapan agad yung nagkaroon ng acute kidney injury. Then tuloy-tuloy din po Sir Tony yung ating pagpapakalat ng tamang impormasyon sa komunidad. Sa radyo, ito na rin po. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga partner po sa media, social media, at saka sa komunidad, kung paano makakaiwas at kailan po talaga dapat mainom yung gamot. We also would like to share na patuloy po ang ating pakikipagtulungan sa MMDA, sa DILG, at sa mga lokal na pamahalaan para po maano na natin talaga yung tamang pagtapon ng ating mga
5: basura.
4: Paglilinis po ng mga baradong kanal at rodent control operation.
2: Rodent control.
4: So, yes po. So, we also would like to highlight na yung basura po at ang populasyon ng daga ang isa talaga sa mga sanhi ng kontaminasyon ng ating tubig po, lalo na po pag may baha.
3: Opo. Dr. Jerna, yung bigay nga po ng prophylaxis natin, hindi po ito basta-basta, no? Kailangan magpa-check up ka muna, kaya po meron tayong mga medical professionals. Pero kung kunyari po hindi nila alam na kung saan sila maaring humingi, magpa-check. Ang mga opisina po ba ay may nakikipag-ugnayan din po ba ang DOH, yung mga private companies, opo, may mga sariling clinic, sila po ba ay nakikipag-ugnayan din sa DOH, o ito po bang supply ng mga sariling opisina ay sarili nilang procurement?
4: Ay, yung ating supply po, Ma'am Rica, kasi binigay din natin sa ating mga regional offices at sa ating mga LGU, kasama na po doon sa network yung mga clinic na natatap ng LGU na pwedeng magbigay ng mga prophylaxis gaya ng gamot na doxycycline.
5: Yes.
4: So, kinocompute at tinitingnan po natin yung dami ng populasyon na nangangailangan ng gamot. So, very important po yung pakikipagtulungan and then leadership po ng ating LGU. Mm-hmm. As we mentioned din kanina na we are really tapping our YAKAP clinics, and the YAKAP clinics are not only governed or owned by public but also by the private sector. So, maganda po ang ating pakikipagtulungan at coordination through the LGUs and our private sectors and other agencies such as WITAP, the DILG, the MMDA. So, merong ganong network po, Ma'am Rica.
2: Alright. Nakakapagtaka lang, ano, partner, and I'm not saying na parang maswerte yung ibang lugar, pero lubog sa baha ang
3: Bulacan,
2: Pampanga and Bulacan. Mm-hmm. Pero doon ho, wala naman ho epidemic of leptospirosis. Ano ho kaya ang difference sa lugar nila sa Maynila at Quezon City, Doktora?
4: We also would like to share to the public and sa inyo din po na minomonitor din natin yung mga ibang regions maliban po sa yung na-mention na nag-declare ng epidemya. But
2: yes,
4: we have monitored all the LGUs in NCR. And just to highlight din, NCR, Region 3 and Region 4A ang may pinakamataas na bilang din po ng mga kaso natin sa leptospirosis. So meron din po silang mga naitala at mga na-document na manage na mga kaso po.
2: So mataas,
4: ng leptospirosis.
2: Mataas pero hindi mataas, epidemic level.
4: Wala pa po sila doon sa deklarasyon na nandun na po sila sa epidemia.
2: Kaya,
4: but we are continuously collaborating and monitoring through our Center for Health Development din at saka mga LGU certain.
3: Dr. Jerna, tanungin ko lang din po yung bed capacity ng mga ospital natin ngayon and our lepto cases. Kinakaya pa po ba natin na mag-accommodate ng patients?
4: Yes. Tama po yun. Minomonitor palagi araw-araw kasi meron tayong lepto tracker monitoring sa lahat ng ating mga hospitals dito sa Department of Health in collaboration with all our hospitals. So, patuloy po yung ating pagmo-monitor at saka naka-activate naman din po, Ma'am Rica, yung ating surge plan ng mga hospital sa leptospirosis. So, the moment na ito yung dedicated bed, but based on the daily monitoring, kailangan na nilang magdagdag. Nakahanda naman po ang ating mga hospitals dito.
2: To add.
4: So, sa kabuuan, meron din tayong mga towns, kung ano-ano na yung mga hospitals, ilan-ilan na po yung mga kaso nila. And we are really monitoring on this. And we also have our referral and how we can also refer these patients to another hospitals kung sobrang-sobra na talaga din yung mga kaso ng specific na hospital na yun. And we have that system po.
2: Okay, very good. Dr. Jerna, kailangan na namin magpaalam pero salamat po sa binigay niyong oras po sa atin. No? At sana nga po't ma-reverse na yung trend ng epidemic sa Maynila at Quezon City. Thank you so much, Doktora.
4: Wala nga naman po. Maraming salamat din, Sir Tony and Ma'am Rita.
3: Ingat po kayo, ma'am. Salamat po.
2: Yes. Alam mo pala, naisip ko, partner, no? Di ba swimming pool, kinochlorinate mo yun para maluminis? Sabuyan mo kaya ng doxycycline ng baha. Hindi, pero hindi kaya.
3: Ano, ganun din yung effect?
2: Yung ilang toneladang sako ng doxycycline. Para lang, isipin mo yun, di ba? Kasi sinasabi po ni doktora, either basura or daga. Pero magkakonektado yung dalawa. Kasi siyempre, yung basura, dun na pinamumugaran ng mga daga. At si yung mga daga, ang nagkakalat ng bakterya ng leptospirosis. Di ba?
3: Eh, kaso nga, binabaha, naanod ng tubig. So, kakalat din.
2: Yeah. So, diba? Ngayon, magde-design po si scientist Dr. Kakan and Turing ng mga tubo na dadaan po sa mga kanal at bubuga ito ng fountain ng doxycycline.
3: Sa doon kayo dadaan.
2: It's a doxycycline fountain para lahat po ng nasa baha. Libre na. Doxycycline
3: na
2: shower.
3: Papaulit-ulit.
2: Biro lang yan, mga kapamilya. Kung kaya lang pong gawin ni Kakan and Turing yan, I would do that. Ano po ang mangyayari? Supreme Commander, Mission Control, what do you want to do?
3: Inaabangan pa natin to.
2: Pwede pa daw tayong mag-mall partner.
3: Ay, talaga, mall na tayo.
2: Bakit? Sa lagay ba? Yung mga estudyante lang ba mag-mall? Kami din!
3: Sila lang?
2: Eh, kaya namin! Lipipila kami ni partner Rica ngayon, tapos babalik din kami kaagad. Makalipas lamang po ilang mahalagang paalala, magbabalik po kami dito sa issue, Spotted! Spotted!
0: Issue spotted. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Hello, attorney.
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
2: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
4: Hello, Attorney!
2: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban!
7: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Issue spotted.
9: Oras po natin
10: 6:10 ang nagmamadaling gabi.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Dahil hinahanap-hanap natin siya kanina, partner, narito na si Keep Calm and Kelly On, partner.
10: Oo, yung mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, tutungo na nga po sa Quezon City RSTC sa Biyernes. Tawagin natin muli at dito na po siya si Kelly Cordero. Kelly, hi! Okay. Ayan na. Dito si Kelly. Akala ko nawala. Kelly, pasensya ka na. Natawag ka namin maaga kanina. Oo.
12: Higit, Tony, higit 300 na miyembro ng Inday Sara na Movement Philippines o ISMP Movement ang tutungo nga sa QCRTC sa Biyernes, September 11, para ipagita raw ang kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte sa arraignment nito sa kasong grave threat. Ibinahagi ito ng founder ng grupo na si Daniel Nobleza kanina sa sinagawa nilang General Assembly sa San Juan City. Unang iniulat na naglagak nga ng piyansa na 50,000 pesos ang Vice Presidente noong Sabado, September 5, para sa tatlong counts yan ng grave threat. May mga nagtungo rin na miyembro ng Duterte Rider Supporters sa QCRTC noong Sabado para ipakita rin ang suporta nila sa pangalawang Pangulo. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, Indiana.
10: Maraming salamat, Kelly Cordero.
9: Estudyanteng Indian na nasa GIP matapos dukutin ng mga kalahing ka-eskwela sa Las Piñas City. Narito ang kumpirmado siguradong balita ni Radio Patrol, Marlene Pajernos. Marlene!
13: Tony, at Rika, arestado ang limang Indian na pawang mga suspect sa kidnap for ransom sa kanilang schoolmate na isa ring Indian. Ayon kay AKG Director, Police Brigadier General Edwin Valles, noong Webes ng nakaraang linggo, dinukot ng mga suspect ang biktimang Indian medical student sa kaniyang apartment sa Las Piñas City. Biyernes nang i-report siyang nawawala ng kanyang kapatid, makaraang makatanggap ng mensahe mula sa mga suspect na nangihingi ng ransom na 250,000 pesos. Nagbayad ng tinatayang kabuuang 202,000 pesos ang na-ransom ang pamilya ng biktima sa mga suspect, pero natisod sila ng mga otoridad habang tinatang kanilang kunin ang ibinayad na pera ng pamilya ng biktima. Lumabas sa investigasyon na mga siga umano ang mga suspect sa kanilang paaralan at nang bibiktim at nangingikil ng kanilang mga kalahi. Tinangka umanong kunin ng mga ito ang crypto account wallet ng biktima, pero tumanggi siya kaya dinukot nila ito. Na-inquest na ang mga suspect habang kinakailangan ng mga operahan sa tenga ang biktima matapos magtamo ng injury dahil sa ilang beses na pananampal ng mga suspect. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
10: Marlene, konting katanungan lang dito, no? Mga estudyante din itong mga...
9: nangindap.
10: Oo, so ilang taon na itong mga range ng edad nila?
13: Batay doon sa naging report ng anti-cyber, ng anti-kidnapping group, Rica, age around 24 to 26 years old. Itong limang suspect na schoolmate na itong victim ng Indian na dinukot siya.
9: Schoolmate meaning mga medical student din sila?
13: Oo, kasama nila ka-eskwela sa school at pa mga estudyante rin ang mga ito.
10: Pero first time sila na nag-kidnap?
13: First time na nag-kidnap.
10: Nila, pero, bully daw eh, di ba?
13: First time na nandukot, pero Rica, ang sa report ng AKG, sila ay talagang nangihikil doon at namibiktima na kanila mga ka-eskwelang Indian national debt.
9: Mahilig mga extortionist.
13: Oo.
9: Ayun. Saan madedeport ba itong mga to?
13: Sa ngayon, na-inquest na at hinihintay pa kung ano yung magiging desisyon. Pero may possibility kasi I understand parang kailangan muna nilang i-serve yung hatol sa kanila dito bago sila ipa-deport sa kanilang bansa.
9: Tama. Pupunta ng India si Pangulong Marcos Jr. next week. Sama niya na.
10: Sama na yan.
9: Ajay. Si Marlene.
10: Uy, wag, dinaipis nga yan si Marlene isang araw.
9: Ayaw nga pala. Kamustahin natin na yung pet cockroach ni Marlene sa spot report.
13: Si Antonio.
10: Si Antonio.
9: O talaga, kapangalan ko pa.
10: Hindi sila sadya.
9: I like the pet cockroach is my pet name. May pet name.
10: Antonio.
9: Antonio. Baso siya lang pangalan ng cockroach mo, Marlene.
10: Oo, successful siya.
9: Antonio.
10: Magkakaroon ng career in life.
9: It is a very Hispanic name. Alam mo, kapag Hispanic, hindi siya cockroach.
10: Ano na?
9: Cucaracha.
10: Ah, cucaracha.
9: La cucaracha. Because that is the Hispanic name of the cockroach.
10: Idol ka talaga nun. Andito siya sa trabaho mo eh. Gusto rin niya maging broadcaster.
9: Yes. Ayaw niya maging EP. Gusto niya maging EPs. Hindi siya executive producer. Ipis siya, hindi siya ipi. Maraming salamat!
10: Thank you, Marlene. Ingat!
9: Marlene and Kelly's. Ano mangyayari, Supreme Commanders? Dahil lang sabi nyo, meron pa tayo makakausap na isa pang guest. Dahil 6660 na. Inihintay ko na nakastambay. Wala naman.
10: Dito muna tayo kung wala pa. Mamaya sino siguro mangyayari? Makakausap na natin yung mananalo.
9: Wala rin.
10: 1,000 petot.
9: Wala atang tumawag.
10: Ako na lang. Handang-handa ako akong tumanggap ng 1,000 petot.
9: Hindi, pero tatanungin ka muna. May question
10: dapat malaman natin yung question of
9: the day. Okay, first of all, what is the question of the day?
10: Pinlay natin yan kanina, partner. Pinlay natin in between na, hindi ko alam ngayon eh. Hindi ko narinig. Nasa gitna yan ang ating commercial. Tapos, pag narinig nila yun, sasagot na sila. Magte-text na sila.
9: Okay.
10: At pag may napili tayo, ating tatawagan yan.
9: What is the question of the day, Supreme Commander? Can you refresh? Can you refresh the memory and read back the notes of the stenographer? Ayaw mag-read back ng notes yung ating clerk of court, who is patient zero, biohazard man. Ang tanong na maaring makapanalo ng tumataginting na 1,000 pisong premyo ay... tatawagan pa lang po natin, ano? Yung pong ating...
10: Wainer?
9: Contestant? Siya po ang ating contestant of the day. Si Ken Don, ang kasalukuyang pong...
10: Magdadayal? Alam na ba niya? Meron na ba? May nakuha dial na ba sila?
9: I-dial mo. I-dial. Diba? Pag sinabi mo kasi i-dial mo, hugis dial kasi talaga yung
10: bilog.
9: Yung para sa telepono. Ngayon kasi parang hindi na pwedeng i-dial kasi hindi mo naman din na-dial ang cellphone. Ngayon, ano ba? Ipindot mo?
10: Parang nasanay na tayo sa dial eh.
9: Pag sinabi mo lang i-dial mo. Diba?
10: Lumalabas kasi yung mga stock knowledge na ganyan, partner.
9: What is?
10: Sa yung mga i-dial na dial, yung pabilog pa natin.
9: Rotary
10: na,
9: dial.
10: Rotary dial phones, yes, diba? Edad lumalabas dyan.
9: Lalo naman dun sa mga broadcaster na sinabing, kami po ay nasa 630 kHz sa inyong pihitan.
10: Pihitan.
9: May ganun pa ba? May talapihitan pa ba? Kahit siguro si Boss Peter, wala nang talapihitan.
10: Iniikot,
9: diba? Iyan ang digital na lahat eh.
10: Meron pa tayo yung mga ano, maliliit na transistor radio.
9: Pero yun sa mga nakikinig ngayon sa atin, siguro naman, hindi na talapihitan.
10: Kasi nasa ano tayo.
9: Either sila yung nakikinig na sa kanilang YouTubes or kung meron man silang radio. Mga radio po yan na talagang transistor na digital.
10: Digital na.
9: Madaming ganun yan. Ha? Pag nag-add to cart ka, mayroon pang mga ganun. In fact, sinasabi nga nila, kailangan dun sa go bag mo, may transistor radio.
10: Ka. Tama nga. Pero alam mo, what's weird? Walang phone, walang sa cellphone. May
9: FM
10: app.
9: Lang.
10: FM lang.
9: FM lang ang nando dun sa. So ready na
10: wave.
9: Ang ating pong contestant.
10: Oo.
9: Dahil po sa ang ating pong magiging contestant today, ay may pagkakataon po no, na manalo ng 1,000 pisong papremyo kung makukuha po niya yung tamang sagot sa ating question of the day, sa ating May Money Ka sa DZMM Proto. At ngayon ay papasok natin, nasa linya na ha, nasa linya na.
14: Money, money, money sa DZMM. Gusto mo yan? May Money Ka sa DZMM.
9: Actually, that kahapon sa Napsi, yun ang sinabi nila eh, May Money Ka. Kasi si Manny Pacquiao. May Money Ka!
10: May money sila doon.
9: Sa National Anti-Poverty Commission. Ito, hindi naman po ito, hindi naman po itong solution sa poverty. Pero hindi po biro ang 1,000 piso ngayon, mga kapamilya. Papasok na po yan ang ating contestant today, si Melissa Mendoza ng Binondo, Maynila. Hi, Melissa. Tony and Rica, live ka ngayon.
15: Hi po, good evening po.
9: Hi, good evening din po. Hi.
10: Handa ka na ba manalo ng 1,000 pesos, Melissa?
15: Yes po, salamat po.
9: May paggagamitan ka na ba kaagad, Melissa, sa iyong 1,000 pesos?
15: Tama-tama po pang anniversary namin ng asawa ko ngayon.
9: Oy, anniversary
10: niyo
9: pala. Congratulations. O, shout out naman tayo kay Mister. Ano pangalan ni Mister?
15: John Mendoza po.
9: John Mendoza.
10: John and Melissa.
9: Para artistahin yung mga pangalan. Ayan. John and Melissa Mendoza. Pang ilang anniversary na ito, Melissa?
15: 31 po.
10: Wow! Ang tagal! Congratulations,
9: magandang, ma'am. Magandang numero yun na 31. May secret 31. Na. Alright, so sige, para may pangdagdag po tayo sa ating 31st sala,
10: yes.
9: Sorry.
10: Oh.
9: 30, in advance ko na. 31st wedding anniversary. Ito po ah, Melissa, ang kailangan nyong sagutin na tanong. Sino ang kasalukuyang kalihim? Sino ang secretary ng Department of Public Works and Highways? Bibigyan kita ng tatlong pagpipilian na sagot. Letter A, si Vico Soto. Letter B, si Claire Castro. Letter C, si Vince Dizon. Ano na pipiliin mong sagot?
15: Letter C, Poppy.
9: Letter C, tama ba ang sagot ni Claire?
10: Melissa.
9: Melissa. Oy, galing! Tumpak!
10: Congratulations!
9: Vince Dizon is the correct answer, Melissa. So, ikaw ay napalad na nagwagi ng 1,000 piso. At ito po ay sa pamamagitan ng May Money Ka sa DZMM Promo. Paano, sino ba ang dito? Tatawagan ka? Ayan. So, Melissa, abangan mo ang tawag po ng ating DZMM staff.
10: Kung paano mo makukuha ang iyong 1,000 pesos.
9: Gusto mo ba, Melissa, nakamaleta ito o hindi? Pwedeng hindi na. Wag na lang. Oh, sige. So wag nang imaleta, wag nang i-deliver kay Melissa ng Baleta Boys. Pero tatawagan ka kung paano mo makukuha ang iyong 1,000 pesos. Melissa and John, happy anniversary muli at congratulazione.
15: Thank you po.
9: Thank you. Sabi po ni Tita Winnie, thank you. Ah, may oras pa ba tayo para sa ating susunod na guest? Mukhang wala na, partner.
10: Oo, parang, 23 na.
9: Ipagsabukas
10: na lang natin.
9: Possibly, yes.
10: Oo,
9: no?
10: Oo.
9: Kung tatanggapin pa niya yung tawag.
10: Tama.
9: Natin.
10: Paano kaya yung 1,000 na maleta, partner? Baka barya naman na yun kung puro 1,000 at imamaleta mo pa. Ang bigat na nun.
9: Sige, ano na lang.
10: Coins.
9: Wallet.
10: Oo.
9: Wallet boys. Parang ang pangit pang ganun. May maleta boys na downgrade, naging wallet boys.
10: Oo.
9: Kakawawa naman.
10: E-wallet boys. Ang pangit din.
9: Crypto Boys. Grabe. So anyway, ipagpapabukas na lang po namin yung isa po sana namin panauhin. Kakamustahin sana natin yung lagay ng 14 na tripulanteng Pilipino partner na nakauwi na kagabi mula po sa I think Oman sila
10: sa
9: muna
10: Oman,
9: dinala.
10: Yung...
9: Dahil po sila ay nirescue dun sa kanilang Saudi tanker na inatake po sa Strait of Hormuz na sa kasamaang palad. May dalawa po silang kasamahan na nasawi.
10: At maganda rin makausap natin si Sec Hans partner kasi nakausap namin yung pamilya ng isa sa mga nasawi. Hindi nila alam ang kung ano nangyari. So they're actually asking for verified reports dun sa kanilang pamilya para naman malaman nila yung detalye. Ayan. So bukas na lang po 'yan dahil hindi natin makausap.
9: Actually lilipad ata alam ko si Sec Hans Leo Kakdak pa Dubai. Dahil ang balita ay makikipag-meet siya dun sa mga official ng shipping company ata dahil may opisina dun ano. At para nga alamin dun kung ano na resulta ng sariling investigasyon nila dun sa pangyayari. Kasi hindi na nga po malinaw mga kapamilya kung yung pubang barko, yung Sea Deer, ay nakatama ng floating mine, yung sea mine na tinatawag, or kung ito ay tinira ng missile. Hindi pa rin po malinaw Basta natinamaan daw ng unknown
10: projectile.
9: So, kahit papaano, hindi rin masabi saan nang mula yung projectile. Kasi maaaring yung Iran din ba ang nagpalipad o yung mga Houthi rebels sa Yemen, may ganun-ganun pa. Pero bago po tayo magwakas sa ating programa today, tanggap po muna tayo ng...
16: DZMM Radio Patrol Flash Report!
9: May Flash Report si Radio Patrol Steve Rash. Steve!
17: Tony, ibinasura o pinawalang bisa ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigang Bayan noong November 9, 2018 na naghahatol kay dating First Lady Imelda Marcos para sa 7 bilang ng graft. Ito matapos pagbigyan ng Korte Suprema ang apela ni dating First Lady Marcos. Ayon sa 50 pahin ng desisyon ng Supreme Court, First Division, na isinulat ng Associate Justice Rodil Zalameda, acquitted o pinawalang sala si Marcos dahil hindi sapat ang ebidensya ng prosekusyon para mapatunayan ang kanyang guilt beyond reasonable doubt kaya siya ay dapat mapawalang sala. 2018, inatulan ng Sandigang Bayan si dating First Lady Marcos ng pagkakasala sa 7 bilang ng graft kaugnay ng illegal na paglalagak na pinatayang $200 million sa mga pribadong foundation sa Switzerland noong dekada 70. Pinatawan din siya ng Sandigang Bayan ng pagkakulong na mula 6 na taon at 1 buwang hanggang 11 years sa bawat isa sa 7 kaso at habang buhay na pagbabawal sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno.
9: Sorry Steve, bago tayo magtapos. So ano naging basihan ng Korte Suprema kung bakit binasura nila?
17: Base sa Supreme Court ay walang sapat na ebidensya yung prosekusyon para mapatunayang guilty itong si dating First Lady.
9: Walang sapat na ebidensya after all these years. Walang sapat na ebidensya.
17: Ito ay First Division pa lamang. Pwede pa dalhin sa unbank.
9: So may chance pa na unbank, pero ano naman ang inaasahan din natin, di ba? Kung sakasakal,
10: sila din naman ng
9: sasalungat ba yung unbank doon sa division nila. Anyway, so sige, kukuha tayo ng mga reaction na patungkol dyan sa desisyon yan. Lalo't matagal na, no? Di ba? Na inaasahan nga na yung mga kaso against yung mga Marcos noon, dahil ito ay mga inihain sa kanila ng mga Presidential Commission on Good Government, isa-isa na
10: Nawala.
9: Sige. Maraming salamat, Steve Raz. At bago tayo matapos mga kapamilya, ay babati muna tayo ng mga birthdays. Today, happy birthday kay
10: Lyra Imperial.
9: Then, doon nasa likod mo si
10: yung mama ni JPL, si Ma'am Avelina Pasawa.
9: Mama yan.
10: From JP Pasawa.
9: I see. Yeah. At tapos si happy birthday daw kay Father, mas malayo siya.
10: Father.
9: Mas malayo. Father Joel Sabalya ng parokya, kura parokyo, paroko ng St. Joseph the Worker Parish. Tapos nasa listahan mo, partner.
10: Si Charlene Francisco.
9: Karen Ann Torres.
10: At si Melissa Sebastian.
9: Happy birthdays, Uzi.
10: At batiin mo na rin si Kabalin Sose mo, Gasmin, dahil hindi mo siya nabati. Ako lang ang bumati
9: kahapon,
10: sa kanya.
9: Kahapon, Kabalin. I hope you had a good birthday. Siyempre naman, lagi ka namang nakakatanggap ng pagbate. Pero pag nawala si Kakan and Turing, si partner Rika naman ang bumabate. Siyempre naman. And titingnan ko lang ako. Mabilis kung meron pa tayo iba pa mga nakakalimutang batiin. Tayo ay I cannot find anyway.
10: Sige. Wala kang friends, no? Birthdays ngayon.
9: Medyo lumaktaw sa aking lisa. Anyway, so bago tayo tapos. Sige, thank you so much mga kapamilya. Dahil po ang sinasabi po ni Kakan and Turing, abangan nyo aking bagong theme music, pero available on Spotify and YouTube Music. Hanggang bukas po, Kakan and Turing, Tony Velasquez.
10: Ika Lazo po yung nakasama. Ingat kapamilya, Molan.
9: Abangan nyo na po mga nagbabagang balita sa TV Patrol. Susunod na. Hanggang bukas po. Ingat po kayo. Bye-bye.
18: Quezon City, paulit-ulit na inuupan ng isang lalaki. Kisabi, giniba, gumamit pa ng tela sa pagbaba. Dalawang lalaking tumangay ng e-tricycle sa tundo. Huli! Mangingisdang nahulog sa bangka, sinagip ng tauhan ng Philippine Coast Guard sa Antique. Bagong 60 pesos na dagdag sahod sa NCR, sinalubong ng Batikos, Labor Group si Giniit, ang 85 pesos na aumento. Office of the Ombudsman, hihilingin ang hiwalay na pagsusuri kay dating Speaker Romualdez kung kailangan ba niyang manatili sa ospital o pwede nang ilipat sa regular na piitan. Matinding abala sa mga estudyante at magulang, idinulot ng bigla ang kanselasyon ng klase sa NCR. Metro Manila Council may paliwanag. Kim Chu at Paolo Avellino, balik tambalan sa big screen.

0: nasa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa akyat bahay, sa pool, sa CCTV. Ang naging regular na pagbalik na isang lalaki sa isang salon sa Kamuning, Quezon City, hindi para magpagupit, kung hindi para magnakaw. Sa huling panluloob ng suspect, inabangan na siya ng mga biktima at agad na isuplong sa mga otoridad. Nagpapatrol, Michael Delizo.
2: Sarado pa ang salon na ito sa Barangay Kamuning, Quezon City nang dumating ang isang hindi inaasang bisita madaling araw nitong Lunes. Pinasak niya ang kisame at saka nagladlad ng pinagdugtong-dugtong na tela para makababa. Agad niyang pinunteriyang patayin ang CCTV. Hindi nakita sa CCTV ang sunod na pangyayari pero pinaniniwala ang tinangay ng lalaki ang 5,000 pisong kinita ng salon sa kahera. Hindi pala ito ang unang insidente na nilooban ng lalaki ang salon.
3: Ang kinabahan ako, laki ng kaba ko nung nakita ko may tao! Sabi ko, wait! Ayun na!
2: Pinasok na niya ito noong August 9 at dumaan pa ang lalaki sa likod ng salon at sinira ang Noy Kahoy na pinto. August 21, sinira din ng lalaki ang kisame ng salon at tumalon mula sa itaas.
4: Nawawala siya, lumalayo siya pag nakakapagnakaw siya.
5: Oo. Pero nire-report niyo?
4: Nire-report naman po sa barangay, sa pulis. Taka dito rin siya, madalas dito nagtatambay sa harap namin.
2: Pero sa huling insidente, nakatutok na sa CCTV ang kaanak na may-ari ng salon kaya mabilis na nai-report sa barangay at pulisya ang insidente.
5: Bakit siya gising nun?
4: Napakiramdam niya kasi na ano, na pasukin yung parlor.
5: Nakausap niya sa yung suspect?
4: Kachat lang.
5: Kachat?
4: Sa messenger. Kumari ng papalabas namin yung jowa para malaman namin kung nasaan siya.
2: Nahuli ang suspect na nagtatago sa kisame sa kalapit na unit ng salon.
6: Nilalugog namin yung salon and natagpuan namin siya dun sa second floor ng building na yon.
2: Nabawi rin sa suspect ang perang ninakaw.
7: Sana po patawarin po ako. Mapatawad kasi nagutom lang ako eh.
2: Pinatibay na ng salon ang kanilang kisame at pinalitan na rin ng bakal ang gate sa likod nito para hindi na muling manakawan. Nakulong naman na ang suspect na naharap sa kasong robbery. Michael Delizo, ABS-CBN News.
1: Imbob ang dalawang lalaki dahil sa pagtangay ng electric tricycle sa loob ng isang pay parking sa Malate, Maynila. Nakunan pa ng CCTV ang paghabol ng mga pulis sa mga sospek na natuntun sa tundo. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
8: Kita sa CCTV ang paghabol at pag-aresto ng mga pulis sa dalawang lalaking ito sa kasagsagan ng pag-ulan sa Kapulong Street, Tondo, Maynila nitong Martes ng madaling araw. Ang dalawang lalaki ang itinuturong tumangay sa electric tricycle na pinarada ng may-ari sa isang pay parking sa Barangay 720 sa Malate, Maynila noong Linggo ng gabi.

0: pa kami sa ganito eh. Benta lang po sa amin sa online. Sana po kumukuna po siya para hindi na rin po kami mahirapan ng ganito.
1: Nakumpiska rin ng pulisya ang isang puting e-trike na ginamit umano ng mga suspect at kanilang grupo sa pagnanakaw.
2: Itong dalawang suspects may record na previously. Related din sa modus nila na carnapping din. Same din, same modus yung pagnanakaw din ng e-trike. So yung pagnakaw kasi doon sa e-trike na to, dalawa lang sila. Pero lumalabas na grupo sila, lumalabas na apat.
1: Nakakulong na ang mga suspect sa Malati Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
3: Sugatan ng isang college student matapos upakan ng hindi pa nakikilalang lalaki sa Tabuk City sa Kalinga itong Lunes ng gabi. Sa kuha ng CCTV, naglalakad ng biktima sa gilid ng kalsada sa barangay Bulanao nang lapitan ng motorsiklong may sakay na dalawang lalaki. Bumaba ang nakaangka sa motor at pinagsusuntok at pinagsisipa ang estudyante. Tumakbo pala yung biktima pero sinundan pa siya ng lalaki. Agad ding tumakas sa mga suspect. Ayon sa kaanak ng biktima, hindi nito kilala mga suspect at hindi rin niya alam kung bakit siya binugbog. Disidido silang kasuhan ang mga suspect.
4: Naglabas ng bagong wage order ang NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board para tumaas ang sahod ng mga minimum wage workers. Pero hindi ito ikinatuwa ng ilang grupo dahil mas mababa ito kumpara sa naunang wage order na nakabinbin pa ang pagpapatupad. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
5: Kalilipat lang ni Naima ng trabaho sa Metro Manila mula probinsya para sa mas malaking minimum wage sa NCR. Sa susunod na linggo na siya magsisimula bilang sales promoter at umaasa siya na mapatupad na ang ipinangakong wage hike.
6: Okay naman po siya kasi at least meron pong dinagdag sa sahod po. Kasi sa taas din po ng presyo ng mga bilihin. Pero mas okay pa rin po kung mas ma-implant po yung 85 pesos po.
5: Nakabinbin pa ngayon sa korte ang Wage Order 27 na magdadagdag sana ng 85 pesos bawat araw sa minimum wage. Kaya naglabas ang NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng bagong Wage Order 28 kung saan 60 pesos na ang dagdag sa sahod kada araw. Hindi ito ikinatuwa ng Trade Union Congress of the Philippines kasi dapat anya yung 85 pesos na dagdag ang ipatupad.
7: Para bang binubura nito, nalabag sa batas po yun, ha? Diminution of benefits po yun. Yung nangyayari na binubura niya yung karapatan na ng ating mga manggagawa dun sa Wage Order 27. Parang mismong dole na po yung sumuko dun sa Wage Order number 27.
8: Hindi nyo ipapatupad yung...
5: Kahapon, naging mainit ang pagdinig ng budget ng Labor Department matapos sitahin ng ilang mambabatas kung bakit hindi pa naipatutupad ang 85 pesos na aumento sa sahod. Ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando, Office of the Solicitor General na mismo ang nagsabi na walang pumipigil na ipatupad ang dagdag sahod. Ito rin ang iginiit ng TUCP na may basihan naman na ipatupad na ito.
7: Mismong Office of the Solicitor General na abogado ng dole ang nagsabi sa Pasig RTC Branch 152, wala na pong pumipigil o humahad lang sa patuloy na implementasyon ng NCR Wage Order number 27.
5: Sinusubukan pa ng ABS-CBN na kunin ang pahayag ni Solicitor General Darlene Berberabe. Para kay Labor Secretary Francis Tolentino, gumawa ng bagong Wage Order 28 dahil wala pang desisyon ang korte sa unang Wage Order 27.
9: Habang hinihintay po yung husgado, hindi naman po makakahintay yung ating mga manggagawa. Kaya binibigyan na po sila ng wage board ng karagdagang aumento.
5: Ayon kay Tolentino, kahit sa unang wage order, 60 pesos pa rin naman ang ipatutupad na taas sahod ngayong taon at sa susunod na taon na ang 25 pesos. Para naman sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, grupo ng mga maliliit at medium-sized na negosyo, susundin nila ang wage order. Pero aminado sila na mahihirapan sila. Posible anya magtaas ng presyo o mas kaunti ang hiring dahil hirap rin ang mga maliliit na negosyante.
10: Susunod kami, pero masakit. There will be price increases, I don't know how much percent. But definitely the businesses will not be able to absorb the 60 pesos. They will have

0: this on somewhere down the line.
1: Sa ngayon, nakapaghain na ng motion for reconsideration sa Pasig RTC si Tolentino para subukang maalis ang TRO at may patupad ang 85 pesos wage hike o wage order 27. Wala pa rin detalye kung pinal na at kung kailan may patutupad ang bagong wage order 28. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
2: Nagdulot ng abala sa ilang estudyante at magulang ang biglaang pagkansela ng pasok sa mga paaralan sa Metro Manila dahil sa mga pagbaha at pag-ulan na dala ng habagat ngayong Miyerkules. May paliwanag naman ang Metro Manila Council tungkol sa pagsuspinde ng klase ng mga local government unit. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
3: Baha ang bumungad sa mga motorista, empleyado at mag-aaral sa Maynila. Matapos ang walang humpay na buhos ng ulan, Miyerkules ng umaga. Nagkansela ng klase sa lahat ng antas ang pamahalaang lungsod. Pero karamihan sa mga estudyante, inabutan na ng suspensyon sa kani-kanilang paaralan. Tulad ni Althea, na wala nang nagawa kundi lumusong sa baha pa uwi.
4: Nag-exam kami, next exam po. Siguro mga bago po mag-8, doon po namin nalaman na ay suspension na pala. Mas maigi po na sana maaga yung announcement kasi yung mga estudyante na hihirapan po mag-commute ngayon po nabaha na po.
3: Kanya-kanyang diskarte na ang mga estudyante sa gitna ng masamang panahon. May ilan na nagbauna ng pambalot sa paa.
5: Alam ko na pambahain sa Manila, so dinala ko na po para sure. Na medyo nakaka-disappoint lang po na late po lagi yung suspensions na nagaganap.
3: Napasugod naman sa paaralan si Mary Joy para sunduin ang 16-anyos na anak na nagpapagaling pa ng sugat sa kanyang paa.
6: Bawal kasi siyang lumusong sa baha kasi yung operado kasi yung paa niya. Kaya sabi ko sa sundin ko na lakit ko ng baha eh.
3: May libreng sakay naman ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department para sa mga stranded na commuter mula Taft Avenue patungong Espanya Boulevard. Nagsagawa rin ang manual declogging sa kanto ng Taft at UN Avenue para mabilis na humupa ang baha. Sa Navotas, sabay-sabay rin nagsiuwian ang mga mag-aaral ng magdeklara ng suspensyon ng klase.
7: Kasi po ma'am, yung iba sa amin po naglalakad papunta ng school, tapos yung iba po walang payong.
8: Nadismaya, syempre, kasi ayun nga, dahil nga sinipagan po namin pumasok, tapos pumasok po kami malakas yung ulan. Pero ayun, later on nagsuspend din ng klase.
3: Bago magtanghali, maganda na ang panahon at hupa na ang baha sa mga lugar sa Metro Manila. Paliwanag naman ng Metro Manila Council kaugnay sa bigla ang suspensyon ng klase sa mga paaralan, nakabase umano ang lahat ng desisyon ng LGU sa weather forecast mula sa PAGASA at umaga na rin ang itaas ang forecast sa orange rainfall warning.
9: Ang katotohanan ay wala naman pong anumang rainfall warning before 6:30 a.m. this morning. Wala rin naman pong rainfall warning last night at wala rin naman pong ulan last night at early this morning. Unlike in previous cases po, no, bakit kami maaga nagsususpend sapagkat tuloy-tuloy na po yung pag-ulan.
3: Sa kabila nito, patuloy naman ang apela ng mga estudyante at magulang na mas maging maayos na ang sistema ng kanselasyon ng klase para iwas perwisyo. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
10: Muling iginiit ng Office of the Ombudsman ang pagtutol sa hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na manatili sa ospital. Handa naman ng PNP General Hospital na tanggapin si Romualdez sakaling ipalipat siya doon ng korte. Live mula sa San Juan City, nagpapatrol si Karen De Guzman. Karen, ano na ang update sa kalusugan ng dating speaker?
11: Bernadette, ayon nga doon sa inilabas ng medical bulletin ng PNP, natapos na yung mga tests o yung diagnostic procedure kay dating House Speaker Martin Romualdez. Dahil nagpapalamot pa rin ngayon dito sa pribadong ospital dahil sa ilang kondisyong medikal, kabilang na yung kanyang sakit sa puso at high blood. Isang regular na kwarto na may single bed, sariling banyo, air conditioner at sa pinto ay may rehas. Ito ang inihandang tutuluyan ni dating House Speaker Martin Romualdez sakaling aprubahan ng korte ang paglipat niya sa PNP General Hospital sa loob ng Camp Crame. Ayon sa PNP, walang special treatment na ibibigay sa dating mambabatas.
12: Wala po dito yung executive suite, yung mga special rooms. Rooms are rooms. So, ordinary rooms. I-request po natin that he be transferred to the PNP General Hospital, so we've already done the initial preparations.
11: Batay sa medical bulletin ng PNP ngayong Miyerkules, natapos na mga diagnostic procedure kay Romualdez at patuloy siyang ginagamot sa pribadong ospital dahil sa dati niyang mga karamdaman kabilang ang sakit sa puso at atrapresyon. Nagpulong din ng mga doktor mula sa PNP at mga doktor ng ospital tungkol sa kondisyon ng dating speaker at ang resulta ng mga isinagawang pagsusuri. Ayon sa PNP, isinasaalang-alang na kanilang mga doktor ang medical findings at rekomendasyon ng naturang ospital na namamahala sa pangangalaga sa dating speaker.
12: Our doctors have been coordinating with the doctors of Cardinal Santos for practicing rights para po ma-assess din natin independently of their assessment, and then they will confer for us to be able to assess if the former speaker will be able to face, physically fit to be face yung sa Sandigan Bayan po.
11: Nauna na naghain ng manifestation for hospital confinement at urgent motion for continued hospital ang kampo ni Romualdez sa Sandigan Bayan noong Lunes. Muling iginiit ng Office of the Ombudsman na tututulan nila ang nasabing motion. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, hihiling ang prosekusyon ng isang team ng government doctors para suriin kung kailangan bang manatili sa ospital ni Romualdez. At kung maaaring i-manage ang kanyang makaramdaman sa labas ng ospital, hihilingin ng mga taga-usig na agad ilipat si Romualdez sa regular detention facility gaya ng ibang mga akusado. Samantala, sinabi ng palasyo na nauunawaan nila mga komento tungkol sa tila nagiging pribilehiyo ng ilang akusadong nahaharap sa pag-aresto ang pagpapa-ospital. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat ding igalang ang findings ng mga doktor.
13: Hindi mawawala ang kritisismo. Pero hindi natin mapipigil ang mga doktor kung ano ang nakikita nilang health condition ng isang akusado. Hindi naman din maipipilit ng PNP o ng pamunuan ng DILG na dalhin agad ang isang akusado na merong nasertifikahan na hindi pa dapat na tanggalin or i-remove from the hospital.
11: Iginiit din ni Castro na hindi na mahalagang tanungin ang damdamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa pagkakaaresto ng kanyang pinsan. Aniya, mas mahalaga ang hustisya at mapanagot ang dapat mapanagot.
14: Bernadette, nananatili nga na mahigpit ang seguridad dito sa labas ng ospital. Tiniyak na ba ng PNP na maglalabas sila araw-araw tuwing alas 9 ng umaga ng panibagong medical bulletin tungkol sa kalagayan ni dating House Speaker Martin Romualdez? Bernadette?
10: Maraming salamat, Karen De Guzman. Magbabalik big screen ng tambalang Kim Chu at Paolo Avellino. Ngayon pa lang, sabik na sabik ng Kim Pao fandom sa mga unang patikim sa kanilang bagong pelikula. Samantala, tuluyan na pong sinampahan naman ng kasong qualified theft ang kapatid ni Kim na si Lakam. Nagpapatrol, MJ Felipe.
3: Ikinasabik ng fans ni Kim Chu at Paolo Avellino ang nalalapit nilang pagbabalik big screen sa pelikulang A Perfect Marriage. Noong una, patikim pa lang ang mga inilabas na larawan ng Quantum Films. Pero di kalaunay, inanunsyo na rin na sina Paolo at Kim ang mga bida. Kwento ni Attorney Georgie Alonso, producer ng Quantum Films.
15: They were so easy to work with, as in, akala ko mahirapan ako. It was not an easy task shooting, considering that there were so many storms, literally, no? Yung mga typhoon na dumating, tas baha-baha, pero dumadating sila on time, they finished all their scenes, wala akong masabi, napakaswerte kong producer.
3: Tapos na ang shooting ng pelikula pero wala pang petsa kung kailan ito ipapalabas. Hula at hiling ng fans, sana makapasok sa Metro Manila Film Festival. Pero ang tiniyak ng producer, kakaibang Kim Chu ang mapapanood dito.
15: I'd like them to see a different kind of Kim.
3: Really?
15: It's really more Kim. Kasi si Paolo has done a lot of serious roles in the past. So, it's not really new to him. But for Kimmy kasi, yung hindi siya glammed up.
3: Okay.
15: She's using glasses with the gray that she actually uses in real life. very bare makeup, okay. Yung ganon.
16: So dramatic, Kim?
15: Dramatic in a very natural way.
3: Tuloy-tuloy naman ang sibling drama sa pagitan ni Kim at kanyang kapatid na sila Cam matapos makitaan ng Office of the City Prosecutor ng Quezon City ng probable cause o basihan para formal na sampahan ng 124 counts ng qualified theft sila Cam. December 2 noong isang taon nang maghain ng reklamo si Kim dahil sa mga natuklasang serious financial discrepancies sa kanilang bag business. Nadiskubre ni Kim ang ilang unauthorized withdrawals at transactions mula sa corporate funds na nagkakahalaga ng mahigit 44 million pesos. Sa salaysay naman nila Cam na isinumite sa piskalya, mariin niya ang pinabulaanan ng kasong isinampa ng kapatid, pati na ang di umano'y paggamit niya sa sugal ng pera ng kumpanya. MJ Felipe, ABS-CBN News.
17: Sa pagbabalik ng DV Patrol, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, partikular ang gulay, ramdam na ng mga mamimili. Mga turista sa Boracay na bulabog sa pagsulpot ng ipo-ipo. Libreng sakay sa Love Bus. Lalarga na sa Metro Manila simula bukas ang magiging ruta Alamin. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
18: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
19: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
20: Tuloy lang sa activities on the go.
19: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
21: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
19: Let's go!
20: Make your move, baby.
21: Arthrosin, get going!
22: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Dem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Transport at legal groups na nawagan sa DOTR ng pananagutan kaugnay ng issue sa ghost rider sa motorcycle taxi. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula kay Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
3: Muling hinamon ng transport at legal groups ng Department of Transportation, DOTR, na linawin ang issue ng umanay ghost rider sa motorcycle taxi sector at kung may pananagutan na ang mga sangkot. Ayon kay Lawyers for Commuter Safety and Protection President Attorney Ariel Inton, dapat pantay ang pagpapatupad ng regulations at walang dapat maging exempted sa batas. Iginit naman ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Associations of the Philippines at National Public Transport Coalition na hindi patas para sa mga transport worker na mahigpit na sumusunod sa government limits kung may motorcycle taxi platform na umano'y lumalampas sa approved cap ng walang malinaw na pananagutan. Samantala, nanawagan ng National Riders Coalition na huwag gawing panangga ang riders sa pananagutan ng kumpanya dahil hindi naman sila ang nagdedesisyon kung ilan ang i-onboard na riders o ang gumagawa ng master list. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: lalo na sa may higit 4 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng mga nagdaang bagyo at epekto ng habagat. Ayon sa Department of Agriculture, pinakamalaking na pinsala ang mga palayan at mga pananim na gulay. Kaya naman ramdam na ng mga mamimili ang pagtaas ng presyo ng ilang agri-goods. Nagpapatrol Johnson Manabat.
1: 500 piso ang arawang budget ni Jane sa pamamalengke para sa pagkain ng kanyang pamilya na may 7 miyembro.
2: Konti na lang po nabili. Kasi sa mahal na po. Yung mga gulay po. Kasama na po sa umaga, tanghali, tsaka sa gabi po.
3: Kasya ba?
2: Kasya. Kailangan mo pagkasya lang.
1: Ito rin ang sentimiento ni Melissa. Bagamat mas malaki ng kaunti ang kanyang budget, 1,000 piso para sa 5 miyembro ng pamilya.
4: Mahal po lahat na bilihin. Hindi pa po bumababa. Hindi katulad dati, ang bababa po ng mga bilihin. Ngayon super taas na po.
1: Kwento ng tinderang si Erica, mabibilang lang sa daliri ang nananatiling murang presyo sa kanilang mga paninda.
5: Ang bumaba lang po kalamansi. Gaya ng talong po, doble yung tinaas.
1: Kaya ang mga nanay tulad ni Melissa at Jane, binadaan na lang sa diskarte ang pamimili.
6: Bukod sa Balintawak Market, isa itong Commonwealth Market sa Quezon City na kilalang bagsakan ng mga gulay, kaya kahit papaano, mas mura-mura ng kaunti sa ibang mga palengke. Pero aminado ang mga nagtitinda rito na karamihan sa kanilang mga produkto, nagmahal pa nga dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat.
1: Sa pwesto ni Erica at ng mga katabing gulayan, ang kada kilo ng talong, dumoble ang presyo ngayon sa 120 pesos per kilo. Ang dating 60 pesos kada kilo ng patatas, nasa 100 na. Nasa 150 pesos kada kilo naman ang sili at 90 pesos kada kilo ang repolyo. Pati ang carrots at sayote, may pagsipa na rin. Ayon sa Department of Agriculture, pumalo na sa higit 4 bilyong piso ang pinsala ng habagat at ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok sa sektor ng agrikultura.
7: Sa bigas, again, we do not see significant impact. We're seeing movement sa presyo, lalo na doon sa lowland vegetables dahil ang tinamaan yung Central Luzon at Southern Tagalog, di ba? Sila yung sapakbet o yung lowland vegetables. Of course, yung Cordillera na nagpo-produce ng ating upland, major producer, naapektuhan din.
1: Isa pang pinaghahandaan ng pamahalaan ay ang pinangangambahang epekto ng El Nino sa bansa.
8: Patuloy po na monitoring ng El Nino conditions at ang pagprotekta, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa ating mga agricultural products na talaga maapektuhan ng El Nino.
1: Sabi ng palasyo, inaral na rin ng National Irrigation Administration ang tamang water supply management dahil sa El Nino. Tinuturuan na rin ng mga magsasaka ng tamang teknik kung ano ang masakmang itanim at kailan ito babagay sa panahon. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
0: Absuelto si dating First Lady Imelda Marcos matapos katiga ng Korte Suprema ang kanyang apela sa kinakaharap na 7 counts ng kasong graft. Binabaliktad nito ang naunang guilty verdict ng Sandigan Bayan noong 2018. Ayon sa Supreme Court, bigong patunayan na guilty beyond reasonable doubt si Mrs. Marcos. Noong 2018, hinatulan ng Sandigan Bayan 5th Division na guilty ang dating unang ginang dahil sa umunoy paggamit ng kanyang posisyon sa gabinete para makapag-maintain ng Swiss bank accounts nung panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. 1991 nang maghain ng reklamo laban kay Mrs. Marcos dahil sa umunoy paglilipat ng public funds patungo sa kanyang personal accounts sa ibang bansa.
9: May namumuro na namang dagdag presyo sa petrolyo sa Pilipinas sa susunod na linggo. Bunsod pa rin po sa palitan ng atake ng US at Iran sa gitnang silangan. Samantala, pumalo naman sa pinakamataas na level ang presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao spot market dahil sa serye ng yellow at red alert. May litsyonan at restaurant sa Bacolod City si Rushdie. Kaya nag-aalala siya sa epekto ng araw-araw na rotational brownout. Bawas customer kasi ang epekto ng power interruption dahil nagiging madilim at mainit ang kanyang kainan.
3: Yung mga frozen goods namin na napapanis, ang kainan ko may aircon. Pag walang aircon, so mainit. So wala akong customer.
9: Pati sa bahay, perwisyo rin ang dulot ng brownout. Kaya todo apila ang mga negrense, kagaya ni Rusty, sa mga otoridad na solusyonan ang problema sa Visayas Grid.
3: Secretary Garin, pakitulungan mo naman kami dito sa Negros. Kawawa naman mga negosyante dito at mga consumers, estudante, lahat affected.
9: Ngayong Miyerkules, red alert na naman ang Visayas mula 1 p.m. hanggang alas 10 ng gabi dahil 33 power plants ang bagsak. Red alert din ang Mindanao ng 5 oras dahil naman sa pagpalya ng 31 planta. Git ng DOE, ginagawa ang lahat para masolusyonan ang problema pero sa September 21 pa, inaasahang mawawala ang mga alerto.
10: We make sure na mayroong papasok na capacity to address the yellow and red alerts. And also we're doing our, sabihin natin, yung policing power namin para malaman natin kung anong gagawin doon sa mga planta na hindi na talaga nag-deliver.
9: Para sa DOE, hindi lang generation o mga planta ang problema, kung hindi pati ang transmission na hawak naman ng National Grid Corporation. Limitado kasi ang nakadadaloy na kuryente sa Visayas mula sa Luzon at Mindanao.
10: For example, Luzon is limited to 250 megawatt transfer from Luzon to Visayas. So even if meron pang available capacity sa Luzon, hanggang 250 megawatt lang pwede niyang i-deliver.
9: Dahil sa sitwasyon sa Visayas at Mindanao, consumer na naman ang tatamaan dahil pumalo sa pinakamataas na level ang presyo ng kuryente sa spot market. Mahigit 9 pesos ang itinaas sa presyo ng kuryente sa Mindanao spot market, lagpas 7 pesos naman sa Visayas. Ang epekto niyan sa consumer, dagdag singil kung malaki ang kinuhang supply ng kanyang kooperatiba o utility sa spot market.
11: Sana yung pagtaas, definitely, because this is something na talagang mataas talaga yung naging presyuhan dahil ang nagsaset na ng price, yung mga mahal na planta.
9: At kung sa dulo pa ng Setyembre maayos ang problema, mananatiling mahal ang presyo sa Visayas at Mindanao spot market.
11: As long as makakadinig tayo or makaka-experience tayo or makaka-receive tayo ng advisory na may yellow alert and red alert. So, yan na yung ibig sabihin na meron talagang very thin margins sa grid natin, particularly sa Visayas, and that will result to higher prices.
9: Samantala, lalo pang lumala ang presyo ng langis sa ikalawang araw ng trading sa world market. Halos 4 na piso na kada litro ang itinaas sa presyo ng gasolina, 2.50 naman sa diesel at kerosene. May 3 araw pa ng kalakalan na pwedeng magpalobo o magpahupa sa sirit ng presyo sa world market. Pero tuloy ang resbakan ng Amerika at Iran sa Middle East. Binomba ng US ang 5 oil tanker ng Iran kasunod ng pag-atake sa warship nito. Ipinakita naman ng Iran ang nasamsam na unmanned US submarine drone sa Strait of Hormuz. Pero bukod sa gera, may ambag din sa oil price hike ang pagsadsad ng halaga ng piso sa US dollar. Ngayong Miyerkules, nagsara ang palitan sa 62 pesos at mahigit 51 centavos kada dolyar.
0: Muling binuhay ng Metropolitan Manila Development Authority ang iconic na Love Bus. Pero ngayon, mga electric bus na ang papasada at libre pa ang pamasahe. Pinungunahan po ni First Lady Liza Marcos ang inaugurasyon ng mga nasabing bus na magsisimulang bumiyahe sa Webes September 10. Mula yan, alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Sakop sa rutang iikutan nito ang tanggapan ng MMDA sa Ortigas, Arcovia City sa Pasig at Eastwood sa Quezon City. Ayon po sa MMDA, makikinabang sa serbisyo ang mga pasahero sa mga lugar na bihira ang pampublikong transportasyon. Donasyon ng ilang pribadong kumpanya at LGU ang 6 na electric bus habang bibili ng 6 pang unit ang MMDA.
12: Gusto po namin ibalik yung servisyong hatid ng Love Bus before. At this time, in-improve pa po natin dahil this time libre yung bus po natin ay aircon, fully electric, so environmentally friendly siya at convenient po.
13: Magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, sa madaling araw at umaga lang yata, malakas ang ulan. Pareho ba ang aasahang panahon bukas at sa mga susunod pang mga araw?
14: Alam mo, Bernadette, sa madaling araw at umaga nga, kadalasang bubuhos ang malakas na ulang dala ng habagat. Mararanasan pa ito sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil magpatuloy pa ang pag-iral ng habagat na mas maraming bahagi ng Visayas na maapektuhan. At muli po, nakikita sa wind forecast ng The Weather Company, magkakaroon ng dalawang low pressure area sa Kanduran at silangang bahagi ng Luzon. Ang LPA po na pwedeng mabuo sa may West Philippine Sea ay may chance na maging bagyo sa gitna ng karagatan malayo po sa Pilipinas, habang posibleng manatiling shallow or mababaw na low pressure area ang nasa may silangan. Gayunpaman, hihila po ng habagat ang dalawang weather systems na ito na magkakaroon pagdadala po ng mga paulan sa malaking bahagi pa ng ating bansa hanggang pagsapit ng weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 10, Webes sa Luzon, malalakas po ang ulan sa umaga dito sa may Occidental Mindoro, habang hanggang tanghali naman may kalat-kalat na ulan sa may bahagi ng Isabela, Pangasinan at maging sa may Central Luzon. Sa hapon na rin ding aasang mag-pag-ulan dito po sa ibang bahagi pa ng Ilocos Region, habang lalakas muli ang buhos ng ulan pagsapit ng gabi sa may bahagi po ng Occidental Mindoro. Kapamilya, patuloy pa rin mag-ingat dahil posible pa rin ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Palawan, aasahan din ang malalakas na ulan sa umaga, hapon at oras ng hapunan, lalo po sa hilagang bahagi ng probinsya. Sa Visayas, madaling araw pa lamang meron ng malalakas na mga pag-ulan dito po sa Eastern Visayas, habang maulan naman umaga hanggang tanghali sa Western Visayas, Negros Island Region at maging sa buong probinsya ng Cebu. Maulan muli sa may Biliran, Leyte at Samar sa hapon, at malalakas ang matinding ulan ang aasahan hapon hanggang oras ng hapunan sa may Panay, Guimaras at Negros Occidental. At may ilang bahagi pa ng Visayas ang pwede makaranas ng mga pag-ulan pag lumalim ang gabi. Sa Mindanao, may mga daraang mahina at saglit na ulan sa ilang lugar, pero maaraw po at mainit sa malaking bahagi maghapon. Sa hapon ay posible yung mga daraang ulan sa ilang lugar sa Northern Mindanao at Caraga, pero halos wala ng ulan sa malaking bahagi ng Mindanao pagsapit ng gabi. Tayo naman sa Metro Manila, maula pa rin po at aasahan pa yung kalat-kalat ng mga pag-ulan at pinakamataas yung tsansa ng pag-ulan mula tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong. Samantala, sumampa na po sa 207 meters ang water level sa Angat Dam nitong Miyerkules ng umaga. 3 metro na lamang po, aabot na ito sa normal high level na 210 meters. At kapamilya, nabulabog ang mga namamasyal at turista sa Boracay Island matapos mabuo ang isang ipo-ipo o waterspout sa dagat nitong Lunes ng hapon. Nakuhanan ni Bayan Patroller Ryan Digan Gaitano ang pagkilos ng ipo-ipo mula sa laot hanggang mapunta ito sa direksyon ng White Beach. Lumapit ito sa ilang paraw, maging sa tanyag na Willis Rock, hanggang sa tuluyang maglaho. Nabubuo ang ipo-ipo kapag may severe thunderstorm. Wala namang naiulat na nasaktan o nasirang ari-arian dahil sa ipo-ipo. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
0: At susunod, 14 na Pinoy seafarers na nakaligtas sa tanker attack sa Strait of Hormuz. Nakauwi na. At mangingisdang nahulog sa dagat sa Antique, nasagip. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
15: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
16: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
15: TTZMM Numero Uno sa Aksyon.
19: Ang oras, 10 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
20: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
21: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
22: Ako to, si Chang Ami.
21: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
24: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
25: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
24: Hello, attorney!
26: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
24: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
15: Hello, Attorney!
24: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
27: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.

0: Sinagip ng isang naka-off-duty na tauhan ng Philippine Coast Guard ang isang mangingisdang nahulog sa kanyang motorbangka sa dagat na sakop ng Caluya, Antique nitong Martes. Sakay po ng isang passenger vessel si Petty Officer 3rd Class Darin Eulogio galing sa kanyang trabaho sa Coast Guard Station sa Occidental Mindoro nang makita nila ang senior citizen na mangingisda na humihingi ng tulong. Agad namang tumalon sa dagat si Eulogio para sagipin siya. Napag-alamang nalaglag sa dagat ang mangingisda matapos umanong hampasin ng malalaking alon ang kanyang bangka. Nasa mabuting kondisyon na ang mangingisda. Pinuri naman ng PCG ang kabayanihan ni Eulogio.
1: Sakto, pagdaan ng barkong sinasakyan namin, nakita siya ng passenger. Hindi niya yung binalikan, inikutan. Ako po yung tumalon, sir. Humanitarian concern. Tsaka sa trabaho na rin po, sir, kasi yung Philippine Coast Guard is saving lives po.
0: Nakauwi na po ng bansa ang 14 na Pinoy seafarer na nakaligtas sa pag-atake sa lula nilang oil tanker sa Strait of Hormuz. Pinoproseso na rin ang agarang pagpapauwi ng 12 ng 2 Pilipinong nasawi sa insidente. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
2: Ligtas na nakabalik na sa Pilipinas nitong Martes ng gabi ang 14 na Pilipinong tripulante ng isang oil tanker na inatake sa Strait of Hormuz noong August 31. Sinalubong sila ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration sa NAIA Terminal 3.
3: Nasa mabuti silang kalagayan na sila ay unharmed, relatively unharmed, ligtas ngayon ay handa ng makataupalad, makapiling ang kanilang mga pamilya. Overall, they are in good spirits.
2: Agad silang binigyan ng financial at medical assistance. Handa rin silang isailalim sa psychosocial intervention kung kinakailangan, lalo't dalawa sa kasamahan nilang Pinoy ang nasawi sa insidente.
3: Ang tagubilin ng Pangulo ay pangalagaan. Take care of the families. Exact words po ng ating mahal na Pangulo.
4: Napaka-importante ng suporta para din sa pamilya ng ating mga seafarers, lalong-lalo na po nakikiramay din po tayo, part of the Overseas Workers Welfare Administration, sa pamilya po ng 20 pumanaw na ating mga kababayan.
2: Sa ngayon, iniimbestigahan ng gobyerno ng Pilipinas ang insidente at kung may pananagutan ang manning agency ng barko. Giit ni Kakdak, mahigpit na ipinapatupad ang regulasyon para sa kaligtasan ng Pinoy seafarers na tumatawid sa high-risk areas tulad ng Strait of Hormuz.
3: Alam natin na halos 2,000 tripulanteng Pilipino na ang naka-exit sa Strait of Hormuz. At siguro yan ang kinalang sinasandalan, naasahan na makakalabas sila ng ligtas para sa mas maigting pang mga regulasyon, inaantabayan na natin yung latest security assessment from the DFA and the DND.
2: Inaasahan namang maiuuwi mula sa Oman ang 12 Pinoy na nasawi sa susunod na linggo. Samantala, patuloy ding minomonitor ng DMW ang 4 barko na napaulat na inatake sa Northern Black Sea. Kinumpirma ni Kakdak na ligtas ang 82 tripulanteng Pilipinong lulan ng mga barko at inaasikaso na ang kanilang agarang repatriation. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
5: Nasabat ng mga otoridad ang halos 1 bilyong pisong halaga ng hinihinalang ipinuslit na sigarilyo sa magkaugnay na operasyon sa Pampanga at Bataan. Ayon kay PRO3 Director Brigadier General Jess Mendez, nagsimula ang operasyon nang maharang ang isang wing van sa Mabalacat City, Pampanga. Sinasabing 10 araw na itong nakaparada sa isang resort at hinintay lamang ng mga operatiba na may kumuha nito. Sinundan nila ang nasabing van hanggang ito'y dumiretso sa isang pribadong pier sa Mariveles, Bataan, kung saan naharang naman ang nasa 15 container ng mga hinihinalang smuggled na sigarilyo. Sa paunang estimate, aabot sa 960 million pesos ang halaga ng kontrabando. Inaalam pa ang mga taong nasa likod ng ilegal na operasyon.
6: Thank you. na tayong inuulan dito sa Metro Manila. Ano kayang masarap na ihain sa pamilya kapag ganitong panahon?
7: Ay naku Alvin, kapag ganitong maulan-ulan at malamig-lamig, bakit hindi subukang painitin ang sikmura sa masustansyang sinabawang gulay na may isda?
8: Labis ang pangungulila ni Lovely Bonyon nang sumakabilang buhay ang kanyang ama noong 2016.
9: Palagi kasi ako nalulungkot. Tapos yung mga anak ko nasa school. Nakita po ng asawa ko na malungkot ako kaya sabi niya, mag-open tayo ng karinderya.
8: Iba-ibang putahe ang natutunang lutuin ni Lovely. Ang isa sa pinakapaborito niya ay ang sinabawang gulay with galunggong.
9: Dahil yun din po yung niluto ko sa aking mga anak since nung mga bata pa at nakita ko po sa kanila na sila po ay healthy, hindi po sila palagi nagkakasakit.
8: Dahil tag-ulan pa rin, winning discarded tip number 1 ni Lovely, tiyaking sariwa ang mga sangkap na gagamitin.
9: Pinapanatili ko po yung quality ng pagkain dahil syempre kami rin po kumakain din po, yung apo ko kumakain din. Yung aking apo, simula po nung 9 months siya, syempre po lagi pong meron po ako piniprepare sa kanya mga healthy foods po.
8: Magpakulo ng malinis na tubig na magsisilbing sabaw. Ilagay ang sibuyas, kamatis at asin para lumasa na agad at hintayin kumulo bago isama ang gulay at isda. Winning discarded tip number 2, huwag i-overcook ang mga gulay at prituhin din ang galunggong para hindi madurog.
9: Unahin na po natin syempre yung kalabasa dahil ito po yung matigas na gulay. I-check po natin kung malambot na po yung kalabasa natin. Then, lagay na po natin yung okra. Another kulo na naman po to para po maluto pa ulit.
8: Makalipas ang ilang minuto, ilagay na ang talbos ng kamote at dahon ng malunggay.
9: Okay na po. Konting asin na lang po at perfect na. Healthy po para sa mga bata, kahit po sa matanda, healthy. Ang sarap po nito ngayong ulam para sa tag-ulan. Okay na po.
8: Sa halagang 400 pesos, pwede na magsalo-salo sa masarap at masustansyang ulam ang may 6 na miyembro ng pamilya. Bon appetit!
10: Sarap, diba?

0: Bongbong Mindanao, umaasang simula ng pagbabago ang BARM elections. At lalaki, binubog ng mga bubuyog. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: TTZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, alas 7.21 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Tanggap po tayo muli ng pag-ulat mula sa ating Radio Patrol. Manila City Government nagpaliwanag kung bakit inumaga na ang pagsususpende ng klase kasunod ng masamang panahon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
1: Nagpaliwanag si Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso matapos umagahin na ang pagdedeklara ng suspension ng klase ngayong Miyerkules sa lungsod ng Maynila. Ayon sa alkalde, kailangang sumunod sa datos at abiso ng mga government agency ang lungsod bago ilabas ang suspension ng klase. Kanina, mga bandang alas 4 ng madaling araw ay naghihintay pa ng datos ang Manila LGU, pero bandang alas 7 na ng umaga nang maglabas ang pag-asa ng yellow rainfall warning. Kaya lampas alas 8 na ng umaga nakapaglabas ang suspension ng klase ang lungsod. Sa ngayon, ay wala pang inaanunsyong suspension ng klase ang Maynila para bukas, Huwebes, September 10. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Vertizon DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Vertizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
3: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Naging matapang ang mensahe ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. sa China sa gitna ng isang international forum sa South Korea. Para naman kay Rear Admiral Jay Tariala ng Philippine Coast Guard, ipinapakita ng insidente ang umano'y pananakot ng China sa tangkang pagpapatahimik sa ibang bansa ukol sa isyu ng agawan sa teritoryo. Nagpapatrol, Bianca Dava.
5: Maging disente lang kayo ng konti. Mahiya naman kayo ng konti.
6: Ito ang matapang na mensahe ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa China matapos siya makatanggap ng isang note habang sumasagot sa isang tanong sa Seoul Defense Dialogue sa South Korea. Sa ulat ng isang South Korean news agency, mula ang note sa isang Chinese military attaché sa Chinese Embassy sa Seoul. Ipinadaan umano ito sa isang staff ng forum para maibigay kay Teodoro habang nagsasalita siya.
7: I have a note here. I think this is from China. You should have joined the... and may I read it?
6: Nakalagay sa note ang posisyon ng China na hindi nito kinikilala ang 2016 Arbitral Award on the South China Sea. Kinwestiyon ni Teodoro ang pag-iit ng China na lumabag umano sa international law ang arbitration, gayong isinagawa ito sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
7: China neither accepts nor recognizes the award. Of course, because you lost. These are words slipped to me. And there is a legal principle called res ipsa loquitur. The thing speaks for itself anymore.
6: Kinondena rin ng kalihim ang paraan ng pagpapadala ng note na anya'y kawalan ng respeto hindi lamang sa international law kundi maging sa mga organizer ng forum at sa South Korea bilang host.
7: It not only disrespects international law, throwing UNCLOS to the floor and trampling upon it, but it also disrespects the basic decency accorded that should be accorded to our most gracious hosts, the Republic of Korea, and the rest of the audience here.
6: Ayon pa kay Chodoro, itatago niya ang note bilang paalala ng anyay mahina at desperadong posisyon ng China sa harap ng international audience. Samantala, iginagalang na Department of Foreign Affairs ang pahayag at pananaw ni Chodoro.
8: Para sa amin po, we respect the statement and views of Secretary Teodoro. Other than that, I do not wish to further comment.
6: Para naman kay Rear Admiral J. Tarjella, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa usapin ng West Philippine Sea, ipinakita ng insidente ang umano'y pambubuli at anti-barbaric behavior ng China. Inilalanta din anya ng insidente ang layunin ng Beijing na takutin at piliting manahimik ang ibang bansa sa usapin ng pag-aangkin nito sa South China Sea. Nang tanungin tungkol sa mga pahayag ni Chodoro, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na bagamat hindi siya sigurado sa mga nangyari sa Seoul Defense Dialogue, malinaw sa China ang posisyon nito tungkol sa South China Sea arbitration, na ang Pilipinas umano ang umabuso sa kaso at lumabag umano sa UNCLOS. Hinimok din ng China si Chodoro na tigilan na umano ang pangahamon at pag-arte o theatrics at ang anilay pagmamaliit sa ugnayan ng China at Pilipinas. Bianca Dava, ABS-CBN News.
4: Tumaas ang nakuhang marka ng mga Pilipinong estudyante sa 2025 Program for International Student Assessment o PISA. Pagsusulit po ito sa kakayahan ng mga 15 taong gulang na mga mag-aaral sa larangan ng science, math at reading. Nagpapatrol, Francis Orso.
9: Ibinida ni Education Secretary Sani Anggara na umangat ang ranking ng Pilipinas sa 2025 Program for International Student Assessment o PISA. Ang PISA ay isang pandaigdigang pagsusulit ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD. Sinusukat nito ang kakayahan ng mga 15 anyos na mag-aaral sa science, mathematics at reading. Pero tumaas man ang markang nakuha ng Pilipinas, nasa bottom 20 pa rin ito sa 71 bansang kumuha ng PISA. At kung ikukumpara sa average score, mababa pa rin ang nakuhang marka ng Pilipinas. Sa isang banda, umabot naman ang bansa sa minimum proficiency level sa science, mathematics at reading. Bagamat malaki ang agwat kumpara sa OECD average.
10: Mas marami na po nakakasabay ngayon. According to the OECD, the Philippines is the fastest growing country in terms of reading.
9: Ikinagalak din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-angat ng mga score ng Pilipinas.
11: Napapatunayan kung gano'ng kagagaling ang ating mga mag-aaral na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral at kung gano'ng kagaling magturo ang ating mga guro. Basta't sila ay suportado ng tama ng hindi lamang ng gobyerno, kung hindi pati ang buong komunidad, ang mga magulang at lahat ng ating mga kababayan.
9: Kabilang ang grade 12 student na si Sofia sa kumuha ng 2025 PISA assessment noong siya ay nasa grade 10. Para sa kanya, madaling maunawaan ang mga nilalaman ng pagsusulit, maliban anya sa mga paksang may kinalaman sa information technology o computer programming.
12: Yung mga topic na lumalabas po, hindi siya yung makikita nyo lang po sa textbook na tatanungin kayo ano yung definition ng word na to. It was more like, ina-apply nyo po yung alam nyong concepts sa science, sa math, and then you're applying it in a real world setting.
9: Kwento naman ng grade 11 student na si Kyle, bagamat hamon sa kanya ang math ng sagutan ang PISA exam noong grade 9 student siya, karamihan ng mga paksa sa test ay mabilis niyang naunawaan.
13: I did my part. I tried to answer everything according to what I've learned.
9: Ayon sa DepEd, naging malaking aral ang mga nakaraang PISA cycle, lalo na noong 2018, kung saan marami sa mga estudyante ang hindi pamilyar sa computer-based testing at sa uri ng mga tanong sa PISA. Dahil dito, nagsagawa ang DepEd ng School Readiness Survey sa buong bansa at binigyan ng access sa computer ang mga paaralang posibleng mapili sa PISA.
14: Marami po ito sa mga bata na we were not able to finish the test because pinabahan or at this time, we made it more possible to experience nila sa PISA examination.
9: Sa kabila ng pagbuti sa PISA, aminado ang DepEd na may nalalabing learning gaps, lalo na sa early literacy. Kaya patuloy nitong ipinatutupad ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program para sa reading at mathematics. Kinalala naman ng ilang grupo ng mga guro ang umangat na marka ng Pilipinas sa PISA.
15: More than ever, yung suporta na kailangan natin, dagdag na classroom, teaching and education personnel, textbook, at syempre yung teacher natin, teachers man ngayon, kailangan ng dagdag na sahod at benepisyo.
16: We will keep on pushing no, for educational reforms and for greater state subsidy, no, PISA o wala. Dapat ang ating gobyerno ay binibigyan ng pansin, tinutupad yung kanyang obligasyon.
9: Para naman sa Philippine Business for Education o PBED, patunay ang resulta na gumagana ang mga reforma sa edukasyon, pero kailangang ipagpatuloy at palawakin ang mga ito. Muling lalahok ang bansa sa PISA 2029, kung saan kabilang na ang media at artificial intelligence literacy sa pagsusulit. Francis Orsio, ABS-CBN News.
17: Sa ibang balita naman, naniniwala ang ilang senator judges at mga eksperto na hindi pwedeng puwersahin si Vice President Sara Duterte na sumalang sa witness stand sa kanyang sariling impeachment trial. Pero mas mainam rin anila na humarap siya mismo sa paglilitis para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Nagpapatrol RG Cruz.
18: Kung ang ilang senator, judges at eksperto sa batas ang tatanungin, hindi pwedeng puwersahin si Vice President Sara Duterte na tumistigo sa paglilitis ng Senate Impeachment Court kung saan siya mismo ang nasasakdal. Pero naniniwala rin silang mas maganda kung personal niyang sagutin sa trial ang mga bintang sa kanya.
19: Courtesy pa rin naman. Kung ayaw niya, wala tayong magagawa. Hindi naman natin pwedeng isampina yan. And for me, this is the right forum na makapagsalita siya para marinig siya ng lahat, di ba?
20: Meron tayong Bill of Rights at sabi doon sa Bill of Rights natin, hindi pwedeng i-compel an individual to be a witness against himself or herself. Vice President Duterte can volunteer, no? Parang yung ginawa ni Chief Justice Corona. Ang pressure

0: should explain not only before the impeachment court but also to the public.
1: Maingat naman ang ilang senador sa usaping ito.
2: Mahirap magsalita no, because I have to decide on that.
3: Well, that's a prerogative na naman ng ano eh ng respondent. Kung nandiyan na talaga siya, tsaka na lang tayo magde-decide.
1: Iwas Pusoy man ang palasyo, inungkat ng tagapagsalita nito ang isang dating pahayag ng bise.
4: Malamang kaya ito hinihiling ng prosecution ay dahil mismo naman ang vice-presidente ang nagsabi na gusto niya ng isang bloodbath. At sinabi din yan naman niya before na handa siyang humarap patungkol dito at liwanagin ang mga issues na ito.
1: Wala pang sagot ang kampo ng bise tungkol sa pagpapatawag sa kanya sa impeachment trial na nauna ng pinalaga ng kanyang mga abogado. Samantala, nilinaw ni Tulfo na hindi niya pa kay nabawasan ang bilang ng botong kailangan sa paghatol kay Duterte.
5: The target is may mga kasama po kami na wala dito. Ang tanong ko po is, kasama po ba sila bibilangin? Kasi kung bibilangin sila o kahit na hindi nga bibilangin, ma-automatic, kuwan sila yung kanilang boto na abstain, parang no na rin. So ano ba talaga?
1: Para kay Senate President Gatchalian, ang mga nakakulong na senador ang dapat magpaalam sa korte para makadalo sa paglilitis. Giit naman ni Ehersito, ipaubaya na lang sa Korte Suprema ang usaping voting threshold. Tingin naman ng isang eksperto sa batas.
6: I think it will be a mockery of the entire system if we allowed people who were never present and were able to appreciate the evidence or the testimonies to come in suddenly and be allowed to vote. That should never be allowed. Normally, I would say a judicial intervention should be welcome. Precisely because they can clarify legal issues, no? But I hesitated to answer because the trend recently is in favor of the Vice President.
1: Balak naman ang Senado na kunin sa September 16 ang mga retiradong punong mahistrado at mahistrado ng Korte Suprema bilang tagapayo sa issue ng voting threshold. Umaasa rin ang ilang senador na matatapos ang paglilitis at mahahatulan si Duterte bago magpasko, kung di man bago magdisyembre. RG Cruz, ABS-CBN News.
7: Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang reklamo ng asawa ni Vice President Sara Duterte laban sa ilang kongresista at opisyal ng Anti-Money Laundering Council. Kaugnay ito sa paglalabas ng AMLAC report sa impeachment proceedings sa Kamara. Nagpapatrol Vivian Gulia.
8: Nag-ugat ang reklamong isinampa ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Scarpio sa umano'y paglabag sa AMLA, Bank Secrecy at Data Privacy Laws nang ilabas sa House Impeachment Proceedings ang AMLC report kaugnay ng umano'y covered at kahinahinalang mga transaksyon sa banko na iniuugnay sa mag-asawang Duterte Carpio. Kabilang sa mga inireklamo niya ang ilang kongresistang miyembro ng House Committee on Justice, ang Anti-Money Laundering Council Executive Director na si Ronel Buenaventura, at tatlong AMLC ex-officio members. Sa resolusyong nagbabasura sa reklamo na pirmado ni Senior Assistant City Prosecutor Carisma Reyda Manawis at inaprobahan ni Deputy City Prosecutor Irene Resurrection Medrano, sinabing wala sa jurisdiction ng QC Prosecutor's Office ang reklamo. Ang mga naging aksyon ng respondents ay may kaugnayan anila sa kanilang trabaho at ang Office of the Ombudsman ang may jurisdiction sa reklamo ni Carpio. Hinihintay pa ng kampo ni Carpio ang kopya ng resolusyon at pag-aaralan pa ito. Pero gihit ng abogado niya na si Attorney Peter Paul Danao, wala pang pinal na determinasyon sa merito ng mga alegasyon sa reklamo at pwede pang maghain ang reklamo sa ombudsman na ayon sa resolusyon ay ang tamang forum. Ayon naman kay House Impeachment Prosecutor Terry Ridon na isa sa respondent sa reklamo ni Carpio, tama lang na ibinasura ng piskalya ang tinawag niyang malisyoso at walang batayang reklamo. Naniniwala naman si House Impeachment Prosecutor Laila De Lima na isa itong harassment suit na layon-aniyang takuti ng mga mambabatas na ginagampanan lang ang kanilang tungkulin. Ganito rin ang pananaw ng iba pang respondent sa reklamo.
9: Inaasahan naman natin na ito'y talagang maliwanag na madidismiss. Wala naman talagang basihan yung kanyang reklamo.
10: Constitutional duty ng COJ ang pagtiyak na may matibay na kaso laban kay VP Sara Duterte at bahagi ito ng pag-usisa sa ebidensya.
11: We're not surprised. Thankful tayo doon sa nalabas na desisyon dahil sa una pa lang nakita naman natin na walang batayan yung complaint filed by Attorney Man Scarpio against legislators.
8: Tiwala naman si House Impeachment Prosecutor Shel Diokno na mananaigang katotohanan at katarungan laban sa aniyay walang batayang akusasyon. Samantala, target ng House prosecution na maisumite sa Senate

0: Umaasa po ang mga tubong Mindanao na magiging simula ng pangmatagalang pagbabago ang halalan sa Bangsamoro sa Setyembre 14. Tiniyak naman ng Commission on Elections na handa na ito sa BARM parliamentary polls na Adelay mahalaga hindi lang sa BARM kundi sa buong bansa. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
1: Higit apat na dekada ng naninirahan sa Muslim community sa Quiapo, Maynila, ang pamilya ni Imam Faisal Rahim Baulo. Tubong malabang Llano del Sur si Baulo at karamihan sa kanyang mga kamag-anak na iwan pa rin sa kanilang probinsya na lalahok sa Bangsamoro parliamentary election sa September 14. Sensitibo ang paksang ito para sa kanya.
2: Masyadong mahirap doon ngayon. Crisis. Walang pagkain. Dahil hindi sila nabibigyan ng totoong malasakit ng BARM.
1: Nais na mga tubong Mindanao tulad ni Baulo na makatutulong ang halalan na tugunan ng mga problema sa rehiyon na ilang dekada ring dumaranas ng sigalot at dumaan sa pakikibaka para makamit ang kapayapaan. Puno naman ng pag-asa sa halalan sa BARM ang administrator ng Golden Mosque na si Muhammad Ersad Mali. Masaya siya para sa mga piniling maiwan sa Bangsamoro na ngayon ay makapipili na ng mga leader na magtatakda ng direksyon ng kanilang gobyerno.
3: Ang kailangan lang dyan, yung magiging leader dyan, yung talagang tapat. Regardless of tribe, walang tribo-tribo rito. Kung dapat pantay-pantay, equal representation of power, equal representation of distribution of project sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao.
1: Naniniwala ang Commission on Elections na magandang ibubunga ng halalan para sa mga Bangsamoro.
4: Ito na yung pinakapulot dulo ng usapang pangkapayapaan ng apat na dekada na hinihintay nila sila mismo ang magdo-drawing kung ano ang kinabukasan na meron ang ating mga kapatid na Moro.
1: Ayon sa COMELEC, handang-handa na sila sa halalan sa BARM.
5: Muslim man o Kristiyano, butante man o hindi sa Bangsamoro parliamentary polls, ang sabi ng COMELEC, importante kung ano man ang kalalabasan ng halalan doon dahil dito nakasalalay ang kanilang kinabukasan.
1: Bagamat ilang beses nang naudlot ang pagdaraos ng BARM parliamentary polls at may nakabinbin pang petisyon sa Korte Suprema, sabi ni Garcia, hanggat walang utos ang kataas-taasang hukuma na magpapatigil sa halalan, tuloy na tuloy ito sa September 14. Para sa COMELEC, hindi lang mga Muslim at mga taga-Bangsamoro ang dapat may pakialam sa parliamentary elections dahil ang tagumpay ng halalan sa BARM ay magpapatatag din sa imahe ng bansa.
4: Kapag po ito ay nabahiran ng dungis ng hindi po maayos o kaya may gulo o kaya hindi katanggap-tanggap, diyan po magre-reflect din yan sa international community, lalo na yung maaaring proyekto, programa, suporta na mabibigay nila sa Bangsamoro.
1: Sa datos ng COMELEC, higit 2.3 milyon ang mga rehistradong botante para sa halalan sa BARM. Tinatayang 15 hanggang 20% dito ang mga hindi Muslim. Pero sa huli, gait ni Garcia, hindi issue dito kung Muslim o hindi ang boboto dahil ang bawat boto ay pare-pareho at pantay-pantay para sa kapakanan ng lahat. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
0: Inatake po ng kawan ng mga bubuyog ang isang lalaki sa Barangay Bonifacio sa bayan po ng San Fernando, Camarines Sur. Kinuyog ang biktima habang naglilinis at nag-aalis ng sanga ng kahoy. Bagamat mabilis siyang tumakbo palayo, hinabol pa rin siya ng mga insekto. Napasigaw siya sa matinding sakit dahil sa walang tigil na pagtusok ng mga bubuyog sa kanyang katawan. Nagtangka rin tumulong ang ilang residente kabilang ang isang miyembro ng Public Safety Office na itinaboy ang mga bubuyog gamit ang karton pero pati siya ay inatake rin. Kaya naman, napilitan na rin siyang tumakbo palayo. Naitaboy lamang ang mga insekto sa tulong ng isang babaeng nagbuhos po ng tubig sa biktima. Wala pang bagong impormasyon sa lagay ng lalaki bukod sa ulat na magang-maga ang muka at iba pang bahagi ng katawan nito.
6: Susunod, Pinay tennis superstar Alex Ayala, espesyal na panauhin ng CBS Mornings sa New York. Barbie Forteza, tinawag na masterclass ang karanasang makatrabaho ang megastar. Yan! yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
7: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Abangan ngayong Biyernes sa Chang Ami Presents.
10: Pasensya na, Han. Marami din kasi akong ginawa kanina eh. Naglaba pa ako ng damit ni baby, naglinis din ako ng bahay, nabisi lang ako.
11: Diyos ko
10: na.
11: Naman, Jessa. Maghapon ka dito. Yan ang ba yung ginagawa mo?
10: Lang? Yun lang? Aba, Jason, ayos ka din eh, no? Parang hindi ata asawang hanap mo. Baka katulong na.
8: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
12: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha. Sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
13: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
14: Hello, attorney!
15: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
14: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
16: Hello, attorney!
14: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
17: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
18: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-gabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
14: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
6: Guilty ang hatol sa tatlong individual na isinasangkot sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel de Gamo noong Marso 2023. Base sa desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 40, guilty si Jorick Garrido Labrador sa illegal possession of firearms and ammunition at hinatulan ng 8 hanggang 10 taong pagkakakulong. Kapwa guilty naman sa kasong unlawful possession of an explosive sina Jovin Calibho Javier at Benji Rodriguez na sinentensyahan naman ng reklusyon perpetua. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, patunay ito na papanagutin ang lahat ng lalabag sa batas. Tutungo sa India sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos para dumalo sa BRICS Summit ngayong weekend. Bilang kasalukuyang ASEAN Chair, naimbitahan si Pangulong Marcos na makibahagi sa pagpupulong ng grupo ng 11 developing nations mula sa Asia, South America, Africa at Europa. Makikipagpulong din si Marcos kay Indian Prime Minister Narendra Modi at ilang Indian first couple for Indianist leaders para pagtibayin ang kanilang pledges at commitment sa bansa sa naging state visit ni Marcos noong Agosto, noong isang taon. Kasama sa delegasyon ng Pangulo, sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda at Finance Secretary Frederick Go.
19: Naging espesyal na panauhin si tonight tennis star Alex Ayala sa sikat na American morning show na CBS Mornings sa kanyang makasaysayang pagbisita sa studio ng CBS sa New York. Ibinahagi ni Ayala ang simula ng kanyang journey sa tennis. Hindi pa rin anya siya makapaniwala sa katuparan ng kanyang mga pangarap, pero anya, a dream is only a dream until it becomes a reality. Dagdag ni Ayala, bagamat may pressure na dalhin ang watawat ng Pilipinas sa bawat laban, iginiit niyang isa itong malaking pribilehiyo. Umaasa rin siyang magiging inspirasyon sa mga kabataan para patuloy na abutin ang kanilang mga pangarap. Sumalang si Ayala sa interview ng CBS Mornings matapos ang makasaysayang third round finish sa US Open.
0: Paano po ang taong sanay sa pag-i-interview ang siyang sasalang sa hot seat? Yan po ang nangyari ng Maprank ang ating kasamang si Gaynel Krishnan dahil ang birthday episode ng podcast niyang Oh My Gan naging Oh My Gretch!
10: Welcome to Oh My Gretch!
20: Because
10: this is your birthday special!
20: It's a new chapter for me and I can really feel that. Na-realize ko na you should prioritize yourself talaga. You should be kind to yourself. Oh my God, I surrender everything. Like, I can't do it anymore. Kapag mga heartbreak na pinagdadaanan natin, no? Or mga situations in life na talaga na-hurt tayo, meron talaga ng kapalit yun na better things ahead. And I just have to embrace it, let go, and you know, just be happy. And never forget the people around. Thank you, God, it happened. I learned my lesson.
10: Oh my God!
0: Happy birthday, Gaynel! Panoorin po ang buong panayam kay Gaynel sa Oh My God sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol. Samantala, nasa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, at I Want Din ang Oh My God mula Lunes hanggang Biyernes. Masterclass mula sa Megastar. Ganito inilarawan ni Barbie Fortesa ang karanasang makatrabaho si Sharon Cuneta sa Honor Thy Mother. Samantala, kakaibang Judy Ann Santos ang mapapanood sa Philippine adaptation ng Call My Manager. Nagpapatrol, Gaynel Krishnan.
21: Mga talent manager at hindi mga artista ang bida sa Call My Manager. Para kay Judy Ann Santos sa ginagampanan ng karakter bilang Andrea Manuel, isang dedicated talent manager. Malaking porsyento ng kanyang personalidad ang nakikitang pagkakatulad ni Juday sa kanyang karakter.
22: Probably around 70%. For the same reason that regardless of whenever, even if broken-hearted or not, may sakit o wala, papasok ka. I will go to work, I will do my job.
21: Mas naging personal pa ang papel dahil matapos pumanaw ang kanyang manager na si Afi Lorenzo.
22: I have been managing my own career now ever since my manager passed. But it wasn't planned. And then I realized what he was doing before me back then wasn't really an easy job?
21: Si Edu Manzano naman, mas lalong napahanga sa trabaho ng talent managers matapos gampanan ang isa sa kanila.
2: You know, when you look at the different masks that the manager wears in the course of managing someone's career, it's unbelievable.
21: Especial din ang ilang episodes ng Call My Manager dahil may cameo rito ang yumaong veteran star patroller na si Mario Dumawat kasama ang mga entertainment reporters. Kasama rin sa Call My Manager sina RK Bagatsing, Gina Alahar, Christiana Zaleta, at Raph Pineda. Mapapanood na ang 8-episode Philippine adaptation sa HBO Max na may bagong episode tuwing Webes. Samantala, front row seat sa isang masterclass. Ganito inilarawan ni Barbie Forteza ang karanasan niyang makatrabaho ang megastar na si Sharon Cuneta sa bagong drama series na Honor Thy Mother.
3: I always learn from Mama Sharon, yun lang sinasabi ko. It's like taking a masterclass every day, front row seat. Impression po at first, akala ko po, strict po si Miss Sharon. Pero grabe, sobrang collaborative, sobrang humble, sobrang generous and giving.
21: Pero hindi lang si Barbie ang humanga. Mismong si megastar, believe din sa husay ng aktres.
5: Isa si Barbie sa pinakamagaling na nakatrabaho kong artista. Ang layo-layo pa ng mararating niya.
21: Aminado naman si Khalil Ramos na may kaba bago simula ng proyekto.
23: As in, sobrang in-overthink ko. Only to experience, pagdating ko sa set, lahat ng anxiety ko, sobrang, it was completely gone.
21: So Honor Thy Mother, gagampanan naman ni Sharon ang karakter ni Diana Aragon, babaeng hinubog at pinatatag ng mga pagsubok sa buhay.
5: Oo, nakarelate ako. I think maraming makakarelate dito ng iba't ibang intensity. So I hope makatulong din na maka-inspire.
21: Mapapanood ang Honor Thy Mother simula September 11 sa Prime Video. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
24: Actually, nakakatuwa nga na ang daming Filipino productions ang ating mga artista na nandun na sa mga global streaming platforms.
2: Mm. And this one, diba? Is a collab.
24: Oo, kasi HBO Max, Netflix, Prime. Kung baga nakikita rin yun in other countries.
25: Hindi natin nabati si Lea Salonga.
24: Ay, oo. Oh. Congratulations,
2: Lea. They deserve naman yun.
24: Major yun. Bati na natin, Lea Salonga, Alex Ayala, nag-CBS Morning News. Major din yun.
25: Alam na, Chico. Diba?
26: Kita mo na yung kay Sharon. Kita mo na ang payat ni
24: Sharon.
26: Yung kay Shawi, collab naman. Sharon is ABS. Tapos
24: Barbie is GMA.
26: So yun na talaga ang laro ngayon, collab.
25: So mamaya nandun ka na sa kabila. Tapos meron na dito. Parang PBB lang.
26: Not for news.
24: Hindi pwede. Pero siguro ang magandang tanong, since may 2 minuto tayo, is hanggang kailan po mamamalagi sa ospital?
26: Sino?
24: Sino pa?
25: Akala ko yun, nakagat ng putak pa.
24: O ikaw, diba? Ako ha, ang napapansin ko lang ha, ito ha, ang mga mayayaman, hindi lahat, ang ilang mayayaman na politiko pag nakasuha ng plunder, lagi na lang may issue sa ospital palagi.
26: At least walang wheelchair ngayon.
24: Totoo yun. Pero diba, tandaan natin ha, ang mga mahihirap pag nakasuha, hindi nakakatakbo sa ospital.
26: Yung puso mo, diba? Puso mo. Alamin natin, diba? Sa doktor, tama naman po na dapat ipatawag yung doktor ng ospital yun?
24: Cardinal Santos.
26: Kasi nakataya din yung credibility mo, diba?
24: Oo.
26: Pag sinabi ng judge, halimbawa, bakit mo nasabi na kailangan siya naka bed rest or something. Hindi nakataya din yung credibility.
24: And gusto ko lang sabihin na yung sinabi ni Secretary John Vic Remulla na nung una, kaya siya pumunta doon, hindi pinapasok yung mga unang, I think, official, hindi ko alam kung PNP, ayaw papasukin. Kasi privado daw yun.
26: I think dapat alam
24: ng mga kung anumang ospital yan, basta may warrant of arrest, private or public, wala kayong karapatan para ihinto.
26: Pero nagawa naman niya, di ba?
24: Nagawa. Si Secretary ang umakyat.
26: Ay, kaya.
24: Di ba? Si Secretary John Vic.
26: Tama siya.
24: So, ilang araw, magbilang po tayo.
26: Puso mo.
24: Yun lang. Okay. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel ang Oh My God, Ako po si Karen Davila.
26: Miss kita, hindi ko maloko to kahapon. Ikaw kasi una, natingin ko palang natato siya.
24: Eh, gumanong ka? Wala.
26: NR.
25: At saka behave.
26: No reaction.
25: Pag sinabi hanggang ganyang oras lang, wala talaga. Hindi na sasalita. 107 days na.

0: pop-up kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
1: Napapanood Bon TV Patrol at iba nyo pang paboritong palabas sa I Want. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi! Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP. Kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 2 minuto makalipas ang alas 8.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SWAT Report. Spot Report sa DZMM.
0: Magandang gabi mga kaservisyo at kapamilya. Oy, alas 8 na po. Ibig sabihin,
2: Spot Report.
0: Spot Report na po kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ay, ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
0: Bawat kaso po aming tututukan. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Ay, lahat ng ebidensya ay susuriin. Ako naman po, Jeff Caparaz.
0: At ito ang
2: Spot Report! Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Mga kaservisyo at kapamilya, ha, ngayon po ay araw ng Wednesday, September 9, 2026. Kayo po inyong mga kasama mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Abay, pwede po kayo makibahagi sa ating talakayan. Dito ngayong gabi, dito lamang sa aming Viber line na 0919-278-3000. 0919-278-3000. At the same time, ay pwede po kayong mag-comment, mag-iwan ng inyong mga mensahe sa aming mga live stream dyan sa YouTube. Marami kayong kaklase dyan, ha, pati sa ating Facebook partner. Eh, kamusta naman ho kayo, ha? Nakapag-dinner na ba? Naka-uwi na ba? Abay, meron na pa pong natitirang pera. Dahil malayo-layo pa po.
1: Echa de peligro.
0: Next ko po ang ating sahod, ang quincenas ng mga sumasahod.
1: Kanina nakita ko si Ma'am Sheila. Tumalina.
0: Anong sabi?
1: Eko-compute.
0: Actually,
1: tinignan ko nga paano ang computation. Ganun pala, Ika, para makasurvive ka.
0: Ikaw ba partner nag-compute din. Talaga. Ako kasi itansyahan na lang.
1: Tapos pag naandong ka sa Orange app, kailangan ko ba ito?
0: Kailangan ko next time eh. So, bibiling ko na ngayon.
1: Diba? 99 pa naman. Pero mure. Pero di talaga.
0: Hindi, ang ano dyan, ang isipin mo dyan para di ka mag-guilty partner, kakailangan ko to sa susunod.
1: Ganun?
0: Para ready na ako pag kinilang ako na siya.
1: Talaga, naiingganyo mo pa yung mga kapamilya natin.
0: Pero syempre, always think before you click, ha?
1: Saka ang iisipin nyo, ha? Iba ho ang wants and needs. Yung mga importante. Tsaka mag-ano kayo, partner? Yung mag-prioritizing ba?
0: Correct.
1: Ito, mas priority. Ito, dito. Ito, pwede dito.
0: Yeah. Ang sabi na iba, partner, kapag inyo na daw ang bills, wala na matitira para sa wants.
1: Ganun talaga.
0: Aray mo.
1: Dumadaan lang ang payslip.
0: Ay, nako po. Buti nga dumadaan, yung iba'y dumada po sa grat lamang.
1: Walang, makikita mo lang.
0: Sa isang iglap, uy, wow.
1: Ito pala, pinaghirapan ko.
0: Okay. Ay, nako po. Ito pang Spot Report, ha. Teka lang po, sadahan natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.

0: naman si dating Speaker Martin Romualdez sa pagdinig bukas kaugnay ng kanyang urgent motion for hospital confinement. Sa inilabas na court order, inatasan ang mambabatas na humarap sa korte habang ipinasabi na rin ang kanyang mga doktor para ipaliwanag at isumite ang mga medical reports sa pagdinig. Sa inihaing motion, sinasabing nakaranas si Romualdez ng alta presyon, unstable po na blood pressure at the same time coronary artery disease at iba pang sakit. Una nang binigyan ng 2 araw ng prosekusyon para maghain ng tugon sa motion ni Romualdez, at samantala ay handa naman ang Philippine National Police General Hospital sakaling ilipat sa kusodiya ang dating speaker mula sa pribadong ospital. Sinabi rin ni PNP Chief Police General Jose Menencio Natatas Jr. na may pasilidad at personnel ang PNP General Hospital para bigyan ng atensyong medikal si Romualdez habang nanatili sa kusodiya ng pulisya. Ipinasilip din ng PNP ang magiging kwarto ni Romualdez sa PNPGH na air-conditioned, may decenteng hospital bed at sariling banyo. Alam mo, partner, for the sake of transparency, naglabas din ang PNP ng floor plan ng magiging silid o magiging secured room ni dating Speaker Romualdez kapag siya ay nailipat na sa kustodiya ng PNP dyan sa Campo Corame.
1: Ito naman,
0: oh. Oo. Maayos naman eh. Pero,
2: parang bagong pintura pa.
0: Ang kapansin mo sa inyo, part, ayan, may mga rehas. So, yung mga nagasabi po na parang may special treatment, pakiramdam ko naman mararamdaman, feel na feel pa rin ng
2: paano arrangement?
0: Speaker.
2: Paano arrangement sa coverage, partner?
0: Yun lang, partner. Baka siguro i-implement rin nila before, partner, na may ilaan din na area sa labas ng PNP General CCTV. Hospital. Pero sa coverage, partner, hindi pinapayagan ang sino man sa loob ng mismo hospital. At tanging yung mga pamilya, lawyers, at the same time yung mga medical doctors din.
2: Yung si General Manalad ba yun?
0: Oversee. Itong PNP.
2: Blank C. Oversee. Yeah.
0: Hospital.
2: Sa ibang balita po, dumistansa ang Department of Foreign Affairs sa pahayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro laban sa China habang nasa defense dialogue sa South Korea. Ayon kay Foreign Affairs Department spokesperson Annalyn Ratonel, iginagalang ang pahayag at pananaw ng kalihim at hindi na magkukomento ukol dito. Magugunitang sinita ni Teodoro ang umano'y kawalan ng mabuting asal at respeto ng mga opisyal ng China matapos ang abutan ng quote-unquote note, laman ang pagtutol sa 2016 Arbitral Award habang nagsasalita sa pulong.
0: Diba? Alam mo, naiintindihan natin, partner, pero to be clear lang po ha, na-clarify na rito ng DND Secretary na he did not lose his cool. Hindi niya nawala yung kanyang cool. Siya ay kalmado pa rin at the same time, partner, syempre, binibigyan din niya pa rin yung kaniyang yung posisyon ng Pilipinas, syempre, dyan sa issue pa rin sa West Philippines.
2: Ang tanong, partner, bakit may nakalapit?
0: Diba? At the same time, partner, hindi talaga tamang gawain, hindi tamang ugali ng sino man. Oo, na abutan ka ng note habang nasa gitna ka ng iyong talumpati. Very wrong ho. Hindi po maganda. Samantala, giniit naman ni House Speaker Faustino Boggy D. III na mahalagang palakasin ang kabuhayan at kita ng mga magsasaka para matiyak ang food security ng bansa. Sa kanyang mensahe sa pagpupulong ng mga Farmers at Irrigators Association sa San Miguel, Bulacan, sinabi ni D na dapat kaugnay ng pagpapataas ng produksyon ang pagtiyak na maasahan at patas na pamilihan para sa mga ani. Binigyan din ni D ang kahalagahan ng Sagip Saka Program sa paglalapit o sa paglalapit ng mga government at institutional buyers sa mga magsasaka. Ayon sa Department of Agriculture, umabot na sa 2.92 billion pesos ang procurement award sa mga ilalim ng Sagip Saka Act, habang higit 13,000 enterprises naman ang nakarehistro noong Hulyo ng taong 2026. Sinabi rin ni Dean na dapat maramdaman ng mga magsasaka ang pondo ng gobyerno sa anyo ng mas mataas na ani, mas mababang gastos sa produksyon at mas magandang access sa pamilihan at mas malaking kita. Binigyan din niya ang papel ng mga Irrigators Association sa pagpapaunlad ng produksyon at pagpapalakas ng agrikultura.
2: Muli namang lumahok ang Department of Agriculture sa Asia Fruit Logistica sa Hong Kong matapos ang halos isang dekada bilang bahagi ng hakbang na palawakin ang agricultural exports ng Pilipinas. Pinangunahan ni DA Undersecretary Philip Young ang delegasyon ng Pilipinas sa trade show na ginanap sa Asia World Expo. Itinampok sa Philippine Pavilion ang Cavendish at Cardava bananas, durian, mangga, dragon fruit, pomelo at iba pang high-value crops. Ayon sa DA, layunin ng paglahok na makahanap ng bagong international markets, makabuo ng business partnerships at matulungan ang mga exporter na matugunan ang global standards at demand. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na mahalagang mapalawak ang agricultural exports para mabigyan ang mga magsasaka ng mas malawak na merkado at mapataas ang kanilang kita. Sa 2026 edition ng Asia Fruit Logistica, mahigit 760 exhibitors at nasa 14,000 buyers mula sa 80 na bansa ang lumahok. Ba, madami-dami rin ano.
0: Samantala, nagpadala naman ng karagdagang relief supplies ang Office of Civil Defense o OCD sa ilalim ng hatid tulong sa Sambayanan Relief Caravan para sa mga apektado ng habagat at mga lagdaang bagyo. Tatanggap ng sako ng bigas, inuming tubig at hygiene kits sa mga munisipalidad ng Marilao, Bocaue, Balagtas at Giginto, Bulacan. Samantala, sa Baguio City na bahagi naman ng relief goods, si Tieza Chief Operating Officer Mark Lapid sa tinatayang 500 residents ng Baguio City. At ito ay sa ilalim ng Lingkod Lapid Caravan, kabilang sa mga beneficyaryo ang mga PWD, Pony Boys at Horseback Riding Tour Guides, Barangay Tanod, Massage Therapist at mga vendor. Aniya mahalaga ang patuloy na pagtulong sa mga Pilipinong nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad.
2: Ay, good news sa mga commuter! Magbabalik na simula bukas ang iconic Love Bus. Pero sa pagkakataong ito, electric bus na ang papasada para magbigay ng libreng sakay sa mga commuter. Sa pangunguna ng MMDA, magsisimula ang operasyon ng alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi mula Robinson's Galleria patungong MMDA Office, Arcovia City, C5 Bridgetown at Eastwood Quezon City bago bumalik sa Galleria. Sabi ni MMDA Chairman Attorney Don Artes, pinabiyahe ang mga love bus sa mga nasabing lugar na kokonti o walang bumibiyahing pampublikong transportasyon. May 6 na electric buses sa ngayon na kayang magsakay ng hanggang 36 na pasahero bawat unit. Plano ng MMDA na dagdagan pa ito ng 12 buses at magbukas ng iba pang ruta. Ang Love Bus ay sumikat noong dekada 70 ay isinulong ng administrasyon ng ama ng Pangulong Marcos Jr. na si dating President Ferdinand Marcos Sr. May joke dyan dati, partner.
0: Anong joke dyan?
2: Sa loob ng Love Bus.
0: Aha. Di ba? Ano?
2: Sa loob ng Love Bus.
0: Ah, okay.
2: Kasi pag binanggit ko, Love Bus, di ba?
0: Hindi ko nag-
2: Love Bus.
0: Oh. Ibang love yung naintindihan ko sa joke.
2: Sa loob ng Love Bus.
0: Sa loob ng Love Bus.
2: Ayun. Eh, partner, taka, batiin mo natin ang ating arcade. Mm-hmm. Si Apollonio Goff from Liverpool, Northwest England, UK. Nandito sa ating live stream.
0: Ba, watching.
2: Ang ating Arkid, Apollonio Goff.
0: Arkid. Alright, partner. Eh, syempre naman, hakuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan. Ang sitwasyon ngayon ng trapiko sa ilang kalsada sa Quezon City. Narito pang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
1: Marlene and Jeff, abiso sa mga motorista, moderate to heavy traffic na sa may Quezon Avenue eastbound papasok ng Elliptical Road. Pagdating sa Elliptical Road, may pagbagal na rin sa takbo ng mga sasakyan dahil sa build-up ng traffic. Ang mabagal na takbo ng mga sasakyan ay magtutuloy-tuloy yan hanggang sa may Pilcoa sa Commonwealth. Moderate traffic ulit sa may IDP Batasan Road hanggang sa may Commission on Audit. At heavy traffic naman na paglagpas ng COA hanggang sa Litex Market. Samantala, moderate traffic naman na bubungad sa mga motorista sa Commonwealth Northbound at bahagyang Luluwag sa may Techno Hub hanggang sa may Tandang Sora. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Sa ibang balita, Supreme Court nakapagtala ng 99.9% ba? Parang sabon lang ano. Retention rate sa ikalawang araw ng 2026 bar examination. Ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Yes, Jeff Marlene, nakapagtala nga ang Korte Suprema ng 99.9% retention rate o katumbas yan ng 12,017 bar examinees na sumipot ngayong ikalawang araw ng 2026 bar examination mula sa 12,029 na kumuha ng pagsusulit noong linggo. Sa University of Santo Tomas dito sa Maynila, umabot sa 674 ang nagpatuloy ngayong araw habang isang examinee ang hindi kumuha ng pagsusulit. Sa pagkatapos ng second day ng bar exam kanina, todo suporta pa rin ang ipinakita ng iba't ibang school sa labas ng UST na matyagang naghintay para sa kanilang mga ka-schoolmate. Para naman kay Michael Anthony mula sa University of the East Manila, mas challenging ang ikalawang araw ng bar exam dahil bukod sa dalawang araw lang ang pagitan, ay mahaba rin aniya ang coverage ng exam ngayong second day.
4: Okay naman po, pero honestly, very exhausting kasi from first day, two-day gap lang to second day of the bar. So, yung pagod, kailangan ma-carry through yung sarili mo while reviewing sa intervals kasi mahaba talaga yung coverage. Tapos, yung habang nagsasagot din, yun, sobrang challenging kasi yung may dalang pagod na rin bukod sa pressure. Pero kailangan masaikip yung sarili mo na composed eh. So, yun yung challenge.
3: Samantala, ayon kay Police Colonel Aldrin Gran, Deputy District Director for Operation ng Manila Police District, naging mapayapa sa pangkalahatan ang naging pagbabantay ng MPD sa ikalawang araw ng bar examination sa UST.
5: Matahimik naman po at mapayapa yung isinagawang pagsusulit po sa second day ng bar exam dito po particular sa UST at sa San Beda. So far po dito sa UST, meron po tayong 150 na nakadeploy. Kasama po ang mga other units ng Coast Guard at saka po yung mga marshal ng UST.
3: Nakatakda naman sa linggo, September 13, ang uling araw ng 2026 bar exam kung saan tututok ang pagsusulit sa criminal law at remedial law. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon.
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa X-30. Panahon, Patrol!
0: Okay, kumuha naman tayo ng ulat, panahon mula sa ating pag-asa weather forecaster na si Madam Leanne Loreto. Good evening, Ma'am. Marlene po, Chef sa Spot Report.
7: Good evening, Ma'am Marlene and Sir Jeff at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Patuloy po yung ating mga pag-ulan sa halos buong Luzon maging sa may Visayas. Dulot pa rin itong habagat. So expect po natin mataas yung chance ng mga pag-ulan at pinakamalalakas yung ating mga pag-ulan ngayong araw sa Occidental Mindoro habang madalas din po yung mga pag-ulan sa Metro Manila and maging dito po sa Central and Southern Luzon area. And the other parts naman po ng Visayas, no, inaasahan din po natin yung makulimlim na panahon, mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, maging dito rin po sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. So stay safe po sa ating mga kababayan and ingat po dahil posible pa rin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa other parts naman po ng Mindanao, inaasahan naman po natin yung generally fair weather conditions throughout the day. At sa ngayon, wala naman po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob ng ating area of responsibility at wala din po tayong nakataas na gale warning. Yan naman po ang latest mula dito sa pag-asa. Leanne Loreto, magandang gabi.
2: Ma'am Leanne, Edo, ito po yung next week pa sa BARM election. Ay ano ang forecast, ma'am? Mukhang ulanin ba ang Mindanao sa Lunes?
7: Sa Lunes po, inaasahan naman po natin na generally po, generally fair weather conditions pa rin po tayo dun sa BARM by that time.
2: Oh, dito sa atin, ma'am, hanggang kailan?
7: Inaasahan po natin, no, ngayon po yung pinakamalakas na bout nung habagat for this event. Eventually po, for tomorrow and on Friday, masihi na po yung habagat natin. Although, paminsan-minsan may mga malalakas pa rin po tayo ng mga pag-ulan.
2: Mm-hmm. Pero yung ikukumpara nung nakaraan, partner, Ma'am Leanne, itong epekto ngayon, itong nararanasan natin, talagang para bang may switch, ano? Ma-switch na sobrang lakas, as biglang aaraw, Ma'am Leanne, hindi ba?
7: Yes po. So, yun po, paminsan-minsan talaga bumubuhos yung ating mga pag-ulan, tapos magkakaroon talaga tayo ng break. Isa po yun sa mga characteristics din ng mga pag-ulan dulot ng habagat.
0: Pero ito ay most probably ay climate change talaga, effect ng talaga ito ng climate change, Ma'am Lian, no?
7: Well, aside po dito, no, yung El Nino din po kasi natin, nagpapalakas din itong habagat events natin this year. Kaya yung tuloy-tuloy po natin na habagat events, simula pa August, no, July-August, ay dulot din po ito ng ating El Nino na ngayon ay active.
0: Ayun. Sige, with that, maraming salamat po sa inyong oras. Ma'am Lian Loreto, ang ating PAGASA Weather Forecaster.
6: TZMM, numero uno sa aksyon. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!
0: 8:21! Oh, napakinggan niyo ho, bagamat magiging bahagyang mahina, pero may panakanaka pa rin mga pag-ulan na mararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. At kagaya na nabanggit ni Pakner, papalit-palit po ang panahon. Kaya maging ready, magdala ng payong para sure ball na may panangga sa ulan at may panangga sa matindi sikat ng
2: araw. Sa mga motorista naman, partner, kasi kadalasan mas delikado pa yung hindi buhos na ulan. Yes, mas nagpapadulas ng kalsada.
0: Mm-mm.
2: Eh kanina may nadaanan kami dyan sa may Buendia flyover.
0: Okay.
2: Nagtumbahan yung mga motor, partner. Madulas. Ako. Pero sinasabi ng mga enforcer, may langis daw na tumagas doon ng mga tumata. Pero ako tingin ko baka yung nabasa kasi ng bahagya yung kalsada. Kaya ho, ingat ho tayo, lalo na yung mga motor, mga two wheels, ha? Mag-iingat ho kayo, lalo kapag rush hour. Pag kayo natumba, mahirap na ho, ha?
0: Correct. Wala ho kayo sa arcade para magmadali
2: dahan-dahan
0: at talagang humarurot ng takbo. O,
2: swerte nga, parte, kasi kung napapadaan ka dyan sa Buendia flyover, mga malalaking truck yan.
0: Naku.
2: Kaya nga yung nadaanan namin, sabi ko doon sa motorista, mabuti, hindi ka na-disgrasya pa.
0: Correct,
2: ha?
0: Oo.
2: Kasi kasabay mo, maglalaki ang mga trailer truck, parte, mula Maynila, papunta ng Pasay.
0: Totoo, tsaka parte, isipin mo nalang kung sakali man, buti na lang hindi na disgrasya, pero kung sakali man na nagkaroon ng aksidente, for sure hindi lang siya ang dami doon dahil napakarami po motorista sa kalsada. Ay nako, ingat-ingat po ha para doon sa mga bumabiyahe pa at mga nagmamaneho pa dyan sa mga kalsada sa kabaan ng Maynila, Quezon City, kung saan man kayo naroroon. Ay mag-ingat po kayo sa pagmamaneho at makinig lang kayo dito sa Spot Report dahil marami po tayong pag-uusapan, marami po tayong tututukan na mga kaso ngayon. May kaugnayan po yan sa dalawang nasagip ha na foreign national ng PNP anti-kidnapping group. Isa pong India at isang South Korea na ang kadalang nasagip. At the same time, pag-uusapan din po natin yung ano na naman, issue na naman ng ghost rider na hanggang ngayon hindi mamatay-matay. Ang ghost na hindi mamatay-matay.
2: Uh-oh.
0: Hanggang ngayon po ay perwisyo para doon sa ilang grupo ng mga transport sector po dito sa Pilipinas. Pero partner, bago tayo magbigay daan sa mga paalala, batiin natin ng happy, happy birthday si Avelina Pasawa, ang mother po ng ating segment producer na si JP Pasawa.
2: Happy birthday! Happy birthday, Ma'am Avelina.
0: Ang lagay eh.
2: Lahat. Hindi, hanggang ganun lang tayo. Mabuti na yung gano'n, nagpapabate. Pero yung binabatiin natin on air, hindi na nagre-report sa atin yon si Jom.
0: Ay, nako. Ay, si Jom kasi nagbago ang schedule.
2: Pagka binati mo, hatawanan ka lang. Pero epektibo yung style na yun, ha? Ganun pala dapat pag binati.
0: So next time, partner, pag binati kita, tatawanan mo lang ako.
2: Oo, tatawanan lang kita. Lilipas din yan.
0: Aray mo.
2: Anyway, partner, attendance check tayo bago tayo mangga. Louis Basco, of course. Si Miguel Andre Mira. Si Elmo Cardenas. Tapos si diba ba ito? Mercy G, of course. Mga kabisyo alas 8 natin ito. Si Agnes Reca. At si Julius Bangalando at si Yura. Sino pa partner hindi ko nabanggit
0: dyan? Andiyan na partner si Madam Tina Verena, si Caroline Aguirre. Watching din sa ating partner. Nandito sa ating live stream si... nabanggit mo na lahat ating partner eh.
2: Sila
0: si Madam Lino, si Farah Robles, Agnes Reca, nanonood sa atin. Mamaya papabalikan namin ha, yung mga nakakinig pa. Ay po kayo magtatampo ha dahil magbabalik po ang Spot Report. So oras po na 8:25.
2: Okay.
6: Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report! Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report!
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata?
8: Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. SWAT Reports!

0: Spot Report. Oras po na alas 8.28 ng gabi. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Jeff Caparas po, mga kapamilya.
0: Sa oras na po ito, kagaya ng night pangako namin kanina, may makakausap po tayo ang mismong direktor ng PNP Anti-Kidnapping Group. Patungkol po ito doon sa kanilang mga nasa GIF na dalawang foreign nationals ang makihiwalay po na operasyon. Mga kusmatan sa kabila ninyo si Police Brigadier General Edwin Valles. Good evening, Sir Marlene po at Jeff sa Spot Report.
1: Magandang gabi, General.
2: Magandang gabi po sa atin at sa lahat po ng tagapainig.
0: General, dalawang kaso po ito, dalawa ho itong biktimang inyong nasa GIF dyan sa PNP Anti-Kidnapping Group. At of course, ang mga kinaharap tayo, mga kidnap for ransom. Pero unahin ko po muna, sir, ang kaso nitong Indian national na inyo pong nasa GIF. Dahil medyo kakaiba ito, partner, ha? Dahil schoolmates niya. Yung
1: kilala.
0: Sa krimen. Ano ang nangyari dito, General? Ano ang pinakamotibo?
2: Opo. Ito pong about sa Indian national kidnapping ay nangyari po ito noong September 3, 2026 sa bandang alas 6 pasado ng gabi. At ito nga po ay ginawa sa isang lugar sa Las Piñas City ng lima din na suspects which is pareho ding kalahi na Indian national.
1: Ayun.
0: Pero General, I understand schoolmates itong itong biktima at itong mga suspect. Ano ba ang profile itong mga suspect? Sila ay dito sa report namin 24 to 26 years old. Pero sila ba ay dati nang may mga kaso ng kaparehong pangkikidnap, pandudukot?
2: Sa aming record ay ito pa lang naman po ang kanilang naitalang criminal derogatory information. But we don't have any information if these students in their, especially doon po sa India, kasi dito po ay ngayon na lang po sila pumunta at yun nga, pre-preho po silang nag-aaral ng medical courses.
0: Pero General, baka doon nila kidnap itong biktima? Ano raw ang kanilang dahilan?
2: Opo, sa amin pong initial na pagsasaliksik ay initially ay kinuha itong biktima at di umano'y ay gusto nilang gamitin sana yung kanyang crypto currency e-wallet. However, na-sense po accordingly ng biktima na mukhang gagamitin nila sa krimen. And so ayaw niya pong hindi po siya pumapayag. And with that, pinagsasaktan na siya at in-held-captive na at pinapatubos na. Kung gusto mong makawala, ay tubusin ka dapat ng ransom. So, yun na nga po yung itinuloy na nilang ginawa dito sa isa ring Indian national na biktima.
1: General, na-mention nyo ho, sila ay schoolmates. Ano? Ano sila, sir? Magkakaibigan, acquaintance, o talagang plain schoolmates lang ho? Dito lang ho sila kumbaga nagkaroon ng interaction nung kinidnap na?
2: As per the victim ay hindi naman po sila acquaintance, hindi naman po sila magbabarkada. But however, he is aware na nakikita.
1: General, medyo nag-choppy ho kayo. Piit lang ho ng kaunti, sir. He was aware.
2: Opo.
1: Opo, he was aware. Go ahead ho, sir. Doon ho nag-garble.
2: Opo. Bali, ito po ay hindi naman po sila acquainted. Hindi din po sila previously magkakilala.
1: Opo.
2: Pero aware po siya na nakikita niya po itong mga suspect sa school na
1: isang school
2: na pareho din niyang estudyante.
1: Oo. Pero sir, ano sabi ng biktima? Paano raw ho, kumbaga, nalaman na meron ho siyang ganung kalaking amount doon sa kanyang crypto wallet? Paano ho nalaman?
2: Yan naman po ay kasalukuyan po nating inaalam. But however, ito pong mga suspect ay dahil karapatan naman po nilang manahimik.
1: Yes, sir.
2: But however, Hindi naman po pa, hindi pa po nababanggit kung bakit alam na siya ay may cryptocurrency wallet.
1: Opo. Pero sir, sa sorry partner, pero sir, sa pag-investigate ho ninyo, pagtatanong-tanong ni ho ninyo, eh bakit ho itong biktima ang tinarget? Kung hindi pa natin na-establish na paano nalaman ng mga suspect wallet na meron siyang ganung kalaking crypto wallet.
2: Yan naman po ay hindi naman po natin alam kung may malaking halaga.
1: Tsambahan, ganun, parang ganun.
2: Pero alam din po mismo ng biktima na aminado siya na mayroon siyang crypto e-wallet. But siguro pwede rin po yan ay ginagamit ng madalian pong pinagpapasahan ng kanyang allowances ng kanyang kapamilya mula po sa India.
1: Ayun. Oh, sir, aside from that, partner, siguro panghuli na lang muna bago ako mag-isip ulit. Sir, yung mga kakilala ho nung biktima, naimbestigahan nyo na rin ho, sir. Baka mamaya, partner, hindi ba? Sila yung may kasabot dyan.

0: Yung
1: di umano po ay sa may apartment po ng biktima po.
0: Ayun. Sa apartment mismo ng biktima, nangyari yung kidnapping at doon din po siya,
2: pinasok.
0: Pinasok.
1: Ay, hindi po. Siya po ay inilipat sa ibang rented apartment.
2: Oo. Bali total ho, general, no? Base ho dito sa report na binabasa ho namin. Parang roughly nasa more or less 200,000 ho ang nakuha, no? Na-recover ho iyon?
1: Bali hindi po 200,000 dahil ang initial pong naibigay ay 80,000 rupees, Indian rupees, that is equivalent to
2: 52.
1: More or less 53,000 pesos.
2: Opa.
1: And the yung mga kidnappers ay ang demand po nila ay 250 and so hindi pa rin po nila pinakawalan yung biktima kaya yung pamilya ay nagsumbong na po sa PNP anti-kidnapping group at gusto itinuloy pa rin po yung kanilang demand sa pamilya na ibigay yung dagdagan yung naunang naibigay na 80,000 rupees with 150,000 pesos sana. However, we get a good intelligence information wherein nagkaroon po kami ng opportunity na we launch an rescue operations at tayo nag-successful naman po at na-rescue po natin itong nasabing biktima at nahuli nga po itong mga limang kidnappers.
2: Kababata pa nitong mga ito. Tsaka, partner, general, 24 to 26.
0: Kaya nga, in general, di ba, dito po sa report kasi natanggap namin, sigasigaan daw doon sa kanilang school itong mga suspect na ito at the same time, talagang nag-ugali nilang mangikil at mambuli na kanilang mga kalahi?
1: Yan po ay developing ongoing investigation and validation. Mm-hmm. But mayroon po tayong ang sadyang ganyan pong nakarating sa ating impormasyon. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Pero may mga, ano ba, may mga other victims din po ba na lumabas or lumapit sa inyo para magsabi na, ay, nabiktima rin ako ng pangangikil itong mga ito?
1: So, wala pa naman po for the PNP anti-kidnapping group. But however, we are coordinating closely with the Las Piñas City police station.
2: Kasi extortion yun eh, no? Kung sakali, general, ibang kaso eh, no?
0: Ayun. Eh, general, bukod po dito sa na-aresto po ninyo mga Indian students po dyan sa Las Piñas, meron po ho kayong isa pang na-rescue na isa namang South Korean businessman. Ano naman ho ang kwento nito? Dyan naman ho ito nangyari sa Pasay City?
1: Opo. Ito naman pong sumunod or isang case natin. Kasi ito po ay nag-overlap na po. Halos nagkaroon po tayo ng dalawang kidnapping or live kidnapping case nung pamakailan lang. At ito nga pong sumunod ay kidnapping for ransom naman po na ang biktima ay isang 41 years old South Korean national na isang businessman dito sa natira sa Manila. At siya naman ay kinidnap sa bandang parteng Rojas Boulevard. At nag-demand initially yung mga kidnappers ng 30 million pesos.
0: Mm-mm.
1: However, the family ay nakapagbigay ng almost 550,000 pesos in equivalency sa peso kasi po ito ay kinonvert sa USDT.
2: Mm-mm.
1: At online transfer po sa cryptocurrency e-wallet.
2: Puro crypto ngayon, general. Ay, general, ito, curious lang ho. Ito namang kidnapper ho nitong South Korean.
0: Mm-mm.
2: Sa profiling ho ninyo, ano to, mga Pogo remnants?
1: We're not discounting, but however, still... kasi alam din po nila paano po yung paggamit ng mga financial institution na nabanggit ko nga po.
2: At yung biktima naman, ano man ang ginagawa rito sa bansa?
1: siya po di umano ay

0: parang money changer sa casino.
1: Aba. General, ito, napagtugba-tugba ko lang ho, sa experience ako ho nitong taong 2026 pa lang ho ito ha. Mm-mm. Kadalasan ho nabibiktima, may mga money changer.
2: Totoo
1: parang din. Pangatlo na ito. Sa akin ha, sa experience.
0: Kung iba po kasi yung money changer na yung mga may mga lisensya na nakikita natin sa mga gilid ng mga business establishment. Ito po ay mga money
1: crypto.
0: Changer sa mga casino po. Doon po sa mga gaming casino, hotel and resort doon po.
1: Kaya
0: doon
1: po posible.
0: Yung sigurong binabanggit po natin na medyo common, opo.
1: Kaya
0: hindi
1: possible.
0: Naman po yung mga regular na money changer sa mga sa mga ano yung pinagpapalitan po ng mga foreign currency notes, opo.
1: Opo, kaya posible general, baka nga ho mga pogo remnants ito, napasok siya sa radar. Ano?
2: Pero general, may nakita ba kayo connection itong biktima at nung mga suspect at siya talaga anti-target?
0: Ito po kasi ay wala pa po tayong nahuhuling suspect. That's why hindi ko pa po ito masagot. But mayroon po tayong mga persons of interest na kung saan ay nagkakaroon po tayo ng ano ng money trail sa ginamit po nila na mode of the transfer of the ransom ay mayroon po siyang tinatawag sa ano na footprint. So doon po kami ngayon nakatutok at we are tracking the KYC, kung tawagin yung know your client, yung kumbaga sa isang account, mayroon na pong mapakitang mga document para ikaw ay maka-open. So, yun po yung ating ngayon gustong makuha, which is we are closely coordinating with these financial entities.
1: Yun.
2: So, ilan general na mga POI yung ating tinitignan sa kasong ito?
0: Bali yun pong may-ari ng cryptocurrency ay wallet, yung ginamit sa Paymaya at ginamit sa GCash. So almost 3 to 4 po yung aming POIs na sinundan.
1: Ibang klase na ngayon ang
2: nag-shift na sila
1: ang pag-trace nyo ngayon, general. Dati paper trail lang di ba?
2: Yung ngayon lahat na
1: deposit slip mga nung araw, ganun eh. Ngayon talagang electronic na lahat ano, general. Eh di I assume coordinating din ho kayo kay Major General Wilson Azueta for ECG naman ano.
0: Opo. Oh, kasama po natin sa hanay po ng kapulisan na yung isang unit po nga ng nasabi nyo, yung ACG.
1: Electronic na part yan, ibang klase na ngayon. Ito muna ititrate.
2: Mas challenging ba ngayon, general, na yung mga kidnap for ransom na mga suspect ay nagsasettle na sa mas modernized way po ng paghingi ng ransom dun sa kanila, sa pamilya ng kanila ng mga biktima? Mas nagiging challenging ba sa inyo?
0: 24 years ago ay nandito rin na po ako sa unit na ito and way back I was then with the rank of captain at iba po ang traditional na mode of modality po noon nung araw nung pagbibigay ng mga ransom which is nag-aabutan sa mga pre-designated na lugar na gusto pong pag-abutan ng kidnapper. Pero ngayon po ay hindi mo po physically nakikita. Nasa wave na po. Nasa virtual. Kaya mas masabi po natin, tama po kayo na mas challenging at medyo may kahirapan nga po. Ano ngayon, pag-iimbestiga.
1: Pero sa kabila ho ng challenge, Brigadier General Edwin Balias ay complied.
2: Nasa pa rin,
1: complied,
2: diba?
1: Tsaka napakasnappy ho ng operation na General Balias. Maraming salamat po sa inyong oras, sa General, ang Director po ng PNP Anti-Kidnapping Group, Brigadier General Edwin Balias. Salamat, Jen.
2: Thank you, sir.
0: Salamat din po at mabuhay po kayo.
3: DTTCMM numero uno sa aksyon.
1: Ay, ngayon, partner, parang kang nanghahabol ng multo, ghost.
2: Kaya
1: mamaya, yan ang didiscuss natin. Mga ghost riders.
2: Yung ghost rider natin. Hingi tayo ng mga opinion at ano pa bang mga panawagan ng ating mga transport sector. Yan. Kasi sila yung panguna yung umaaray sa mga ghost rider na yan. Yan po ang inyong abangan, ha?
1: Teka muna, partner, bago tayo mag-gap, ha? Binabati ko lang si cameraman ko ito, partner. Hindi pwedeng hindi ko mababati ito. Dahil sisingilin ako bukas. Si Angelo Valderrama, na loud and clear daw tayo sa Project 3 Quezon City. Angelo, maaga tayo bukas, ha? Pahinga ka na. Pahinga!
2: Pinapagalit naman. Ito, partner, bago pa tayo mag-break, nag-chat sa akin si Madam Tina Verinia. Ito palang mga Indian national na naaresto ng AKG ay doon ata sa area nila. Ayun. Ata talaga naman daw talagang sakit sa ulo itong mga suspect na inaresto ng AKG dahil reckless driver daw at pinagkasabihan na hindi pa rin natututo. Ay, nako po, very wrong po. Anyways, magbabalik po ang spot report ha, makalipas ilang mga paalala.
3: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Tagulan na! Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-gasta balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Rain, rain, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report! Spot Report! Spot Report! Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
2: Nagbabalik po ang Spot Report. Sa oras po na 8:49, ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Jeff Caparaz po, mga kapamilya.
2: Oo, ay kagaya po ng nabagit namin kanina, pag-uusapan natin ngayon ay patungkol po sa mga ghost riders. Hindi po ito yung nasa movie ha, na may mga
1: si
2: bugong
1: nagmumotor.
2: Oo, hindi po ganun. Ang ating pag-uusapan yung mga ghost riders po na nasa listahan, pero wala naman palang katawan. Nasa listahan, pero hindi naman para taong nag-exist. Mm. Exactly, partner. Yun yung inaaray ngayon nung ilang grupo ng mga transport sector dahil nga, sali po na ipapamahagi yung mga benepisyo para doon sa mga legitimong mga riders, mga drivers, ang questionable saan na pupunta yung kanino tumatanggap atong mga nagsasabi na ghost riders na yan. Kaugnay po niyan ha, nasa kabilang linya na po si Attorney Ariel Inton, ang president at founder ng Lawyers for Commuters Safety and Protection. Good evening po, Attorney Marlene po at Jeff sa Spot Report.
13: Magandang gabi po sa inyo, magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay.
2: Ay, Attorney, dati po pumutok na po itong issue nito tungkol sa mga ghost riders at ngayon ho ay muli ninyong kinalampag itong DOTR para mabigyan ng accountability yung mga ghost riders na yan sa mga MC Taxi at mga TNVS. Ano ho ang anyong ipinapanawagan ngayon sa mga kinaukulan?
13: Well, una, lagyan natin po sa tamang perspective yun, ano ba yung ghost riders?
2: Mm-hmm.
13: Yung ghost riders, hindi po yung talagang ghost as in ghost control project na talagang wala. Hindi po ganon. Mm-hmm. Sinabing ghost because yung mga riders na yon na talaga naman may riders, ay over and above yung allowable cap transport network vehicle transport network company which is accredited dito sa MC Taxi ng technical working group. In other words, when we say ghost, tinawag nilang ghost, doesn't mean na walang rider. May rider, kaya lang yung mga rider na to ay sobra o sumobra dun sa allowable cap na 65,000.
2: Mm-hmm.
13: So yung nagkaroon ng pabigay ng ayuda, nakita ng DSWD kasi they were expecting only about 65,000 names kasi yun allowable cap. And then suddenly nagulat sila that there is about 200,000 yata. No? So yun ang ano doon. Ngayon, bakit nagkaganoon? Kasi there are two reasons to my mind na which will explain bakit naging ganun karami.
2: Mm-hmm.
13: Number one is multi-homing kasi. Kunyari, itong si Rider A na naka-onboard sa isang TNC, onboard din siya dun sa iba, sa dalawa.
1: Mm-mm.
13: So, yung pangalan niya might have been submitted 3 times
2: doon
13: sa 3 listahan.
1: Mm-mm.
13: Kaya lumobo.
1: Mm.
13: Number 2 na maaring nangyari ay which is eto mas malapit sa na yung 65,000 cap, that was the original cap na dinivide yung allocation doon sa 3 na una na na-accredit ng technical working group dun sa pilot test ng MC Taxi. So, iba-iba yung kanilang allocation. Basta total 65.
1: Mm-hmm.
13: Ngayon, dapat yung 6 months na pilot test, inabot na ng 6 na taon na puro test. Wala, kasi kaya ka nag-test. Uh-huh. Kaya nag-test noon, isasubmit ng technical working group sa Congress yung findings, a result ng test in aid of legislation para sa isang batas.
2: Mm-hmm.
13: Hindi nagkaganon, puro extension, etc. Dumadami pa sa aero.
1: Correct. Mm-hmm.
13: Dumami rin yung riders.
2: Uh-oh.
13: Sumobra sa cap.
2: Mm-hmm.
13: And so, suddenly, ito na nangyari.
2: Mm-hmm.
13: So, sumobra ngayon dun sa cap at ngayon, paano ngayon to? Sumobra na itong mga riders, nakaka-apekto na daw ng ibang denomination,
1: okay.
13: Like taxi, sila-sila nagkakaroon ng hindi na nag-a-up, nagahabal-habal na lang para, so ganoon. Mm-hmm. Ngayon, fast forward tayo, hindi na technical working group ngayon ng mga ngasiwa dyan, the Department of Transportation already issued the department order na mga ngasiwa ngayon yan ng motorcycle taxi ay LTFRV.
2: Mm-hmm.
13: So, abangan natin yun.
2: Mm-hmm.
13: Ngayon, marami beses yata nagkaroon ng meeting ang DOTR saka yung mga grupo ng mga riders.
2: Mm-hmm.
13: Ang sabi, eto yung tanong eh, okay, ano bang ilalaw, kunyari mag-a-accredit na ng riders ang LTFRV? Ilan riders ang kanilang i-accredit? Yung cap na 65,000? Ngayon, kung yun lang ang kanilang i-accommodate, paano yung iba? Nalibo-libo rin. Mawawalan ba silang trabaho? Ano sagot ng DOTR Secretary? Walang mawawalan ng trabaho.
2: Mm-mm.
13: So, ano ibig sabihin nun?
2: Mm-mm.
13: Paano? Ma-accredit din ba sila? Yung mga over the cap? Yan. Yan yung mga katanungan na hindi madaling sagutin.
2: Mm-mm.
13: Bakit? Kasi ang sinasabi nga nila, sobra-sobra na tayo, tayo-tayo naglalaban.
2: Ayan.
13: Wala dapat mawala ng trabaho sa inyo, sabi ng DOTR. Eh, paano kami i-accredit? Eh, ang i-accredit lang daw ay yun, ano, yun mga within the cap.
2: Pero attorney...
13: Paano yung iba? Yun.
2: Yun
13: sa tingin ko na magiging... ano, among other issues like multi-homing, etc. Yun yung isang issue na ang mga riders ngayon, nangangamba, lalo na yung over-pickup. Ang sabi na, hindi
2: pero
13: na maraming
2: attorney,
13: kasalanan yun.
2: Attorney,
13: kung bakit,
2: sorry,
13: ano.
2: Attorney Inton, sorry to cut you off po, pero kasi naghahabol na rin tayo sa oras. Ang tanong ko lamang ho dito, sino ho ang may kasalanan, na kanino ang problema, at sa tingin niyo, ano ang dapat gawin ng pamahalaan para masolusyonan ito?
13: Tama. Well, kami, sinasabi na namin dati, nagkulang yung
2: Mm-mm.
13: technical working group. Pinabayaan to kasi yung grupo namin, yung Lawyers for Community Safety and Protection, already gave notice to TWG na check nyo to, nag-over na daw.
2: Mm-hmm.
13: Wala eh. Tuloy-tuloy pa rin. So, came to the extent na sumobra na, dumami na ang mga riders. Yung mga riders naman, kasalanan pa namin yan. Tinanggap kami. Tama
2: mm-hmm.
13: naman sila. Di ba? So, yun ang tingin ko.
2: Mm-hmm.
13: Let's go back. Technical working group. Bakit nagkaganito? That's one. Number two, we have to inventory the riders per the per the transport network company. Ilan ba yung riders niya talaga? Yan. Para ma-ano natin kung ano. Tapos yung pangatlo, sa aming palagay, ang suggestion po namin, dapat ang cap, hindi yung individual PNC. Dapat industry cap, katulad ng PNVS, may cap na ganito karami, but that's an industry cap. Hindi yung cap ng bawat isang TNC. Kasi pagka ganon, hindi uubra. Kunyari, bagong TNC ka, bibigyan kang 500 riders. Hindi ka papayag.
1: Correct.
13: Diba?
1: Mm-hmm.
13: Oo.
1: Mm-hmm.
13: Kailangan ang cap, industry cap, at hayaan mo yung mga riders pumili kung saan sila mag-o-onboard.
1: Yun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Ariel Inton, ang presidente at founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Salamat, Attorney.
13: Salamat
1: sa ulitin po. Sa ulitin.
13: Salamat.
2: Thank you, sir.
14: TZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Doble-doble palang pangalan.
2: I stand corrected dahil pala nagdoble-doble. Kaya pala doble-doble. Kaya pala naging Ghost Riders dahil doble-doble ang kanilang pangalan sa listahan. Ibig sabihin,
1: kaluluwa, ganun. Parang may pangalan ka na rito. Ghost ka pa rito.
2: Parang parang doppelganger.
1: Ibang multo pala.
2: Nako po. 8:59 ha? Ay! Nakalimusan ko isang oras rin talaga yan. Dito sa Spot Report, muntik na magbalik ang Spot Report. Ako po si Raja.
1: Akala ko, sasabihin mo naman. Marami pang pag-uusapan.
2: Ako po si Raja Patrol Morning po niya.
1: Ako naman po, Jeff Caparas.
2: Susunod na, programang Alam Risk Sam Sinapap Papa Abelpas at Mama Jai Ho sa Spot Report. Una ang
1: kaligtasan mo. Ingat kayo kapamilya sa mga inaroon.
2: Magabalik po bukas sa Spot Report. Bye!

0: Ito po ang DZMM! Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas!
1: Oras natin, 1 minuto makalipas ng alas 9 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na lagi.

0: ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa Ak, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: love na this.
1: Na ang programang mag-aatid sa inyo ng mga susling chikas sa mga paborito niyong artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli.
2: Ako pa ang inyong ever laughable, ever lovable,
1: At ako naman, ang beshi ng bayan, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz at ang Diyosa ng kalsada, walang iba, ako po, si Jaiho.
2: Sabay po kayo, alam ko na!
1: Alam niyo na!
0: Alam na this! Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
0: Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
0: Walang bitis!
3: Alam na this!
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this!

0: taulo ng mga binantayang updates sa mundo ng showbiz.
1: Una na dyan, Barbie Fortesa, inilarawan ang fangirling experience matapos makatrabaho si megastar Sharon Cuneta. At Gary V, balik Music Museum para sa concert series.
2: Alam na this!
0: Samantala, Korean actor Gong Yoo bibisita sa Manila para sa fan meet. Abangan!
2: Alam na this!
0: At fans, ikinugulat ang repost ni Justin Bieber. Ano kaya ito? Tutuka!
1: Tutukan na rin po natin ang paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang showbiz sa pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, itinuturing na dream come true ng Kapuso star na si Barbie Fortesa na makatrabaho ang longtime idol na si megastar Sharon Cuneta. Naku, sa media conference ng bagong family drama na Honor Thy Mother, na unang pagsasama ng dalawa na gaganap bilang mag-ina, pinuri ni Barbie ang pagiging welcoming ng megastar at nagpasalamat sa mga natutunan sa anyay, quote-unquote, masterclass experience kasama ang kanyang mama, Shawi!
2: Alam na this!
0: Nakaka-excite itong Honor Thy Father kasi parang...
1: Honor Thy Mother.
0: Yes. Hindi kasi diba nga may Honor Thy Father din. And with John Lloyd Cruz naman atay.
1: Abangan ng Honor Thy Sister, Honor Thy Brother.
0: Baby girl. Hindi, walang ganun. Hindi, pero totoo, nakaka-excite itong Honor Thy Mother. Mm-hmm. Kasi sa ginanap pa lang na press conference nila, makikita mo talaga na parang, wow, nagkaroon na kaagad ng magandang relationship ang mga artista na magsisipagganap. Isa nga dyan sa na-surprise ako and na-happy.
1: Uh-oh.
0: Of course, bukod kay Barbie at saka kay megastar,
1: yes,
0: si Kriza. Congratulations, Kriza.
1: Kriza,
0: tinanggal na yung apelido niya ata. Hindi na ata sinama sa part of her screen name.
1: Isa na lang.
0: Dalawa. Oo, nagaganap bilang kontrabida para kay Barbie ata.
1: Maganda ang kontrabida. Alam mo yan.
0: Kumbaga parang susubok feeling ko, ito na yung break. Yes, para sa kanya. Tapos megastar, John Estrada.
1: Ayun na. Ang bibikat, di ba?
0: Totoo. Mercedes Cabral. Andito rin.
1: Wala pa, nagpabikat. Si Khalil Ramos.
0: RK Bagaching. Ayan.
1: Ako, abangan. Tsaka alam mo, maganda. Totoo naman sinabi. Susugan ko lang at susuportan ko yung sinabi ni Barbie Fortesa. Talagang very accommodating and welcoming itong si megastar Sharon Cuneta. I'm sure during break, aminin mo Barbie, super chika si megastar. Masarap ang magkwento. Makikinig ka talaga. Tayo, yung dal-dal-dal-dal natin ganyan, Mama Jaiho.
0: Wala pa.
1: Wala. Naku. Megastar is megastar.
0: Truly. Yes.
1: Papadaman niya sa yon na, ayan ngayon, Mama Sharon ang tawag niya. Very
0: totoo.
1: Motherly. Kaya nga, Honor Thy Mother.
0: Truly. Diba? Congratulations po, Ate Mega, Mama Shawi. Ito naman, papaawal mga kapamilya, sa wakas.
1: Ayun na po, natapos na po yung ating
0: na
1: programa.
0: Po, wala,
1: wakas
0: sorry.
1: Na po tayo.
0: Hindi po, papaawal. Mali.
1: Ganon.
3: Mali.
0: Sa wakas, ipapalabas na nga po sa isang giant streaming platform ang hit na pelikula ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano na pinamagatang Tayo sa Wakas. Mayo, ngayong taon, ang unang ipalabas sa mga sinihan ng pelikula na nakapagtala ng record-breaking opening sales na 12 million pesos. At una na nga pong inanunsyo ito na ito na yung huling project na pagsasamahan ng Tambalang Don Bell sa ngayon. Kaya naman, sa mga hindi po nakaabot na panoorin ito sa mga sinihan, simula po bukas, mapapanood na ang Tayo sa Wakas sa Netflix.
2: Alam na din!
0: Mag-flashback lang tayo ng Very Light. Uh-huh. Di ba parang nung panahon na unang ipinalabas ito sa mga sinihan, ultimo sa premiere night, papaawal, ang sigaw ng mga Don Bell fans,
1: yes,
0: at ng mga regular audience din, ng mga viewers na nakapanood, Part 2, di ba yun ang sigaw? Mm-hmm. Dahil nga parang tila merong question mark sa ending.
1: Yes.
0: Na parang nararapat na mabigyan ng kasunod pang kwento ng karakter na ginagampanan ni Donnie at ni Belle.
1: Mm-hmm. Di ba? Kaya ito na nga, mas malawak at mas marami pa ang makakapanood. And I'm sure ang buong world ang makikinabang dito. Kasi syempre, inggit much yung mga nasa ibang bansa na buti pa kayo na panood nyo sa big screen.
0: Iba kasi yung experience sa kayong feeling kapag sa big screen.
1: Totoo.
0: Eh. Yung Dolby. Yung Dolby surround na audio.
1: Correct.
0: Tapos yung talagang ramdam na ramdam mo kasi ang lamig-lamig. Tapos correct. May popcorn. Ganyan. Tapos ang laki-laki ng screen na pinapanood mo.
1: Oo.
0: Ganyan.
1: Tapos yung katabi mo humihilik. Ay, kabang natutan.
0: Mali.
1: Ganyan.
0: Hindi mo
1: diba?
0: Ma-enjoy kapag
3: mali.
1: May kilala nga ako, nanood siya. Tapos naumpisa niya. Tapos sabi nung natapos lang, sabi ganun, ayoko lang ang iksi. Ganun. Eh paano natulog sa una? Pagkagising tapos.
0: Kaya ang iksi talaga.
1: Yun na
0: parang
1: nga.
0: Kilala ko yun.
1: Ay! Huwag ka nang lumayo.
0: Oo,
1: siya nga yun.
0: Totoo.
1: Siyang
0: tunay.
1: Ayun
0: na
1: nga. Ay, eto pang isang tunay. Naku, patuloy na ang tabo sa takilya ng pelikulang Insidious Out of the Further sa Pilipinas. Sa katunayan, binasag nito ang record bilang biggest opening day of all time for a horror movie in the Philippines. Matapos kumita ng 51 million pesos sa unang araw pa lang ito ha sa mga sinihan sa bansa. Second highest grossing film naman sa bansa ang pelikula ngayong taon sa ikatlong linggo sa mga sinihan. Umabot na sa halos 400 million pesos ang kinita ng pelikula. Isa sa mga bida sa pelikula ang Filipino-American na si Brandon Perea. At patuloy pa rin palabas ang horror film sa mahigit 200 na sinihan sa buong bansa.
2: Alam na this!
0: Bongga! Ano yung number 2 siya? Ano yung number 1? Spider-Man?
1: Spider-Man pa.
0: Talagang yun, di ba yun yung talagang billion na yung kinita?
1: Tsaka worldwide.
0: Worldwide,
1: correct.
0: Yes. Taray, no. Mm-hmm. Again, ang lagi naming panawagan kung papaano natin sinusuportahan ang mga pelikulang banyaga.
1: Yes.
0: Eh nawa po ay ganun din po ang pagbigay natin ng support sa ating mga local films.
1: Correct.
0: Diba? Meron ano no, isang pinag-uusapang chika ngayon sa social media sa interview ni Inay Maria sa Ang Walang Kwentang Podcast. Anong reaction niya doon sa mga nagsasabi na may comment na kasi naman hindi naman magaganda yung mga pelikula na pinapalabas sa local film. Mali!
1: Oo.
0: Napakarami po ng mga magagandang pelikula. Bigyan po kasi natin ng pagkakataon, ng tsansa na panoorin. Kasi lahat naman ng effort ginagawa din talaga, di ba? Papaawil yung sa mga sa storytelling.
1: Tsaka sana malaman po natin yung proseso na pinagdadaan ng produksyon, yung mga puyatan. Eh sabihin natin, eh, ganda naman ang ginagawa sa iba eh, di ba? Pero iba pa rin yung kalidad ng Pilipino na gawa. At sapat po talaga i-patronize natin yung sariling atin.
0: Truly diba remarkable.
1: Yes.
0: 9-11. Ako mga kapamilya at mga kaservisyo, maraming matutuwa dahil magbabalik na sa entablado ng Music Museum si Mr. Pure Energy Gary Valenciano para sa bagong concert series na Gary V Back at the Museum. 10 intimate show ang ikakasa niya sa venue simula October 1 tuwing Webes at Sabado hanggang October 31. Especial po ang venue para kay Gary V dahil nakapagtanghal na siya rito ng 103 shows sa loob ng 4 na dekadang karera. Dito rin nakalagay ang ilan sa mga mahalagang memorabilia gaya ng mga tropeyo, outfits at mga costume sa mga nakalipas na konsyerto.
2: Oo nga,
0: napansin ko. Ano kayang meron papaawil? Bakit favorite ni Sir Gary na mag-perform sa Music Museum?
1: Ako na, personally, sa tingin ko ha, at ganun din siguro pakiramdam ng ibang mga artists. Pag sa Music Museum kasi, very intimate.
0: Ang katabi
1: mo, di ba ganyan?
0: May mga nagbe-beer, kain-kain.
1: Oo, kasi kung ako man, maging singer din ako, performer gaya nila, gusto ko rin yung ganyang venue. Kasi, hindi naman sa syempre Araneta Coliseum,
0: iba pa rin yan.
1: Iba kasi 'di ba, kailangan ma-establish mo yung rapport at yung connection mo sa audience. Eh 'di ba pag doon parang ang layo, ganun. Yun. Pero syempre maganda rin naman yung The Big Dome kasi dumadagong dome, 'di ba?
0: Yeah. At saka hindi naman nagawa na rin naman na ni Sir Gary na 'di ba sa Big Dome.
1: Correct.
0: Ay, di ba, kwento ko nga nung nakaraan nung Sex Bomb Girls, isa sa mga special na bisita, si Sir Gary Valenciano, di ba, nag-more yung taong bayan talaga. Tapos on the spot, diba? Pinagbigyan niya nung hataw na, pinagbigyan niya ng bonggam-bongga. So, tuwan-tuwa ang buong MOA Arena.
1: Dapat hindi yan hataw ang tawa. Hataw!
0: Ayan. Kasi hataw, ow, ow, ow! Sex
1: ganun.
0: Bomb! Get, mali.
3: Mali!
0: Hataw na yung ano kay Sir Gary.
1: Pero, we would like to open a personal invitation to Mr. Gary V to drop by po. Bisita naman po kayo dito sa DZMM and matutuwa po ang inyong mga fans, lalo mga taga-subaybay ng DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30. Dati, laging dumadaan niya.
0: Yes.
1: Siyempre, parang yung mga kabisiyan natin dito, di ba? Tapos, pag dadaan dyan sila sa lobby, dadaan at dadaan dito, kakatok sa dadaan po kayo! Dadaan kayo. Tapos, biglaan, chika-chika, ganon.
0: Truly! Sige, parang si Sir Martin Nivera.
1: Of course.
0: Diba?
1: Isang imbitasyon, lalo't pag free, darating ha, Martin Nivera. At, ano ha, makasaysayan na there was a time na sabay nandito ang Martin Nivera at Gary Valenciano. Yung ganyan pa yung setup, dahil wala nang maupuan, syempre tumabi sa akin si Martin Nivera.
0: Yes.
1: Tapos tapat ko si Gary Vino. Tapos super chika talaga. Sana maulit muli.
0: Sana bigyan ng pansin.
1: Babalik
0: ang panawagan namin.
1: Babalik ka rin.
0: Musical.
3: Mali!
1: Mali ang tono nyo. Yun ang sabi nila.
0: Lalo na ako.
1: Ano ba yun?
0: Hindi.
1: Ayan ako. Pero eto naman, pagandaan natin yan, ha?
0: Yes.
1: Kasi naghahanda na rin para sa kanyang first major concert ang singer-songwriter na si Angela Ken. Gaganap ang kanyang panahon na natin concert sa October 18 sa New Frontier Theater. At ani Angela, nais niyang maghatid ng mas personal at mas malapit na koneksyon sa kanyang mga tagahanga sa pamagitan ng concert. Si Angela ang nasa likod ng ilang hit OPM tracks gaya ng Ako Naman Muna.
3: At
0: ngayon, ang trending ng kanta, ang trending niyang kanta na Baka Bukas.
1: Ayun na nga. Baka Bukas, nandito ka naman, Angela Ken, para mag-promote.
0: Alam ko, binigay ko na yung contact number kay Jane para maimbitahan si Angela to promote her concert dito sa programa.
1: Correct. At naghahanda rin si Ate Jane dyan.
0: Yes.
1: Kasi ka-outfitan niya yan.
0: Talaga naman.
1: Ka-outfitan niya yan. Ngayon pala, nagpa-practice na ng outfit si Ate Jane.
0: Naghahanap lang daw ng schedule. Si Angela Ken, Ate Abby Aledo, the manager, syempre mula sa Star Music.
1: Yes.
0: Ayan.
1: Naku, alam mo, nakakatuwa lang kasi Angela. Iba yung dating niya nung dumating siya sa music scene.
0: Totoo.
1: Wow. Ang lakas.
0: Yes.
1: Yung hatak niya kagad. Ganun. Tapos kahit yung mga momshies, popshies, hahanapin talaga nila, sino ba tong batang are? Bakit kaganda at kagaling ng boses at ay katindi ng hatak sa mga Gen Z?
0: Truly.
1: Diba?
0: Kasi nga sa kanta niya, Ako Naman Muna, na sumikat noong panahon ng pandemya.
1: Correct.
0: Parang pinost niya lang yan, Papa Awel, via TikTok.
1: Yun.
0: Tapos parang hindi pa tapos yung kanta, pero nung napansin ni Mr. Jonathan Manalo, sinabi na, tapusin mo, tapos i-release natin.
1: Correct.
0: Eh kasi diba yun yung panahon na parang lahat tayo walang kasiguraduhan sa kung ano ang mangyari bukas.
1: Correct.
0: Because of the pandemic, stay at home lang tayong lahat.
1: Mm-hmm.
0: So parang yun yung time na parang sinasabi sa kanta na pahalagahan natin ang ating mga sarili. Kaya
1: correct.
0: Ako naman muna.
1: Ayoko na mangyari ulit yun.
0: Tama.
1: Yung panahon ng pandemya na yun.
0: Truly.
1: Diba?
0: Sa oras nating 9:17, eto naman po, ipinakilala na ni Will Ashley ang special na guest sa kanyang Liham album launch. Sa social media post, in-reveal na si Mika Salamanca ang kukumpleto sa event ni Will. Kaya naman, inaabangan ang performance ni Will at Mika sa album launch na gaganapin naman sa September 18.
2: Alam na this!
0: Congratulations!
1: Yes! Naku, abangan din yan. Kasi naku naman, no? Biglang Mika Salamanca at Will Ashley. Kita naman. Ay, ayan na, oh. Diba? Ang cute nila dyan sa ano na yan. Real na yan. Kanino account yung ginamit?
0: Parang sa Star Pop.
1: Star Pop.
0: Yan, no? Star Pop PH.
1: Oo.
0: Parang dun sinabi na, guys, are you excited? Ready na ba kayo? Makakasama natin para sa album launch si Mika Salamanca.
1: Ay, ang bongga. Kaya abangan. Mukhang ano yan. The trending yan lalo. Di ba naman? Pero eto, kung na-miss natin silang dalawa, na-miss ko rin po ang magbigay ng showbiz. Holly Hollywood! Eto na, kinaaliwa ng fans matapos i-repost ni global pop star Justin Bieber ang viral video ng BTS member na si Jungkook habang ipinapakita ang kanyang, eto yung tinatanong ni Mama Jay kanina, kaya yun, toned physique sa isang concert sa Los Angeles. Ibig sabihin, ang kanya pong abs, nako, ang kanyang mga ano, pa muscles na ginuhit-guhitan na talaga ng tadhana, ang kanyang tsanena.
0: Ginuhitan ng tadhana.
1: Diba? Yun na yun talaga. Kasi pinaghirapan niya yun talaga eh. Siyempre, years and years of training. Yan, at paghihirap. Walang inilagay na caption si Justin sa kanyang repost na pinag-usapan ng ARMY. Nirepost naman ito ni Jungkook sa Instagram stories gamit ang kanyang lifetime ni JB. Ay, yung kanta na po yun na lifetime po yun. Matagal nang kilalang fans si Jungkook ni Justin Bieber. Kaya naman umaasa ngayon ang ilang fans na baka naman
0: mauwi
1: sa isang musical collaboration na kanilang viral social media air action.
2: I love the dish.
1: Sasabog ang mundo ng musika. Siguro talagang walang ibang patutugtugin yan kundi yung collab nilang dalawa. Eh, ang Justin Bieber, nagpaputok talaga ng kanta niya. Kita mo naman. Napakarami. Mula pa nung bata siya. Eh, dila, si Jungkook din on his own. O, yung kanyang hatak na nag-Guinness Book of World Record na nga ang BTS sa kanila nga music. Eh, pag pinagsama pa yan. O, di mas bonggels.
0: And isa pa, masaya ako for Justin Bieber kasi papa, di ba, there was a time na dumating din siya sa punto na parang may mga Lilo moments din siya.
1: Ay,
0: may
1: struggle talaga at may challenge.
0: Yes.
1: Intriga kung intriga.
0: Na parang marami siyang pinagdaanan. Kasi nga naman, di ba, growing up in the business, kung gaano katindi yung kailangan mong harapin na challenges dito sa local scene, sa pag-aartista.
1: Yes.
0: What more pa, internationally, nakilala ka talaga ng lahat ng tao, halos buong bansa, di ba, bilang ikaw si Justin Bieber. Pero I'm happy kasi right now merong mga ganitong mga balita na parang nakikita natin na nagiging active siya sa pagbabalik niya sa music. Pa nagsimula yan ata dun sa performance niya para sa isang halftime show ba yun?
1: Yes. Na magkasunod sila na nag-perform.
0: Yes.
1: Magkasama yung nasa isang, hindi naman sila together.
0: Totoo.
1: Yun.
0: Bongga yung mga guests nila. No? Pag mga, ano ba yun sa football
1: half-time,
0: ba yan?
1: Yes. Kasi ano yun? Sponsored talaga yun.
0: Correct.
1: Million-million yun.
0: Yun talaga inaabangan sa kanila yon sa ibang bansa, di ba? Kung sino mag-perform sa halftime.
1: Correct.
0: Yung mga yan, sino mga Shakira, Beyonce, Katy Perry.
1: Kahit sila Michael Jackson, nag-halftime din sila.
0: Ay, yes, totoo.
1: J-Lo.
0: J-Lo.
1: Get loud.
0: Never forget the J-Lo, di ba? Tsaka yung ano, nung sumigat yung Waka Waka.
1: Oo.
0: Di ba? Tama, ni Shakira ata, no?
1: Shakira yun.
0: Ganyan. Oo, di ba? Samantala, eto naman, mga kapamilya, ang tanong, handa na ba kayo?
1: Ay, Madam Corina Sanchez, nasa linya po natin siya ngayon.
0: Hindi ba Awel? Handa na ba kayo sa isa pang pakilig? Dahil bibisita nga po sa Pilipinas ang Korean actor na si Gong Yoo. Inilabas na ang detalye ng kanyang fan meet sa Maynila kabilang ang ticket price sa event na gaganapin sa Arena
1: Coliseum.
0: Sobra. Sobra yung
1: yan na nga.
0: Sobra kaka-Arena.
1: Yan na nga.
3: Mali!
0: Sa Araneta Coliseum sa November 21. Isa nga po si Gong Yoo sa mga minahal na K-actors dahil sa pagbida niya sa mga hit K-drama gaya ng Goblin, Train to Busan, Coffee Prince, Squid Game at marami pang iba. Inaabangan din siya ngayon sa upcoming Netflix drama na Tantara.
2: Alam na this!
0: Oh, diba? Yeah.
1: Nako, saan ang ano yun? The long take. Nako, italaga
0: pero ako,
1: naman.
0: To be honest, Papa, syempre, diba, ayoko na mag-pretend na parang alam ko talaga yung mga aksena ni Gong. Kasi, diba, isa lang talaga, hindi naman isa. Siguro dalawa sila. Bukod kay sa kay Crash Landing on You na bida.
4: Correct.
0: Si Captain Rhee.
4: Si Captain Rhee yan, of
0: course. Na talagang
4: course.
0: Even si Ma'am Charo.
4: Ultimate
0: diba?
4: Yun.
0: Yes. At si Chaun Wo. Yun. Yun talaga yung mga K-drama idols ko talaga. Oh.
4: Pero si Gong Yoo, isa siya doon sa unang pumutok talaga. Kasi parang dati, inaano pa yun eh, nagiging parang lookalike ni Kuya Kim at Yen.
0: Si Gong Yoo ba yun?
4: Ay, oo, yes. Diba? Yung parang may mga ganun lumabas. Tapos ang dami ng mga ano eksena yun. Yan ba yung parang merong, ay, gusto mo na? Indiretso na po natin kasi may pasabog. May pasabog na nga po. Pero dahil malayo na talaga ang narating ni Filipina star, Alex Ayala. Naku, kanina. Napanood nyo ba na guest American show na CBS Morning si Ayala kasunod ng kanyang makasaysayang laro sa US Open. Sa panayam, inamin ni Ayala na may kaakibat na pressure ang pagiging kinatawa ng Pilipinas pero itinuturing niya itong pribileyo. Umaasa naman ang 21-anyos na atletang maging inspirasyon ang kanyang paglalaro sa mga kabataan na abutin ang kanilang mga pangarap matapos ang bigong pag-usad sa US Open. Susunod na sasabak si Ayala sa Singapore Tennis Open ngayong buwan.
0: Congratulations! May nakausap ako, parang sabi, we need more Alex Ayala daw, Papa Awel. Kasi parang nagiging national holiday na talaga at inaabangan na yung mga laban ni Alex Ayala. So, congratulations!
4: Alam niyo, parang panahon dati na pag may laban si Manny Pacquiao, ano, parang holiday.
0: Walang traffic.
4: Lahat nasa bahay, nanonood, tsaka ano, zero crime rate,
0: yes.
4: Walang mga nangyayari sa lugar, mga ganyan-ganyan, diba? Kaya, naku, sana marami pang ang Alex Ayala. At sana naman, pagkatapos mag-guest ni Alex sa CBS, dito naman siya sa, ano,
0: ABS. CBS.
4: Yan naman yun, diba? Para naman, ano, abangan ka namin. Thank
0: you. Truly. Eto naman, ipasok natin ang balita sa labas ng himpilan.
1: Pilipinas, itinampok sa Disaster Resilience Program sa International Forum sa South Korea. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Kaya Bert!
5: Papa Awel, kinilala sa International Disaster Resilience Leaders Forum 2026 sa Incheon, South Korea, ang ICER facility ng Iloilo City pagdating sa disaster response ng lungsod. Ipinakita ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang Iloilo City Action and Resilience o IRCR Centers maging ang karanasan ng lungsod pagdating sa disaster risk reduction kabilang ang mga makabagong paraan, partnership, capacity building at paggamit ng teknolohiya pagdating sa pagresponde sa mga kalamidad. May siyam na operating IRCR facility na ang Iloilo City na nagsisilbi bilang Emergency Response Center at Resilience Learning Hub sa lungsod. Dito, nagtutulungan ng gobyerno, mga komunidad, private sector at iba pang stakeholders sa pagpaplano, paghahanda at pagresponde sa mga sakuna. Kasama sa mga tinalakay sa forum ang innovative financing para sa disaster risk reduction, AI-driven disaster prevention at risk-informed investments. Kasama sa paksa ng forum ang financing para sa disaster risk reduction. Gayon din, dumalo rin sa forum ang mga kinatawan mula sa Bangladesh, India, Indonesia, South Korea at Thailand para magpalitan ng mga makabagong teknolohiya pagdating sa emergency at disaster response. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Salamat, Bert Dizon!
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
2: Alam na dis sa DZMM.
1: At mamaya po sa pagbabalik ng ating programa, makakasama po natin ang isang 5-piece UK Lele Band. Naku, marami na excite dyan. Abangan sina MC June, Nat, Mike, and Steven ang S. Remborak. Lahat yan para masabi natin na alam ko na, alam nyo na, alam na this.
2: Alam ko na, alam mo na, alam nyo na, alam na this sa DZMM.
6: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
12: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
13: Money, money, money!
12: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM.

0: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Drama. Action.
1: Comedy.
2: Comedy.
1: Horror. Horror. Or suspense. Be the answer.
0: Alam na this.
1: Alam na this.
0: Live.
1: At live na live po natin makakasama ang hinahangaan natin na kung hindi na magkamayaw ngayon ha, ang online world. Lalo na mga taga PUP. Ang dami talaga nakaabang ngayon ha. Sina Jace Balsamo na una dyan. Tsaka sina Zay Taguinog. Pati si Edir Edi, ang ating road trip. Diba naman? At syempre si Jeff Lorente. Sabi niya, ipasok na kagad ang 5-piece ukulele band natin na talaga nagpasikat ng kanilang mga kanta. Abangan kung bakit nga ba mahal magmahal. Pero mamahalin natin sina MC June, Nat, Mike, and Steven, ang SRM Barak! Yuhu! Ay, thank you sa energy. Ang saya-saya nyo, ha? Buhay na buhay kayo, ha? Kung paano kayo sinigawan nung nag-front act kayo sa Glock 9, SB19, at 6-cycle mine. Alam mo, dumadagungdung ang PUP nun.
3: Yes, ma'am.
1: Kaya isa pang maingay para sa SRM Barak! Yay! Ako, ipakilala nyo isa-isa yung mga sarili kasi yung mga fans ninyo, ini-screenshot nila yan. Sige, go. From left to right. Go.
3: Ako po si Maklo, ang vocalist po.
1: Ayun. And?
4: Ako naman po si June sa rhythm po.
1: Ayun.
5: Nat po sa ukulele.
1: Wait.
6: Mike po sa bass.
1: Ayun.
7: Steven po sa drums.
1: Ayun. Diba naman? Sila po ang SRM Barak. Maraming nagtatanong, bakit SRM Barak ang tawag sa inyo? Kakaiba ha? Meron ba taga Rembo sa inyo? Kaya ganun?
3: Bass siya po yung basis po namin taga SRMBO Makati.
1: Eh. Ah, kaya SRMBO tapos yes. Rock yeah. And roll to the world.
3: Yes, parang yes.
1: Ganun. Ano?
3: Black.
1: Ayusin ha. Medyo iba yung iba yung dating sa akin. Medyo nanginigang laman ko doon. Mahal namin ang
3: Brock.
1: Ganon. Ako, puro lalaki pa naman kayo. Alam na kung bakit. Pero nakakatuwa kayo kasi maingay na talaga dati nung SRM Barak na kayo ay yung nag-front act nun. Ikwento nyo nga paano nangyari na, oh my gosh, 6-cycle mind. Diba? Tapos Glock 9. SB19, ganyan. Ikwento nyo yun. Ano nangyari doon?
3: Actually po, dahil din sa mga demand ng estudyante namin na masama kami sa mga sikat na mga artist at mahusay na mga artist dahil doon. Kaya po kami nasama at nabigyan ng pagkakataon na maipakita namin yung talent namin sa kanila.
1: Correct. Diba? Nakakatuwa naman. Si MC bilang ano talaga na original at lead vocalist nito. Ikaw ba talaga ang nagbuo nung banda or ano, may nag-suggest na bumuo nga kayo, saan kayo nang galing, paano kayo nabuo? Lahat ba taga PUP or merong outside PUP?
3: Kami po ay lahat po kami ay PUP yan po.
1: Yes.
3: Galing po kami sa isang course.
1: Correct.
3: Program. Tapos kami po ni Nat, magkaklase po kami. Then si ang mga
6: kami magkaklase.
3: Opo. Mas ano, mababa yung edad sa amin, tapos si Pets
5: po yung
3: pinakabata po sa amin.
1: Oo. Pero so ang pinakabata, ang bunso ay si
5: Steven.
1: Oh, Steven. Mukha namang bunso talaga. Naku, pag nakita niyo po, bunsong-bunso. Gusto nga kargahin ni ang cute-cute, di ba? Pero, how do you produce your music? Paano kayo nagsisimula ng pag-create ng music niyo? Kagaya din ba kayo ng ibang mga banda na nag-cover-cover muna? Or pinanindigan niyo na hindi, OG, original na kanta talaga tayo dapat?
3: Okay, sa pagdating po sa producing ng music, OG po kasi ang honestly, pag nag-cover po kami, hindi kasi bagay yung boses ko sa ibang songs.
1: Oh.
3: And then dahil po may background kami into writing, kaya ipinurso na namin yung ano po, yung pag-compose ng mga kanta. Mostly na galing po siya sa danas ng mga tao sa paligid namin and karanasan po din namin yung mga lyrics.
1: Pero bakit nakakabit sa inyo na basura songs yan? Ganun.
3: Doon po, patungkol po yun sa humility na hindi siya bragging talaga. Nagmula

0: yes.
1: Diba? Tumodo talaga. Ganun kayo minahal. Yes. Diba? Ng inyong mga ano, taga-subaybay. Pero eto na talaga. Hindi ko makalimutan kasi syempre bahagi talaga ng kasaysayan ninyo nung na-discover kayo doon sa Pepe Smith Rock Fest. Diba? Pakikwento natin kasi ang daming ditong mga ano, maraming mga fans ito ni Pepe Smith. Diba? Ganyan-ganyan.
2: I love Pepe Smith.
1: Of course. Nako, kahit man sila, diba? Love niyo ang Pepe Smith. Smith. Yun.
3: Na ano, bro? Original.
2: Totoo.
3: Original yun eh, rock. Bali, ano po, yung mga dating members ng band, nakatugtog po kami sa Pepe Smith Rock Fest kasi na-discover po kami. So, pero
4: na-discover tayo ng isang talent manager. Shout out sa kanya, si Sir.
1: Si Sir Rick Olivares. Yes, diba? Shout out, Mr. Rick Olivares. So, kasi dapat bigyan pugay natin sila kasi silang nagbibigay ng pagkakataon sa mga kagaya ninyo na punong-puno ng talento pero hindi nabibigyan ng ano, tsansa. Ayan na. Kita mo naman. Oo,
4: siya po yung unang sumugal sa amin na sabi niya, ay, ang galing nyo, gusto ko kayong i-produce. So, yun.
3: Tusongs lang tayo nun, pre, no?
4: Sa Pepe Smith.
3: Pero napansin po agad kami ni Sir Rick doon.
1: Correct.
2: Yun yung sinasabi natin, Papa Awel, na dapat every performance na ipinapakita natin because producers are everywhere.
1: Yes. Yeah.
2: Kailangan talaga, i-give mo yung hindi lang 100%. Kung kinakailangan na 200, 300%, ibigay mo talaga. Kasi imagine two songs, pero yun ang nagbukas ng malaking opportunity para sa Ezrembra.
1: Correct. Diba? Oo. Okay. Maraming nag-aabang doon sa kanta niyong Mahal, Magmahal. Pero eto, gusto mo na, ay, ano ba yan? O, masakit talaga.
2: Nakarelate.
1: Oy, pero, alamin ninyo ang ibig sabihin nung kanilang Mahal, Magmahal. Mamaya, i-chichika natin yan. Pero parang soundcheck na rin natin. Baka pwede kaming magpa-sample muna. Hindi muna nung Mahal, Magmahal. Kasi ang dami nagre-request sa buong mundo. First time ito, ha? Pag managigest kami, ano lang, sample-sample on onte. Pero ang sigaw ng sambayanan sa inyo, buong kanta ang kakantahin nyo ng Mahal, Magmahal. Kaya, pero bago yan, balikan natin yung panahon na na-discover kayo sa Pepe Smith Rock Fest. O kaya yung kanta na talagang boom, sumikat sa inyo at nakilala kayo. Baka pwedeng kahit maiksi lang muna, pasample tayo. Nung, anong kanta ba yung kinagustuhan nun ni Sir Rick?
4: Rockers yun.
1: Rockers. Sample lang naman, onti-onti lang, ganon. Konting-konti lang, kahit ano lang siya. Kahit ano lang, chorus, ganon. Try natin. Bunso, kaya mo yan, Bunso. Yan, si Bunso yan. Sige. Ayan, tumutunog naman, naririnig namin. Yun, yan. Parang soundcheck na rin natin. Okay. Yun, rinig.
4: Lamang lang siya ng konting paliko at na luta tayo.

0: kaya.
1: Pasensya na po, may bad words ko siya.
0: Ay, oo nga. Eh, tama naman yun. Tama naman
2: yun. Tama ang kanyang ginawa.
0: Correct. Kung hindi, madidiscipline committee kayo sa PUP. Kahit wala na kayo doon, babalik kayo doon. Di ba? Oh, pero sa amin din. Pero maganda, alam mo, kakaibang kilite sa aking pandinig, yung tunog ng ukulele. Kasi parang that makes you unique, no? Yung music ninyo. Sino nakakuha ng idea na, oh, para maging iba ang tunog natin, ukulele tayo?
1: Actually po, yung ukulele, suggestion siya ng isa sa mga mentor namin, si Sir Leo Marikejo.
0: Oh.
1: Hello, Sir Leo Mar. Kasi parang introduction pa lang ng ukulele scene sa Pilipinas. And nagbibigay yung ukulele ng warm

0: sound. So,
1: totoo.
0: Naisip ni
2: parang
0: sir
2: beach,
0: na...
2: beach.
1: Ganun nga yung, ganun mismo kagaya sinabi ko sa inyo, parang kinikiliti yung tenga at puso ko. Nung may naririnig ganun, rinig pa rin naman namin ang ano, ang gitara, syempre. Saka diba, sa mga panahon, sorry, Manje, okay. Ano, sa mga panahon na acoustics, diba, puro gitara-gitara, ganyan-ganyan. Yes. Tapos biglang nagkaroon ng ukulele. O ikaw naman, Mama
2: Chai. Ako naman, talaga nakarelate ako dun sa glutathione.
1: Yan, yeah, no, relate na relate siya dun.
2: Sa glutathione, yung papaputi.
1: Correct. Ayun lang naman. O, sa susunod, papatangos ng ilong naman yung
2: walang
1: ilagay
2: ganun,
1: ninyo. Para kompleto na.
2: Natural. I got it from my mom.
1: Oh, pakitaan ng picture. Meron ako nun eh.
2: Maraming salamat po.
1: Mamara.
2: Mamara and Sir Frank.
1: May pupuntahan ka ngayon?
2: Hindi, wala na.
1: Wala, tapos na.
2: Tapos na. Salamat po, Mamara and Sir Frank. Salamat.
1: Yun lang naman. Pero ito yung maganda kasi sa inyo nga, you play with words. Ganon. Mm. Ang sarap, no? May training ba talaga kayong ganyan? Na, kasi di ba yung iba, usually, pasakit ng puso, ganyan, di ba? Pa-gen-zihan ng salita.
2: Palaliman ng salita.
1: Ganon.
2: Pagiging makata.
1: Correct. Diba, kayo, malaro, no? Sa mga salita. At sinong pinaka-songwriter ninyo? Si MC.
0: When it comes po sa training, actually, ano po namin siya, subject po namin siya sa course namin.
2: Anong course nyo?
1: Play with words subject. Sure.
2: Hindi ko lang gano'n.
1: Wala naman. Ano siya?
0: AV Filipinology.
1: AV Filipinology.
0: Filipino major.
1: Galing. So, managagamit natin yung mga salitang Pilipino na talagang ng mga hindi nagagamit noon na parang, uy, baka nakakalimutan nyo, may salita tayong ganito. Ganon. Diba? Yun naman talaga, nakakatuwa naman. Hindi lang yun sa palaliman ng salita. Hindi ganun eh, di ba?
2: Dapat nakaka-relate.
1: Correct. So, kunwari, ano yun, di ba yung may Tagalog talaga ng photographer? Ganon. Diba, diba? Yun, yung photographer. Iba yung salita niya, diba? Ano, anong salita? Ito, ano, usapang ano to, Pilipino tayo, diba?
2: Tsaka bilang yun ang course
1: bilang
2: nila.
1: Bilang yung course yun. Ano ang salita na Tagalog ng photographer? Hindi litratista eh. Diba po? Ito ay?
0: Maniniyot.
1: Maniniyot. Diba? Yun yung ano, yun yung salita niya. Diba? Yung mga ganon. Na mga hindi pala nagagamit.
2: Kaya pala ako mismo, ako, I love photography.
1: Wow! Wow,
2: yes, diba? Sa Instagram ko nakikita niyo na I love photography.
1: Correct.
2: Diba? And just ko na nagturo nga ako as professor, diba? Parang yung mga sudyate, multimedia arts sila.
1: Correct.
2: So kasama sa course nila, sa subject nila, ang photographia, which in Tagalog sila ay mga...
1: Maniniyot. Ganon. Umayos ka kasi may professor din tayong kasama dito, si Sir Nat. Sir Nat, say present.
2: Present. Yan. Diba tama,
1: teacher.
2: Sir Nat?
1: Teacher. Diba naman? So, ano sinasabi ng mga estudyante mo na, ay si Sir, singer, si Sir?
3: Parang overwhelming din kasi patulad din na Sir Max, saka ni Sir Jun, nagtuturo ka lang eh, pero pag sinabi nilang, minsan nakasalubong po sila sa pasilyo, sabi nila, Sir, kayo po ba yung kumanta nung ano, Mahal na ang Bigas? So, nakatuwa rin kasi
1: diba?
3: Hindi lang ikaw yung nababati, yung buong banda nababati rin.
1: Correct. At para mabigyan po talaga natin ng oras at pagkakataon na mapakinggan ang buong kanta, nako eh, sabaka din natin yan, pero paki-explain muna, ano yung kantang Mahal, Magmahal, ano ang kwento nito? Kasi diba ang pagkanta ay pagkukwento rin, storytelling. Ano ang kwento sa likod ng kantang Mahal, Magmahal?
2: Aray.
0: Okay. Yung kwento po sa likod ng kantang Mahal, Magmahal, ito po ay kolektibong danas ng lipunan na sa bansa natin ngayon na nagmamahal na ang presyo ng mga bilihin dahil sa hindi maayos sa pamamalakad ng sistema.
2: Pangalanan mo.
0: Ayun po, lahat po ay nadadamay na.
1: Uh-oh.
0: Pati yung pag-iibigan ng dalawang tao.
1: Totoo.
2: Yes, correct. Di ba merong, di ba yung sinasabi natin na parang kapag nagpakasal, hindi lang kayong dalawa iintindihin mo talaga.
0: Opo.
2: Kailangan yung ano, totally papaal, di ba may naipon na para mag-settle down para sa magiging anak, sa pagsimula ng pamilya.
1: Mm-mm.
2: Tama.
1: Oo. Tsaka yung naapektuhan yung pagmamahalan ng dalawang nagmamahalan dahil mahal magmahal, dahil magde-date kayo, hindi na kayo makapag-date, mag-ano na lang kayo, banana queue na dalawang piraso, mag-isa kayo. Eh, pero it's sweet yun, ha? Di ba? Yung mga ganun tipo, adjust-adjust din. Yung mga...
2: Turo-turo.
1: Oh, correct, ganun.
2: Karinderia gaming.
1: Correct. Di ba naman? Kaya eto, sa ating pagbabalik, kumanda kayo, mukhang maraming magre-record, no? Pero huwag nyo nung i-record na yun na pinggaga. Puntahan nyo yung kanilang music platform.
2: At mas maganda yun. At paalalahanan natin, ang ating mga nanonood sa YouTube, kung gusto nyo pong makita or marinig ng live na live yung audio nila, lakasan nyo na po ang inyong mga radyo, di ba? Mag-transfer na kayo sa inyong mga transistor radio dahil baka magulat kayo. Sabi nyo, wala namang audio sa YouTube.
1: Yes.
2: Siyempre, for the sake of copyright, ayan, pinaalalahanan na po namin kayo na lakasan ang radyo. At sa TV, tuloy-tuloy naman yan, di ba, Papa Awe?
1: Ganda sa TFC at sa
2: I1. Sa TFC at sa I1.
1: Sa radyo sa Estrella, 630 kHz. Sa Facebook lang po, tsaka sa YouTube. Kasi nga po, alam po yan ang ating mga musiko na nandito rin po. Ginagalang po natin ni respeto ang lisensya at kalagahan ng sariling gawa na pang-intelektual na pag-aari ng kantang ito.
2: Kaya, at sa ngalan po.
1: Ayan na nga po yun. Ng lahat ng bumubuo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Muli po ang Manil Eye Photographer.
1: Ngayon, nasabi nyo na yan dahil napapasigaw kayo ng alam ko na.
2: Alam nyo na.
1: Alam na this.
4: Nakakagigil.
5: Nakakagigil.
4: Nakakagigil.
6: Nakakagigil.
4: Di makapagpigil. Gil. Alam na dis.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
12: Let's go!
13: Make your move, baby.
11: Arthrisin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kontrobersya. Ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
16: Hello, attorney!
17: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
16: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alam niyo ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
7: Hello, attorney!
16: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
18: Abangan sa Private Confessions.
19: Hanggang ngayon, paulit-ulit kong inaalala ang huli naming yakapan. Kung alam ko lang na iyon na ang huling beses na maririnig ko ang boses ni Mama, hindi ko na sana siya binitiwan. Pero habang mas lalo kong sinisisi ang sarili ko, isang tao ang nagpapaalala sa akin ang katotohanan ng matagal kong ayaw tanggapin.
18: Private Confessions. Private Confessions.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Owl Paws at Jaiho! Alam na dis!
1: At siyempre, marami na nga pong tutok kayo't nag-aabang sa special performance ng ating special guest na S. Remborak. Nagbabalik pa ang inyong ever-lovable, Papa A. Awal Paz!
2: Kasama pa rin ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, kapartner sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ako po, si Jaiho.
1: At nung sinabi daw natin na lakasan ng mga radyo, lalakasan na daw po ang radyo ni na Nick Cruz and family, kasama mismo ang kanyang daddy Pidol, ha, at ang kanyang mami Malu, kasi gusto nilang mapakinggan itong kanta ninyo at hanapin daw nila, nasa Spotify na ba yan? Sabing ganon, nasa nasa mga music platforms na po ba yan? Ganyan. Mamaya po malalaman natin. Pero andito na po, magsipaganda na ang lahat. Kahit yata ang SB19 at ang Glock 9, pati ang Six Cycle man na pinag-front akan nyo ay nanonood ngayon para pakinggan ang kantang Mahal Magmahal. Please welcome S. Rembrandt!

0: ganda ng kanta. Lumuluha yung mata ko, tsaka yung puso ko sa ganda ng kanta. Sana maging theme song yan ng bawat politikong nanonood ngayon. Ng bawat na mga nagmamahalan, yung mga nanay at tatay na naghihikahos sa buhay, maitaguit ang pamilya, na magtatanong ka rin, kakayanin ko pa bang magmahal, lumagay sa tahimik mag-asawa kung hindi ko kayang buhayin ang aking pamilya. Diba naman? Naku, mabuhay ang Esrem Borac at sa mga nasa likod ng kantang iyan.
1: Alam mo, ako naluluha naman ako kasi ang daming tao sa studio pero wala ako na rin napalakpak.
0: Yun lang talaga. Yun, kasi sa labas lahat nagpapalakpakin, kahit yung mga nagda-drive bumitaw sa manibela.
1: Mali!
0: Sino yung mga
1: pwedeng bumita?
0: Nananawagan ako sa lahat ng mga producers at sa mga artista, please. Dapat po nasa Araneta Coliseum ang mga miyembro dito. Please naman, yung mga pwedeng mag-produce nila, please. Thank you very much po. Maraming salamat sa inyo. Esrem Borac, marami pong manonood po sa inyo. Dahil dyan, nako, ang inyong kanta ay nakapagpa-flash report sa atin.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
3: Passenger vessel na may sakay na mahigit 100 pasahero na sunog sa karagatang sakop ng barangay Marsilya sa Coron, Palawan. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
4: Jaiho Awel, sa report ng Philippine Coast Guard, nagpapatuloy ang search and rescue operation matapos masunog ang isang passenger vessel na MV June Aster sa gitna ng karagatan na sakop ng barangay Marsilya sa Coron, Palawan kaninang bandang alas 7 ng gabi. Ayon sa Philippine Coast Guard District Palawan, may sakay na mahigit 100 pasahero ang barko at 17 crew. As of 9 PM kanina ay nasa mahigit 20 pasahero na ang nasagip ng Philippine Coast Guard habang nagpapatuloy ang rescue operation para mahanap ang iba pang sakay ng barko. Ligtas naman o idala naman sa barangay Turda Cover Court ang mga nailigtas na pasahero. Antabayanan ng iba pang detalye ng balitang ito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Salamat, Bert Dizon.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report! Alam na this sa DZMM!
0: At naku, ang dami nang hindi magkamayaw talaga. Alamin daw po nila kung saan sila makukontak, saan mapapakinggan ang Esrem Borac, tsaka baka may upcoming show sila. Saan ba yan? Pati mga social media. Please, Esrem Borac, do the honors.
5: Ayun po. Lalabas na po sa Friday yung aming single na ang pamagat ay Thank You. Pwede nyo po siyang ma-search sa mga music platforms. TENCHU. Thank you.
0: Wait, yes, thank you. Kami sa bahay namin, thank you ang tawagan namin. Pag nagtatayin ka, thank you.
1: Yes, nauso kasi yan sa chat. Di ba? The thank you.
0: Yes. At syempre, Sir Nat.
6: May mga gigs po kami. September 12 sa BGC, September 15 NU, September 15 nasa Navotas din po kami, September 19 sa PNU, September 25 po sa CMET sa Laguna, September 26 po sa Taguig, sa September 30 sa Tubian lang sila po. Masya, marami po sila.
0: Wow!
6: Lolo Rufino, si Jessa May, saka lahat po ng taga Balina, Daraga, Albay. I love you all.
0: Ay, yung nga, yung urago na ini ni Sir Nat. Diba naman, yung mga in-announce niya pong eskwela ni Sir Nat, lahat po yun ay may pasok, face to face. Baka akala, suspended ang klase pag nag-perform sila.
1: Yes.
0: Yun, kasi ngayon, nagkakasunsod ang mga announcement namin na mga walang mga klase, suspended, ganyan-ganyan. Bunso, gusto ko marinig si Bunso magsalita, Bunso.
7: Hello po. Follow nyo rin po kami sa aming mga social media. Sa YouTube po, Esrem Borac. And sa IG and TikTok, Esrem Borac Official. At sa aming Facebook page, Esrem Borac.
0: Ayun. At naku, hindi lang po si Sir Nat ang professor sa atin. Tatlo kayong professor dito, di ba? Ayun. Meron din, hindi lang sa PUP main campus, meron din sa Best Link, no po, yaan naman. Para, naku, proud na proud ang mga estudyante nyo. Sila mga kuya sa likod, please. Si John, naku, yun.
8: Prof din po sa PUP.
0: Ayun.
1: Yung dalawa ni MC.
0: Yun.
1: Ano tinuturo ni Sir John?
8: Ones po kami sa Filipino Department.
0: Ang galing, oo. Dalawa lang ang ukulele ng ano nyo, di ba, ng grupo ninyo. Apo, yun naman. Sir June, sana ano, makasama pa namin kayo ng maraming time, di ba? Tsaka ano. Thank you po. At si Sir.
7: Sir
0: ay,
7: Mike.
0: Mike.
7: Yes.
0: Mike, opo. May babatiin ka po.
7: Rock.
0: Rock! Ganun lang.
1: Alam mo, perfect papaawal na meron tayo na mga teachers, si MC, si June, at saka syempre si Sir Nat, yes. Dahil teachers ngayong month ngayon.
0: Yes. Mabuhay ang mga teachers! Happy Teachers Month! Mabuhay! Ganyan mga profesor at mga teachers ang hinahangaan natin. Alam niyo po yung nakalimutan natin ang formula ng ganyan, nakalimutan natin ang definition ng ganyan, nakalimutan natin meaning ng ganyan, pero ang profesor hindi nakakalimutan, no? Nag-iiwan ng tatak yung teacher namin na ganyan. Di ba naman? Kasi mga tinuro natin, na-apply na lang agad natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Di ba naman? Kaya mabuhay mga teachers!
7: Thank you.
0: Mabuhay kayong lahat.
1: Mabuhay! And
0: remember, di ba naman? At syempre, yung ulitin po yung social media page, i-follow lamang po sa all social media platforms po ba?
7: Sa TikTok, sa Facebook, at marami po pong
0: Instagram. Ayun. At Instagram. Instagram. Oo.
7: Papaiwedding batiin din namin yung mga sumusuporta sa amin. Yung RM namin, si Odds, si Pao, si Grace, at saka si Rizal.
0: Yes.
7: Sa pamilya po namin, binabati po namin yung mga taga-Sambales dyan. Hello po.
0: Correct. Naku. Di ba, kunwari SB19, meron sa tawag 18. Di ba? Ang ano, ang Beanie Blooms. Sa inyo, anong tao, wala pang tao, SRM Borakers, gusto nyo gano'n?
7: Meron po kaming ano, fans club, isa pong ano, bilang pagrespeto at pagbibigay po guys, sila po ay tinatawag na hukbo ng SRM.
0: Hukbo! Ayan, mabuhay ang mga hukbo! Nako, mabuhay ang mga hukbo ng SRM Borac. At mabuhay kayo.
1: May request ang mga kapamilya at mga kaservisyo natin. Sabi Papa Awen, sana pag nag-closing tayo ng Alam na This, pa-play naman nung chorus part nung Mahal, Magmahal.
0: Correct. Pag nagtapos na po kami, ipag-close yung program, kahit yung chorus lang po nung Mahal, Magmahal. Tapos kami na po, yung mga director po namin, para gagawin ulit. Ang ganda, pinapakita yung mga camera, yung mga ukulele ninyo, ganyan-ganyan. Pati ngayon, balbas ni Kuya, pinakita.
1: Totoo. Clean nose up.
0: Clean nose up yun, ha? Yun. O sige, eto, ha? Kami po yung mamamaalam po pansamantala, pero bukas po magkikita at magkakarinigan pa rin po tayo. Alam po namin, nakaabang po kayo sa sus na programa. At para masarap ang inyong pagtulog, pababaunan po namin kayo ng chorus part po ng kantang Mahal, Magmahalan. Para lahat tayo, ha, ay makakanta rin yan. At yan na nga po nagtatapos ang... Oh, yes, Kuya Bunso.
7: May habol lang po ako. Sige, binabati ko po yung mama ko tsaka yung papa ko, si Crisel Pedro and Gilbert Pedro. At sa buong Pedro family, Kaya family, at yung pinakamamahal kong babae, si Isa Kaya.
0: Oh. Ayan! Tapos, sabi mo kay Isa Kaya, kahit mahal, magmahal, mamahalin pa rin kita. Yes! Na nag-iisa si Isa. Di ba naman?
7: At happy Mansari po, kasi Mansari po lang.
0: Kita mo nga naman, akala ko elementary student lang ito. Nagmamahal na pala si Bunso. Naalam ba namang magulang mo yan, ang Pedro family?
7: Yes po, yes po.
0: Oo, naku naman. Ayan, ako. Kaya eto na nga po, masaya po tayo magtatapos dahil nagdaan na nga pang isang oras ng balitang showbiz na may kantahang walang mintis.
1: Kami nga po ang inyong mga ultimate source, mga pinakamainit na chika sa inyo pong mga paboritong artista.
0: Ako po ang inyong ever lovable, Papa Pa.
1: Ako naman na nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ka-partner sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika. Ako po, si Jaihel.
0: Nako, wag po magsisindi ng mga kandila tsaka mga lighter. Mukhang magaganyanan pa yun habang nagko-closing tayo. Yes. Parang ganun ang datingan. Pero sumabay muna po kayo, lalo ng audience dito sa loob. Alam ko na!
1: Alam nyo na!
9: Alam na this! 1, 2, 3!

Yes! Alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na di sa DZMM!

0: Ito po ang DZMA, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 7 minuto makalipas ang 10:00 ng gabi.
1: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilanstad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
2: Buong buhay niyang pinanghawakan ng pangakong hinding-hindi niya pababayaan ng kanyang ina. Kaya nang ilipat niya ito sa isang maliit na apartment, naniwala siyang iyon na ang pinakamainam na paraan para mailigtas ang kanyang pamilya sa araw-araw na alitan. Pero wala pang isang oras matapos niya yakapin ng kanyang ina at umalis. Isang tawag ang dumating na tuluyang sumira sa pangakong buong buhay niyang ipinaglaban. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Jeremy na pinamagatang Ang Akala Kong Solusyon sa Pamilya Namin. Ang siya palang magiging habang buhay kong pagsisisi.
1: Private Confessions.
2: May mga pangakong hindi mo kailangang isulat para hindi mo makalimutan. May mga pangakong inuukit ng buhay sa puso mo. At sa bawat paghinga mo, araw-araw mo yung sinusubukan tuparin. Ako si Jeremy, 38 years old. Asawa, ama, at habang buhay na magiging anak ng isang babaeng ibinigay ang lahat para mabuhay ako. 5 years old pa lang ako nang mawalan kami ng haligi ng tahanan. Bigla nilang bumagsak si Papa habang nagtatrabaho. Atake sa puso. Ilang paulit-ulit kong narinig noon. Hindi ko pa alam ang ibig sabihin ng kamatayan. Ang alam ko lang, wala nang mailibing si Papa, wala na akong nakitang tunay na saya sa mukha ni Mama. Pero kahit ganun, hindi niya kami hinayaang lamunin ng lungkot. Siya ang naging tatay, siya rin ang naging nanay. Madaling araw pa lang, naglalaban na siya ng mga damit ng kapitbahay. Pagkatapos noon, pupunta naman siya sa palengke para magbenta ng gulay. Kapag gabi, minsan namamasukan pa siya sa karinderya. Kapag may bakanting oras, nananahi pa siya ng mga punit na damit para may dagdag na kita. May mga gabing naabutan ko siyang tulog habang nakaupo. Hawak pa rin ang karayong. Namumula ang mga mata. Pero kapag nagising siya at nakita kong nakatingin, ngiti lang siya agad, sabay tatanungin ako na, Anak, kumain ka na ba? Hindi niya kailanman sinabi kung pagod ba siya, kung masakit na ba yung katawan niya. Ako agad lagi ang inuuna niya. Noong bata ako, hindi ko maintindihan kung bakit madalas gulay lang ang ulam namin. Kung bakit minsan sinasabi niyang busog na siya kahit hindi naman siya kumakain. Akala ko normal lang yun. Hanggang sa tumanda ako, doon ko lang naunawaan, hindi pala siya busog. Pinipili lang niyang mas ako ang unahin at ako ang mabusog. Noong graduation ko sa college, nakita kong palihim siyang umiiyak. Hindi dahil malungkot, kundi dahil natupad ang pangarap niya makapagtapos ako. Lumapit ako sa kanya. Ma, hindi ka na magtatrabaho. Ako nang bahala sa atin. Nanginginig ang labi niya. Hindi siya agad nakapagsalita. Niyakap lang niya ako ng mahigpit. Yun ang araw na nangako ako. Hindi ko hahayaang maranasan pa niyang muli ang hirap na pinagdaanan niya. Hindi naging madali ang umpisa. Office staff, maliit ang sahod, kaya nag-overtime ako. Tumatanggap ng sideline. Minsan umuwi akong tulog na ang buong bahay. Pero masaya ako. Unti-unti ako na-promote, Lumaki ang sahod, nakapag-ipon. Hanggang sa nakabili ako ng maliit na bahay. Isa sa unang ginawa ko, isinama si Mama. Ayoko na siyang mag-isa. Ayoko na siyang magbanat ng buto. Sabi ko sa kanya, Ma, panahon ko naman. At ikaw naman. Lumipas ang ilang taon na kilala ko si Christel. Hindi siya mayaman, hindi rin siya maarte. Pero mabuti ang puso niya. Bago pa man kami ikasal, sinabi ko agad ang pinakamahalagang kondisyon ko. Christel, may isa lang akong pakiusap sana. Hindi ko kayang pabayaan ang mama ko. Habang nabubuhay siya, gusto ko sana kasama natin siya. Ngumiti si Christel. Kung mahal mo ang mama mo ng ganyan, mas kampante ako magiging mabuti ka ring asawa. Mas lalo ko siyang minahal dahil doon. Nang magpakasal kami, naging maayos ang lahat. Magkakasama kami sa isang bahay. Masayang-masaya ang mga anak namin kapag nagkukwento ang lola nila. Tuwing gabi, sabay-sabay kami kumakain. Akala ko, ganito na habang buhay ang magiging buhay namin. Pero habang tumatagal, unti-unti ring nagbabago ang lahat. Si Mama, sanay kasi siya na siya ang nasusunod. Kapag maalat ang ulam, may nasasabi siya. Kapag may binili kaming gamit, may komento siya. Kapag may pinagalitan kaming anak, may sarili siyang opinyon. Noong una, pinapalampas lang namin. Matanda na kasi siya, akala namin lilipas din. Pero habang dumadaan ang panahon, halos araw-araw na ang maliliit na pagtatalo. Isang gabi habang naghahapunan kami, nagsalita si Mama. Christel, huwag mong sanayin ang mga bata sa fast food. Napangiti lang ang asawa ko. Ma, minsan lang naman po eh. Pero sumagot ulit si Mama. Kaya lumalaking sakit din ang mga bata ngayon eh. Tahimik lang ako kumain. Ramdam kong nasaktan ang asawa ko. Pagkatapos namin kumain habang naghuhugas siya ng plato, may hina niya sinabi, Jeremy, hindi ako galit sa mama mo ha. Pero kasi, napapagod ako. Hindi ako agad nakasagot dahil alam kong totoo ang sinasabi niya. Kinabukasan kinausap ko naman si Mama. Ma, baka pwedeng hayaan mo na rin kami magdesisyon minsan. Tahimik lang siya. Akala ko naiintindihan niya. Pero kinagabihan, sinabi niya, Anak, mali ba kung gusto ko lang ang nakakabuti at makakabuti para sa inyo? Napayuko ako. Ma, wala ka namang mali. Pero, Ma, may sarili na akong pamilya. Ngumiti siya. Pero alam kong nasaktan ko rin siya. Wala noon ako na ang naipit sa gitna. Kapag umiiyak si Christel, ako ang karamay. Kapag nagtatampo si Mama, ako rin ang nilalapitan. Maraming gabi akong gising. Nakatitig lang sa kisame. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Paano mo mamahalin ng tama ang dalawang babaeng pareho mong mahal? Kung ang kapayapaan ng isa ay tila nagiging dahilan para masaktan ng isa. Isang gabi, tahimik na lumapit sa akin si Mariel. Jeremy, hindi ko hinihiling na umalis ang mama mo. Pero gusto ko lang sana na magkaroon tayo ng kaunting espasyo. Hindi ko siya agad nasagot dahil yun din ang tanong na matagal ko nang iniiwasan. Hindi ko kayang ilayo si Mama. Pero hindi ko rin kayang hayaang araw-araw nang nasasaktan ng asawa ko. Napabuntong hininga ako. At doon ko unang naramdaman na kahit gaano ko kamahal ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay ko, maaaring dumating ang panahong hindi ko na kayang mapasaya silang pareho. Paulit-ulit kong pinag-isipan ang bawat posibilidad. Ayokong ilagay si Mama sa Home for the Aged. Hindi ko rin kayang pabayaan siya. Hanggang sa may naisip akong paraan. Isang maliit pero maayos na apartment. Malapit lang sa bahay namin. Araw-araw ko pa rin siyang dadalawin. Ako pa rin ang sasagot sa lahat ng gastusin niya. Kukuha rin ako ng caregiver na mag-aalaga sa kanya buong araw. Sa isip ko, hindi ko siya inilalayo. binibigyan ko lang ng pagkakataong magkaroon ng kapayapaan ang dalawang pamilya na pareho kong pinangako ang mahalin. Nang sabihin ko yung kay Mama, tahimik lang siyang nakinig. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti siya. Anak, kung yan ang makapagpapagaan ng kalooban at isip mo, sige, pumapayag ako. Niyakap ko siya. Hindi ko alam na iyon na pala ang magiging huling yakap naming mag-ina na magkasama.
1: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hello, attorney!
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alas una ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gababalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Private Confessions sa DZMM.
2: Noong araw ng paglipat ni Mama, ako mismo ang naghatid sa kanya. Maaga pa lang gising na kami. Tahimik ang bahay. Habang inilalagay ko sa kahon ng mga damit niya, napansin kong hawak-hawak lang niya ang lumang picture naming mag-ina. Ma, isama mo na rin yan dito. Umiti siya. Oo naman anak. Hindi pwedeng maiwan to. Pagdating namin sa apartment, ako mismo ang nagbuhat ng mga gamit. Binili ko ang lahat ng kailangan niya. May bagong kama, maliit na refrigerator, TV, electric fan. Dining table para sa dalawa. Pati mga halaman sa labas ng bintana, ako ang pumili dahil alam kong mahilig siyang mag-alaga ng mga to. Habang inaayos ko ang kurtina, narinig ko siyang nagsalita. Anak, ang gaganda naman ito. Napangiti ako. Pero ma, mas gusto ko sanang kasama pa rin kita. Pero baka mas maging maayos at tahimik na rito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. Anak, huwag kang mag-alala. Matanda na ang mama mo. Naiintindihan kita. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong bumigat sa dibdib ko. Bago ko umalis, niyakap ko siya. Mahigpit. Mas mahigpit kaysa sa dati. Ma, Sunduin ko lang yung mga bata sa school, ha? Mamayang gabi, babalik po ako. Tumango lang siya. Anak, ingat ka. Maraming salamat sa lahat. At huwag mong kakalimutan. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam na iyon na palang huling beses na maririnig ko ang boses niya. Wala pang isang oras na lumipas, tumunog ang cellphone ko. Ang caregiver. Nanginginig ang boses. Sir. Sir, bumagsak po si ma'am. Parang huminto ang mundo. Hindi ko na maalala kung paano ko nakabalik. Ang alam ko lang, pagdating ko sa apartment, naroon na ang ambulansya. May mga paramedic, may mga taong nakatingin. Paulit-ulit kong tinatawag si mama. Ma. Ma. Mama. Mama. Ma. Pero hindi na siya sumasagot. Inatake pala siya sa puso. Habang nasa ambulansya, hawak ko ang malamig niyang kamay. Paulit-ulit akong nagdarasal. Lord. Lord, huwag muna. Kahit isang pagkakataon pa po. Isang pagkakataon lang. Kahit makausap ko lang siya, please. Pero pagdating namin sa ospital, ipinikit ng doktor ang kanyang mata. At marahan niyang sinabi ang mga salitang hanggang ngayon, ayokong marinig. Sir, pasensya na po. Pero, huli na po ang lahat. Pakiramdam ko may kung anong naputol sa loob ko. Hindi ako umiyak agad. Nakatingin lang ako kay mama. Parang hinihintay ko bumangon siya. Nasabihin niyang biro lang ang lahat. Pero hindi na nangyari yon. Sa lamay niya, hindi ko mabilang kung ilang beses kong sinisisi ang sarili ko. Kung hindi ko ba siya pinaalis. Kung tiniis ko pa sana ang lahat. Kung hindi ako natakot na masira ang pamilya ko. Buhay pa kaya siya? Isang araw, nilapitan ako ng doktor. Sir Jeremy, base sa mga test na ginawa pa natin nung dinala niyo ang mama niyo sa ospital, matagal na pong may maluwang sakit sa puso ang nanay niyo. Kahit saan po siya inabutan, malamang ganun pa rin po ang mangyayari. Tumango ako, narinig ko ang paliwanag niya. Pero hindi yun narinig ng konsensya ko. Dahil bilang anak, napakahirap tanggapin na ang huli naming yakap ay bago ko siya iniwang mag-isa. Hanggang ngayon, paulit-ulit kong inaalala ang huli naming yakapan. Kung alam ko lang na iyon na ang huling beses na maririnig ko ang boses ni mama, hindi ko na sana siya binitiwan. Pero habang mas lalo kong sinisisi ang sarili ko, isang tao ang nagpapaalala sa akin ng katotohanang matagal kong ayaw tanggapin. Lumipas ang ilang linggo. Tahimik na tahimik ang bahay. Hindi na maririnig ang boses ni mama tuwing umaga. Wala nang magtatanong kung kumain na ba kami. Wala nang magagalit kapag gabi na umuwi ang apo niya. Doon ko lalo siyang namiss. Isang gabi, nadatnan ako ni Christel sa sala. Tahimik lang akong nakatingin sa picture naming mag-ina. Lumapit siya. Umupo sa tabi ko. Hinawakan ang kamay ko. Jeremy, hindi mo siya pinalayas. Hindi mo siya tinalikuran. Sinubukan mo lang hanapin ang paraang magiging maayos tayong lahat. Tapos ginawa mo pa rin ang responsibilidad mo bilang anak. Napailing ako. Pero Christel, ako ang nagdala sa kanya ron. Kung hindi ko ginawa yun, marahan niyang pinisil ang kamay ko. Hindi mo kontrolado ang nangyari, Jeremy. Pero kontrolado mo kung paano mo siya minahal. At alam kong binigay ko ang lahat sa kanya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sa unang pagkakataon matapos mamatay si mama, umiyak ako. Hindi na dahil sa galit, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil unti-unti nang tinatanggap na may mga tanong sa buhay na wala na talagang kasagutan. Lumipas ang mga buwan, unti-unti ring bumalik ang sigla ng pamilya namin. Lumalaki ang mga anak namin. Paminsan-minsan kinukwento ko sa kanila ang kanilang lola. Kung paano ito nagsumikap, kung paano siya nagutom para lang makakain ako, kung paano niya isinugal ang buong buhay niya para magkaroon ako ng kinabukasan. Ayokong lumaki ang mga anak ko na kilala lang siya sa mga hindi namin na pagkasunduan. Gusto kong makilala nila ang babaeng unang nagturo sa akin kung paano magmahal. Tuwing birthday ni Mama at tuwing undas, sabi-sabi kaming dumadalaw sa puntod niya. May dala kaming paborito niyang puting rosas, at habang nililinis ko ang kanyang puntod, parang naririnig ko pa rin ang boses niyang nagsasabing, "Anak, kumain ka na ba?" Napapangiti na lang ako. Hindi na ako humihingi ng tawad. Salip, ikinukwento ko sa kanya ang bawat tagumpay ng mga apo niya, ang mga pangarap na unti-unti naming natutupad, at ang mga pagkakataong sinusubukan kong maging mabuting ama, tulad ng pagiging mabuting ina niya sa akin noon. Isang araw tinanong ako ng panganay kong anak, "Ba, kung pwede mong ibalik ang nakaraan, ano po ang babaguhin mo?" Matagal ako natahimik. Pagkatapos, ngumiti ako. Yayakapin ko pa rin ang lola niyo. Masahabaan ko lang. Natutunan kong may mga desisyong kahit ginawa mo ng may buong pagmamahal, maaari pa rin magdulot ng sakit. Pero hindi ibig sabihin noon nagkulang ka sa pagmamahal. Minsan, ang pinakamabigat nating dala ay hindi ang maling desisyon, kundi ang mga pangyayaring wala na talaga tayong kapangyarihang baguhin. Hanggang ngayon, kapag dumaraan ako sa apartment na hindi man lang natirhan ni Mama ng isang buong araw, humihinto pa rin ako sandali. Hindi na para sisihin ang sarili ko, kundi para alalahanin ang babaeng buong buhay kong ipinangakong alagaan. Maaaring hindi naging perpekto ang naging desisyon ko, pero alam kong hindi ko siya kailanman pinabayaan. At kung may isang bagay akong gustong ipaalala sa bawat anak na nakikinig sa kwento ko, ito yon. Hindi lahat ng tamang intensyon ay nagtatapos sa paraang gusto natin. Pero kung ginawa mo ang lahat ng may pagmamahal, huwag mo hayaang habang buhay kang kainin ng pagsisisi. Dahil ang pinakamahalagang may iwan sa puso ng mga taong mahal natin ay hindi ang pagiging perpekto, kundi ang katiyakang minahal natin sila ng buong puso.
6: Private Confessions. Private Confessions.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 31 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

magandang gabi po, mga kapamilya at kaserbisyo. Ayan, nilalakasan ko lang yung aking ano, yung aking monitor para marinig ko kung anong nangyayari sa programa. Hello, hello. How are you doing? Welcome to Love Connect ngayon pong midweek. Diba? Wednesday na Wednesday. Ang tawag nila eh,

We are gonna concentrate on the women, on the females, on the ladies, on the girlies tonight. Ah, diba yung mga girl alus ko dyan? Ano ba mga senyales na medyo takot na tayo? Na baka mawala ang ating one and only. Tara, kwentuhan tayo. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa aming DZMM Teleradio text line o Viber line 0919-278-3000 lamang po. Ayan, diba? Yung numero. Kung nanonood kayo sa Teleradio, tinuturo ko yung numero sa baba ng screen. O di kaya naman, pwede rin po kayong tumawag sa aming DZMM hotline 8924-4101, 30 locals 5671, 5672, and 5673. Ang saya, diba? Dahil ang paksa natin ngayon, medyo ewan ha, kasi talagang sa akin, anong-ano to, sobrang relatable to, syempre. Kasi girl lalu ako eh. Ang ating paksa, when she's afraid to lose you. How do you know? Di ba kanta ni Whitney Houston yan? Ah, how will I know pala yun? How will I know? Oh, how will you know when she's afraid to lose you? Yan po ang ating ano, paksa, the topic of the night. Katanungan, ano ang mga senyales na takot ang mga babae na mawala ang partner nila? Nako, all my girlies listening in. Let's go, let's tell the boys all about it. At doon naman sa mga kalalakihan, ano sa palagay nyo? Ano sa feeling ninyo? Ang mga signs, diba? The symbols. You know, yung mga ano nyo, yung mga pinapakita ng inyong girlfriend o ng inyong asawa. Kasi feeling nyo takot na siya na mawala kayo. Oy, wish nyo lang yun. Hindi, totoo nga naman. Nangyayari naman yan, di ba? So pag-usapan natin, let us connect dito lamang sa Love Connect. Alam niyo po, mga kapamilya at kaserbisyo, may mga taong hindi direktang nagsasabi ng love, I don't want to lose you. Diba yung iba, medyo pakipot pa. Yung iba naman may pride. Sometimes naman, you know, just words get in the way. Kanta din yan ah, ng Miami Sound Machine. Words get in the way. It happens sometimes. So may mga taong minsan hindi direktang nagsasabi ng ayoko mawala ka, Han. Sa halip, ipinapakita nila ito sa paraan ng pakikitungo sa'yo, pag-aalala, you know, paglalaan ng extra time for you. Yung kung dati, ano na siya, naglalaan syempre ng oras, ngayon sobra pa. Yung mga love language nila ba, parang times 10, kasi takot na sila na mawala ka. Minsan sa maliliit na bagay, ang mga clues, mas gusto niyang ayusin agad ang tampuhan, mas interesado siya na malaman kung kumusta ka na. Aba, minsan may conscious effort sa mga ano ba needs mo, 'di ba? Bigla na lang nagdadala ng ano ng lunch sa iyong opisina. Oy, ang saya. Very romantic. Extra affection, kumbaga. All these things, no? She does it with her actions, not with her words. Kasi alam namin, again, I want to be a girl's girl, pero talagang minsan, I will have to admit, at saka once upon a time, medyo naging guilty na rin ako dyan nung bata ako. Matalak ang mga babae. My girls in the house, admit it. Minsan talaga, no? Madada tayo eh. Pero when you get older, ayaw mo na. You would rather choose your peace, no? Than noise. However, alam namin na medyo talagang ayaw ng mga kalalakihan yan. Kahit naman kami, as much as possible, ayaw na.

0: Amin yung nagnanag, pero minsan kayo rin kasi hindi kayo nadadala sa magandang usapan. Kailangan talaga merong konting konting talak para makinig ba? Oh, the reason why I'm bringing this up is kapag ka ganon, alam namin na imbis na mapaamo kayo, lalo kayong napapalayo, di ba? All the more that we are in danger of losing you kapag ka puro ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Kaya sometimes dinadaan na lang ng mga babae sa aming actions. We try to hold back on the words, on the fighting, and then we try to make lambing. Saan nga ba nagtatapos ang genuine love, no? At nagsisimula na ang insecurity, ang possessiveness, o emotional dependence? Kasi minsan, hindi natin alam . Malalaman ba natin kung yung isang babae talagang takot kang mawala dahil mahal ka o dahil lang naging dependent na sa'yo? So, is it genuine love or is it insecurity due to possessiveness and emotional codependence? Diba, napag-usapan natin yan. Yung healthy dependence, that's normal in a couple. Healthy, you depend on one another. Aba, pero pag codependent na, ibig po sabihin yan, kapag may kapamilya at kaservisyo, toxic na yan. Kasi feeling mo, di ka na mabubuhay kung wala yung partner mo. Hindi naman totoo yan. Yung mga nagsasabi na, DJ Monica, my world will fall apart. I'm gonna die without him in my life. Or without her in my life. Not to be dismissive of your feelings, but not all feelings are valid. Ito pong feeling na ito, invalid ito. You will not physically die without someone. But you feel that way, so you become codependent on that person. Toxic na, hindi na healthy yung dependency. A bit of psychology 101 for all of us. Kaya paano natin nalalaman kung yung takot na mawala ka no? Talagang it's just genuine love or it's toxic codependence. Pag-uusapan po natin yan, hihimay-himayin natin yan ngayong gabi dito lamang sa Love Connect. Once again, katanungan po natin ngayong gabi, ano ang mga senyales na takot ang mga babae na mawala ang partner nila? I'd love to hear from the ladies out there at syempre yung mga kalalakihan din. Sabihin mo sa amin, ano sa palagay mo ang rason, ang mga senyales pala? Kapag ka alam nyo na, ay, takot na siya na mawala ako. Mahal pala niya ako. Kasi ayan na, extra na ang kanyang affection. Paksa natin, when she's afraid to lose you. How do you know? Don't trust your feelings. Tara, kwentuhan tayo sa ngalan po ng ating love guru, si Coach V. Vanessa Antonio. Ako po, si DJ Monica Figueras ng programang Maritres. Tuwing Sabado po, no? Alauna imedia hanggang alas tres ng hapon. Kasama ko rin po dyan si Coach V at si Tita Doc Lulu. Pero ngayon, magkasama tayo. Pansamantalang humahalili po hanggang 12 midnight. Payong beshi po at practical na tips ang aking ibibigay base sa personal na karanasan at sa aking behavioral science degree sa kolehiyo. Diba? At syempre, magbibigay din po ako ng magandang mga tugtugin para sa inyo. Ang ganda na mga naihanda namin para sa inyo. Nako, pinag-iisipan po namin yan. Para naman, diba, parang sabi ko kahapon, you can sit back, relax after a long, tiring day. Maganda yung ansarap na ng kwentuhan, tapos maganda pa yung musika, diba, dito sa DZMM para sa ating mga kapamilya at kaservisyo. Kung kayo po ay nakikinig sa radyo, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, 630 kHz on the AM band. Good evening, how are you doing? Oh, baka naman kayo ay nanonood sa teleradyo dahil kami po ay sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo on Cable TV o kaya naman sa Channel 31 PRTV Prime Media. Hello, kung nanonood kayo, ayan. Diba? A bit of heart for you. Thank you so much for tuning in. I always say, kung wala po kayo, wala po kami. That's why we appreciate you so much. Oh, hala. Magkwentuhan tayo, ha? Kayo man ay single, may jowa, may asawa, may problema sa pag-ibig, o gusto nyo lang makipagkwentuhan, no? Habang kumakain kayo ng inyong midnight snack. Diba kagabi, si Lina ba yon? Si Lina? Tumawag, diba? Kumakain ng kanyang chips. Oh, ang saya niyan. Promise ako din, pag umuwi ako galing dito sa studio, ang una kong ina-attack ay yung mga chips ko sa bahay. Yung chips at saka medyo nag-iced tea. Ang saya, di ba? Oh, kundi naman ang saya kaya nung tinapay o kaya yung biskwit lang pagkatapos, yung delatang ano, no? Yung delatang sardinas galing sa kanto. Ang saya. O sige, kung nagmi-midnight snack kayo, tara, kwentuhan tayo, ha? 0919-278-3000. Pangalan lang po, pagkatapos yung lokasyon nyo. Tapos sabihin nyo po yung inyong kasagutan. O di kaya naman, kung gusto nyo makipagkwentuhan, tatawag po kami sa inyo. Pwede rin po na kayo po ay tatawag sa aming hotline, 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673.
1: Call not to connect. Sun Love Connect.
0: 4:08 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. Just in case po kaka-tune in nyo lang sa Love Connect after a bajillion years, hindi po kayo nakikinig. Sabi niya, bakit kakasimula lang ng Love Connect? Oh, kasi po nagsimula kami last week bago na po ang schedule ng Love Connect. FYI lang po. 10:30 po ng gabi all the way till midnight. Ang 10 to 10:30 po abangan nyo next time, ano, yung private confessions. Ang saya ng private confession. Pinaghihirapan po namin 'yan dito sa DZMM, kaya kung hindi pa po kayo nakakakinig, ay bukas 'wag niyong kakaligtaan. Diba? Basta pagkatapos ni Papa Owl at saka si Mama Jaiho ng Alam Na This, Private Confession, tapos Love Connect, tapos Remember Your Music with Kuya Dan. Ang saya ng night shift dito sa DZMM. Once again, ang katanungan ngayong gabi, ano ang mga senyales na takot na siya na mawala ang partner niya? Pinag-uusapan natin ngayon, ha? Yung mga girlies, the ladies, the women, nating mga kapamilya at kasabisyo. Ano ba? Mga beshi, ano ba ang ating mga signs na takot na tayo na mawala siya, di ba? Signs ito, hindi yung pagtatalak, ha? Hindi yung pag-iingay, hindi yung nakikipag-away ka. Kasi you are gonna push him away more. Pag ganon, kailangan medyo daanin natin sa actions, positive actions. Kung ayaw nating sabihin dahil medyo may konting pride o kaya medyo may konting lamat na yung relationship, no? Communication doesn't come easy. Words get in the way. We do it with our action. Oy, ako sasabihin ko kung anong ginagawa ko mamaya para alam ng partner ko na ayoko siyang mawala. Pero kayo, tell us all about it, no? Ano sa palagay nyo ang mga senyales na takot na ang babae na mawala ang partner nila? Yan naman po. Once again, 0919-278-3000. Sa ating paksa ngayong gabi, when she is afraid to lose you, how will you know? 7 minuto bago po ang alas 11 ng gabi. At diba minsan kapag ka nagkakaproblema ang couples, minsan feeling mo, promise, parang it's you and me against the world. Sometimes nararamdaman nyo yun, di ba? And kapag kaya ng pakiramdam, sometimes it makes you even stronger. It brings you even closer. Kasi parang kalaban nyo yung buong mundo, di ba? Kayong dalawa talaga, solid. Here's Paul Williams telling you all about it sa Love Connect, DZ

0: Connect.
1: Love Connect.
0: Sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrosyn, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

0: Magandang gabi po and welcome back to Love Connects. Ang ngalan po ni Coach V, DJ Monica with you once again. Ngayong gabi at ang ating katanungan, nako, napaka-interesting. Very fascinating ito kasi I would like to know, iba-iba tayo, di ba, ng mga kababaihan. I would like to know kung paano i-handle ito ng ibang mga kapwa ko, kababaihan dyan. For all the girls in the house, ano ang mga senyales na takot na ang mga babae na mawala ang partner nila? Diba? Hindi yung pagtatalak, hindi yung pagnanag, hindi yung pag-aaway, ha? Wag yon. Pero sometimes, you know, words get in the way, so we try to do it with our actions. What are some of the signs na you are already scared to lose the one you love? Sa ating paksa, ngayong Hump Day Wednesday, when she's afraid to lose you, how do you know? Alam niyo po kasi, minsan ano, mas mabilis niyang gustong ayusin ang problema kaysa palalain pa ito. Nako! Gumagawa na siya ng paraan para maayos na agad. Kung dati eh, sina-silent treatment ka pa, 'di ba? Uy, mga chicks diyan sa ano, sa other side of the radio, another side of the TV set na nakikinig, all my girlies in the house. Bawal 'yon ha, yung silent treatment. That just exacerbates the problem instead of helping it. Kailangan communication, hindi yung silent treatment. Pero yun na nga, di ba? Minsan, eh, talagang nagiging default mode yan ng mga kababaihan, eh, nagsa-silent treatment. Kasi parang feeling natin, di ba after all this time, kailangan kilala niya na ako, alam niya na kung bakit ganito. Sige, tatahimik ako hanggang ma-figure out niya mag-isa. Aba, kapag katakot na tayo na mawawala si jowa, o kaya si husbandry, eh, wala na silent treatment. Talagang gusto na nating ayusin na mabilis yung problema para hindi na lumala, di ba? Nagre-reach out tayo, nagtatanong kung, Han, are you okay? Humahanap tayo ng paraan para maayos na lahat. O di kaya eh, napapansin natin agad, we are very hyper aware of the little changes that they do, no? Our partners do. Ayan na, yung mga konting bagay lang na changes in behavior, diba? We are becoming very sensitive about it. Sensitibo tayo sa pagbabago ng mood, yung mga komunikasyon, yung mga estilo ng komunikasyon, yung mga paggalaw ba ng ating minamahal. Ibig sabihin nun, medyo takot na tayo na mawala siya. O, two of the signs lamang yan. Ano pa yung iba? Tara, alamin natin kay Evangeline ng Antipolo. Nasa linya na si, ano, si Vanji. Hello, Evangeline. Are you there?
1: Hello.
0: Hi.
1: Good evening sa lahat na nakikinig sa programa ni Jose.
0: Good evening, Evangeline. Kumusta ang ano? Kumusta diyan sa Antipolo? Tagal ko na din nakapunta diyan. Kumusta diyan ngayon?
1: Malamig po.
0: Ang sayo,
1: diba? Walang ano, malamig, 27, 25, 26.
0: Oh, 25 degrees, mga ganon.
1: Opo.
0: Oh, ang
1: sayo. Ngayon, malamig. Wala nga ako kahit pan, wala akong electric pan.
0: Wala ka kahit electric pan. Teka, chine-check ko yung ano, yung temperature dito sa Quezon City. Ah, ganun din naman pala.
1: Opo.
0: 25 degrees sa labas. Medyo umaambon-ambon ng konti dito eh. Jaan, kumusta? May ambon-ambon ba? Wala naman.
1: Ay, kanina mayroon, pero ngayon wala na, tahimik na yung sana nga patuloy nang wala na tayong ulan.
0: Oo, yeah. Kasi kawawa talaga yung mga, alam mo, pag umuulan, ano, minsan nabibwisit ako kasi ang hirap mag-book ng ride. Pero naisip ko, mas kawawa yung mga commuters, no? Yung mga talagang
1: yung kantilado lagi yung pasok ng mga bata.
0: Tama, pati yung mga bata, apektado yung pag-aaral nila. Pagkatapos, pati yung ating mga ano, no? Yung ating mga hard work, working people, no, na sa palengke, na nagde-deliver ng mga ng mga gulay, galing pa yung iba sa Benguet. Naku, kakaawa talaga kapag ganyan.
1: Opo, at saka nagmamahal yung gulay natin.
0: Lahat talaga nagmamahal. Kulang na lang, pati yung paghinga natin, yung hangin eh, may bayad na eh.
1: Okay lang sana, magmahal ang lahat, basta tayo pa rin mga tao, magmahalan pa rin.
0: Tama, kahit anong mangyari, di ba?
1: Opo.
0: Evangeline, ang saya dyan sa Antipolo. Pag nandyan ako talaga, ang sarap kasi medyo mataas kayo eh. So,
1: opo.
0: Ang sarap ng ano ng weather, no? Mm.
1: Opo. Lalo na kami mas mataas kasi ano pa yung palampas pa kami ng bayan ng simbahan. Ano kami, way na kami ng Patirita eh.
0: Ay, ang sarap. Talagang...
1: Mataas ang, lalo nung saan.
0: Maaliwalas ang hangin dyan.
1: Oo,
0: may...
1: Yung probinsya pa.
0: Oo, parang probinsya. Ang sarap naman. Ang swerte mo, dyan ka nakatira. Oo.
1: Apo, salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos. At dito po ako nakakuha ng bahay.
0: I am so happy for you, Evangeline. Sana all. Nako.
1: Oo,
0: pero teka. Yung ating paksa ngayong gabi, parang nakaka-relate ka ba? Kapag
1: yes,
0: takot na... Oo. Ano ang mga senyales mo na pagtakot ka na mawala ang partner?
1: Una-una, siyempre, kung mahal mo yung pamilya mo, ayaw mong mawala yung partner mo dahil may mga anak kayo, wala kang katuwang sa buhay, wala kang sa mga problema, sa lahat ng ano. Kasi mas maganda pag nandyan ang mahal mo sa buhay.
0: Correct.
1: Asawa mo.
0: Correct.
1: Kasi taramay mo sa lahat ng problema, sa lahat ng sa pamilya, lalo na kung ang lalaki, ang asawa mo ay breadwinner, talagang matatakot tayong babae.
0: Oo.
1: Na wala tayong magagawa pag biglang nawala ang ating buhay.
0: Tama. Iba pa rin kasi yung two-income household o kaya yung talagang kesa yung ikaw lang. Ikaw lang yung ano. O kahit hindi two-income, kunyari stay at home ka, diba? Tapos yung si mister ang nagtatrabaho, talagang mahirap pa rin talaga kung mag-isa. So the financial aspect.
1: Opo. Una-una po yan, isa tingin ko kung ang lalaki lang ang naghahanap buhay, parang bigla kang pag nawala ang katuwang mo eh.
0: Correct.
1: Lalo pang may mga anak po kayo.
0: Naiintindihan ko. Sige, go ahead, Evangeline.
1: Siguro, talagang pag mga simpleng sign lang na limbawa, nakita mo na yung asawa mo na parang umiba na yung attitude. Minsan,
0: Nag-iisip
1: na tayong babae. Bakit parang umiba na yata yung dito?
0: Yun! Yung pinag-usapan natin kanina lang bago ka tumawag. Yung napapansin natin, sensitibo na tayo, di ba? Yung konting pagkakaiba ng kanilang paggalaw.
1: Yung una-una, yung mapansin mo, yung cellphone, hindi na maiwan-iwan, pati pagliligo.
0: Mm-hmm.
1: Pati pagpaligo, dala sa loob ng CR.
0: Nako! Diba? Naranasan ko na yan.
1: Mag-isip na.
0: Pati,
1: hindi ko pa tinatanong ha. Hindi ko pa tinatanong. Napansin ko lang. Ayaw ko lang kasi yung away. Napansin ko lang.
0: Okay.
1: Eh, siyempre, nung katagalan na, ganun ang ganun. Tapos, tulog ka, magising ka sa tabi mo, wala siya. Tapos na malaman mo, may kausap nandoon sa labas, kausap sa kabulungan. O, siyempre matakot na tayo. May kaiba na talaga. Alam mo yun, parang lihim kang nasasaktan, lihim kang umiiyak, na hindi sa ganun sa experience ko.
0: Sige, Evangeline.
1: Hindi ako takot na mawalan ng dahil sa parang lumalabas sa aming mag-asawa. Ako yung breadwinner. Pero takot ako dahil siyempre mahal ko siya. May tatlong anak kami.
0: Correct. Okay. Sige. So talagang...
1: Yung time na yun, yung pinausap ko na siya na parang nakaiba-iba na yung kilos mo at saka nagigising ako. Nawawala ka, bakit?
0: Okay, kinausap mo talaga. Ano ang sabi?
1: Opo.
0: Sabi Mister.
1: Niya, wala yun, usapan lang namin yun kasi mayroon kaming lakad ng mga kapanda ko. Kasi yung mister ko, may minsan may sidelines ang nagbabanda. Eh.
0: Naku! Okay, may banda si mister. Okay,
1: sana,
0: sige.
1: Kung nakikinig man siya.
0: Kung nakikinig siya, hello mister.
1: Hello mister, sana masaya ka sa panibagong pamilya.
0: Aha, panibagong pamilya. Teka, so hiwalay na kayo, Vanjie?
1: Ano na, mga 8 years na po.
0: 8 years na, pero...
1: Ayun lang, siguro ma-share ko lang yun sa mga magpapamilya pa lang.
0: Sige, sige. Mm-mm. Sige, ano ang payo mo?
1: Yun ang mga sign ng parang may pagbabago ang kilos babae o lalaki man. Parang naghahanap ng paraan para maka... Talagang, ano, ikaw ba hindi ka mag-iisip na nag-iba kay samantala dati? Nandiyan lang yan, cellphone, dati, magising ka, kayakap mo siya. Ano, tapos ngayon, magising ka. Wala sa tabi mo, tapos may kausap, tapos eh di yun lang, paliwanag na, wala, may kausap lang ako, may ano kami, may lakad. Sabi ko, pwede ba, mayroon man tayong ibang pagkasitaan bukod dyan. Pwede ba, medyo laylo naman sa ganyan, kasi may pamilya ka, hindi ka dapat nawawala sa pamilya mo eh. Hindi
0: correct.
1: Yung parang labas, parang nagbibinata ka, sabi ko.
0: Oo.
1: Siyempre, kailangan ko rin kahit ano, kailangan ko rin nandito ka lagi sa bahay dahil ako madalas na sa labas din. Kailangan may nag-ano din sa mga bata kasi nandiyan yung nag-assist ang mother ko at nang nagbabantay sa bata. Iba yung nandiyan ang ama ng tahanan kasi nga ikaw yung tatay. Kung ano yung pagkukulang mo sa akin, sa material na bagay, pinupuno ko. Kaya kung ano man yung pagkukulang ko, pupunuan mo rin. Kaya kailangan may isa sa atin na nag-ano sa mga bata.
0: Oo, kasi kailangan talaga tulong-tulong kayo. Oo.
1: Opo. Tulong talaga po.
0: Hindi kasi yung busy siya sa banda niya dahil merong maraming mga chicks doon. Nako, Vanjie, I hate to tell you this, pero talagang ito promise talaga.
1: Sabi ko, para maiwasan mo yung tukso
0: niya. Marami talagang...
1: Go ahead. May pamilya ka na.
0: Pero alam mo naman dati pa, 'di ba? Na kapag ang tao ay nasa banda, keso babae pa 'yan o lalaki, madaming tukso kasi may mga fans 'yan eh. 'Di ba? Mga fans sila. So kahit naman tayo, 'di ba? Eh, Diyos ko, kahit ako
1: kasi yung asawa ko magaling kumanta 'yon, magaling kumitara, magaling.
0: Yun.
1: Tapos guwapo din.
0: Yun nga, kapag nasa banda, delikado na. Lalo na kapag may itsura, di ba? Lagot na tayo niyan. Yun nga, sinasabi ko, kahit ako, may crush ako ng mga member ng banda, di ba? O si Rob Thomas ng Matchbox 20, ang pogi, yung lead singer, yung mga ganun. So,
1: actually ako, ganun din. Kaya ko sana nakrasan dahil dyan, nag-start sa ganyan.
0: Oh, kita mo?
1: Papakinggan mo yung kakanta. Taras of Tay, kuhang-kuha. April Boys, kuhang-kuha.
0: Diba?
1: Sabay
0: ang mga style na mga yan. Kantahan ka pa, diba? Habang nasa stage, kumakanta, tinitignan ka. Alam mo naman pala, Vanjie.
1: Pero sabi ko, kung mahal ka talaga ng... mahal ka talaga. Kaya mong labanan yung tukso. O kaya mong iwasan kung nandiyan na yung pamilya eh. Nandiyan na tayo.
0: Tama.
1: May pamilya tayo eh. Diyan na tayo nakafocus. Diyan na tayo nakaano.
0: Yes.
1: So yun yung katakutan ko na darating ang araw, masisira ang pamilya natin kung hindi mo itigilan yan. Kasi
0: correct.
1: Feeling ko iba na eh. Nagbibinata ka na. Daka ng panahon sa amin. Kasi siya, uuwi ka lang. At least kasi, alam mo na kaya kung wala kang iniisip na, ay, wala kakainin ang pamilya ko na, kasi nandiyan ako na provide din.
0: Mm-hmm.
1: Saka, organize ko ang, natin. Kaya sabi ko sa, Kasi gusto natin maayos ang pagsasama natin. Gusto natin na mabuo ang pamilya natin, na magkaroon tayo ng, nangarap ka magkaroon ng bahay, magkaroon ng, sikap pa ng sikap.
0: Pero, you know, Vanji, medyo I admire you, no? Na talagang, yun na, nung napapansin mo na, dahil nga ayaw mo siyang mawala, napapansin mo na yung mga malilit na bagay, talagang pinahalagahan mo yung komunikasyon ninyo. Diba?
1: Opo, lagi yun, mo siyang
0: yun.
1: Nakausap. Pero may po, siyempre nagsiselos na po ako. May time na nakikita niya, umiiyak ako na ganun na ako. Mm-hmm. Pero nung muli na, binoise out ko, inaaway ko na po.
0: Siyempre, hindi naman maiwasan yun. Lalo na kapag may malakas na kutob mo, tayo pa naman mga babae. Ay, mga kapamilyang, mga girlies dyan, all my girls out there. Malakas ang intuition natin. Oo, yung ating kutob, kumbaga, di ba? Yung ating gut feel. Oo,
1: talagang
0: malakas yan.
1: Minsan, nagkukunik talaga sa atin pag yung instinct ba natin.
0: Yes. Kaya,
1: hindi talaga kinaya ng power ko si Monica, kasi ilang ulit pa rin niya ginawa, pinatawad ko pa rin siya. At tanggap ulit. Hanggat parang hirap na akong tanggapin, parang nawala na yung respeto ko at pagmamahal sa kanya. Na parang wala naman ako siyang selfie sa akin.
0: Oo.
1: Sa pamilya ko, sa mga anak ko.
0: Pero tignan mo, no, ngayon, look at you now, di ba? Talagang nandyan ka sa Antipolo, you have a home in a beautiful place, talagang nagtha-thrive ka na, you are moving on. Nako, Vanji, hindi kita kilala, ngayon lang kita nakausap, I'm so proud of you.
1: Di Monica, pag namasyal ka ng Antipolo, gusto mo masyal ka dito sa akin.
0: Ang saya, oo, nako, one day I hope we will meet. I'm so proud of you. Ikaw talaga ay isang huwaran ng mga kababaihan dyan na kahit na masakit, kahit na takot ka na mawala siya, you made it on your own. Congrats.
1: Doon na po ako ng lalong tumatag ang puso ko, loob ko, lalo akong lumakas sa Diyos na ang laban ko, maraming tukso din talaga sa buhay sa akin. Pero niisip ko, kailangan ako ng mga anak ko.
0: Tama.
1: Kailangan ako ng, sabi ko, mga anak ko yan, alam ko galing sa akin yan, yung mga lalaki na yan.
0: Mm-mm.
1: Ngayon lang yung susulpot sa buhay ko, tapos kukontrolin ako para sa mga anak ko.
0: Tama.
1: Hindi ko pa rin po pinipili ang mga lalaki ko. Medyo may edad na din ako.
0: Mm-hmm.
1: Edad na rin. Pero minsan may nagpapayo sa akin, kailangan mo na may mga kasama kasi matanda ka na, magkakataano ka na. Kasi yung mga anak mo, may mga kanya-kanyang pamilya. Oo nga, napansin ko rin, minsan ang mga anak ko, hindi na nila kung mag-busy na sila, may mga sarili na sila. Parang nalilimutan ako, pero okay lang. Sabi ko, maaalala pa rin nila ako. Pag wala silang kirang, maaalala
0: Nako, yung mga anak ni Evangeline, sana ha, huwag niyong kakalimutan si nanay, kasi si nanay ang nagpalaki sa inyo at marami siyang sinakripisyo para, para humubog sa inyo habang lumalaki kayo. You are who you are because of Evangeline. So sana hindi naman makalimot. At Evangeline, wala dyan yung sinasabi mo matanda ka na. Well, hindi yon, wala dyan yung edad. Nako, talagang no matter how old you are, eka nga ni Ate Flor ng Tarlac, no? Yung ating isa pang kapamilya na parating tumatawag, talagang confidence queen kahit na siya ay 66 years old na. Feeling bata pa din. Wala sa edad yon, Vanjie.
1: 67. Ako mag-67 pala ako si Monica sa December.
0: Sa December 67?
1: Opo.
0: Oh, kita mo, bata ka pa. Huwag mong sasabing matanda ka. Nope, you are not. Nako.
1: Ang focus ko na lang ngayon, alam mo, yung libangan ko para pangalis ng lungkot ko.
0: Ano? Sige.
1: Madalas lang gumala, namamasyal.
0: Diba? Diba, ang saya?
1: This coming October, makakasyon ako ng Guimaras. Ma-invite sa akin ang kasal.
0: Tignan mo yan, ang sarap sa Guimaras. Nako, sige. Pag magkwento ka sa amin, ha? Kapag tumawag ka.
1: After Guimaras,
0: Si
1: Jimonica, uwi ako ng coffee.
0: kwentuhan mo kami.
1: Opo,
0: salamat,
1: opo,
0: Evangeline.
1: Opo, thank you po.
0: Thank you. You are very strong. We admire opo. You. Thank you.
1: Thank you.
0: Sige. Have a good evening. Oo, ayan.
1: Mayroon
0: ano?
1: Bang, kuya, ay meron bang,
0: oy. Kuya. Sige.
1: Antidi mo ni ka ng... yung tugtog na
0: alam
1: mo ba yun habang may buhay yun ay theme song namin mag-asawa eh.
0: Oh, gusto mo
1: habang
0: pang,
1: may buhay
0: gusto mo pang marinig yung theme song ninyo? Oh. Habang may buhay teka yung habang may buhay si Wency Cornejo ba ito? Yung ba yun? Sinong kumanta? Habang may buhay Rodel Naval? Hindi
1: oo yun Rodel Naval
0: ba? Habang may buhay. Ha, teka, hinahanap na. O yung kay Donna Cruz? Hindi.
1: Kahit kanino lang po, basta. Ano, pero ang mas gusto ko dyan yung lalaki.
0: Teka, ay, wala kami nung yung lalaki eh. Wala kami nung kay, ano. Meron kang isa pang request? Baka meron kang isa pa. Kasi ang meron kami dito, yung kay Donna Cruz, yung version niya. Ano pa?
1: Yan na lang, kay Donna Cruz na lang.
0: Yung kay Donna Cruz.
1: Power of love.
0: Power of love?
1: Mga uy. Pang love pa rin, ano?
0: Laura Branigan ba ito, yung power of love?
1: Yung kay Laura... isang air supply. Air supply ba yan?
0: Sige, air supply, madami kami. Anong kanta air supply? Come what may?
1: Yun, pwede din yun.
0: Power of love ng air supply.
1: Opo, mayroon ganun.
0: Yun pala, power of love of air supply.
1: Kahit minsan-minsan din si Monica, pinabalik-balikan ko pa rin yung alaala namin maganda.
0: Siyempre naman. Oo, hindi naman malilimutan yan, di ba? Maganda rin balik-balikan once in a while.
1: Opo.
0: Sige, thank you ha, Vanji.
1: Thank you po.
0: Sige, maraming salamat. Have a good evening. Papatugtugin namin yung iyong power of love maya-maya lamang. Thank you.
1: Okay.
0: Oh, ayan naman. Uy, teka, naputol si Vanji. Okay. Oh, 20 minuto bago po ang 20 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi, maya-maya lamang po eh meron na po tayong ano no, love confessions. Pero samantala, ayan, 'di ba? Napag-usapan natin ni Vanji yung isa pang ano, isa pang senyales na medyo alam mo na yung babae eh medyo nagwo-worry na mawawala ka. Ito 'yon. Pinapahalagahan niya yung komunikasyon, 'di ba? Yung parang sinabi ni Vanji, kinausap niya talaga. Importante 'yon. Nakakausapin mo. Pagkatapos talagang kapag ka, ano na tayo, no? Kapag ka medyo takot na tayo na mawala sila. Medyo we become extra vulnerable already. Pinapakita natin yung ating vulnerability. Oy. Parang si Vanji, 'di ba? Yung umiyak na siya, nagselos na siya. Pagiging vulnerable talaga 'yon at walang masama po doon. Ang ibig sabihin niyan, we are only human and it is okay to be vulnerable. O, 'di ba? Ang ating katanungan ngayong gabi, ano ang mga senyales na takot na ang mga babae na mawala ang partner nila? Sa ating paksang when she is afraid to lose you, how do you know? How can you tell? What are the signs? Tell us all about it. Dito lamang sa Love Connect 0919-278-3000 o di kaya naman ang ating hotline 8924-4101. Tatlong locals yan. Locals 5671, 5672, and 5673.

0: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
9: Magandang gabi, mga kapamilya at kaserbisyo. 26 na minuto bago ang Remember Your Music. Kasama po si Kuya Dan. Samantala, DJ Monica po. Dito lamang sa Love Connect. And of course, you know what time it is. Oras na po para sa ating Love Confessions.
5: Love Confessions. Kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
9: Dear DJ Monica, bata pa lang ako nung naranasan ko na ang aking first love. Pero hanggang ngayon, tila naaalala ko pa rin ang mga matatamis na pinagsamahan namin nang naging girl best friend ko. Ako po si James, 27 years old. Ngayon po ay nagtatrabaho po ako sa isang publishing firm. Elementary pa lang po kami, siya na ang unang nagpatibok ng aking puso. Crush kasi niya ako noon. Ako naman, friendly sa karamihan. Sabay kaming papasok papuntang school dahil may school service kami dati sa private school at siya ang katabi ko palagi sa tuwing bumabiyahe kami papasok at pag-uwi galing ng eskwelahan. Siya po ay si Red. Opo, siya ang nagpapula at nagbigay kulay sa buhay ko noong mga panahon na yon. Noong una, DJ, hindi ko naman siya gaanong ka-close dahil mailap ako sa mga babae. Puro mga bad boys kasi ang mga kasama ko noon. Pero nung tumagal-tagal na, aba, kinakausap na niya ako. sa school van service namin habang pauwi kami sa biyahe. Siya palagi ang kumakausap sa akin kung kumusta na yung araw ko, tapos nagbibiroan po kami hanggang sa nagpapalitan na kami ng mga sweet messages sa isa't isa. Wala pa gaanong social media noon, kaya palagi akong nagpapaload sa tindahan para lang pakausap ko siya via text messages. Doon, naging masaya na po ako. Si Red na ang nagpapagaan palagi ng araw ko tuwing hindi magandang nangyayari sa akin sa klase. Kapag may nagbubuli sa akin, siya ang palaging nag

lagi niya akong pinapatawa tuwing nagkakasama kami sa school service at sa hallway ng eskwelahan. Kahit imposibleng maging kami, aba, naisip ko, teka, posible din pala? Na ang best friend ko pala na palagi kong inaasar ay magiging first love ko? Yung pagkakaibigan magiging pagkakaibigan? Isang gabi, napag-usapan namin na napanaginipan niya daw ako na naging kami na, officially. Akala ko, biro-biro lang yun, pero kinilig din ako habang nag-re-reply sa text niya. At yun na po, DJ Monica, doon naging kami na talaga. Pero kinabukasan ay binawi ko rin ito. Hindi ko alam kung bakit. Pero para sa akin, hindi pa ako handa sa nung oras na yon na magkaroon ng relasyon. Puppy love ko siya dahil bata pa kami noon. Nasaktan siya nung binawi ko ito matapos ang klase namin habang nagbabiyahe po kami sa service pauwi. Sinabi ko, hanggang best friends na lang muna kami ha. Yun lang ang maibibigay ko sa kanya noong panahong yon. Pero pinagsisihan ko kung bakit binawi ko kahit alam kong gusto ko naman siya parating makausap at makasama all the time. Siguro natakot ako, DJ, na masaktan at iwanan. Kaya medyo nauna na ako. Mag-MU ba? Hindi ko talaga alam, DJ Monica. Pero sa tagal ng pinagsamahan namin, naramdaman ko yung inggit ba sa mga panahon na yon sa tuwing may kausap siyang iba sa klase na nagiging close na sa kanya, nasasaktan ako. Palagi kong naiisip, nako, sana kami na lang kasi masakit pala na makitang meron siyang kausap na iba. Hanggang sa isang araw, nahuli kami ng magulang niya na nakikipag-usap sa isa't isa. Nabasa niya ang mga sweet messages namin at doon nagsimula ang pagwasak ng matagal na naming pagkakaibigan. Wala akong nagawa noon dahil magulang niya yun. Wala akong laban. Kahit gabi-gabi pinupuntahan ko siya sa kanila para kausapin siya na bakit ganun. Naitapon na lang lahat ng pinagsamahan namin. Pero wala akong magagawa. DJ, humihingi ako ng payo ngayon. Kahit matagal na ang panahon na yon ay tila may kirot pa rin ang alaala ng kahapon ko with Red. Sa tuwing naaalala ko, tinatanong ko sa sarili ko na bakit ba ganoon, ano? Yung lahat ng alaala at pinagsamahan namin, kahit sinabi naming yung kaibigan namin ay habang buhay, lumayo pa rin siya at parang stranger na ako sa kanya. Yun lamang po, pagpalain po kayong lahat ng may kapal. Gumagalang si James.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Hello, James. Kumusta? Thank you for your love confession. Nakakatuwa na nakakalungkot yung liham mo, no? James, masakit talaga na mawala ang best friend mo. At I feel for you so much, no? Parang wala kayong pinagsamahan. Yun ang pakiramdam mo. Naiintindihan ko yun. Parang bigla kang naging stranger na wala na kayong pinagsamahan, ano? Na hindi ka na kinausap bigla. Pagkatapos, sabi mo nga, para ka nang naging estranghero sa buhay niya. Pero James, ito ang aking payong beshi, ha? Kailangan intindihin mo rin si Red. Dahil nasaktan din siya sa pagbawi mo nung relationship. Medyo binigay mo na eh. Official na kayo. And then you took one step forward and then two steps back. Masakit sa kanya yon. Para sa kanya, para sa babae. Kailangan intindihin mo to, James. That is a huge rejection for us girls. And that is painful. So siguro, nung mga panahon na yon eh, nararamdaman niya na kung ayaw mo, edi wag mo. Okay na. Sige, wag na rin tayo maging magkaibigan. I'm not saying that was correct. I'm not saying she did the right thing. Actually, medyo may kamalian nga. Pero yun ang naramdaman niya ng mga panahon na yon. So kailangan irespeto mo yon, James. Kung talagang minahal mo siya, as a friend and more than a friend, you need to respect Red's feelings. James, ito ang masasabi ko. Look at the bright side. Meron din ako mga friendships na nag-end. Pero, ang parati kong iniisip ngayon, ang sarap pa rin isipin yung alaala of what you once had together. You know, the friendship, naglumalaki kayo, kung gaano kayo ka-close. Tapos, kahit yung pagmamahal ninyo sa isa't isa, di ba? Na napunta sa pagkakaibigan, all the way to pagkakaibigan. Hindi lahat ng tao, ha, nadadaanan yon. You are very lucky to have experienced that once upon a time. And that is a memory that you will take with you for life. So, payong beshi, just like me, yung mga friendships ko na medyo nag-end na, I look back with happy memories of what once was. And who knows? Sooner or later, in this lifetime, you may find your way to one another once again. Hindi mo alam yun. Hindi natin nalalaman what the future holds, di ba? Medyo unpredictable kaya ang ating kinabukasan. And sooner or later, if it's meant to be, I promise you, you will find your way towards one another again. Once again, thank you so much, James, sa iyong love confession. 11 minuto po bago ang Remember Your Music with Kuya Dan. Huwag po ninyong kakaligtaan kung kayo po ay may love confession. I-viber lang po sa amin sa 0919-278-3000. Ayan naman po, kahit mahaba po yung love confession ninyo, ay ika-copy-paste po namin yan. Ipiprint para po mabasa on the air. Don't worry about a thing. Once again, sa love confessions, 0919-278-3000. O, diba? Ang ating katanungan ngayong gabi, we will wrap things up. Ano ang senyales na takot ang mga babae na mawala ang partner nila? Oo, pupuntahan natin yung ating ano, no? Yung ating pag-wrap up sa ating paksa ngayong gabi. Ayan naman, pero sa ngayon muna ay kumuha muna tayo ng isang flash report.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: 5, nasawi sa sunog sa passenger vessel sa Coron, Palawan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang gabi.
2: Magandang gabi, DJ Monica. Kinumpirma ng Coron Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa DZMM na umabot na sa 5 ang kumpirmadong nasawi sa sunog sa nasunog na passenger vessel na MV June Aster sa gitna sa karagatan na sakop ng barangay Marsila sa Coron, Palawan kaninang bandang alas 7 ng gabi. Ayon sa Coron Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang sa mga nasawi ang 3 lalaki, isang babae at isang batang lalaki. Sa pinakabagong datos ay may naitala ng 42 survivors. Nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation para mahanap ang iba pang sakay ng nasunog na barko. Ayon sa huling tala ng Philippine Coast Guard kanina ay mayroong 170 na pasahero ang nasunog na barko at 17 na crew yung sakay na nasunog ng barko. Ayon sa Coast Guard ay patuloy yung ginagawang search rescue operation doon sa mga pasahero at yung mga survivor ay dinadala doon sa Barangay Purda. Sa Barangay Purda Cover Court ay doon nagpansamantalang nanatili yung mga survivor. Ayon naman kay Coron Mayor Marjo Reyes, si Mayor ay nanawagan sa mga residente na kung mayroon silang mga extrang mga folding bed ay maaring dalhin doon sa Barangay Purda Cover Court para nga ipagamit doon sa mga survivor noong nasunog na barko. Ayon din kay Mayor Reyes, yung karamihan doon sa 42 na mga survivor ay dinala na sa Coron District Hospital. At doon na binibigyan ng instruction yung mga pamilya na doon pumunta para personal na i-identify yung kanilang mga kaanak. So DJ Monica, yan muna yung latest na update paugnay sa balitang ito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radio Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Napakalungkot ano, na balita at 11:52. No? Manatiling nakatutok po sa DZMM Radio Patrol, sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa mga updates kaugnay ng balitang ito.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Sa DZMM.
1: 7 minuto na lamang po dito sa Love Connect bago po ang Remember Your Music with the one and only Kuya Dan. And to wrap things up sa ating katanungan ngayong gabi, nako, ano ang mga senyales na takot na ang mga babae na mawala ang partner nila? Diba, pinag-usapan natin isa-isa kanina yung mga senyales na yan. Alam niyo po, hindi lahat ng babaeng natatakot na mawala ang kanilang partner ay nasasabi nila ito ng diretso. Pinag-usapan na natin earlier, sometimes words get in the way. Minsan nakikita ito sa effort na ayusin ang problema, sa paraan ng pag-aalala niya sa iyo, sa love language niya, sa paglaan niya ng oras at sa kagustuhan niyang manatiling parating connected sa iyo. Nako, nagiging sensitibo din siya sa mga galaw mo. Kapag kayan, ano, pinag-usapan natin kay Vanjie kanina yung tumawag. Kapag kayang cellphone ay hindi maalis sa katawan ng ating partner. At nako, yung ex ko dati, yung cellphone niya hindi pwedeng iiwan niya sa table na face up. Kailangan parating face down. Alam ko na yon, natatakot siya, baka bigla may pumasok na message, no? Habang nandun ako, kaya kailangan face down parate. Nagiging sensitibo po yung mga babae, yan. Yung mga signs na medyo takot na kami na mawala kayo. Pero wag ka, kahit takot kami na mawala kayo, ha? Gaya ni Vanjie kanina, kapag sobra na, may hangganan din. Kasi iba naman yung pag-uunawa at iba naman yung pangungonsente ng kalokohan at problema. Remember, respect yourselves. All my ladies, all my girls listening. Self-respect, very important. At kung ang isang bagay, may isang bagay na dapat tayong tatandaan, ito po yon. Ang taong takot na mawala ka ay maaaring kumapit sa'yo, pero ang taong tunay na nagmamahal sa'yo, pipiliin kang alagaan, respetuhin, at pahalagahan. Hindi yung toxic ha na pagkapit sa'yo. Iba po yon, takot lang sila na mawala ka. Dahil, hindi dahil sa pagmamahal, ngunit dahil sa insecurity, probably financial reasons, codependency. Pero, yung talagang minamahal ka ay iintindihin ka, rerespetuhin ka pa rin, kakausapin ka. Yan ang mga senyales ng mga babae kapag katakot na mawala ka dahil mahal ka. Ako, ginagawa ko yung love language ko is service. Ayan, dahil mahal ko sila, ayoko silang mawala. Talagang kailangan may service dyan, diba? Pagsisilbihan ko, paglulutuan ko, yun ang love language ko. I'm not afraid to be alone, but if I love you and I don't want you to go, and I'm gonna serve you and I'm gonna try to make you stay. Pero yan, kailangan po eh maging sensitive din tayo, no, sa mga love languages ng isa't isa, because at the end of the day, when we love each other, we respect each other's love language. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong gabi sa Love Connect. Huwag po ninyong kakaligtaan, ha? Remember your music with Kuya Dan. 4 hours of good music and great conversation from midnight all the way till 4 in the morning with Kuya Dan. And sa ngalan po ni Coach V, Vanessa Antonio. Ah, okay. Ito po si DJ Monica nagsasabing maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod po, dito lamang po kayo sa DZMM.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCFM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, eksakto alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awitin nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nang kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo nakakwentuhan on the air, pwede kang tumawag sa 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Webes, halika ating simulan ng kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Anong bagay ang hindi mo na maalala?

0: Kapamilya, 106 days na lamang Pasko na.
1: Remember you.

0: Swabbing Umaga, September 10, 2026. Araw po ng Thursday. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music kasama ang nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s, my OPM. At syempre ang inyong mga song requests, kami nang bahala dyan. At dahil ngayon ay Thursday, meron tayong aabangang Kumusta Dear Special. Maya-maya lamang po yan, kaya huwag kayong BBTU. And of course, hindi rin mawawala ang katanungan sa ating huntahan ngayong umagang ito. Pero bago ang lahat, batiin muna natin ng isang magandang Throwback Thursday ang lahat ng mga nanonood sa atin sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello! Ganon din po sa mga nakikinig naman sa atin sa kanilang mga radyo kung nasaan man po kayo sa mga sandaling ito, sa inyong bahay, sa inyong trabaho o sa sasakyan habang kayo bumabiyahe pa. Magandang morning sa lahat ng mga nakatutok sa atin via DZMM Radio Patrol 630. Mga kapamilya, 106 days na lamang po ay Pasko na. Tagal pa. Saka pagka ano, pagka medyo mga 50 na lang yan, tsaka tayo mag-iisip ng mga kung ano mang pwedeng pangregalo sa mga inaanak natin. Mahaba pa yan, 106 days. Hello sa lahat ng mga gising pa rin dahil kasabay ni Kuya Dan tayo ay magtatrabaho sa mga sandaling ito. Enjoy natin ang ating ginagawa. Yun naman ang sikreto dun eh. Diba? Paano ba tayo tumatagal ng ganitong oras? Walang choice. Akala nila maganda yung sasabihin ko. Hindi, kasi we love what we do, di ba? Kung hindi namin gusto tong ginagawa namin, bakit ganun ang kulay ng buhok ni Patrick? Para kasi ano ha, si Justin Bieber ha. Di ba, ganyan ang kulay si Justin Bieber, tsaka si ano ha, tsaka sino ba yung isa? Si Justin Timberlake tsaka si Eminem ha. Makikita nyo ho si Patrick ngayon, bata pa lamang, puti na ho ang kanyang buhok. Oh, golden pa nga eh, si Eminem. Sabi ni Just, ay, we love what we do pala, kala ko para sa sadapi. Parang gano'n na din yun. Something to that effect. Oh. Na-stress lang daw si Patrick kaya namumuti na yung buhok niya. Bakit kaya? Okay, Thursday ngayon, again, meron tayong Kumusta Dear Special. Ano naman kaya ang ating mababasang sulat na para lamang sa'yo? Ano kaya ang paksa? Paksa! parang school teacher, ano? Paksa? Ano kaya ang paksa ng sulat na ating babasahin? Meron na naman kaya ang tatamaan na hindi makakailag? Alamin natin yan mamaya. Surprise daw, surprise! Pati ako, hindi ko din alam. Alam nyo, baka akala ninyo, nagpa-practice ako sa bahay pa lang ng mga sulat dito. Surprise yan. Oo, kaya kung ano ang marinig nyo mamaya, yan ay talagang galing sa puso talaga. Ibig sabihin nun, okay na sa kanila. So, okay na din sa akin yan. Okay na yan. Sabi nga ni Sweet. Alam nyo, may sasabihin ako sa iyo mama niya. Pero dahil 12:25 na, ito muna, pumunta muna tayo sa ating
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Ang ating huntahan ngayong September 10, 2026, araw po ng Thursday, malalaman natin sa ating katanungan.
1: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan para sa huntahan natin ngayong umagang ito, sasagutin nyo lamang ang katanungang anong bagay ang hindi mo na maalala. At wag nyo kung simula na hindi nyo na maalala kaya wala kayo sagot. Ha? Ang dami nang sumagot, dalawa na kaagad. Tatlo nga eh, kasama si Patrick eh. Pero yun talaga yung purpose noon. So yung una o di yun na yung una ninyo sagot, di ba? Kuya Dan, hindi ko na maalala, Kuya Dan, kasi nga hindi maalala, di ba? O ngayon naman, isipin nyo yung mga hindi nyo maalala. Kaya nyo yan. Ang daming mga bagay sa buhay natin ang hindi na natin maalala. Naalala mo pa ba kung anong unang pair ng medyas ang sinuot mo nung bata ka pa? Diba? Di mo maalala, diba? Naalala mo ba kung ano ang unang pabaon sa'yo ng nanay mo nung nag-i-school ka na? Di mo maalala, diba? Kaya huwag niyo sasabihin sa akin na hindi niyo naaalala. Kasi marami tayong bagay na hindi natin maalala pero naaalala natin. Ang ganda ng tanong ko, no? Amazing. Bilib na bilib. Bilib na bilib. Pero ito, meron akong kasagutan. Feeling ko kaya yan yung naisip kong tanong ngayon. Kasi ito, may nangyari sa akin ngayon lang. Kanina lang, pagkaabot sa akin ni Patrick ng mushroom burger. Maraming salamat pala sa pa-mushroom burger na talagang mushroom ang nakalagay sa burger. Pagkakagat ko doon sa mushroom burger, malambot lang naman yung mushroom burger. Pagkagat ko, may natipak sa ngipin ko sa loob. Totoo. Maliit lang siya, pero nararamdaman ko yung difference. Di ba ganun? Siyempre yung ngipin mo, ano lang naman yan eh. Sila na yung kasama mo simula-simula, di ba? Maliit lang yung natipak, pero parang na ganun siya. Bakit sa mushroom burger? Ang lambot-lambot ng tinapay, hindi ko alam. So ngayon, may entry tuloy ako sa katanungan natin. Hindi ko maalala kung kailan ako huling pumunta sa dentist. So kailangan ko na naman pumunta sa dentista ngayon. Ang weird niya kasi maliit lang siya pero damang-dama ko siya. Ano ba to? Hindi ko alam kung pang ilang ngipin. Parang nasa ano? Sa may pangil sa baba. Oo. Molar ba? Bagang ba yung molar? Tabi ng bagang to the left. Oo, bagang. Oo, parang ganun. Yung pinangkakagat mo din lagi. Maliit lang siya. Weird nga eh. So ngayon, parang feeling ko kulang ako ngayon. Ang OA. So kailangan kong papastahan to ngayon. Ano? Kasi parang feeling ko may something eh. Well, hindi ko din alam. Siguro, feeling ko may ano na yon. Feeling ko may latay na yung part na yun ng ngipin ko. Tapos, ganun naman, hindi mo naman alam kung kailang matitipak. Eh. Minsan sa sobrang, kahit sa sobrang mga magagaang pagkain naman, biglang nawawala, no? So may kasagutan na po ako ngayong umagang ito. Hindi ko maalala kung kailan ako huling bumisita sa akin dentista, pero mukhang maaalala ko na ulit at masasakit. May makukwento na naman sa... Ano pa naman ako? Medyo hindi pa naman ako ano. Matatakotin ako sa dentista. Baka mo may mga ano dyan, mabubuting dentista na hindi tatakotin si Kuya Dan. Di kasi dati nung bata ako, naalala ko, ano eh, wild yung mga pagkuha ng ngipin ko dati. Yung naalala ko may one time, nagpakuha ako ng bagang, talagang sabi niya, oh, pagsakanan ako, sa kaliwa ka ha. Sabi ng dentista, sa akin, siya parang natakot ako. Kasi parang mahirap daw bunutin yung bagang. So sabi niya, labanan ko daw yung kung saan siya papunta, dapat sa opposite direction ako. Parang simula na natakot tuloy ako sa dentista. Pero well, I will face my fears. So kayo, ano ang mga bagay na hindi nyo na maalala? Kailangan nyo nang alalahanin niya na Viber sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Sabi ni Jazz, ano po ang need reviewin para sa quiz sa Kumusta Dear? Malalaman nyo mamaya may quiz tayo after, ha? Gagawin ko pa din yung papers ng quiz. Sabi niya, sige, hindi ko maalala kung kaliwa o kanan yung kamay ang gamit ni Kuya Dan sa pag-on ng mic nung first day ng RYM, di ba? Di ba? Hindi mo na maalala, di ba? Marami. Actually, marami tayong bagay na hindi na natin naaalala. Na naaalala natin. So, gusto kong malaman ang mga kasagutan ninyo. Throwback Thursday naman, no? Hayaan nyo na. O siya, dahil 12:31 na po ng umaga, sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang, ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: From the year 1980, that's Ambrosia with the song Biggest Part of Me. Napakinggan din natin Baby Comeback ng player Rosanna ng Toto and What You Do for Love ni Bobby Caldwell. So oras po natin 9 minutes bago po mag-alaunan ng umaga.
1: Remember your music.
0: Magandang morning sa lahat po ng ating mga kapamilya at kaserbisyo na nakatutok pa rin sa ating tugtugan. Welcome po sa Remember Your Music. At tayo ay naghuhuntahan sa mga sandaling ito. No? Madali lamang. Madali nga ba? Sagutin niyo lamang ang ating katanungan. Anong bagay ang nakalimutan mo na o hindi mo na maalala? Marami. Actually, isipin mo lang. Pero marami na tayong mga bagay na hindi na natin maalala. Saan na ba yun? Nakita ko. Sabi ni Jessa ng Marikina, hindi ko na maalala kung sino yung una kong crush nung elementary. Ang tanda ko lang, lagi akong excited pumasok dahil sa kanya. Sis! Hindi daw maalala yung unang crush? Nalimutan? Hindi ako naniniwala sa Jessa. may mga humahabol ng pag-alma, sabi, Diyos ko, nalimutan na nga ni. Marami kayong bagay na hindi na maalala, maniwala ka sa akin, Paula. Sabi ni Ronald ng Pasig, hindi ko na maalala yung password ng una kong Friendster account. Grabe naman kasi yung Friendster, parang pati naman ako, parang hindi ko na maalala yun. Eh teka, alam ano nga bang password ko ng Friendster account ko? Magandang umaga sa mga umabot sa Friendster. Sabi niya, sayang, baka nandun pa yung embarrassing testimonials ko. Patesti naman dyan. Magandang umaga sa mga umabot sa mga patestimonials. Oo, at saka ano yun? At saka pagandahan ng design sa Friendster. Yun, actually, yun ang kinaganda ng Friendster sa Facebook eh. Diba? Yung Friendster, ano eh, kanya-kanyang bihis ng profile eh, diba? Pwede kang, parang theme sa cellphone, yung pwede mong palitan yung theme ng cellphone mo. Tapos, pwede mong lagyan ng music. So, halimbawa, biglang may nag-visit sa profile mo sa Friendster. Tandang-tanda ko pa ang song ko dun sa Friendster ko, ayan. Green Day. Ang tugtog ay, pagbukas mo ng profile ko, do you know what's worth fighting for? kasi nung panahon na yun, uso yung emo, di ba? Yung mga emo. 1-21 girls. yun yung tunog ng Friendster ko. Anong tunog ng Friendster ninyo? Patesti naman dyan. Testi mo. Hindi na alam. Naabutan niyo pa ba yung ikaw, Paolo? Naabutan mo pa ba ang Friendster? Hindi? Oh, talaga? Naabutan niyo pa. Salamat naman at naabutan niyo pa yung Friendster. Akala ko hindi niyo na naabutan yung Friendster. Oo, yung... Oo. Ano yung kanya-kanyang design kasi yun eh. Ang design daw ng feed ni Paolo ay Benten. Ang cute. Tapos may glitters. Correct. Oh, Glitterfy. Yan. Glitterfy yun. Yung parang lalagyan mo ng glitters. Meron pa nga dun yung arrow mo, yung may nakalawit, di ba? Tapos habang ini-scroll mo siya, di ba? Palawit-lawit yung dun sa may arrow mo. Di ba? Ang ganda nung... Throwback na naman ako. Pero okay lang. Throwback Thursday naman yun. Ganda kaya nung Friendster. At saka, hello, nasa Friendster ang una nating mga picture na mga in-upload bago mapunta sa Facebook. So ngayon, wala na. Imagination na lang natin. Di mo na maalala ngayon kung anong picture yung in-upload mo sa Friendster. O diba, may sense yung tanong ko talaga eh. Hindi. Sabi na naman ni Jask, what's Friendster po? Ewan ko sa'yo. Yun ba yung puro games? Malay ko sa inyo. Di naman yun. 56 na pala, kausapin na natin first caller from Bulacan. Nasa linya natin si Aljon. Aljon, good morning.
2: Nasa ibang social media apps yata siya.
0: For sure, hindi mo na naabutan yung Friendster. Kasi sabi mo, grade 3 ka ng Flappy Bird eh.
2: Batang-bata pa ako noon. That was 2005. ano pa lang ako noon, tanggol pa lang ako
0: 2005? Oh. Ganun na ba katagal? 2000? Pero hindi, mga late na ako nag-friendster. Siguro mga 2000, mga 2009, 2010 siguro ako nag-friendster.
2: Hindi pa nakakarating sa akin ng social media that time.
0: Usong-uso yun dati, yung mga pa-design-design ng mga profile. Ano, naabutan mo? Facebook na.
2: Mm. Facebook and Twitter.
0: Yung ano, yung Yahoo Messenger, naabutan mo?
2: Hindi, Yahoo Mail lang. Pero di ko siya nagamit.
0: Yung Yahoo Messenger, yun yung unang sinaunang messenger natin. Kahit hindi ka mag-login, habawa, hindi ka mag-login sa Facebook, makakapag-message ka dun sa gusto mong kausapin. Natatandaan ko, pangalan ng ex ko pa yung... yung pangalan ko dun. Cha underscore Malofet. Ano na naman yan tumutunog dyan, Aljon? Hello? May ayusin muna natin si Aljon. Naman si Aljon, para naman first time tumawag naman dito. Ano ba naman yung... Ano yung tumutunog doon sa likod? Yahoo Messenger. Tapos may ano pa yun, yung... Ano ba yun? May mga ano yun eh. May mga icon na gumagalaw yung Yahoo Messenger. Aljon, nandiyan ka na ba? Hello?
2: Static. Ayan.
0: Ayan. Oh, maganda na. Okay. So, hindi mo na naabutan. Eh, kasi ang hilig mo mag-earphone. Bakit ba ang hilig? Ang hilig mo, hindi nga maganda ang reception pagka naka-earphone. Mas maganda pagka. Oo, mas maganda pagka yung sa cellphone. Mas malinaw siya. Oh, anyway. Oh, ito na. Sumagot ka na. Ano ang... Oh, ito mo, nalimutan ko yung tanong.
2: Hiniwala.
0: Anong hindi mo na maalala, Aljon?
2: Kaya na hindi mo naalala yung tanong.
0: Oo nga, nalimutan ko kagad eh. O, ano?
2: Ano ba? Marami eh. Siguro yung ano...
0: Ayun, nalimutan.
2: Nung... dami kasi. Ayun. Nung ano, mga alala ko ng bata pa ako. Nung ano, mga early age ko.
0: Hindi mo na maalala. Hindi mo na maalala.
2: Oh, hindi ko na maalala eh.
0: Wala kang specific na hindi maalala? Kasi syempre, for sure ako din, kahit mga bata tayo, wala na talaga memory dyan. Pero yung alam mo yun, yung meron kang gustong alalahanin pero hindi mo na maalala.
2: Yung binyag ko, Kuya Dan.
0: Bakit gusto mong alalahanin yung binyag mo? Hindi mo naalala kung sinong ninang mo, ganun?
2: Yung iba.
0: Yung iba? Bakit nilang ba ninang mo nung bininyag?
2: Hindi ko nga din alam eh.
0: Parang wala palang sense pag nag-usap tayo nitong tayo. So hindi mo na maalala kung ilan ang ninang mo noong mga panahon niyo sa bagay.
2: Oo, kasi hindi ko na rin nakikita eh.
0: As in, hindi man lang sinabi sa'yo na magulang mo na, ay oh, si ano yun, si Kumarin
2: ganun. Sinabi naman, pero yung, sinabi ba?
0: Hindi ko alam, wala ako dun eh, nung binilagay ko.
2: Hindi, kaano pa yung ate ko katabi ko. Sinabi ba? Yung ninang.
0: Binibigyan natin sila ng problema sa mga sandaling ito.
2: Hindi raw.
0: Hindi na. Sige. Huwag mo na pilitin, baka magkaungkatan pa ng past eh pag inalala mo kung sino yung ano.
2: Ayan, yung ano lang, memories ko ng mga bata ko, yun yung hindi ko maalala. Pero there's a specific moment naman na pag napag-usapan, yun, bumabalik siya.
0: Pero itong mga recent, wala kang naalala, gano'n?
2: Recent, like,
0: itong matanda ka na, halimbawa, nung college ka na, sino ba ang una mong nakrushan sa college? Mga ganun ba?
2: Wala, Kuya Dan.
0: Wala ka na.
2: Wala.
0: Nakakalungkot na.
2: Wala, nagkaka-interest sa akin eh.
0: Hindi, ikaw ang magkaka-crush, hindi sila ang magkaka-crush sa'yo. Kung naman, gusto mo, babaliktad ka agad eh. Wala din?
2: Wala rin eh.
0: Hindi. Huwag na natin pilitin.
2: Pero may naalala naman ako nung mga bata ko. Like, yung pinaka-tumatak sa akin is nung nahulog ako sa truck. Yung nakapark na nga, nahulog ako sa likod ng truck. Tapos nabungi yung ngipin ko.
0: Huwag mo na sabihin yung ngipin. Bungi nga ngayon yung ngipin ko eh. Naalala mo lang yan dahil sa nabungi ngipin ko ngayon. Bakit nabungi ngipin mo? Paano yung bagsak mo? Unahan mukha?
2: Bagsak una. Mukha yung bumagsak eh.
0: Anong ngipin na naputol sa'yo?
2: Yung
0: sa harap.
2: Huh?
0: Sa bagay, baka baby tooth pa naman yun. Baby tooth pa naman yun.
2: Iyak pa ako nung iyak na.
0: Sakit nun.
2: tinulak pala ako nung ate ko nun.
0: Bakit kanya tinulak?
2: Sama noog. Ewan ko. Naglalaro
0: ayun, kami sa time. Hindi mo maalala kung bakit ka tinulak ng ate mo. Tama.
2: Pero naalala ko, naglalaro kami that time. Tapos, ewan ko kung ate ko ba yun or isa kong kalaro ang tumulak sa akin.
0: Bakit kanila tinulak? Bakit sila nanunulak ng...
2: Oo, ngayon, sama nila eh. Inox.
0: Yun na lang siguro yung sagot mo. Hindi mo maalala kung bakit ka tinulak ng ate mo sa truck. Kasi nabungi ka tuloy. Sakit mo.
2: Hindi na. Ang result, di pantay yung tubo ng ngipin ko.
0: unless umuuga na yung ngipin mo para...
2: Umuuga siya actually.
0: Hindi, yung bago ka malaglag, pag umuuga na siya, di mas pabor yun. Ibig sabihin, madali na matatanggal.
2: Kasi pero nung pagkatubo niya, nag-iba na. Kaya ngayon, nung gumagalaw siya.
0: Nag-iba na yung ngipin.
2: Oo, nag-iba ang forma.
0: Oo, hindi kasi kaya nga, di ba, yung pagka mga baby tooth. Ano yan eh, sinasadyan tanggalin para maganda yung labas, di ba?
2: Pero early pa yun eh. Kaya ano? Nag-iba yung form ng ngipin. Masakit talaga siya.
0: Masakit. Oh, masakit 'yun. Ito nga akin, medyo natipak lang, medyo masakit ng slide. Nakakainis kasi itong ngipin ko. Talaga sa lahat
2: pa ng ano, kain.
0: Sa lahat ng pagkakataon, no, maghapon akong kumakain, ngayon pa talaga natipak kung kailan magpo-programa. Iba din talaga itong iba din tumayim itong ngipin ko na ito. Sige na nga. Maraming salamat, Aljo, sa iyong kasagutan na naalala mo naman. Yung sagot mo, naalala mo. Sabi ko yung hindi mo maalala. Sige na nga. Hindi mo naman naalala kung ba't ka tinula.
2: Ano, generally, yung mga alaala
0: childhood
2: ko nung
0: memories,
2: bata ko. Nung wala pa ako dito sa Bulacan. Kasi, ano.
0: Nasaan kayo nun?
2: Nag-Cavite ako pinanganak Bacoor.
0: Oy, pero alam mo, may mga bata na natatandaan nila yung ano.
2: Ang swerte nga nila.
0: Ang galing nila. Mga halimbawa, 3 years old, alam na nila yung ginagawa. Paano nangyari yung alam niyo na ginagawa niyo 3 years
2: kaya
0: old?
2: Kaya nga eh. Masyadong mataas ang IQ nila that time.
0: Parang feeling ko nagsimula lang yung alaala ko mga ano, kinder yan. Kasi yung may school
2: yan
0: na eh, di ba? Oo, so parang medyo... Wala na, pero yung kinder pababa, wala na. Di ko na alaala kung anong ginagawa ko
2: sa buhay. Ayun, generally...
0: Alright.
2: Yun yung hindi ko maalala.
0: Sige, maraming thank you sa iyong kasagutan. Bumati ka muna, Aljon. Go ahead.
2: Ayan, binabati kita, Kuya Dan. Happy Thursday. Aba, bisong araw.
0: Diba?
2: Nakakasapong araw na tayo sa buwan ng
0: Setyembre. Sinasabi ko eh. Thursday
2: kasi
0: na.
2: Kasi nagbibilang kasi kayo eh.
0: Ay, anong gagawin ko? Takpan mo tenga mo pag nagbibilang na.
2: Binabati nyo kaya bumibili. It's just an anticipation for the Bermans. Kaya very exciting. And of course, sa mga nakikinig sa inyo sa DZNM Radio Patrol sa East Trenta at nanonood sa DZNM Teleradio, good morning sa inyo. And kay Angelo na, ewan ko kung may pasok kanina and nasuspend ng pasok. Ewan ko kung pumasok siya before cancellation.
0: Parang para suspended pero medyo late nga, no?
2: Late na. Ewan ko kung tatawag siya today. Ewan ko. Hindi kasi na... kasi siya naka-online ngayon eh. Kaya, ayan. Hi sa iyo, Angelo. And sa mag-asawang Sir Marian and Ma'am Marian and Sir Marvin, ayan, good morning sa inyo.
0: Mm-hmm.
2: Ayan lang.
0: Alright. Okay. Anong song request mo na ilalagay muna natin?
2: Ano ba?
0: Pag tumatawag ka, pag tumatawag ka, laging may kumusta din. Ano? Ang galing, ano?
2: Okay.
0: Anong?
2: Nasi-sempuhan eh. Ano ba? Top of the World.
0: Wow. Top of the World. Aga mo mag-top of the world. O sige, ilagay na. Inilista muna namin ha. Sige. Maraming sige thank you. Yan. Salamat.
2: Maraming thank you rin. Salamat.
0: Good morning.
2: Good morning.
0: Si Aljon ng Bulacan. Sabi dito, hindi ko na maalala yung huling beses na naging masaya ako. Grabe. Sabi naman to. Hanap niyo po ulit ako ng ka-textmate, Kuya. Sabi ni Kuya Makoy. Pag ikaw, hinanapan ko talaga ng textmate, sinasabi ko sa'yo, pihikan ka naman eh. Nagkaroon ka rin ba ng account sa Multiply? Ay, yung Multiply ang hindi ako nagkaroon. Kasi parang feeling ko yung Multiply, pang social-social na yung Multiply. Hindi ko nga nag-gets ko ano ang nangyayari sa Multiply. Ano ba nangyayari sa Multiply? Hindi ko alam, wala akong idea. Multiplication table daw ang nakalimutan ni Paula. Oo, no, di ba? Yung multiplication table dati, nasa likod ng mga notebook yan. Pagka bibili ka ng notebook, may multiplication table sa... Hindi niya na rin alam yung multiplication table. Ah, alam mo. Gina-judge ko yung mga Gen Z dito sa loob ng ano. Kasi parang wala na yung mga ganong notebook, yung may nakalagay na multiplication table sa likod. Pandaya din yun eh, maganda yung ano eh. Yung titignan mo yung dulo, tas pa diagonal, tas kung ano yung nasa gitna, yun yung sagot, no? Hindi nyo na alam kung paano yung multiplication. Wow, sabi. Napakayabang, sabi niya. Baka nag-M-top ang mga tao dito. M-top. Yayabang nyo naman. Ano naman, nag-slogan making contest naman. At saka poster making contest. At laging panalo sa jingle making contest. Tuwing araw ng nutrisyon. Aterosclerosis, acne, asthma, appendicitis. yung kinakanta namin dati, akala ninyo. Sobrang bibo ko dati nung high school ako. Buzz daw yung tawag dun sa, yung pagka sa YM Yahoo Messenger, di ba? Uy, YM naman tayo, di ba? Yung sasabihin pag YM. O, ito na, 107 na po ng umaga. Sa ating pagbabalik, babasahin na natin ang sulat na para lamang sa'yo. Kaya huwag kang aalis. Manatili na katutok dito pa rin sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember your music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 1:08.

0: pag-ibig, sarili, pamilya, at mga pangarap. Kumusta, dear? Ang kwento na ikaw ang bida. Kumusta, dear?
1: Oras po natin, 1:09 sa puntong ito. Handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Minsan ba napapaisip ka kung worth it ba ang mga bagay na ginagawa mo ngayon? Yung tipong sa kalagitnaan ng pagod, sa mga gabing halos hindi ka na makapagpahinga, bigla mo na lang itatanong sa sarili mo, para saan ko nga ba ginagawa ang mga to? O di kaya, nag-i-imagine ka rin ba kung ano kaya ang lagay ng buhay mo pagkatapos ng 5 taon? Maaring naiisip mo ang mga pangarap na matagal mo nang hinahabol, ang mga bagay na gusto mong makamit, o ang buhay na palagi mong iniisip bago ka matulog. Siguro may isang version ka ng sarili mo sa isip mo. Isang ikaw na nasa lugar na gusto mong marating, na namumuhay sa buhay na matagal mo nang pinapangarap, at sa wakas, masasabi mo sa sarili mo na lahat ng pagod at sakripisyo ay may patutunguhan. Isang karaniwang umaga na naman ang magsisimula. 7:00 ng umaga. Tumunog na naman ang alarm ng telepono mo. Ilang beses mo itong pinatay bago ka bumangon sa iyong kama. 25 taong gulang ka na. Hindi ka na estudyante na pwede mang umasa sa magulang mo para sa iyong mga pangangailangan. May trabaho ka na, may mga bayarin, may mga responsibilidad. At may mga taong umaasa na balang araw, may mararating ka. Kaya kahit gusto mo pa sanang matulog, bumangon ka na. Kahit pagod ka na, papasok ka. At kahit minsan ay hindi mo na alam kung para saan nga ba ang lahat ng ito, patuloy ka pa rin dahil may pangarap ka.
2: Bagong araw na naman.
1: Pabulong mong sinabi sa iyong sarili.
2: Nakapagod naman eh. Araw-araw, paulit-ulit na lang nangyayari. Papasok, pangain, uuwi, tapos matutulog. Pagkagising, gano'n na naman. Ayoko na. Ayoko na.
1: Naiinis mong sinabi sa iyong sarili.
2: Tapos ngayon, wala naman akong kausap. Hindi ko na alam kung nasisiraan ba ako. Hindi ko na alam.
1: Natatawa mong sagot sa sarili mo. Inayos mo ang iyong sarili, naligo, nagkape. Sasakay ng jeep, magtatrabaho, at uuwi. Parang ganito na lang palagi. Pero habang naghahanda ka, napansin mo ang isang lumang note na nakadikit sa salamin. 5-year plan. Isang bagay na sinulat mo ilang taon na ang nakaraan. At sa ilalim nito, may isang tanong. Nasaan na kaya ako pagkatapos ng 5 taon? Pagdating mo sa opisina, agad kang hinanap ng team leader mo. May bagong task na naman na kailangan tapusin bago matapos ang linggo.
3: Kaya mo ba to?
1: Tanong ng boss mo sa'yo. Opo, sir. Kaya yan. Gagawin ko po yan, sir. Masigla mong sagot sa kanya.
3: Good. Kailangan lang natin ng kaunting extra effort dito.
1: Sure, sir. Sagot mo pabalik sa kanya. Ngumiti ka at bumalik sa desk mo at bigla kang napaisip sa salitang binanggit niya kanina. Extra effort. At bigla mong naalala na ilang beses mo na rin narinig ang mga salitang yon. Extra hours, extra work, extra responsibilities. Lahat dahil sinasabi sa'yo na kapag nagsipag ka ngayon, mas maganda ang buhay mo bukas. Pero habang tinitingnan mo ang computer screen, may isang tanong na muling bumalik. Ganito ba talaga dapat? Kailangan ko bang patayin yung sarili ko para lang mapansin ako? Tanong mo sa iyong sarili. Hoy, ano na naman yan? Kinakausap mo na naman sarili mo? Sabi sa iyo ang office mate mo. Loh, wala na. May nakikinig na namang iba. Paasar mong sinabi sa iyong katrabaho. Anong nakikinig ka dyan? Ang lakas kaya ng boses mo. Pasalamat ka nga ako nakarinig eh. Pag narinig pa yan ni boss, tingnan mo. Baka mapahamak pa tayong lahat. Sagot niya sa'yo. Nakakainis naman kasi. Tingnan mo, may dagdag na naman sa akin trabaho. Alam mo, nakakapagtaka dito. Bakit sa akin lang binigay? Tanong mo sa kanya. Okay, ano pa bang bago? O syempre, binibigay sa nakikitang masipag. Alam mo, kasalanan mo rin yan eh. Di ka kasi tumatanggi. Ba't ko naman kasi tatanggihan ng trabaho? O di ba yun yan dahilan kung bakit tayo nandito? O yun naman pala eh. E di huwag ka na magtaka kung bakit sa'yo binibigay yung mga dagdag na trabaho. Sipag pa more. Pasar niyang sinabi sa'yo. Lumipas ang ilang minuto, bigla mong naisip na hindi mo naman sa ayaw yung trabaho. Pero minsan, napapansin mong mas marami ang oras na ginugugol mo sa paghahanap buhay kaysa sa pagbuo ng buhay na gusto mo. Pagkatapos ng trabaho, nagyaya ang isang malapit mong kaibigan na kumain sa isang maliit na restaurant malapit sa inyong opisina. Matagal-tagal na rin kayong hindi nakakapag-usap ng maayos. Boy, pre! Basta, parang busy mo na. Tanong sa iyo ng iyong kaibigan. Trabaho lang. Alam mo naman, papakit kang gilas para ma-promote. Pareho tayo may trabaho, pero parang ikaw lang yung walang oras eh. Hindi, kailangan ko kasing mag-ipon eh. Para saan naman? Agad niyang tanong sa iyo. E di para sa future, sagot mo sa kanya. Ano bang future yun? Tanong niya ulit sa iyo. Basta, kasi pare, gusto ko maging stable eh. Gusto ko magkaroon ng sariling bahay, maging successful. Ayokong pagdating ng 30, parang wala pa rin ako napapatunayan. Pre, 25 pa lang tayo. Nandun ka na kagad. Alam ko. Eh syempre, ayoko naman na umasa pa rin kami kila mama pag matanda na ako. Pre, naiintindihan naman kita eh. Pero bakit parang nagmamadali ka naman masyado? Tanong niya sa'yo. Eh kasi, ayokong magising ng isang araw na huli na ang lahat. Sagot mo sa kanya. Napatahimik ang kaibigan mo. At ganun rin ikaw. Dahil sa likod ng lahat ng sinabi mo, may isang takot na hindi mo masabi. Takot kang mahuli. Takot kang maiwan. At higit sa lahat, takot kang dumating ang isang araw na hindi mo naabot ang mga ninanais mo para sa iyong sarili.

0: Ilang araw ang nakalipas, dumating na ang pinakahihintay mong pagkakataon. Pagkakataon na mapatunayan hindi lamang sa iba, kundi mapatunayan rin sa sarili mo na may patutunguhan ang lahat ng paghihirap mo.
1: Alright team, meron tayong special deal na kailangan maisara. Sabi ng iyong boss sa buong opisina. Kailangan ko ng 2 empleyado na makakasama ko sa aking team para maging katulong sa project na ito.
0: Ikaw na hinihintay ang pagkakataon na tulad nito, agad-agad mong itinaas ang iyong kamay at nagpresenta ng iyong sarili. At ganun rin ang isa mo pang katrabaho para sa kinakailangan na posisyon.
1: Brood! Okay, dagdag ko lang, pag nasara natin ang deal na ito, isa sa inyong 2 ang makakatanggap ng promosyon.
0: Yun! Ito nang hinihintay ko. Sa wakas, magkaroon ng patutunguhan ang lahat ng pinaghihirapan ko dito. Pabulong mong sinabi sa iyong sarili. Makalipas ang ilang araw ng paghahanda para sa opportunity na iyong pinapahalagahan, hindi matago ang iyong excitement dahil alam mo sa sarili mo na pinagtrabahuhan mo ng sobra para makarating ka sa posisyon na ito. At alam mo sa sarili mo na handa ka na para dito. At dumating nga ang pinakahihintay mong araw. Papunta na kayo sa meeting para pag-usapan ang proyekto na inyong kumpanya kasama ang iyong boss at isa pang katrabaho. Kabado, pero desidido ang sarili ninyo sa iyong nararamdaman. Kabado dahil alam mong hindi mo hawak ang desisyon, pero desidido naman dahil alam mong pinaghandaan mo ang araw na ito.
1: Okay, guys, gawin natin ang best natin, ha? Isipin natin ang ating pinaghandaan at ang lahat ng natutuhan natin bago tayo mapunta sa posisyon na ito.
0: Sabi sa inyong 2 ng iyong katrabaho ng inyong boss. Yes po, sir. Gagawin ko pong best ko. Masigla mong binalik sa kanya. Ilang oras ang nakalipas, matinding deliberasyon ang naganap sa inyong meeting. Nagpakitang gilas ka para makuha ang inaasam mong promosyon at ganun din naman ang iyong katrabaho. Hanggang sa natapos ang meeting at narinig nyo ang desisyon na inyong pinakahihintay. Sa wakas, narinig nyo na rin ang oo na desisyon ng inyong kliyente. Matapos ang matagumpay na proyekto ninyo sa inyong kumpanya, nagdiwang ang buong opisina. Congrats dito, congrats doon. At sa pagkakataong yon, naramdaman mo na worth it lahat ng pagod mo. Uy, congratulations! Grabe ha! Alam mo, iba ka na talaga. May pinatunguhan din niya kasi pagan mo. Abirong sabi sa iyo ng iyong katrabaho. Sabi ko sa iyo eh. Tama lang na hindi ako tumanggi sa mga extra na trabaho na binibigay sa akin. O diba? Napansin din ako sa wakas. Sagot mo sa kanya. Lumalalim na ang gabi at patuloy pa rin ang pagdiriwang sa inyong opisina. Patuloy ang pakikipagkwentuhan mo sa iyong mga katrabaho nang biglang sinabi sa buong opisina ng inyong boss.
1: Okay, guys, makinig kayong lahat.
0: Pasigaw na sabi ng inyong boss.
1: Hindi mangyayari ang selebrasyon na ito kung wala ang tulong ng 2 sa ating pinakamagaling na empleyado.
0: Nagpalakpa ka ng inyong mga katrabaho. Nakangiti ka habang iniisip na maaaring ito na ang panahon na iniintay mo. Ang panahon na makakatanggap ka ng promosyon na matagal mong pinagtrabahuhan.
1: At dahil dyan, naisip kong gawin na itong double celebration.
0: Masiglang sinabi sa inyo ng boss. Nanginginig ang iyong mga kamay. At tila nag-init ang iyong buong katawan. Kinakabahan at hindi mapigilan ang sarili na mag-isip kung sino nga ba sa inyong 2 ang makakatanggap ng promosyon. Nang sabihin niya ang pangalan ng nakatanggap ng promosyon, nawala ang ngiti sa iyong mukha. Dahil hindi mo inaasahan ang naging resulta. Ang iyong katrabaho ang nakakuha ng promosyon. Nalungkot ka, ngunit hindi nakalimutang pumalakpak para sa iba.

Pagka-uwi mo sa iyong bahay, biglang bumuhos ang emosyon na iyong pinipigilang ipakita. Tumulo ang mga luha mula sa iyong mga mata na tila nawala ng saysay ang lahat ng pagpupuyat, pagtitiis at dedikasyon sa iyong pangarap ng isang iglap. Hindi mo na alam ang gagawin dahil kahit mismo ang sarili mo ay hindi naiintindihan ang iyong nararamdaman. Kaya naman, tumawag ka sa taong alam mong laging nandyan para sa'yo. Ma? Oh, bakit? Napano ka? Bakit ka umiiyak? Nag-aalala niyang tanong sa'yo. Ma, hindi ko na po kasi alam kung saan pupunta itong buhay ko. Maalos din ako natutulog para lang pagbutihan ko yung trabaho ko, pero bakit parang hindi pa rin sapat? Bakit parang kulang pa rin, Ma? Anak naman, alam mo naman sa sarili mong sapat ka. Kilala kita mula pagkabata mo. Alam ko kung gaano ka kadedikado sa mga bagay na gusto mong makuha. Nak, sana hindi mo makalimutan na hindi naman susukat ang halaga ng isang tao batay sa mga nakukuha nitong parangal o kaya sa mga papuri o kahit sa promotion. Nak, basta naman ang importante, masaya ka sa ginagawa mo at alam mo sa sarili mo na wala kang tinatapakang tao para makuha ang iyong mga gusto. Salamat, Ma. Salamat po. Salamat po sa pagpapaalala sa akin. Huwag kayong mag-alala, Ma. Kung hindi man ngayon, hindi ako titigil hanggat dumating yung panahon na ako naman. Ako naman po yung papalakpakan. Kumusta, dear? Siguro may isang version ka rin ng sarili mo sa isip mo. Isang ikaw na may magandang trabaho, may sariling bahay, may pera, may pangarap na natupad. Isang ikaw na sa wakas ay masasabi ng lahat o lahat ng pagod at sakripisyo ay mayroong pinatunguhan. Pero dear, paano kung hindi eksaktong ganun ang mangyari? Paano kung ang mga pangarap na gusto mo ay hindi matupad? May mga plano na magbabago. May mga tao na kailangan mong bitawan. May mga araw na mapapaisip ka kung nasa tamang landas ka pa nga ba? Makikita mo pa rin ba ang sarili mo bilang isang taong nagtagumpay? Siguro, dahil baka hindi naman talaga nasusukat ang tagumpay sa dami ng mga bagay na nakamit mo. Baka mas nasusukat ito sa dami ng beses na pinili mong magpatuloy kahit hindi mo sigurado kung saan ka na nga ba patungo. Sa dami ng pagkakataong gusto mong sumuko pero nagpahinga ka lang at muling bumangon. Sa mga pangarap na hindi natupad pero nagturo sa iyo kung ano talaga ang gusto mo. At sa mga taong dumating sa buhay mo, minahal mo at natutunan mong hayaang abutin ang sarili nilang mga pangarap.

0: Mga kwentong sumasalamin sa iyong buhay. Kumusta, dear? Kumusta, dear? Sa Remember Your Music. Ang kwentong para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Remember Your Music.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Malacanang nagpatupad ng alternative learning mode sa pampubliko at pribadong paaralan at alternative work arrangement sa NCR at ilang lugar dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radio Patrol Bert Dizon. Bert.
3: Kuya Dan, ipinag-utos ng Malacanang ang pagpapatupad ng alternative learning mode sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas sa Metro Manila at mga lalawigang sakop ng Memorandum Circular No. 135 dahil sa inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng enhanced southwest monsoon o habagat. Kabilang sa mga lugar ang La Union, Pangasinan, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Nangangahulugan yan, Kuya Dan, na lahat ng mga nabanggit na lalawigan at sa NCR ay walang face-to-face classes. Mamaya, kasabay nito, inatasan ang mga government offices sa mga lugar na nabanggit na magpatupad ng alternative work arrangement. Hindi naman sakop ng alternative work arrangement ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness at response at iba pang mahalagang serbisyo ng pamahalaan. Ipinauubayan naman sa mga local chief executive ang pagpapatupad ng localized suspension ng classes at trabaho sa iba pang lugar alinsunod sa umiiral ng mga batas at regulasyon. Samantala, nasa direksyon naman ng mga pribadong kumpanya ang pagsususpende ng trabaho o pagpapatupad ng alternative work arrangements sa mga pribadong sektor. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon, manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Remember your music.

0: Oras po natin, 10 minuto bago po sumapit ang alas 2 ng umaga. Kayo nakatutok pa rin sa ating programang Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan at yan ang ating sulat ngayong araw na ito na para lamang sa iyo. Magandang umaga sa mga, ano bang tawag sa ganun? Young adults. Oo, yung mga fresh grad o kahit mga yung may tipong 5 taon na, 3 taon na nagtatrabaho, pero diba, parang isipin mo pagka nag-aaral ka, pagka nakatapos ka mag-aral, feeling mo yun na yun eh, diba? Tatrabaho ka na, ganyan. But then again, no, biglang pagdating natin dun sa totoong buhay, kung saan magtatrabaho na tayo, hahanap na tayo ng mga papasukan natin, tsaka lang nagkakaroon ulit ng realization na, teka, ano nga ba talagang gusto kong gawin? Diba? May mga ganun na, tsaka lang natin naiisip, ano nga ba talaga ang mga bagay na gusto ko palang gawin sa araw-araw? Kasi ang pagtatrabaho ay, ano yan, commitment yan eh. Diba? Parang relasyon. No, pag pumasok ka sa relasyon, diba, dapat tanggap mo yung mga nangyayari sa loob ng relasyon na yan. Ganun din sa trabaho, di ba? Dapat, nagigets mo kung anong ginagawa mo, nauunawaan mo kung para saan ang mga ginagawa mo, at hindi ka basta-basta pwedeng umalis na lang. Pwede naman. O, awol nga lang. Awol nga lang tawag doon. At hindi maganda ang records mo, di ba? Pagka lumipat ka na ibang kumpanya, hindi maganda records mo. Pero pwede din naman. Parang ganun din sa relasyon, di ba? Pagka may girlfriend ka o boyfriend ka, tapos biglang ayaw mo na, iniwan mo bigla, di ba? Kakalat na mangiiwan ka at hindi maganda ang record mo. Baka mahirapan ka magkaroon ng bagong karelasyon, di ba? So it's a commitment at okay lang kahit medyo naguguluhan ka pa. Ang importante, uunti-untiin, no? Dahan-dahan, unti-unti, hanggang sa magets mo kung para saan nga ba talaga yung pagising mo sa araw-araw. Ano ba yung bagay na gusto mong gawin kahit na paulit-ulit at hindi ka magsasawang gawin. 1:52 ang oras natin at ipagpatuloy natin ang ating huntahan sa katanungan natin na anong mga bagay ang hindi mo na maalala? Pwede mag-comment ha sa Facebook, hanapin mo lamang Dan Capuchon. Kausapin na natin, next caller natin mula naman sa Quezon Province, nasa linya natin si Joel. Joel, good morning.
1: Good morning, Kuya Dan.
0: Teka, Quezon City ba?
1: Napunta ako sa ano?
0: Oo nga, Sir Joel ito ha.
1: Napunta ako sa puntok.
0: Nasaan ka na? Ba't naligaw ka na ng ano, ng kalugaran?
1: Hindi.
0: Nasaan ka ngayon?
1: QC.
0: Oo nga, kasi nakalagay lang Quezon, so akala ko Quezon Province. mali. Akala ko kababayan na kita eh. Quezon City pala, Quezon City. Oy, long time! Anong pinakaabalahan mo, Sir Joel?
1: The usual na naglalaro sa mga apo ko.
0: At saka parang iba na boses mo ngayon, na parang naging raspy yung boses. Ano nangyari? Ano, ano ka ba ngayon? May sipon ka ba ngayon?
1: O, wala lang yan. Bedroom voice.
0: Oo nga eh, parang extra raspy ang extra raspy ang boses mo ngayon.
1: Nagpapaka-senior na.
0: Oo, sa bagay. Ano? Pwede na, parang pa-character na yung boses mo.
1: Hindi, nahawa ako sa mga ano transformation ng boses mo.
0: Eh, walang nangyayaring ganun. Hindi ako yun. Wala yun.
1: Lupit eh.
0: Wala, hindi ako
1: yun. Lupit ng mga datingan. Pero hindi nawawala si parang si FPJ sa kaya si Aram.
0: Oo, di ba? Eh, kasi syempre, yan ang mga hugotan ng boses. Parang ganyan, no? Parang pa-FPJ na nga yung boses mo ngayon, eh. Oh. Sabi mo nga.
1: Reflex ko nga pala yung ano.
0: Kumusta ka? Alin?
1: Hindi ako naka-leather jacket. Eh.
0: Mm. Alin ay perplex mo?
1: Yung dinner namin last night.
0: Bakit? Ano
1: mo? Sarap. Grabe.
0: Kaya sino nagluto? Sa labas o luto ni Mrs.?
1: Hindi, si Commander.
0: Mm. Anong?
1: Nagluto siya ng pesto.
0: Uy, sarap. Oh,
1: tapos
0: sarap.
1: Yung ginawa niyang ano, paella is lahat ng mga langan dagat nandun.
0: Sarap. May pesto ka na, may paella ka pa. Carbo loading ka.
1: Siyempre, may kanin yun.
0: Oo nga eh. Oh.
1: Tapos yung ano, nag-ano siya ng buffalo, ano yan?
0: Chicken.
1: Chicken wings. Na parang di ko alam kung gusto niyang pakain eh.
0: Bakit? Manghang?
1: Sobra.
0: Eh, buffalo wings nga ni.
1: Kaya nga eh, pero parang na ano, pero okay din, na itawid din.
0: Hmm.
1: O, tapos dessert, coffee jelly.
0: Sarap.
1: Okay na. Saka sodas na with ice.
0: Parang catering na yung ano ha. Parang may catering na sa bahay ninyo ha.
1: Dala lang. Parang nag-request lang ko.
0: Masarap naman lahat.
1: Okay naman po. Eh, yun. Masayang-saya ako dahil nakatawag ako. Sira yung landline nyo. Hindi sumasagot si ano, answering machine yung kapamilya.
0: Ah, wala. Wala siyang sagot ngayon. Hindi ko alam eh. Hindi ko maalam ang nangyayari sa linya. Minsan, oo. Minsan, may problema. Minsan,
1: hindi, okay naman. Hindi sumasagot si kapamilya. Pero nagre-ring lang.
0: Ah, nagre-ring lang. Oh, baka ano... Baka nagtatrapa.
1: Baka napagod.
0: Well, ito, sumagot ka pala muna sa katanungan. Ano ang hindi mo na maalala, Sir Joel?
1: Ang hindi ko maalala, first entry ko, is kailan ako huling tumawag sa'yo.
0: Ano na?
1: Yung huling tawag.
0: Ah.
1: Hindi ko na maalala.
0: Sabagay. Pero parang last year lang yon.
1: Ha?
0: Di ba last year lang yon yung una mong tawag dito?
1: Hindi, yung last call ko talaga.
0: Pero, ah, yung last nit, bago ito?
1: Oo, hindi ko na maalala.
0: Ano yung una mong tawag?
1: Yung last kaya ni, kay DJ Kim Churpa.
0: Yung isip ko, kailan nga ba?
1: Oo, oh, diba? It's been a long, long
0: time. Oo, matagal-tagal na.
1: Diba?
0: Yung yata yung papunta kaya ulit ng province.
1: Yan nga po. Eh, kaso, siyempre, busy tayo sa mga bagay-bagay po.
0: Correct.
1: And second entry ko, hindi ko na maalala kung kailan kami huling nanood sa sine.
0: Oh, bakit naman?
1: Hindi kasi uso na yung ngayon, kanya-kanya kami nood ng sine.
0: Paano kanya-kanya? Hindi na kayo sama-sama?
1: Hindi, sa mobile.
0: Oh, hindi. Kasi may mga palabas naman na hindi rin talaga available online.
1: Hindi na rin. Kasi parang isa sa sulok sa kwarto nila.
0: Hindi na kayo nanonood talaga nung...
1: Oh, pero yung the last time na nanood kami sa theater nung tatanda ako sa cinema...
0: Ano pang huling pinanood nyo?
1: Who's the Boss? Madilit pa sila nun.
0: Oh, hindi ko alam yun. Anong year yun? Parang matagal.
1: Oh, yung ano, yung mga baby na nagsasalita.
0: Hindi ba yung Boss Baby yun?
1: Parang ganun. Who's the Boss? Parang Boss Baby.
0: Yung Boss Baby.
1: Oh, parang ganun. Oh, madilit pa sila.
0: Yung mga nakakurbatang mga bata.
1: Yes, opo.
0: Boss Baby.
1: Eh ngayon, parang pag nagpupunta kami sa mall ngayon, instead na manonood kami si Yenik, siyempre, kahit may pera kang pampanood, mahal. Magkano na ba ngayon? 500?
0: Mga nasa ganun eh.
1: O, diba?
0: Di ba favorite na mga anak mo si Spider-Man? Kasi si Spider-Man ang huling ano eh.
1: Hindi, pinapanood nila sa ano yan? Sa, dito sa bahay. Siyempre sa... may, ano na, may mga flex-flex na dyan na ano, diba?
0: Flex-Ben. correct.
1: Kung anong mga ano dyan. Ayun, tapos siyempre, mas prepare nila dito. Bibili na lang sila ng order na lang sila ng kung gusto nila ng pagkain, di ba?
0: Ah, di naman. Correct din naman.
1: Diba? Tis masaya ka pa, di ba?
0: Pero siguro, feeling ko, hindi pa lang kayo nakakatagpo ng palabas na mag-agree kayo lahat na sasinehan nyo panoorin. Kasi may mga ganun eh, yung parang antagal yung di na nanood, tapos biglang may isang palabas na parang naramdaman ninyo na, teka, parang maganda tong panoorin. Kasi ako, yan, recently, yung... fan ako ng
1: Avengers.
0: Oo, ng Marvel. So, pagka mga ganyan palabas, yun ang pinapanood ko.
1: Pero yung pinapalampas.
0: Oo, sa the rest, mga hindi na. Yung mga ganyan.
1: Gusto mo sa widescreen yun eh.
0: Oo, kasi talagang full of effects yun eh, di ba? Yun yung mga tipong palabas na matagal ginawa, 10 taon ginawa, di ba? So, deserve naman nila na sa big screen panoorin. Kaya, mga ganun lang. Pero, pagka yung mga iba kahit mga international, wala.
1: Sa bagay dito kaya dun kasi yung pag nanood kami ng movie dito, eh siguro 65 is medyo malaki na rin, di ba?
0: Parang ito yata, nasa likod ko.
1: Oh, tapos yung sound system ko, parang pipe lang siya na speaker lang, na manipis lang. Pero grabe, dumatagong-tong yun.
0: Dapat may recliner na din kayo kasi gano'n na sa mga sinihan ngayon, yung mga nakarecline na yung mga upuan eh.
1: Yung upuan?
0: Oo.
1: Kasi meron ako nun sa kwarto.
0: Diretso higa na yung mga upuan sa sinihan ngayon eh.
1: Hindi, yun nga kaya din. Kaya medyo siguro, mas prepare nila maglaro sa mga amusement instead of going to the, ano, parang
0: manonood. Ng sine. Tama na.
1: Yung mga naglalaro sila, parang, ewan ko itong kung kailan naging college na eh. Mas gusto nila naglalaro doon sa mga ano, kung ano-ano yung hinuhulugan.
0: Alin?
1: Yung naglalaro ko sa ano yung sa mga amusement.
0: Ah, yung mga kotse-kotse, mga ganon.
1: Oo, mas gusto nila yung ganon, sila.
0: Masaya naman yun, ako nga kahit matanda na naglalaro sa ganon. Okay naman yun.
1: Ako naman, pag nandun, hinahanap ko din yung video okay.
0: Yan, o, diba?
1: O, kakanta-kanta ako.
0: Gusto ko yung video okay sa labas para rin.
1: Ayoko na iyak.
0: Pwede, mo ko sa labas para...
1: Baka mag-viral ako.
0: Rinig ng lahat talaga, o. Talagang ibibirit mo. Pero masaya din yun. Actually, yung mga ganong part ng mga mall, yung mga laruan, walang pinipiling edad yan. Minsan nga, kung sino pa yung mga mas matatanda, sila pa yung mga babad na babad. Ang pinaka binababaran dyan, alam mo, yung may nalalaglag na token, yung gumaganon, tapos maghulog ka ng hulog ng token, tapos pagka maraming lumagay, yung dire-diretso yung ticket. Grabe.
1: Ay, yung iniipit, kinaklamp.
0: Oo, yun, iniipit yung mga, hindi yung kinaklamp, yung lalaglagan mo na siya ng token sa taas, tapos kailangan malaglag lahat yung isang bulk ng token dun sa nag-forward-forward lang siya.
1: Pati yung mga barya.
0: Oo, yung mga barya yun. Ang dami
1: gusto
0: nun.
1: Gusto ko nga yugyugin yun eh. Sabi ni...
0: Wala, hindi mo...
1: Sabi ni anak ko, papa.
0: Oo, oh, yugyugin mo yun. Yugyugin ka nung guard pala ba? Gusto mo yugyugin ha? Hindi, yugyugin ka pala mas dong guard.
1: Sabi ko, baka mahulog lahat yun.
0: Oo, oh, hindi bawal. Nag-a-alarm yun pag ginagalaw.
1: Agad.
0: Mahuhuli. Mahuhuli.
1: Pero may nalaruan kami nun na parang ahampasin mo yung ano, parang may hawak ang martilyong malaki.
0: Ah, yung whack something yung pangalan nun eh.
1: Tapos ahampasin mo doon sa baba.
0: Oh, tapos tumataas yung score, oh, diba?
1: Oh. Tuntua ko doon, dahil siyempre sa laki kong to.
0: Dapat dinaganan mo para... ginanong yung, ano ba tawag? Yung parang sa wrestling, parang...
1: Suplex.
0: Oo, oh, suplex mo dapat, para buong bigat mo talaga.
1: Ayun, tapos after...
0: Tapos mabibidyo ka, magbabiral ka, oh, sabi, uy, sinusuplex.
1: Ito yung ano.
0: Sinusuplex yung laro, ano? Parang ano.
1: Tapos yung afternoon, tinapapalit nila yung ano, ba to? Tapos makakakuha sila ng stop toy. Minsan ko...
0: May mga ticket, oh. May kapalit
1: kasi. Pinapapalit nila lagi. Tuntua sila, sabi ko. Ano ba yan?
0: Wala
1: may parang yung, reward, no?
0: Walang pinipiling edad yan yung mga... Hindi amusement park ang tawag dyan eh.
1: Kung kailan tumanda.
0: Ano nga bang tawag dyan? Nalimutan ko tuloy. Lahanin ko nga mamaya. Sige, maraming salamat, Sir Joel. Bumati ka muna ng mga gusto mong batiin.
1: Binabati ko siyempre si, sila JR, si Tess ng Pampanga. Ayan, si... Hindi ko na naririnig si Lito sa inyo. Hindi yan nagpaparamdam.
0: Umawag, noong last sila, time. Oh, nandyan siya na last time.
1: Si Lito, si... Sino pa ba? Si Jess, sa kanyang wife niya. Sa kanyang Double M, Marian and Marvin. Angelo, oh... Sana meron kang kuya doon na portion na face reveal, no?
0: Eh, wala nga eh. Hindi ko nga alam eh. Kaya nga nagpapasend na lang ako ng video para nga, di ba?
1: Nagtabayanan ko yun eh.
0: Wala
1: nga. Sabi ko, skedan talagang gwapo-gwapo kahit kailan, no?
0: Wala. Wala na lang nasabi. Wala.
1: Kaya nalang ko doon gumagwapo, sabi ni Esme.
0: Wala to. Ako lang to.
1: Ha? Nagiging kahawin mo to si Ronnie Ricketts.
0: Hindi. Ako lang to. Ano ka dyan? Kailan pa babatiin mo?
1: Si Nanay Flor. Ayan. Saka si Mel. At least last night I heard na parang, well, condition ng boses niya. Good for.
0: Correct.
1: Kay Ate Mel, no? Inate Mel, na isang senior na rin pala ako.
0: Mag-atihan at kuyahan lang.
1: Ayan to. Saka... yung mga maraming dumami na yung mga callers mo, no?
0: Correct, may mga tumatawag din, hindi na sila nahihiya, ayos nga yan.
1: Oh, grabe, marami na mga mga bagong callers na hindi ko na talaga kilala yung iba.
0: Ayos yan, go lang, tawag lang ko kayo.
1: Namamayagpag ka na talaga, kuya.
0: Hindi naman, parang nandito pa rin naman.
1: Ikaw na talaga, hindi na kita ma-Raymond Lautchenko.
0: Hindi naman. Anong
1: reaching out?
0: Yung? Reaching out, yung basong request mo, hindi.
1: Hindi, wag.
0: Basil Valdez ka eh.
1: Hindi ko magagalit yun.
0: Bakit? Oh, ba't magagalit?
1: Ito ako magre-request ng ibang kanta.
0: Okay. Basil Valdez lang.
1: Oh, Basil lang. Kaya
0: right,
1: trademark ko yan pag narinig niyo yung tumugtog yung Basil. Tumawag ako.
0: Tapos diba? ibang kanta ni Basil.
1: Saka may bago kang caller ha.
0: Sino?
1: Yung DJ na guwapo.
0: Wala DJ na guwapo dito.
1: Yung nag-start sa K tapos C yung...
0: K? Walang K din.
1: Yung parang...
0: Wala.
1: Chico ba yun?
0: Hindi. Wala.
1: Isa rin sa mga guwapong DJ din.
0: Ayaw pansinin si Kuya Chica. Wala.
1: Dito. Lagot ka to.
0: Wala akong kilalang... Sige na, ipiplay ko ng song request mo. Maraming salamat.
1: Okay, thank you, Kuya Ricardo.
0: Good morning. Bye. Sino ba yung Kuya Chico din unang... kinalay. Aras natin, 2:05 na po ng umaga. Pagpatuloy natin ang kwentuhan, ito pa rin yan. So remember your music.
2: Remember your music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 2:06.

0: ibig masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Nag-good morning sa atin si Rolando Doliete. Sabi niya, I'm avid fan of yours. Maraming salamat po, Sir Rolando. Marimi Javine, sabi niya, Kuya Dan, hindi ko na nga ni matandaan ang huli kong pamimista at pamimerya sa Fiesta ng Lopez. Ang tagal na, dekada na, pati na ang pag-uulam ng tinoto. Uy, nakapag-tinoto ako last time. Oo, dala ni Mami, ang sarap. Oo, tinoto. Pa-paper roses nga po dyan. Paper roses. At parang naiiyak yung boses ko. Nag-good morning si Miss Fatty. Sabi naman ni Jun Agbayani. Aya, request niya yon yung awiting nag-play kanina, Yesterday Behind. Nona Damian, sabi niya, marami na rin ako nakakalimutan. Minsan naglalakad ako, may bumati sa akin, mention niya complete name ko. Classmate ko pala ng elementary, madalas na pamilyar sa akin ang face, pero hindi ko na maalala ang names nila. Malakas na kasi ang kalimot sa akin ngayon. It comes with age. So. Pero actually ako nga, kahit nga ako bata pa ako, makalimutin na ako. Sabi ni Vanya, Kuya Dan, hindi ko maalala yung name ng kindergarten school na pinasukan ko noon. Ang naalala ko lang ay acronyms lang siya, pero hindi ko maalala yung exact letters din. So wala ka na talagang naalala. kindergarten school. Deka, saan ba? Ay, alam ko pa kung saan ako nag-kindergarten. Sa Maria Teresa Child Development Center. Oh. Alala ko pa yun. Kasi yung kindergarten na yun, hindi ko siya makakalimutan kasi ito yung, maliit lang siya kasi dati, pero eventually, parang nakapagpatayo sila ng mas malaking school. Pero yung Maria Teresa Child Development Center, nagsimula siya sa parang kwarto lang dun sa bahay nila. At ang katabi noon ay inahing baboy. Hindi ko makakalimutan, di ba yung mga inahing baboy, nakalagay siya sa ano, yung para siyang nakalagay sa hawla na malaki, yung may bakal yan eh, para hindi sila maglikot, lalo pag nag-aanak yung mga inahing baboy, parang naka-ano yan, naka-cage siya, ganyan. Tapos naalala ko, parang nagkaklase kami doon nung kinder kami. Biglang narinig namin, pumapalirit yung baboy, yung pala mga anak na pala inahing. Kaya hindi ko makakalimutan yun. Sa Maria Teresa Child Development Center. Arcade! Oo nga, kanina yung pinaglalaroan ng mga anak ni Sir Joel. Arcade nga ni Sir Noel, ang balita sabi niya, Kuya Dan, ang mga bagay na hindi ko maalala, yung unang beses na panood kita sa DZMM. Pero going over my messages, na-establish ko na it was before July 9th of 2025. Hindi ko na rin maalala kung ilang kanta na ang aking na-request na wala kayo. Bakit parang may puot? Ano yun? Saan ang gagaling yung puot? Bagamat hindi ko na rin maalala kung ilang song request ko naman ang napagbigyan mo, nagpapasalamat ako. Kung hindi na maalala ni Joel kung kailan yung huling tawag niya, baka maalala niya ang huling tawag niya ay nung on or before his 60th birthday. At sa pagpapatuloy ng aking bati serye, binabati ko ng happy second presbyteral anniversary. Tama ba yun? Tama pa pagkakasabi ko doon? Si Reverend Father Anthony San Pedro Damig at happy birthday ng ngayong September 10 naman kina Louis Lanuza, Teresa Oben, Edzer Bartolome at Jefferson Aguilan. May kanta na ba na 7 years old ni Lucas Graham or Alleluia ni Leonard Cohen? Mga ano yun ha, pang millennium yun. Once I was 7 years old, my mama told me wala. Wala. Yung Hallelujah ni Leonard Cohen. Ay mo nga yan. Wala din. So tama ho kayo, hindi na humabilang yung mga request ninyo na wala ho kami. Tinanggap ko na lang yung ano, wala eh. Si hindi pala, paper roses na pala yan. Sir Noel, baka may iba pa kayong ano, request. Tatlo, 'di ba sabi niyo dati tatlo para sure. Nakulang kayo ng isa. Kasalanan pa yan. Sabi ni Miss Fatty, hindi ko na maalala yung ibang naganap sa buhay ko nung bata pa ako. Mga students na nakikita ko sa mall, tapos pagkalagpas na sila, saka ko lang marerecall. Ganun talaga. Pagka-teacher, di ba? Yung mga... Sa dami ba naman kasi ng mga estudyante yung tinuruan mo sa lifetime or sa pagtuturo mo, no? Gets naman. Actually, gets naman estudyante yun. Unless sobrang naging close mo dun sa teacher. Oo, yung tipong hindi ka malilimutan ng teacher kasi sobrang pasawan. 226, kausapin natin ang ating next caller from Pangasinan. Sa linya natin si Jeffrey. Jeffrey, good morning.
2: Swabing Thursday. Magaling araw, Kuya Dan.
1: Swabing, swabe. I am okay. I am fine. How about you?
2: Eto, umulan ng buong weekend. Tapos umulan na naman yung nagpunta ako ng Manawag kahapon. Dahil na aking leave.
1: Nag-leave ka.
2: Yeah.
1: Nakakainis no, ulan na ulan. Hindi natatapos yung ulan, nakakainis.
2: Oo nga eh. Wala pa naman din akong payang. Akala ko uulanin yung pag-uwi, pagbalik ko ng Dagupan. Kasi syempre sa Dagupan, lalo baha doon. Tapos madulas yung kalsada. Tapos nilulumot na yung daan. Parang magmamansari na kayo.
1: Ang tanong ko sa'yo, meron ka bang, may dala ka bang bag? Unang tanong ko sa'yo, may dala kang bag?
2: Dalawa akong bag nun.
1: Hindi mo nilagyan man lang ng payong yung isa. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Ha? Dalawa pa bag mo, ha?
2: Huwag
1: kang magtitiwala sa araw na yan. Hindi yan consistent. Wala nang consistent sa panahon ngayon. Oo, lalo na sa panahon na ito.
2: Grabe siya. Well, my bad.
1: Alam mo
2: technique. Yung mga payong ko din
1: Ayun nga.
2: Mga payong ko din yung mga malaki. Pointed yung mga payong ko, ang hirap magano.
1: Yun nga ang technique. Alam mo, hanap ka ng mga payong ng mga cutie-cutie lang, yung mga isang tao lang kasi nakakatamad talaga pag malaki masyado yung payong, totoo naman yun.
2: Oo, pero ang hassle din naman yung mga payong din ng maliliit na maninipis yung stems, yung mga folding din. Kasi paano kung malakas yung hangin, babaliktad yung payong, ending masisira lang. So dito ako napapagalitan ng nanay ko
1: sa
2: dalawang bagay.
1: Unang-una, pag malakas ang hangin, huwag kang lalabas nga eh. Malakas nga eh. Kasi kahit yung matitibay na hangin, bumabaliktad yan pag malakas yung hangin eh.
2: dalawa lang ang nangyayari sa payong. Sa two reasons sa akin na napapagalitan ng nanay ko. Una, either nasisira kayong payong or nawawala kayong payong.
1: Oh, alam mo, issue talaga. Pero ako, alam mo, ako dumating na ako sa punto ng edad ko na ang gusto ko namang payong yung parang ditungkod mo na.
2: Yung
1: payong legal.
2: Payong legal ni Attorney Noel.
1: Yan ang gusto kong payong. Payong legal.
2: Pero ang gusto kong payong naman yung mga ayokong bagitin yung brand new, yung mga payong na pang pang samalamig na.
1: yung iba-iba yung kulay? May ano ba yun? Nalimutan ko din yung brand. Basta, yung puti na may tusok sa dulo, di ba? Yung itutusok mo.
2: Sarap na rin nun, tibay nun, makakalipad nun.
1: Parang, actually, pag nilipad ka dun, kasama ka, parang ka nag-hot air balloon. Micromatic. Correct.
2: Hindi ko naman binanggit.
1: Ay, di ba? Okay lang, hindi naman tayo nakikinig na micromatic. Hindi naman ako magpapa-sponsor. Ang laki-laki ng payong niya. Baka liparin ako ng payong nila na yun. Correct. Pero alam mo, it's a mask. Kaya tama talaga si Ariel Rojas. Job you talaga. Just always bring your umbrella. Totoo naman.
2: Always bring your umbrella.
1: Hindi rin ako I mean, kung mapipiliin ako sa kapote at payong, mas gustuhin ko na yung payong . Kasi yung payong basta yung malaking payong, yung parang tukod yun. Okay ako dun.
2: Kasi nagkakapote ako ni mama ko. Yung hassle din na ako, nakahasailan ako sa payong. Lalo yung payong na sa kapote.
1: Ano?
2: Pinagkakapote ako ni mama. Lalo pag yung plastic lang.
1: Maasim yun. Umaasim
2: yung... Plastic lang din
1: Maasim kasi yung ganun.
2: Pag-nitis lang nun.
1: Correct. Correct. Pero yan ang mga kailangan laging dadalhin para hindi ka nababasa ng ulan dyan. O kaya, ito na, last ko na ano? Yung jacket na may mga jacket ngayon na yung hindi tinatablan ng tubig, yung parang water repellent na jacket, pero jacket siya. Yun, yun ang...
2: jacket na water repellent.
1: Oo, oh, water repellent
2: lang. Alam ko meron si Papa nun.
1: Oo, oh, yan.
2: Alam ko meron si Papa nun.
1: Yan, mga ganyan. Kasi syempre, jacket ka lang din naman. O, di yung ano na, yung pwede nang isuong sa ulan yung i-jacket mo. Parang
2: oo. Oo, totoo.
1: Okay, so yan ang tip mo ngayon para hindi ka na mabasa ng... Pero ang tanong ko sa iyo ay ano ang bagay na hindi mo na maalala?
2: Hindi ko na maalala kung ano, nakailang bigong panliligaw na ako.
1: Oo, oo. Oh. Bakit? Anong update? Anong update?
2: Daming, ha?
1: Yung recent, ganun din? Ganun na naman?
2: Oo. Yung recent ko ay ano, yung recent ko medyo nagsabi, gentle naman siyang no. Pero nag-ano, pero it's
1: a no pa rin, ano?
2: Hindi, it's ano, no na, wala, na walang harsh, pero yung parang tanggap ko na rin kasi the reason ko is ano, yung, na umuo siya kasi papasok na siya ng monasteryo, eventually nagmadre.
1: Okay, wala tayong laban dyan. Oh, hindi tayo papalag dyan, Jeffrey.
2: Wala. Mahirap si Lord ang kalaban.
1: Tama.
2: Mahirap.
1: Wag mong subukan.
2: Na lang din.
1: Wag. So okay na din yun. At least may ano kami, may prayer warrior ka. May prayer warrior ka.
2: Happy naman din ako. Yung monastery nyo dyan sa may ano lang, sa may Tanang Sora lang.
1: Sabay-tatang
2: suara lang sa
1: Quezon
2: City.
1: So,
2: okay. Ano, hoping na makabisita din yung sipang, kasi tumatagap din sila ng bisita. Pero there are times din na, ano, yung huling uwi niya, ano, yung huling uwi niya sa, ano, dito sa Pangasinan was two months ago, iba na suot niya talaga.
1: Baka so, naman pagdating mo dun,
2: naka-pang-madre siya talaga.
1: Baka naman pagbisita mo dun sa monasteryo, nandiyan po ba si sister? Nagala po kong flowers para sa kanya. Maghunos dili ka naman ha, sister na yun ha.
2: Hindi na. Basta, we're kasi part din siya ng community namin. And we're happy.
1: Ayun.
2: We're happy for her.
1: Oh, madami naman dyan. Oh. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Right na hindi mo naman.
2: I'm not taking it easy now. Hindi na ako all out when it comes to pagpaparamdam. Pinigilan nga ako na ano eh, magdahan-dahan. Ooh. Don't be too showy. I will treat the girl someone special. Pero within ano, private, within private lang. Pero pag kami public, pag casualan lang.
1: Correct. At saka ayaw ng mga babae yung ganun, yung parang, yung madikit, yung parang ano, yung parang masyadong sinushow yung love. Kasi, syempre, pag hindi pa naman kayo nagkakaaminan, di ba? Parang confusing kasi para sa kanila yun eh. Parang ano bang ginagawa mo? Ano ba to? Di ba? So, tama naman yun. Sabi nga ay, isihan mo lang daw, sabi nga.
2: Oo nga.
1: Nakikinig yan eh. Nag-reply na naman.
2: Oo, nakikinig. Nagtatampo lang ako kasi ano, tatawag sa kanila, Lana. Hindi na ako pinagtigyan dito. Kasi naka-line up na nung tumawag ako. Sabi ko, sige, tumawag mo na lang.
1: Dito na lang, hayaan mo na siya.
2: Inside din, nagtatampo ako.
1: Hayaan mo na. Hayaan mo siya. Ano ba ito? Ay, pumindot. Sige. So, yun ang iyo. Parang kumbaga eh. Pero alam mo, dadating ang panahon, siguro kaya hindi mo na mabilang o hindi mo maalala lahat ng mga nang-reject sa'yo. Kasi magiging sobrang memorable ng isang taong magsasabi sa'yo ng yes! Ba't ganun yung tunog ko? So, mali yung tunog ko.
2: Mali!
1: Saan ba si Ana? Ana?
3: Mali!
1: Ayun, mali. Pati yung mali ko, mali din eh.
2: Mali.
1: Ayaw ko ba? Ayaw mo na nga.
3: Mali!
1: Yun ang tamang mali.
2: Yun.
1: Pati mali ko, mali din. Ano ba? Lahat na nangyayari sa akin, mali na. Sige na, ano ang, sino siya shout out po? Shout out mo na muna, Jeffrey.
2: I-shout out ko po ang aking kaibigan, si Brother Daryl, na nakasama kong magkape kanina at kape at kwento. Maganda ang kwentuhan namin at naway ligtas, naway maayos ang kanilang ano kasi mag-weekend sila dyan sa lugar ng kanyang misis sa Quezon City.
1: Mm-hmm.
2: Malapit sa isang malaking mall sa North Edge. Doon yung bahay ng kanyang manugang.
1: Mm-hmm.
2: So, enjoy your trip and see you again next week. Tapos mga community namin, sa aming community, is Dagupan, see you on Sunday. Kasi dahil wala yung aming leader, ako ang mag-oversee ng lahat. Yeah. Ako ang naata sa mag-oversee ng lahat, kaya good luck sa leader. Akin.
1: Oh, kaya mo yan, kaya mo yan. Basta wag kang magkaka. Wag kang magkaka.
3: Mali!
1: Tama, tama.
2: Maraming salamat, Kuya Dan.
1: Salamat.
2: Ay, lang ko,
1: request mo muna.
2: Can fight this feeling, Ariel Speedwagon.
1: Alright, alright. Maganda yan. Ilagay natin, I can fight this feeling. Maraming salamat at mag-iingat sa mga ganaps mo, Jeffrey.
2: Bye-bye. Maraming salamat, Kuya Dan. See you again next time. Good night.
1: Salamat. Mali! Bye-bye. Maraming salamat.
2: Bye-bye.
1: And I can't fight this feeling anymore. Yan ang kanyang ano. Yan ang kanyang song request. O, habang ang pahabol na request ni Sir Noel ay, nirequest ko na dati ang kantang More, pero wala kayong version ni John Denver. Pero you have the song by another artist. Hindi ko maalala rin. Patingin nga. More. But I can't fight this feeling anymore. Wait lang. Ayan, ayan. Ah, meron po kaming Andy Williams or Nat King Cole. Siguro doon tayo kay Andy Williams. Okay, sige. Maraming salamat. Oras natin 2:37. Ay, 2:37 na pala eh. Diretso na natin to. Wait lang. Si Vanya ay nagpapa-shoutout kay Gemma. Super kulit and sweet. Palaging gusto ng pets at hugs. Sana ma-adapt na uli siya. Binalik. Ano ba to? Binalik na naman yung aso na naman. Ang cute-cute ni Gemma. At saka ang ganda ng pangalan. Gemma. Diba? Hello, Gemma. O, si Vanya yung ano, nagtatrabaho siya dun sa mga, may mga pets siya na inaalagaan. Si Rocky, tama ba, ano, Vanya? Si Rocky ay inadapt, tapos binalik, tapos ngayon inadapt na ulit. So, si Gemma naman yung ganun, inadapt, binalik, pero wala pa ulit nag-a-adapt. Diba, li Gemma? Kung malapit lang ako sa'yo, kunin kita, Gemma, eh. Kit-kit ni Gemma, eh. Ito na, 2:38 na. O, simulan na natin to para tuloy-tuloy na tayo. From REO Speedwagon, here's Can't Fight This Feeling. Kayo po'y nakatutok pa rin. So remember, your music kasama si Kuya Dan hanggang alas 4 ng umaga kayo sasamahan. Enjoy the music. Here's Can't Fight This Feeling. Good morning.

0: halika na. Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: Oras, 11 minutes bago po sumapit ang alas 3 ng umaga. Napakinggan natin, Can't Fight This Feeling ng REO Speedwagon. More ni Andy Williams at Cinderella with the song Bato sa Buhangin. Sabi ni Martina Manaay, Kuya Dan, hindi ko maalala if kailan ako huling sumakay ng motor. Basta ang maalala ko lang ay habal-habal yung huling nasakyan ko. Maraming salamat po. May ano ba dyan? May habal-habal ba sa Canada? Tanong ko lang kasi baka meron din, di ba? Pero hindi, naalala ko nung nakarating ako dyan sa Canada, wala akong nakitang motor na ano, yung normal na motor natin dito sa ano, sa Pilipinas. Yung parang mga scooter, walang mga maliliit, yung mga underbone. Lahat ng motor nila, big bike, parang kahit ultimo pang deliver, big bike yung ginagamit nila. Oo, parang, di ba dito sa atin, pag may mga dumadaan ng mga big bike, parang nakaka-ellipse na, di ba? Kasi parang rare. Sa kanila, yun yung mga nakapark sa mga kalsada nila, mga big bike lahat. Sana all! ako na lang nagsabi. Tita Lina ho, magandang Thursday morning sa nag-iisang Balbasa Radyo. Sagot ko sa tanong mo, marami na ako hindi maalala, lalo na yung mga pangalan ng mga nakaraang anchors, broadcasters, journalists ng ABS-CBN mula after ng EDSA 1. Liban kay Kabayan Olive De Castro, kilala ko pa. Pa-request naman ng song na Whispering Hope. Maraming salamat, Kuya Dan. See you again tomorrow. Stay safe. Sabi ni Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Bato sa buhangin. Magandang umaga sa mga nag-aabang ngayon ng cellphone na pagkamahal-mahal. sa kaibigan kong si Kuya Makoy, na nung nalaman ko magkano ang presyo ay tumigil na lamang siya. Hindi na niya maalala na gusto niya palang bumili ng cellphone kasi nakita niya na ang pagkamahal-mahal ng grabe naman kasi ano? 100,000 sa cellphone, parang okay naman 'to, nagse-send naman yung chat ngayon eh. Okay pa yan, Makoy, huwag kang madala. Teka, punta ako dito sa ating comment section. Sabi dito ni Jom. Jom lang pangalan niya. Kala ko si Jom Garner na 'to eh. Good morning, Kuya Dan. Hindi ko na halos maalala mga napag-aralan ko nung elementary ako, lalo na yung sa Hele. Ano yung Hele? Parang ano ba yan? Parang he kasi ba yun? H-E-L-E? O livelihood education? Kasi sa amin dati, ano yan eh? Home economics, di ba? And livelihood education. Ah, baka Hele. Home economics and livelihood education. Oh, Hele. Tinuruan pa kami kung paano magtahi. Tama ako. Sinasabi ko na nga ba? Pero nalimutan ko kung paano gawin. Grade 12 na ako ngayon at napapanood po kita sa DZMM Teleradyo. Mahilig din po ako sa mga music na mga lolo at lola natin, kaya nakatutok talaga ako sa RYM pag may ginagawang project sa madaling araw. Grade 12? Nanonood sa atin? Hello? Ano ang grade 12? Mga high school ba yan? Third year, ganun? Second year high school? Nalilito kasi ako eh, kasi ang alam ko lang hanggang grade 6, tapos first year high school, hanggang fourth year high school, tapos college. Ganun sa amin dati, nalilito ako sa may senior high eh. Pa-request po ng kantang Long Long Time by Linda Ronstadt kung okay lang po. Cute naman itong batang ito. Old soul din siya. Sige, lalagay natin yan. Uy, pero ano, Jom, Tandaan mo yung mga pagtahi-tahi. Kailangan mo sa buhay yan, sinasabi ko sa'yo. Yung pagtatahi, ano yan, essential yan sa buhay. Kasi minsan sa buhay natin, talagang mabubutasan talaga tayo ng pantalon. Butasan ng pantalon, o yung sa gilid, no? Yung napupunit yung sa may gilid. At hindi mo gugustuhin na itapon ka agad yung pantalon or wag gamitin. So, i-ano mo yan, ipag-aralan mo mabuti yan. Wala nung request niya. Oo nga, no. Wala kaming, ano, long, long time ni Linda Ronstadt. Ay, ibalik mo nga doon sa maraming Ronstadt. Long time ago. Pero si Kuli Desma ito, eh. Baka hindi yun yung gusto niya kasi siya ay old soul. Kausapin na natin ng isa pang old o oh, ah, old. Old soul. Magagalit yun pagpasok niya. Mula sa Cavite, nandito na si Sir Eduardo. Sir Eduardo, wala ka narinig, di ba?
2: Aka, old ka naman.
1: Ayaw mo ba? Oh, ayaw mo ba? Totoo naman ah.
2: Hindi, aminado naman ako, old na ako eh.
1: Sasabihin ko kasi old soul na naputo lang kasi napalunok ako. O, kumusta ka naman? Long time, Sir Eduardo.
2: Kasi, una-una, namatay ang kapatid ng asawa ko.
1: Okay, condolences.
2: Medyo nagdadalamhati kami.
1: Kapatid ng asawa mo, okay.
2: Kapatid ng asawa ko.
1: Kaya medyo, medyo
2: laylo.
1: Tama naman yun.
2: Naglaylo kami.
1: Nakikiramay kami dito sa RYM.
2: Salamat.
1: So, nung mga time na yun, nag-music-music ka lang dyan, nakikinig ka lang.
2: Nag-music ako, alam mo, actually, makakaburuling kapatid niya. Ako yung nakabantay mag-isa.
1: Bakit naman mag-isa ka lang?
2: Hindi, mayroong mga kamag-anak na natutulog na.
1: Ah, okay.
2: Ay ako hindi makatulog. Andun ako nag-iisa. Siyempre, hindi ba karaniman sa mga pag may nandyan yung atol, nakaburol.
1: Bawal may di ba bawal may matulog doon? Kailangan lagi may
2: ako talagang 3 days, 3 nights until morning ako talagang...
1: Alam ko kung bakit, Sir Eduardo.
2: Bakit?
1: Trained ka dito sa RYM. Di ba? Trained ka dito sa RYM sa pagpupuyat. Ikaw, kung ano anong iniisip mo.
2: Sinabi nga nila.
1: Oh, di ba?
2: Kaya naman nagpupuyat yun. Habang nagkabantay, umiinom.
1: Yan, tingnan mo. Baka hindi ka natutulog. Nandun ka sa may medyo labas.
2: Hindi, nasa loob ako ng ano.
1: Shot ka dun sa labas.
2: Ng funeral home.
1: Sa loob ka pa talaga sumashot-shot ha, pag ikaw.
2: Kaya ano? Sabi nila, buti si Kuya Joliff talaga ba? Siya nagpuyat. Hindi, yung mga kasama naman niya ng mga kamag-anak sa araw, yung nag-aasikaso sa mga doon sa bumibisita. Ganon. Tapos,
1: basta ikaw ang toka sa hindi matutulog. Kasi kailangan...
2: Ako talagang toka.
1: Wala, sisiyo sa iyan yung hindi matutulog.
2: Ah, sisiyo.
1: Basta may shot.
2: Kaya nga ako, ba't ba ako niya tinawagan?
1: Ano? Ba't ka nagagalit?
2: Hindi, kasi... Wala akong maalala, malilimutin ako.
1: Wow, yung tinawagan. Ganda ng entry ha, pasok agad ha. Hindi maalala, ano bang hindi mo pa maalala?
2: Hindi maalala kung bakit ako tinawagan.
1: Ayaw mo ba? Madali akong kausap. Sabihin mo lang, isang pindot lang yan dito. Ayaw mo. Madali akong kausap. Dahil nandiyan ka na, i-entry mo na yan. Ano bang hindi mo na maalala?
2: Kasi, parehas tayo eh. Aquarian tayo parehas.
1: Ano ba yan? Nalalaman ko na yung mga ka-aquarius ko dito. Kaya pala kayo ganyan. Pare-pareho tayo na ugali.
2: Matitino, di ba?
1: Matino. Pero nasang side ka? Nasa February ka ba o January na Aquarius?
2: January.
1: Diyos ko, ito sinasabi ko talaga.
2: January ka rin, alam ko.
1: Kaya nga. Anong date?
2: 24.
1: Hala, sobrang dikit din, no? Malapit din talaga.
2: 26 ka yata eh.
1: Ano?
2: 26 ka ba?
1: Hindi, 22 ako.
2: Ah, 22.
1: Oh, di ba?
2: Bakit? Hindi pasok sa Aquarian.
1: Hoy! Excuse me! Mula pagkabata ko, alam ko Aquarius na ako. Teka nga, isi-search ko nga tuloy. Aquarius date.
2: Hindi kaya.
1: Anong hindi kaya? 22 February 18 ng Aquarius. Sir Eduardo, 30 na ako. Ngayon pa ba ako magbabago ng zodiac sign? Gusto mong gawing Jojak sign na lang yun, ha?
2: Alam ko kasi January 21 to February 21, eh.
1: Oh, di pasok pa din ako. 22 nga ako, eh.
2: Pisces ka?
1: Anong Pisces? Hindi. Gigigil ako sa'yo. Nakabalik mo lang, nanggigigil na naman ako sa'yo.
2: Kasi malilimutin nga ako.
1: Nga, makakalimutin. Alam mo daw ba yung moon sign, sabi nung kaibigan kong magaling sa...
2: Uranus.
1: Hindi, baby, you're my son and... Hindi, kasi yung mga ano, yung mga Zodiac sign, may mga Zodiac, ano pa yan.
2: Pero ang alam ko yun, ano, usually ano ba yun? Sa Aquarius, Uranus eh.
1: Hindi ko alam. Ba yun? Tama ba yun?
2: Diyan ka nagkulang.
1: Wow! Wow! Ang bigat mo magsalita.
2: Ay, totoo yun.
1: Diyan ka
3: nagkulang.
2: Ang ating planet sa Uranus.
1: Sige ha. Ako pag ito mali, sinasabi ko talaga sa'yo. Aquarius planet. Ay, hindi. Oh, planet sign ba? Tama
2: sige,
1: ba?
2: Sige, search mo Uranus.
1: Hindi. Oo nga. Tama ka naman din doon. Sige na nga. Okay. Hindi.
2: Sige, pumayag ka na.
1: Hindi, okay. Sige na. Tama ka na. Ikaw nang may tama, Sir Eduardo.
2: Sinabi mo, Sir Raul.
1: Wala ko sinasabing ganyan, hoy. Sabi ko, tama ka, may tama ka.
2: Hindi. Una sabi mo, may tama.
1: Oo nga, may tama ka. Oh, di ba, may mali ka, hindi, may tama
2: may
1: ka.
2: May tama, saka walang tama.
1: Wala. Alam mo, may tama.
3: Easy.
1: Huwag nyo nga, ano, mga kaugali ko, parang hirap kausap pala pagka ganito, magkakaugali.
2: Oo, alam mo na yun. Alam mo sa sarili mo yun.
1: Wala akong maalala. Pareho tayo. Makakalimutin din ako eh. Wala na. Sino na nga itong kausap ko? Nalimutan ko tuloy. Sige na, pumati ka na.
2: Hindi, dun to sa topic.
1: Sige, sa topic.
2: Nabalo ko, misis ko eh.
1: Anong
2: hindi mo... Kasi magsasalita yung misis ko. Mga ganung bagay. Tapos sasabihin ko, nangyari ba yun?
1: Wala
2: nung
1: na.
2: Nung ibabanggitin siya na isang bagay, tapos hindi ko maalala na, nangyari ba yun?
1: Baka naman kasalanan yun, kaya nakakalimutan. Di ba?
2: Sinanata na naman ako.
1: Ganyan naman eh, pagka, di ba, pagkasalanan, di ba, nalilimutan bigla.
2: Hindi, kasi minsan, recently, 2 weeks ago, sumakay ako sa sidecar.
1: Okay.
2: Baha sa amin eh. Tapos may nakiangkas ako. Tapos may sabi nung kasabay ko, babae. Kuya Jolet kasi talaga. Kilala mo ba ako? Tinitigan ko siya. Tapos nung tinitigan ko siya, ay, ikaw yung si Ning.
1: Ano pangalan?
2: Ning.
1: Ming?
2: Ning.
1: Ming.
2: Tapos nasabi ko sa misis ko. Hindi mo alam si Ninang ng anak mo yun.
1: Sinabi na misis mo sa'yo.
2: Ninang ng anak mo yun.
1: Nako.
2: Ayun, malilimutin ako dun sa mga part.
1: Pagka, sa babae yun, no? Ninang ng anak
2: babae. Mo. Babae, hindi ko alam na ninang ng anak ko.
1: Baka hindi ka naka-attend sa binyagan. Ando ka ba sa binyagan? Kaya baka nalimutan mo. Hindi,
2: andun ako.
1: Nandun naman. Okay,
2: parang nang nanginis ka.
1: Oy, wala.
2: Joke lang ito.
1: Makakainis ki!
2: Tapos, kanina may binalita yung natunog na barko sa Palawan.
1: Oo, kanina.
2: Sabi ko, buti, di ba dyan tayo sumasakay pag nagpupunta ng pagpalawan yung vessel?
1: Mali na naman.
2: Sabi ng misis ko, hindi, nangyari yung pumunta tayo sa Boracay.
1: Mali na naman.
2: Nagloko yung barko.
1: Ibang naisip
2: hindi
1: mo.
2: Hindi sa Palawan nangyari yun.
1: Ay, makakalimutin na nga ito si Sir Eduardo.
2: Yun talaga. Tapos tinanong ko siya kanina ba, kasi yung as your topic, inakyat ko siya sa kwarto.
1: Tinanong mo?
2: Ko, abay kasi ang tawag ko sa kanya. Abay, ano ba yung mga bagay na sinasabi mo sa akin na nakakalimutan ko, na binanggit mo sa akin?
1: Nagtanong.
2: Nadamay yung misis ko.
1: Kumuha ka pa ng reference, ha?
2: Oo, kumuha ako.
1: Sabi?
2: Nadamay yung misis ko. Hindi ko na rin maalala yung sinabi ko sa'yo.
1: Yun naman yung point. Marami na kayong mga hindi maalala.
2: Binabanggit sa akin, ganon. Na sinabi ko, ano ba yung mga binanggit mo sa akin na hindi ko naalala? Eh ako rin hindi ko na maalala ngayon.
1: Huwag nyo nang pilitin, baka maalala nyo pa.
2: Hindi ko na pinilit.
1: Oo, tama naman yun. Baka maalala pa eh. Very good, very good.
2: Hirap na, baka ano
1: eh. Anong baka ano eh?
2: Hindi, pinilit. Isipin mo nga ka kung yung mga sinabi mo sa akin na sinabi mo na hindi ko naaalala. Hindi ko na maaalala eh, biglaan eh.
1: Oh, di maganda, at least pareho kayong hindi makatanda. Di... Okay na, wala, kumbaga nalimutan nyo na pareho.
2: Tumama sa topic.
1: Tumama sa topic, alright. Maganda naman yun at tumama sa topic. Siya. Maraming salamat sa pagtama sa topic, Sir Eduardo. Ayan na, umiingay na, sakto. Baka may babatiin ka muna, go ahead.
2: Mga babatiin ko yung mga, firstly, yung mga callers mo. Hindi ko na isa-isahin, ano.
1: Okay.
2: Kasi marami sila, hindi tama naman ako nakapag-release. Actually, wala naman akong youth, ano, yung tawag dito. Yung,
1: ano?
2: Yung, ito, malilimutin na naman.
1: Papel.
2: Yung...
1: Papel.
2: Hindi, wala naman akong, ano to yun?
1: Lana to.
2: Facebook.
1: Ah, Facebook.
2: Wala akong, ano. Ah. Ay, si, naalala ko si, ano, pala si Joel.
1: Ayan.
2: Tsaka yung mga, aside from Joel, yung mga... nakapagbibigay ng mga magagandang istorya nila sa pangyayari sa mga every topic na binibigay sa iyo.
1: Correct.
2: Na binibigay mo.
1: Alright. Maraming salamat sa kanilang lahat.
2: Maraming talagang salamat sa kanilang lahat. At sa mga...
1: sa mga...
2: lalo na yung mga PWD.
1: Alright. Okay.
2: Mahal na mahal ko sila.
1: Okay. Maraming salamat. O, anong song request mo, Sir Eduardo?
2: Nag-request ako ng I Offer My Life.
1: I Offer My Life. Lord, I... Yung ba yan? Offer My
2: yun,
1: Life.
2: Sinabi ko kanina kay Carlo.
1: Kay Carlo. Alright, sige. O may Eric Santos tayong version. Sige, ilagay
2: natin. Antay mo na, may sasabihin pa ako.
1: Di na.
2: Hindi, hinahabol ko.
1: Ano? Ano yun naman?
2: Hindi ko maalala kung... Kasi recently, 2 weeks ago, nabanggit ko ba? Pero hindi ko maalala yung una akong umutot na, ano, na paglabas sa brief ko may tae.
1: Uy, alam mo, sumusobra ka na. Goodbye. Bye-bye. Wala na. Bye-bye. Babay mo na yan si...
2: Totoo naman kasi hindi. Sinasabi ko eh.
1: At paano kung may nag-aalmusal na ngayon, ha? O, paano yon? Ha? Nasabi mo na. Ikaw...
2: Hindi kasi...
1: Lumampas ka doon.
2: Nangyari yun.
1: Oo.
2: Totoo pag...
1: Mag-sorry ka sa mga nag-aalmusal ngayon, Sir Eduardo.
2: May...
1: Sabihin mo muna. Sabihin mo muna sa mga nag-aalmusal. Good morning.
2: Pasensya na kayo sa mga nag-aalmusal, ha?
1: Sabi ko sa iyo, ikaw...
2: Hindi, totoo naman kasi...
1: totoo na nga. Anong gagawin ko kung totoo?
2: Pero yung una, hindi ko maalala kung ano, kailan nangyari.
1: Huwag mo nang alalahanin. Bye-bye. Thank you. Maraming salamat.
2: Hindi ako nang babastos, ha?
1: Ay, hindi. Wala. Hindi naman. Wala.
2: Seryoso akong tao, eh.
1: Sige na. Matulog ka na. Bye-bye.
2: Sige.
1: Si Sir Eduardo ng Cavite. Pag talaga, pasensya na ako sa mga nag-aagahan ngayon, ha. Oo, sorry ho. Ganyan ho talaga kapag, maoy. Oo. 308 na pati, oh. Mga maaga nating gumising na mga kapamilya dyan. Nagre-ready na ng kanilang mga ibe-breakfast para sa kanilang mga anak. Talaga to. Natanggalin ko to sa Aquarius group, eh. Alas po natin, 308. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:09.

weeping.

Oras po natin, 3:20 ng umaga. At kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa ating huntahan ngayong umaga ng September 10, 2026. Araw po ng Throwback Thursday. Basahin naman natin ang inyong mga comments sa ating Facebook page. Oo, dito sa aking Facebook na Dan Capuchon. Tungkol sa ating katanungan na anong bagay... Pumiyok ako. Anong bagay ang hindi mo na maalala? Let me see. Sabi ni Zara Bautista, ano nuevo? Kuya Dan, yung name at face ng kaklasiko nung high school, yung di nakagraduate sa school namin pero kabatch ko, buti na lang na itabi ko pa yung yearbook ko na 80s. Kasi ako nag-graduate at may madalas akong makalimutan, yun ay yung cellphone. Ipinipindot ko kung ano-anong gagawin ko, then bigla ko iisipin, ano nga bang kailangan kong gawin sa cellphone ko? Makakalimutin na, ano? Request po ng Four Strong Winds. Maria Dulce Orate naman, sabi niya, sa edad kong ito, marami na akong hindi maalala, masaya man o malungkot na nagdaan. Pero sana, ang hindi ko lang maalala ay yung mga nangyaring malungkot sa buhay ko. Uh-huh. Oo, no? Kung napipili lang natin yung mga bagay na ayaw na nating maalala, siguro, pwede naman magagamit natin at our advantage. Yun nga lang, pipiliin natin yung mga bagay na mga masasakit na pinagdaanan natin. Yun na lang sanang hindi natin maalala. Gloria Martinez Elago, sabi niya, hindi ko maalala minsan ang name ng bumabati sa akin, lalo na mga kasenior ko, kasi hindi na tulad ng dati, may matanda na, namayat at may tumaba. Sabi niya, ha ha ha. Tinawanan yung iba. Iam Yuzon, good morning Kuya Dan. Yung subject ko sa high school na geometry at trigonometry, ayan yung talagang hindi ko na talaga yan, ano? Hindi ko na talaga inaalala yung mga ganyan. Ayaw ko na maalala yung mga ganyan subject. Parang feeling ko ano yan, voluntary yung pagkalimot ko sa mga ganyang subject. Sabi ni Max Calderon, hindi ko na maalala kung sino ang mga top 1 at top 2 sa school namin, pero sure ako, ganito lang. Oh, sa ganyan nyo lang i-entry, di ba? Yung on-air. Alam niyo na kung ano ko sinod. Yo, totoo yun. Oh, pero ganyan lang ang entry. Hindi yung diretsahan. Hindi nyo alam kung sino ang mga masailan, di ba? Kasi, siyempre may mga nakikinig, ayaw din nila ng mga ganun. Kumbaga, respeto sa ibang mga nakikinig din. Sabi ni Simon Wright, madalas ay wala akong maalala na sagot sa mga tanong. If I can think of one, I would pass, at kung may natitirang oras ay babalikan ko na lang. Sabi ni Consihal Alex, mga bagay na hindi ko na maalala ay yung naging laruan ko nung araw. May mga naaalala pa akong mga laruan ko. Oo, in fairness naman. Itong mga kaibigan kong si Paula at Makoy, ayaw matulog eh. Di ba kayo tutulog, ha? Yung oras na, 3:23 na, oh. Nag-good morning si Merly Mendoza at Marilyn De Leon. Sabi ni Yunet Rivera, good morning Kuya Dan. Listening here in Winnipeg. Wow, grabe naman, layo naman ang pinagmumulan ng mga nakikinig sa atin. Pa-request po ng And I Love You So ni Perry Como. Sabi ni Yunet Rivera, Rick DL, aalalahanin ko pa Kuya. Pa-shoutout na lang. Tama naman. Pasensya na kayo kung binibigyan ko pa kayo ng intindihin sa mga sandaling ito, ha? Aalalahanin pa daw niya. Tama naman. Tama naman yun. Sabi ni Mary Jane Nunez, good morning. Wala daw maalala si Daniel Mercurio. Sabi ni Mary Jane Nunez, yung Nokia na cellphone dati, papaano pindutin na may touchscreen na? Uy, parang tanda ko pa yun. Yung ano, yung sa number 1 ay may ABC, di ba? Number 2 ay, number 3 ay may CDE. Di ba? Ang galing din eh, no? Naisip pa nila yung pagkasyahin yung alphabet dun sa ano, sa number keys. Ethel, Kaday Mediola Mojica, sabi niya, hindi ko na po maalala kung asa na ang kaibigan ko. Dati, hindi ko na rin maalala ang kanilang address at hindi ko na rin alam kung nasan sila sa Bulacan. Dati, sinasabi niya sa akin na hindi ko na nga lang po maalala yun. I miss my best friend, Ate Diane Angela Valencio. Request po ng My Love by Westlife, sabi ni
Ethel Mojica. Ders and Ders, sabi niya, "Kuya Dan, good morning. 2 days absent dahil nagloko ang wifi namin." Mga nagluloko talaga na ganyan eh. "Ang mga bagay na hindi ko na maalala ay kung paano ko na itawid ang subject na mathematics noong second year at third year high school ako. Sakit sa ulo. Mga 3 years, 3y times 2x to the second power minus negative 4x na." Huwag mo nang alalahanin, pati ako sumasakit yung ulo ko, hindi ko na inaalala yung ganyan. "Sana maulit muli daw ni Mr. Pure Energy Gary V. Sana maulit muli." Hindi to masyado pure. Hindi masyado pure yung energy. "Ang mga oras natin na kay..." Ano yun? Saya. Sarap? Ano? Saya. Saya, di ba? Sakit? Ano? Hindi na rin alam. "Remember your lyrics."

0: Thank you. Miriam Ong, good morning Kuya Dan at sa lahat na nakikinig sa RYM. Sabi ni June Agbayani, I know him well by Ellen Page. Sa kanya may isang request pang pahabol. Parang napupuno na tayo. Magbabalita na tayo. Aha. Teka, meron pa ako nakita ditong nag-message. Sabi ni Jeffrey Gumapos, ako daw si Mr. Poor Energy. Ugali nyo naman. Anong pag-uugali yung ganyan, Jeffrey, ha? Mr. Poor Energy. Kuya Dan, hindi ko na matandaan ang mga inaanak ko. Sabi ni Pinoy Armada, ako din. Alam mo, sa totoo lang, o hindi ipapaalala sa akin na inaanak ko siya, mga malimutan ko din talaga kung sino nga ba talaga. Oo nga eh. Oo nga, Miss Mimi. Tama ka naman dun. Maraming salamat sa inyo mga kasagutan, ha. Thank you so much. At kahit na medyo na-challenge pa kayong alalahanin yung mga bagay na hindi nyo na maalala, ay inalala nyo pa rin para kay Kuya Dan. Thank you. Salamat sa mga tumawag, nagpadala ng mensahe at nag-comment at nag-DM sa atin. Oras natin 3:27 na po ng umaga. Mag-commercial muna tayo at sa ating pagbabalik, mga headlines naman. Ngayong umaga ng September 10, 2026, araw ng Thursday, ang ating aalamin. Kaya manatili lang pong nakatutok. Ito pa rin yan sa Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Minuto, oras-oras. May balitang nakakalap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bawat sulok sinusuyod ng mga Radyo Patrol at DZMM Regional Correspondents para ihatid ang Headline Ngayon. Kasama sila Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghaling tapat sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
1: Basta email, DZMM.
0: Narito ang mga balita nga abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Webes, September 10, 2026. Barko nasunog sa Palawan, 5 na ang patay. Halaga ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo at habagat sa agrikultura at imprastruktura, lumobo sa mahigit 12 billion pesos. Presyo ng gulay dumoble dahil sa epekto ng mga pag-ulan at pagbaha. Reklamo ng mister ni VP Duterte laban sa ilang kongresista at AMLOC officials, ibinasura. 10 milyong pisong halaga ng shabu na itinago sa kahon ng wedding gown na sabat.
2: Tatlong suspect sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo hinatulang guilty. Balita sa lalawigan, police suspect sa panghahalay ng menor de edad sa Misamis Oriental. Sa showbiz, Barbie Fortesa tinawag na masterclass na makatrabaho si megastar Sharon Cuneta. At sa sports, Pinay tennis star Alex Ayala nag-guest sa kilalang morning show sa Amerika. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ay inyong kapamilya, Dan Capuchon.
3: Basta DTMM!
4: Remember your music.

Sundan kayo ng mathematics. May mga pagkakataon na kailangan nyo pa rin mag-compute. Tapos guguluhin kayo ng mga kasama nyo. Nagkukwenta yung tao dito. Kasi gusto ko tama yung oras ko kasi, kaya ako nagkukwenta. Magandang umaga sa mga nagkukwenta. Baka may mga tumatao sa mga tindahan dyan, nagkukwenta na kaagad. Napakinggan natin And I Love You So ni Perry Como and Four Strong Winds ni Neil Young. Sa oras nating 3:40, magandang morning sa mga kapamilya natin, mga kaserbisyo na nasa biyahe pa rin sa mga sandaling ito dahil simula na ng kanilang araw. Good morning. Ang ating mga kapamilya at kaserbisyo ng mga driver, bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNBS, mototaxi. Ang mga truck driver kasama ang kanilang mga pahinante, hinay-hinay lang sa pagdadrive, wag masyadong bibilisan. Lalo na kung nandito kayo sa, halimbawa dyan sa Aurora Boulevard, ang bibilis kaya ng mga truck dyan. Oo, lalo nung nagbukas yung ano, kasi nagkaroon ng exit dyan ng ano eh, papuntang NLEX eh. So ang dami ng mga truck na dumadaan eh, maliit lang yung ano eh, yung kalsada dun sa May Puresa eh. Yun ang problema ko kahit hindi na ako taga dun kasi ang dami ko nakakasalubong dati dyan nung sa Sampaloc pa ako umuwi. Ang bibilis mag-drive ng mga bus. Ay, hindi bus tuloy. Ng mga truck driver. O, dati nun, lagi ako nakamotor ng ganitong oras. So, nakakatakot siya kasi, syempre, anong laban ng motor kapag humaharurot yung mga truck, di ba? So, good morning sa mga bus driver. Sa mga truck driver na maingat sa kalsada. At very considerate sa mga nakakasalubong nila. Good morning po sa inyo. Parang balita ko, parang alanganin yung budget sa sa carousel bus. Totoo ba yun? May ano na ba dun? Kasi ako fan ako niyan eh. Gusto ko yung ano na yan. Gusto ko yung carousel bus na yan. Kasi para siyang MRT. Pero lagi ko na sinasabi dito yan sa Lagi ko sinasabi sa RYM yan eh. Kasi pagka pumupunta ako ng Makati minsan, tapos tinatamad ako magmaneho. Kasi mas maganda pang sumakay dyan sa carousel bus. Dahil mabilis. At tapos, lalo pag alanganing oras, wala ka masyadong kasama dun sa bus. Malamig pa yung mga bus nila. Parang literally para siyang MRT pero nasa baba. No? So sana naman magandang umaga ho sa mga dyan, sa mga magbibigay ng budget dapat dyan. Hoy, budgetan nyo yan. Nagagalit talaga ako. Tapos mura pa ng pamasahe. Ha? Considering ha, magkano ngayon pag nag-taxi ka o kaya nagbuka ng mga TNVS, okay naman yun kasi komportable ka. Pero kung on a budget ka, very affordable pa rin. I mean, kakayanin pa rin. Mas mura pa rin siya di hamak. Lalo na pag may discount, estudyante o kaya mga senior, diba? So, sana naman wag mawala yan. Oo. Inaayos nyo pa naman yung mga station, diba? Pinapaganda nyo pa naman yung mga station. Sana naman magka-budget yan. Yan lang naman ang aking panawagan. 3:43 na po ng umaga ang oras natin sa buong Pilipinas. Simulan na natin ito with a song from Fatima Rainey. Ay, gusto ko tong awitin na to. Hey! Good morning! Gising na, bango na. Simulan natin ang yugyugan with this song. 3:43. Magandang umaga, kapamilya.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: September 10, 2026, araw po ng Thursday. Magandang morning! Salamat sa pagsama kay Kuya Dan. Mula kanina alas 12 hanggang ngayon ang oras po natin. 8 minutes bago po mag-alas 4 ng umaga. Bukas ulit hanggang Sabado morning, sasamahan ko po kayo sa inyong puyatan. Kung kailangan nyo nakausap, kung kailangan nyo lang ng tugtugan, ako nang bahala dyan. Susunod na! Radyo Patrol, Balita alas 4, kasama si Robert Mano at Steve Raz. Until then, nakasama ninyo ang nag-iisang Balbasa Radyo. Ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Leaving you with this song. Favorite ko to eh. At saka na-meet ko na siya, si INOJ. Here's Love You Down. Get ka pamilya. Happy Thursday.

0: usapan.
1: Kung hindi ka sigurado, punta ka sa DZN. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
2: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
3: Mas tanda.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4:02 ng madaling araw.
1: Ang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo

0: Tayo po ay Webes, September 10, 2026. Narito ang mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol. Balita alas 4. Barko nasunog sa Palawan. 5 ang patay at mahigit 40 ang nakaligtas. Search and rescue operations sa ibang bangkay o sa ibang sakay ng barko nagpapatuloy. Maulan panahon sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, asahan pa rin dahil sa habagat. Face-to-face class at on-site work sa government offices sa Metro sa Kamaynilaan at mga karating lalawigan sinuspinde ng palasyo. Presyo ng gulay, doble ang itinaas dahil sa pinsala ng mga bagyo at habagat. Panibagong oil price hike, nagbabadya sa susunod na linggo. Wage order para sa 60 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila, binatikos. Pagpapatupad ng 85 pesos wage hike, iginit ng labor groups. Sa lalawigan, 2 bata nalunod sa ilog. Sa Legazpi City, 2 taong gulang na bata nasa kasaan naman ng kotse sa Quezon. At sa balitang sports, Pinay tennis star Alex Ayala nag-guest sa sikat na US TV show sa New York. Maganda magandang umaga, kapamilya. Kilos gising bangon sa mga may pasok. Ngayon po ay Webes. Kompleto po ang 2 pogi hanggang alas 5 na madaling araw. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz.
1: Good morning. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
0: Alas 4:05 na po ng madaling araw. Tayo po natin ang lagay ng panahon. Sa lagay ng panahon, asahan pa rin ang maulang araw sa Metro Manila dahil sa habagat. Hihina na ang habagat pero asahan pa rin ang pag-ulan hanggang sa weekend. Sinabi ni Pag-asa weather forecaster Lian Loreto na epekto na rin ng El Nino ang malakas na habagat. Nakataas ngayon ang yellow rainfall warning sa Zambales at ilang bahagi ng Bataan.
2: Basta AM, DZMM! Alerto Servicio! Alerto Servicio!
1: Alerto, alerto mga kaservisyo at kapamilya. Muling bibiyahe simula ngayong araw ang iconic na Love Bus. Libre ang pamasahe sa Love Bus mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Electric bus ang gagamitin at dadaan ang ruta sa MMDA Office Ortigas, Arcovia City sa Pasig at Eastwood sa Quezon City. Ayon sa MMDA, layo ng serbisyo na matulungan ang mga pasaherong nasa mga lugar na kulang ang pampublikong transportasyon. 6 na electric bus ang donasyon ng ilang pribadong kumpanya at LGU, habang 6 pang unit ang planong bilhin ng MMDA.
2: Basta AM, DZMM!
0: Sa ibang balita naman, 5 na ang patay sa pagkasunog ng pampasaherong barko na MV June Aster sa dagat sa Coron sa Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, 42 na ang nakaligtas sa insidente habang patuloy ang search and rescue operations sa iba pang pasahero at crew ng barko. Dinala sa covered court ng Barangay Turda ang mga nailigtas sa sakay ng nasunog na barko. Tumutulong na rin ang mga mangisda sa lugar sa search and rescue operation at nagpadala ng dagdag na barko ang PCG para tumulong sa paghahanap. May sakay na 100 pasahero at 17 crew ang MV June Aster na galing ng Maynila at patungo ng Coron ng masunog. Pag-aari ng Atienza Inter-Island Shipping Lines ang nasunog na barko.
2: Basta AM! DZMM.
1: Kinansela ng Malacanang ang face-to-face class sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila at 13 lalawigan ngayong araw dahil sa inaasahang patuloy ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Iniutos ng palasyo ang alternative learning mode sa lahat ng level sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental, Mindoro at Oriental, Mindoro. Kinansela rin ng Malacanang ang on-site na pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa mga nabanggit na lugar. Hindi sakop ng kautusan ng mga ahensya na responsable sa basic at health service, disaster preparedness and responsive at iba pang may kinalaman sa vital services.
2: Basta DZMM!
0: Nadagdaga ng 43 ang mga kaso ng leptospirosis sa Maynila. Sa datos ng Manila Health Department, umaabot na sa 1,094 ang leptospirosis cases sa lungsod ngayong taon habang 39 ang namatay. Una nang dineklara na umabot na sa epidemic level ang mga kaso ng leptospirosis sa Maynila kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha sa lungsod dahil sa habagat. Dahil sa pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit, nagdagdag ng mga kama ang ilang ospital sa Maynila para sa mga pasyenteng dinapuan ng leptospirosis. Sinabi ni Manila City Health Officer Dr. Grace Padilla na patuloy na tumatanggap ng mga pasyente ang anim na ospital sa Maynila. Kabilang ang ospital ng Maynila kung saan karamihan ng mga dinadalang pasyente ay maluba na ang kalagayan kung saan 15 ang nagdadialysis na. Muling imapila ang Manila Health Office sa publiko na iwasan ang paglusong sa baha.
2: AM DZMM.
1: Sumampa sa 12.4 billion pesos ang halaga ng pinsalang idinulot ng hagupit ng mga bagyo Luis, Maymay, Neneng at Pilandok at Habagat. Ayon sa NDRRMC, mahigit 4 na bilyong piso ang pinsala sa agrikultura at 8.3 billion pesos naman sa infrastruktura. 44 na naitalang namatay, 18 ang sugatan at 5 ang nawawala. Halos 10 milyong individual o mahigit 2.7 milyong pamilya ang naapektuhan ng mga kalamidad.
2: Basta AM DZMM.
0: Doble ang itinaas ng presyo ng gulay dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa Commonwealth Market sa Quezon City, 120 pesos kada kilo ang presyo ng talong mula sa dating 60 pesos. Ang patatas na dating 60 pesos kada kilo, 100 piso na ngayon ang halaga. Nagtaas din po ha yung presyo ng repolyo, sili, carrots at sayote. Diyan naman sa Pasay Public Market, umalo sa 300 pesos ang presyo ng siling labuyo mula sa dating 150 pesos. Tumaas rin ang presyo ng isda, partikular ang bangus, dagupan at tilapia. Ayon sa mga nagtitinda, matumal na bentaan dahil sa dobleng taas presyo na rin. O dahil na rin po yan sa masamang panahon habang nakaka-apekto rin ang delay sa delivery dahil naman sa mga pagbaha.
2: Basta AM DZMM.
1: Kinastigo na Trade Union Congress of the Philippines ang Wage Order No. 28 na inilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para sa 60 pesos na aumento sa sahod ng minimum wage earner sa Metro Manila. Mas mababa ito sa unang wage order para sa 85 pesos na aumento sa sahod, pero pinigilan ng Pasig Regional Trial Court ang implementasyon. Iginiit ni TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate na dapat ipatupad ang 85 pesos na wage hike. Mismo ang Solicitor General Anya ang nagsabi na walang pumipigil sa implementasyon ng Wage Order No. 27 para sa 85 pesos na wage hike. Pinaliwanag naman ni Labor Secretary Francis Tolentino, naglabas ng bago wage order dahil nakabinbin pa rin sa Pasig RTC ang implementasyon ng Wage Order No. 27. Tulad na niya ng unang wage order, 60 pesos sa ipetutupad ngayong taon at susundan ito ng 25 pesos sa 2027.
2: Basta AM DZMM.
0: Nakaamba ang panibagong big time oil price hike sa susunod na linggo. Sa ikalawang araw ng trading sa world market, halos 4 na piso kada litro ang itinaas sa presyo ng gasolina. Halos 2.50 naman sa diesel at kerosene. Dulot pa rin po ito ang tumitinding tensyon sa Middle East sa pagitan ng Amerika at Iran ang pagmahal ng presyo ng langis. Apektado rin ang presyo ng langis ng paghina ng piso kontra sa dolyar. Pinag-aaralan ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na itaas sa 12 pesos kada litrong diskwento sa diesel ng mga chuper at UV Express. Una nang hiniling ng mga chuper na itaas ang diesel discount dahil hindi sapat ang 12 pesos na diskwento.
1: Nagbabadyanto ba aas ang sigil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alerts? Mahigit 9 piso ang itinaas ng presyo ng kuryente sa Mindanao sa spot market, habang mahigit 7 pesos naman sa Visayas. Kahapon, muling inilagay sa red alert ang Visayas at Mindanao dahil sa kakulangan ng reserbang kuryente. Resulta ito ng pagpalya ng 33 planta ng kuryente sa Kabisayaan at 31 naman sa Mindanao. Ginagawa ng Department of Energy ang lahat para masolusyonan ang problema sa kuryente sa Mindanao at Visayas, pero sa September 21 pa inaasahang mawawala ang mga red at yellow alerts.
0: Sa oras po natin 4:13 ng madaling araw, mahigit 10 milyong pisong halaga ng shabu na diskubre sa loob ng kahon ng wedding gown. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Dinadya Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Nasa bat ng Bureau of Customs sa Port of Clark ang mahigit isang kilong shabu na tinanggang ipustit sa bansa matapos isilid sa loob ng kahon ng traje de boda o wedding gown. Aabot sa mahigit 10 milyong piso ang halaga ng illegal na droga na galing sa bansang Mexico at nakatakda sanang ipadeliver sa Mandaluyong City. Dahil sa bigat ng kahon ay idinaan ito sa x-ray scanning at dito na natuklasan ang apat na transparent plastic pouch na itinago sa cardboard sidewalls ng kahon. Nagpositibo sa laboratory analysis at confirmatory testing ng Pideya Clark na shabu ang laman ng kahon. Naglabas na ng warrant of seizure and detention laban sa shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act kaugnay sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Basta AM, DZMM.
1: Halos 2 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam at 5 sospek ang natiklo sa magkakahiwalay na bypass operations sa Taguig at Valenzuela City. Sa Taguig, 4 na sospek ang nahuli kung saan nakumpiska rin ang isang baril na may bala. Sa Valenzuela naman, naaresto ang 45 anyos na sospek matapos baulihan ng 432,000 pesos na halaga ng shabu. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang may karagdagang kaso ang isa sa mga sospek sa Taguig.
2: Basta AM, DZMM.
0: Arestado ang 2 minor de edad na umunoy kabilang sa 3 sangkot sa tangkang pang-hold up sa Barangay Kanyogan, Pasig City noong August 20. Ayon sa Pasig Police, magkahiwalay na naaresto ang 16 at 17 anyos ng mga sospek sa mga kasong first-rated murder at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Inilagay sila sa custody ng bahay pag-asa ng DSWD. Patuloy pa rin pinaghahanap ang 3 sospek sa nasabing tangkang pang-hold up.
2: Basta AM, DZMM.
1: Sa Maynila, arestado ang 2 lalaki matapos tangayin ang e-trike na mag-asawang biktima sa parking lot sa Malate. Katatapos lang magpa-check up sa doktor ng mga biktima na makitang wala na ang e-trike. Sa follow-up operation na recover at naibalik sa may-ari ang ninakaw na e-trike matapos ibenta ng mga suspect online sa halagang 14,000 piso. Na-recover din sa mga suspect ang isa pang e-trike na ginagamit nila sa pagtangay ng mga nakaparadang sasakyan. Maharap sila sa kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016.
2: Basta AM, DZMM.
0: Diyan naman sa Las Piñas, nasa gip ng PNP Anti-Kidnapping Group ang sugatang Indian matapos umanong dukutin ng 7 niyang kababayan. Ayon sa pulisya, dinukot ang biktima na isang medical student noong September 3 at tumingi ang mga suspect ng 200,000 piso ransom sa pamilya nito. Nakipag-negosasyon ng pamilya ng biktima sa mga suspect at nakapagbigay ng 80,000 Indian o katumbas ng higit 50,000 piso. Sinasabing hindi pa rin tumigil ang mga suspect at nanghihiulit ng karagdagang 150,000 pero hindi natuloy. Sa isinagawang operasyon, arestado ang 5 Indian nationals na pawang mga kaklase ng biktima. Patuloy pang iinimbisigahan ang insidente habang tinitignang motibo ang cryptocurrency e-wallet ng biktima.
2: Basta AM, DZMM.
1: Nasa gip ng PNP Anti-Kidnapping Group ang isang 41-anyos na South Korean businessman matapos dukutin sa Pasay City noong September 4. Ayon sa pulisya, binangga umano ng isang SUV ang sasakyan ng biktima sa Roas Boulevard bago siya sa pilitang isinakay ng mga suspek. Halos kalahating milyong piso ang ransom na umano'y nabayaran ng kanyang pamilya mula sa unang hirit na 30 milyong piso. Nasagip ang biktima sa isang condominium sa Pasay noong September 8. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad para matukoy at maaresto ang mga suspek.
4: DZMM, numero 1 sa aksyon.
0: Good morning sa mga nakikinig na nanonood po sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Pwede po kayo mag-message sa aming Viber number na 0919-278-2128. 3,000. Mamaya po, babatiin po namin kayo ni Kuyang Robert. Pag halimbawa ay yung mga nakikinig po na walang pasok.
1: Naka-live na ba tayo sa YouTube?
0: Ayun, hindi ko pa na-check. Naka-live na, no? Ayun, we're meron live, ba, partner. We're live.
1: Marami na naman mag-mensahe sa atin, ha?
0: Oo nga. Pero
1: ayan na, granted na. Nilive na namin.
0: Nakabalik na po kami.
1: Oo.
0: So, ting ano lang yan. Kumbaga, sabi nga,
1: ang
0: stress.
1: Bilis, eh. Ang dami nag-message.
0: Asa na ba yung dalawang pogi? Kasi nga, hindi nila, hindi buo yung araw nila kung hindi nakita yung dalawang pogi.
1: Pero ayan, nawa naman po namin yan.
0: Pero ayan na po, ayan na po. We're back. 4:18 na po na madaling araw sa aming pagbabalik. Vice President Sara Duterte, hindi mo nung mapipilit na tumistigo sa impeachment trial.
1: Paano kalang pagpapalawig ng termino ng barangay Tenskay officials lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado? Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
4: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM! Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Abangan ngayong Biyernes sa Sean Ami Presents.
6: Pasensya na, Han. Marami din kasi akong ginawa kanina eh. Naglaba pa ako ng damit ni baby, naglinis din ako ng bahay. Mabisi lang ako.
7: Diyos ko naman, Jessa. Maghapon ka dito. Yan ang ba yung ginagawa mo?
6: Lang? Yun lang? Aba, Jason, ayos ka din eh, no? Parang hindi ata asawang hanap mo. Baka katulong na.
5: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Radyo Patrol Balita!

0: balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4 sa oras na 4:22 na madaling araw. Barko nasunog sa Palawan, 5 ang patay at mahigit 40 ang nakaligtas. Search and rescue operations sa iba pang sakay ng barko nagpapatuloy.
1: Maulang panahon sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, asahan pa rin dahil sa habagat, face-to-face class at on-site work sa government offices sa Metro Manila at mga karating lalawigan, sinuspin din ng palasyo. Presyo ng gulay, doble ang itinaas dahil sa pinsala ng mga bagyo at habagat. Panibagong oil price hike nagbabadya sa susunod na linggo. Ikaw na pa.
0: At wage order. Sa 60 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila, binatikos. Pagpapatupad ng 85 pesos wage hike, iginiit ng labor groups. 4:23 na madaling araw, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon.
2: Ulat, panahon.
0: Pakusap po natin si Ma'am Chanel Dominguez. Wala po yan sa Pag-asa, Ma'am Chanel. Good morning! Good morning!
3: Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga din sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat. Inaasahan po natin yung heavy to intense rains dulot ng habagat dito sa may Zambales. Moderate to heavy rains naman sa Metro Manila, rest ng Central Luzon, Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Asahan din natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ng habagat sa Visayas, nalalabing bahagi ng Luzon, sa Buanga Peninsula at Northern Mindanao. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon, pero asahan din natin yung mga isolated rain showers at localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Maraming salamat po, Ma'am Chanel Dominguez. Wala po yan sa Pag-asa.
2: Ulat Kalusugan.
1: Para po sa ating Ulat Kalusugan, partner, alam ko, favorite mo to.
0: Ano yan?
1: Pinapasalubong mo sa akin ito kapag galing ka sa ibang bansa. Maari po makatulong o makapagpalala ng sakit ng ulo ang pag-inom ng tsaa. Depende po yan sa uri nito at reaksyon ng inyong katawan. Ooh. Ayon po sa mga eksperto, ang mga tsaa na may caffeine, gaya po ng black tea at matcha. Alam mo yung matcha?
0: Sikat po. Siyempre, masarap yan.
1: Matcha lei.
0: Matcha. Yeah. Matcha latte.
1: Yung request ni ating, ano, di ba? Oh. Matcha lei. Ay maaring mag-trigger ng headache kapag po sumobra. May mga tsaa naman na maaaring makatulong sa pagpapagaan ng sakit ng ulo. Gaya po yan ng, ito ang pagmasakit ng ulo nyo, ito ang iinumin. Peppermint, ginger, at ang yung masarap, lavender tea.
0: Ayun.
1: Mahalaga rin ang pag-inom ng tsaa para manatiling hydrated dahil ang kulang sa tubig sa katawan ay maaari pong magdulot ng pananakit ng ulo. Paalala ng mga eksperto, nag-iiba ang epekto ng tsaa sa bawat tao. Kaya po tatantiyahin ninyo, halimbawa ang sakit ng ulo ninyo, uminom kayo ng peppermint at na-relax at nakatulog, o hindi, yun na lang.
0: Pakukuha nga tayo ng tsaan dyan. Meron pa tayong tsaan dyan.
1: Tsaan, dami natin tsaan dyan. 10,000 yung tsaan natin dyan.
0: Dadala nga rin ako next week.
1: At yan po ang ating Ulat Kalusugan on na Thursday na, no?
0: Thursday na pala.
2: TTTZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Na madaling araw, tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radyo Patrol Balita alas 4. Tiniyak ng Commission on Elections sa COMELEC ang kahandaan nito sa pagdaraos ng BARM Parliamentary Election sa Lunes. Lunes na po yan, ha? September 14, 2026. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na tuloy ang election sa BARM sa Lunes hanggat walang kautusan ng Korte Suprema na ipagpaliban ng election. Huwag na po nating kumaga-asahan na may decision Supreme Court. Dami na nagastos na pera ng taong bayan para po dyan. Umaasa ang ilang Muslim sa Maynila na makatutulong ang magiging resulta ng eleksyon para matugunan ang mga problema sa Bangsamoro region.
1: Oras po natin, 4:27. Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang palawigin sa 5 taon ang termino ng mga barangay sa Sangguniang Kabataan official base sa Senate Bill 2397 na inihain ni Senator Francis Escudero. Gagawin 5 taon mula sa 4 na taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK. Ipagpapaliban din ang BSKE sa Nobyembre at i-reschedule ito sa unang Lunes sa November 2028. Bumoto ng kontra sa panukala sina Senate President Pro Tempore Tito Soto, gayon din sina Senators Francis Pangilinan, Joel Villanueva, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Una nang nakalusot sa Kamara ang panukalang batas na nagpapalawig ng termino ng mga barangay at SK officials at pagpapaliban sa BSKE sa Nobyembre.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Pabor ang ilang senador na ipaubaya sa Korte Suprema ang desisyon sa voting threshold o bilang ng boto para i-convict si Vice President Sara Duterte sa mga kinakaharap na articles of impeachment. Para kina Senator Judges Rafi Tulfo at JV Ejercito, dapat ang Korte Suprema ang magdesisyon sa usapin. Lumutang ang usapin ng voting threshold matapos iapila ni Senator Judge Erwin Tulfo ang unang desisyon ni Presiding Officer Francis Escudero na 2/3 ng 24 na senador o 16 na boto para matulan si VP Duterte. Sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na dapat muling pag-usapan ang voting threshold dahil 4 na senador ang hindi nakakadalo sa impeachment trial. Hindi pa rin mahagilap ang wanted na si Senator Ronald De La Rosa. Pareho nakakulong sina Senators Rodante Marcoleta at Jingo Estrada habang naka-medical leave si Senator Loren Legarda. Magpapatawag si Escudero ng Amici Curiae o Friends of the Court sa September 16. Magkakaroon ng oral argument ang prosecution at defense panel bago magbotohan ang mga Senator Judge sa September 23.
1: Hindi umano mapupuwersa si Vice President Sara Duterte na tumestigo sa kanyang impeachment trial. Pinalutang ng House Prosecutors ang planong pagpapasampina kay VP Duterte kapag tapos ng talakayin ang 4 na articles of impeachment na tinututulan naman ng defense panel. Ang kay Attorney Michael Yusinko, isinasaad ng saligang batas na hindi maaring puwersahin ang isang akusado na tumestigo laban sa kanya. Nasa desisyon anya ng Vice Presidente kung gusto niyang humarap o tumestigo sa impeachment trial at hindi siya pwedeng isampina ng impeachment court. Naniniwala naman ang ilang senator judge na makabubuti kay VP Duterte na humarap sa impeachment court dahil ito na nila ang tamang forum para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Para kay House Prosecutor Joel Chua, tanging si VP Duterte makasasagot sa mga alegasyon laban sa kanya.
0: Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga reklamong sinampa ng Mr. Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Scarpio laban sa ilang miyembro ng House Justice Committee at mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council. Dagay ng reklamong paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Law si Carpio matapos ilabas sa House Impeachment Proceedings ang manoy covered at mga kahinahinalang bank transaction na iniuugnay sa kanilang mag-asawa. Base sa desisyon ng Piskalya, sa Office of the Ombudsman dapat isinampa ang mga reklamo at walang jurisdiction ng QC Prosecutor's Office sa mga ito dahil may kaugnayan sa kanilang trabaho aksyon ng mga respondent. Sinabi ng abogado ni Carpio na si Attorney Peter Paul Danao na hinihintay nila ang kopya ng resolusyon at pag-aaralan nito. Ikinatuwa ng ilang respondent ang pagbasura ng QC Prosecutor sa reklamo ni Carpio na tinawag ni ML Party List Representative Lila De Lima na harassment o pananakot sa mga mababatas na tumutupad sa kanilang tungkulin. Samantala, mga reklamo ng Mr. Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman dapat isinampa ayon po yan sa DOJ. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
4: Issue sa jurisdiction ang naging dahilan ng pagkabasura sa reklamong inihain ni Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte laban sa ilang miyembro ng House of Representatives at opisyal ng gobyerno. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, Office of the Ombudsman ang may tamang jurisdiction para dinggin at aksyonan ng reklamong may kaugnayan sa umano'y pagkisiwalat ng mga bank account ni Carpio at ng Vice Presidente. Nilinaw naman ng DOJ na without prejudice ang pagkakabasura sa reklamo, ibig sabihin, maari pa itong ihain muli sa ombudsman na siyang may tamang jurisdiction sa naturang usapin. Ibig sabihin, hindi ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang reklamo dahil sa mismong nilalaman o merito nito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Bert Dizon DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Tiniyak ng Philippine National Police na walang special treatment na ibibigay kay dating House Speaker Martin Romualdez sakaling ilipat ito sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Inihahanda na ng PNP ang posibleng magiging kwarto ng dating House Speaker sa ospital. Hihilingin ng Philippine National Police na ilipat sa PNP General Hospital si Romualdez na kasalukuyang nakakonfine sa Cardinal Santos Medical Center dahil sa iba't ibang sakit tulad ng sakit sa puso, diabetes at hypertension. Naglabas sa medical bulletin ng PNP matapos ang diagnostic procedure kay Romualdez na patuloy na ginagamot sa pribadong ospital. Ikukonsidera ng mga doktor ng PNP ang finding at rekomendasyon ng mga doktor ni Romualdez kung maayos na kondisyon ng kongresista para humarap sa Sandigan Bayan. Samantala, tutol ang Office of the Ombudsman na sa motion ng kampo ni Romualdez na manatili sa isang pribadong paggamutan. Naghain ng urgent motion for continued hospital confinement ang kongresista matapos ipa-aresto ng Sandigan Bayan sa kasong plunder. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na hihilingin nila na suriin ng mga government doctors ang kalagayan ni Romualdez para alamin kung dapat itong manatili sa paggamutan. Hihilingin anya nila sa korte na kaagad ilipat sa regular na kulungan si Romualdez kung lalabas sa pagsusuri na kayang alagaan ang kanyang karamdaman sa labas ng ospital.
0: Hinatulang guilty ang tatlong individual na isinasangkot sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo noong March 2023 sa desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 40. Guilty at pinatawan si Jorick Garrido Labrador ng 8-10 taong pagkakulong dahil sa kasong illegal possession of firearms and ammunition. Reclusion perpetua naman ang hatol kina Joven Calibo Javier at Benji Rodriguez na guilty sa unlawful possession of an explosive. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, patuloy ito na papalagutin ng mga lalabag sa batas.
1: Sa Pagnasinan, mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pagnasinan, hatid ni April Rafales. April.
5: Arestado ang isang 34-anyos na lalaki matapos makumpiskahan ang tinatayang 2.448 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa buy bust operations sa Urdaneta City, Pangasinan noong September 7. Ayon sa pulisya, nakabili umano ng hinihinalang shabu mula sa sospek ang isang operatiba na nagpanggap na buyer. Nasamsam sa operasyon ang 7 heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ang hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 360 na gramo. Na-recover din ang isang tunay na 1,000 peso bill na ginamit bilang buy bust money, budal money at iba pang ebidensya. Pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU ang operasyon katuwang ang iba pang police at intelligence units ng Pangasinan Police Provincial Office at Police Regional Office 1 sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1. Dinala sa Urdaneta City Police Station ang suspect habang isinumiti sa Pangasinan Provincial Forensic Unit ang mga nakumpiskang hinihinalang illegal na droga para sa laboratory examination. Inihahanda laban sa suspect ang patong-patong na paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. April Rafales.
1: Thank you, April Rafales.
0: Sa Albay, 2 bata nalunog sa ilog patay. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Albay at ni Vince Villar. Vince.
6: Namatay na nang umabot sa ospital ang dalawang bata matapos malunod sa ilog na sakop ng Sitio Malangka, Barangay Taysan, Legazpi City kahapon ng Miyerkules, Setyembre 9. Ayon sa ulat ng Legazpi City Police Station, ang mga biktima ay kinabibilangan ng isang 11 anyos na batang babae at 13 anyos na batang lalaki na pawang mga residente rin sa naturang barangay. Nadiskubre ang mga walang malay na katawan ng mga ito ng isang backhoe operator malapit sa dike ng ilog. Kagad namang nakaresponde ang PNP at BFP personnel upang lapatan ang paunang life-saving effort, ngunit hindi pa rin nakaligtas. Napagalamang naglaro lamang ang dalawang bata sa lugar bago nangyari ang insidente. Bumuhos ang malakas na ulan kahapon sa lugar kaya bagyang umapaw ang naturang ilog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta!
1: Patay naman ang tatlong individual kabilang ang 2 taong gulang na bata sa magkakahiwalay na aksidente sa Quezon. Sa Sariaya, nasagasaan ang humaharurot na kotse ang batang naglalaro sa gilid ng kalsada. Naaresto ang driver na tumakas matapos ang insidente. Nasawi rin ang isang menor de edad na back rider matapos mabangga ng pickup truck ang sinasakyan motorsiklo sa Maharlika Highway sa Lucena City. At sa bayan ng Pitogo, nasawi ang isang barangay health worker matapos mabangga ng pickup sa barangay Bilukaw. Sinasabing na walang umano ng control ang driver habang binabaybay ang pakurbadang bahagi ng kalsada.
0: Abangan sa aming pagbabalik, dating First Lady Imelda Marcos inabswelto ng Supreme Court sa kasong graft.
1: At mga Pinoy sailor na nakaligtas sa inatakeng barko sa Strait of Hormuz, nakauwi na ng Pilipinas. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 4. Kape, kape, kape, kape, kape, kape!
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istretta at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istretta at DZMM Teleradio.

0: update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw.
1: This is MM Radio Patrol sa ICE 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Radyo Patrol, balita!
3: .41 ng madaling araw. Labing apat na si Federer na nakaligtas sa pag-atake sa Strait of Hormuz. Nakauwi na sa Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
4: Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 14 na seafarer ng crude oil tanker na inatake sa Strait of Hormuz noong August 31, 2026. Dumating sa NAIA Terminal 3 nitong September 8 ang mga tripulante kung saan sinalubong sila ng Department of Migrant Workers at OWA. Agad silang isinailalim sa medical at psychosocial assessment at tutulungan sa pagproseso ng kanilang mga benepisyo. Ayon sa DMW, bahagi ito ng agarang suporta ng pamahalaan sa mga OFW na dumaan sa traumatic na insidente habang tinutulungan silang makabalik sa kanilang mga pamilya at normal na pamumuhay. Una nang iniulat na dalawa sa kanilang mga kasamahan ang nasawi dahil sa pag-atake at sumiklab na sunog sa barko. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
5: Magtutungo sa India sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ngayong weekend para dumalo sa BRICS Summit. Bilang chairman ng ASEAN, inimbitahan ang Pangulo na dumalo sa pulong ng 11 developing nations mula sa Asia, South America, Africa at Europa. Makikipagpulong din siya kay Indian Prime Minister Narendra Modi at ilang Indian Busy First Couple for Indianese Leaders para palakasin ang mga commitment ng Pilipinas na napag-uusapan sa kanyang state visit noong pong Agosto. Kasama sa delegasyon sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, ICT Secretary Henry Aguda at Finance Secretary Frederick Go.
3: Sa ibang balita naman, inabsuelto ng Korte Suprema si dating unang ginang Imelda Marcos sa 7 counts ng kasong graft. Pinagbigyan ng Supreme Court ang apela ng dating First Lady at binaligtad ang unang desisyon ng Sandigang Bayan. Sa ilabas na desisyon, bigong patunayan na guilty beyond reasonable doubt si Mrs. Marcos. Noong 2018, hinatulang guilty ng Sandigang Bayan 5th Division ng dating unang ginang dahil sa muna'y paggamit ng kanyang posisyon sa gabinete para magkaroon ng Swiss bank accounts. 1991 ang magayang reklamo laban kay Imelda Marcos dahil sa sinasabing paglipat ng public funds papunta sa kanyang personal account sa ibang bansa.
5: Sa Nueva Ecija, inihinalang drug suspect patay sa bypass operation. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Nueva Ecija, atid ni Cesar Galassi. Cesar!
6: Nasawi ang isang 50-anyos na lalaki matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis sa isinagawang anti-illegal drug bypass operation sa barangay Cambitala, Pantabangan, Nueva Ecija, gabi ng Martes, Setyembre 8. Ayon kay Police Colonel Richie Claraval, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, nagsagawa ng operasyon ng mga tauhan ng Pantabangan Police Station laban sa suspect na si alias June, residente ng barangay Malbang sa naturang bayan. Habang kasalukuyan ng transaksyon, nakahalata umano ang suspect na mga undercover police operative ang kanyang kausap. Dito umano nito inilabas ang isang kalibre 45 na baril at dalawang beses na nagpaputok na tumama sa dibdib ng isang operatiba. Gayunman, hindi nasugatan ng pulis dahil nakasuot ito ng tactical bulletproof vest. Bilang pagtatanggol sa sarili, gumanti ng putok ang mga operatiba na nagresulta sa pagkamatay ng suspect. Na-recover naman sa lugar ang tinatayang 3 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 20,400

0: pesos, isang kalibre 45 na baril, Baybas money at tricycle na umano'y ginamit ng suspect. Bagamat nasaway ang suspect, sinabi ng pulisya na isasampa pa rin laban sa kanya ang kaukulang kaso kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon kay Clarabal, ginawa ng mga operatibang hakbang matapos silang malagay sa panganiba. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Sugatan ng isang lalaki matapos kuyugin ng mga wild beasts o bubuyog sa Barangay Bonifacio sa San Fernando, Camarines Sur. Sinusubukang alisin ang biktima ang sanga ng punong kahoy na pinamumugaran pala ng mga bubuyog nang atakin siya ng mga ito. Naglupasay siya sa tabi ng kalsada hanggang sa tuloy ang maitaboy ang mga insekto matapos siyang buhusan ng tubig ng isang residente.
1: Samis-Samis Oriental, arestado ang pulis matapos umanong halayin ang isang menor de edad. Sumasailalim na sa inquest proceedings ang pulis na kinasuhan ng paglabag sa anti-rape law of 1997. Maharap din ang suspect sa kasong administratibo at tiniyak ng pulisya na walang special treatment o cover-up sa kaso.
2: Sa Negros Occidental, lalaking nagwala at nagbanta sa loob ng Kapitolyo, kakasuhan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Negros Occidental at ni Romeo Subaldo. Romeo.
3: Natigil ang trabaho sa Kapitolyo ng Negros Occidental Miyerkules ng hapon dahil sa pananakot ng isang lalaki na pumasok sa Kapitolyo. Ayon kay Attorney Alberto Nellis Jr., ang Provincial Legal Officer ng Negros Occidental, gustong bawiin ng lalaki ang mga dokumento na kanyang naisumite para sa isang proyekto pero hindi ito agad nabigay sa kanya kaya nagwala ito at nagbanta. Pinalabas siya ng mga security guard at agad namang rumispondi ang mga pulis. Pinauwi na muna ang mga empleyado ng Kapitolyo matapos ang insidente. Plano ng Provincial Legal Office na kasuhan ang lalaki. Inimbestigahan din ang mga pulis ang naturang lalaki at ang mga naging akusasyon laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Romeo Subaldo.
2: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
1: Sa Cebu, multicab na nahulog sa bangin, pito ang sugatan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Cebu, hatid ni Ani Perez. Ani.
4: Galing sa barangay Patong Badyan, ang sasakyan na pauwi na sana. Napabilis ang takbo nang dumating sa barangay Saksak, Dalaget, Cebu. Nang dumating sa kurbadang bahagi, hindi kaagad nakabig ng driver ang manibela at nahulog ito sa bangin. Ayon sa investigasyon, nasa 20 hanggang 25 metro ang lalim ng bangin. Nawalan din anya ito ng brake. Kaagad dinala sa hospital ang mga pasahero at ang driver. Kabilang sa mga ito ang isang menor de edad. Ikinasa na ang mas malalim na imbestigasyon sa insidente habang inihahanda ang reklamong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property laban sa driver. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
1: Thank you, Ani!
5: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
2: Sa labas ng bansa, binaril at napatay ng isang pulis ang kanyang misis na teacher sa kindergarten school sa Chonburi Province sa Thailand. Ligtas ang lahat ng estudyante ng biktima na sinundo ng mga magulang matapos ang insidente. Sa imbestigasyon, pinalamas ng suspect ang misis ng classroom, kinausap at binaril ng malapitan. Sumuko ang suspect matapos makipagnegosasyon sa mga kapwa pulis. Sa Thailand pa rin, iniimbestigahan ng mga otoridad ang pagkamatay ng isang Briton matapos sumailalim sa penis enlargement procedure sa Bangkok. Inaalam ng Thai Health Ministry kung may permit at lisensyadong clinic kung saan isinagawa ang procedure. Lumabas sa medical legal na nahirapang huminga at nawala ng malay ang Briton matapos saksakan ng isang uri ng gamot.
1: Balita! Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika every morning, Erica Balmes. Erica!
6: Anong latest?
1: Anong latest?
6: Kaya, eto na nga ang latest. Itinuturing na dream come true ng Kapuso star na si Barbie Forteza na makatrabaho ang longtime idol na si megastar Sharon Cuneta. Sa media conference ng bagong family drama na Honor Thy Mother na unang pagsasama ng dalawa na gaganap bilang mag-ina, pinuri ni Barbie ang pagiging welcome ng megastar at nagpasalamat sa mga natutunan sa anyay masterclass experience kasama ang kanyang mama Sharon. Sa iba pa nating chika, sa umaga, inamin ni Yeng Constantino na nag-audition siya para maging miyembro ng iconic Filipino girl group na Sex Bomb Girls. Kwento ni Yeng, 14 anyos pa lang siya nang mag-audition sa grupo kahit aminadong hindi magaling sumayaw dahil nais ng kanyang ina na pumasok siya sa mundo ng entertainment. Bagamat hindi natanggap, nanalo naman si Yeng sa Pinoy Dream Academy kung saan nagsimula ang kanyang karera. Nauna nang naging matagumpay ang two-night concert ni Yeng para ipagdiwang ang 20th year sa music industry. At kahapon lang nang kumpirmahin ang day 3 sa Araneta Concert. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
7: Thank you, Erica.
5: Sports Balita.
8: Good morning.
2: Sa ating sports balita, lineup ng Gilas Pilipinas para sa 20th Asian Games kompleto na. Yan ang ibang sports balita. Ihati natin Big Man, Snowman, DZMM, Alfred, Dalde Alfred. Good morning!
9: Good morning!
10: Good morning, Robert and Steve, para sa ating balitang sports. Naging special guest si Pinay tennis star Alex Ayala sa sikat na US National TV show na CBS Mornings sa New York matapos ang kampanya sa US Open. Ibinahagi ni Ayala ang kanyang natutunan at aminado siyang ramdam niya ang pressure na katawani ng bansa. Umaas na siyang patuloy siyang magsisilbing inspirasyon sa mga tao, lalo na sa mga kabataang nagsisikap maabot ang kanilang pangarap. Kwento pa ni Ayala na nangangarap lang siya noon na makapaglaro sa US Open, pero isa na itong katuparan ngayon. Samantala, kumpleto na ang 12-man All-Filipino lineup ng Gilas Pilipinas na magdedepensa ng gold medal ng men's basketball sa 28 Asian Games sa Japan. Kinumpirma ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na si Calvin Oftana ang pupuno sa pwesto na inilaan sana sa naturalized player na si Justin Brownlee. Sisimulan bukas ng Gilas Pilipinas ang pagdedepensa ng gold medal kontra Bahrain na ibabandera ang apat na naturalized player. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
9: Thank you!
2: Maraming salamat. Yan po si Alfred Dalde live sa studio po ng DZMM.
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Saan pala yun? Diba, napakaganda ng boses. Bear. Huggable Bear.
11: Huggable Bear.
2: Snowman. Dahil 106 days Snowman na lang po, Pasko na.
11: Huggable Bear.
2: Opo, malapit na po ha, September 10, 2026.
11: Hoy, malapit na?
2: Hoy. 106 days na lang, Pasko na.
11: Oo, oh, alam mo na ha, kagaya last year.
2: Nakapula na nga ako ngayon,
11: yun. Para advance galante, partner ko na.
2: Hindi.
11: Mas galante na yung mga regalo nyo ha.
2: Mas paldo. Kaya sa mga inaanak ni Kuya Robert, magchapaunahan na kayo.
11: Ang dami mong may mga araw wala ikaw umupo, ibig sabihin ikaw ang paldo.
2: Tingnan natin. Oh, good morning po sa oras natin 4:54 ha. Babawi po kami kahapon kasi wala eh. Kay Maggie Dimanzana mula po yan sa Makati City. Good morning. Po. Siyempre kay Romeo Valderrama mula sa Mabalacat, Pampanga. Good morning. Kay Louis Basco watching habang nagkakape-kape dyan po sa Valenzuela City.
9: Good morning!
2: Kay Tita Lorena Pascual ng Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City.
9: Good morning!
2: Kay Adoracion Banyas ng Angon Rizal. Kay Tita Nona Damian, magandang morning po sa inyong lahat. Mapayapang Webes ng madaling araw. At syempre kay Danilo Forneste mula naman sa Bundok, Peninsula. Kay Tanya Angela Chloe de Guzman, good morning ng Las Piñas po yan. Siyempre kay Sir Sosibo Gasmin, happy 70th birthday Mrs. Cynthia Rivera. Happy birthday po.
9: Happy birthday!
2: Mula po yan sa... Ano?
11: Saan?
2: Taga saan ba si Sir Sosibo? Sa Pampanga, di ba? Mamaya paabog po sa mga taga Pampanga. Kay Sarah Los Angeles. Magandang umaga din po kay Flor at Maximina Asioche. Good morning, magandang mula po sa Laguna kay Monique Dominic.
9: Good morning
2: po, sana po walang ulan today. Kay Professor Gabby Lopez, good morning kay Danica Jane Handayan.
9: Good morning.
2: At kay Kuyang JR Reyes.
9: Good morning.
2: Red po yan, red. At syempre sa mga nakatutok po sa ating YouTube. At sa Facebook, syempre sa mga nakikinig sa inyong mga radyo, 630 kHz AM band po yan. Good morning po sa mga bumabiyahe na po ngayon. Sa mga taxi driver o ano pa mga sakyan na nakikinig po sa amin. Magandang morning po. Mag-iingat po kayo sa inyong biyahe. Baka po umulan na. Ingat-ingat po. Kay Romaric Rojas, good morning. Romaric Kukayang nang mula po yan sa Hong Kong, good morning.
1: Magandang madaling araw din po kay Sir Tix Pakapak diyan sa Senado at syempre ang mga matitikas, mababait na mga miyembro ng Senate Office of Sergeant at Arms. Magandang umaga po sa inyo kay SAP. Magandang umaga, SAP. At syempre, good morning din kay Sir Ronald Bolivar Almeria na watching daw siya now. Professor Gabby Lopez, magandang umaga. At Maya Paaba kay Kuyang Rio Dominic Malig, ang aking kabalen dyan sa Pampanga. Maya Paaba, Teacher Teresita Loria, good morning po. Teacher Rowena Sempio. Yan, kasi kahapon si Teacher Rowena Sempio nagtatanong, wala ba kayo sa live? Opo eh, pasensya na ha. At good morning din kay Ma'am Fesan Pia. Nagbabati sa atin na good morning at nagbibigay na magandang panalangin. At ulitin ko lang ha, sa mga taga San Mateo Rizal, happy fiesta po sa inyo. Oy. Ha, sa mahal na Birhen ng Aranzazu. At gaya po ng nabanggit ay iniimbitahan din po namin ang lahat na dumalo sa Candaba Grand Marian Procession next month yan, October 25 Sunday, sapagkat ang mahal na Birhen po ng Aranzazu ng San Mateo Rizal ang magiging festehada doon. Ha, makita-kita po tayo.
9: Good morning.
2: Ingat po, ingat. Good morning po sa mga taga DSW Traditional Media Service Monitoring Team. Naka-monitor sila syempre sa atin.
1: Dahu.
2: Ito kasi Kuya JR, pero naka-work from home sila. Pero dun sa Malabon daw, ang sabi ni Lilibeth Jose, maulan daw po dyan sa Malabon, ha. Mag-iingat po kayo. Good morning kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning kay Way Risha ng Imus, Cavite. Kay Nanay Ineng sa Cabuyo City, Laguna. Good morning! Kay Nanay Ineng at Tatay Juan Raz na nanonood po ngayon. Magandang morning po!
9: Good morning!
2: 4:58 na po ng madaling araw. Susunod na ang Pasada Balita. Kasama sina Daddy Johnson Manabat.
1: At Christian, your source, your solace.
2: Bye! Ingat po tayo lahat.
1: Ingat ha. Maulan.
5: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radio Patrol.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP. Ang ating oras, impunto alas 5 ng umaga.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan.

Regyon ng Bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at

0: Magandang umaga, Pilipinas. Maulang Webes po ng umaga, September 10, 2026. Gising bangon ka, pamilya. Lalong-lalo na po yung mga may pasok ngayong araw ng Webes. Sabahan niyo po kami sa isang oras na balitaan. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: Maambong madaling araw na naman muli, mga kapamilya. Ako po si Johnson Manabat.
0: At sa oras na 5:01, narito na ang ating mga headlines.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Habagat, patuloy na magpapaulan sa Luzon. Pisikal na klase sa Metro Manila at 14 na probinsya muling sinuspindi.
1: Pinsala ng habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na ng mahigit sa 4 na bilyong piso. Presyo ng ilang gulay, tumaas.
0: 5 patay sa nasunog na passenger vessel sa karagatang sakop ng Palawan. Paghahanap sa iba pang sakay ng barko, nagpapatuloy.
1: Bagong 60 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila inilabas ng wage board. Pero ilang labor groups isinulong ang 85 pesos na naunang dagdag sahod.
0: At sa Metro Pasada, 4 na Indian National arestado sa pagdukot sa kapwa Indian National sa Las Piñas City. Muli, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po naman si Johnson Malabat.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Sa lagay muna ng panahon, inaasahan ang malakas na pag-ulan sa Zambales at Occidental Mindoro dahil sa habagat. Posible ring makaranas ng pag-ulan sa ilang lugar sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Inaasahan namang may mabubuong low pressure area sa West Philippine Sea, pero hindi papasok ng Philippine Area of Responsibility. Nauna nang sinabi ng PAGASA na sakaling matapos ang habagat season sa unang bahagi ng Oktubre, mababawasan ang pag-ulan at posibleng makapagtala ng record-breaking na temperatura at heat index o init na mararamdaman ng katawan. Sa ngayon, nakararanas na matinding tagtuyot ang Visayas at Mindanao dahil sa kakulangan ng ulan.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin natin ang iba pang detalye sa lagay ng panahon ngayong Huwebes kasama si Ma'am Lian Loreto mula sa PAGASA. Ma'am Lian, good morning!
3: Good morning po, Sir Christian and Sir Johnson, at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Patuloy nga po yung epekto nitong habagat sa Central and Southern Luzon maging sa may Visayas. At pinakamalalakas yung ating mga pag-ulan ngayong araw sa Zambales. Panakanaka naman din yung mga pag-ulan sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirinon, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Asahan po dyan yung mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. But other parts po ng Luzon, maging sa Visayas, Zamboanga, Peninsula at Northern Mindanao ay mataas din po yung chance ng mga pag-ulan. Ngunit buong araw po magkakaroon tayo ng makulimlim na panahon. Sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon ay ng Mindanao po ay magiging mainit at malinsangan naman. Inaasahan natin, possible nga po may mabuong isang low pressure area sa may West Philippine Sea at maaari nitong hilahin papalayo yung habagat, kaya inaasahan natin within the next few days ay mas hihina po yung ating habagat at mas kukonti din po or mas bababa yung chance ng mga pag-ulan in the next few days. Yan naman po ang latest mula dito sa PAGASA. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Maraming salamat si Ma'am Lian Loreto mula sa PAGASA.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Mga nanay, mga ate na naghahanda sana ng baon ng mga estudyante sa eskwela, makinig ho kayo ha. Sa oras po nating 5:06, sinuspinde ng Malacanang ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil sa epekto ng habagat. Magpapatupad ng online class sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Benguet, Bataan, Bulacan, sa Pampanga, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, sa Rizal, Occidental Mindoro at maging sa Oriental Mindoro. Magpapatupad din ang work from home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, magpapatupad ng Department of Education ng wellness break para sa mga guro sa Lunes at sa Martes. Ibig sabihin, dapat walang anumang trabahong gagawin ng mga teacher para makapagpahinga nga naman.
0: Inireklamo ng ilang estudyante at magulang ang bigla ang pagkansela ng pasok sa mga paaralan sa Metro Manila kahapon. Maraming estudyante ang napilitang lumusong sa baha para makauwi dahil nasa paaralan na nang suspindihin ang klase. Paliwanag ng Metro Manila Council, nakabase ang suspensyon ng klase sa weather forecast ng PAGASA. E paano ba naman kasi ang nangyari kahapon nung mga oras na pagkatapos ng programa natin? Ano naman okay ang panahon Ambon-ambon lang, hindi naman ganong kalakasan ang ulan. Pero after an hour, biglang bumuhos yung malakas na ulan. E kaso nga, nasa eskwelahan na yung mga bata.
1: Ay, hindi kaya i-forecast ng malapit-lapit sa katotohanan para naman makapag-decide ang bawat LGUs kung magsususpindi ng klase sa maagang maaga or hindi. Kasi sayang yung araw eh.
0: Sa bagay nga naman, medyo mahirap din naman na bigla ang magkakansela ng klase ang LGU kung nakikita man naman nila na maayos ang panahon, wala namang forecast na may mangyayaring malakas na pagbuhos maya-maya.
1: Dapat may ano yan eh. Kumbaga alam nila, di ba, na forecast naman anong oras posible babagsak ang malakas na ulan at hindi.
0: Baka kailangan lang din siguro maging proactive sa hindi lang sa pagkinig sa mga advisory ng PAGASA, kundi yung alamin din, basahin din yung kada ipinopost ng ahensya para meron silang timeline ba kung pasok mabukas o wala na lang muna.
1: Okay, wala na lang pasok.
4: Umabot na sa mahigit 4 na bilyong pisong halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Pinakamalaki ang pinsala sa palay na sinusundan ng mais, ng high-value crops at sa palaisdaan. Sa ngayon, tumaas na ang presyo ng ilang gulay tulad ng talong, patata, sili, repolyo, carrots at ng sayote. Bukod sa habagat ng mga nagdaang bagyo, pinaghahandaan din ang pamahalaan ng posibleng epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura.
0: Sa iba pang balita, 5 na ang namatay sa nasunog na passenger vessel sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Ayon sa Coron MDRRMO, kabilang sa nasawi ang 3 lalaki, isang babae at isang batang lalaki. 42 na ang nasagit habang patuloy ang search and rescue operation sa iba pang pasahero. Galing Port of Manila at papuntang Coron ang MV June Aster na may sakay na 117 na pasahero at 17 tripulante. Sa ngayon, hindi pa tiyak ang dahilan sa pagkasunog ng passenger vessel. At bukod sa paghahanap sa mga nawawala, naghahanda na rin ang Philippine Coast Guard sa posibleng oil spill mula sa barko.
4: Posibleng tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 2 araw kasi nakalakalan, 4 piso na ang dagdag presyo sa gasolina, habang 2 pesos and 50 centavos sa diesel at 1 peso and 70 centavos naman sa kerosene. Bunsod po ito ng tensyon sa Middle East at ang paghina ng halaga ng piso. Kahapon, nagsara ang palitan sa 62 pesos and 51 centavos kada US dollar. Nauna nang inamin ng Department of Energy na walang magagawa ang pamahalaan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo sa world market. Noong Lunes, tumaas ng 5 pesos and 20 centavos ang diesel, habang 4 pesos and 70 centavos sa gasolina at 5 pesos and 60 centavos naman sa kerosene.
0: Naglabas ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng bagong kautusan para sa 60 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Inilabas ang Wage Order Number 28 habang nakabinbin sa korte ang Wage Order Number 27 o 85 pesos na dagdag sahod. August 13, nagpalabas ang Pasig Regional Trial Court ng preliminary injunction sa 60 pesos na unang bugso ng wage hike, at tapos mapaso ang temporary restraining order sa petisyon ng Redicon Trading at R2 Builders. Naghain na ang dole ng motion for reconsideration kung saan iginiit na walang jurisdiksyon ang korte sa usapin ng sahod. Umalma naman ang Trade Union Congress of the Philippines sa panibagong wage order at iginiit na dapat ipatupad ang naunang 85 pesos na aumento sa sahod.
4: Ibinasura ang reklamong isinampa ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio laban sa ilang kongresista, opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Anti-Money Laundering Council. Nagugat ang reklamo isinampa sa Quezon City Prosecutor's Office sa pagdinig ng House Justice Committee kung saan sinita ng AMLAC ang 6.7 billion pesos na umani transaksyon sa bank accounts ng mag-asawa. Sinasabing lumabag ang mga inireklamong opisyal at kongresista sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at sa Data Privacy Law. Nang isapubliko ang mga pribadong transaksyon ng mag-asawang Duterte. Pero sa desisyon, iginiit ng piskal na wala itong jurisdiction sa kasong dapat ay inihain sa Office of the Ombudsman. Nire-repaso na ng kampo ni Carpio ang resolusyon at nangakong gagawin ang lahat ng available na legal remedies kabilang ng pagsasampa ng reklamo sa Ombudsman na tinukoy na tamang forum. Kabilang ang questionableng bank transaction sa basihan ng ikalawang articles of impeachment laban kay VP Sara.
0: Kasado na bukas ang arraignment sa tatlong kaso ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Nag-ugat ang kaso sa pahayag ni VP Sara sa online press conference noong 2024 na may kinausap na siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay patayin. Nauna nang naglagak ang Vice Presidente ng kabuuang 360,000 pesos na piyansa. Ayon sa abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Poa, hindi pa nila napag-uusapan ang arraignment kasama si VP Sara na sinasabing obligadong personal na humarap sa korte para maghain ng plea sa kaso.
4: 25 testigo ang posibleng iharap ng House Prosecution Team sa ikalawang article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara Duterte. Pero posibleng ibabasa 10 ang testigo kung papayag ang defense team sa pag-stipulate ng authenticity ng libu-libong financial records ng Vice Presidente. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, posibleng tumistigo si dating Senador Antonio Trillanes IV na inakusahan ng pamilya Duterte na umani nakatanggap ng 181 million pesos na cheque mula sa sinasabing drug lord na si Samuel Uy. Sakaling walang mangyaring stipulation, posible ring tumistigo ang mga opisyal na ibang bangko, Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue at ang Securities and Exchange Commission. Nauna nang sinita ng AMLAC ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa mga bank accounts ni VP Sara. Desidido naman ang prosekusyong iharap bilang huling testigo si VP Sara para magpaliwanag sa apat na articles of impeachment.
2: DZMM numero uno sa aksyon. Pasada balita.
0: Sa iba pang balita, hihilingin ang prosekusyon sa mga doktor ng pamahalaan na suriin ang kondisyon ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nananatili sa ospital ang kongresistang nahaharap sa kasong plunder kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Naka-confine si Romualdez dahil sa sakit sa puso at dating problema sa kalusugang may kaugnayan sa stroke. Hindi pa tiyak kung haharap ang kongresista sa pagdinig ng Sandigan Bayan ngayong araw sa Musyong Hospital Detention. Nauna nang nangako ang Office of the Ombudsman na haharangin ang musyong inihain ng kampo ni Romualdez kabilang ang motion for continued hospital confinement sa ospital sa San Juan City. Nakahanda naman ang regular na kwarto sakaling pumayag ang Sandigan Bayan na inipat si Romualdez sa PNP General Hospital. Nangako rin ang Philippine National Police na walang special treatment na ibibigay para sa kongresista.

0: natin, 15 minuto makalipas ang alas 5, inabsuelto si dating First Lady Imelda Marcos sa kinakaharap na 7 kaso ng graft. Nagugat ang kaso sa binuong Swiss Foundations ni Imelda Marcos at mister na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na sinasabing ginamit sa pagtatago ng halos 200 million na US dollars noong may posisyon pa sa gabinete ang dating unang ginang. 2018, hinatulan ng Sandigan Bayan na guilty si Imelda Marcos sa 7 kaso ng graft pero pinayagang makapagpiansa. Binaligtad ng Korte Suprema ang desisyon ng Anti-Graft Court dahil labigo umano ang prosecution patunayang negosyo ang mga foundation na iniuugnay sa mag-asawang Marcos.
1: Good morning po sa mga maagang papasok ngayong Webes. Alamin natin ang sitwasyon sa ilang terminal ng EDSA Busway. Mga commuter, naroon po si Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus!
2: Christian at Johnson, bago yan nasa mahina hanggang katamtamang lakas ng ulan yung nararanasan sa kahabaan ng EDSA ngayong Webes sa madaling araw yan mula Quezon City hanggang dito sa Makati City. Bago pa mag-alas 5 kanina, panakanakana yung pag-ulan pero wala pa naman tayong nadaan ng baha liban dun sa pagkaipon ng tubig sa ilang bahagi ng EDSA. Mula yan dun sa may EDSA Ayala papuntang EDSA Buendia northbound. Maluwag din yung mga istasyon ng EDSA Bus Carousel mula sa EDSA Quezon Avenue hanggang EDSA Guadalupe. Sa lagay naman ng traffic, pangkalahatan pang mabilis yung usad ng mga sasakyan southbound liban sa ilang stoplight at bottleneck area tulad ng Kamuning at Santolan flyover at yung mga underpass ng Aurora Boulevard at Shaw Boulevard kung saan may bahagyang pagkapal sa volume ng mga sasakyan. Northbound naman, Christian at Johnson, mas maluwag yung daloy ng traffic mula Quezon Avenue hanggang Guadalupe. Inaabot ang ating biyahe ng nasa higit 15 minuto. Paalala sa mga motorista, umiira ng MMDA number coding scheme para sa mga sasakyang may plakang nagtatapos sa numerong 7 at 8. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, TCMF.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa TCMF Radyo Patrol sa East 30.
1: Ang oras,
0: tanghali na ha, baka sa kakascroll nyo yun eh, malate na naman kayo ha.
1: Ayun,
0: 5:18 na.
3: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This sound is processed by Stereotube. Go to stereotube.com.
3: Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
6: Rain, rain, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

pakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores.

0: 5:21 ang ating oras. Nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Handa na ang commissional election sa pagdaraos ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election sa Lunes. Sabado, magsasagawa ng final testing ng automated counting machines na gagamitin sa halalan. Mahigit 2 milyong botante ang inaasahang maikiisa sa halalan na unang ipinagpaliban noong 2022 at 2025. Umaasa ang mga kapatid na Muslim na makatutulong ang halalan para solusyonan ang mga problema sa BARM. Itinakda sa huling araw o itinakda ang huling araw ng pagsusumite ng Statement of Contribution and Expenditures o SOCE sa October 14.
1: Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang layong palawigin ng termino ng mga opisyal ng barangay at ng sangguniang kabataan. Sa panukala, gagawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay mula sa kasalukuyang 4 na taon. Layon din ang panukalang ilipat sa unang Lunes ng 2028 ang barangay elections na nakatakda sana sa November 2. 5 senador ang tumutol sa panukala kabilang na si Senador Joel Villanueva na naniniwalang maaring palawigin ang termino ng mga opisyal kahit ituloy ang halalan ngayong taon. Nauna nang lumusot sa Kamara ang kaparehong panukala.
0: Pinatawa ng pagkakakulong ang 3 isinasangkot sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo noong 2023. Sa desisyon ng Manila Regional Trial Court, guilty sa kasong illegal possession of firearms and ammunition si Joric Garrido Labrador, kaya pinatawa ng 8 hanggang 10 taong pagkakakulong. Guilty naman sa kasong unlawful possession of explosives sina Joven Calibho Javier at Benji Rodriguez, kaya sinintensyahan ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Sa ngayon, nakakulong pa rin si dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. na inaakusahang mastermind sa krimen.
1: Sa Las Piñas City, arestado ang 5 Indian national dahil sa pagdukot sa kapwa Indian national. September 3, dinukot ng biktimang medical student at nanghingi ang mga suspect ng 250,000 pesos na ransom. Bumaba sa 80,000 pesos ang ransom pero nagsumbong sa mga pulis ang pamilya ng biktima. Naaresto naman sa entrapment operation ng 5 suspect kabilang ng 4 na kaklase ng biktima. Patuloy namang tinutugis ang 2 pang kidnapper.
2: Pasada Balita, Probinsya.
0: Sa oras na 5:23, ito po ang mga balita mula sa mga probinsya. Patay ang 2 batang lalaki matapos malunod sa ilog sa Legazpi City sa Albay. Naglalaro ang mga bata sa ilog nang biglang umapaw ang tubig dahil sa malakas na ulan. Nakita malapit sa dike ang bangkay ng mga biktimang edad 11 at 13 taong gulang.
1: Sa ilang lugar sa Bataan, ako, lubog pa rin daw ho sa baha. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Ezon. Magandang morning, Tata Rod.
3: Good morning, Johnson Christian. Patuloy pa rin ang manakanakang mga pag-ulan dito sa Bataan dahil sa epektong habagat na nagdulot ng pagbaha sa ilang barangay sa Dinalupihan at Hermosa. Sa Lincoln Heights Subdivision sa Barangay San Pablo, Dinalupihan, rumaragas ang tubig putik at malaking bato mula sa kabundukan ang sumira sa ilang bahagi ng subdivision. Ito ang initial na findings ni DPWH District Engineer Mabel Navarro kaugnay sa insidente. Agad na nagresponde ang mga otoridad at nailigtas ng Bataan Police ang isang SUV na tinangay ng malakas na agos ng baha. Si Hermosa, bumuho naman ang bahagi ng Beverly Heights at nagkaroon ng landslide na nakapekto sa Roman Superhighway. Patuloy ang clearing operation ng Department of Public Works and Highways at ang pagkukumpuni ng Pinelco sa mga naapekto ang poste ng kuryente. Samantala, pinapayuhan ng MBDA ang mga motorista na magbagal, magingat at sumunod sa mga otoridad habang dumadaan sa apektadong lugar upang maiwasan ang aksidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Ezon, DCMM.
1: Thank you, Tata Rod.
0: Sa Cebu, 7 sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang multicab sa Dalagete. Mabilis ang takbo ng sasakyan sa pakurbang daan nang mawala ng kontrol sa manibela ang driver kaya nahulog sa bangin. Nagpapagaling pa sa ospital ang nasugatan habang maaaring masampahan ng patong-patong na kaso ang driver.
1: Sa Camarines Sur naman, sugatan ng lalaki matapos putaktihin ng wild beast o ng mga bubuyog sa bayan ng San Fernando. Aray ko.
0: Sakit siguro nun.
1: Sinubukan pang alisin ng lalaki ang sanga ng punong pinamumugara ng mga bubuyog kaya inatake. Naitaboy lamang ang mga insekto matapos buhusan ng tubig ng isang nagmalasakit na residente.
0: Sa Kalinga, sugatan ang 21 years old na college student matapos bugbugin sa Tabok City. Naglalakad ang biktima ng lapitan ng motorsiklong may sakay na dalawang lalaki sa Barangay Bulanaw. Bumaba ang angkas saka pinagsusuntok at pinagsisipa ang estudyante. Tumakbo ang biktima pero sinundan pa rin ng suspect. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng suspect at ang motibo sa pambubugbog.
1: Sa Pampanga, mahigit 10 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa Port of Clark. Galing Mexico ang mahigit sa 1 kilo ng shabu na itinago sa kahon ng wedding gown at nakatakda sa ng dalhin sa Mandaluyong City. Nakasilid sa 4 na plastika mga kontrabandong nadiskubre na idaan sa X-ray scanning. Inaalam pa kung sino ang nagpadala at consignee ng kargamento.
2: Johnson Manabat, Christian Yosones, Pasada, Balita.
0: Alam nyo na yan, good morning kapamilya, 5:27 ang ating oras. Gising, bangon na po sa mga may pasok, lalong-lalo na po yung mga nag-uopisina. Hindi kayo estudyante, ha? Hindi kayo kasama doon sa walang pasok.
1: Lalo yung mga frontliner po dyan, sabagay, sanay naman ang mga yan na may pasok kung kailang walang pasok ang karamihan.
0: Mas doon sila active at kailangan. Kaya gising bawa na po, magkape na po at mag-almusal para energetic tayo sa maghapon. Lalo't marami pong nangangailangan ng ating serbisyo at tulong ngayong araw po ng Huwebes. Kapinang napujaan ang ating 22,000 viewers na maaga po nanonood sa atin. Magandang umaga po sa inyo. Kamusta po ang sitwasyon sa inyong mga lugar ngayong Huwebes ng umaga? Dito po sa Quezon City, maambon-ambon eh. Diyan din daw sa Pasig, sabi ni Sir Ryan, ay panakanaka ang buhos ng ulan.
1: Sige nga, message nyo nga po kami. Kumusta bang lagay ng panahon dyan po sa inyo? Maulan din ho ba o medyo umaambon-ambon lang?
0: Patingnan natin ang mga maagang gumising para tayo samahan ngayong Huwebes ng umaga. Katulad na lang po nila Ma'am Sara Concepcion at ni Ma'am NC Balion Florentine. Good morning po sa inyo.
1: Si Louis Basco, maaga ring nagising. Ngayong araw po na ito ng Thursday. Watching po habang naglilinis na ng baagang linis ng bahay. Yan po sa Valenzuela City.
0: Sobrang sipag naman nun. Good morning po kay Professor Gabby Lopez. Magandang umaga rin po sa inyo. At si Sir Zosimo Gasmin mula po dyan sa Pampanga. Magandang umaga.
1: Si Eli Trinidad, pinababati ang kanyang pamangkin na nasaan yung pamangkin niya? Ayun, sabi ni Eli Trinidad, pakibati ro ang kanyang pamangkin na nasa Melbourne. Si Kaylin, happy 14th birthday today. Happy birthday, Kaylin.
0: Happy birthday. Si Ma'am Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Magandang umaga rin po. Kamusta po ba dyan? Eh, sa katabi ninyong Bataan, may mga ilang lugar pa daw po ang baha at inuulan-ulan pa. Good morning po sa mga taga Bulacan. Si Toto Roger Benoman mula naman po sa Las Piñas City. Maganda umaga rin. At si Mario Rita Jr. mula naman sa Batangas City.
1: Dr. Mario Festin, nag-attendance check na po araw-araw na nanonood sa atin. Thank you.
0: Maganda umaga rin dyan sa Cogio Antipolo, si Sir Arnie Dorise. Si Danilo Cortez, wala naman sa Rodriguez Rizal at si Nilo Ramos dyan sa General Trias sa Cavite. Kabayan, good morning!
1: Sabi ni Kuyang J.R. Reyes, dyan daw sa kanila sa Tondo, Maynila, umaambun-ambun pa lang. Naku ay magdala ho kayo ng payong at baka sipunin.
0: Ano na yan, talagang must at kailangan na kailangan ng payong. Whether maaraw o umuulan,
1: Magdala ng payong.
0: Ay, sabi nga ni Tito Ariel, di ba?
1: Job you! Kaya lang ilang payong na ba naiwan mo?
0: Guilty ang madami.
1: Madami.
0: Naiwan sa bus, naiwan sa taxi, naiwan
1: sana
0: sa jeep.
1: Sana'y mapulot po ng mas nangangailangan ng payo.
0: Ayun naman. Good morning din po sa mga Tagalipa, Batangas. Good morning, Alex. Good morning, Melissa Malabanin and family. At good morning po dyan sa Ortigas. Tandi Maano, good morning. Alas 5:30 na kapamilya. Nakagayak na po ba kayo o nag-i-scroll pa dyan sa kama? Sa ating pong pagbabalik mamaya, makakausap natin ang Commission on Elections. Pero bago po yan, makinig po muna kayo.
2: Kakaibalita!
4: Kakaibang balita!
0: Eh makinig po kayo ha, at sana po ay mahawaan tayo ng positivity at good vibes. Dahil pinuri po ang kabayanihan ng tauhan ng Philippine Coast Guard. Sakay ng passenger vessel ang off-duty na si Petty Officer 3rd Class Darren Yolohio mula sa trabaho sa Occidental Mindoro nang rumisponde sa mangingisdang nahulog sa motorbangka. Yan po yung mga nanonood sa atin sa DZMM Teleradio, ipinapakita po namin yung video ng pagsagip ni Darren Yolohio ng Coast Guard dyan sa mangingisdang nahulog. Nakita ni Darren na humihingi ng tulong ang senior citizen na mangingisda, kaya agad tumalon sa dagat para sagipin. Napag-alamang nalaglag sa dagat ang mangingisda matapos hampasin ng malalaking alon ang kaniyang bangka. Nasa mabuting kondisyon ng mangingisda habang kinilala ng Coast Guard ang tauhang si Darren.
5: Congratulations sa Darren, at sana dumami pa ang lahi mo.
0: Yung mga ano naman, di ba? Yung mga may kakayahan, yung trained na gumawa at mag-respond sa mga ganun. Minsan talaga kahit hindi naman na nila trabaho, instinct
5: gagawin
0: Gagawin at gagawin nila eh. O kumbaga, parte yun ang kanilang sinumpaang tungkulin. At sana po mahawaan tayong lahat ng ganung ano, pagtulong kapag kaya nating tumulong.
5: So po yan, kung meron naman kayong kakayahan at ika nga ay merong opportunity na makatulong sa iba, why not? Kasi kung minsan nakakasama ng loob, halimbawa may aksidente sa kalsada, minsan sa madalas dinadaan-daanan lang eh.
0: Or worse, dinaanan mo na nga, kinuhanan mo lang ng video at picture, wala ka namang ginawa. Na-i-post mo lang.
5: Kaya lang sabi ng iba, hindi, may ano kasi, may mga lakad kasi na kinakailangan. Ano eh, dumiretso sa biyahe. Pero kung kayo nga po yung capable na makatulong dun sa taong nangangailangan, eh tulungan at yun naman ang pagkakataon para makapagbigay ng servisyo ng walang kapalit na hindi nakaharap po ang camera. Ha?
0: Nagmamadaling dahil may lakad, pero nagawa mong pumreno saglit at mag-video-video at mag-live pa. Diba eh, kung tumawag ka na lang ng mga rescuers, diba? Yan po ang ating kakaibalitang tampok ngayong Webes ng umaga. Spread the good vibes, spread the positivity.
2: Kakaibalita.
4: Kakaibang balita.
0: Gaya nga po nang nabanggit ko kanina, magandang umaga po sa mga taga Bangsamoro region. Ready na po ba kayo sa inyo pong parliamentary election sa Lunes? Ready ka na ba, partner?
5: Malapit-lapit na.
0: Dahil mamaya po makakausap natin ang COMELEC para lang po alamin natin yung kanilang mga last minute preparations. Paano pa nga po ba yung dapat na malaman po, lalong-lalo na po ng mga taga-Barm. At syempre tayo din po, na kahit po hindi naman tayo lalahok doon sa halalan, ay syempre may mga kaalaman po tayong dapat matutunan.
5: Bagamat malayo nga ho tayo doon sa Bangsamoro region, pero syempre lalo't higit doon sa ating mga kapamilyang Muslim na nasa iba't ibang panig ho ng Pilipinas. Halimbawa ay nandyan sa Quiapo, nasa Taguig, at saan mga Muslim community, hindi lang naman ho mga Muslim ang boboto dyan sa Bangsamoro, meron din mga non-Muslim, mga Christian na nakabase po dyan sa Bangsamoro region.
0: At magiging parte ka din doon, partner.
5: Oo. Naman.
0: Abangan po natin ang mga reports ni partner Johnson dyan sa farm election. At mamaya po, again, ang COMELEC, makakasama po natin si COMELEC Chairman George Irwin Garcia sa aming pong pagbabalik. Ang oras po natin,
5: oras po natin, mga taga-Bangsamoro region, kumusta po kayo dahil 5:35 na ng tanghali?
0: Babalik po kami.
2: Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Basta AM, DZMM! Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Tinganza. Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Minuto, oras-oras, may balitang nakakalap sa iba't ibang bahagi ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bawat sulok sinusuyod ng mga Radyo Patrol at DZMM Regional Correspondents para ihatid ang Headline ngayon. Kasama sila Jeffrey Hernaez at Rica Lazo, Lunes hanggang Biyernes alas 12 ng tanghaling tapat sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, balita.

0: Magandang morning, kapamilya! Gising bangon, wagay-wagay! 5:37 po ng umaga. Good morning po sa mga taga-Barm. Makinig po kayo dahil maya-maya ang diskusyon po natin ay tungkol po sa inyong halalan. Well, I understand naman, partner, siguro sa matagal na panahon na ilang beses na postpone ang halalan doon, ilang beses na rin naman nang in-inform at na-communicate sa mga residente kung ano nga ba ang ibig sabihin ng halalan nila.
1: Siyempre, hindi ho natin maialis sa ilan na baka, kasi meron hong pending petition pa sa Supreme Court eh, hanggat hindi ho naglalabas ng temporary restraining order ang Supreme Court, ang sabi ng COMELEC, tuloy na tuloy ang Bangsamoro parliamentary pause. Pero, once na maglabas, no choice si COMELEC, condition din kung ano man ang sasabihin ng Korte Suprema.
0: Kahit pa kamo eh, sa linggo ng gabi, biglang lumabas ang desisyon o bukas, Biyernes, o sa mismong araw ng halalan.
1: Oh, kaya lang, syempre, sasabihin din nga ho naman ng COMELEC, sayang yung lahat ng preparations, sayang yung lahat ng nagastos ng gobyerno, at sayang yung mga paghahanda ng mga taga-Bangsamoro region para sa kanilang kauna-unahan na parliamentary elections para sila'y makapaghalal ng kanilang mga sariling opisyal doon sa farm region.
0: Isipin na lang po ninyo, 2022 at 2025 pa na postpone. At napaggastosan na yun ng COMELEC, pero hindi natuloy po dahil sa pagpupush din sa Kongreso. Pero this time, syempre sa side ng COMELEC, we understand, they hope na matuloy na po talaga ito. At para po pag-usapan po natin yung BARM election sa Lunes, kasama na po natin sa ating programa ang Chairman ng Commission on Elections, si Attorney George Erwin Garcia. Chairman, good morning!
2: Sir Christian, Sir Johnson, magandang umaga rin po sa mga kababayan.
0: Good morning po. Good morning po, Chairman. Long weekend, kausap din namin kayo, no? Pero this time po, kamusta po yung mga huling preparations ng COMELEC dyan sa BARM para po sa halalan sa Lunes?
2: Una po muna, alam niyo po, naandun na po yung aming mga kasamahan mula sa main office sa pamumuno ng ating executive director at mga iba pang opisyal ng COMELEC, lalong-lalo na yung pagtatayo namin ng aming sariling operation center dyan sa Cotabato City. Kahapon din po at nung isang araw pa, nagsimula na rin po ng deployment ng mga dagdag na mga tauhan, ang PNP, AFP, lalong-lalo na po na nanggagaling sa iba't ibang rehiyon katulad ng Region 12, Region 9, Region 10 at saka hanggang Region 11. Kasama na rin pong ipinadala nung isang araw pa ang mga Special Electoral Board. Yan po yung kulang-kulang 2,000 na mga tauhan ng Philippine National Police na binigyan ng certification ng DOST sapagkat sila po ay nag-train para po sa paggamit ng ating mga makina. Yung po mga kagamitan natin sa mga balota, kasama na rin po ang mga makina, baterya at iba pang election paraphernalia, ay nung isang araw pa rin po na-distribute sa lahat ng mga munisipyo, sa Tresurero, kasama na rin po sa local COMELEC natin. At inaasahan natin,

0: lang din po ang election-related incident pa natin at wala namang municipality pa ang tumataas sa yung kanilang classification mula doon sa tinatawag na red category upang mailagay sa COMELEC control. So ngayon po wala pong malalagay pa sa COMELEC control sa buong Bangsamoro.
1: Opo. Chairman, yun hong mga makinang gagamitin ay lahat po'y nasa BARM region na at ang gagawin na lamang sa Sabado, final testing and sealing. Anong kahalagahan po ng prosesong yon?
0: Yes po, Sir Johnson. Doon muna sa unang katanungan, tama po kayo. Yung 7,000 na mga makina natin na panggamit sa araw ng eleksyon dahil meron po tayong mga contingency machine, mahigit 1,200 na contingency machine dahil meron po tayong tig sa 10 makina bawat munisipyo na ipadadala bilang pangpalit kung sakasakali may matinding problema yung mga makina. Ang kagandahan po ng final testing and sealing na mangyayari, Sir Johnson, Sir Christian, sa Sabado ay upang siyempre masubukan, matest natin yung mga makina, talaga bang kompleto yung lahat ng mga dapat nandyan. Number 2, gumagana ba ng maayos? Number 3, talaga bang bumibilang ng maayos yung mga makina? Yung bang mga baterya, fully charged ba lahat yan? Nandyan ba lahat yung mga gagamitin na mga papel para sa mga resibo? And at the same time, yan po kasing mga balota na gagamitin din natin sa 10 bawat presinto ay mga original na balota na kung saan naglalaman ito ng mga kandidato talaga na tumatakbo dito sa halala na ito. At yung pong mga balotang yan, pag nahulog na sa mga makina at yung mismo makina ay nag-produce ng tinatawag na election returns, ay titingnan po kung tumutugma ang bilang ng balotan manually at yung bilang na produkto ng makina. Iisa-isahin po yan ng ating mga guro sa presensya po ng mga watchers, mga kandidato at mga iba't ibang political parties. Ito namin gagawin o isa sa publiko yung pong resulta dahil ayaw natin mag-create po ng trending. So practically po parang test run yung mismo makina at pagkatapos ito po yung isi-seal upang makita ng lahat wala itong laman, walang program na sikreto at pagkatapos ito po ibubuksan na lang muli sa mismong araw ng halala.
1: Opo, Chairman, nakapagsagawa na rin kayo ng mock elections dyan sa BARM?
0: Tama po, noong nakaraan po nagsawag-gawa tayo dyan sa Maguindanao, kasama na rin po dyan sa Tawi-Tawi. Yan lalo-lalo na yung areas na wala pong transmission o walang mahina ang signal. Nasubukan po natin yung kagalingan ng ating po mga Starlink at yung transmission process natin at nakapag-transmit po na maayos naman yung ating mga makina. And therefore, masisigurado natin na sa mismong araw ng halala, lalo na sa gabi, kapag natapos na ang pagbilang ng mga balota at mga boto, ay makakapag-transmit ng maayos yung mga makina natin sa iba't ibang servers ng PPCRB, NAMFREL, Majority Party, Minority Party at ng server ng media, siyempre sa COMELEC server din. At siyempre, para makapag-transmit din ng results sa mga canvassing sites. Dahil siyempre po, lahat ng boto sa lahat ng presinto ay kinakailangan pagsamasamahin, i-canvass, ika nga, sa bawat munisipyo, syudad at later on sa probinsya at rehiyon.
1: Opo. Siyempre, Chairman, para sa mga kababayan ho natin na magpa-participate sa kauna-unahang BARM polls po na ito, yung schedule lamang po nila, gano'ng kaaga at hanggang gano'ng katagal ang magiging oras ng pagboto?
0: Salamat, Sir Johnson, sa mga nakatatanda, sa mga may kapansanan po, sa mga nagdadalang tao. Pwede na po kayo makaboto ng alas 5 ng umaga. Kung sakaling medyo nagising tayo ng maaga o sanay gumising ng maaga,
1: opo,
0: meron po tayong early voting hours. At pwede po kayo magpasama sa mga kamag-anak. At yung mismong kasama ninyo, yung tinatawag na assistor, ay pabobotohin na rin namin ng ganun kaaga upang hindi na siya magbalikan. Yung pong regular na botante, ang pagboto po ninyo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron pang mga nasa malapit sa mismong presinto, ay papayagan pa rin po makaboto basta magparehistro. Hindi niyo po kinakailangan magdala ng kahit na anong identification cards o yung mga pagkakakilanlan, maliban na lang kung ang inyong pagkatao ay kine-question, halimbawa ng watcher o ng political parties.
2: Ano po yung wisdom doon, Chairman, sa desisyon natin na paabutin hanggang 7 PM yung oras po ng botohan? Kasi diba, I remember sa mga previous na regular elections, kung hindi hanggang alas 3, hanggang alas 5 lang po ng hapon.
0: Una po sa ating batas pagka patungkol sa automated election, pagka po talaga automated ay hanggang alas 7 ng gabi. And therefore, wala pong magagawa si Comelec dyan kung hindi sumunod. Yung pong 2025 natin, yung 2022 natin election, at kahit po noong 2019 at 2016, lahat po yan ay alas 7 ng gabi dahil automated election po tayo. Yan po ay sinimulan simula po noong 2010 elections. Pagka po manual na halalan, dahil nasa batas din po, ang ating pong halalan katulad

0: ng barangay SK, manual po yan, ay hanggang alas 3 lamang ng hapon.
1: Opo. Nabanggit po ninyo na maaaring bumoto ng maaga para dun sa mga seniors, PWD, mga buntis. Meron din po bang allotted na yung mga special area kung saan sila pwedeng bumoto para hindi na po siguro aakit sa mga matataas na gusali or classrooms kung sakaling dun po ang kanilang assigned precincts?
0: Yes po Sir Christian, lagi po tayo sa lahat ng eleksyon meron tayong tinatawag na emergency accessible polling precinct o yung tinatawag na priority polling precinct kung saan yan ay nagkikater sa mga nakatatanda, yung medyo may mga karamdaman lalo-lalo na hindi na makakataas sa mga second floor, third floor. Ang maganda naman po dito sa Bangsamoro, although meron pa rin po tayong ganyan sa lahat ng polling place, 1,186 na polling center sa buong Bangsamoro, wala po kasi doon halos na may second floor or third floor, hindi katulad dito sa atin, sa Metro Manila o yung malalapit na lugar sa Metro Manila. And therefore, kalimitan nasa ano lang po, isang building lamang na isa lang, isang floor lang at walang second floor, third floor. Kung kaya, hindi tayo mahihirapan doon sa pagtaas-baba ng ating mga kababayan may karamdaman at yung mga medyo nakatatanda. Pero, just the same, meron pa rin tayong special polling precincts na mga ganyan.
1: Opo. Paki-walkthrough lang kami doon, Chairman. Balik kung ang isang senior or PWD doon boboto sa emergency polling area natin, doon ba bumismo sa loob ng silid ay meron ng yung makina po, yung vote counting machine na doon na nila ilalagay yung kanilang mga balota or dadalhin pa po doon sa mismong kwarto ng kanilang assigned precinct?
0: Tama po kayo Sir Christian, hindi po talaga pwede magkaroon ng makina o kaya mga balota na doon sapagkat yung pong mga pupunta doon sa priority polling precincts natin o special precincts na tawagin na natin ay magkakaiba po kasi ang kanilang mga presinto and therefore, naku, pagka po baka po magkalituhan, makikwestiyon saan ang galing ang balota at the same time bakit may ganyan kadaming balota at the same time, hindi rin po paano po natin mapapabilang din yung kanila pong boto doon sa mismong presinto nila. Kakailanganin talaga yung mga balota nila doon sa presinto, kaya po yung consistent na ginagawa natin simula nung magkaroon talaga tayo ng mga ganyang klaseng special precincts ay kinukuha yung balota, may waiver muna silang lalagdaan upang payagan nila yung mga runner ng ating pong DESO o yung mismong DepEd support staff na yan ay tatakbuhin, kukuhanin yung mga balota nila, pi-fill upan ang ating mga nakatatanda at may kapansanan at pagkatapos ito'y muling ibabalik doon sa ating mga presinto upang yung mismong chairman ng electoral board ang mag-feed o maghuhulog sa makina. Aaminin po natin, up to that point, talagang lagi sa bawat eleksyon, consistent, may issue. Sapagkat yung po nakatatanda natin, Sir Johnson, Sir Christian, ay lalo-lalo na gustong-gusto nilang sila mismo maghuhulog ng mga balota nila sa ating mga makina. Pag po ganun, wala pong choice si COMELEC, wala rin pong choice yung mga guru natin, pinapayagan po sila na lang din mismo ang pumunta sa mga presinto.
2: Opo, Chairman, syempre hindi ho naman maikakaila na may mga eleksyon na talagang matumal, may mga eleksyon na talagang mataas yung voter turnout. Sa case po na ito sa Barm Region, anong ina-expect po ninyo na magiging voter turnout para sa Barm polls?
0: Katulad nga po na nabanggit ko, sana mag-aambisyon tayo ng 80% na bilang doon sa 2.393 million na mga botante ng buong Bangsamoro. Mataas po ang aking binibigay na porsyento sapagkat naniniwala po ako sa ilang beses na po na postponement yan ay sobrang umaasa ng mga kababayan natin na sila ay makakaboto. Malawak na rin naman po ang ginawa naming voters education program. Kasama po natin ang ibang ahensya ng pamahalaan at saka yung iba po ng civil society organizations. At alam po nila ito na ito'y para sa kanila naman ang halala na ito and therefore naniniwala ako mataas ng pagboto. Noon nga pong Dasmariñas, Cavite, nung isang linggo, hindi po ba sobrang lakas ng ulan, talaga namang hindi po humina man lang ang ulan, ay nagresulta ito ng 57.75% voters turnout. So ano pong ibig sabihin? Kahit pala umuulan, kahit naman talaga ano pa yung mai-encounter mo na problema, halimbawa, papunta sa eleksyon, ay boboto at boboto yung mga kababayan natin.
2: Opo, and since ito po naman Chairman ay automated elections, gaano ho kabilis ang pinakamabilis na malalaman na ating mga kababayan sa Barm ang result ng halalan?
0: Yung malalaman natin kung sino ang mga nananalo sa mismong mga position na involves mga 7:30 to 8 o'clock ng gabi, Sir Johnson, ay alam na yan sa bawat presinto.
2: Bilis,
0: sapagkat ang mga presinto matatapos sa pagboto at siyempre yung pagbibilang niyan mga hanggang 7:30 to 8, alam na natin kung ano ang results. At siyempre, bago mag 8:30, nakapag-transmit na lahat ang mga makina sa ating pong iba't ibang server, sa ating pong mga operation center, yan po ay matatransmit ang result. And therefore, ang hope natin, Sir Johnson, makapagproklama tayo ng ating mga nanalong kandidato kinabukasan o madaling araw sa 15 ng Setyembre.
2: Anong kaibahan nga po nito, Chairman, dun sa usual na botohang ginagawa po natin, yung outside of Bangsamoro region, anong pinagkaiba po nila in terms of balota, pati yung proseso ho ng pagboto?
0: Nakaiba po ang balota ng Bangsamoro. Minarapat po ng kanilang election code na tinatawag na yung balota, siyempre medyo makulay ng konti. At the same time, yung mismo mga kandidato, yung pictures po nila ay naandyan sa balota. First time po yan sa kasaysayan ng ating eleksyon sa bansa na kung saan ang picture mismo ng tumatakbo ay naandyan. Sapagkat alam niyo po, madami dyan, lalo na po yung mga nakatatanda natin, hindi nila nakakilala yung mga pangalan, pero pag nakita nila yung mukha, alam nila, ito yung gusto kong iboto. So mas mabilis po ang pagpili na. Kasama na rin po yung mga yung mga political parties. Naandyan din po yung mga logo nila, nakaprint po dyan. At the same time, yung mga balota, hindi lamang boboto sa political party, isang boto. Boboto rin sila sa mismong representante sa parliamentary district, isang boto. At siyempre, boboto sila ng anim para naman sa iba't ibang sectoral organizations na nakaklassify yung pagboto po nila. So, 1:6 ang boto po nila, hindi katulad sa atin sa party list na isa lang ang boto sa 155 halimbawa na pagpipilian.
2: Opo, Chairman, para ho sa mga nakikinig sa atin na hindi naman taga Bangsamoro Region, tayong mga taga Metro Manila at sa iba pang mga probinsya na hindi ho parte ng Bangsamoro Region, ano ba pakialam natin sa barn polls?
0: Ang isang eleksyon ay napakahalaga. Ano man po ang liit o laki nito, saan mang lugar dito sa ating bansa, ang eleksyon ay nagsisimbolo lamang na naandyan na kapangyarihan ng mamamayan upang makapagpalit ng kanilang leader o kaya naman maitama yung mga mali at o kaya naman kung ano na yung tama ay maipagpatuloy. Kung kaya naman dito sa Bangsamoro, 4 na dekada nila itong ipinaglalaban na sila man lang ay magkaroon ng sarili nilang pamamahala sa kanilang sarili nang hindi naman umaalis sa ating bansa. Kung kaya ganun kaimportante ito sapagkat nagsisimbolo ito na pangmahaba ang kapayapaan na sa Bangsamoro. Hindi naman po garantya talaga na ang isang eleksyon ay nandiyan ng progresibo o pag-unlad. Subalit at least masasabi ng bawat isa, mayaman, mahirap, nakatatanda, bata, may pinag-aralan o wala, at least isang boto para sa isang Bangsamoro.
1: At para po sa COMELEC, Chairman, ano po siguro yung inaasahan din natin na maaaring maging takeaway natin o lesson learned natin from this barm election na pwede po natin i-apply sa darating po na 2028 elections?
0: Napakalaking bagay po, Sir Christian at Sir Johnson. Alam nyo, ito nga po yung kauna-una ang pagkakataon, isa lang ang election-related incident. Pagkatapos yung mga nakukumpiskang armas, tatlo nga lang sa checkpoint. So parang kaya naman palang gawin. Pwede naman palang mangyari ang ganyan kahit naghahanda pa lamang sa halal. Hindi yung mga nakakaraan na mga ganitong panahon pa lang sobra na ang kaguluhan sa area na iyan. And therefore, yan po ay pwede natin gawing parang standard na pwede, kayang gawin, ano yung mga nagawa natin ngayon na pwedeng ma-replicate o tularin sa mga susunod na halala. Lalo-lalo na po yung pagtatanghal nitong eleksyon ito. Lalo-lalo na po yung pwede nating maipursige sa Kongreso na kung magiging successful ito, kasama na yung pagboto nila, yung balota nila, yung mga pagpipilian. Kung pwede naman pala ilagay yung pictures, bakit pwede, hindi na natin pwedeng mailagay ba sa national? At yung sa party list, hindi ba natin pwedeng maklasify na lang sila para mas madali ang pagpili ng mga kababayan natin? So madami pong pwedeng mapag-aralan dito at madami pwedeng matutunan, lalong-lalo na naghahanda po tayo, Sir Christian, Sir Johnson, sa 2028 national and local election.
1: Opo. Yung mga possible changes po ba ganun, na ganun ay kailangan pa ng amyenda sa mismong election code or pwede naman pong ipatupad yun ng COMELEC as an independent policy ng komisyon?
0: Kailanganin po ng batas para po dyan sa mga bagay na ganyan, ganung yung pong pagbabagong yan dyan sa Bangsamoro, ay produkto rin po ng batas po nila. And therefore, talagang, yun nga po, paulit-ulit natin sinasabi, kapag tayo ay humaharap sa Kongreso na yung mga pagbabagong yan dyan sa Bangsamoro, at nagugulat din sila, kahit nga yung mga kapatid natin sa pamamahayag, nagugulat na bakit may ganyan sa Bangsamoro, nauna pa yung nga pong anti-political dynasty. Kita nyo, meron po sila dyan na ipinapatupad ni COMELEC. At the same time, isipin nyo, 40% ng bawat nominado dapat ng political parties ay nanggagaling sa kababaihan. May first din po yan. Ibig sabihin, talagang in-impose nila para masigurado may representasyon ang kababaihan sa parlamento.
2: Apo. Chairman, di ho ba originally ang mga magsisilbi dyan sa barn polls ay mga teacher din? What if wag namang mangyari na merong gulo? Sino ho ang contingency ng COMELEC para magsilbing mga electoral board?
0: Nakahanda po tayo dyan. Meron po tayong kulang-kulang 2,000 na PNP personnel na ating pong sinanay at sadya pong pinabigyan natin ng sertifikasyon mula sa DOST upang sila ay makapaglingkod kung sakasakali sa mismong araw na eleksyon. Nakadeploy po sila sa iba't ibang lugar ng Bangsamoro para kung sakaling may kailangan talaga, lalo na pag madaling araw pa lamang ng 14 at alam natin hindi makapaglilingkod ang guro, kung ano man po ang kanilang nararamdaman at kadahilanan, makadali tayo makapagpapatakbo kaagad ng PNP personnel upang naandyan sila sa bawat presinto.
2: Kaya lang siyempre, Chairman, hindi ho naman ika nga ay kaila sa marami, di ho ba may pending petition pa sa Supreme Court kumukustyon dyan sa Bangsamoro polls? Papaano kung merong maglabas ng TRO before September 14?
0: Tama po kayo, Sir Johnson. Although masyadong presumptuous at this point at ayaw ko naman pangunahan ng ating katastasang hukuman, tatalima si COMELEC sa kung ano na po ang pag-uutos sa atin ng Korte Suprema. At syempre, bagamat tayo handang-handa o nahandyan na ilang araw na lang, apat na araw na lang, Sir Johnson, mag-eeleksyon na. Ay kami po, handa naman po kami tumalima kung ano man po yung pag-uutos sa atin. Basta ang importante sa kasalukuyan, tuloy ang halalan sa September 14.
1: Dahil po doon sa kaso na yon ay hinihintay na lang po talaga natin ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya po, kumbaga parang wait and see din tayo kung maaari ba siyang lumabas before the election o kung hindi na po talaga maglalabas pa ng ganung desisyon.
0: Yes po. At kami po naman, hanggat walang restraining order, magtutuloy-tuloy, lalo-lalo na yung pagsasagawa po ng ating halalan. In fact, ang atin naman pong hudikatura, kahit nga natapos sa eleksyon, ay pwede rin mag-desisyon pa. Kung ano man po yung mabigat na mga issue na tinaas po sa kanila. So far naman po, dahil nga wala namang ini-issue na restraining order, mukhang ang pakiwari po ng ating Korte Suprema ay hindi kakailanganin ang intervensyon nila upang pahintuin ang paghahanda at pagsasagawa ng halala natin sa darating na September 14. So again, sa kasalukuyan ay yung mga issue na andyan pa rin sa Korte Suprema pero hindi po ito pinapahinto ng Korte Suprema ang eleksyon.
1: Alright po, Chairman. Maraming salamat po at good luck po sa COMELEC sa Lunes. Thank dyan you, po Chairman. Sa Bangsamoro. Thank you.
0: Maraming salamat po, Sir Christian, Sir Johnson. Mabuhay po kayo. Magandang umaga.
1: Tia COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
3: Pasada Balita.
1: Isang minuto bago magalas sa is ng umaga, narito po muli ang ating mga headlines. Habagat, patuloy na magpapaulan sa Luzon. Physical na klase sa Metro Manila at 14 na probinsya muling sinuspinde.
2: Pinsala ng habagat at mga nagdaang bagyo umabot na sa mahigit 4 na bilyong piso sa sektor ng agrikultura. Presyo ng ilang gulay tumaas.
1: 5 patay sa nasunog na passenger vessel sa karagatang sakop ng Palawan. Paghahanap sa iba pang sakay ng barko, nagpapatuloy.
2: Bagong 60 pesos na aumenta sa minimum wage sa Metro Manila inilabas ng wage board. Pero ilang labor groups isinulong naman na 85 pesos na naunang dagdag sahod.
1: At sa Metro Pasada, 4 na Indian National arestado sa pagdukot sa kapwa Indian National sa Las Piñas City. Maraming salamat mga kapamilya sa pagsama sa amin ngayong Webes ng umaga. Bukas po ulit 5 to 6 a.m. dito lamang po sa DZMM. Ako po si Christian Yosores.
2: Pero walang maglilipat ng channel, hawalang BBTU. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po naman si Johnson Manabat. Ingat po mga kapamilya at maambon. Huwag kalilimutang maging ligtas dapat.
1: Good night.

Balita! Johnson Manabat, Christian Yosones, Pasada, Balita!

0: Paano, paano? Ganyan, narinig ko eh, ha? Hoy! May pasok! Kising na, bango na! 6:01 in the morning! Wakey-wakey!
1: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising!
7: Gising Pilipinas!
0: Mr. Gising! Reporting in the morning. Una ako sa attendance, ha? Bago pa kayo, ha? Gising na, mango na, ha? Let's do this! Narito na po mga may init na balita ngayong Huwebes sa Gising Pilipinas. Sir, huwag mo ko inuurot, ha? 5 na po ang namatay sa nasunog na passenger vessel sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Ayon sa Coron MDR RMO, kabilang sa nasawi ang 3 lalaki, isang babae at isang batang lalaki. 42 nang nasagip habang patuloy ang search and rescue operation sa iba pang mga pasahero. Galing Port of Manila at papuntang Coron ang MV June Aster na may sakay na 117 pasahero at 17 tripulante. Sa ngayon, hindi patiyak ang dahilan sa pagkasunog ng passenger vessel. Bukod sa paghahanap ng mga nawawala, naghahanda na rin ang Philippine Coast Guard sa posibleng oil spill. Sinuspindi ng Malacanang ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil sa epekto ng habagat. Magpapatupad po ng online class sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental, Mindoro at Oriental, Mindoro. Magpapatupad din ang work from home arrangements at tanggapan ng pamahalaan sa mga napanggit na lugar. Samantala, magpapatupad ng Department of Education ng wellness break. Ganun pa, wellness break para sa mga guro sa Lunes at Martes. Mabuhay mga teacher. Sabagay, kailangan dapat nga siguro sa mga teacher wellness week. Isang linggo ang gawing break sa mga teacher. Ibig sabihin po, dapat ay walang anumang trabahong gagawin ng mga teacher para makapagpahinga. Ang gagawin lang daw ni teacher sa mga araw na ito, add to cart. Relaxing, ha? Yan lang. Hindi po kaya ay magpost na magpost sa TikTok. Yan lang yung gagawin ng mga teacher, ha? Wala muna estudyante, wala muna ng lesson plan, walang lahat, wala. Kung ano lang yung gusto ng teacher, yun ang gagawin niya, ha? Ngayon po tayo sa lagay ng panahon. Inaasa ng malakas na pag-ulan sa Zambales at Occidental Mindoro dahil sa habagat. Posible din pong makaranas ng pag-ulan sa ilang lugar sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Inaasahang may mabubuong low pressure area sa West Philippine Sea pero hindi po papasok ng Philippine Area of Responsibility. Nauna na nagbabalang pag-asa sa pagbaba ng posibleng ano daw? Sa pagbaba ng posibilidad na makapagtala ng record-breaking na temperatura at heat index o init na mararamdaman ng katawan dahil sa umiiral na El Nino. Sakaling matapos ang habagat season sa unang bahagi ng Oktubre, inaasahan ding mababawasan ang mararanasang pag-ulan at magiging mainit po ang panahon sa mga susunod na buwan. Kung akala ko na may lalamig sa mga susunod na buwan dahil papasok na yung ano, yung amihan. So hindi pa pala, no? Dahil may El Nino, magiging mainit. Baka naman ibig sabihin ng pag-asa magiging dry. Bakit mas okay na po yun, ano? Hindi naman sobrang init na parang summer pero wala nang ulan. Mas maigi po yan. ay dry season tayo pagdating ng October. Sa oras na 6 na minuto makalipas ay 6 ng umaga, muling isa na ilalim sa red at yellow alert ang Visayas at Mindanao grid kahapon. Ay may buntag ganin yung tanan. Mayong aga sa tanan ng mga nagatanaw ay nagapamati sa aton sa Iloilo, sa buong Panay, pati na rin sa Negros Island. Sa Negros Island, hati po mayong buntag at sa mayong aga. Pati po dyan dahil sa kabilang part ng Oriental, yung mga Bisaya po yung mga tao. Kabilang side naman po ay mga Ilonggo. Tumagal na mahigit 9 hours ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alauna ng hapon hanggang pasado alas 9:30 kagabi. Nagiging impatient na po yung mga taga Visayas, pati na rin po yung mga taga Mindanao, dahil medyo matagal po ah. Natatagalan ang Department of Energy, ang gobyerno sa pag-ayos po ng problema. Kapag brownout, ay nakakabwisit po yung brownout. At bukod po dyan, matindi ang epekto niyan sa negosyo at abala po sa atin lahat. Kapag meron pong rotating power interruption, lalo pa nga po't buwan na ang inabot ha. I think kami pagbilang mo mag-isang daan na. Parang 100 days na may alerto dyan sa Visayas grid. Yung Mindanao nahabol din. Although yung Mindanao, lapang 50 days na merong alerto, pero nadadamay po ang Mindanao. Idiniklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserve ng kuryente simula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Busod po ito ng pagpalya ng 33 planta habang 13 ang tumatakbo sa the rated capacities o mas mababang kapasidad. Isinailalim din sa red alert ng Mindanao grid simula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon at alas 5 ng hapon hanggang pasado alas 7 ng gabi. Kagaya kanina, pinag-uusapan kanina ni na Johnson at ni na Christian yung eleksyon sa Lunes. O paano ngayon yan? Kung may red alert pala pagdating ng Lunes. Good luck, ano po? Sana hindi abot tapos ang pagboboto hanggang alas 7 pa ng gabi. Hindi madilim na po yun. Pag brown out, nako, alam mo nyo na maraming pwedeng gawin. Pag madilim ang kapaligiran, ay pwedeng posibleng mangyaring kalukuhan, ano po? Eh huwag naman po sana. Idiniklara rin ang yellow at yellow alert simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon at alas 8 hanggang pasado alas 9 ng gabi. Busod naman ito ng pagpalya ng 31 planta habang 8 po ang mababa ang produksyon. Hindi na po yan. Ayon sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, o IMOP, mahigit 9 pesos na po ang itinaas sa presyo ng kuryente sa Mindanao. Kuryente po sa spot market ha. Habang mahigit 7 pesos naman sa Visayas. Ibig po sabihin, pag halimbawa yung electric cooperative ninyo, mga 30% ang kinuha niyang supply ng kuryente para sa inyo galing sa spot market, ako mararamdaman ninyo yung mahigit 9 pesos na increase. Pero kung puro naman kontrata, meron siyang supplier talaga at hindi siya kumukuha sa merkado o sa spot market, ay hindi po kayo maapektuhan nung pagtaas ng presyo sa spot market. Sinabi ni IMAP Vice President Sid Cacho Jr. na maaari itong magdulot ng dagdag singil sa kuryente depende sa kinuhang supply sa spot market ng electric cooperatives o pribadong utility.
4: Sana yung pagtaas, definitely, because this is something na talagang mataas talaga yung naging presyuhan dahil ang nagsaset na ng price, yung mga mahal na planta.
0: Sa atayan ng Department of Energy, posibleng bumalik sa normal ang sitwasyon sa September 21 dahil sa inaasahang pagbabalik operasyon ng malalaking planta sa Visayas grid. Samantala, posibleng muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Big time na naman po yung nakikita nating posibleng itaas sa dalawang araw ng kalakalan, 4 na piso na po ang dagdag presyo sa gasolina habang 2 pesos and 50 centavos sa diesel at 2.50 sa diesel at sa kerosene. Busod ito ng intensyon sa Middle East at paghina ng piso kontra US dollar. Kahapon, nagsara po ang palitan sa 62 pesos and 51 centavos kada US dollar. Nauna nang inamin ng Department of Energy na walang magawang pamahalaan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo sa world market. Noong Martes, tumaas po ng 5 pesos at 20 centavos in diesel, habang 4 pesos and 70 centavos naman ay itinaas sa gasolina at mahigit 5 piso sa kerosene. Standby Radyo Patrol, sa oras na alas 6:00, naglabas ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng bagong kautusan para sa 60 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. at nilabas po ang wage order number 28 habang nakabinbin sa korte ang wage order number 27 o yung 85 pesos na dagdag sahod. August 13, nagpalabas ang Pasig Regional Trial Court ng preliminary injunction sa 60 pesos na unang bugso ng wage hike matapos mapaso ang temporary restraining order sa petisyon ng Redicon Trading at R2 Builders. Naghain na po ang dole ng motion for reconsideration kung saan iginiit na walang jurisdiction ng korte sa usapin ng sahod. O edi kailan tataas itong ano, yung 60, kailan magti-take effect ito, Eliza? Yung 60 pesos. Kasi ba, pag sinabi mo na naman din, next month magti-take effect, o eh, ang kumpanya pupunta na naman ulit sa korte. Hihingi na naman kay judge ng TRO, di ganun ulit. Paulit-ulit lang po tayo, pero pababa ng pababa yung increase sa sweldo po ng mga manggagawa. Alam mo nga, Eliza, kailan yan magti-take effect? Hindi naman din po kasi pwedeng bukas kaagad kasi po ayusin yung payroll niyan eh. Hinihuba, magbabago po kasi ang rate. So magbabago ang sweldo ng lahat ng mga manggagawa mo, minimum wage earner, ay hindi rin po pwedeng overnight. It takes time. Ang problema, kung yan ay next month pa nga ipatutupad, o di may pagkakataon ngayon yung mga kumpanyang tutol na pumunta na naman kay Tita Judge o kay Tito Judge niya. Paborito niyang judge at humingi doon ng TRO. O di si Judge magti-TRO din. O alam na this, ha? Umalma ang Trade Union Congress of the Philippines sa panibagong wage order at iginiit na dapat ipatupad ang naunang 85 pesos na aumento sa sahod.
6: Para bang binubura nito, nalabag sa batas po yun, ha? Diminution of benefits po yun. Yung nangyayari na binubura niya yung karapatan na nung ating mga manggagawa dun sa wage order 27. Parang mismong dole na po yung sumuko dun sa wage order number 27.
0: Si TUCP spokesman Carlos Miguel Oñate. Sa oras na lasay sa 13,
8: ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Gising na si Ted Kua. Ganon din si Paolo Balda ng Virac Catanduanes. Alam mo, mas maganda pa itong bid na ito. Yan, ito. Ang ganda, oh. Mas lively tayo dito sa bid na ito. Kumpara dun sa isa, ang isang pangit. Punta natin si Zeus Legaspi. Go, Zeus!
9: Alvin, ano, nakatakdang inspeksyonin ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon itong mga drainage inlets sa kahabaan ng EDSA ngayong umaga. Partikular na titignan ng kalihim yung mga drainage dito sa EDSA Australia sa Makati. Ito yung pinalakihan ng DPWH, Alvin, ng mga drainage inlet na ngayon ayon sa DPWH ay 1.5 meters na yung kapasidad mula dating 0.5 meters lamang. Ayon sa ayansya, makatutulong ito para mabilis na dumaloy yung tubig dito sa EDSA na naiipon bunsod ng malakas na ulan para hindi na makaabala sa biyahe ng mga motorista, commuter at yung mga pedestrian na naglalakad dito, no, sa may gilid niya ng EDSA Estrella. Sa pag-ikot ng Radyo Patrol, Alvin, kapansin-pansin wala ng pagkaipon ng tubig sa southbound lane nitong EDSA Estrella tuwing malakas yung ulan. Gaya na lamang ngayon, di yan tulad ng mga nagdaang buwan. Pero kung tuloy-tuloy naman yung pag-ulan, Alvin, pansin pa rin natin sa northbound lane naman ng EDSA, may pagkaipon pa rin ng tubig dyan, partikular dun sa may bahagi ng EDSA tramo sa Pasay hanggang Magallanes flyover, maging dun sa may EDSA Ayala papuntang EDSA Buendia. Titignan natin, Alvin, kung i-inspeksyonin din yung mga drainage na yan ni Secretary Dizon. Sa lagay ng panahon, Alvin, dito nga yan sa Makati ay nakararanas ng nasa katamtaman hanggang malakas na pagbuhos ng ulan. Kanina, nakita natin, Alvin, nung bago tumila ng saglit itong ulan na ito, no, mga bandang alas 5:30 ng madaling araw, may pagkaipon pa rin talaga ng tubig doon sa may bahagi ng EDSA Ayala hanggang EDSA Buendia northbound.
0: Depende sa ulan yan eh. Pag malakas na malakas ang ulan, ay talagang may maiipon tubig, lalo na kung tuloy-tuloy, di ba?
9: Tama ka dyan, Alvin, lalo't ongoing yung construction ng sidewalk at yung iba pang drainage dito sa may northbound lane ng EDSA. Kaya yung napansin natin dyan ay hindi mabilis sa humupa yung tubig dito nga sa kalsada. Pero dun sa southbound lane, Alvin, na ayon nga sa DPWH ay pinalakihan na nila yung kapasidad ng drainage inlet, napansin natin kahit paano doon mabilis humupa yung tubig.
0: Thank you. Sige, go extra.
9: Maraming salamat, Alvin, yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DJMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sunod po natin si Arnel Ozaida. Go, Nel!
10: Yes, good morning, Alvin. Binaa ang ilang bahay sa South Vale at St. Jude Subdivision sa Molino, Bacoor City matapos sumabog ang malaking tubo ng mainilad habang isinasagawa ang testing nito madaling araw nitong Miyerkules. Nangyari ang insidente dako alas 3 sa madaling araw kung saan rumagasa ang tubig papasok sa subdivision dahil sa malakas na pressure. Ilang residente ang nagtangkang harangin ng tubig upang hindi tuluyang makapasok sa kanila mga bahay. May mga pintuan, gamit at bahagi rin ng isang pader ang napinsala sa insidente. Ayon sa Maynilad, nasa 31 bahay ang naapektuhan at isinasagawa na ang assessment at documentation ng mga pinsala. Nangako rin ng kumpanya ng kaukulang tulong sa mga residenteng naapektuhan. Hindi naman naapektuhan ang supply ng tubig sa subdivision dahil hindi pa ginagamit sa regular na operasyon ang naturang pipeline. Samantala, pinagutos ni Bacoor City Mayor Strike Revilla sa City Engineering Office na masusing investigasyon upang matukoy ang sanhi ng pagsabog ng tubo at kung may naganap na kapabayaan o paglabag. Nakikipagkulong din ang lokal na pamahala ng sa Maynilad at mga opisyal ng Homeowners Association para alamin ang lawak ng pinsala at posibleng pananagutan. Maaari niyong manong pagbayarin ang kumpanya sa mga pinsala ng mga residenteng naapektuhan alinsunod sa umiiral na batas at regulasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Ozaida, DCMM.
0: Thank you! Maraming maraming salamat, Arnel Ozaida. Magandang umaga din kay Boss Ted Kua, kising nagising na. Mga suki natin, si Kagawad Marlon Lason, kising nagising na. At si Ambassador Francis Chua, kising nagising na. At si Paolo Baden ng Vera Catanduanes na pinapabati si Jay Vergara na nakamonitor daw habang nasa NAIA Terminal 3. Papapuntang biyahing Holy Land. Oh, sarap naman. Punta natin si Manong Rod Eason. Manong Rod, good morning, Manong Rod!
11: Good morning, Alvin! Walang konstruksyon sa baybay dagat. Itong matigas na direktiba ng Zambales Provincial Government sa lahat ng mga local executives. Ipatigil at ipagbawal ang anumang bagong permanent structure sa mga coastal area ng probinsya, lalo na sa mga baybay dagat ng San Felipe, San Narciso, Kabanggan at San Antonio na ngayon ay hinaharap ang lumalalang erosion dahil sa malakas na alon at daluyong. Dagdag pa ang panganib ng pagbaha dahil sa rumaragas ang volume ng tubig sa mga pangunahing ilog ng Zambales. Ayon kay Engineer Mariano Domingo, Provincial Consultant on Infrastructure, nakaangkla ang direktiba sa kapasyahan ng Multi-Sectoral Zambales Provincial Forestry Lease Management Council at malinaw ang posisyon ng council. Illegal ang pagkatayo ng permanent concrete structures sa mga accretion area sa baybay dagat. Babala ni Domingo, ang mga coastline ay tama ng malakas na alon na maaring magpalala ng erosyon. At sa huli, mismong ang beachfront ng mga resort ang malalagay sa panganib. May mga danger zone notice na rin umano ang DNR sa ilang coastal area. At matagal na itong nakapaskil noong pang 2008. At sa usapin ng pagmamayari ng mga nabubuong lupa sa tabing dagat, itong binigyan din sa desisyon ng Korte Suprema. Only river accretions belong to private landowners. Seashore accretions remain state property. Kaya sa mga nagpaplanong magtayo sa baybay dagat, hinto muna. Dahil ang baybay dagat ay hindi lamang usapin ng negosyo. Usapin din ito ng kaligtasan at batas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
12: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
0: At teka muna, maganda umaga muna kay Ma'am Gladys sa Santa Rita ng Maharlika Investment Corporation na nag-send sa atin ng memo galing sa Malacan. Wala din palang pasok yung mga taong gobyerno in certain areas. Naka-alternative mode daw today. Work from home. Oh, ganun pala yun. Ano? Sana kami din sa private. May ganyan. O waterproof yung mga empleyado sa private sector, Ma'am Gladys. But anyway, kung willing naman kayong magtrabaho at wala namang masyadong danger papunta sa trabaho, why not? Di ba? Maganda umaga, Amboy Perez. Amboy tama na yan, ha. Jay Collins, magandang umaga po. Pa-attendance po, sana mag-guess niyo ulit si Attorney Makalintal. Isa din po ako sa hindi payag sa postponement ng BSBK election. O related sa election, ha. Handa na po ang COMELEC sa pagdaraos ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election sa Lunes. Sabado, magsasagawa ng final testing ng automated counting machines na gagamitin sa halala. Mahigit 2 bilyong o 2 milyong botante ang inaasahang makikisa sa halalan na unang ipinagpaliban noon pang 2022 at 2025. Umaasa mga kapatid na Muslim na makatutulong ang halalan para masolusyonan ang problema sa BARM.
13: Ang kailangan lang dyan, yung magiging leader dyan, yung talagang tapat. Regardless of tribe, walang tribo-tribo rito. Kung dapat pantay-pantay, equal representation of power, equal representation of distribution of project sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao.
0: Itinakda huling araw ng pagsusumiti ng Statement of Contribution and Expenditures o SOCE sa October 14. Samantala, lusot na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang panukalang layong palawigin ang termino ng mga opisyal ng barangay at sanggunian kabataan. Sa panukala, gagawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay mula sa kasalukuyang 4 na taon. Layon din ang panukalang ilipat sa unang Lunes ng 2028 ang barangay elections na nakatakda sana sa November 2. So, ibig sabihin po nun, madaragdagan ng ilang taon yun? 2 taon. Humigit 2 taon ang mga nakaupo ngayon. Eh kasi dapat 2026, eh, November pa yan, di ba? Eh ililipat sa November 2028, unang Lunes ng 2028. Ay hindi, wala palang 2 taon. 5 senador ang tumutol sa panukala, kabilang na si Senador Joel Villanueva, na naniniwalang maaaring palawigin ang termino ng mga opisyal kahit ituloy ang halalan ngayong taon.
14: Last year lamang po yung Republic Act number 12232 na pinasaho natin, at sinabi po dito sa bulwagang ito ng Senado na sapat po yung 4-year na term. Ngayon po, 1 year later, isang taon lang po patapos po nating ipasa, eh gusto na po natin biglang itong baguhin at sabihin na ito po ay hindi sapat.
0: Nauna nang lumusot sa kamera ang kaparehong panukala. Pinirekomendang ibasura ang reklamong isinampa ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio laban sa ilang kongresista, opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council. Nagugat ang reklamong isinampa sa Quezon City Prosecutor's Office sa pagdinig ng House Justice Committee kung saan sinita ng AMLAC ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts ng mag-asawa. Sinasabing lumabag ang mga inireklamong opisyal at kongresista sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Act or Bank Secrecy Law at Data Privacy Act ng isa publiko ang mga pribadong transaksyon ng mag-asawang Duterte. Pero sa desisyon ni ginit ng piskalya na wala itong jurisdiction sa kasong dapat ay inihain sa Office of the Ombudsman. Nire-repaso na ng kampo ni Carpio ang resolusyon at nangakong gagawin ang lahat ng available na legal remedies kabilang ng pagsasampa ng reklamo sa ombudsman na tinukoy na tamang forum kabilang ang questionableng bank transaction sa basehan na ikalawang article of impeachment laban kay VP Sara. Magandang umaga po sa 28,000 viewers sa YouTube channel po ng DZMM Teleradio. Uy, buhay na buhay yung DZMM Teleradio. Kahapon kasi medyo na-delay kami. Kaya yan, nakunti yung ano, yung mga viewers. Ngayon po, 28,000. Ang tanong, 20,000 lang ba ang kaya nyo, ha? Hindi ba ang kaya nyo 50,000? Ano ba naman yan? Kaya lang, dapat po hindi rin umalis yung mga nakamonitor sa atin sa transistor radio. Kailangan din po natin yan. Yung mga nakamonitor po sa luma pang radio. O dyan lang kayo, ha? Huwag kayong umalis dyan, ha? 25 testigo ang posibleng iharap ng House Prosecution Team sa ikalawang article of impeachment na may kaugnayan po sa sinasabing hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Pero posibleng ibaba sa 10 ang testigo kung papayag ang defense team sa pag-stipulate ng authenticity ng libo-libong financial records ng Vice Presidente. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, posibleng tumestigo si dating Senador Antonio Trillanes IV na inakusahan ng pamilya Duterte na nakatanggap ng 181 million pesos na cheque mula mula sa sinasabing drug lord na si Samuel Uy. Sakaling walang mangyaring stipulation, ay posible ring tumistigo ang mga opisyal ng iba't ibang bangko, Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue at Securities and Exchange Commission. Doon na lang sinita ng AMLAC ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa mga bank account ni VP Sara. Desidido naman ang prosekusyong iharap bilang huling testigo si VP Sara para magpaliwanag sa apat na Article of Impeachment. Ayun o, biglang tumaas o, 29,000 na. Bilis ah. Ano na ba yung taga, ano, mga general manager? Kausapin po natin maya-maya yung presidente po ng lahat ng mga general managers ng mga electric cooperatives sa buong Pilipinas. Kasi po, apektado po ang Visayas at Mindanao sa serye po ng yellow at red alerts. Ngayong araw, malamang red alert na naman po yan. Although mga bandang alas 8 pa naglalabas ng advisory po ang National Grid Corporation of the Philippines. Samantala, habang inaayos po si Nagmek, ay pinangalanan na Malacanang ang 10 bagong national artist. Kabilang dito si Nicanor Tiongson, Gregorio Brillantes para sa literature, Imelda Kahipe Entaya. Ayan, bagay yung bed dito, Camille. O kasi para ito, iniintroduce natin yung mga ano-ano, yung mga may award. Ulitin natin ha. Kabilang dito, sina Nicanor Tiongson at Gregorio Brillantes para sa literature, Imelda Kahipe Entaya at Nonelucio Alvarado sa visual arts. Bagay, di ba? Bagay yung bed sa ganyang mga istorya. Uy, kilala ko yan si Nune Alvarado, taga Bacolod yan. Gabriel Formoso sa architecture, Rafael Froilan sa pagsasayaw, Maria Beatriz Tesoro sa design, Armando Lau sa film and broadcast arts, Teodoro Elado sa teatro, Alfredo Bonaventura sa larangan ng musika. Ang Order of the National Artist ang pinakamataas po na pagkilalang ibinibigay sa mga Pilipinong gumawa ng malaking kontribusyon sa arts and letters at makatatanggap ng Grand Collar at Gold-Plated Medallion. Makatatanggap din ang mga National Artist ng Cash Award at iba't ibang benepisyo tulad ng buwanang life pension. Congratulations! Paki-check mo nga, baka namali ako ng bigkas. Ang pangalan ng, kasi national artist ito eh. Teodoro ba talaga ang pangalan niya? Teodoro Elado? O nagkamali lang ng type, Teodoro talaga? Paki-check mo nga, ano, kasi nakakahiya naman, ay national artist ito, award ito eh. It's either Teodoro or Teodoro, baka kasi talagang pangalan niya Teodoro, ha? Ano pangalan, Camille? Silipin mo nga para mabanggit natin ang maayos. At ito ay may natanggap na award. Magandang umaga muna kay Louie Basco. Ganon din si, ano daw, sabi niya, maaga po akong gumising kahit maulan na yung Thursday. But parang kasalanan ko pa, Louie, na maaga ka. Louie Basco, good. Sabi siyo, mali-mali lang yung spelling sa script. Oo, Teodoro talaga. Congratulations, Sir Teodoro Elado. Ng teatro, o sa teatro, siya po yung may award for theater arts, ha? At si Josh Kyle Edip, magandang umaga siyo, at si Sarah Concepcion, at si Ellie Trinidad, na pinapabati ang kanyang pamangkin from Melbourne. Si Kayleen, ng isang happy 14th birthday for today. Happy birthday, Opito. Kasama na po natin sa Zoom si Dr. Alan Laniba, ang president po ng National Association of General Managers of Electric Cooperatives, o NAGMEC. Dr. Alan, magandang umaga po sa inyo.
15: Good morning!
16: At sa mga taga-subaybay ng programa nyo. Morning po.
0: Naputol yung bati mo. Paanong bati ba ng mga, asan ka nga ba? Ikaw ba yung Waray?
16: Bulanon, Abawinyo, Bisaya, and Waray nun.
0: O, paano bati pag Waray? Mga Waray, marami nanonood sa ating Waray.
16: O, upay na aga, Aton.
0: Ay, sa Aton? Sa Bisaya?
16: O, upay na aga.
0: O, yung mga Bisaya?
16: Good morning. Bisaya, may bundag.
0: Okay. Isa pa, ano pang sabi mong lugar? Bulanon.
16: Davao Oriental, because I born in Davao Oriental.
0: Oh.
16: Madayao, Naaga. Madayao, Naaga.
0: Ayo. Ay, yung Bulanon. Yung Bulanon ba, Bisaya na rin?
16: Maadyong bundag. Maadyong bundag.
0: Kita po ninyo, ano, iba-iba po ang salita, ano? Ibig sabihin lang, magandang umaga. Ay, hindi ko alam kung si Alan ay marunong mag-Ilonggo. Na-assign ka rin ba sa mga Jensan? Mga Cotabato, mga Ilonggo?
16: Hindi po.
0: Hindi okay, po. Maayong aga sa inyong atanan. Ako na lang magbabati sa mga Ilonggo. Anyway, alam naman po natin, tad-tad po ng yellow at red alerts po ang Visayas, pati po ang Mindanao grid ay naapektuhan. Ano ang epekto niyan sa inyong mga electric cooperatives, Dr. Alan? Bago natin puntahan yung epekto naman sa mga consumer, dun muna sa mga electric cooperatives, baka akala po ninyo gusto ng electric co-ops yung red, hindi po, sila din po, ayaw din po nila nun. Go ahead, sir.
16: Una, ang epekto ng red alert, syempre, yung rotational burnout, dadami yung ano, dadami yung reklamo, tapos, lalo na, Alvin, pag puro merong mga important activities, yung mga munisipyo, nagre-request na kung pwede, hindi muna dito, doon lang muna, ganyan. Mm-hmm. And another impact talaga sa amin yan, kahapon nakausap na namin lahat ng agency readings, yung transmission charges, mas lalong tataas yun siya kasi ang gamit yan is more on demand, hindi doon sa actual transmission ng kuryente. Kasi yung billing determinants, based sa OTS rules, in 30 days, kung ano yung pinaka-highest, yun yung magiging billing determinants times 30. So kahit maraming mga MLD niyan, because of red alert, ang effect niyan, mahirap mong explain sa consumer, sa mga consumers, dahil may rotational brownout, tapos yung rates tumaas. Like in our case now, kinumpute namin, Alvin, aabot na ng 28 pesos per kilowatt hour.
0: Magkano, magkano?
16: 28 sa initial competition.
0: 28 pesos per kilowatt hour?
16: Yeah, kung ano talaga natin, i-pass on talaga lahat yung impact ng red alert, yellow alert, tapos meron pang line loss, congestion cost, mga ganyan. Meron pang fit all na pinapa-implement starting August din. So, ang dami kasi kung i-pass on talaga namin lahat. Nakita ko sa data with my finance manager, abot ng 28 pesos per kilowatt hour.
0: Kaya, anong cooperative yun?
16: Liti 3 Electric Cooperative. Kasi impact din dito sa Eastern Visayas, Alvin, na hindi bababa ng 20, pero titingnan namin kung paano namin ito himay-himayin na hindi masyadong mabigat doon sa consumers. At another impact ba dyan, Alvin, impact nung disconnection order. Kasi bawal mag-disconnect hanggang October. So, mangyari ngayon yan, sa mga electric consumers, they will take advantage of not paying. Now, pag ma-lift na yung no disconnection order, so, mabuo, tuloy yung babayaran ng consumer. Then, for how many months?
0: Ibig mo sabihin, magpapatong-patong.
16: That's my point. Magpapatong-patong, tapos October, November, December yon, papuntang Pasko. Mahirap naman mamutol ka during December. Pasko na yon. Oh. Yun yung tinitingnan namin, nag-strategize kami paano namin, anong gagawin namin para hindi masyadong maano yung impact niyan doon sa member consumer orders. Dahil alam din namin ang member consumer orders, nahihirapan din because of the crisis that we are facing. Alam naman natin yun, nahihirapan din sila. And then, pag December din, yung mga big loads, syempre, ang empleyado, meron siyang bonus. Hmm. Okay lang yun. Pero yung industrial consumer mo naman, maghahanap din yun ng mga pondo nila, pang bonus, something like that. So, itong magkasalungat na sitwasyon ng consumers mo, kailangan mong timbangin yung dalawa.
0: Opo. Alan, ano ba talaga ang problema? No? Marahil ay nagtataka yung mga taga-Luzon sa spot market prices kasi kahapon sa presko ng IMAP ay pababa. Kaya okay kami. Pati yung Meralco ay makunti lang namang kinuha sa grid. Pero hopefully pababa po kami sa Luzon. Ano bang nangyayari sa Visayas at Mindanao? Bakit tuloy-tuloy yung red at yellow alert? Ito ba'y kulang ang supply natin dyan sa Visayas at Mindanao? O paano ba?
16: Ganito nangyari sa meeting namin kahapon with NGCP, Alvin. Yung HVDC connecting Luzon to Visayas, sinasabi nila na that is more than 440 megawatt.
0: Yung HVDC, po, yung high voltage
16: distribution
0: circuit. Ito po yung parang sa yung submarine, no? Yung
16: parang ganyan. That interconnecting the Big Islands.
0: Nagkukonect sa Visayas at Mindanao.
16: And we found it out nang dineklara lang ng NGCP na kayang i-transmit at paggamit yan is only 250. So more than 250, declared na sila ng congestion. So kung more than 250, magdi-declare ka na ng congestion, siyempre tataas yung LLCC. Now, another impact pa, dahil sa Luzon yan, pag-transmit yan dito sa amin, so yung line loss, malaki.
0: Kasi malayo.
16: So, impact niya, kasi malayo siya. Tapos dahil sinasabi 250 lang pala yung ano ng technical sa system operator, dahil mas more than that, meron silang explanation doon technically na medyo yung reliability ng linya. So sabi namin, it is quite deceiving na sasabihin natin 440, pero 250 lang pala yung maximum diyan, and more than that sasabihin din niyo na na congestion. So ano yung nangyari ngayon?
0: Alan, baba yes. Muna natin konti kasi baka hindi maintindihan, hindi makasabay sa atin ano. So ang problema po, yung supply sa Visayas kulang. Ngayon, pwede tayong humingi ng supply sa Luzon o di kaya humingi ng additional supply sa Mindanao. Kaya lang yes. Island archipelago po kasi tayo. So hindi po tayo isang buong isla na malaki, hindi po. Iba-ibang isla. So pwede tayong humingi, kaya lang po ang pwede lang palusutin o padaluin ay 250 megawatts from both ends ba 'yon, Alan? Sa kabilang
16: magkabilang
0: From Luzon
16: going to Visayas.
0: Eh, kasi from Mindanao going to Visayas.
16: Walang problema yung sa Mindanao. Mindanao can transmit more than 400.
0: Ayaw.
16: Pero ang problema din sa Mindanao dahil ano na din yung supply ng buong Mindanao eh. Wala na masyadong surplus doon.
0: Nag-red alert na nga rin doon.
16: Eh, that's it. Oh. So ang merong pang supply na pwede sana
0: Luzon.
16: Kaya mura kayo dyan dahil oversupply kayo.
0: Oh, sobra kami. No? Sobra. Tayo. Kaya lang, ang problema, hanggang 250 lang. Kaya pag lumagpas ng 250, parang may dagdag siyang taripa dahil may congestion na, may dagdag bayad.
16: Yes. Oh. Mayan yung congestion cost.
0: Oh.
16: At dahil malayo din yung point ng pag-deliver,
0: May bayad din yun.
16: Meron ding impact doon sa line loss.
0: May bayad din yun. Pag sobrang layo ang source, halimbawa, imbis na Visayas ang source mo, kaya lang palyado po, may gitatlong po yung palyado na planta.
16: Yes,
0: so kukuha ka sa Luzon, ang distansya ng layo na yun, may bayad din yun.
16: Yeah, kasi kukompute kasi, technically, may line loss yun. So, okay. I-recover yun nang nag-deliver ng power.
0: Okay.
16: Kaya line loss. Ganon ang mangyayari niyan, Alvin.
0: Okay. So ngayon, kontento ba ang mga taga-Visayas at taga-Mindanao sa ginagawang aksyon ng gobyerno? Remember, ang pinag-uusapan natin dito, araw-araw na buhay ng mga consumer at ng mga negosyo. Ano po, hindi po pwede na, hindi, isang linggo lang naman. As a matter of fact, hindi lang isang linggo. Buwan na po ang serye ng yellow at red alert sa Visayas. Sa Mindanao, siguro mga 2 linggo. O 3 linggo, the most, the pinakamahaba na. Kontento ba kayo sa ginagawang aksyon ng gobyerno?
16: Kaya nga nag-meeting kahapon, Alvin. Kaya I was not able to have it in tanghali. Dahil umabot kami ng more than 12 noon. Yung discussion with ERC, DOE, kasama yung power block doon, Felreca, at yung NAGMEC and other dito sa Visayas. Kailangan aksyonan ng gobyerno na mag-ano ng auction ngayon for reserve, for ancillary. Kasi nangyari ngayon, Alvin, kulang na rin yan eh. At yun niya, yung suggestion niya namin, dapat kung may bagong planta ngayon, pagpalagay natin yung planta niya is 200 megawatt, dapat may percentage dyan na i-allocate niya for reserve.
0: Hmm.
16: Hindi buo na for base load siya. Para hindi mauubos yung reserve. Ang mangyayari kasi, Alvin, in the part doon sa mga, hindi ko sinasabing ano ha, in the part kasi doon sa generation kasi, pag meron silang planta na hindi nag-operate sa ngayon, kasi meron naman silang power outage allocation based doon sa contract. So pag nag-off sila ngayon dahil for maintenance, walang kita to, pero ma-force pagpaandar yung ancillary, asa kayo mga reserve, mas mahal yun eh.
0: Hmm.
16: Kaya nga, inaano din namin dito yung cross ownership.
0: Yeah.
16: Baka kasi may-ari ka ng planta dito, at sapot may planta ka naman din doon sa para sa reserve, di ba? at may planta ka rin na pwedeng mag-nominate doon sa WISEM.
0: Eh, ibig mo sabihin,
16: so,
0: may
16: pwede mong i-calculate eh. Pwede mo kasi yung i-calculate, Alvin, na i-off ko muna to, pero yung presyuhan doon, mas mahal, ganyan-ganyan. Then, at the end, may kita o tabla lang.
0: So, ibig mo sabihin, manipulasyon. No? Pero
16: hindi ko naman sinabing ganun. Pero
0: yung posibilidad ng manipulasyon.
16: Pwede mo kasing gawin yun eh. At saka, another thing, dapat i-review na rin yung mga planta. Baka kasi yung ibang mga planta nga, mas matanda pa sa atin. Mm. Tapos, idiniklara na ito yung capacity niya. Pero, mas marami yung shutdown niya.
0: Tama.
16: Kaysa delivery niya. So, pagdating mo doon, pag-consolidate mo ng data, mapro-project mo na ito yung base load mo. Mm. But actually, every time na mayroon siyang shutdown, ito yung mangyayari.
0: Tama.
16: Yellow alert and red alert.
0: At,
16: another suggestion.

0: nasa pitaka niya, nasa wallet, nasa budget niya lahat dahil tataas ang singil sa kuryente pagdating ng September billing, Alan.
1: Yes. Kaya kahapon, at least yung ERC, sabi na, okay, i-review namin yung OTS rules. Kasi hinihimay namin, ano yung suggestion na hindi na kailangan ng legislation? Yung magtayo ng planta na ayong government, magtayo ng planta for ancillary and reserve, kailangan din siya ng legislation kasi amendments yun sa EPERA.
0: Correct, correct.
1: Pero itong mga bagong planta, pag pumasok, pwedeng anuhan ng DOE na kung mayroong bagong planta, mayroong certain percentage na i-allocate for ancillary and for reserve. Pwede yung gawin ngayon. Pangalawa, pangatlo, pwedeng mag-auction ngayon kung baka mayroong iba na pwedeng to solve this problem now. Pangapat, yung sa transmission, Alvin, kasi nakalagay sa OTS rules, during force majeure lang na ang formula is actual actual consumption ng mga distribution utilities doon sa formula ng system operator o sa EGCP.
0: Okay.
1: Now, sinabi namin, more than force majeure pa kasi itong nangyayari eh, kasi may force outage, di ba? May force burnout dahil mag-EMLD. So, para force majeure na rin, baka pwedeng gawin ng ERC to review na yung OTS rules na yan, gamitin yung formula na yung actual transmission or actual consumption ng mga DIOS ang magiging formula ngayon ng NGCP.
0: Sige.
1: Sigurado ako, at least bababa ng konti dyan, Alvin. At di ba, kaysa sabay-sabay yan, kung isimulit mo talaga, the more brownouts that you have, the higher would be the transmission charge. By tama, mathematics, ha?
0: Tama, tama. Sige, hanggang dyan muna tayo. Dr. Alan, kasi nag-nosebleed na yun. Hindi maintindihan. Pero importante po na kahit papano, pakonti-konti, meron tayong naintindihan. Ano po, pakonti-konti, let's take it slowly. Kasi may mahirap po talaga pag-issue ng power, ano po. Pero responsibilidad din po natin bilang consumer na kahit papano, pagalahin yung utak natin dahil tayo po magbabayad sa dulo. Ano po, Dr. Alan, maraming salamat po. I appreciate the effort po. From time to time, tatawag po kami. Thank you po, sir, sa oras.
1: Salamat, Alvin.
0: Maraming
1: salamat.
0: Mabuhay po ang National Association of General Managers of Electric Cooperatives o NAGMEC. Ano po, din po lahat ng mga GM na lahat ng mga electric cooperatives, ha? Kaya nyo pa, 28 daw. My goodness. Eh, yung Meralco, magkano yung rate nyo dyan sa Meralco? Ako, masakit na sa dibdib ko pag nakakuha ko ng rate na 16 eh. At totoo lang, 16 pesos. Ay, yung iba nga 12 lang, ano. Yung iba 14. Yung iba 15, pero meron mga 16. Eh, madalang naman ako natuntong sa 16. Pero ito po, 28 ang pinag-usap. 28 pesos. Tapos yung consumer, pag tinanong mo, ano bang dahilan? Hindi niya alam. Kasi hindi nga po maintindihan na napaka-komplikado po ng problema. Plus, anapin po nilang term na ginagamit na silang-sila lang yung nagkakaintindihan. Pero ang impact po, ang dulo, tayong mga consumer, ang magbabayad sa kung sino man ang gumawa ng kapalpakan. Wala nang magawa kasi kaysa sumakit ang ulo mo sa kakaintindi, eh, kahit peso ang 1 peso per kilowatt hour yung dagdag, sige na, bayad na, hanapan na lang ng paraan. Hindi mo naman maintindihan eh, sasakit pa yung ulo mo, eh wala ka ng ampera, sasakit pa yung ulo mo, hayaan mo nang tumaas. Ay, nako. Usapin na nga lang natin maya-maya si Congressman Percy Sintanya. Baka dito eh gaganda pa yung yung wisyo natin kumpara sa mga kuryente na puro negative. Ang presyo ng produktong petrolyo, negative. Yung kuryente, negative. Ayun pa naman yung report ko lagi. Kaya tawag sa akin, Negastar eh. Negastar. Congressman Percival Sendanya ng Akbayan Party List sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday. Good morning.
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.
3: Pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Rest Time Drops. Basta kabag,
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everything.

0: one talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
1: Pag naasiman ka, akin ka.
0: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, itrending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trenching na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities. On the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Palitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kaban!
12: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
13: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Gising Pilipinas.
15: Good morning.
3: Kasama si Alvin El Chico.
16: Gising Pilipinas.
17: Teka muna, batiin muna natin ng good morning. Baka magtampo itong mga ito. Ang dami-dami. Oh, si Marilisa Ariola Pancho na pinapabati yung kanyang apong si Myth Juliana. Si Jun Villa sa Koh Samui sa Thailand. O, nakamonitor din sa atin. Ano yan doon? Pinakahead yan ng resort. Ha? Ma'am Lina Ho, magandang umaga sa inyo. Si Lilibeth Oi ng Japan. O, nanunod din. Si Yudge DL. Ang dami po ang nagpapa-attendance check. At si Rosary Pueblo at si Jenna Turquesa Peñaranda, gising na rin, na pinapabati ang Turquesa, Tenorio, Angoy at Peñaranda family. At si RC Castle, mayong aga to. O, galuto na siya kuno. Sige, maho na kamuda. At si Laupo, nakamonitor din po sa atin. Pati si Vianna Avellanosa, ba inagaham mo ngayon ha? Kasi ang nasa dulo, hindi na napabati, wala ng oras. Pinapabati si Alma Castro, na paragi nanunod sa atin sa Ontario, Canada. At si Richard Merck. At si Ma'am Gladys, o yung cover daw NCR, La Union, Pangasinan, Bulacan, Bataan, Zambales, Benguet, Pampanga, Bataan, Cavite, Laguna, Rizal, Mindoro, at saka Mindoro Provinces. Ninabanggit po yan kanina sa report. Si Congressman Percival Centanya na anang Akbayan Party List at House Deputy Minority Leader, nasa Zoom na po natin. Percy, magandang umaga po, Congressman Percy.
18: Magandang umaga, Alvin, at magandang umaga sa lahat ng ating mga tagpakpakinig. Kanina sabi mong gano'n, nega.
17: Nega, puro negative.
18: Oo, tumataas ang ating megawatts dahil sa mga nangyari sa kapaligiran
17: may entry, ngayon. May entry din si Percy. Negawatts. Tama yun. Ano po? Pero yung sa issue ba ng labor, kasali ba ito sa mga negativity sa buhay natin o positivity naman yung 60 pesos na bagong wage order?
18: Well, at a certain angle, makikita mo na po pwedeng tinan ito sa positive way, no? Dahil nga mayroong 60 pesos na bagong order, yung NCR wage board. Pero pag tinignan mo yung kabilang banda, abay, parang nakalusot na naman yung mga employers at yung malaking kumpanya kasi in effect nahatak from 85 pesos to 60 pesos na lang yung increase para sa ating mga manggagawa. At the same time, parang ginrant natin doon sa mga gustong pigilan o bawasan yung wage increase, yung kanilang kagustuhan na wag ma-enjoy ito ng ating mga manggagawa. So while we welcome itong administrative efforts ng wage board para ma-cure yung legal limbo kung saan tayo nandoon ngayon, kinakailangan bantayan natin na dapat hindi ito ina-undermine yung mas malaki pang wage increase. Kasi tandaan po natin, hindi lang 60 pesos ang wage increase. It's 85 pesos in two tranches. 60 pesos this year and then 25 pesos by January of next year.
17: Pero kung ang talagang pakay ng Department of Labor ay mag-issue ng panibagong wage order, magtataka ka rin bakit hindi pinantay. Kasi dapat pinantay mo na rin lang. Kung yaman din lang na parang nagtatapang-tapangan ka ngayon, na hindi, wala namang inisyo si Judge, ituloy natin. O di dapat ganun din, 60 at saka, ano isa?
18: 25.
17: Oh.
18: Kaya nga sabi natin ganun, na-appreciate naman natin yung efforts nila to implement a wage hike as immediate relief para pansamantalang salvabida sa mga kababayan natin nasa NCR. Pero at the same time, binigyan pa natin ng parang na nagkaroon pa ng discount doon sa wage increase ng ating mga kababayan. Tapos isa ko pang concern dito, Alvin, ay paano kung matagal naman natili in limbo yung wage order number 27. Ito yung una na 60 pesos plus 25. Kasi yung 28, ito yung 60 pesos na lamang. So ibig sabihin, tandaan natin, ang implementation dapat ng 27 ay mula September 1. No? So July. Tapos meron ng 20 days na tumakbo na dapat may na-enjoy na wage hike ang ating mga kababayan. Tingnan natin, this is around 1,200, no, na dapat nilang makuha. Paano kung magtagal ito? Ibig sabihin, na-hold up pa ng 60 pesos a day mula nung dapat implementation niya noong July. So itong bagong wage hike order, though gusto nating kilalanin yung efforts, ay talaga na-hold up na naman yung ating mga kababayan kung magtagal na in limbo or eventually ay hindi natin makuha yung court victory na kailangan natin sa pag-lift ng injunction, Alvin.
17: Yung isa pang ikinakakaba ng mga manggagawa, ang effectivity raw nito ay September 26 is a Saturday. Sabado yun. 26, 27, oo. Sabado, Linggo. May sapat na panahon. What will prevent a company from going to court again? At yung judge naman, mag-i-issue ulit ng TRO. Di parang paulit-ulit lang.
18: Oo, tapos ang gagawin na naman ba ng regional wage board natin, mag-issue na naman ang bago wage order na mas mababa than 60 pesos, no? So ilang buwan na, ilang linggo na ang na-delay yung wage hike ng ating mga kababayan. Tapos ang nangyayari, hindi natin dine-defy itong illegal order na ito ng korte. Kasi malinaw naman ang sabi ng ating labor code na dapat hindi pwedeng makialam in terms of injunctions yung mga korte para pigilan ang wage order. Pero dahil na pumasok yung gobyerno doon sa legal framework na ito, ayun nga, what will stop yung mga employers to do another case pagdating ng isa pang wage hike? Hindi lamang sa NCR, ngayon marami nakaamba na mga wage hike petitions sa Southern Luzon, Central Visayas. Baka gawin na naman nila ito kasi nakita nila parang, Pwede pala.
17: Tama.
18: Yung isa pa controversial dito, Alvin, na patuloy na hindi ini-implement ang wage order number 27. Pero kasi, malinaw naman yung sabi noong korte, di ba dapat magbayad ng bail yung mga petitioners, 10 billion pesos.
17: Yung bond, you mean the bond.
18: Sorry. Bond. I'm sorry, bond. Naalala ko, bail kasi merong merong nag-inarte the other day, ayaw mag-bill. Pero nag-bill din eventually noong Saturday. Ano ba yan? Ayan, pagbayad ng bond na 10 billion pesos. Hanggang ngayon, hindi pa ito nababayaran. So kung hindi nababayaran, that's a condition. Para hindi mag- take effect yung injunction na ito. So, bakit ayaw pa rin i-implement ng gobyerno yung wage order number 27? Eh, hindi nga nakabayad ng bond yung mga petitioners para pigilan ito.
17: So, ang posisyon ng Akbayan Party List Congressman Percy is dapat i-defy. Kung i-defy, di i-defy mo na. Totohanin mo na. Pero huwag yung alanganing pagtulong sa mga manggagawa dahil kulang eh. Parang pinutol mo eh. Tinapyasan mo eh.
18: Ang ating panawagan, panindigan nyo na yung Executive Order number 27. I-implement na ito kasi pag bagong wage hike ito, hihintay na naman ito ng panahon bago ito ma-implement. So paano yung mga panahon na hindi covered nito? Tapos pangalawa, kinakailangan naman na magkaroon ng lakas ng loob and political will yung government na pagka ganitong usapin ng dagdag sweldo sa magagawa, kampihan naman natin yung mga magagawa. O naman tayo magpa-trap dito sa pag-hostage ng mga employers para pigilan ng dagdag sweldo, Alvin.
17: Okay, sige. So set aside natin yan. Congressman Percy, ano naman ang posisyon ninyo tungkol doon sa ginawa o sinabi ni Attorney Lorna Kapunan na ang dulo nitong impeachment dapat talaga umupo dyan si Vice President Sara Duterte at siya ang magpaliwanag. Kasi ang punot dulo nitong lahat, siya ang tinuturo, all fingers point to her. Anong say ng Akbayan doon?
18: Alam mo, Alvin, para na kaming sirang plaka, no? Nung una pa tayo nag-file ng unang impeachment complaint noong 19th Congress noong 2024, December, yan na yung gusto natin mangyari. Harapin ni VP Sara yung mga aligasyon na ito ng korupsyon, ng pang-abuso ng kapangyarihan. Kasi sa dulo, deserve ng taong bayan na siya ay magpaliwanag kahit na hindi pa sa mga gustong i-impeach siya, kahit sa mismo supporters niya. Deserve ng kanyang mga supporters na madinig yung paliwanag at harapin ng Vice Presidente ng buong tapang yung mga aligasyon laban sa kanya. Ang nangyayari kasi, lagi niya sinasabi, fight another day. Kung matatandaan natin, nung panahon ng mga investigation sa House of Representatives, sinasabi niya, haharap siya eventually, pero ang haharap muna ay yung mga tao niya. Nung panahon naman nag-impeachment, sabi niya, hindi ako haharap sa House. Pagdating ng Senado, may bloodbath dyan, haharap ako. Nagsimula ang hearing sa Senado, pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya humaharap. Kasi tingin natin, alam nung kanyang legal team na pag humarap si VP Sara Duterte, mas lalo siyang madidiin. Dahil siya mismo ang magpapahamak sa sarili niya. The same way na pinahamak niya ang sarili niya dahil sa kanyang mga ginawang pang-abuso sa kapangyarihan at katiwalian sa kanyang pwesto bilang DepEd Secretary at bilang Vice Presidente, Alvin.
17: So as a matter of strategy, malamang sa malamang, hindi siya papayagan ng mga lawyers niya kasi baka mairita kasi siya sa stand at maibulalas niya yung mga bagay na hindi niya dapat sabihin. I mean, emotional, kasi may pagka-emotional eh. Kaya malamang strategically, hindi siya advisor na pumunta, Percy.
18: Oo, at saka alam naman natin si VP Sara Duterte, may allergy sa accountability. Siya ay kapag sinisingil sa kanyang pang-abuso sa kapangyarihan, ang kanyang una reaction, maidita at magalit bilang galaw ang Bratinela. So this allergy sa accountability talaga pinapakita, unfit talaga siya for public office, Alvin.
17: Sige, hanggang dyan muna tayo, Congressman Percy. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Akbayan Party List. At tuloy-tuloy lang, Padayon.
18: Maraming salamat, Alvin Padayon.
17: Thank you. Si Congressman Percival Sendanya ng Akbayan Party List at House Deputy Minority Leader. Magandang umaga po sa inyo, binibining Bigornia.
15: Proceed.
17: Talagang magpo-proceed tayo dahil overtime na. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
19: Gising Pilipinas
17: Energy Energy!
20: Good morning!
21: Gising Pilipinas!
22: Patas! Balanse! Kumpirmado!
23: Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita.
24: Alvin El Chico at Doris Bicornia.
22: Radyo Patrol Balita alas 7.
17: Lima patay sa nasunog na passenger vessel sa karagatang sakop ng Palawan pagtagas ng langis mula sa barko, binabantayan.
0: Habagat, inaasahang magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Face-to-face classes sa Metro Manila at Karatig Provincia, sinuspindi.
17: Visayas at Mindanao, muli sinailalim sa red at yellow alert kahapon, sigil sa kuryente sa dalawang rehiyon, posibleng tumaas.
0: Presyo ng produktong petrolyo nagbabadyang tumaas sa susunod na linggo. Mga pekeng motorcycle taxi rider na nakatatanggap ng ayuda ipinaiimbestigahan.
17: Reklamong isinampa ng mister ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng pagsasapubliko ng kanilang bank records, ibinasura ng piskalya.
0: Pamelec handa na sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa Lunes.
17: Dinukot na estudyanteng Indian National na sagip sa Las Piñas City. Negosyanteng Kuryano na iligtas din matapos dukutin sa Pasay City.
0: Sa Showbiz Spotlight, Alden Richards, unang guest sa pagbabalik ng Gandang Gabi, Vice.
17: Yan ang uno naman nagbabagang balita ngayong Huwebes, September 10, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
0: Ako naman po si Doris Bigornia.
17: Detalye. Lagay muna tayo ng panahon. Inaasahan ang malakas na pagulan sa Zambales at Occidental Mindoro dahil sa habaga. Posible ring makaranas ng pagulan sa ilang lugar sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Inaasahan namang may mabubuong low pressure area sa West Philippine Sea pero hindi papasok ng Philippine Area of Responsibility. Nauna ng sinabi ng PAGASA na sakaling matapos ang habagat season sa unang bahagi ng Oktubre ay mababawasan na ang pagulan at posibleng makapagtala ng record-breaking na temperatura at heat index o init na mararamdaman ng katawan. Sa ngayon, nakararanas na ng matinding tagtuyot ng Visayas at Mindanao dahil sa kakulangan ng ulan.
0: Sinuspinde ng Malacanang ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil sa epekto ng habagat. Magpapatupad ng online class sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Magpapatupad din ng work from home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, magpapatupad ang Department of Education ng wellness break para sa mga guro sa Lunes at Martes. Ibig sabihin, dapat ay walang anumang trabahong gagawin ng mga teacher para makapagpahinga.
17: Limang minuto makalipas ay 7 ng umaga, inireklamo ng ilang estudyante at magulang ang biglang pagkansela ng pasok sa mga paaralan sa Metro Manila kahapon. Maraming estudyante ang napilitan lumusong sa baha para makauwi dahil nasa school na nang suspindihin ang klase.
1: Alam ko naman pong bahain sa Manila, so dinala ko na po para sure. Na medyo nakaka-disappoint lang po na late po lagi yung suspensions na.
2: Na-dismaya, syempre. Kasi ayun nga, dahil nga sinipagan po namin pumasok, tapos pumasok po kami malakas yung ulan. Pero ayun, later on nag-suspend din ng klase.
17: Paliwanag ng Metro Manila Council, nakabase ang suspensyon ng klase sa weather forecast ng PAGASA.
0: Umabot na ng mahigit 4 na bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng mga nagdaang bagyo at habagat. Pinakamalaki ang pinsala sa palay na sinundan ng mais, high-value crops at palaisdaan. Sa ngayon, tumaas na ang presyo ng ilang gulay tulad ng talong, patatas, sili, repolyo, carrots at sayote. Bukod sa habagat at mga nagdaang bagyo, pinaghahandaan din ang pamahalaan ng posibleng epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura.
17: Lima ang namatay sa nasunog na passenger vessel sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Ayon sa Coron MDR RMO, kabilang sa nasawi ang 3 lalaki, 1 babae at 1 batang lalaki. 42 nasa jeep habang patuloy ang search and rescue operation sa iba pang pasahero. Galing Port of Manila at papuntang Coron, ang MV June Aster na may sakay na 117 pasahero at 17 tripulante. Sa ngayon, hindi patiyak ang dahilan sa pagkasunog ng passenger vessel. Bukod sa paghahanap sa mga nawawala, naghahanda na rin ang Philippine Coast Guard sa posibleng oil spill mula sa barko.
0: Posibleng muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw, nakalakalan 4 pesos and 20 centavos na ang dagdag presyo sa gasolina, habang 2 pesos and 60 centavos sa diesel at kerosene. Bunso dito ng tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Kahapon, nagsara ang palitan sa 62 pesos and 51 centavos kada US dollar. Nauna nang inamin ng Department of Energy na walang magagawa ang pamahalaan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo sa world market. Noong Martes, tumaas ng 5 pesos and 20 centavos ang diesel, habang 4 pesos and 70 centavos sa gasolina at 5 pesos and 60 centavos sa kerosene.
17: Alas 7:08, muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas at Mindanao grid kahapon. Tumagal na mahigit 9 na oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alauna ng hapon hanggang alas 9:30 ng gabi. Idiniklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente naman simula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Buso dito ng pagpalya ng 33 planta, habang 13 ang tumatakbo sa rated capacities o mas mababang kapasidad. Isinailalim din sa red alert ang Mindanao grid simula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon at alas 5 ng hapon hanggang pasado alas 7 ng gabi. Idiniklara rin ang yellow alert simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon at malas alas 8 hanggang pasado alas 9:30 ng gabi. Bunsod naman ito ng pagpalya ng 31 planta, habang 8 ang mababa ang produksyon. Ayon sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IMOP, mahigit 9 pesos ang itinaas sa presyo ng kuryente sa Mindanao spot market sa August billing, habang mahigit 7 pesos naman sa Kabisayaan. Sinabi ni IMOP Vice President Sid Cacho Jr. na marito magdulot ng dagdag singil sa kuryente depende sa kinuhang supply ng electric cooperatives o utility.
4: Sana yung pagtaas, definitely, because this is something na talagang mataas talaga yung naging presyuhan, dahil ang nagsaset na ng price yung mga mahal na planta.
17: Ayon naman kay National Association of General Managers of Electric Cooperatives, President Dr. Alan Laniba, aabot ng 28 pesos per kilowatt hour ang singil sa kuryente sa ilang lugar sa Visayas ngayong September billing dahil sa serya ng red at yellow alert.
5: Tapos meron pang line loss, congestion cost, mga ganyan. Meron pang fit all na pinapa-implement starting August din. So ang dami kasi, kung i-pass on talaga namin lahat, nag-strategize kami paano namin, anong gagawin namin para hindi masyadong maano yung impact niyan doon sa member consumer owners. Dahil alam din namin ang member consumer owners nahihirapan din because of the crisis that we are facing.
17: Sa taya ng Department of Energy, posibleng bumalik sa normal ang sitwasyon sa September 21 pa dahil sa inaasang pagbabalik operasyon ng mga malalaking planta sa Visayas Grid.
0: Naglabas ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng bagong kautusan para sa 60 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Inilabas ang Wage Order Number 28 habang nakabinbin sa korte ang Wage Order Number 27 o 85 pesos na dagdag sahod. August 13, nagpalabas ang Pasig Regional Trial Court ng preliminary injunction sa 60 pesos na unang bungsu ng wage hike, matapos mapaso ang temporary restraining order sa petisyon ng Redicon Trading at R2 Builders. Naghain na ang dole ng motion for reconsideration kung saan iginiit na walang jurisdiction ang korte sa usapin ng sahod. Para kay Akbayan Party List Representative Percival Sendanya, posibleng tangkain ng ilang kumpanyang muling harangin ang wage order number 28 na ipinagpapalabas matutupad sa September 26 o September 27.
18: What will stop yung mga employers to do another case pagdating ng isa pang wage hike? Hindi lamang sa NCR, ngayon marami nakaamba na mga wage hike petitions sa Southern Luzon, Central Visayas. Baka gawin na naman nila ito kasi nakita nila parang pwede pala.
0: Nauna nang umalma ang Trade Union Congress of the Philippines sa panibagong wage order at iginiit na dapat ipatupad ang naunang 85 pesos na aumento sa sahod.
17: Alas 7.12, ibinasura ang reklamong isinampa ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio laban sa ilang kongresista, opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council. Nagugat ng reklamong isinampa sa Quezon City Prosecutor's Office sa pagdinig ng House Justice Committee kung saan sinita ng AMLAC ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts ng mag-asawa. Sinasabing lumabag ang mga inireklamong opisyal at kongresista sa Anti-Money Laundering Council o Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act nang isinapubliko ang mga pribadong transaksyon ng mag-asawang Duterte. Pero sa desisyon ni ginit ng piskalyang, wala itong jurisdiction sa kasong dapat ay inihain sa Office of the Ombudsman. Nare-repaso na ng Kampo ni Carpio ang resolusyon at nangakong gagawin ang lahat ng available na legal remedies kabilang ng pagsasampa ng reklamo sa Ombudsman na tinukoy na tamang forum. Pero nanindigan ang isa sa mga respondents na si Congressman Percival Santana na walang basehan ang reklamo ni Carpio.
6: Constitutional duty ng COJ ang pagtiyak na may matibay na kaso laban kay VP Sara Duterte at bahagi ito ng pag-usisa sa ebidensya. Imbes na magsampa ng mga walang saysay na kaso laban sa mga members ng COJ at mga kritiko niya, harapin dapat ni VP Sara ang impeachment case.
17: Kabilang ang questionableng bank transaction sa basehan na ikalawang article of impeachment laban kay VP Sara Duterte.
0: Kasado na bukas ang arraignment sa tatlong kaso ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Nag-ugat ang kaso sa pahayag ni VP Sara sa online press conference noong 2024 na may kinausap na siyang assassin para ipapatay sinang Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay patayin. Nauna nang naglagak ang Vice Presidente ng ang 360,000 pesos na piyansa. Ayon sa abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Poa, hindi pa nila napag-uusapan ng arraignment kasama si VP Sara na sinasabing obligadong personal na humarap sa korte para maghain ng plea sa kaso.
17: 25 testigo ang posibleng iharap ng House Prosecution Team sa ikalawang article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Pero posibleng ibaba sa 10 ang testigo kung papayag ang defense team sa pag-stipulate ng authenticity ng libo-libong financial records ng Vice Presidente. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, posibleng tumistigo si dating Senador Antonio Trillanes IV na inakusahan ng pamilya Duterte na nakatanggap ng 181 million pesos na cheque mula sa sinasabing drug lord na si Samuel Uy. Sakaling walang mangyaring stipulation, posible ring tumistigo ang mga opisyal ng iba't ibang bangko, Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue at Securities and Exchange Commission. Nauna nang sinita ng AMLAC ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa mga bank account ni VP Sara.
7: At naman tayo nagimbal after the AMLAC said that there were at least 6.7 billion transactions, no? So when you say transactions, deposit at saka withdrawal yun. So that is something that I think the Vice President should explain not only before the impeachment court but also to the public.
17: Desidido naman ang prosekusyong iharap bilang huling testigo si VP Sara para magpaliwanag sa apat na articles of impeachment.
0: Hihilingin ang prosekusyon sa mga doktor ng pamahalaan na surin ang kondisyon ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nananatili sa ospital ang kongresistang nahaharap sa kasong plunder kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Naka-confine si Romualdez dahil sa sakit sa puso at dating problema sa kalusugang may kaugnayan sa stroke. Hindi pa tiyak kung haharap ang kongresista sa pagdinig ng Sandigan Bayan ngayong araw sa musyong hospital detention. Nauna nang nangako ang Office of the Ombudsman na haharangin ang musyong inihain ng kampo ni Romualdez, kabilang ang motion for continued hospital confinement sa ospital sa San Juan City. Nakahanda naman ang regular na kwarto sakaling pumayag ang Sandigan Bayan na ilipat si Romualdez sa PNP General Hospital. Nangako rin ang Philippine National Police na walang special treatment na ibibigay para sa kongresista.
17: Alas 7:17, inabsuelto si dating First Lady Imelda Marcos sa kinakaharap na 7 kaso ng graft. Nagugat ang kaso sa binoong Swiss Foundations ni Imelda Marcos at mister na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na sinasabing ginamit sa pagtatago ng halos $200 million nung may posisyon pa sa gabinete ang dating unang ginang. 2018 hinatulan ng Sandigan Bayan na guilty ang dating First Lady pero pinayagang makapagpiyansa. Binaliktad ng Korte Suprema ang desisyon ng Anti-Graft Court dahil nabigo ang prosekusyong patunayang negosyo ang mga foundation na iniuugnay sa mag-asawang Marcos.
0: Mahigit 90 baril pa rin ang hawak ng puganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito'y kahit kinansela ng Philippine National Police ang rehistro at lisensya ng mga baril ng senador. Nauna nang isinuko ni de la Rosa ang 20 baril sa Davao City, habang 6 ang isinuko sa Cavite. Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa pamilya ng senador para isuko ang natitirang 91 baril. Pinaniniwala ang nananatili sa Pilipinas si De La Rosa na may arrest warrant sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
17: Time out, time out. Time out muna, Supergirl. Anong oras na?
0: 7:19 na po.
17: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 7.
8: Radyo Patrol Balita Alas 7. Basta AM, DZMM.
17: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
17: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
17: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bicornia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naumabayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Sekistrenta at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
17: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:22. Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang layong palawigin ang termino ng mga opisyal na barangay at sanguniang kabataan. Sa panukala, gagawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay mula sa kasalukuyang 4 na taon. Layon din ang panukalang ilipad sa unang Lunes ng 2028 ang barangay election sa nakatakda sana sa November 2. 5 senador ang tumutol sa panukala, kabilang na si Senador Joel Villanueva na naniniwalang maaaring palawigin ang termino ng mga opisyal kahit ituloy ang halalan ngayong taon.
11: Last year lamang po yung Republic Act number 12232 na pinasaho natin at sinabi po dito sa bulwagang ito ng Senado na sapat po yung 4-year na term. Ngayon po, 1 year later, 1 taon lang po matapos po nating ipasa, eh gusto na ho natin biglang itong baguhin at sabihin na ito po ay hindi sapat.
17: Nauna nang lumusot sa Kamara ang kaparehong panukala.
0: Handa na ang COMELEC sa pagdaraos ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election sa Lunes. Sabado, magsasagawa ng final testing ng automated counting machines na gagamitin sa halalan. Mahigit 2 milyong botante ang inaasahang makikiisa sa halalan na unang ipinagpaliban noong 2022 at 2025. Sinabi ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia, magkakaroon ng early voting hours para sa ilang sektor, habang maaaring bumoto ang mga regular na botante hanggang alas 7 ng gabi.
12: Sa mga nakatatanda, sa mga may kapansanan po, sa mga nagdadalang tao, pwede na po kayong makaboto ng alas 5 ng umaga. Pwede po kayong magpasama sa mga kamag-anak at yung po mismong kasama ninyo ay pabobotohin na rin namin. Yung pong regular na botante, ang pagboto po ninyo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi.
0: Itinakda ang huling araw ng pagsusumite ng Statement of Contribution and Expenditures o SOCE sa October 14.
17: Alas 7:25, nanawagan ng ilang transport groups na panagutin ang mga sangkot sa motorcycle taxi Ghost Rider. Ito'y matapos matuklasang nauulit ang pangalan ng ilang rider na beneficiaryo ng cash assistance ng DSWD. Lumutang ang issue sa sinasabing peking rider sa kasagsagan ng naranasang krisis sa langis sa Pilipinas. Inigayat din ang Department of Transportation na higpitan ang pagpapatupad ng cap o bilang ng rider sa bawat transport network companies para maiwasan ang duplication o pagdodoble-doble ng mga pangalan sa listahan na mabibigyan ng tulong pinansyal.
15: Nagkulang yung technical working group. Pinabayaan to. Dapat ang CAP, hindi yung individual PNC. Dapat industry CAP, katulad ng PNVS. Kasi pagka ganon, hindi uubra. Hayaan mo yung mga riders pumili kung saan sila mag-o-onboard.
17: Si Lawyer for Commuter Safety and Protection President Attorney Ariel Indon,
0: Pinatawan ng pagkakakulong ang tatlong isinasangkot sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel De Gamo noong 2023 sa desisyon ng Manila Regional Trial Court guilty sa kasong illegal possession of firearms and ammunition si Jorick Garrido Labrador, kaya pinatawan ng 8 hanggang 10 taong pagkakakulong. Guilty naman sa kasong unlawful possession of explosives sina Joven Calibjo Javier at Benji Rodriguez, kaya sinentensyahan ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Sa ngayon, nakakulong pa rin si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. na inakusahang mastermind sa krimen.
17: Sa Las Piñas City, nasa gipang isang Indian National na medical student na dinukot ng mga kapwa Indian National. September 3, dinukot ang biktima at nanghingin ang 7 suspect ng 250,000 pesos na ransom. Bumaba sa 80,000 ang ransom pero nagsumbong sa mga pulis ang pamilya ng biktima. Naaresto sa entrapment operation ang 5 suspect kabilang na ang 4 na kaklase ng biktima. Patuloy naman tinutugis ang 2 pang kidnapper.
0: Sa Pasay City, nailigtas ang negosyanteng Koreanong dinukot sa Rojas Boulevard. September 4, sakay ng SUV ang biktima kasama ang nobya nang harangin at dukutin ng mga suspect. Nanghingi ang mga kidnapper ng 30 million pesos na ransom at nagbayad ang pamilya ng biktima ng 550,000 pesos. Nagsagawa ng operasyon ang mga pulis at nasagip ang biktima sa condominium pero hindi na abutan ang mga suspect. Iniimbestigahan pa ang pagdukot sa dayuhang dati nang naaresto dahil sa illegal na droga.
17: Samantala, pinangalanan ng Malacañang ang 10 bagong national artist. Kabilang dito sina Nicanor Tiongson at Gregorio Brillantes para sa literature. Imelda Cajipe Endaya at Nonelucio Alvarado para sa visual arts. Gabriel Formoso sa architecture. Rafael Froilan sa pagsasayaw. Maria Beatriz Tesoro sa design. Armando Lau sa film and broadcast arts. Teodoro Ilado sa teatro. At Alfredo Buenaventura sa larangan ng musika. Ang Order of the National Artist ang pinakamataas na pagkilalang ibinibigay sa mga Pilipinong gumawa ng malaking kontribusyon sa arts and letters at makatatanggap ng Grand Color at Gold-Plated Medallion. Makatatanggap din ang mga National Artist ng Cash Award at iba't ibang benepisyo tulad ng buwanang life pension. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
3: Good morning sa inyo, Alvin Atoris, sa ating Showbiz Spotlight. Unang makikijoin sa pagbabalik ng late night talk show na Gandang Gabi Vice, si Kapuso star Alden Richards. Ipinalabas na ang teaser ng pag-guest ni Alden sa talk show kasama ang host si Unkabogable star Vice Ganda. Inaabangan ang episode lalo't dating magkatapat sa tanghali ang time slot ng It's Showtime at Miss Bulaga. Papapanood sa GMA 7 at I Want ang comeback ng Gandang Gabi Vice sa September 13. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Christian. Balikin niyo, Alvin Doris.
17: Thank you! Maraming salamat, Ganiel Christian. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Ako po si Doris Bigornia.
17: Ako naman po si Alvin Alchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
19: Gising Pilipinas!
17: Energy, energy on a Thursday!
22: Radyo Patrol Balita alas 7! AM DZMM.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
3: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
5: Money, money, money!
4: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
5: Money, money, money!
2: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Boses nagigising sa umaga,
2: Alvin El Chico,
4: Doris Bicornia,
2: Gising Pilipinas.
6: Good morning!
7: Good morning muna kay Ma'am Lina Ho at kay Chris Abarin Icasano. Pagising pa lang na DZMM YouTube na raw siya. Oh, sana all pagising pa lang. Jing pa. Jing, magandang umaga sa iyo. Si Flor Delisa Uledan. Ayan, nagising na rin. Sino pa bang nandiyan na hindi natin nabati? Bigonya, si Lina Lim. Dori, sana po ituloy ang eleksyon sa barangay. Huwag na pong palawigin pa isang taon. Kasi po abusado yung iba opisyal ng barangay. Kurakot pa. Pangalanan mo nga yan, Lina Lim.
8: Si Efren de los Reyes, pa-shout out daw, listening po daw siya sa Tiaong Quezon. Grade 1 pa lang, nakikinig na ako sa DZMM.
7: Wow.
8: At ngayon, lampas kalendaryo na edad ko. Naka-DZMM pa din ako.
7: Talagang grade 1, ha?
8: Nalunod
7: na grade 1, ha?
8: PWD daw siya. Maraming salamat sa'yo, Efren de los Reyes.
7: Maraming salamat.
8: Mabuhay ka, Efren de los Reyes, yan.
7: Si Bev H. ay gising na rin. Sabi niya, who cares kung magwala siya sa middle of the impeachment hearing, if in case. Hindi, sa atin po, dahil tayo ay spectator, ano po?
8: Oo.
7: Siyempre, may abogado po yan. Yung mga abogado always think strategically for their client.
8: Correct.
7: Kasi ang sinumpaan po nila ay depensahan.
8: Mm-mm.
7: Kung sino man ang kliyente nila.
8: Oo. Hindi ba,
7: ganun yun.
8: Hindi pwedeng barabara.
7: Hindi
8: pwedeng ma-emosyon.
7: Paano bayad sila eh?
8: Kaya nga.
7: Pagbayad ka, ang protection mo nandun sa nagbayad sa'yo.
8: Oo.
7: Natama lang din naman. Ganun talaga, di ba?
8: Kahit ano pa mangyari, talagang po protection. Mo.
7: Tama naman.
8: Sarah na naman yan.
7: Yeah, mo yan. Sarah Concepcion, si Charlie Chin at si Christian Carlo Concepcion pinapabati. At si Jake Arellano. Ano sabi? Walang pasok today sa Oriental Mindoro. Kaya kasama kami sa manunood, ay kasama namin manood yung mga bata.
8: Oh.
7: Please, pabati niyo po sila. Si J.U. Ano pong pronunciation ito? Pwede i-pronounce mo nga. J-A-E-I-O. You.
8: Jay na lang.
7: Malakay. Malakay and Jacob McLean Arellano. Yan.
8: Ay, hello sa inyo mga bata. Mabuti naman. Ay, mag-ano pa rin kayo ha. Mag-aral pa rin kayo kahit wala kayong face-to-face classes.
7: Yung mga taga-ospital ng Maynila daw, shout-out natin. Nanunod sa atin, Ospital ng Maynila, si Dr. Ray Salinal Jr. at ang driver na si Harold Mapalo.
8: Hello po.
7: Mabuhay.
8: Mabuhay po.
7: Ang Ospital ng Maynila.
8: Yan. Si Jose Francisco, lifted daw po ba ang number coding today?
7: Oh, sagutin mo yan, Camille.
8: MMDA!
7: Yaman din lang na minamadali mo kami. Lifted daw ba yung coding? Yes or no?
8: Yun lang ang dapat. Yes or no?
7: Wala pa raw. wala pa raw siyang alam. Jerry Diaz, good morning. At Christy Galvez, magandang umaga sa'yo. Hindi ba matik yun? Pag walang, pag sinabi naman na kanyang na walang pasok, wala ding coding? Hindi yan,
8: hindi,
7: pag holiday lang?
8: Oo, pag holiday.
7: Hindi ba tinitawa? Sino ba yung manager ngayon ng MMDA? Eh, hindi ba yung nag-leave si GM Torre?
8: Oo,
7: sinong,
8: on leave.
7: Sinong GM ngayon?
8: On leave.
7: Sino?
8: On leave.
7: Sino? Ah, may coding na. Oh, yun, may coding na.
8: Oh, hindi raw lifted ang coding, ha? Kaya magsibagbalik kayo dun sa mga garahin nyo.
7: Ah, hindi. Sinasabi ni Camille, may coding hanggat walang nagli-lift.
8: Ano ulit?
7: Oh, may coding hanggat wala tayong official announcement.
8: Oh, yun ganyan. Yung oo,
7: kaya nga tinatanong nga kita kung sino nga yung GM.
8: Matanong natin.
7: Matanong mo i-message si Sharon. Baka alam naman ni Sharon.
8: Sharon, Sharon Gentalian. Alam ko naman, lagi ka nakikinig. Paki-announce naman na ninyo. Di ba? Kasi pagka ganyan, dapat matik na kayo.
7: Hindi, pag walang announcement, di may coding, ganun na lang.
8: Ayoko nga. Gusto ko categorical na sagot. Yes or no?
7: Nico Magsik, go!
9: Good morning, Doris at Alvin. Hindi yung mahabang pila ang kailangang paghandaan ng mga pasahero, no, ng EDSA bus carousel ngayong umagang ito dahil maraming mga nakaantabay na mga bus units dito sa Monumento Station ng EDSA bus carousel sa mga oras na ito. Kaya naman kahit may mga pasahero at nagkakaroon ng pila ay nakakasakay naman sila agad. Base din sa ating obserbasyon, dahil nga yung iba, no, hindi napapasok ngayon sa trabaho dahil lakinan sila ng Malacañang ang pasok sa mga government offices. Base sa ating obserbasyon, hindi naman pinupuno ang loob ng mga bus ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at mga caller ng bus carousel para magkaroon pa ng espasyo ang mga pasahero sa mga susunod na istasyon, lalo na sa Roosevelt Station kung saan umahaba din yung pila hanggang dito sa hagdanan ng footbridge. Marami rin ang mga pasahero na sumasakay sa North Avenue Station dahil after natibong istasyon ito para sa mga nagko-commute na kalapit lamang ng MRT 3. Ang dapat paghandaan ng mga kapamilya natin na papasok ng kanilang mga trabaho ngayong umagang ito ay ang lagay ng panahon dahil magpahanggang ngayon ay makulimlim pa rin dito sa bahagi ng Caloocan pati na rin ng Quezon City. At doon sa paglilibot namin kanina ay nakaranas din kami, ano, ng medyo manakanakang pag-ambon at mahinang pag-ulan. Kaya naman sa mga kapamilya natin, magdala na lang po kayo ng payong at ilan pang pananggalang sa ulan para naman po safe kayo at hindi kayo magkasakit ngayong umagang ito. Yan ang sitwasyon ng EDSA Bus Carousel ngayong umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
7: Thank you, maraming salamat, Nico Bagsik. Sunod natin si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
10: Yes, Alvin, ano, mag-aalas 7 kanina na magtungo si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa EDSA Estrella Southbound sa Makati para sulipin yung mga drainage inlets sa lugar. Yan nga ay matapos triplehin ng ANJ yung kapasidad ng natura mga drainage mula 0.5 meters sa 1.5 meters. Ayon sa DPWH, nakatulong ito upang mabilis na humupa yung tubig sa EDSA Southbound matapos ang insidente ng pagbaha noong mga nagdaang buwan. Bukod sa mas malaking inlet, nilaliman din ang drain para hindi na maipon ang tubig. Dagdag ng ahensya, bahagi ito ng EDSA Rehabilitation Project, kaya magiging pare-parehas na ang malalaking drainage inlet sa kahabaan ng EDSA. Partikular yan na Alvin at Doris sa mga mabababang bahagi ng EDSA tulad ng Santolan, Tramo at Magallanes. Pero bukod sa EDSA, ganito na rin anya ang magiging disenyo ng iba pang mga inlet sa mga pangunahing kalsada sa bansa, lalo sa Metro Manila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
7: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sunod po natin si Ma'am Trish Alindo. Go, Trish!
11: Good morning, Alvin at Doris. Maraming motorista ang nadidisgrasya sa umano sa bukas na drainage sa kalye ng MH Del Pilar sa Barangay 699 sa Malate, Maynila. Mismong ang Barangay Street Sweeper sa lugar na si Jaime ang nakakatsempo minsan ng mga motoristang lumulusot sa butas, lalo na kung madilim na sa lugar.
12: Nakita ko, umano siya ng galon, babae. Mayroon na at galubog din ako sa dyan na ang hirap i-chola. Isang gulong. Ayan ang ginawa ko, hinarang ko. Pinatungan ko lang ng mga kahoy-kahoy. Delikado. Kasi pag mahangin, natutumba to. Kailangan talaga mga ganyan na rin ang punahin yung kagad dyan. Ang dami naman nagdadaan dito mga taga-gobyerno. Hindi naman na...
11: Ayon pa sa kanya, dalawang buwan nang nakatiwangwang at walang permanenteng takip ang nasabing kanal matapos masira dahil sa mga dumadaang mabibigat na sasakyan sa lugar. Sa ngayon, dalawang MMDA barrier na pinwesto ni Jaime yung nagsisilbing koson sa mga motorista, saka nagpatong muna ng mabigat na floor tile na gawa sa marmol. Ang adilang max na nagad ang open drainage para walang mabiktimang motorista, lalo na kung lumubog na naman sa baha ang nasabing kalye. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
7: Thank you! Maraming salamat, Trish. Maraming salamat, Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ito po ang DZMM. DZMM.
7: Magandang umaga po kay Attorney Rene Sarmiento.
13: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
7: Ang isa po sa mga bumalangkas

0: Nalo halimbawa yung interpretasyon na kagaya ng sinabi mo, someone will probably go to the Supreme Court and the Supreme Court will decide. And that will delay the process, hindi ho ba?
1: Well, that is very true, Alvin. It will delay the process, but it is a threshold question in our constitutional history na dapat ayusin po ng Korte Suprema. But initially, tama po kayo, impeachment court. Sa ngayon, wala po, hindi po pwedeng itaas po yan sa Korte Suprema dahil wala pang tinatawag na justiciable issue. Hindi pa hinog ang issue niyan. Pero pag nag-decide na po ang impeachment court, hinog na po ang issue. So pwede pong dalhin sa ating Korte Suprema. Kung wala magre-reklamo, well, mabuti naman po kung wala magre-reklamo.
0: De, pero ang problema ko is paano kung matagalan? Sabi ng Supreme Court, mga 2028 pa namin nahahatul.
2: Hindi, baka sabihin.
0: Mahaba yung kaso
2: dun, diba? Baka ang sabihin pa, maghintay kayo.
0: Oo,
2: maghintay kayo.
0: Hindi ganun sila, partner, because they are Supreme.
2: Correct,
0: Supreme.
2: Correct.
0: Paano pag na-delay, tapos pag malapit na yung eleksyon nung dinesisyonan? Alam mo, may political angle kasi lahat.
1: Opo. You're very, tama po kayo, Alvin at Doris, pwedeng matagalan. Tandaan nyo po yung issue ng fourth wheel, no? Yung initiation definition. Ito po ay tumagal po sa ating Korte Suprema. Pero may mga decision naman po sa kasaysayan ng ating Korte Suprema that they can decide easily and quickly. May mga mayroon din po, may mga exceptions din po, no? So, again, this time, we appeal to the patriotism. The word patriotism na dyan po sa Article Accountability on Impeachment, they appeal to their patriotism and efficiency para po ito po ay ma-resolve kaagad. But that is a reality po in our system of government.
2: Opo. Sabi niyo, sir, 2/3 of all those present. Paano po yun kung kunyari, eto na, botohan, dumating na ang araw ng magbobotohan na sila. May isang senator judge na all throughout the hearing, hindi naman nag-attend.
0: Nangalanan mo na. Halimbawa si Bato.
2: Biglang umapir po doon sa araw mismo ng botohan. Baka kaboto po ba siya kahit na hindi niya inattenda yung mga hearing?
1: Ito po ang opinion ko po dyan, Doris, ano, the very definition of try and decide at impeachment court. Dapat yung huwes po ay present po, no? Para maobserbahan po ang kilos, hakbang, manirismo ng isang testigo at ng isang abogado. Kasi mismo ang abogado dapat observahan nila eh. Siya ba ay nag-coach? Siya ba ay nagbibigay ng leading and misleading questions? Ang tanong niya ba ay kilometric o vague? So, dapat po makita din ng abogado, ng huwes, ang estilo, ang approach ng abogado, hindi lang testigo. Kaya dapat nandyan po ang abogado, ang huwes, throughout the proceedings. Then, kung wala man siya, halimbawa, babasahin niya, babaybayin niya lahat ng mga proceedings from beginning to end ng court, ng trial. Pero sa tingin ko pa rin, dapat nandun po ang huwes, senator judge, because that is the essence of an impeachment court, a trial of national importance.
0: Saka posible din po na ang mga nakakulong, kasi may dalawang nakakulong, attorney rin eh, hindi ho ba? Pwede nila sabihin, hindi, may team ako eh. Araw-araw, binibrief ako pag may hearing. So, alam ko, kahit wala ako dyan physically, alam ko kung anong nangyari.
2: Sinasummarize for me.
1: Okay. Again, babalik pa ako sa aking paliwanag na it is a court of law. Although it is not a criminal court, it is a constitutional and political process, no? Ang sabi nila, kakaibang proseso ito. Still, as in previous cases, dapat talaga nandun po yung huwes na magdedesisyon. Ako po ay dumaan po sa proseso yan for many years. Ako po ay naging assistant ng Senator Jokno. So, mismo manirisman ng abogado, nagko-comment po ang abogado po eh. Inoobserve pa ng huwes po 'yan. So, kung wala po ang huwes, kahit na briefed ka, the brief can be incomplete, can be biased, can be impartial. Ibang lente po ang pananaw ng isang abogado in briefing someone. Kaya nga po sa US ngayon, bawal po yung hindi na pwede yung online proceedings. Hininto na po yan eh. They should actively participate in the proceedings. Tulad yan, ini-interview nyo po ako. yung mannerismo ko, yung pagsasagot ko, di ba, naobserbahan po yon.
0: Mm-hmm.
1: Tayo po sa reality, yung smile, yung...
0: demeanor.
1: It speaks many lang, it speaks many messages po eh, no? So, kaysa sa online. Kahit sa pagtuturo po, iba po yung online sa face-to-face. Nakikita po si Jante kung nagbabasa, kung tinuturuan siya, kung face-to-face, not online.
0: Apo.
1: So, all these things should be considered. But again, I go back to the basic question. It being an impeachment court, to try and to decide, dapat po, nandun po ang huwes na senador.
0: Apo. Pero yung mga nakakulong ngayon, at halimbawa lang, humirit ang Senado sa Sandigan Bayan, napayagan sila to attend, edi late na sila dahil halfway through na po, attorney, hindi
1: apo,
0: po ba?
1: Apo.
0: Pwede pa rin yun. Pwede pa rin i-consider. Kumbaga magka-catch up lang po sila kung papayagan sila ng korte na umattend physically.
1: Alvin, ako po ay medyo liberal po sa isyung yan. Sa kaso binanggit ko, sa kasong Fajardo versus Director of Prisons at yung isang kasong People versus Triano Fuentes versus Director of Prisons. Yung isang huwes po, Chief Justice Abansenia, absent po sa proceedings. Pero para makaboto siya, because question po ng akusado po, kulang po, all members of the court ang sabi, patasan si Chief Justice, bakit wala? Absent noon, may sakit. Binigyan siya po ng lahat na dokumento, lahat na proceedings from beginning to end. And then nag-participate siya sa decision making. So sa tingin ko po, Alvin, kung halfway through yan, at binigyan ng mga dokumento yan from beginning to the halfway through, eh mukhang pwedeng payagan po yan. Sa tingin ko po ah, sa tingin
0: apa.
1: Ko po.
0: Sige po. One more thing, may 5 minutes pa naman po tayo. Anong posisyon nyo naman, Attorney Rene, tungkol dun sa ginawa ng prosecution na sabi nila sa dulo, gusto namin ipatawag
2: sa dulo pa.
0: Si Vice President Sara Duterte. Siyempre, feeling ko alam naman ni Attorney Kapunan na may right against self-incrimination.
2: Correct.
0: Alam naman niya yun. Ano? Pero what do you think of that strategy? It's a matter of strategy. No? Tama ba yun?
1: Well, Alvin, Doris, kaklase ko po si Lorna sa...
0: Talaga, ang classmate kayo!
1: Kaklasmate po kamo, mahusay po yan, mahusay po ang kaklase po yan. Very active po sa campus po yan. Ang masasabi ko po, Alvin, Doris, well, strictly speaking, pag criminal proceedings, bawal ang pagtawag ng akusado po. That will be a violation of right against self-incrimination. So, but again, sasabihin ko po, Alvin Doris, sui generis po ang impeachment trial. Very unique. It's not a purely criminal trial, but the constitutional and political process. Kaya sa tingin ko po, kasi humarap po si Chief Justice Corona sa proceedings, eh bakit hindi po, to give, wag paliwanag po, transparency in the spirit of all if you have nothing to hide. Umapir at ipaliwanag po salip na through the lawyers.
2: Opo, pero sa sitwasyon po ngayon, attorney,
1: opo.
2: Meron po bang personalidad o body na pwedeng mag-compel sa kanya? Hindi, umarap ka. Eh kung ayaw naman paharapin ng prosecution at ng depensa, mismong yung korte, sino pwedeng magsabi na kinakailangan na humarap ka?
1: Opo, ganito po, Doris, ang sagot ko po dyan. Sino ba ang sasagot dyan, magde-decide? Of course, a request for subpoena, no? Meaning to appear and to testify at testificandum, ipa-file po ng ating prosecution yan sa impeachment court. The impeachment court will decide. So, alimbawa, kung mag-decide against o for, it's a constitutional issue po again, Doris at Alvin, no? Kasi the right against self-incrimination, pwede bang i-apply yan sa impeachment proceedings? Again, it's a constitutional issue.
2: Opo.
1: Na pwedeng i-raise uli yan sa Korte Suprema. So, yan po, no? Kasi we have two contending parties. I'm sure isa sa kanila mag-aakyat po ng issue yan sa kataas-taasan na hukuman.
2: Opo. So, Supreme Court pa din. Opo.
0: Supreme Court na naman. Oh,
2: so,
0: my
2: doon tayo nakasalalay. Doon nakasalalay lahat.
0: Sabi ko nga, Attorney Rene, by the time na pag-uusapan dito ng todo-todo, bago na ang Chief Justice natin. Kasi by November 6 pala, retired na rin si Chief Justice Sismundo.
2: Ay, ganyan.
0: So, depende sa... Kasi ang taga-timon, pag Chief Justice.
2: Oh, so, whole new ball game. Kaya nga.
0: So, kung sino man yung ma-appoint. Ba't hindi na lang si Attorney Rene ang gawin Chief Justice?
2: Why not?
1: Ay, ano po, di ba? Maraming salamat. Pero tayo po ay may edad na po eh.
0: Lampas kasi 70, ano? 70 partner.
1: Although feeling yung ako po ay more than 70 na po. But in the US, Alvin Adoris, beyond 70 kahit na 80 you can serve. Ang issue po dyan, are you still physically able? Yung pang issue po dyan eh. 80, 85, pwede pa ho eh. Basta mentally sharp, pwede pa ho. You can serve in the Supreme Court.
0: Si Attorney Kapunan kasi, hindi niya kinakahiya. Sabi niya, alo siya, 73 ba?
2: Parang dinikla 754.
1: Magkasing edad po kami, hindi po kayo nagkakalayo.
2: Magkasing edad.
0: So magaling po ba yung Lorna Kapunan nung mga estudyante pa lang po kayo, Attorney?
1: Ay, mahusay po yan, Alvin.
0: Matapang na yan dati pa? Mataray?
1: Matapang na po yan si Orlando Umpa. Yan po ay anak po ng ating dating Comelec Commissioner
0: na si Kapunan,
1: naging maestrado ng Korte Suprema.
0: Opo, paborito rin po namin yan dito. Mabait sa amin si Attorney Lorna. Opo. Thank you, Attorney Rene.
1: Tama naman po.
0: Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo.
2: Mag-ingat.
0: Mabuhay po. Napakagaling.
1: God bless to everyone.
2: God bless you too.
0: Napakakalmado, napakagaling, napakabait. Attorney Rene Sarmiento, isa po sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution. So, parang hindi mayabang yan.
2: Kaya nga eh.
0: Napakabait niya, Attorney Sarmiento, sa totoo lang.
2: So, kung ako magkakaso, pwede ko siyang kuning abogado.
0: Pwede.
2: Para hindi ako nagwawala at hindi ako nagsasabi ng...
0: Siya yung coming effect mo, partner.
2: Oo.
0: Ayan,
2: hindi ako pwede magsabi ng...
0: Alam mo, Madam, sabi ni Eric Francisco, magandang umaga, shout out po, work from home ulit ang government workers sa Laguna. O sana all.
2: O sabi ng MMDA, sabi ni Sharon Gentilian, hindi raw lifted ang coding.
0: So may official coding.
2: Official na yan.
0: Seems you mean my coding.
2: Meron. So may coding. So tago nyo yung kotse nyo.
0: So sino daw yung GM?
2: Ang acting GM ay si Asek Angelo Vargas. OIC lang po. Habang nakalimsi.
0: Kanano ni Vic Vargas yan?
2: Pinsang malayo daw. Hindi pinsang malapit. Mali.
0: Sabi ng viewers, sino si Vic Vargas? Hindi nila kilala si Vic Vargas.
2: Oy, matipuno yun.
0: I-Google nyo.
2: I-Google nyo.
0: Kapanahunan ni Doris. Yan ang... yes, darling. Yan ang kinahumalingan ni Doris Bigonia nung kabataan niya.
2: Vic Vargas. Alden Richards yan noon.
0: Juan Samson na Manila Bulletin. Magandang umaga sa'yo. Parang habon mo yung iba kasi nandiyan na yung partner mo. At si... Asa na ba yan? Arceli.
2: Wala nga akong load, sabi ni Princess.
0: Kawawa yung mag-aaral ng mga bata. Sana po, walang baha. Kung walang baha, hindi kailangan suspindihin. Oo nga naman. Swirl Plushy. Pag-agree po ang aming sisentahing ninong at ninang na tuwang-tuwa po sa inyo kada umaga. Si Ben and Eva de la Cruz. Mga kaidarang ko to, pwede. Sinkwentahin daw eh.
2: Sinkwentahin. Maraming salamat.
0: Ano na naman, Camille?
2: Matatapos na
0: kami. Kasi 8-1 na pala. Sorry. Akala ko naman 7 pala. Alam na tayo, nandiyan na yung lola mo. Gagalit.
2: Ako, Diyos ko.
0: Ano?
2: Wala akong bakit.
0: Susunod lang sa Nam ng Bayan. With the one and only Mutiara Ambassador Doris Bigonia at saka Robert Antemano-Mano. Nandiyan ba? Yun ang tanong.
2: Yun lang. Hindi, nandiyan. Kahapon nandiyan na eh. At maraming salamat at meron siyang binigay na special na regalo sa akin, partner.
0: Ay, paano
2: kapag
0: naman ako?
2: Nagbibigay na special na regalo, kahit masama ang kalooban ko.
0: Pagkain ba ito?
2: Hindi. Mayroong para sa kalusugan ko.
0: Ay, very good, very good. Sige po, magpapaalam na po ako. Si Alvin Olchico po ito.
2: Doris Bigonia.
0: Kami po magbabalik bukas dito lamang sa
3: Gising Pilipinas Energy!
4: ang morning tandem ng bayan.
5: Good morning!
4: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
6: Gising Pilipinas!
4: Basta AM, DZMM!